0: Okay, 8:01 na po na umaga. Ay, nako Christian, mapapahama ka.
1: Buti na lang, yun lang ang nasabi mo.
0: Yan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Partner Beck this Saturday. Pero bukas po ulit, 6 to 8 a.m. dito po sa DZMM. Ako po, si Christian Yosores.
1: At ako po, si Victoria sa tulad, susunod na.
0: Balita Antimano with...
1: Robert Mano.
0: Ingat po.
1: Bye.
0: Ew.
2: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
3: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
5: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
0: Sabado na! Oras! 8:03!

de Mano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin, walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano.

0: Magandang umaga mga kapamilya. Araw po tayo ng Sabado, September 5, 2026. Tingnan nyo, sabi ko sa inyo eh. Last week lang sinasalubong natin ang New Year. Parang last week lang natin sinasalubong ang New Year. O ngayon, nagka-countdown na tayo papuntang Christmas. 1-1-1. Palain nyo yun. 111 days bago po ang Mano po Ninong, Mano po Ninang. Kumusta po ang inyong naging Sabado? At kumusta higit ang inyong naging week? Kayo po ba'y nalusong? O nababad pa rin sa baha? Kayo po ba'y hindi tinantanan pa rin ang pag-ulan? O kaya naman, kayo po ay nasa mga lugar na hindi naman inuulan at kulang ng tubig? Ang hirap po ng sitwasyon natin, ano? May bahagi ng bansa, sobra-sobrang tubig. Ilang buwan na nakalubog ang ating mga kababayan. Pero may bahagi din po sa ating bansa. Sumisigaw naman ng penging tubig! Magandang umaga po, ito po ang Balita Antemano. Makakasama po ninyo ako, Robert Mano. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga today. At syempre, dahil magkakakwentuhan tayo, pwede nyo pong ipadala ano, yung mga mensahe ninyo, yung inyo pong mga photo, yung inyong mga video, gaya po ng ginawa natin last week. Ano, kung may nais po kayong i-share, ipakita, kaugnay sa sitwasyon dyan sa inyo, ilagay nyo po yung eksakto lugar kung saan yan. Kung kayo po yung mga binabaha pa at walang paghupa, kagaya doon kila Joshua Carluwen ng Santa Ana, Pampanga, naku po, mag-iingat, mag-iingat. Eh, importante po na mapaabot pa rin natin sa ating po mga leader. Diba? Hindi po kasi po pwedeng tatanggapin lang natin na ganito yung sitwasyon natin. And then that's it. Eh, para saan pa nagkaroon tayo ng mga leader kung hindi nila alam solusyonan yung mga problema na yan ang kinakaharap ng ating bansa, ha? Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok sa atin via radio. Siyempre, Team Radyo. DZMM Radyo Patrol 630. Sa mga naka-portable radio dyan, kila Lolo't Lola, kila Nanay at Tatay, kila Tito at Tita. Magandang umaga po. At siyempre, sa mga bumabiyahe, dire-diretso lang po ang pakikinig sa DZMM, ha? Para po updated kayo, malay nyo, mayroon palang baha, mayroon palang traffic o road closure dyan sa pupuntahan nyo, maririnig nyo agad dito yan sa DZMM, ha? At syempre, hindi po magpapahuli ang ating team online, ang ating pong team Facebook, at team YouTube. At sa YouTube natin, good morning po sa 23,000 viewers natin. Good morning! Naku, ilang weeks na tayong ganito ang sitwasyon. Lagi nagdarasal na huwag na sanang bumaha o tumaas pa yung baha. Pero, sabi ni Habagat, no, hindi ako magpapaawat. Kaya po ganito yung nagiging sitwasyon po natin. Ang ating pong oras, 8:07 ng umaga. At dahil 8:07 na, balikan na po natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan.
1: Pang-headline yan!
2: Ang prediction namin yan, merong second wave pero hindi na siguro ganun kadami as what we have experienced last week and late part of this week.
0: Opo, tama nga po yun. Second wave o ikalawang bugso ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Asahan sa susunod na linggo matapos ang malawak ang pagbaha noong weekend ayon sa ilang eksperto.
1: Pang-headline yan!
2: Ang prediction namin yan, merong second wave pero hindi na siguro ganun kadami as what we have experienced last week and late part of this week.
3: Pero dito sa Maynila ay na-monitor natin na pababa na. Dahil nga ang incubation period dito lipas na eh. Pero dito sa Central Luzon, kung saan nga nagbahaan nung nakaraang linggo, ay ito yung minomonitor natin. Within manageable level naman, hindi pa natin nakikita yung actual surge.
0: Sinabi po ni Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante na posibleng umabot sa 20 pasyente ang maa-admit sa mga ospital kada araw. Dalawang linggo ang incubation period ng leptospirosis na may sintomas ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan. Ayon po kay Health Secretary Edwin Mercado, hindi pa nakikitang tataas ang mga kaso ng leptospirosis pero binabantayan ang Central Luzon na apektado ng malawakang pagbaha. Bukod po sa leptospirosis, pinag-iingat din ang publiko sa iba pang sakit tuwing tag-ulan tulad po ng dengue. Eh lahat po, yung wild diseases na tinatawag na yan, dyan po tayo mag-iingat, lalo na po kapag maulan sa mga community po natin. Ano? At of course, kasama din po dyan sa pag-iingat na yan, huwag na tayo lulusong sa baha. Hanggat kaya natin, baka yung iba nga eh, bangka na, instead na lumusong, may bangka na gamit. Alanganin po eh, delikado talaga sa kalusugan natin kung hindi man talaga, sabi ng mga eksperto, kung hindi man po talaga kaya, kung hindi kaya na hindi lumusong sa baha, mamaya may palulusungin tayo sa baha. De joke lang. Magpakonsulta po agad tayo sa doktor. Huwag pong tayo yung self-medicate na tinatawag. Mahalaga po na maipakonsulta natin bago tayo uminom ng mga gamot na dapat iniinom po natin kapag na-expose tayo sa mga ganyan. Ang dengue, babantayan din po natin mga pinamamahayan ng lamok. Alam nyo na, pag maulan. Samantala, ang Toll Regulatory Board pinagpapaliwanag ang NLEX. Naku po! Dahil sa traffic!
4: Pang-headline yan!
5: Lahat ng dinadaanan namin, not possible. So, mga 3 hours na po ako ngayon halos nag-iikot-ikot. Nakaka-stress po talaga kasi 1 hour lang na biyahe, nagiging 4 hours, 3 hours eh.
6: Uuulan po ulit. May probability po kasi mag-worsen pero as much as possible, we will be able to maintain po sana na ganyan yung possible to all classes.
0: Pinagpapaliwanag ng Toll Regulatory Board ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX. Kaugnay ng ilang araw na masikip na daloy ng traffic sa bahagi ng San Simon Interchange. Pinaglalatag din ang pamunuan ng NLEX sa mga hakbang para hindi maulit ang matinding traffic dahil sa pagbaha. Inatasan din ang expressway na magpatupad ng warning system, kabilang po yung text alert. Pagpapalabas ng abiso sa alternatibong ruta sa mga motorista, 3 oras bago ang inaasahang malakas na ulan at pagsasara ng daan. Eto sa mga nakadaan na po dyan sa NLEX sa San Simon, kumusta po today? Pakibanggit nga po dahil dadaan ako dyan after ng program. Last Monday, matinding traffic din yung nasuong natin dyan sa pagdaan natin po dyan sa NLEX na sana hindi na po maulit ha. Lalo na yung ibang mga kababayan natin, mukhang daraan, may lakad eh, paluwas. Kagaya nila Ma'am Yan Sebastian, mukhang paluwas itong mga ito, sila Sir Gizar Agbuya. Maganda na pong i-double check po muna ninyo sa NLEX bago po kayo bumiyahe. Yes, Ma'am Maria Dulce Orate. Dapat nga bantayan natin. Yung San Simon, laging approach ng San Simon, ito nagkakaroon po ng problema. Usapang impeachment naman tayo, depensa prosecution. Ilang beses nagkasagutan sa pagdinig.
4: Pang-headline yan!
7: Bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. Ang abogadong walang alam.
8: I don't think that to include in the offer a statement that said ang abogadong walang alam is proper.
9: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record.
8: Thank
9: and
8: you,
9: this then should not be used in relation to a fellow lawyer especially.
10: Ang sinasabi parati sa akin ng SDO, pag humingi ako ng kahit anong dokumento or explanation, ang sinasabi po ay galing sa field. In fact, kahit po yung security officer, Mr. Senate President, hindi ko po alam na may security officer at hindi ko po nakita or nakilala si Colonel Nolasco nung panahon ko po sa DepEd.
11: Isa-isa kausap niyo si security officer?
10: Hindi po, never.
11: kasi dito, pag ganun ang sagot nyo na hindi nyo alam sino si The Field, eh, parang dito very definite na yung sinabi nyo na naging successful eh.
0: Ilang beses nagkasagutan na House Prosecution at Defense Team sa pagtestigo ni dating Education Undersecretary Michael Poa kaugnay sa paggastos ng confidential funds ng Department of Education. Idineklara ng impeachment court si Poa bilang hostile witness o testigong hindi nakikipagtulungan sa prosekusyon. Unang nagkatensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa matapos tawagin ni Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. bilang abogadong walang alam si Poa hinggil sa proseso ng paggastos ng pondo. Hiniling ni Defense Lead Counsel Sheila Sison na tanggalin sa record ang pahayag dahil hindi akmang gamitin sa kapwa-abogado. Nagsorry si Tolosa at iginiid na konektado ang pahayag sa dating testimonya ni Poa na wala siyang alam sa paggamit ng pondo. Pero ipinatanggal pa rin ng presiding officer na si Senator Francis Escudero ang pahayag na sinasabing discourteous o walang paggalang. Sa direct examination, kinumpirma ni Poa na sinita ng Commission on Audit ang kakulangan ng documentary evidence sa liquidation report ng confidential funds ng DepEd at sa una at ikalawang quarter ng 2023. Matapos na makatanggap ng audit observation memorandum mula sa COA, lumapit si Poa kay dating Education Undersecretary Nolas Gomenpin para humiling ng proof of success kahit pareha silang walang alam kung paano ginamit ang pondo. Mula po dito, ginamit ng DepEd ang certification na nakuha ni Mempin mula sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines kahit walang koneksyon sa paggamit ng confidential funds ng DepEd bilang pambayad sa mga impormante. Inamin naman ni Poa na unang beses niyang nalamang may security officer ang DepEd sa pagdinig ng kamera noong 2024. Sinasabing walang ideya si Poa na ibinigay ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang milyong-milyong pisong confidential funds sa security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Tinapos ang pagtestigo ni Poa matapos ang isang buong araw na pagharap sa impeachment court. Bukod po dun sa mga nabanggit natin, kinonfirm din po ni Attorney Michael Poa na walang inilabas, at least sa pagkakaalam niya, ang DepEd na any funds, confidential funds, dun sa Youth Leadership Summit ng Armed Forces of the Philippines. At yan po ang mga balita, may init na balita sa linggong nagdaan.
12: Pang-headline yan!
0: Oras po natin, 8:17 ng umaga. Good morning po kila Tita Lina Ho, Maria Dulce Orate, magandang umaga. Alexa Diaz, good morning. Madam Glordeline de la Cruz, good morning. At syempre, magandang umaga rin po sa iba pa po mga nakatutok sa atin today. O, magagap lang ako ng mabilis ha, sa atin pong pagbabalik. Pag-usapan po natin yung nakakainit ng ulo. Pero wag niyo akong iiwan ha. Kailangan nating mag-demand sa mga ito eh. Hindi pwede na natatanggapin lang natin na ganun yung sitwasyon natin ha. Sa mga local officials natin of course, at sa iba pa po na dapat ay umaaksyon sa mga issue may kinalaman sa taong bayan ha. Oras natin 8:18, sandali po lamang.
13: Si Robert Mano sa Balita Antemano sa DZMM.
14: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
15: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
14: Binibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
15: Reject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
16: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist,
12: ang paglilingkod sa bayan.
16: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
12: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
17: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
18: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
19: Bulan, umaraw, talagang baha dito.
18: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
20: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
12: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
21: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
22: Ako si Mari Ocampo.
12: Ako si Zanto Ochona.
23: Ako si Angela Babad.
12: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
25: Dahil hindi tumitigil ang balita,
24: umakyat sa anim ang bilang.
25: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
24: Ako po si Naomi Timosyo
25: sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila, Channel 31. Tembaro!
0: Nagbabalik po ang balita Antebano sa oras na 8:21. Tuloy na po natin ang usapan. Sa mga bumabiyahe po, bibiyahe at mga nagtatanong, ang dami pong group na ang topic lagi at least this week itong North Luzon Expressway. Bago sila lumabas ng bahay, ang tanong, makakadaan na po ba? Possible na po ba? Gaano po katagal, kagaya ni Attorney Mays Lo Chavez ng Commission on Elections, dadaan niya ng NLEX, baka mag-aakit siya ng Baguio. Nagtatanong din kung baha pa rin ba sa San Simon. At si Enrico Miguel Ranyoso, pakinggan niyo po, ito na po ang sagot sa atin ng Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, si Sir Robin

0: area. Kahapon po, actually, tuloy-tuloy na 2 lanes po tayo. Mm-hmm. Bago na po yung daloy ng traffic natin doon, kumpara doon sa mga nagdaan na araw. At yun po, hindi na rin po nagkakaroon ng slow-moving traffic doon. Fast-moving na po tayo ngayon.
1: Ayun. So, ibig pong sabihin, yung mga nagbabakasakali, na kung dadaan ba dyan sa mga San Simon area o hindi, as we speak, maluwag na po ngayon at freely, kumbaga, wala nang standstill na daraanan po ang mga kababayan po natin dyan, sir.
0: Tama po kayo, Sir Robert. Sa ngayon ay fast-moving ang traffic natin. Ayun. Siguro mararanasan lang natin na may pag-slow down doon sa area pag talagang tataas po yung volume po natin ng mga sasakyan na dadaan po dyan dahil dalawang lanes lang po yung napapadaanan natin. Dahil yung outermost lane, dito lalong-lalo na dito sa may ilalim ng interchange, meron pa pong konting tubig. Bagamat, I think even the whole area po ay medyo nagsusubside na po yung tubig sa kapaligiran lang po ng San Simon.
1: Ayun, opo. Kung nadaraanan na po yung 2 lanes na yan, Sir Robin, yung free na toll, na stop na po ba or tuloy-tuloy pa rin?
0: Tuloy pa rin po, Sir Robert, kasi kailangan manormal, ibig sabihin po, pati yung train, at saka kailangan na clear na po. Sa ngayon po kasi, hindi pa rin po namin tinatanggal yung temporary flood barrier na na-installment namin doon. Lalong-lalo na yung ating weather update, meron pa pong pangamba na bumungos po na mapagulan. At yun po, may maaaring pagtaas po ulit ng tubig doon. Kaya kami ay kailangan ay ready pa rin po. So, kaya hindi pa namin din dismantle po yung temporary flood barriers natin doon sa area.
1: Oo nga, Sir Robin. Kagayang dito sa atin, sa Metro Manila, di ba magdamag na umuulan. Minsan, napakalakas pa po ng pag-ulan. Doon po sa long-term solution na napagmitingan po ninyo, Sir Robin, ano po yung po pwede na maibigay po ninyo o at least mapakita naman lang sa ating mga kababayan na ang NLEX ay inaaksyonan na or aaksyonan, ito naging problema na ito at para hindi na po maulit, anong magiging solusyon natin?
0: Apo, unang-una po gusto ko rin po ipaalam na yun nga, nung pababa na po ang tubig, at matas-tas pa po yung tubig outside of NLEX kung saan yun po ang papasok na tubig. Ang ginawa po namin ngayon ay inayos yung dredging dito sa tabi ng expressway para kahit yung tubig sa labas, dito na po dadaan papuntang Tulaok River kasi medyo pababa na nga po yung tubig dito sa Tulaok River. So yun po, medyo maagos po yung tubig natin. So,
1: opo.
0: Yun naman po yung long-term solution na nakikita po ay itataas pa rin po namin yung level ng pavement po dyan. Bagamat naitaas na po namin ng 0.7 meter noon itong sa ilalim ng Tulaok. Pwede na pong dagdagan ulit kasi patapos na po yung tulay na ginagawa.
1: Sir Robin?
0: Hello po.
1: Ayan,
0: opo,
1: so
0: naitaas na po yung clearance. So, yun po, maglalagay din po, plano din po maglagay na po ng wall. Para po sa gayon ay pagka may pagbaha po outside of NLEX ay hindi basta-basta makakapasok po yung tubig baha. And also, yun po iniisip po na mag-create po ng water impounding area dyan. So together with PWH and other siguro in the LTU of Pampanga siguro po ay mag-create nga po ng water impounding area dyan ang kung saan ay mag-temporarily accumulate yung tubig doon o mag-collect ng tubig doon. Para lang po hindi magbaha ng mataas na mataas.
1: Ayun, opo. Pero itong mga ito, Sir Robin, dun sa mga long term na pinag-uusapan natin, ano ang target natin na petsa na ma-accomplish itong mga ito? Bagamat alam naman natin it would take time, at least may idea po yung mga kababayan natin na ang NLEX ay may ginagawa at gano'ng katagal po ang hihintay ng mga kababayan natin sa ganyang proyekto?
0: Tama po kayo, Sir Robert, na yung nga po, talagang it will take time naman po na gawin natin itong mga long-term solutions. Kaya nga po itong nakita nating tinatawag naman natin band-aid solution ay ginagawa pa lang muna natin for this rainy season kasi maaaring hindi lang po ito yung ganyang katindi na pag-ulan at pagbaha towards nitong rainy season na to. At yun po, ang tinitingnan natin itong mga long-term solution na to, at least they're ready for next year naman bago magtag-ulan.
1: Opo, tama. Ayun, at least para next year, hindi natin ma-experience yung same, na sabihin na nating

0: ang struggle, dilubyo na naranasan po talaga ng mga kababayan natin diyan. Panghuli na lang,
1: opo,
0: Sir Rob.
1: Ay, ano, opo, opo. Pong, ano, Sir Robert, yung pong pagtaas po ng payment, since tapos na nga po si DPWA, sa parte po ng Tulaok, ano, mas maaaring mas maaga po natin gawin.
0: Mas mapapaga, yan. Ayan. Kasi nga, kumbaga, opo, isusunod na natin kaagad after itaas yung payment.
1: After
0: ng tinaas
1: po yung
0: tulay
1: po.
0: Yung tulay. Tulay para. Sorry, sorry. Opo. Yes, Sir Robin, panghuli na lang. Baka may nice kayong banggitin sa mga motorista natin. Daraan sa NLEX. Go ahead, Sir Robin.
1: Opo. Yun nga po. Sa ngayon ay maayos na po yung daloy ng traffic natin sa kahabaan ng NLEX. Maging dito sa San Simon area. Yun nga po yung ating panawagan lang po sa ating mga motorista, na sana po yung aming mga traffic updates sa aming social media, sa aming mga variable messages ay dyan ay tingnan po sana ng ating mga motorista, at bago nga po sila sana bumiyahe, tingnan na po yung kondisyon ng expressway para po ganyan na, hindi ganyan na, na parang natatrap po sila. Mm-hmm. Kasi kami nag-a-advise naman po.
0: Ayun, sige po. Sir Robin, maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Magandang umaga po. Si Sir Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng North Luzon Expressway Corporation. Oh, at least may good news na tayo ngayon sa mga daraan ngayon dyan. NLEX, San Simon, both north at south bound. Eh, maluwag po kung may build up, sabi ni Sir Robin, eh, konting-konti lang. Because yung 4 lanes magiging 2 lanes. Kesa naman doon sa 1 lane dati at pa isa-isa pa yung daan ng mga sasakyan. Ano? Maganda na ganun yung sitwasyon natin. Magandang umaga po, magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig. Miss Rosemary Vinuya Ventura, at sabi niya pinapag-greet dyan ng happy listening si John Alfie David. Bankero daw niya yan na nanonood sa atin. Magandang umaga, nabanggit po niya yung bankero kasi sa dyan po sa may Candaba, Pampanga, malaking bahagi pa rin po dyan, yung lubog pa rin sa baha. Yung mga community kagaya dyan sa barangay San Agustin, naku po, baha pa rin dyan. At ito po ha, para abiso lang po, basahin ko na lang din, doon po sa mga taga Candaba na pupunta ng City of San Fernando, eh marami pong portion pa rin yung baha. At ito po yung alternate route na ibinibigay po sa inyo. Flood free po itong ruta na ito papuntang San Fernando. Pasig Control, diretso sa Kupang, Gatchawin, Arenas, Anao, Panipuan at Del Rosario sa City of San Fernando. Mas mahabang ikot lang po ng konti. Pero at least eh makakapunta na po tayo doon, ha. Samantala, oras po natin alas 8:30 ng umaga, kuha muna tayo ng report. Alamin po natin ang sitwasyon sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng inaasang paglalagak ng piyansa ni Vice President Sara Duterte sa kaso grave threats gayong araw. Naroon po nakatutok at nagbabantay si Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
2: Robert, good morning. Ako ngayon sa Quezon City RTC
0: good
2: Branch
0: morning.
2: 98 at namata ang presensya na ng mga pulis dito ngayong umaga. Ayon sa security guard, sarado ang RTC ngayong Sabado para sa ibang serbisyo pero bukas para sa pag-bail. Inaasahang maglalagap ng piyansa ngayong araw si VP Sara Duterte matapos maglabas nga ng warrant of arrest ang korte kahapon para sa 3 counts ng reklamong grave threat na isinampa ng Department of Justice. Ito ay matapos makitaan ng probable cause ang kaso kaugnay ng pagbabanta umano ng bisis sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualde. Kinumpirma ng mga abogado ng bisis kahapon ang arrest warrant at intensyon daw nilang magpiyansa agad. Kabuo ang 360,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa 3 counts ng grave threat. At yan,
0: Kelly, so may pasabi na ba ang kampo ng Vice President na talagang darating sila ngayong araw para makapaglagak ng piyansa? At dapat ba kapag ganyan naglalagak ng piyansa, eh yung presence mismo ng accused ay kailangan?
2: Wala, Robert, eh. Walang sinabi sa amin rin sa Office of the Vice President kung una kung nasaan ang Vice President, ang Vice Presidente, at kung siya mismo personal ang maglalagak ng piyansa o ang kanyang legal counsel ang haharap dito ngayon sa Hall of Justice dito sa QC para magpiyansa nga dito sa kasong grave threat.
0: Kasi yung iba, at ang tanong pa dyan, pwede ba halimbawa na may iba siyang court na mapuntahan at nandoon mas malapit sa kanya yung access, eh doon na lang siya mag-file ng kanyang piyansa at then i-report out dyan sa QCRTC?
2: Yun din nga, Robert, ang inaabangan namin eh, no? Kung nandoon mismo si Vice President Duterte sa Davao at kung po pwede na doon siya maglagak ng piyansa o dito mismo sa QC kung saan naglabas ng warrant of arrest pupunta yung legal counsel niya kung wala siya dito sa Metro Manila. Pero sa ngayon, Robert, ito yung inaantabayan na natin ngayon dito kasi siguro sa tansya ko sa nakikita ko ngayon, mayroon dito mga nasa 10 pulis na nakabantay ngayon dito sa Hall of Justice building.
0: Ayan. Maraming salamat, Kelly. Balikan mo kami kapag may development dyan.
2: At yan, ang balikan kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mula po sa usapin ng baha kanina at sa NLEX San Simon at nakita din natin yung sitwasyon dyan sa may Candama, Pampanga. Punta po tayo ng San Fernando, Pampanga, City of San Fernando. Makakausap po natin si Mayor Vilma Caluwag. Mayor, Maya Pahabak po.
4: Maya Pahabak po, Sir Robert.
0: Opo, magandang umaga po. Kami po'y mangungumusta sa ating pong mga kabalen dyan sa San Fernando. Alam po namin na napaka-busy ninyo. Nakikita po namin doon sa mga live po ninyo. Ano, so far, kumusta po ang sitwasyon ng mga taga San Fernando, Mayor Vilma?
4: Medyo okay naman po, but still, marami pa rin po kaming barangay na apektado ng baha hanggang ngayon. Out of 35 barangays po, 25 barangays pa po yung affected natin.
0: Ang dami pa po pala, Mayor.
4: Ang dami pa po.
0: Opo. Gaano po kataas yung so far, yung sa 25 na yan, yung pinakamataas na level po ng baha, Mayor?
4: Mga ilan na lang po yung medyo mataas, yung sa may Pandara. Siguro mga 5 na lang po.
0: Ito
4: pero meron pa rin po dun sa ibang 20 na barangay pero mababa na lang.
0: Opo. Ito po bang na-experience natin na ito, Mayor, this week? Dati na po bang naranasan yan ng San Fernando na ganyan katindi yung effect? Hindi pa po yung bagyo, ha? Habagat pa lang po.
4: Ay, hindi po. First time po naming naranasan ito, Sir Robert. First time na nangyari po ito sa San Fernando. Nakakapagtaka. Dati po, titigil lang ng konti ang ulan.
0: Opo.
4: Wala na kaming tubig.
0: Mm-hmm.
4: Pero this time, nagtagal po ang tubig sa ilang barangay.
0: Opo. Na-identify ba natin, Mayor? Ano naging cause ito? Bakit na hindi agad nawawala ngayon yung baha dyan sa San Fernando?
4: Opo. Ako po, sa tingin po namin, pinag-uusapan po namin ng City Engineering Office natin, isa po sa mga sanhi nito ay yung pagtatapon ng mga basura nang wala sa lugar. Kaya nga po, hinigpitan po natin ngayon at marami na po tayong nahuhuli. Kasi po, yung po kasing basura, kagaya po dun sa isang barangay namin, sa Barangay Del Carmen, meron po kaming tulay dun na may pundasyon sa gitna.
0: Opo.
4: Naipon po yung basura at dahil po sa lakas ng bagsak ng tubig sa sunod-sunod na araw na pag-ulan po, natangay po ang pundasyon kaya nasira po yung tulay na natin doon. At
0: opo,
4: ngayon po, ang dami pong nasirang riprap, ang daming nasirang creek, kung kaya't
0: opo,
4: ang dami pong napinsala namin ngayon dito sa siyudad ng San Fernando.
0: Opo. Mayor, alam po natin na hindi dito nagtatapos yung mga pag-ulan, ang babala po ng pag-asa, posible na meron na naman ulit ng another wave, ika nga nitong habagat na ito. Ano, paano po ngayon ang paghahanda ng San Fernandino pagdating po dito sa posibleng effect na naman ng habagat, considering na marami pong nasira na structure din po dyan sa inyo?
4: Sa totoo lang po, Sir Robert, kami po bago dumating ang tag-ulan, naghahanda na po kami. Nagsasandbagging na po kami dun sa mga sirang riprap.
0: Opo.
4: Para nang sa gayon po, mauunang tatamaan yung mga sinandbag namin bago yung talagang malapit na sa mga bahay-bahay. Pero talagang nagtagal lang po talaga itong habagat na to na na-realize po mas matindi po pala yung habagat kesa sa bagyo.
0: Kaya nga po, yung bagyo dadaan lang, Mayor.
4: Opo, kaya na ano po kami, kaya yung ginawa po namin na ano, syempre dahil first time na nangyari, considering the fact na nakapaghanda kami, bago dumating ang tag-ulan, grabe lang po talaga yung dumating na habagat ngayon dahil nag-umpisa po to, Sir Robert, ng August 3.
0: Oh, see?
4: Imagine, tapos
0: more than a month.
4: Opo, tapos August 28, sunod-sunod na po yun, dun na ang ano. So kahit anong paghahandang meron po tayo, talagang masisira lang po yun. Dahil alam naman po natin, temporary solution lang po yung ginagawa natin yun, yung mga sandbagging. Kasi po, malalaking proyekto po ito, Sir Robert.
0: Opo.
4: At sabi naman po dito sa siyudad ng San Fernando, meron naman po kaming konkretong master plan ng drainage system ng buong siyudad. Pinagawa po natin ito since 2022, sir. Mm-mm. Tapos natapos po ng DPWH yung master plan na yun ng 2023. So inano na po natin sa regional sa lahat, sa DPWH, sa congressman. At supposed to be po mapupondahan na yan. Kaya lang nasali lang po tayo sa flood control scandal. Kaya hindi po siya natuloy. Kung siguro pong nagawa yon, na umpisahan yon, malamang po siguro
0: hindi ganito katindi.
4: Hindi na po problema. Opo, bawas na po yung San Fernando sa problema.
0: Opo. Paano po, ano po ang garantiya sa inyo ngayon ng national government, Mayor Vilma? Kasi po, kailangan din talaga ng tulong ng national government pagdating dito dahil napakaraming pondo yung kakailanganin. May assurance po ba sa inyo, ang DPWH, ang Pangulo, pagdating po sa mga pangailangan na dapat gawin dyan sa San Fernando?
4: Ay, maraming salamat po sa tanong na yan, Sir Robert. On Monday po, baka magkikita po kami ni Seth Vince Dizon. Nakahanda po kami lahat ng pictures, lahat ng ano, pati po budget, at pati po yung master plan po namin, yung program of works namin. Hinanda ko po talaga, sir, para po ibigay na po sa kanila. Kasi po, meron po tayong plano, meron na po readily available na po. Pondo na lang po, Sir Robert, kakailanganin. Ang hinihingi ko lang po, sana itong may plano na tayo po, gawin na po yung sa atin habang ginagawa po yung plano sa ibang bayan.
0: Opo.
4: In fact, yung po nakahanda natin plano, Mayor, ano na po yun, dikit-dikit na po yun. Tatlong bayan na po yun, San Fernando, Minalin, Santo Tomas. Kaya sana po magawa na po yun para at least na may nauumpisahan na po, di ba? Habang ginagawa po yung ibang plano sa ibang bayan.
0: Opo, maganda po kasi yun, Mayor, na hindi lang sa city ninyo, ano, pati mga kadugtong na daraanan din ng tubig, seamless, di ba, magkakaugnay yung mga proyekto para po mas maganda mapakinabangan yung programa. Kasi, syempre po, makikinabang yung lahat dyan. Kung pati makarating bayan ninyo, maayos din yung system sa kanila, hindi po matetengga talaga ano, yung tubig. So, pondo ang kailangan natin. Lalo, baka marinig din naman tayo ng mga senators natin at congressmen dahil ongoing po ang deliberation nila para sa budget for next year. Bekene men, mabigyan nila ng pagkakataon, sentro po ito, San Fernando City po ito, nasa puso po ito ng Central Luzon, kaya mahalaga din po talaga na mabigyan natin ng tulong. Doon po sa mga residente naman ninyo, Mayor Vilma, na nag-evacuate, kumusta po yung sitwasyon nila? May mga pangangailangan pa po ba sila?
4: Opo, 5,000 mahigit po ang evacuees natin ngayon na nakalagay po sa 41 po kasi yung ating mga evacuation center sa kasalukuyan. Po, araw-araw po natin silang pinapakain at nagpapasalamat po ako sa naging bayanihan ng mga taga San Fernando.
0: Mm-hmm.
4: Na tumutulong po, no? Kumpleto po tayo sa gamot, kumpleto tayo sa pagkain, hindi po nagugutom ang ating mga evacuees.
0: Mm-hmm.
4: Kaya nga po yung mga tumutulong at tutulong pa na naghahatid po ng mga hot meals, maraming salamat po. Malaking tulong po yun.
0: Malaking tulong po para doon sa mga kababayan natin. At doon sa mga iba naman po na lagi naghahanap kay Mayor Vilma, Pasensya na po kayo. Umiikot po kasi si Mayor kaya hindi nyo matatagpuan sa isang lugar. Di ba, Mayor?
4: Opo. Hindi po ako nawawala.
0: Opo, kasi imagine po ninyo, medyo nagkakaproblema na po yung mga kababayan natin. Nahihirapan na po sila, tumataas na po yung tubig, ang mga LGU natin, kaliwat kanan yung ginagawa para matulungan sila. Tapos i-issuehan nyo pa po ng mga ganyan, napaka, hindi naman po sa nangangampi, pero unfair para po doon sa mga local government officials natin na nagtatrabaho. Tapos biglang nasaan si ganito, nasaan si ganun, nandun naman po at nagtatrabaho. Makita nyo naman, lagi naman naka-live, di ba?
4: Opo.
0: Isa pa, Mayor, doon naman sa mga negosyo, alam po natin pagdating ng beer, yung hilera ng Jazz, yung Jose Abad Santos, kumukuti-kuti tap na talaga, di ba? Ngayon po ba, ganun na rin ang sitwasyon dyan? At syempre, inaabang ang parol ninyo dyan sa San Fernando?
4: Ay, tayo naman po dyan, Sir Robert, kahit anumang unos ang dumadating sa buhay natin, tayong mga Pilipino, matitibay tayo sa lahat ng anumang problemang dumarating sa atin. Kaya tuloy na tuloy po ang ating Kapaskuhan. Especially dito po sa siyudad ng San Fernando, ang tradisyon na nakalakhan natin, hindi po natin yan pababayaan. Kaya tuloy po ang Pasko, Sir Robert.
0: Ayan, hindi po ba naapektuhan, Mayor Vilma, yung ibang mga nagdenegosyo dyan ng parol? Baka naglutangan yung mga bombilya nila, yung mga parol nila. Dahil by this time, nakahilera na po talaga sila sa buong kahabaan ng Jose Abad Santos dyan, Mayor?
4: Well, syempre, naapektuhan ng konti, pero sabi ko nga sa iyo, Sir Robert,
0: tuloy
4: talagang matitibay tayo dyan. In fact, tayo naman po, ginagawa natin dahil tayo yung Christmas Capital of the Philippines, hinahanapan po natin sila ng karagdagang hanap buhay na pinapakilala po natin ang parol natin, ibang bansa, na nakakakuha naman po tayo ng maraming order.
0: Ayun.
4: Para po merong gawin yung ating mga parol maker dito para po ayaw nating mamatay yung tradisyon natin dito.
0: Ayan. So ibig sabihin, Mayor Vilma, do sa iba pa po mga kababayan natin sa mga LGU na gusto niyo maging masaya yung Christmas niyo para hindi lamang naka-focus sa bahalang, pwede silang umorder diyan sa mga parol makers natin diyan sa San Fernando at makakikater po sila, yun yung garantiya.
4: Ay, opo. Ang dami na po nating nakuhang orders sa ibang bansa.
0: Opo, ayan. Magandang balita po yun. Ano? Mayor, panghuli na lang, baka may nais po kayong banggitin sa inyo po mga kababayan, sa ating po mga kabalen dyan sa San Fernando. Go ahead po, Mayor Vilma.
4: Sa mga kabalen ko po dito sa siyudad ng San Fernando, sana po makikinig tayo sa anunsyo ng LGU. Pag po nire-rescue na kayo, sumama na po kayo kasi pag hindi po kayo sumama tapos tumaas yung tubig na naman, dun po natatarantap na po kami kasi ilan lang po yung rescue team, yung mga bangka natin. Kaya sana po gawin nyo rin pong magaan para sa amin ang pagre-rescue sa inyo. At rest assured po na nakabantay po tayo at patuloy po tayong nagmo-monitor at ano pa rin po, you activated pa rin po yung Emergency Operation Center natin.
0: Ayan. Mayor Vilma, dakala-dakala salamat po at maya paabak, Mayor.
4: Maya paabak po, Sir Robert. Mabuhay po kayo.
0: Mag-iingat po si Mayor Vilma Caluwag ng San Fernando City sa Pampanga. O diba, kasi pag Christmas talaga, sinasabi ko sa inyo, kung kayo po, wala rin namang gagawin. At para naman mapasaya din natin yung mga kababayan nating Kapampangan, yung mga parol makers natin, punta po kayo doon sa may stretch ng Jose Abad Santos. Madali lang po yun. NLEX. Wala nang traffic sa San Simon, di ba? O yung next exit niya, San Fernando, mag-exit po kayo doon. Pag-exit yun ng San Fernando, turn right, pagtawid po ng bridge. Buong hilera na po yun ang pagkahaba-haba ng mga nagtitinda na po ng mga parol, mga pang-decorate sa mga malalaking bahay po ninyo. Nandun po, matibay, mura. Nakabili po ako doon several times na eh. Gamit na gamit pa rin, ha? Oras natin, 8:47. Samantala, kuha muna po tayo ng reporta, ha? Si Alex Ayala sasabak po sa third round ng US Open bukas. At kaugnay po niyan, narito ang ating katuwang sa pagbabalita at pagsiservisyo mula sa New York ng ABS-CBN News, si TJ Manotok. TJ, good morning! Mula dito sa Pilipinas.
5: Good morning, Robert. Yes, good morning, Robert. Tama ka, bukas na yung inaabangan na round 3 match ni Alex Ayala dito sa US Open. Makakalaban niya ang kanyang matalik na kaibigan at rank number 14 na si Iva Jovic. At kanina lang, inanunsyo na kung saan court ito magaganap. Ay magaganap ito sa pinakamalaking stadium ng US Open. In fact, ito yung pinakamalaking tennis stadium sa buong mundo, ang Arthur Ashe Stadium. Usaan ang seating capacity na ito ay 21,000 capacity, no? At talagang excited ang mga fans ito dahil sa ticket sales pala, nakita natin after ma-announce yung schedule na 7 PM match na bukas, eh tumaas na yung halaga ng reselling ticket market, no? Aras dumobli na from the $200 to $400 na yung kanilang pinakamurang ticket. So, which is consistent. Robert, yun din nangyari itong sa unang dalawang laban ni Alex sa Armstrong Stadium na after ma-announce, sumisipa yung ticket prices, no? Dahil open market dito sa pagka-online ticket sa Ticketmaster, SeatGeek, at iba pa mga online ticket sellings. In fact, kasi totoo lang, sold out na talaga lahat yan. Sold out na yung regular price ng US Open. Nabili na lang marami yan. So, ang nabibili na lang ngayon, mga resell tickets, no? So, wag yun ang hinahanap niya ng mga Pinoy dito from Parangay, New York. Kaya kailangan talagang medyo maglabas sila ng dagdag budget. So anyway, yun yung laban bukas. So excited ang mga Pinoy kasi hinahanapin nila si Alex na makapawi. Dalawang beses niya nakalaban si Iva Jovic at dalawang beses siya natalo. Yung huling laban niya kay Jovic was in Paris, sa French Open. At yung surface nun na Robert Clay. Pag-iba ngayon correct. Dahil hard court ito dito sa US Open. At alam naman natin ngayon, kitang-kita sa performance niya, mas magaling si Alex sa hard court. In fact, yung nakalaban niya kahapon na si Olinikova, na tinaro niya in 2 sets, 6-4 lang, matay lang. Natalo siya kay Olinikova dati sa Germany, noong Mayo lang, sa Strasbourg. Pero clay yun.
0: Sa clay,
5: so mas magaling ng kondi si Olinikova sa clay kumpara kay Alex. Pero ngayon sa hard court, naipakita naman ni Alex na one, mas gamay siya sa hard court. Number 2, pati si Alex, aminado, gumaling din daw siya. Sinabi niya sa press conference, yes. Which is rare kasi napaka-humble ng bata. Paminsan-minsan lalabasin siya ng, gumaling naman ako eh. Sabi niya, gumaling daw siya nung since May. So, very exciting to see anong may bugbugan niya bukas kontra kay Iva Jovic ito sa US Open.
0: Nako, excited ng... ano?
6: It's an excited space to what spell trying to get.
0: DJ, yung so ibig sabihin, kahit yung sa mga sports enthusiasts diyan, yung mga nagbabantay sa atin, syempre may mga forecast sila ano. So ano kay Alex ba talaga ang ano antayan nila pa, sa susunod na laban?
5: Well, kung pinay yung kakausapin mo, napaka-confident nila na mananalo si Alex bukas dahil dahil na rin sa magandang pinakita niya yung huling dalawang laban. Kasi iba yan, iba naman yung kwento kung for example, nanalo siya ng first round, second round, qualified for the third round. Pero yung mga laban yun, nahirapan siya. Naging 3 sets, mahaba yung,
0: sobrang
5: yung
0: score, di ba?
5: So, hindi, dominante. Dominante yung pagkapanalo niya. At saka, maliban doon, yung dati niya mga weakness na kung napupunan natin, yung pinag-usapan yung weakness niya, yung serve daw niya, isayin sa mahinang aspeto ng laro niya, eh gumaganda na rin eh. In fact, mas mataas yung percentage niya ng kanyang first serve sa napapasok. At maging yung speed. Robert, yung nakita namin nung isang kapon laban, pumapalo siya ng 107 miles per hour sa kanyang first serve. Dati hindi nga makaka-100 yan eh. Dati na sa Miami pa siya, parang 98 lang yan, 99 miles per hour. So for her to add that strength sa first serve niya ng almost 10 miles per hour, eh malaking bagay yan. Talaga nagbubunga yung pag-isikap niya, yung hard work niya. Pinag-usapan niya na isang linggo eh, nung tinanong namin sa kanya o butter serve. Sabi niya, very proud siya sa serve niya, very proud siya sa hard work na inilalakan niya para sa kanyang service game. At nagbubunga na. At nagiging isang sandata na rin para sa kanya ngayon na pinapahirapan niya yung kanyang mga kalaban.
0: So after this laban niya na ito, TJ, sabi na natin nanalo siya, ano ang next na mangyayari o aabangan natin kay Alex?
5: Nako, ang makaabang sa kanya sa round number 4, malamang sa malamang, ay si Coco Gauff. Yun yung nakapangga sa kanya sa draw, di ba? At medyo mahirap yun. Ang ganda ng nalo rin ni Coco Gauff ngayon. Sabi ng marami eksperto, isa sa mga favorites na mag-champion dito sa US Open this year, no? Dahil sa ganda ng ginalo rin ni Gauff. So, tingnan natin kung kung first kung aabot siya doon at titingnan natin kung anong klaseng kumpiyansa at diskarte ang magbibigay na naman niya kontra kay Goff. Kasi naman nung nanalo siya doon sa Washington, grabe mga tinalo niya, 'di ba? Tinalo niya si Naomi Osaka, si Jessica Pegula, mga top 10, top 3 si Pegula. Di na natin inasahan eh. Di natin inasahan yun na makakayanin
0: yung mga
5: pero kaya niya, di ba? So, yun naman ang nakakatawa kay Alex. Marami nagugulat kapag natatapat siya sa mga top 10 players na hindi siya natatakot. Binibigay niya talaga lahat ng nakakayanan niya at madalas siya pa nananalo para sa mga top 10 players na nakakatapat niya.
0: Correct at ini-enjoy. So, TJ, aabangan namin yung maganda mong balita ha bukas.
5: Yes sir, sana.
0: Maraming salamat.
5: Sunday morning. Alam
0: ayan, yes, aabangan natin. TJ, maraming salamat ha at mag-iingat dyan.
5: Thank you.
0: Yan po si TJ Manotok. Siyempre, ang ating pong kaibigan. At siyempre, taga New York din eh. Diyan po sa ABS-CBN News New York. At babantayan niya yung laban na yan. At ibibigay niya sa atin yung good news bukas. Excited na lahat eh. Misa niya kahit sa impeachment eh. Yan ang inaabangan. Kahit ongoing yung impeachment, kita mo naghahanap ng update eh. Yung mga nasa impeachment trial. Samantala, balik po tayo sa Pilipinas. Nasa San Fernando tayo kanina. E punta po tayo ng Kalumpit sa Bulacan. Alamin po natin ang sitwasyon doon. Makakausap natin ang Municipal Administrator ng Kalumpit, Bulacan, si Ms. Bernadette Cruz. Ms. Bernadette, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Kuya Robert. At opo, sa lahat po ng nakikinig sa ating programang Balita on Demand.
0: Ayan, maraming salamat po. Kami po'y mangungumusta dyan sa inyo, Ma'am Bernadette, sa Kalumpit, Bulacan. Kumusta po ang sitwasyon ng ating po mga kababayan dyan?
7: Maraming salamat po sa inyong concern. Hanggang ngayon po, ang ating po mga 29 barangays ay mayroon pa pong tubig, baha.
0: Naku.
7: Mahirap pa, mahina po ang, mabagal po ang paghupa ng tubig sa ating kalupaan ngayon. Gawa po ng patuloy na pag-ulan, kasabay po ng high tide at yung pong mga tubig na nanggagaling po sa mga karating bayan po natin na naiipon dito sa aming bayan.
0: Kumbaga, mabagal lang humupa, daragdag pa yung mga nanggaling sa katabing bayan po ninyo. Kaya ang resulta, walang pagbaba o mabagal kung meron man.
7: Tama po kayo, sir.
0: Opo. Eh, paano po ngayon ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa Kalumpit kung ganyan? Ano po ang nagiging, paano ba nagiging kabuhayan ng ating po mga kababayan po dyan sa Kalumpit kung ganyan po yung sitwasyon nila at hindi po mababa ang baha?
7: Apektado po ang ating mga kabuhayan, lalo na po yung ating mga mangingisda. Yung mga regular po na pumapasok, ang karamihan po sa kanila, lumikas na po. Sa ngayon po, meron tayong 32 evacuation centers na aktibo at operational. Nasa 6,000 plus po na individuals ang ating mga nasa evacuation centers ngayon dahil karamihan po ng mga bahay nila ay at mga daanan ay lubog pa rin. Marami po kasi tayong mga barangay dito na hindi po passable ng mga light vehicles. Kaya po minamabuti nilang lumikas muna mula dito sa bayan ng Kalumpit. Ayun nga po. Sa ngayon po napakahirap po ng sitwasyon namin dito sa aming bayan.
0: Opo. Ano po yung assistance naman na naibibigay na po ng LGU natin, Ma'am Bernadette, para po sa mga kababayan natin na, naku po, no choice eh, lubog talaga sa baha eh.
7: Sa loob po ng mag-iisang buwan na po ngayon, kay Robert, bali sa simula po ng August 10, personal po pinangungunahan ng ating Mayor Lem, yung pag-monitor at pagbaba po sa mga barangay, pagbibigay po ng relief assistance, tuloy-tuloy lang po yung ating pagbibigay ng mga relief food packs, hygiene, at mula po sa ating lokal na gobyerno, sa national, DSWD, at mga pribadong sektor.
0: Ayun, opo. Pero kapag po may mga gusto magbigay ng tulong, kasi grabe nga po yung sitwasyon natin dyan, paano po yung dapat nilang gawin para mas madali yung coordination at doon sa tamang tao nila mabigay yung tulong, Ma'am Bernadette?
7: Dito lang po sa aming munisipyo, lagi naman po mayroong naka-duty. Kahit po may pagbaha, may pag-suspende ng mga pasok ng lokal na gobyerno, nandito lang po kami sa munisipyo.
0: Mm-hmm.
7: So yung aming pong NSWDO, ang aming rescue, natulong po natin ang BSP, ang PNP natin na lokal. Sa amin lang po nagko-coordinate pag gusto pong bumaba. Kung sila po ang magbababa ng relief goods, ina-assistihan lang po natin sila bukod pa po doon sa ating daily na relief operation.
0: Ayun, opo. Mahalaga po kasi yun eh, no, na nasusubaybayan, nakukumusta at nabibigyan po ng tulong yung mga kababayan natin. Yung mga negosyo dyan, ibig sabihin man ba, det, sarado, wala.
7: Sa mga, sa totoo lang po, yung pong MacArthur Highway natin, bukas naman po.
0: Passable na siya. Okay.
7: So yung pong mga negosyo doon, patuloy pa rin po yung operasyon.
0: Mm-hmm.
7: Yung sa mga papasok lang po sa looban, sa mga barangay,
0: mm-hmm,
7: sa mga subdivision, yun lang po yung sarado.
0: Yun
7: meron din po namang mga barangay na passable naman ng mga tikling, yung tinatawag mm-hmm pong tikling ng mga tricycle na customized na mataas.
0: Opo.
7: Totoo.
0: Ayun, no? Okay. Kinustomized
7: na eh. Yung negosyo ay tuloy po ngayon.
0: Opo.
7: Sa ngayon po, dito
0: ayun
7: sa bayan namin.
0: Panghuli na lang, ma'am. Reported na sakit? Meron po ba dengue, leptospirosis?
7: Hindi po natin maiiwasan yung mga pagkakasakit. Subalit, may mga malakanang hapong mga report mula po sa ating local na health center. May mga biktima po ng dengue at lepto, subalit wala naman pong, hindi naman po siya outbreak.
0: Opo.
7: Iniiwasan na lang din po natin dito, kasama po yung monitoring po nung sa Meralco. Pag aabutan na po yung mga fuse box, yung mga metro, ay inirequest na po ng ating mga punong barangay, ng ating mga punong barangay sa mga barangay natin na i-de-energize na po yung ating mga kuryente upang maiwasan po yung mga residente natin makuryente sa baha.
0: Ayun, tama po yun. Ma'am Badet, for the meantime, maraming salamat po sa inyong update. Kami po yung mangungumusta sa inyo sa susunod na pagkakataon para po ma-check din po natin yung mga kababayan natin dyan sa Kalupit. Ano, ma'am? Thank you, ma'am Badet. Okay.
7: Maraming salamat po, Sir Robert.
0: Thank you po.
7: At sumusubay ba sa inyong programa.
0: Ayan. Thank you very much po si Ms. Bernadette Cruz, ang Municipal Administrator ng Kalupit, Bulacan. O, usapang baha lahat, ano? Eh, kahit po usapang baha tayo, eh, umasa naman tayong itong habagat, eh. Magwinto muna, tama na. Relax ka na. Sabi nga ni Kuyang Anjo Alimario, eh, tama na. Pahinga na muna, wag na muna ang umulan. Si Sir Saldi Bueno, magandang umaga po mula dyan sa Gumaca, Quezon. Magandang umaga po sa inyo, ha, na pinapashoutout si Annalisa Bueno, Markil Bueno, at sa mga SPJ coordinators si Sir JM Licardo, Sherwin Saavedra, Elvira Silang, Ian Roy Babaw, at sa lahat daw ng English teachers ng Gumaca National High School, at ang kanilang very supportive Principal 4 na si Dr. Jenner De Los Reyes, District Supervisor Dr. Marlon Raneses, Principal 4 Jerry Grimaldo, at ang kanilang very hardworking Mayor daw ni Webster Letargo ng Gumaca, Quezon. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ay, bago lang ako mag-bye-bye, good morning din kay Sir George Calvelo, kay Tita Net at Tito Danny Kapal, at Sosimo Gasmin, Larry Monserrate, Pioho, magandang umaga sa inyo. At susunod na po, ha? Susunod na ang Mutian ng Masa. Of course, with the one, the only, the beautiful, Doris Bigornia. 9 o'clock, bye!
8: Ganda!
3: Si Robert Manosa.
9: Uno, dos, tres, cuatro, alas, season 3 na ng mga alaskador. At ngayon, mas titira pa more.
10: Wala naman magpapatahimik sa kanya talaga.
11: Wala talaga.
9: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
12: oh boy, we're going there.
9: Susundan natin ng mas no filter na balitaktakan online.
12: Okay, well, okay.
9: No holds barred.
12: Galing ka ba? Galing.
9: Mas diretso, wala ang preno. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. 4 alas, season 3 na, tuwing Sabado, alauna y medya ng hapon, sa PRTV Manila Channel 31. Susundan ng 4 alas, unfiltered, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at PRTV Manila Facebook page. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
11: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
13: At gaano na ito katagal sa ilalim? Dahil makasaysayang istruktura ang Santa Monica Church na tinatayang nasa 300 taon na, posible makipag-ugnayan din sa mga eksperto ang pulisya para malaman kung may archaeological o historical significance ang mga buto. Sa harap ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, iginiit ng Council for the Welfare of Children na dapat ding tumulong ang mga online at gaming platform sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga kabataan online. Sa isang forum, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na mas pabor ang ahensya sa pag-regulate ng mga platform sa halip na iba na at mas isinusulong ng CWC ang pagpapalakas sa life skills at resilience ng mga bata. Giit ni Tapales, hindi lang dapat nakasalalay sa mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak kaya dapat nang magtulungan ang mga platform.

0: Kalahati ng mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita ngayon! Mutya ng Masa!

0: Magandang umaga. Medyo hindi maganda ang boses ko ngayong araw na ito dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin gumaganda ng todo-todo ang ating panahon. Pero dahil Sabado ngayon, September 5, syempre Sabado, marami sa atin ang magpapahinga, marami sa atin ang nagsasabi na teka lang, chillax lang ako. Kaya naman nandito ang ngutya ng masa. Isang magandang umaga mga kumari at kumpare at ka-chill tuwing Sabado ng umaga. Ako po ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, si Doris Bigonia at ito po ang mutya ng masa. At kahit po maulan, kanina madaling araw ba nagising kayo? Ako sa nagising ako kaninang madaling araw dahil napakalakas ng ulan. Buhos at natakot na naman ako, magbabaha-baha na naman, kaya alerto tayo lagi dapat sa baha, alerto tayo dapat sa habagat, alerto tayo sa misyon. Hindi, dito pala, dahil ang misyon po natin dito sa ating programa ay magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Kaya maraming salamat po at andyan po kayo. At dahil dyan, ang sukli namin sa inyo, magbigay, hindi lang magbigay ng serbisyo, kundi magbigay ng mga tamang impormasyon. Yun bang updated na mga report? At dahil pagka sinabi nating updated, pinakamainit, pinakanagbabaga, at ang pinakanagbabaga ngayon ay katanungan ng lahat. May bagyo pa ba? Asan ba yung si ganyan? Ano bang pangalan ng bagyo na yan? O si habagat pa rin po ito? Kaya po, mamaya-maya ay tatanggap tayo ng mga mensahe ninyo, ha, kung ano ang nagiging kalagayan ng inyong lugar dyan. At sabihin, i-share nyo lang, baka sakaling makatulong pa rin kami, hindi po ba? At dahil dyan, tatawagan natin ang Pag-asa. Ready na ba ang Pag-asa? Para malaman natin, bakit may mga pag-ulan-ulan pa rin? Hindi ko alam bakit ganyan. Ang lamig talaga. Kaya naman, ang hirap bumangon, lalo pat Sabado. Pero kaya, dyan lang kayo, kahit nakahiga kayo dyan, buksan nyo yung transistor ninyo, buksan nyo yung television ninyo, mag-YouTube kayo, Facebook kayo, andyan po ang pagmumukha ni Doris Bigonia. Pagmumukha talaga. At dahil gusto nga natin malaman kung anong pinakahuling lagay ng panahon, makakasama po natin si Dan Villamil, ang Pag-asa weather forecaster. Good morning, Dan!
1: Panahon! Patrol!
2: So, sa lukoy, may binabantayan tayong bagyo sa labas ng park. Malayo man ito sa ating bansa, sa Silangan, Extreme Northern Luzon, pero ito yung patuloy na magpapalakas ng habagat sa mga susunod na araw. Itong habagat, magdudulot ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas, at pinakamaapektuhan nito itong mga rehiyon ng Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, as well as portions of Mimaropa. Sa ating mga kababayan over these areas, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil over this weekend hanggang early next week ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauri na ating inaasahan, pero may mga chance pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan nating karagatan, sa kasalukuyan walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayak, especially dito sa seaboards na Extreme Northern Luzon, dahil sa mga susunod na araw ay makaranas tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ma'am Doris?
0: Pero bakit ganun, Dan? Ay, akala ko ba yung lumayas na yung isang masamang panahon? Ngayon meron na namang aali-aligid?
2: Opo. Actually, yung si Pilandok ay sa mga susunod na araw ay papalapit po muli dito ang sentro ni Pilandok sa northern boundary ng park. So, sa kasalukuyan, nagkakaroon ng interaction yung dalawang bagyo na ito, itong Pilandok at yung nabanggit ko pang bagyo kanina. So, dahil po sa interaction na ito, ay napapalakas po yung ating habagat sa mga susunod na araw.
0: Oo, so, tsaka parang Dana, no? Ayun, binanggit mo yung mga lugar na posibleng daanan nito sa kalimang pumasok. Parang pareho pa rin, kagaya yung Metro Manila, kagaya yung bandang Zambales, Pampanga. Bakit ganun? Yun pa rin ang tinatrack na lugar.
2: Well, yung bagyo po, yung dalawang bagyo na ito ay mananatiling malayo po sa ating bansa. So yung mga nabanggit po nating lugar, yung mga pag-ulan natin inaasahan in the coming days ay epekto pa rin po ng ating southwest monsoon hanging habagat.
0: Ayun, oo. Eh, so ibig sabihin, makakarinig pa rin tayo ng mga yung malakas na warning, yung alerto, dahil kagaya kanina madaling araw, ang Manila orange rainfall warning, di ba?
2: Yes po, ako nag-start yun, I think, kagabi, nag-start ng orange heavy rainfall warning sa Metro Manila. Pero as we speak, yung latest na warning level po for Metro Manila ay yellow. So, pero posible po, throughout the day, kung lumakas man yung mga pag-ulan, makita man ng mga radar natin na may approaching na mamalakas sa pag-ulan, ay posible po mag-elevate tayo ng warning level for Metro Manila.
0: So, wala tayo nakikitang pagbaba ng warning natin? Ganun ba yun?
2: At least for this weekend po, posible pong tuloy-tuloy pa rin po yung heavy rainfall warning issuances natin dahil significant rainfall pa rin po inaasahan natin due to habagat.
0: Ayun. O, sige. Di, ibig sabihin lang yan, Dan, ay aasa kami sa pag-asa para sa inyong abiso. At ano sa ngayon ang abiso mo sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo?
2: Yes po. So, sa ating mga kababayan po na nakatira na yung mga malapit po sa any body of water, mga ilog, dalampasigan, yung mga creek. So, pag nakataas po yung orange heavy rainfall warning sa ating lugar, ay maging vigilant po tayo dahil anytime posible pong tumaas o magkaroon tayo ng sudden increase in water level sa mga lugar na ito. Dahil ibig sabihin po, pag nakataas yung orange at red heavy rainfall warning, ay malalakas yung mga pag-ulan ang mararanasan within the next 3 hours. So, maging handa rin po tayo at maging alerto sa mga pagbaha at pagkukod ng lupa. So, last month po ay significant po yung antecedent rainfall na ating na-record.
0: Oo.
2: So, possible saturated pa yung mga lupa over most of Luzon. Kaya, kung makaroon man tayo ng mga pag-ulan, mataas pa rin po yung chances ng ating mga flooding at landslides.
0: Yun na nga, yung pagbaha ang kinatatakutan nating lahat. Pero dapat lang tayo maging handa. O, di ba?
2: Yes po, ma'am.
0: Oo. Sige, Dan, from time to time, ay hihingi kami ng update sa pag-asa. Andiyan lang naman lagi ang pag-asa. Hindi naman niya nawawalan ng pag-alerto sa atin, hindi ba?
2: Yes po.
0: Oo. So, mabuti naman at mabuhay po kayo dyan sa pag-asa. Kayo ang pag-asa namin. Ay, bakit ganun? Kayo ang pag-asa namin sa tama at timely na mga report at update. Kaya andiyan lang si Dan Villa. Yamil. Maraming salamat sa iyo, Dan.
2: Sige po, Ma'am Doris. Good morning po sa inyo.
0: Good morning. O, paano ba yan, Paul Bea? Ay, hindi ka pala makakabiyahe na naman.
3: Oo nga po eh. Ang ganda umaga, mga kapamilya.
0: Ay nga pala, hindi ko na-introduce si Paul.
3: Maulang Sabado po. Sorry. Mutiya ng mga sa Doris.
0: Oo, meron lang akong pinagdadaanan kaya hindi ko napakilala. Nakasama nga pala natin ngayon. Hindi naman, every Saturday si Paul Bea ang head po ng Public Service Unit po ng Mutiya ng Masa. Sa mga babiyahe po, mag-ingat po tayo at lahat ng mga abiso ay ating seryosohin. Lalo na po kung doon, kung saan yung mga barado at mga bahang lugar para nang sa ganun ay hindi tayo matrap gaya na nangyari sa ating kapartner na si Robert Mano. Robert Mano, saan ka man naroroon? Sige na, magsimula ka nang maglakad ngayon mula dito sa ABS-CBN pauwi sa Candaba, ha?
3: Mag-ingat
0: ka lang. Mag-ingat sa lahat
3: Robert.
0: Po ng mga magbabiyahe, sa lahat ng mga pasahero, lahat ng mga nagmamaneho, ingat-ingat po dahil ang sabi ng pag-asa, hindi tayo makakaranas ng magandang panahon. Ganyan pa rin, patuloy na pag-ulan ang mararanasan natin. At dahil ilang linggo na tayong inuulan, ibig sabihin napakalambot ng lupa. Ay, ayan na. Malakas sa ulan, lambot ang lupa, equals baha. Kaya maghanda po tayo, ha? Okay. So, pero hindi naman na nababaha ang ating paghahandog serbisyo dito sa Mutiya ng Masa. Kaya ngayong Sabado, marami po tayong ihahandog na serbisyo publiko. Mamaya, makikibalita tayo dahil may, may babala.
3: Ang DMW.
0: Ang DMW.
3: Department of Migrant Workers.
0: Department of Migrant Workers. May ano ba naman ito? Ang dami nang problema. Hindi raw mga autorisadong recruiter na nag-aalok ng trabaho sa Korea.
3: Napakadami niyan. Maraming nabibiktima.
0: Ay nako, yun na nga. Meron kaya ang nagiging resulta niyan. Lahat ng Pilipino na gusto pumunta doon, kahit talagang turista lang, legit.
3: Totoo.
0: Eh, nagiging ano tuloy, ang tawag doon, nagiging suspect na baka ito magti-TNT. Meron na nga daw apat, di ba, na nag-TNT doon. Hindi ko naman alam kung bakit. Ako, Diyos ko po. Eh, mag-ingat po tayo sa mga illegal recruiter. Kayo na naman mga illegal recruiter. Ang dami ng problema. Yan, kita nyo na, umiinit tuloy lalo ang ulo kong aga-aga. Erase, easy. Balik tayo sa mutya ng masa, no? At ang ating mission nga ngayong Sabado ay kilalanin ang isang lagngangalang Eduardo Agustin na halos 5 dekada ng photographer sa Luneta. Oy, oh, nakikita natin 'yan.
3: Oo, madami pagka sa pumupunta Luneta. Tayo.
0: Oo. 'Di ba? Ang mga nakasukbit yung mga ano nila, camera.
3: Yes.
0: Oo, matagal na panahon ng ganyan 'yan.
3: Totoo.
0: Oo, bata pa si Paul Bea, ngayon matanda na siya eh, pero may andiyan diyan pa rin.
3: Malalaman natin kasi edad ko yata yung tagal ni Mang Eduardo sa
0: pag-literatista
3: sa Luneta. Eh.
0: Yung pala Tagalog doon sa photographer, literatista.
3: Actually, meron pang isa.
0: Ah, wag na. Dito na lang tayo.
3: Dito na lang tayo.
0: Pakinggan po natin ang kanyang kwento.

0: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
1: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
2: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
3: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay.
4: Halos 5 dekada na nagtatrabaho bilang photographer ang 69 years old na si Eduardo Agustin. Miyembro siya ng SMPLI o Samahan ng Malayang Photographer sa Luneta Incorporated. 1977, nang magsimula ang kanyang karera bilang isang litratista sa Luneta. Dating security guard sa ermita si Eduardo, pero nang maengganyo sa mga kaibigang photographer, iniwan ang pagiging sikyo at piniling maging litratista na rin. Sa loob ng 5 dekada, ang pagiging litratista ang naging bread and butter ni Eduardo para itaguyod ang 4 na anak. Tuwing hapon siya nag-iikot sa Luneta para maghanap ng mga magpapapicture. Ngayong uso na ang mga cellphone na may camera, lumipas na rin kaya ang karera ni Mang Eduardo bilang litratista? Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya
0: ng Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
1: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
2: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
3: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Romatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
0: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
7: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
3: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
9: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
10: Pero ipupunta naman natin yan.
11: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo pupunin yung tamang impormasyon.
12: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
13: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
0: So kahit na nakakapagod, pagbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
14: Ako si Naomi Tiburcio.
15: Ako si Just. Ignacio.
16: Ako si Nestor Aler.
17: Ako po si JM Pineda.
18: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
19: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
5: Dahil hindi tumitigil ang balita,
19: umakyat sa 6 ang bilang.
5: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
19: Ako po si Naomi Tiburcio
5: sa PRTV Manila, Channel 31. PRTV

0: pinterin mo. Fake news. Unfake news. Fake news. Unfake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31.
1: Eduardo Agustin.
2: Ma'am Eduardo, anong palayaw niyo po? Edong.
3: Sa Luneta po, Condor ang palayaw sa akin po.
1: Ano pong tawag?
3: Tinawag sa akin Condor.
1: Condor.
2: Condor ay ibon.
3: Opo, nung malaking ibon.
2: Oo. Yes. Bakit daw Condor?
3: Palipat-lipat mo sa nung araw.
2: Ayun, oo. Sa mga ngayon lang kabubukas na kanila mga telebisyon, ang kasama po natin ay si Mang Eduardo Agustin. Siya po ay 69 years old na photographer at more than ilan na taon na nag...

0: pabalik na ulan na naman.
1: Oo. Kaya
0: ang hirap ngayon sa Luneta po.
1: Pero meron pa bang nagpapalitrato sa inyo?
0: Amo rin dun po.
1: Meron pa?
0: Oo.
1: Ano, mga turista? O...
0: Minsan po, yung mga sa turista, yung sa harap ng monumento.
1: Oo, yung sa monumento. Oo. Pero yung nga sabi ni Paul, di ba, siyempre, ang uso ngayon, telepono, may mga sarili ng camera yan. Paano yun?
0: Mga camera.
1: Oo.
0: Yun, ano. Sa cellphone.
1: Oo, sa cellphone.
0: Medyo nagpababa sa ano namin. Yung mga photographer sa Luneta, yun, sa cellphone sa pag yun, kasi yung iba inaalok mo, sabi, ay, may cellphone kami, ano ganun.
2: Pero mga, Tatay Agustin, magkano po ang per shot po?
0: Ay, one shot po, yung 2-3 hour, 50 pesos po.
2: 50 pesos.
1: 50 pesos. Pero makukuha mo kagad.
0: Yes po, mga 10 minutes yun. Depende yung ano ko. Kasi kung medyo malayo, nandun kayo kay Rizal, eh nandito pa sa may Japanese po, Japanese Oo. Garden po yung ano namin, studio namin, gilid ng Japanese Garden. Maglalakad ka pa.
1: Paano po ang kitaan ninyo, Eduardo? Kasya ba?
2: 50 pesos, no?
1: Oo, sa isang araw?
0: Depende kung ano, makaset ka ng medyo marami. Pero kung minsan, katulad ngayon, ay simpleng aral. Ang pag-aalayan na namin, yung may okasyon o yung linggo po. Yun
1: ah,
0: na,
2: medyo, yung paglinggo, madaming tao.
0: Medyo nakakabawi po konti. Kaya lang, magsumipag ka.
1: Oo.
0: Maghanap buhay. Kasi maikot-ikot, araan mo. Baka ano ka ng maraming ano, customer. Paano.
1: Ano yun to? Talagang. Ano to, mga pamilya o mga magsing-irog ang napapa?
0: Yes po, iba-iba po. Magsing-irog, pamilya.
2: May tanong lang ako kay tatay. Ano? Tatay, sa tagal nyo na po, no? Since 1977, meron po ba kayong hindi makakalimutan na eksena o tao na nakunan nyo po sa Luneta?
0: Meron po.
2: Ano
0: kasi
2: po
0: kung minsan, yung, ayaw, kapag nakunan mo, nagpakuha, tapos, hingihan mo ng deposito kasi kailangan deposito pambayad doon sa studio yung pagpagawa. Eh kaso lang, ayaw niya. Hindi mo naman pwedeng pilitin na mag-deposito. O sige, hintayin ko na lang. Eh siyempre, sa paglalakad mo, yung nasabi mo sa kanya ng 10 minutes, baka sa paglalakad mo lang,
1: ubos na.
0: Ubos na ng oras. Oh. Tapos, pagbalik mo sa kanya, wala na. Eh walang deposito. Ngayon, kahit maiwan man, babayaran mo pa rin doon sa studio.
1: Abonado pa kayo?
0: Abonado. Yun, mag-abono ka ngayon. Eh kung 5 shot, magkano abonuhan mo?
1: Man. So pagka ganun pong sitwasyon, ano ang ginagawa mo? Dahil lugi ka?
0: Eh wala kang magawa, ma'am. Kailangan magkayad uli. Ikot ka uli para makahanap.
2: Hindi na binabalikan to? Hindi na nila hinahanap
0: minsan
2: po nasa...
0: Minsan, sir, meron.
2: So, madalas po ba nangyayari yun?
0: Hindi naman po, sir.
2: Hindi naman.
0: Lalo kung, kung malayo yung pinanggalingan niya, yung nagpakuha, hindi na makakabalik. Pero talaga meron din po bumabalik kahit walang deposito. Tapos tinayangan nila doon. Kasi sanapin namin doon sa anong ano.
1: Meron po ba kayo nakunan na kilalang personalidad?
0: Meron po, yung mga artista.
1: Talaga? Sino artista?
0: Kasi,
1: naalala mo?
0: Si Fernando po. Kasi naging still photographer po kasi.
2: Sasabihin ko sana dating still photographer sa pelikula.
0: Still photographer po ako.
1: Ganyan pala. Nakunan mo si FBJ. Paano, anong klaseng experience po yun? Siyempre, legend po yan at idolo po ng sambayanan si FBJ.
0: No, yung pelikula niya, ano po, yung walang matigas na tinapa sa mainit na kape. Yun ang po. Doon ako nag-steal sa kanya po. Nagkaroon pa nga ako ng souvenir sa kanya. Nakakabay sa kanya. Pero sa studio po ako, sa studio Roper studio po. Dito aso.
2: Paano po yung tayo? Pagiging still photographer, no? Paano po? Binibenta niyo po ba yung mga litrato o binibigay sa mga artista? Paano po yung...
0: Hindi po. Yung ano, kasi doon nila kumukuha ng... Kung baka sa kang nag-shooting kayo ulit, continuation, doon nila tinitigyan mga litrato mo. Kasi piniprint namin yun pagdating sa studio, piniprint doon, tapos lalagay namin sa album, tapos dala-dala ko yan. Pag nag-shooting, dala-dala ko. Tapos kung minsan doon nila, ano, yung nakakalimutan nila yung continuation, doon nila tinitignan sa mga mga kuha po.
2: Continuity ng program.
0: Continuity nun. Para masigurado.

0: nila, ganito ganun.
1: Oo.
0: Itsura o forma ang tao.
1: Kumbaga parang nire-rewind nila.
0: Oh, parang ganun.
1: Oo, para makita kung ano.
2: Doon kayo binabayaran?
0: Hindi po, kasi ano lang ako, sa studio po ako, ng roper eh. Roper studio.
1: Magkano ang bayad pagka ganun?
0: Sila ang nangongontrata, tapos binibigyan ako ng perde o mura lang po.
1: Oo.
0: Mura lang ng araw.
1: Oo.
0: Kaya, pero yung iba kasi yung sarili mo eh. Sila, silang umano sa amin eh. Sa katulad sa Regal, sa Seiko, ano po.
1: Pero parang hindi ko ba, hindi naman sa hindi ko maarok, pero hindi ko lang ma-get si Manong, kasi dati kang security guard, tama?
0: Yes po.
1: Bakit pinili mo na maging photographer? Eh, alam naman natin na, kumbaga, eh, alachamba yun, lalo na nasa Luneta ka.
0: Kasi nung araw po, yung security, mababa pa ang sahod noon.
1: Ah, ganun ba?
0: Ang sahod ko noon eh. Oh. 520.
1: Hala?
0: One month po yun.
1: One month?
0: Oo.
2: Baba?
1: Naku. Oo. Bawas
0: pa. Murang-mura po.
1: Murang-mura.
0: Oo, yung agency namin sa pandino naman.
1: Ah, may cut pa yung agency?
0: Siguro po. Kaya wala ano. Ngayon, medyo nagkaroon kami na ganun. Para ano. Ayun, nagkaroon ako ng kaibigan yung taga-Luneta. Yun ngayon ang sabi ko, parang maganda rito. Kaya ganito ganun, para wala kang amo, walang nag-utos sa'yo, ganito ganun. Sabi ko, nung umanuan ako, sabi ko, parang tinamad na ako nag-security guard po. Parang tinamad na ako, tapos sama-sama ako dun sa mga photographer ng Luneta. Tapos hanggat natuto po ako, nung natuto ako, nagsarili na rin ako na ano.
1: Ah, ganun. Oo. Sa buong career mo, mga ano yung masasabi mo na pinakamalaki na kinita mo sa pagiging photographer sa Luneta?
0: Hindi ko maangon, sir, yung ma'am, kung malaking buong kikitain o ano, kasi basta pag meron nun, ang malaking kitain pagdating ng Pasko.
1: Ah, okay.
0: Doon ka kumita kahit papano, mga 2,000, 3,000.
1: Ay, ganyan.
0: Ang doon, Pasko lang. Sambesang taon, ganyan ba?
1: Oo, tsaka yung iba pang mga, mga okasyon.
0: Po.
1: Paano pag may rally?
0: Ah, hindi kami sumasali sa rally.
1: Yung mga sumasama doon sa rally, hindi naman nagpapa-selfie-selfie sila, ganyan, gano'n lang.
0: Nahirap kasi kung minsan nagkakagulo.
1: Magkakagulo.
0: Dati po, nung panahon na magkakagulo sa Luneta, meron mga, inaagis, yung mga tear gas.
1: Ay, naku, huwag gano'n.
0: Nung araw po.
1: Okay. Ano yun?
2: Putulin muna natin ng masayang kwentuhan. Meron lang tayong isang flash report. Oo, mula kay... DZMM Radio Patrol Flash Report! Mula kay Kelly Cordero. Kelly?
3: Paul Doris, dumating na ang legal counsel ni VP Sara Duterte, is attorney Michael Poa dito sa Quezon City RTC, Branch 98 ngayong Sabado ng umaga. Inaasahang maglalagak ito ng piyansa para sa Vice Presidente matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte kahapon para sa 3 counts sa reklamong grave threat na isinampa ng Department of Justice. Sa mga oras na ito, mas dumami rin ang bilang ng mga pulis na naririto. Kanina may ipinasok din na mag-shot backdrop ang mga pulis sa loob ng Justice Hall. Kabuang 360,000 pesos ang inirekomend ng piyansa ng korte para sa 3 counts ng grave threat. At yan, ang balitang kumpirma.
1: Kelly, isang tanong lang. Anong sabi ni Attorney Poa, bakit hindi nagpunta mismo ang Vice Presidente?
3: Doris, hindi na huminto pa si Attorney Michael Poa at umarap sa media kanina. Pagkarating niya, dire-diretso lang ang pagpasok niya dito sa Justice Hall.
1: Ah, okay. So ngayon ay nakapagpiansa na. Sarado na ang piansa.
3: Sa ngayon, nag-aantay kami, Doris, ng paglabas ni Attorney Michael Poa para sa karagdagan pang detalye. Pero yun na, inaasahan talaga na magpapiansa ngayong araw dahil ayon sa QCRTC, also security guard ng QCRTC na narito, sarado ang serbisyo ng QCRTC dapat ngayong Sabado pero bukas sila para sa bail.
1: Ayun, yun ang inisip namin ni Paul na pag Sabado wala namang hindi ka pwede makapagpiansa. Pero bukas pala kung bail ang pag-uusapan.
3: Yes, tama ka dyan, Doris.
1: Okay.
3: Piyansa ngayong umaga.
1: Alright, sige, Kelly Cordero, makipaghabulan ko na dyan ngayon at bantayan na naman yan. Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero.
4: CMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Ayan, naputol yung magandang kwento. Pasensya na.
1: Ayun, siguro si tatay ganyan din pagka merong malalaking istorya doon sa luneta.
0: Parang gano'n.
1: Oo, di ba? Habulan din. Oo, no? wala naman delikadong tawag to, sitwasyon na nasuon kayo doon sa pagiging photographer nyo doon?
0: Wala pa naman.
1: Anong oras ang kumbaga duty mo? Anong oras ka nagpupunta doon?
0: Wala po mong oras, ma'am. Basta kasi wala ka namang amo nag-uutos sa'yo na, punta ka na rito. Wala kaming oras, ma'am. Maliban lang yung pag nasa mesa kami, may oras po kami. Kailangan kung alas 8, kailangan nandun ka hanggang gabi na po yun.
1: Okay, okay.
0: Kasi Sabado po, ang ano ko sa lamesa, ako naman ano sa.
1: Alright.
2: Tatay, hindi po ba nagbago yung presyo na talaga mula noon? 50 pesos na talaga.
0: Matagal na nga po nga yun. Pero nung black and white po, mura. Mura pa nung black and white. Nung inabutan ko nung araw, 150 lang.
2: Wow.
0: 150. Oh, black and white. Ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero itong 50 pesos po, matagal na po. Ano, 15 years na ata.
1: Smart Joseph.
2: Hindi ka nalugi, ano, sa 50 pesos.
1: So, sa ganyang klaseng sitwasyon po tayo, meron kayong limang anak?
0: Apo. Apat po.
1: Apat. Apat. Napag-aral ninyo sila sa pagiging isang photographer?
0: Yung isa po yung pangatlo.
1: Oo.
0: Kasi hanggang high school, second year high school lang po kasi nagluko na yung babae pa naman. Nag-asawa.
1: Nag-asawa.
0: Okay. Pero yung panganay ko po, education teacher.
1: Ayun.
0: Aso lang na ano po, nasa Hong Kong ngayon.
1: Oo.
0: Kasi nung nag-take siya ng exam, hindi nakapasa.
1: Mm.
0: Parang naanon sa naano. Tapos niyaya yung tiyahin niya, yung kapatid ko. Nasabi niya, palitan mo na lang ako sa Hong Kong.
2: Nag-OFW po siya?
0: Oo, nag-OFW.
1: Mm-hmm. So, nakatulong sa inyo? Nakakatulong naman sa inyo?
0: Opo, binagbibigay din ba
1: pa? Nagbibigay. Pero tayo, gano'n ho kahirap ang buhay ng isang hanggang ngayon ay nagpo-photographer pa rin?
0: Mahirap din po, katulad ng panahon ng tag-ulan, talagang mahirap dahil wala ka talagang gigitahin.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag Linggo, pag hindi lang umulan, pwede naman, makakabawi ka rin po.
2: Ito'y paano nung nung pandemic?
0: Sarado po. Sarado po ang luneta. Sarado.
1: Eh, hindi ba kayo nakakaisip ng ibang paraan para naman ay kumita?
2: Oo.
1: Mag-isip ng ibang kumbaga linya.
0: Nagtinda-tinda po ako.
1: Okay.
0: Nagtinda na sigarilyo.
1: Ganyan?
0: O, saka yung soft drink po.
1: Oo. Pero sa ganitong edad ninyo at ganitong katagal nyo ng karera, okay na kayo sa ganyan?
0: Okay na po, kasi hindi naman mabigat. Hindi naman ako nagbubuhat para ang mabigat.
1: Okay.
2: Hindi niyo po ba, halimbawa, yung anak niyo na dito, magtrabaho ka din sa Luneta, meron po ba kayong anak na iningganyo niyo rin na magtrabaho?
1: Sa bilang
2: literatista din?
0: Oh. Wala po.
1: Wala silang hilig?
0: Yung anak ko po, siya ang printer po sa ano, kasama ko rin sa studio.
2: Mm-hmm. Kasama
0: sa studio.
2: Sa studio.
0: Yung printer. Yung bunso ko po. Kasi isang lalaki lang po yung bunso ko. Pero hindi araw. Pag wala siyang pasok sa Luneta, nag-grab siya.
1: Okay. Napakahirap ng buhay, no?
0: Opo,
1: so, dapat ngayon, hindi lang isa, dalawang racket mo, di ba?
0: Kailangan meron ka talaga nga, hindi ba pwedeng nag-isa lang kasi katulad sa Luneta, wala kang inaasahan na kikita ka. Ayun, kailangan. Meron kang katulad yung magtitinda ako ng soft drink, hindi sigarilyo.
1: Tsaka meron kayong samahan. Ibig sabihin, marami kayong andon. So, ibig sabihin, may kompetensya. Paano yun?
0: Sa loob naman ng studio, parang ako lang nagtitinda yung soft drink ko.
1: Hindi po tayo. Yung mga pagkukuha ng litrato, di syempre,
0: nasa labas kayo. Marami po.
1: Ang daming kasabayan, ang daming kompetensya.
0: Marami po. Kaso lang, sa kailangan sipagan mo kasi yung iba naman kasi di naman mahilig mag ganun mag-ikot-ikot. Pero kung sipagan mo kahit paano mas lalo kang mas marami kang mano, mahalok na tao.
1: Oo, tsaka dapat na marunong kang pumiar sa mga tao. Marunong kang...
0: Hindi, kailangan mano, saka respeto, mga ano, lahat.
1: Yun, okay. So sa palagay nyo sa edad na 69, ayan pa rin ang gusto nyo gawin?
0: Opo, kasi unang-una, magaan lang, medyo magaan din ano. Pero sa ibang trabaho, nagbubuhat, parang hindi ko na kaya.
1: Pero ang mata... Paano ang mata? Kasi may mga kaibigan ako na photographer. Ang pinaka-ano nila is...
0: Ano po, kaya nagsasalamin na po. Kayo yung nagre-reinveran, pero yung medyo ano, malalaking ano ng letra, medyo nababasa ko. Pero pag yung nagbabasa akong ganyan, kaya gagamit na ako ng reading glass.
1: Oo.
0: Kasi maano na yung matangon.
1: Oo
0: kasi
1: nga.
0: Nakakaano rin yung ano eh.
1: Baka mamaya...
0: Saka sisilip na ganun sa ano.
1: Kaya nga. Ano. Mamaya may magsing irog na nagpakuha. Tapos, hindi pukado ang kuha mo.
0: Opo, blag pa.
1: Baka mabato ka pa, tay.
0: Inuulit po.
1: Inuulit naman. Wala namang umaaway sa'yo na bakit hindi ito pukado, blag ito?
0: Meron din po. meron doon kasi ang tingin niya. Meron sa tingin mo, okay naman, hindi naman blag. Kaso lang, paano. Blood pa rin ang tingin niya. Wala kang magagawa.
1: Ulit na lang.
0: Oo, pwede.
2: At hindi niyo po ba sinubukan sa mga birthday, no? Yung mga birthday, no? Mga kasal, no?
0: Meron po. Meron ba? Meron, no? Meron akong nakuna na kasal. Sa kapitbahay namin, kinuha akong photographer nila, mga binyag.
1: Kasal binyag, birthday party ng mga bata.
2: Baka sa mga nakikinig dyan na may birthday.
0: Saka graduation po.
1: Graduation.
0: Kumukuha kami.
2: Pwede niyong kunin si tatay para
1: maging
2: official photographer ng event.
0: Yung ganun po.
1: Pero di naman isisingil ang mahal, tay.
0: Hindi po. Lalo kung mga kakilala mo, hindi naman po pwedeng sisingilin mo. Maliban lang yung panan.
1: Oo.
0: Lalo yan. Pag medyo malayo, siyempre, kanunin mo rin yung ano.
1: Correct. So sa ganyang klaseng trabaho tayo, may mga malagnanais din na pumasok sa ganyan. Ano ang advice mo sa kanila? Tama ba na yan ang pasukin na karera?
0: Kung meron kang mapasukan na iba, at saka mas malaking kikitain mo, huwag ka nang pupunta ng katulad ko na dahil walang sigurado
1: Walang
0: sigurado. Wala kang siguradong kikitain.
1: Oo.
0: At saka wala kang benefits. Wala po.
1: Sipagan lang talaga.
0: Opo.
2: Tiyaga talaga.
0: Pagtiyagaan ka talaga. Kaya nga sabi mo, pagdating ng Pasko, imbes na nagpapahingo, nagre-relax, hindi, nandun kami, naghahanap buhay. Kasi yun ang pagkakataon namin na kumitan medyo malaki.
1: Correct.
0: Dahil ang daming tao.
1: Tama.
0: Halos magsasawa ka. Halos magsasawa ka sa kakuha.
1: Talaga sa mga cost.
0: Matagal nga lang pag Pasko.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa dami ba naman po.
1: Valentine's.
0: Ganun din po. Hanggang gabi.
1: Hanggang gabi?
0: Hanggang gabi. Kasi naglalagay sila ng mga ano rin mga ano sa Valentine's.
2: Siyempre, hindi makukumpleto ang araw natin kay Tatay Eduardo sa pagkakataong ito. Meron tayong handog para sa kanya at makakasama natin sa programa ang presidente ng Rotary Club of Manila na si Mr. Reginald Yu. Magandang umaga po Sir Reginald, sa Paul Bea po at Doris Bigornia. Welcome po sa Mutya ng Masa.
1: Good morning!
5: Good morning, magandang umaga po sa inyong dalawa, Ma'am Doris and Sir Paul, at sa inyong libu-libong tagapakinig sa inyong himpila.
1: Kami po ay nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng panahon para dito sa ating programa na Mutya ng Masa na makapaghatid po. Hindi lang servisyo, kundi inspirasyon para po dito sa ating panauhin ngayong araw na ito. Ito po ay nagkalat sa Maynila Kaya tama-tama... kumbaga area of responsibility nyo siya dahil kayo ang Rotary Club ng Manila. Meron ba kayong mga ganyan? Tinitingnan nyo po ba yung mga ganitong klase? kasing sitwasyon na may mga kumbaga mga sektor hindi natin napapansin na gusto sa palagay ninyo ay dapat natutulungan Sir Reginald.
5: Opo, ang hindi po limited yung aming pagserbisyo sa lungsod ng Maynila. Yaman rin pong naitanong po ninyo, malawak po ang aming saklaw sa aming mga proyekto.
1: Opo.
5: Ngunit iisa ang kanilang pinakapuso, no? Ang tugunan ng tunay na pangangailangan ng ating mga pamayanan at lumikha ng pagbabagong pangmatagalan.
1: Opo, opo. Sa ganitong narinig niyo naman po yung kwento ni Tatay Eduardo. Matagal na po siyang photographer diyan sa Luneta. Napapansin niyo yung mga ganyan, hindi po ba?
5: Opo, sa totoo lang po nung kami nag-oath-taking bilang mga opisyal ng Rotary Club of Manila na yung aming noong July, no? Nakikita po namin yung mga katulad po ni Tatay Eduardo na kumukuha po ng mga litrato. Kami po ay nag-o-taking noong July 2 at ang aming officiating officer ay walang iba kundi yung aming mabutihing mayor na si Isko Moreno. Doon po sa Luneta mismo, sa Rizal Monument.
1: At yan ba? So, nagbibigyan din ng kumbaga pagkakataon o oportunidad yung mga ganitong kagaya ni mga Eduardo. Maraming salamat sa Rotary dahil hindi naman sila tumitigil. At hindi lang isang sektor ang kanilang natutulungan. Akalain mo ito nga mga photographers na to. Sorry naman tayo minsan kasi hindi namin kayo napapansin, di ba? Minsan nga, di ba, Sir Reginald, yung iba nga, ang tingin pa, ay nako, parang istorbo ka dito sa pamasyal namin, hindi ba? Ganun
0: parang
1: tayo.
0: Ganun pa.
1: Oo. Mabuti meron pong grupo na ang kanila namang hindi naman mission ay makatulong at yan nga po sa pamamagitan po ni Sir Reginald Yu. Siya po ay presidente ng Rotary Club of Manila. Baka natatandaan nyo, nag-o-taking nga daw sila doon sa Luneta.
2: Nakita nyo na,
0: kasi kung minsan po, medyo malayo doon sa studio namin. Lalo pag mainit ang panahon, hindi na ako nakakarating po roon. Maliban lang, yung customer, ang gusto niya pupunta roon.
1: Pero dapat napansin mo si Mr. Reginald, yun si Sir Reginald, dahil pogi eh. Diba?
0: para sila ni Mayor.
2: At saka hindi lang dyan natatapos sa pagbanggit ng programa. Meron ding handog si Sir Reginald. Sige, Sir, ito po yung pagkakataon para po mabanggit ninyo kay Tatay Eduardo.
5: So, Tatay Eduardo, ang inyong apat na taong pagtsatsaga bilang litratista sa Luneta ay larawan ng isang marangal na paggawa at wagas na pagmamahal sa ating mga pamilya, no? So sa kabila ng pagbago ng panahon, hindi ninyo binitiwan ang hanap buhay na naging saksi sa napakaraming pag-alala sa ating mga kababayan, no, sa inyong sa pamamagitan ng inyong paglilitrato. So bilang isang munting pagpupugay, handog ng Rotary Club of Manila ang ilang pangangailangan para sa inyong sarili at sa inyong mga anak. Naway madama ninyo na ang inyong sipag at inyong katatagan, no, ay hindi lingid sa amin, no, dito po sa Rotary Club of Manila. Magbibigay po kami ng isang maliit na grocery package po sa inyo. May konting salapi lang na aming inihahandog para po sa inyo. So maraming salamat sa inyong pagiging huwaran. Mabuhay po kayo, Tatay Eduardo.
1: Salamat. Ay nako. Ay, yan po, Tatay Eduardo, yan ang kanilang tulong. Ay, swerte naman. Napakaswerte. Maraming salamat sa Rotary Club. Oh, Tay, magpasalamat ka kay Sir Reginald. Ano masasabi mo? Binigyan ka, may grocery pa, ha?
0: Maraming salamat po, sir, sa yung binigay na tulong sa akin. Salamat po. Maraming maraming salamat. Sana po marami pa kayong matutulungan katulad ko po, sir. Maraming salamat.
5: Lapong ano man yun, Tatay Eduardo, at tinuturing po namin isang malaking karangalan at magbigay reviews sa mga taong katulad ninyong araw-araw na nagsisikap para sa inyong pamilya.
0: Maraming salamat.
1: Oh, mabuti naman, Sir Reginald, hindi kayo tumitigil sa pagkapagtingin doon sa ating mga kababayan, kasi imbes na, di ba, lalo na yan, Maynila, ang daming mga nakatambay lang, ang daming kahit matanda na,
2: nagtatrabaho
1: pa rin. Kaya, maraming salamat talaga sa Rotary Club, kasi hindi mo inaasahan na tutulong sila sa mga ganyan.
2: Totoo.
1: Hindi ba? Kaya, tayo Eduardo, abangan mo sa Luneta yan si Sir Reginald, baka pakalat-kalat din doon. kunan mo kaagad ang picture. Oh, pero wag mo na siyang singilin.
0: Libre na po.
1: Oh, sige. Maraming salamat po sa inyo. Sir Reginald Yu, president po ng Rotary Club of Manila, mabuhay ka at ang inyong mga kasamahan sa Rotary. Thank you very much.
2: Thank you very much, Sir Reginald.
5: Maraming salamat po at sa inyong pagbigay ng pagkakataon na upang makatulong po kami.
1: Ayun. Salamat at mag-ingat po lagi.
5: Thank you po.
1: Thank you.
2: Thank you, sir.
1: Oh, sir Reginald tuloy. Natatanda ako kasi binigyan ng tulong. May grocery ka na o meron ka pang cash dyan. Ano bang gagawin mo dyan sa cash?
0: Bibigay ko po sa
1: sa akin? Kala ko bibigyan mo sa akin.
0: Kasama ko sa bahay po.
1: Ayan, oo.
0: Yung pangatlo po, yung
1: Ayan.
0: Ayaw, wala na po. Apo, bibigay ko sa kanya para. At paano, balas niya, pambili ng bigas, gano'n.
1: Oo.
0: Magkain namin.
2: Talagang para sa pamilya niya pa rin,
1: Tama. O, di, sige, Mang Eduardo Agustin, ano kaya ang pwede ninyong maibahagi na mensahe sa mga naghahangad na maging photographer? Meron ba?
0: Salamat po sa masasabi ko lang sa mga katulad ko na kung gusto nyo mag-angad, pwede naman po mag-apply kayo sa aming studio. Depende kung anong sasabihin ng namamahala sa amin, NPDC po ang namamahala sa amin.
1: Okay. Okay, sige.
2: Eduardo, maraming salamat po.
1: Bakit hindi natin koronahan si Tatay? Hindi pala.
2: Hindi.
1: Mali.
2: Pero siya pa rin ay isang butihing mutya ng
1: mga. Maraming salamat sa pagiging inspiration po, Tay. Yan. Thank you at mag-ingat po kayo lagi.
2: Thank you, Tatay Eduardo. Mag-ingat po.
0: Okay.
2: Pag napunta po kami doon ni Mutya ng Masa, picturean niyo po kami.
0: Yes po.
1: Huwag mo na kami singilin.
0: Oo po.
1: O kaya, discount naman. Maraming salamat po, Tay.
2: Thank you, Tatay.
0: Maraming salamat din po sa Mutya ng Masa.
1: Ayan.
0: At saka kay Ma'am Doris Bigornia at saka Paul Marlea. Maraming salamat naman. Ganun din po kay Sir Reginald Tio.
1: Okay.
0: Presidente ng club, Rotary Club of Manila.
2: Yeah. Thank you so much.
0: Maraming salamat po.
1: Okay. So, ipamalita mo yan, yung mga pagtulong ng Rotary, nang sa ganun ay marami pa tayong matulungan, di ba?
0: Yes po.
1: Okay, maraming salamat po, Tay, at sa pagbabahagi mo ng iyong kwento na at hamon sa buhay na inspiring din sa ating lahat na kahit ganyang kahirap ay wala, laban lang talaga,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes,
1: at maraming salamat din sa lahat ng naging partners natin sa mission nating ngayong umaga. Pero di pa po tayo natatapos dyan dahil meron pa tayong inahahabol na report.
2: Isang report lang mula kay Kelly Cordero. Maghahanda ang LTFRB sa mga alternatibong ruta sakaling magkaroon ulit ng emergency at muling sumikip ang traffic sa NLEX. Report yan mula kay Kelly Cordero. Kelly?
3: Paul Doris, sa igingin pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ugnayan nito sa pamunuan ng North Luzon Expressway, mga LGU at transport companies, para mas mabilis na maipaalam sa publiko ang kondisyon ng expressway at mga posibleng alternatibong ruta sakaling magkaroon ng emergency. Kaso nito ng pagbaha sa San Simon area ng NLEX na nakapermisyo sa mga motorista at commuters. Ayon sa LTFRB, pagtutuunan nila ang mas mabilis na information dissemination at pagtukoy ng alternative routes para may ibang daanan ng mga motorista at transport operators sa oras na hindi inaasahang insidente. Inatasan din ang mga regional office na makipag-ugnayan sa mga LGU at trucker companies para mas mapalawak ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko. At yan, ang balitang konfirmado, sigurado, ito ang Radyo Kelly Corbero.
1: Kelly!
3: Yes, Doris.
1: Ang sabi mo kasi, ang LTFRB ang naghahanda ng mga alternatibong ruta. Ano naman ang kumbaga ay partisipasyon ng NLEX dito sa paghahanda na ito? Kasi syempre, ang LTFRB tama, sila ay nag-aano ng mga alternatibong ruta. Pero yung lagay mismo ng expressway, ano ang gagawin ng NLEX? Meron na ba silang naibalita?
3: Sa ngayon, ang pinakahuling report ng NLEX sa lagay ng traffic ngayon, Doris, light traffic sa mga sa Balintawak Toll Plaza, sa Paso de Blas, sa Mindanao Toll Plaza, San Simon at Candaba at sa Libtong, yung mga traffic ng mga nakarang araw ay light traffic sa ngayon, pero itong sa Libtong exit sa northbound ay temporarily closed. Sa usapin naman sa alternate routes, wala pang ibinibigay mga detalye dito ang NLEX. Gayun din ang LTFRB, ayon sa LTFRB, ay maghahanap pa lang sila ng alternate routes sakaling umulan ulit ng malakas at bumaha ulit dyan sa San Simon at magkaroon na, mag-cause ulit ito ng mabigat na daloy ng trapiko.
1: Ako, Kelly Cordero, dapat ay umaksyon na sila ngayon dahil ang ayon sa PAGASA ay hindi tayo makakaranas ng magandang panahon ngayong weekend na ito. Kaya andyan dyan, nakabanta na naman ang pagbaha at ang pagsisikip ng trapiko dyan sa NLEX. Dapat ay, ikaw nga ang pumukpok dyan sa NLEX ngayon. Nang sa ganun ay magkaroon na ng kunti. Hindi nakakabakaba ang ating mga motorista na kapag sila ay pumasok sa NLEX, ay dyan na sila matutulog.
3: Yes, tatanungin at aantabayanan natin yan, Doris, sa kung ano ang magiging hakbang ng NLEX dito nga sa pagbigat ng daloy ng trafiko, lalo pat ngayon ay sunod-sunod din ang malalakas na pag-ulan.
1: Okay, maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero, at mag-ingat.
2: Thank you, Kelly. Yan, yung report ni...
1: Nananawagan po kami sa NLEX, ha. Iwasan po natin na mangyari ulit yung delubyo na nangyari nung last weekend. Alalahanin ninyo, kumaga, Sabado ngayon, kumaga, anniversary po nung nangyaring delubyo dyan sa inyong expressway. Kaya sana naman ay magkaroon ng pagtugon at pag-aayos. Bago pa po tumaas ang tubig dyan, ay malaman na po ng mga motorista kung saan sila pupunta, saan sila dadaan. Alalahanin nyo, Sabado, uwian ngayon, at yung iba naman papuntang Maynila. Ay, huwag na po tayo dumagdag sa napakaraming problema natin. Ito nga, Paul, nagbabala na nga ang DMW. Problema na naman ito. Bakit daw, Paul?
2: Ang DMW ay nagsasabi na marami daw hindi otorisado ng mga illegal recruiter, lalo na yung mga nagpupunta sa Korea. Alam nyo po, mutya, sa programang action ngayon, napakadami po namin na natatanggap na reklamo, no? Mga nabibiktima ng illegal recruitment, hinihingian ng malalaking mga processing fee. Sana, no, kung makausap lang natin si Secretary Hans Leo Kakdak, malinawan tayo dito, no, sa mga problema para magbigay sila ng babala sa mga...
1: Matik na dapat po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya, na kapag kayo po ay nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa, dumaan kayo sa tamang mga ahensya. Pagka po kayo ay hininga na, oras na hininga na kayo ng ganitong klaseng halaga, na alam nyo naman na laki-laki, tapos walang kasiguruhan, kayo na po ang mismong lumayo dun sa ganong klaseng pambubudol.
2: Tama.
1: Oo, diba? Kaya dun nga sa Korea, na-report kahapon, apat yata ang nahuli na nag-TNT. Alam ba naman yun?
2: Mahirap yun.
1: At saka, paano ka mag-TNT dun? Alam mo ba ang lingwahe nila?
2: Tama.
1: O anong klaseng trabaho ang pupuntahan mo doon. Kaya naman po pinag-iingat ng Department of Migrant Workers o DMW ang publiko laban sa mga hindi nga po autorisadong recruiter. So ano pa sa ibig sabihin nito, Secretary Kakdak, kapag gusto pumunta doon at magtrabaho, paano dapat merong talagang employer doon? Di ba yun usual?
2: Yun sana yung gusto natin malaman. Ano? Kaya lang hindi natin ma-contact si Secretary Hans Kakdak. O kaya para malaman natin saan bang mga website? Kasi ngayon naman, madali na natin
1: madali,
2: mag-check. Ano?
1: Hanapin nyo lang ang website, Department of anong, Migrant Workers.
2: Mga legal. Yung mga legal na recruitment agency.
1: Una yung puntahan, yung Department of Migrant Workers. Kasi sila makakasabi sa inyo, dito ka pumunta na website. Dahil yan ang kinikilala namin. Dahil yan ang legal. At dahil dyan, ay, hindi pa, meron pa tayong isang minuto. Kaya po, matindi po ang kanilang pagbabala. Huwag po tayong papabudol, huwag po tayong papaloko dahil, Diyos ko naman, dati na nangyayari yan, tama na, dahil kayo rin po ang talo.
2: Hindi kasi tama na pag nandun ka sa ibang bansa, mag-TNT, mahirap din kung madideport ka, okay. Pero kung ikukulong ka, mas mahirap
1: Mas mahirap yun. Alam natin kung gaano kahirap ang buhay ngayon, pero huwag po tayong gagawa ng illegal, mas mahirap.
2: Totoo po yan.
1: Dahil dyan, wala na tayong oras na naman, 9:59 na, kaya naman po, kailangan na kaming magbabay ni Paul Bea at kaya maraming salamat po sa isang oras na pagsiservisyo at lagi ninyong tatandaan sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigonia, ang inyong mutya ng masa. Ay sa Sabado ulit, kita-kita ulit tayo dahil sa, pero ngayon, uwi na ako, pero may mga panalong kwento naman ng inspirasyon na ihahatid sa atin si Tita Winnie Cordero, ang forever na dalaginding ng DZMM sa Win Today. Bye-bye at maraming salamat.
2: Happy weekend, everybody.
1: Bye-bye. Ingat po.

sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine Program, Win Today! Susunod na!

0: team hindi agad nangangahulugang guilty si Vice President Sara Duterte matapos ilabas ng Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant kaugnay ng kasong grave threats. Sinabi sa DZMM ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gulara na hindi magkokomento ang kanilang kampo sa posibleng epekto ng arrest warrant sa impeachment case ng Vice Presidente para hindi malabag ang sub judice rule. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni VP Sara sa online briefing noong November 2024 na may kinausap na siyang papatay umano kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papatay sa kanya. Pero kalaunan, iginiit ng Vice Presidente na malisyosong kinuha ng o sa maling konteksto ang kanyang mga pahayag.
1: Yung pag-issue ng warrant of arrest, hindi naman po yan finding of guilt ng Vice President. Ibig sabihin po, dahil na-issue po yung warrant of arrest, wala naman pong ibig sabihin na guilty siya. Let's see what will happen. The public is entitled to make up their opinion kung how will this affect the impeachment proceedings. And we're open to this. But
0: sa ibang balita, isinusulong ng defense team ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang mas mahigpit na patakaran sa digital evidence bago magsimula ang paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court sa November 30. Sa inihaing dokumento, sinabi ng depensa na umabot na sa 25,000 items ang evidence disclosure ng prosekusyon mula sa 5,000 bago ang confirmation stage. Giit ng defense team, kabilang sa mga inihaing ebidensya, ang open source at user-generated material na posibleng mahirap i-verify. Dahil dito, hinimok ng depensa ang ICC na i-amyenda ang e-court protocol para isama ang verification mechanism. Wala pang desisyon ng ICC sa hiling ng kampo ng dating Pangulo.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: kahit tawag dito, very cloudy, narito! Narito ang programa maglalagay ng sunshine sa inyong mga hearts. Sa inyong, sa ating very rainy Saturday morning. Kasama po ninyo, syempre, ang nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, na nag-choose to be happy! Yeah! Bakit kanyo? Eh, wala naman tayo magagawa. Ayan na. Di naman natin makokontrol ang weather, di ba? Di natin makokontrol ang ulan. May baha. Eh, ganun talaga. May mga epektong hindi natin gusto. Pero, meron tayong magagawa para iahon ang ating mga sarili. Di ba? O, alam nyo na nagbabaha. Ang ganda nga nung isang picture na sinabi, binanggit dito sa ating istasyon, yung refrigerator nasa ibabaw na ng mesa. O, edo yun ang gawin. Ang mga damit, tawag dito, isilong at huwag pabayaang mabasa ng ulan. O, meron daw haze. O, edo magmas. Andyan ang kabi-kabilang mga paalala, kabi-kabilang mga advice. Tingnan natin kung ano ang mas makakatulong sa atin. Nalubog ka sa baha, pag uwi sa bahay, maglinis, maligo, gumamit, sabunin ang buong katawan. May nararamdaman ka sintomas o kailangan mong uminom ng prophylaxis o ibang gamot, o di uminom, pumunta sa doktor. Merong mga solusyon sa ating palipaligid na mga concern. Ang kailangan lang tayo maging maagap at gawin kung ano ang kinakailangan gawin. Yan! Eh, kasi ganun naman talaga eh. Have to move on. Next question, please. O, ayan ako ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin ang books. Libro. O, yun na. Pero, kasi merong magaganap na Manila International Book Fair. O, ito, totoo na ito. Meron talagang trade fair ng mga libro. 2026, ang tema po nila. Get lit. Ay, reading in a new light. Ano kayang new light ito? Pag-usapan po natin at maibalik ang ating interes sa pagbabasa ng libro. Si Rica Lasso nga laging nagpo-post. Ang hilig magbasa ng libro ng babaeng niya. Kaya man well versed, tawag dito, maalam sa iba't ibang lingwa, iba't ibang klase ng mga words. O, di ba? Para siyang dictionary. O, ganun daw dapat pagka nagbabasa ka ng nobela, nagbabasa ka ng libro, meron kang katabing dictionary. Yan ang turo sa ng teacher namin noong college, ay noong high school. Si Miss Bulaon, teacher namin sa English. Hi, ma'am! O, ayan ako, maya-maya lang. Pero syempre, mahirap pagbasa ng libro ng gutom. Kaya tayo po ay magluluto. Dito lamang po, ay hindi yan. Dito lamang po sa ating
1: menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Magluluto po tayo ng kimchi nigang. Oy, kimchi nigang. Hello sa mga mahilig sa mga maaanghang. Ipagluluto po tayo ng ating guest cocinero, si Chef Chris Benedicto. Hi Chef Chris, welcome to Win Today.
2: Hello ma'am. Hello Tita Winnie. Good morning po. Good morning po sa lahat.
0: Hi, may echo si Chef Chris. Ayusin natin ang audio niya, ha? Para makapagluto tayo ng maayos. Hello, Chef Chris, ayos ng audio mo? Okay, Chef Chris. Ayan, iintay nating maibalik ang ating connection kay Chef Chris Benedicto. Kanina naman ayos, pero noong ipinasok natin siya, medyo umeeko ang kanyang audio. Eh, hindi natin yan masyadong maiintindihan. Eh, kimchi nigang, ang kanyang iluluto para sa atin, with the term kimchi. Eh, di gagamit siya ng kimchi. O, yun nga, o. Nasa list of ingredients niya. Matanong natin kung paano na-discover nitong si Chef Chris ang kanyang recipe. Hello, Chef Chris! Okay ka na ba? Ay, wait daw. Ayan. Naku, Chef Chris, andiyan ka na?
2: Yes po.
0: Ayan, uy, very good. Better, better. O siya, sige. So, paano mo na-discover itong kimchi ni gang mo, be?
2: Actually po, na-discover ko po itong kimchi ni gang dati po nun sa mga, sa trabaho ko sa isang Korean restaurant.
0: Oh!
2: So, one time po, marami po kasi kaming kimchi doon. So, ang kimchi po kasi namin eh, pagka tumagal na ng ilang days, umaasim na. Then, no natikman ko, sabi ko ang asim na, why not try natin ito ako sa stop meal natin. Nagluto kami ng sinigang, dinilagyan ko ng kimchi. So, nag-match at perfect, kaya tinawag ko po siyang kimchi nigang.
0: Ah, okay. Eh, hindi ba masama yung pagka ang kimchi eh, umaasim na? Hindi ba ibig sabihin nun eh, sira na?
2: Hindi naman po. Ditawini. Okay pa rin po naman yun.
0: Ah, okay.
2: Ang kimchi.
0: Sige, sige. Tapos, anong klaseng sinigang ito, Chef Chris? Baboy?
2: Ang gagawin po na pork sinigang.
0: Pork. Okay. Sige, magluto na tayo.
2: Sinigang. Yes po. Opo, ito po. Meron po tayong mga gagamitin pong Ricardo. Meron po tayong sibuyas, bawang, luya, patis, siling panigang, taw, okra, labanus, talong, ang ating pork casim, at ang ating kangkong. At syempre, hindi po mawawala ang ating
0: kimchi.
2: Bida sa lahat ang ating kimchi.
0: Ah, okay.
2: Na leftover ko po.
0: Leftover? Pero yung mga nasa bahay na bagong kimchi, pwede rin ba?
2: Yes po, pwede rin naman pwede po, rin. Ma'am.
0: Okay, sige, sige. Anong unang gagawin, Chef Chris?
2: Yes po, una ko pong gagawin ay may cooking oil po ako.
0: Okay.
2: Yes po, gigisa mo muna natin ang ating sibuyas. Sama-sama ko na po ang ating bawang. Ating luya.

0: Yun na, sama-samang gisa-gisa.
1: Yes po, sama-sama na ito po sa pagsa.
0: Okay.
1: Then pagka nagbago na po ang kulay ng ating pork.
0: Opo.
1: So, naka-expression naman po tayo, kaya mabilis lang po ito.
0: Okay.
1: Yes po. Then lagay na natin po ang ating sitaw.
0: Sitaw na.
1: Ayan po.

0: meron naman po akong isasama na pork cubes.
1: Ah, meron.
0: Dagdag pampalasa na rin po.
1: Ah, okay. So, iintayin lamang kumulo yan. Lalagay ang
0: yes,
1: okra.
0: Yes po, Tita Winnie.
1: Ayan.
0: Ita rin natin ang ating talong.
1: Talong, sama-sama na agad, ano?
0: Yes, so, parang po, sama-sama ano, na po.
1: Parang karaniwang sinigang lang ang proseso.
0: Yes po, ganun lang po kasimple, Tita Winnie.
1: Okay. Nilagay mo na ba yung kimchi? Hindi pa, di ba?
0: Hindi pa po. Hindi pa po, Tita Winnie.
1: Oh, okay.
0: Tapos ating salt and pepper.
1: Salt and pepper.
0: To taste po.
1: Okay, to taste. Sa huli ka lang naglalagay ng ano, salt and pepper, ano?
0: Yes po, Tita Winnie.
1: Oo. Ayan, so, naggisa. Actually, mga ating mga kuyang, itong prosesong pinakita sa atin ni Chef Chris ay karaniwang proseso ng pagsisigang. Ha? Baboy ang kanyang ginamit. Siguro, Chef Chris, mas maganda, mas malasa ang baboy kung yempo, no? O kaya buto-buto.
0: Yes po, yung mga pork ribs po, yempo po, mas malasa po pagka part po ng mga buto-buto or yung pork ribs po.
1: Okay. Tapos, ang kanyang gulay na ginamit, meron siyang sitaw, talong, labanos, okra. Wala kang kangkong?
0: Meron po, Tita Winnie. Lalagay ko po sa huli. Ah, pagkakulo po.
1: Ayan. Yes. No, wala kasi sa listahan. So, sige.
0: Yes po. Meron tayo.
1: Siyempre, pagka may tawag dito, pagka may sinigang, dapat merong kangkong.
0: Yes po.
1: Ayan. Tapos, pagka kumulo na...
0: Tante po nung kangkong sa sinigang.
1: Oo nga, tama, staple yan. So tapos Chef Chris, pagkahalimbawa kumulo na, naluto na, ayan na ang kangkong. Kailan lalagay
0: yes,
1: ng kimchi?
0: Yes po, ang kangkong. Eto na po, isusunod na po natin ang kimchi.
1: Ah,
0: Tita Winnie.
1: Okay.
0: Ang ating bida sa ating kimchi nigang.
1: Ang kimchi. Iyan ang magpapaasim.
0: Yes po, hindi na po tayo kailangan gumamit po ng...
1: Ibang pang-asim.
0: Yung mga sinigang na powder po.
1: Oo.
0: Na para pagpaasim. So, bali nakatipid po tayo. Ginamit po natin is kimchi.
1: It is medyo maanghang.
0: Yes po, Tita Winnie. At saka makakapagdagdag po siya sa kulay ng ating pork sinigang. Di ba po, mas maganda ang kulay ng sinigang is pagka mamula-mula.
1: Oo.
0: Ganito po.
1: Mamula-mula. Yes, gawa po. Ng ano, ng kamatis.
0: Anghang ng onte.
1: Ayun, may anghang ng konti. Maigi yan pagka malamig ang panahon. Siyempre, kada kain mo, medyo mamamawis ka ng bahagya. Ay, sarap! Mapapakanin ka.
0: Bagay-bagay sa ating panahon ngayon.
1: Oo, totoo ka naman. At yan na yun. Pagka naluto ng lahat, ready na ang ating kimchi.
0: Yes,
1: gang.
0: Ready na po ating kimchi. Actually po, Tita Winnie, meron na po ako rin itong inanda.
1: Ay, saan na? Patingin
0: ating
1: nga.
0: Product. Eto po.
1: Ayun. Ayan. Balik mo dun sa pit. Hindi. Yan. Huwag mo tagalin, Chris. Ayun. Ang sarap naman.
0: Po.
1: Naglaway tuloy naman ako, Chris.
0: Yes po.
1: Ay, saan ba restaurant nyo, Chris?
0: Dito po. Tita Winnie, matatagpuan po kami rito sa 1592, Unit 5, Riverside, Bato-Bato Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Ang pangalan po ng aking resto is Chef K Ramen and Dim Sum House at saka po Chef K Bulaluhan.
1: Okay. Saan banda yung ano, Bato-Bato Street?
0: Dito po sa may Riverside Commonwealth po.
1: Riverside Commonwealth.
0: Commonwealth.
1: Papunta
0: yes,
1: ng
0: po.
1: Fairview.
0: Malapit po kami sa may Commonwealth Market.
1: Okay. Ayan, alam ko na paglampas na nung circle ay yung tawag mo doon, parang rotunda.
0: Yan sa Tigan Bayan po.
1: Ayun, very good. Uy, maraming salamat Chef Chris ha. Thank you.
0: Maraming salamat po Tita Winnie.
1: Thank you. Yan po si Chef Chris Benedicto, parang Chef K Bulaluhan. Diyan po sa may bandang Commonwealth. Tingnan niyo nyo po sa may Bato-Bato Street. Pagkatapos lamang na Sandigan Bayan, makikita at makakahigop tayo ng masarap na kimchi nigang. Try his recipe. It tastes so good because it looks so good too. Medyo yung mga may hilig sa maanghang, maigi ang recipe niyan nitong si Chef Chris. Usapang libro, usapang pagbabasa ng libro, ating tatalakayin maya-maya lamang. Be with us till 11 o'clock. Ito po ang Win Today.
2: Bagong lakas ang dala.
3: Win Today! Win Today!
2: Win Today na tayo.
4: Basta AM, DZMM.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM, basta AM, DZMM.
9: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!

0: oras na. Alas 10:23. Andito pa rin po ang Win Today. Kasama po ninyo, Tita Winnie Cordero. Usapang pagbabasa ng libro. Usapang libro ang ating tatalakayin. Dahil ngayong darating na September 9 to 13.
1: Parang hindi alam yung script, diba?
0: September 9 to 13, magkakaroon po ng taunang Manila International Book Fair or MIBF 2026. At ang kanilang tema ay Get Lit, Reading in a New Light. Gusto ko nga malaman ano ba itong new light na ito. Kasama natin dito sa studio ang ilan sa mga participants. Sina, tawag dito, isang freelance illustrator, si Viel Vidal. Hi, Viel. Press the red button there, please. Hi, Viel.
2: Hello.
0: Hi. Tapos kasama rin niya, kapwa niya, freelance illustrator and part-time teacher

0: illustrators, right, mga comikeros, publishers, and dealers.
1: Itong MIBF.
0: Yes.
1: Yearly ito.
0: Yearly po. Every Correct. September.
1: Every September. Pang ilang taon yun na po ngayon?
0: 2026. This is our 47th.
1: Wow! 47! Eh, bakit nga po ganun ang tema this year? Get lit.
0: Yun nga po. Para pagsama, layunin ito pagsamasamahin.
1: So?
0: Yung mga readers and writers, illustrators, booksellers, lahat po.
1: So, anong gusto nyong ma-achieve dun?
0: Mapagsama sa isang lugar. Sa isang venue.
1: Para?
0: Mag-collaborate po, mag business to business sila.
1: Para on their own, they could talk to each other during the fair and create business relationship. May ganun. Hindi lang basta kayo nagbebenta o nagpapakita ng mga libro, bagong edition, mga ganun.
0: Yes po. Kasi yung iba pong mga writers, like yung mga indie publish, indie writers.
1: May indie writers na rin.
0: Yes, nakakakuha rin po sila kung sino magpa-publish po.
1: Ang alam ko lang, indie film.
0: May indie writers
1: na rin. May indie writers din, talaga. Yes. So, meron silang material, makakakita sila ng publisher sa fair para prospective na ma-i-publish yung kanilang libro.
0: And also, we have this year yung Asian Rights Fair.
1: Asian Rights?
0: Yes.
1: What is that?
0: Bali,
1: bakit wala tayong karapatan nung una?
0: Sige kasi po, pwedeng yung sa ibang bansa, ma-i-publish din nila on their own language.
1: Oh.
0: Babayaran nila yung rights.
1: Oo, rights for the book.
0: Printing rights, yes.
1: Parang din sa pelikula.
0: Yes.
1: Dati ba meron ng ganyan?
0: Meron na po. Pero, this is our second year here in the Philippines.
1: Second year, ha? Okay. Galing doon, ano? Kaya lang, paano ang proseso ng translation noon, Miss Bernadette? Would you know?
0: I know more.
1: That's
0: masyado.
1: Already technical, ano?
0: Yes.
1: Kasi katulad sa mga pelikula, parang yung sinasabi naman ni Nora Honor, hindi naman katumbas doon sa English translation, di ba? paano masisiguro nung writer or nung author na tama ang translation ng libro bago mailimbag ng marami yan.
0: Baka po ngayon madali na because of the technology.
1: Talaga ba? Si AI? Sige na nga. Okay. Matanong lang natin ang CNE Adaptive Learning Solutions. Mm-hmm. Ano po ito, Sir John Emil?
2: CNE, nagsimula ito sa print books noon, no? 30 years ago. Pero nag-transition ito sa technology. Digital books. Kaya yung reading in a new light, ang interpretation namin is new technology or new way of reading. Promoting e-books. Yes. No?
1: That's another industry now, right?
2: Yes, yes. Education technology or edtech, kung tawagin nila. So, kadalasan sa mga publishers, commonly print books pa rin, but with CNE, nag-transition tayo into publishing e-books na, no? Interactive e-books.
1: May challenge din dyan, mm-hmm. Okay, costas, cost, price. Ano po ba ang mas pricey, ang e-books o yung real book?
2: Kung tutusin, parehas lang din ho ang development.
1: Lang.
2: Iba lang yung paggawa ng isang e-book, no? Ang difficulty lang with e-book kasi is kailangan interactive para hindi rin ma-bore ang bata sa pagbabasa.
1: Merong mga activities within
2: the... Activities, animations, nakasama sa e-book. So,
1: imbis na naka-drawing lang, gumagalaw illustration.
2: Yes, oho.
1: Mahal yan doon sa mga bibili.
2: Kaya ang development to is halos parehas naman. Sa print book naman, ang binabayaran natin, syempre, yung papel,
1: of
2: makina.
1: Cover. Kasi nagbabago rin ang presyo pag hardbound, mm-hmm. softbound,
2: yes,
1: may mga
2: yes.
1: ganun, di ba?
2: So,
1: mga pagbabago.
2: Halos parehas po ito, no? But with digital or with e-books naman, mas nakakainganyo ito sa mga bata upang magbasa.
1: Kasi
2: lalo
1: nga,
2: with digital age, no?
1: May animation.
2: Yes.
1: Sa mga bata, paano sa mga adults or young adults?
2: Sa young adults naman ho, ganun din, no? Especially sa mga teenagers natin sa senior high school, sa

0: college, mas makakatulong ho ang e-books pagdating sa assessment, sa references. So dati, pag nagbasa ka ng libro, access ka ng computer, mag-research ka, but at this time, yung mga references pwedeng nasa e-book na mismo, no? Naka-link na doon sa mismong libro.
1: Kasi sa pagkat sa hard libro talaga, meron ka pang kasi sa library.
0: Pupunta ka sa
1: library ako eh. Meron footnotes doon.
0: Yes, yes.
1: Yung source. Mm-hmm. So, pupunta ka ulit doon sa card. Hahanapin mo yung source para maintindihan mo sa nanggaling sinasabi ng author.
0: Tama, tama.
1: Eh, dito, ikiklik mo na lang, accessible na yung source.
0: So, mas napapadali yung pag-aaral ng mga bata ngayon, no? Lalo...
1: Pero in terms of imagery, imagination, kasi pag nagbabasa ako ng libro, sa experience ko, dun dinadala ako nung libro doon sa imagery na ine-explain niya, na dinidescribe niya. Kahit walang picture, parang sa imagination mo, ito yun, ganito yun. Kasi bawat tiles ng flooring, klase ng mga flowers around, anong itsura ng dahon ng maple tree sa oras na ito, yung mga tipong ganyan, na doon umiikot sa utak, hindi ba nababawasan yung ganun sa yung, mga e-books ngayon? Kasi nga may illustration na
0: illustration,
1: tumagalaw na.
0: And mas creative ngayon, no? Again, yung sa e-book naman, no, mas na-enhance yung critical thinking skills, no?
1: Critical thinking
0: yun yung na kailangan i-develop din sa mga estudyante ngayon. Pero dun sa e-book naman, kahit may mga illustration ito at videos na kasama, sinisigurado ng bawat publisher na kailangan engage pa rin ang bata sa pagbabasa.
1: Yun ang importante, na makapagbasa
0: engagement,
1: ang mga bata.
0: Yeah.
1: Diba? Very good. Eh, pero itong dalawang ito, yung kasama natin, sila Patricia at saka sila Viel, eh, parang traditional, ano kayo eh, nasa, pero, parang ano, no, sorry naman, tingnan mo yung, ang tawag mo doon, generational gap ba ito? Pero parang ito backwards, ito yung forwards. Si Emil, eh, diba? Si Patricia, at saka si Viel, drawing talaga, drawing kung drawing. Kailan nyo pa, bata pa lang ba kayo eh, gustong-gusto nyo na mag-drawing?
2: Actually, ako po, kunwari, ano, yung reason po kung bakit pumasok po ako sa arts, dahil po nahilig ako sa mga libro, mga children's books din.
1: Yes.
2: Kaya doon po talaga yung una naming exposure madala sa iba't ibang klase ng arts, saka kung paano i-connect yung image doon po sa kwento.
1: Oo nga, ikaw yan.
3: Ay, ako po, Dragon Balls po talaga. Simula. Pero eventually, ano eh, it branched out din. So parang I read books din na gusto ko since childhood. Parang dun ako na-inspired din na maging artist myself para gumawa rin ng ganyan.
1: Mas madali ba maging art illustrator ngayong era na to? Kesa, kasi yung mga nakaraan, old school eh. Talagang pen, paper, lahat ng klase ng pencil, lahat ng klase ng ink or drawing materials, what have you.
2: I think mas
1: ngayon digital na yata.
2: Mas mabilis na siya, pero may mga iba po matulad na sa akin. Yung book ko po ginawa ko po in watercolor kasi minsan po talagang may mga mas lumalabas yung gusto nilang ikwento o gusto nilang style or yun nga yung kung ano ba yung pinipili nilang medium para dun sa
1: mahirap mag-blend sa watercolor, ha? Take skills. Gaano katagal mo na perfect yan?
2: Ay, hindi ko pa rin po siya na perfect.
1: Ay, hindi ko pa rin po kahabol.
2: Pero ano nga naman po, ano ba, parang yun, ensayo lang po talaga. Tsaka, laro lang
1: ikaw, Viel, ano bang medium mo?
3: Well, originally, traditional din naman po ako. But, nag-transition ako into digital kasi it's faster, mas madali siyang i-send, gano'n. Pero, it's possible pa rin naman to work together with traditional, tapos to, kunwari, edit mo in digital, tapos paganda yung colors, or sometimes you just parang even in comics.
1: So halo.
3: Oo, halo.
1: Mix.
3: May mix din po talaga.
1: Ah, okay. Naisip niyo na bang pagkakakitaan niyo tong galing niyo to? Napanaginipan niyo magiging top 1 illustrator ako.
2: Well, hindi ako po top 1. Para ano lang, gusto namin magkwento, tapos yung pinakamadaling paraan ng pagkwento namin is through drawing.
1: And you have your books there, Pat.
2: Yeah, so,
1: si Viel. Ano, para mas marami ka pa, ta? Kailan ka pa ba? Ayan pala, dalawa. Oo. Anong klase bang mga kwento ang ibinabahagi ninyo, Pat? Patricia?
2: Ako po, may mga children's books na rin po ako. Ito po, Alam at Hinihagat. Isa po yung naging digital, tapos ito pong bago ko, graphic novel po siya, comics.
1: Wow.
2: Galileo Summer po yung tawag, tapos yun po, ito po mostly watercolor po yung gamit ko.
1: Oo nga, ang ganda naman. Tapos ikaw, Viel?
3: Well, ang dala ko po today is yung children's books that I've been working on. Uh-huh. So, When the Best Gift Comes, tsaka si Taguro and Patras. So,
1: talaga harukit? Oh,
3: very anime pa.
1: Anime pa rin.
3: Pero I also work in comics. In fact, Patty and I are currently working on a comic called Seaball. So, ayun.
1: Seaball shampoo yun, ha? Pero, ano yung Seaball?
2: Ano po siya, parang coming of age na. Sa ngayon, ginagawa pa po namin. Pero,
1: wow.
2: Ayun.
1: Nakakailang libro na ba kayo? Ikaw pa, ilang?
2: Mga tatlo up. Mga ganun pa lang
1: tatlo
2: po.
1: Tatlo up.
2: Mabibilang pa naman
1: ikaw
2: po sa
1: kamay.
3: Well, in children's books, I think this coming MIBF, I think I would have my 6th na.
1: Wow! Walang tulog? Saan nyo kinukuha mga kwento?
2: Minsan po may nagsusulat, tapos yun, nilalapitan po nila kami during yung mga tulad ng MIBF, na nagkoconnect po kami, tsaka dun po nakikilala. Minsan, pwede naman po kami gumawa ng sariling kwento, tsaka yun po yung pinapasa namin sa publishing.
1: Ganun ka rin, Biel?
3: Ganun din po.
1: Ganun din, wow. Paano, paano ang collaboration, well, not saying, but paano ang development ng collaboration ng isang halimbawa
0: publisher.
1: Lang ng publisher itong CNE, tama ba?
0: Yes.
1: CNE at saka sila Patricia at saka sila Viel Emil.
0: So katulad doon ng sinabi ho kanina ni Ma'am Bernadette, magandang venue ang MIBF, no, para magkita-kita ang publisher and ang manunulat, no?
1: Or
0: illustrator din. So ang nangyayari ho is nilalapitan namin ang isang manunulat na kung pwede naming i-publish ang kanilang libro.
1: Okay.
0: At hindi lang sa Pilipinas, with rights fair, pwede namin dalhin ang libro hindi lang sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia.
1: Wow.
0: Or minsan sa ibang bansa, sa Europe.
1: Yes. As far as Europe, pwede?
0: Yes, yes. So nagkakaroon ng translation rights kung tawagin ang isang publisher at ang author, no? So yun naman, no, ang trabaho ng isang publisher na ipakalat ang kanilang artwork or lagda.
1: Para palaganapin.
0: Yes, tama. Ang distribution ng libro.
1: Excited ba kayo? Sa possibilities?
3: Yes.
1: Right.
3: Yes.
1: So, ano ang, para matulungan natin, yung mga katulad ni Laviel at saka ni Patricia, ano hinahanap ng isang publisher for this?
0: So, ang mga publisher ho, may mga specialization yan. Merong textbooks, so meron din trade and references. So, sa Manila International Book Fair, lahat ho ng klase ng publisher nandoon. Ilan ho ang exhibitors natin?
1: Miss Bernadette?
4: Over 100. We have over 100.
1: Pag di pa naman nakakuha kayo ng isa man lang. Ang pangit na talaga ng sulat nyo. Parang ganyan.
2: Pero yung illustrators po, madami din po kasi tayo.
4: Marami rin po.
1: So, ibig sabihin, may competition din.
2: Well, ano naman, more of community sa tingin ko yung mga illustrator. So, well, I know, minsan, pero alam yun.
3: We don't try to be competitive naman po.
1: Pero, why not? You should sell your pieces!
2: Pero syempre, magpagmay mga...
1: Paka-humble nito mga to.
4: Diba dapat, no, sila rin naghahanap kung sino yung magpa-publish for you.
2: Oo naman. Pero mga writer, syempre, limitado din yung mga sinusulat.
3: Actually, may calling card ako dyan kung pwede. Baka may ano, baka may opening dyan.
1: Nag-apply na.
3: Naghanap kami.
2: Humble pero naghahanap ng work.
1: Very good, very good. Okay, so pupunta naman tayo kay Miss Bernadette. Saan ba ito magaganap at kailan?
4: This will be on September 9 to 13 po at SMX Convention Center, Manila, sa Mall of Asia.
1: Layo. Kasi ang layo.
4: From 10 o'clock a.m. to 8 p.m.
1: So, mall hours ito, no? Yes. Tapos, bukod sa negosyo na possible collaborations ng mga authors, illustrators, and publishers, ano ba yung iba pang mga highlights ng trade fair?
4: Meron po kaming mga special events like mga book signing. Mm. We have on stage at saka sa mga different booths.
1: Mm-mm.
4: And awardings also, we have it there. The quizzes, the Bible quizzes every year also.
1: Okay.
4: And then
0: Technology.
4: Technology, yeah.
0: Yung mga bagong technology bagong sa technology. Education ngayon, makikita rin ho doon.
4: Mga seminars also, forum. About AI also there.
1: Can people buy books?
0: Yes.
1: Of course,
0: people can buy books. They can also visit the booths. Doon nyo ho makikita ang artificial intelligence. No?
1: Yes. Wow.
0: Paano ginagamit ang isang AI sa education.
1: Very good. So, enriching ang magiging experience natin para sa ating Manila International Book Fair 2026. Thank you guys and good luck, Patricia and Viel. And Emil, sana makahanap ka. I would like to feature a book na talagang na-export natin.
0: Ah, yeah. Marami ho. Marami
1: na po. Talagang
0: sa katunayan nga ho, last year, host po ang Philippines sa Frankfurt Book Fair sa Germany.
1: Wow. And
0: so, guest of honor po ang Philippines. So, ang dami hong Filipino publishers ang pumunta sa Germany last year para ibenta din ang libro sa ibang bansa.
1: Very good, guys! Congratulations!
2: Thank you.
1: And good luck!
2: Thank you.
1: So, don't forget, invite them again, Ms. Bernadette.
4: Once again po, iniimbitahan po namin kayo to visit the Manila International Book Fair, the MIBF 2026, from September 9 to 13 at SMX Convention Center Manila from 10 o'clock a.m. to 8 o'clock p.m.
1: Thank you.
4: Salamat po.
1: Yan po si Ms. Bernadette Katahan from Prime Trade, Mr. John Emilio Henyo ng CNE Adaptive Learning Solutions, and our
2: new... Pwede po kami mag-promote din.
1: Kala ko naman kung ano nang gagawin nito. Patricia and Viel, yes, please.
2: Okay, so meron din po kaming mga book signing na magaganap po sa MIBF, tapos meron din po kami comics stage time
1: sa
2: may comic stage time po kami ng Friday sa
1: ibig sabihin ng comic stage time?
2: Tawag po sa kanya masayang magbasa ng comics dun po sa Comiket tsaka
1: parang spoken word
2: library.
1: So don't forget, and Emil, you have something?
0: Come visit us sa Manila International Book Fair as ONP. Our theme for this year for CNE is Learning Reimagined with Responsible AI.
1: Responsible AI. Gusto ko yan. Very good. Thank you, ladies and gentlemen. Maraming salamat. Tayo magbasa. Naku, kailangan po natin yan. Lalo na ngayon, ang baba daw natin. Critical thinking, sabi ni Emil. Siya, tayo magbabalik. At isang libro ang ating ibibida mula sa ating kasama dito rin sa DZMM. Don't go away, we'll be back.
5: Win today na tayo.
6: Basta AM, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Dito Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM.
1: Tayo po nagbabalik sa ating programang Win Today. Oras po natin, 14 minutes bago mag-alas 11, 60 seconds. 60 seconds o 60 seconds lamang ang hinihingi ng ating author guest today para magkaroon ng kagandahang huntahan. Naman ang ganda. Author po, kasama po natin ang author ng Conversations in 60 Seconds, usapang saglit lang, Father Jerome Marquez, SVD. Father Jerome, magandang anong oras ba dyan sa kinalalagyan mo? Gabi yata ngayon?
7: Narito ako sa Argentina. Hi, Tita Winnie. Ang oras dito ay 11:47
1: gabi. Oh, upasensya ka na ha. Well, pero mabuti na lamang, gising ka pa. And I have a copy of your book, Conversations in 60 Seconds. Usapang saglit lang. Tell us about this, Father Jerome.
7: Alam mo, hindi naman kailangan ng mahabang usapan para may bumaon sa ating isip at puso.
1: Totoo naman.
7: Kung ano yung mahalin. So may mga bagay na saglit lang nating nakausap, nakita natin isang pangyayari, maaring bumango, nasaktan, nasadlak, nawala ng pag-asa, may sakit. All about life kasi it's a... Ang daming kwento ng Pinoy. Uh-huh. Ang sarap ikwento ng Pinoy. Kaya hindi tayo maubusan ng pwedeng isulat. Kaya ito sa loob lamang ng 60 seconds, mga may konkretong mga pangyayari ng mga taong nakausap ko, mga taong nakasalamuha ko, o pati sarili ko, o mga bagay na dinaanan ng isang mahabang ministry kasi 32 years na akong pare. First time ko magsulat ng aklat talaga.
1: Ah, talaga,
7: so,
1: Father? Oo.
7: Ano dito?
1: I just reacted na first time lang ninyo magsulat ng libro.
7: First time ko magsulat ng libro. Kaya... pag nakasulat ka na pala ng isa, malapit eh yung second series.
1: Wow!
7: Ganun pa rin, para sa audio. Madali pala pag nakaisa ka na, makakadalwa ka na rin. Kasi ang dami pala pwedeng ibahagi.
1: Wow! Okay, so paano nyo, sabi nyo nga po, compilations ng mga conversations ninyo from different people, paano nyo natandaan lahat yun?
7: Una, pag nagdadasal ka, matatandaan mo. Kasi kasama sa araw mo, nagbabalik-tanaw ka, di ba? So, pag nagbabalik-tanaw mo, may pumupulot na mensahe.
1: Yeah.
7: Tapos, siyempre, dahil nagbabahagi rin naman kami, may mga Bible sharing groups kaming sinasamahan. Meron din kaming mga reflection groups na tinutulungan, tapos kami rin mga kaparehan. Plus, nagbibigay kami ng homilya. So, at ako, nagsusulat talaga ako sa, meron akong ano, sa email ko, nakasulat ang ilang mga reflections ko. Marami akong collection ng mga tula, hindi ko lang pinapublish.
1: What?
7: Ibig sabihin, sinusulat ko rin talaga. So, yung iba, binabalikan ko lang.
1: Okay.
7: Pero ang librong ito, hindi lang lahat reflections, kasi nagbabasa rin ako ng mga aklat, kumukuha rin ako ng points. So, kada chap, kada isang minuto dyan, meron akong pinulot galing din sa isang bukod sa Biblia. Yung iba yung secular sources ng books. Kasi payat din naman kapag karanasan lang. Kailangan din lumawig at lumawak, mag-amplify din yung reflection. So, kailangan mo rin marinig yung tinig ng iba sa ibang karanasan. Yeah. Pumapatong siya. So, nagko-code din yung aklat na ito ng ilang mga writers, spiritual o secular writers na nagdadagdag ng lalim, kasi tingin ko kulang din naman ng sarili kong pagninilay. Yung Biblia, isang level. Pero hindi rin kaya siguro sakupin lahat ng lalim ng mga nangyayari sa buhay natin. So, may kwentong totoo, may pagninilay, hugot sa ibang mga aklat, at syempre, may sugat din ng talim ng salita ng Diyos.
1: Eh, pagka po naman nag-homilya kayo, di ba, ganun din, merong personal experience na sinishare ninyo, na nakuha ninyo from conversations with parishioners, tapos idinidikit sa mga letra ng mga Biblia at iba pang mga libro. Di ba ganun din naman, Father? So parang walang kahirap-hirap sa paggawa ng librong ito.
7: Hindi naman. imagine mo, 32 years in. Pero hindi siya Catholic book per se, no? Na, batid ko na gusto kong abutin anumang reliyon. Kasi yung iba dyan, hindi naman sinulat sa karanasan Pinoy. Karanasan din ng mga OFWs, kasi ngayon, for example, sa taong ito lang, galing na ako ng Cuba, Nicaragua, Peru, ngayon narito ako sa
1: Argentina,
7: Panama. Yung karanasan mo sa iba't ibang bahagi ng mundo, na ipapasok ko na rin, at yung iba't ibang tao, meron din kami mission ng alternative learning system dyan sa Marawi, nasa Palawan. Iba't ibang angulo, may kwento ako ng Smoky Mountain, may kwento rin ako ng mga nasa Piita ng Dasmariñas, may kwento rin din ng mga pumupunta sa St. Jude Tadeus, sa Church of St. Jude. So, napaka iba't ibang segment. Mayroon naglalakad ako sa Korea, may tumulong. Ito yung mga hindi mo na yung kung saan na to. So tingin ko parang gusto niyang kausapin sino mang tao na nais magkaroon ng ibang angulo at perspektibo sa isang ordinaryong pamumuhay. Masisimot mo pala yung yaman ng mga paninilay na tayong mga Pilipino, alam ko, malalim ang pinaghuhugutan na dahil sa lalim ng mga baha, sa lalim pala ng ating mga nararanasan, ang yaman ng ating karanasan, at nagbabasa tayo. Kailangan ko i-push eh, kasi galing ako ng Mexico, sa mga kalye ng Mexico. Ang daming librong pinitinda. Meron kaming libreria, yung collection namin sa Spanish. Ang lawak-lawak. Ang malaki pa sa National Bookstore ang collection, at nangibili ang mga may nagbabasa sila, at hindi digital, ha? Nandun pa sa papel. Hindi ko alam sa Pilipinas, no, kung umalis na tayo sa pagbabasa sa papel.
1: Hindi, meron pa rin, Father. Meron pa rin naman. Tawag dito, bakit ka nga ba umiikot sa ibang bansa? Ano bang naging assignment po? At parang hindi ka na namin nakita dito sa Pilipinas.
7: Yun na nga eh, nagkaroon kami ng kaming mga religious missionaries. Meron kami yung tawag na yung pangkalahat ng kapulungan chapter, na halal ako para umupo doon sa aming general council, yung pinaka main council ng aming pamamahala. We are present in 74 countries, mga SVDs. So, bali, kaming maliit na konseho ng pito ang kasama din maginilay ng aming superior general. So, kasama yan yung pagbisita namin dun sa mga bansa. para alamin ang konteksto ng ano ng mission. So for ejemplo, so na akain na Argentina para escuchar, para amina amina para animar y para discernir la situación e contexto de nuestra mission. So pati yung language pag-aaralan mo kasi 2 months lang ako nag-aral ng ano ng Spanish, so ang hirap. Pero buti na lang, mayroon din mo mga kasama. Pero kasama na siguro sa mission, yung tulungan namin, yung iba't iba naming mission around the world bilang mga missionero.
1: Galing mo naman, Father Jerome. Grabe. Okay. So, yeah. Invite them. Saan ba available ang Conversations in 60 Seconds?
7: Salamat, Tita Winnie. Ha? So, ang aming publication ay Logos Publications ng SBD. So, pagdating po sa Manila International Book Fair, ay hanapin nyo lamang itong Logos, tapos may bago kaming 4 na aklat na ipinapublish kasama namang Words in Other Words, pati yung aklat ni Father Glenn Gomez at may isa pang aklat, at dyan nyo makikita rin yung aklat na kasama ako, yung Conversations in 60 Seconds, usapang saglit lang. Hindi po ito, meron po akong conversations with Father Jerome sa social media, pero hindi ko ito ginamit sa social media. At iba rin po ang attack kasi binabasa na po ito.
1: Ayan.
7: At ito po ay 150 pesos lamang. Very affordable.
1: A good Christmas gift this Christmas season. Ako po, thank you, Father Jerome. Hanapin po ninyo sa darating nga po na Manila International Book Fair 2026, September 9 to 13 po yan sa SMX MOA. At makita ang Conversations in 60 Seconds and more books from Logos Publication Inc. Ngayon, Father Jerome, diba, baka po pwede namin kayong mahilingan ng aming pang-winspiration para sa araw na ito.
7: Will that be a prayer, Tita Winnie?
1: Sharing, probably, and a short prayer. Katulad po ng ginagawa ninyo sa inyong social media page.
7: Yeah, yung mensahe sa araw nito galing sa Luke chapter 6 verse 1 to 5. At ang dito nice ko lang bigyang lalim na yung mensahe ng batas ng Diyos ay ginawa para magbigay buhay. Dito natin nakita sa Ebanghelyo na yung mga alagad ni Kristo ay gutom na gutom, pero sa araw ng Sabat ay kinain nila yung sa araw ng Sabat na dapat nila ginawa. Pero hindi para mahalaga yung may rules ang Sabat eh. Pero sana makita natin na ang batas ay ginawa para tulungan ng taong maabot ang kanyang layon at ang kanyang dangal. So ang batas na Diyos ay ganon, hindi para tayo'y pigilan o barahin ang ating pagkatao. Tinutulungan tayo ng batas ng Diyos para lang tayo maging mas makatao at makadiyos. So siguro ito yung isa sa ano na makita natin kung anumang batas na meron tayo, pati sa batas ng mundo, ito ba'y makatutulong sa akin o sa amin para maabot namin ang aming layon at ang layon ng Diyos, at upang rin maipakita ko yung aking tunay na pagkatao. Kaya siguro magandang samahan natin ng panalangin sa oras na ito, dahil upang makita natin na ang pagsunod pala sa batas ay pagsunod sa ikatatagpo ng ating layon bilang tao at mga anak ng Diyos. Mananalangin na ba tayo, Tita Winnie?
1: Yes, Father, please.
7: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
7: Mapagmahal na Diyos, salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang makita ang dakilang kabutihan at ang dakilang layon mo sa aming ikabubuti. Salamat po sa mga taong nakasalamuhan namin, mga taong nagbigay sa amin ng lakas, ng inspirasyon, at lalo tingit ng pagmamahal. Panginoon, pinapakita mo sa amin na ang tunay na batas mo ay ang batas na kami magkaugnay, na kami magkatulungan, na kami sama-samang maglakbay, patungo, at mapalapit sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa araw na ito ay hindi ka naging makasarili para kami pagbigyan. Pero tulungan mo kami, Panginoon, para tulad mo maging bukas ang aming puso rin na gumabay sa aming kapwa, na hindi kami lumikha ng karasan, hindi kami maging dahilan upang lalong maging naghihirap ang aming kapwa. Diyos, maging dahilan kami, Panginoon, para matulungan ng aming kapwa na nangangailangan, kasama sa pamilya na maaaring hindi namin nabibigyan ng pansin at dangal. Samahan mo kami sa aming mga pangarap, Panginoon. Kasama ang pangarap namin na ang aming bansa ay maging bansang mas maging maayos at lalo higit bansang may kapayapaan, sapagkat higit sa masaganang buhay ay alam naming itaguyod ang kapakanan ng bawat isa. Basbasan mo, Panginoon, lahat bawat isang nakikinig at nandoon sa programang ito na humihingi ng panalangin. Idali mo ang iyong banal na spirito upang sa pamamagitan ng iyong lakas at inspirasyon kami tumayo bilang isang bayan at isang nagkakaisang tao. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan sa Ama, Anak at Espiritu Santo.
1: Amen. Thank you so much, Father Jerome. Ingat po kayo, ha?
7: Salamat sa pagkakataong ito, Tito Winnie.
1: Thank you. Si Father Jerome Marquez, SVD. Siya po ang author ng Conversations in 60 Seconds ng Logos Publishing, Inc. Samantala,
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Sa mabilis na flash report mula kay Kelly Cordero.
8: Tita Winnie, dumating si Vice President Sara Duterte bandang 10:49 a.m. dito sa Quezon City Regional Trial Court. Agad na dumiretso si VP sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poe at Attorney Lim para kausapin ito. Bungad ng VP, hindi niya nararamdaman na ligtas siya. Anya, wala siyang tiwala sa pulis, wala siyang tiwala sa korte, wala siyang tiwala sa DZMP. Sinabi rin na Vice Presidente na hinaras ang anak niya at nanay niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya nararamdamang ligtas siya. At ang worry ng Vice Presidente, paano kung mamatay siya mamaya? Sa mga oras na to, nagpapatuloy pa rin ang pakikipag-usap ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal counsel. Yan muna ang latest update mula dito sa QCRTC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
6: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Abangan po ang mga detalye ng ulat na yan maya-maya lamang. Samantala, ako'y magpapaalam na dahil narito na si Alvin El Chico para sa kanyang Wise Consumer. Ako po ang inyong Tito Winnie Cordero. Lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Smile! God loves you!

0: Binabantayan ng Department of Agriculture ang paggalaw ng presyo ng gulay at isda kasunod ng paghagupit ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posible ang pansamantalang taas presyo sa gulay at isda matapos mapinsala ng baha ang mga sakahan at palaisdaan. Sa pinakahuling tala ng kagawaran noong Webes, pumalo na sa higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng mga kalamidad sa high-value crops habang mahigit 400 milyong piso naman sa fisheries. Bukod sa masamang panahon, sinabi ni Laurel na hindi rin nakatulong ang paghina ng piso para maging stable ang presyo ng pagkain. Samantala, patuloy pa rin nadagdagan ang mga namatay sa hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly?
1: Pumalo pa sa 43 mula sa 41 na bilang ang mga naiulat na nasawi dahil sa epekto yan ng mga nagdaang bagyo at ng southwest monsoon o hanging habagat. Ayon nito sa National Disaster Risk Reduction Management Council, ang nasa Bintala ay mula sa Region 1, CAR, 3 NTR, Calabarzon, Mimaropa at NIR. Nasa 5 na rin ang bilang ng naiulat na nawawala habang nananatili sa 18 na iulat na sugatan. Dagdag pa rito, sa datos ng NDRRMC, nasa 446 na lugar pa sa ngayon ang naiulat na nakararanas ng pagbaha. Pinakamalaki ang sa Region 3 na may 383 na ulat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrola, Kelly Cordero, Diviana.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
3: DZMM Balita Ngayon! Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wais tayo lagi. Sa Palengke Manu Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging wais consumer! Wais consumer!

0: mabuhay mga consumer! It's a beautiful, beautiful Saturday, Luzon, Visayas at Mindanao. Beautiful dahil conducive po sa pagpapahinga, kaya lang hindi po siya akma sa mga maglalaba. Ano po? Nasilip konti ang araw, ay parang ay makulimlim at bigla na naman pong umulan. Ay pero conducive naman sa siesta, conducive sa pa-chill-chill lang, fully relaxing Saturday. Eh, kailangan naman po natin mag-relax dahil nga po weekend at kailangan natin mag-recharge para pagdating po ng Lunes, tayo po ay may energy na naman, tayo mga consumer. Ano po? Si Alvin Aljico po ito. Welcome po sa Wise Consumer at magsisimula po tayo sa bad news.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ay nako, malaki po, big time ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Wala po, akala ko pa naman mababawasan kahapon sa last day of trading. Hindi po, bagus, ay nadagdagan pa po ng kaunti. Kaya ang ating pong estimate ay lalo pa nga po't nahinang piso. Ang piso po kahapon ay sumampa sa pinakamababang level sa kasaysayan. 59 ba? Parang ano lang ang palitan ng piso, ano po? Kaya resulta niyan, dahil nga po dolyar ang pinambibili natin ng produktong petrolyo, dahil imported, o pati po yan ay factor kung bakit malaki-laki ang increase next week. Ito na yung estimate. Diesel, 5 piso hanggang 6 na piso po kada litro. Diyan maglalaro ang increase. Pati na rin pong kerosene, 5 to 6 pesos. At ang gasolina naman po, 4 hanggang 5 piso kada litro. Ako po nagkarga na nung kahapon, nagkarga na po ako. Pa full tank na ako, takot ako eh. Pero may time pa naman po dahil today is just Saturday. Martes pa po yan. So meron pa po kayo hanggang Lunes. Ang mga pangunahing dahilan, syempre, patuloy pa rin pong pag-igting ng tensyon sa Middle East dahil nagpapalitan po ng airstrike ang Amerika at Iran. Ayaw po paawat. O syempre nagdudulot po yan ng kaba sa merkado because of the anxiety na maapektuhan po ang daloy ng langis sa buong mundo. Kaya ang resulta yan po, diesel 5 to 6 pesos kada litrong increase, gasolina 4 hanggang 5 piso at ang kerosene 5 to 6 pesos. Siguro maglalaro na yung diesel nasa ano ko, may 90 na ba? May 90 pesos na. Balitaan nyo nga po kung magkano diesel dyan sa inyo. Ay malamang may tutuntong na naman sa 90, ano po? Or yung iba mahigit 90 pesos na. Pero wala pa naman po 100. Sana po hindi umabot na 100. Anak ng...
1: Radio Patrol Flash Report.
0: As promised, last week po, di ba, pinag-usapan po natin ang bill shock. At marami po tayo mga case study, pati na rin po yung Energy Regulatory Commission. Kaugnay po sa mga consumer natin na lumobo ang bayarin dahil sila po ay sinabihan ng Meralco na sila ay nag-tamper ng kanilang mga metro, kaya nagkaroon po sila ng bill shock. And as promised po, dahil last week sabi natin, pagbibigyan natin yung Meralco para i-explain po ano ba itong anti-pilferage campaign o yung mga nagnanakaw po ng kuryente. Kasi po yung mga nagnanakaw ng kuryente, in effect, tayo pong nagbabayad din sa mga yun eh. Nandyan po yan sa ating system loss charge. Nandun po siya sa non-technical aspect ng ating system loss charge. Okay? So, bisita po natin si Ma'am Patricia Dalangin, ang manager ng System Efficiency Management ng Meralco. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Patricia.
2: Good morning po.
0: Good morning po. Yan, tama po yan. May papel, yes, po kayo.
2: Pag,
0: pag dyan nakaupo, may rule. Pag dito ako magko-control kay sir. Kasama din po natin si Ginoong Menrado Raras Jr., ang head po ng Meralco South Business Area. Magandang umaga sir sa inyo.
3: Morning Alvin, and good morning sa mga nakikinig at mga viewers ng iyong programa.
0: Bakit taga South ang pinagpapaliwanag? Ba't hindi yung taga North? Meron din bang Meralco North Business Area?
3: Meron.
0: Ah, meron din.
3: Meron,
0: okay.
3: Alvin. Nagkataon lang na ako ang napadala.
0: Ah, okay. Pero marunong din yung taga North.
3: Yes.
0: O, kasi
3: yes,
0: kami North. Kami ang touring ba sa amin sa Quezon City? North? O hindi pa kami North?
3: North.
0: O Central kami?
3: North area yun.
0: Ah, okay. Paano ba yung hati? South and North lang?
3: North, Central, and South.
0: Kino Central?
3: Central,
0: Pasig.
3: Pasig, Cainta, Manila.
0: Ah, so iba yung ano ninyo, iba yung hati ninyo,
3: yes,
0: sa usual na hatian na North Cabanaba.
3: Yes.
0: Diba, ganun, diba? Dati ang Quezon City Central po ito dahil naalala ko nag-cover pa ako na ang pangalan ng police Central Police District. Hindi Quezon City Police District. At saka yung South, yung sayo ngayon, Makati.
3: From ano kami? From Parañaque hanggang Lucena, hanggang Quezon.
0: So hindi pa sakop yung Makati.
3: Hindi, nasa Central pa siya.
0: Oh, so iba
3: ano
0: po
3: yan, may ang basis namin dyan, circuit. May okay. circuito kami.
0: Opo, opo.
3: Internal so, meral
0: po. Internal po sa kanila yan, yung hatian po. Ano po? Hindi natin pag-usapan yung circuito. Medyo komplikado kahit ako. Pag nagsasabi po si Joe ng circuit, si Tim, Joe niya, may maintain mo circuit. Eh, wag na yan. Yung tungkol na lang kung saan yung brownout at yung saang area. Ano po? Pero yung pag-uusapan po natin for today ay ang anti-pilferage campaign ng Meralco. Who can start? Ano? Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng anti-pilferage campaign? Is that with you, ma'am? No, sige, ma'am. Go ahead.
2: Go ahead, ma'am. So, good morning po ulit. Basically, for Meralco po, no, meron po tayong anti-electricity pilferage campaign. Mm-hmm. And the reason for this, kasi gusto po natin mag-deliver ng reliable and safe service sa ating mga customers. Mm-hmm. On top of that nga po, as you've mentioned po kanina, kasama po kasi ito dun sa bahagi ito ng non-technical loss na binabayaran ng lahat ng consumers. Mm-hmm. And we don't want na yun ay lumaki. Mm-hmm. And to be fair to all the consumers, so, but the main, one of the main reason is, kapag po tayo ay, or kapag ka nagkaroon ng problema sa metro, nagtatamper sa meter, mm-hmm. pwede po itong mag-cause ng fire or ng safety sa community.
0: So may safety angle din siya.
2: Yes,
0: may
2: po.
0: Safety aspect mm-hmm. din yung kampanya. Ano
2: yes,
0: po?
2: Po.
0: At saka unfair din po na tayo nagpapakahirap tayo magbayad ng bill. Tapos yung iba magnanakaw lang. Tama ba? Eh, parang hindi naman tama. Ano po?
2: Tama po.
0: Ayan. So yan ang pinaka-major reason kung bakit we do anti-pilferage campaign.
2: Yes.
0: Opo.
2: Yes.
0: And how do we know na merong pilferage? Ano bang mga palatandaan para sa Meralco na may pagnanakaw? By just merely looking at the meter, malalaman na kagad na Meralco kung may nagnanakaw o hindi?
2: So, napanood ko po yung episode nyo last week with Attorney Hines. So, she mentioned na marami po talagang iba-ibang klase ng pagnanakaw, pagtatamper. So, meron po talaga yung obvious na makikita nyo kasi syempre lahat po ng konsumo po natin, dapat dumadaan po yan sa metro. So, para mabasa kung how much po yung nakokonsumo ng bawat isang consumer. Ngayon po, pag may nakita pong wire na directly connected po sa ating mga lines na sinasabi nga po ni Attorney Hines last time, delikado po yun. Yun po, obvious. Talagang meron pong tapping or direct connect dun sa mga facilities. Sa meter, may mga signs. May mga physical signs sa pag tinignan ng ating mga crews. So, yung ating pong mga crews, meron po tayong inspection crews who regularly conduct routine inspection. And ito pong activity na po na ito, it is done in collaboration with our law enforcement agencies. Mm. And
0: you mean police?
2: Yes.
0: Okay. And
2: the barangay
0: officials. So
2: yes.
0: Oh, by the way, remember po, ang Meralco, hindi lang po siya 1,000 yung consumer. Hindi po. Mahigit 8 million na ngayon, di ba?
2: Yes.
0: Anong saktong number ng Meralco consumers?
3: 8.3 million.
0: So marami po siya. At hindi lang po Metro Manila. Ang Meralco po, nandun na rin po sa mga kalapit probinsya, the whole of Bulacan, I suppose, is Meralco.
3: Bulacan.
0: The whole of Bulacan, right?
3: Yes.
0: The whole of
3: Rizal, Cavite.
0: Rizal? The whole of Cavite? Yeah. The whole
3: and
0: of Batangas?
3: Laguna. Batangas, part
0: apart
3: ng Batangas.
0: Batangas. Yeah. Laguna?
3: Laguna, part. Yes.
0: Eh, di ba may fleco doon?
4: Parts of Batangas.
0: And Laguna?
3: Laguna.
0: Alam ko Laguna hindi buo.
3: Hindi buo.
0: Hindi rin buo. So, yung dito naman papuntang north, Bulacan and parts of Pampanga.
3: Pampanga.
0: Ayun,
3: yes.
0: Ganun po. So, ibig sabihin, napakalawak po ng sakop ng
3: yes,
0: Meralco. Ano po? Well, by the way, engineer, kailangan ba madumaan sa metro ang Pandaraya? Ibig sabihin, hindi uobra na Mandaraya ako without passing through my meter? Kailangan involve yung meter ko o pwede ang bahay ko direkta sa poste? Pwede ganun?
3: Oh, meron ganun, Alvin. No? Marami kasing klase ng illegal service connection. Meron yung katulad na sinasabi mo na hindi na dumadaan ng metro. Yung wire, rekta na from yung facilities namin, rekta na sa bahay. Maraming ganyan din kaming nakikita.
0: Pero hindi ba delikado yun? Ibig mo sabihin, nag-effort siya na
3: yes.
0: maglagay ng kable mula sa poste pagunta sa bahay niya.
3: Tama,
0: tama. May ganun?
3: Yung iba nga, tinatago pa yan eh. Tinatago pa sa loob ng poste. No, may mga ganun.
0: Paano niya nagawa yun?
3: Napakagaling ng mga mandaraya ngayon, Alvin. Hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa nila, no? But basically, yung mga ganung klase ng illegal, nakikita rin namin based on sa mga routine inspection namin. Kasi routine, as part of our routine inspection, ini-inspect namin yung mga facilities namin. Hindi lang yan kasama metro, kasama rin ang poste, yung linya ng kuryente natin.
0: And how many posts are we talking about? Ang kailangan po inspeksyonin ng Meralco ay ilang poste lahat meron kayo?
2: I don't have the exact number, but for the transformers, yes, for the transformers, we have around 200,000. That's transformers alone. So imagine the number of poles and lines.
0: So how many, yung meters, tama lang din na 8.3 din. Yes, I mean, each of us, meron tayo isang metro. Yeah, o may mga consumer na dalawang metro, tatlong metro.
3: May
0: sub-meter na tinatawag?
3: Yung sub-meter, hindi po sa Meralco po yun. Usually sa customers natin yung mga yun. But meron tayong, usually 1:1 yung
0: one
3: meter natin.
0: So in other words, meron din tayong minomonitor na mahigit 8 milyong metro.
3: Yes, tama.
0: Oh, okay. Sige po. By the way, knowledge muna natin, nakamonitor sa atin si Jack Jacinto ng Pag-ibig. Oy, Jack, tingnan mo dyan yung ano mo ha. Tingnan mo yung metro mo dyan ha. Kada kailan pinapalitan ang metro ng mga consumer? Who wants to answer that? Ano ba yun? Meron ba yung every so often kailangan palitan na natin yung metro natin? O hindi, hanggat naikot yan or nagana yan, pwede yan?
2: We don't necessarily have to replace it immediately, but we make sure every 2 years po we conduct an accuracy test sa mga meters natin for the 8 million customers. No? So ano po yan, sometimes we do it on-site or nagsasample kami, dinadala namin sa lab. And all those
0: nagsasample kayo randomly?
2: Yes.
0: Okay.
2: And with the guidance, of course, ni Regulatory Commission natin, ERC.
0: So, dapat alam ng ERC pag pinalitan. Akala ko yung priority sa testing, yung mga nasa depressed area.
2: No. We do it randomly, of course. Kasi we have to make sure po, without bias, across po lahat ng customers natin, na accurate po mga meters. And yung mga meter replacement po natin, hindi lang siya dahil nagtatamper po, actually. It is part of the regular BAU po natin to make sure na accurate po yan, maayos ang metro po natin. Mm-hmm. So, sometimes yung mga nakikita po natin sa field, yung mga crews natin, nakikita natin, pagka may konting mukhang may damage yung meter, we have to replace it.
0: Yes.
2: We inform the customer na we replace this because parang it's possible na hindi na accurate tong metro na to.
0: Ano bang ibang klase ng metro? Kasi may nakikita pa ako na parang may naikot.
2: Yung electromechanical.
0: Sa akin kasi digital na. Yung naikot, naalala ko, tinuruan kami ng ERC, or is that Meralco Clear? Parang Meralco, si Claire Feliciano nandito din. Yung may, pag nagbasa doon, yung isa clockwise, yung isa counterclockwise, ano nga, Meralco ba nagturo sa amin doon? Paano nga ba yun? Anong iba-ibang klaseng metro engineer? Sa'yo ba yan? Okay, sige.
2: The electromechanical meters. So, right now, we have a program actually to upgrade yung mga ganon.
0: To digital?
2: Yes, to digital. And later, yung sa mga smart meters also natin, once it is approved by the ERC, of course.
0: So, iba pa yung smart, iba pa yung digital, iba pa yung mechanical?
2: Yes.
0: Okay, and how many mechanical meters do we have? Out of the 8.3 million, ilan pa yung mechanical, ilan yung digital, ilan yung smart?
2: I think around less than 1 million na lang yung electromechanical. But right now, we are replacing. We have a program to replace kasi it needs to be upgraded na rin as well. But those electromechanical meters are still, those installed are still accurate kasi they're part of the overall every 2 years that we check kung maayos pa ba siya at kung accurate pa ba siya.
0: Kasi ma'am, tinuturuan po natin yung ating mga consumer na dapat marunong din silang magbasa.
2: Yes.
0: Pero may complication, hindi ang digital, madali. Kasi kung ano nandyan, di yun na yung lilista ko. Yung mechanical, medyo may complication ng konti. Paano nga babasahin yan?
2: Baka mas kabisa din ni Sir Men.
0: yun may clockwise and counterclockwise at saka apat.
3: Apat. Actually, hindi lang apat. May mga minsan lima. Yung mga may mga lima.
0: Apat ang nakita ko. Sige, go ahead.
3: So, para ka lang naglagbabasa ng relo, no? Tama yung sinabi mo, meron yung clockwise by counterclockwise. So, ganun yun.
0: And from left to right?
3: From left to right.
0: Ay, no, baliktad. From right to left.
3: Right to left.
0: Oh, right.
3: Sorry, pati ako nalito.
0: Nalito
3: na.
0: From nalito right na. To left. Okay, sige, okay.
3: So makikita mo naman yung dial, Alvin, pagka mismong binabasahan mo siya, makikita mo yung mismong ikot niya, yung pinakakanan, clockwise, then susunod, counterclockwise, then yung susunod, clockwise, and then counterclockwise.
0: Dapat pala, Fred, may video tayo niyan. Ano kung sabagay sa Caterba, yung video ko, file video ko sa ABS-CBN sa Meralco, ihalongkatin nyo nga kung meron dyan para ma-visualize ng ating mga kababayan. Kasi sabi niya, may mga 1 million pa raw na ang metro ay yung umiikot pa. Mm-hmm. Ano po, mas madali bang dayain yung naikot na yan kaysa sa digital? Ayan yan. Ay, hindi pala. Hindi yan. Iba ata yan. O, sige, go ahead, sir. Habang nagdi-discuss ka.
3: Actually, parehas lang. Parehas lang, Alvin, eh. Nadadaya parehas, eh. Ang gagaling nga ng mga Mandaraya ngayon, eh. Updated na rin sila, eh. And usually nga, nakikita namin ngayon sa mga metro natin, eh, ginagamitan na rin ng teknolohiya na naglalagay sila ng resistor sa metro, no? Pag naglalagay tayo ng resistor sa metro, bumabagal yung rehistro niya.
0: Ah, ganun?
3: Oo, bumabagal yung rehistro
0: niya. Sino nagturo sa mga yan na pwedeng lagyan pala ng resistor? Ba't nila alam? Baka naman yung mga electrician din yung nagturo sa mga yan.
2: It's probable kasi the meter naman po is available sa ating market. Yes. Big sabihin sa ibang mga outside the franchise area ng Meralco, meron talaga nag-retail ng mga meters, for example, sa mga ECs. So, they really can tamper, o big sabihin, arali nila kung ano yung mga metro. That's why, regularly po, ina-update din po natin yung mga securities natin. Yung electromech, that kaya po nire-replace din po natin. Actually, para mas mabasa ng consumer yung mga metro nila properly. Yes. Yung dial po na yun, doon sa electronic meters po natin. Nandun pa rin naman yun, eh. Mas ginawa lang natin digital yung display para mas kaya nilang basahin, ibig sabihin.
0: Tama.
2: Yung mechanical properties na, or yung kung paano siya dinesign, yun pa rin naman po siya doon sa electronic. Iba lang yung display.
0: Pero pag
2: lang display.
0: Pinalitan na natin ng smart meter, hindi na siya madadaya. Pag smart meter na lahat, hindi na siya madadaya nung mga pilferers.
2: Mas mahirap, but at the same time, syempre, kung gusto may paraan, di ba? Laging, kumbaga, it's out of the control na ng mga natin. For example, kung talagang gusto, kahit na gaano mo i-secure yung isang bagay, kung talagang nasa ng tao na gusto niyang magnakaw, of course, that's why in-encourage natin na maging aware yung mga tao. Encourage natin na ito ay hindi maganda. Kaya po din nakipagtulungan din po tayo sa mga LGUs to help inform yung communities po natin na ito po ay bawal at hindi ito makakabuti sa inyo. To discourage them from doing such
0: things. Tsaka panlalamang po yun, eh. Hindi mo ba, as a human being, nanlalamang po kayo sa kapwa.
2: Yes.
0: Hindi
2: mo
0: ba? So, hindi naman po maganda yun. Tsaka ang magbabayad po, someone is going to pay for that.
2: Yes.
0: And that someone is the general public, yung consumers. Dahil paghati-hatian po natin. So, hindi po siya maganda.
2: Yes.
0: Ano po? Ilan na kamo yung naka-smart meter sa buong 8.3 million nyo?
2: I'm not
0: 100,000 na rin, di ba? 200,000. Oo. Kasi may na-feature na ako somewhere sa Quezon City na meron na rin na smart meter. Kaya alam po, hindi mo siya ma-roll out ng isang bagsak.
3: Yes.
0: Kasi unang-una, sobrang dami.
2: Yes.
0: At pangalawa, approved na ba ng ERC or pilot pa lang yun?
2: Right now, we are waiting for the approval ng aming RP1 filing.
0: Oo.
2: So, of course, hindi ganun kadali yun.
0: At siya may cost.
2: Yes.
0: May cost involved. Pag pinalitan ba ang metro ko, limbawa gusto kong magpapalit sa smart meter, do I need to shell out something? Do I need to pay something bilang serbisyo? Or libre yun?
2: Before po tayo makapag-install ng smart meter in your area, of course po, dapat available po yung backbone. Ibig sabihin po, meron pong collectors. Naka-install na ako, naka-lag.

0: natin sa laboratory, may telltale signs ba na sila ang natatarget natin?
1: Yes. As mentioned ko po kanina, may mga routine inspections po tayo. So may mga telltale signs po. But yung immediate physical niya will not necessarily say na tampering to kagad. That's why we are invite po natin si customer. Meron pong kakaiba po dito na na-observe po natin, kailangan po natin to i-laboratory test. So yun yung procedure. So meron po tayo binibigay na paalala notice, and we are saying na ito po, kailan po ba kayo pwede for witnessing para kasama po kayo dun sa pag-test ng meters. So importante po yun for the customer na alalahanin niya yung date. Kung hindi man siya makarating before dumating yung date na yon, advice niya po na kung pwede pong i-move, mga ganun po.
2: Pwede siya mag-request.
1: Yes, apo.
0: Kung hindi siya available sa time na yon,
2: pwede siyang mag-request.
0: Na, lapit ka sa mic, sir.
2: Pwede siyang actually mag-request, no? Pagka, usually, 15 days yun from the date kung kailan tinanggal yung metro. But that's the, yung common, no? Pero kung halimbawa, hindi po pwede ang ating customer. Halimbawa, gusto niya, baka po pwedeng next week or specific date, po pwede naman po yun.
0: Pero, engineer ka rin ba, Pat?
1: Yes.
0: Engineer Pat, wala naman siya, hindi naman siya engineer. May idea ba siya dun habang tinitest? Baka hindi naman niya alam.
1: I-explain po yun Also, meron po tayong ERC representative doon. And the one who is explaining is very accommodating. And ERC will make sure of that. Kung meron silang hindi naintindihan po doon sa mga explanations po ng ating mga meter technicians na nagtetest.
0: Saan yung laboratory nun?
1: In Ortigas po.
0: Ay, sa loob ng Meralco compound, yes, mismo. Ah, one of these days, puntahan ko nga yan. May mga metro ba dun na nakasalang?
2: Meron.
0: Yung actual na testing, bawal yun?
3: Bawal.
0: Confidential ba? Wala namang pangalan dun eh. Yung proseso lang ba? How do you test it? In broad terms, pwede bang i-discuss yun? Anong chine-check nyo doon sa testing ng metro?
1: Sige po, sa akin na lang.
2: Sige.
1: Yung meters po, meron po tayong tinatawag na parang device, kung saan sinisimulate natin, kunwari may consumption. So, yung meter for testing, ilalagay po natin doon sa meter test bench. And then, isisimulate like as if merong consumption na ini-inject doon sa meter. And then, they will see if meron siyang parameters na guided, if it's within those parameters or not. So, if it's not within those parameters, most likely there's something wrong. So, they will investigate what's inside the meter. And then, kung meron mga foreign objects po doon, or meron mga sinadyang galawin. So, yung guided naman po tayo doon sa RA 7832, doon sa mga iba-ibang klase ng tampering.
0: Yeah, pero ibig sabihin, if it's tampered, Meralco will know.
1: Yes.
0: There is no way na hindi niya malalaman sa ilalim ng testing sa laboratory, malalaman kung binuksan or pinakialaman or tinamper ang metro.
1: Yes. There are very obvious signs. First of all, hindi nag-read accurately yung meter because there's an expected set of thresholds na tinitignan.
0: Hindi ba pwedeng wear and tear lang? Pwede sabihin ng consumer, baka naman ang tagal na kasi dyan exposed sa elements.
1: That could be also. Oh. There are findings na ganon. Okay. So, but when you open the meter, you will see foreign objects like yung sinasabi ni ma'am, resistors. So, that's not part of the meter.
0: Yung sinadyang pinasok doon?
1: Yes.
2: Makikita talaga yun, Alvin.
0: Ano ba itsura ng resistor, engineer? How does it look like? Does it look like a battery?
2: Small wire. Parang small.
0: It's a wire.
2: May ganun siya. Napakaliit.
0: Hindi siya yung... Hindi siya parang battery ng relo, hindi siya ganun?
2: Hindi.
0: So it's a wire. A resistor is a wire. Okay. Dapat, Clay, binigyan mo pala ako ng itsura ng resistor. Sige, go ahead.
1: And then, sometimes, mayroong mga cut wires inside. So, iba't-ibang klaseng, basically, marami ng, kumbaga sabi nga ni Attorney Hines, marami klaseng tampering. So, kumbaga, naging innovative na rin yung tatamper ng mga meters.
0: Okay. So, ipagpalagay nating tamper pot. Ang assumption ba natin kapag tampered, ang findings, ang nag-tamper nun ay ang consumer agad? Agad-agad, ang conclusion natin, ikaw nag-tamper niya?
1: No. What we're saying is that the meter is tampered, okay, and therefore mayroong mga unregistered consumption.
0: Okay.
1: Kaya kailangan natin bayaran yon, yung mga na gamit na energy. Kasi yun ay siningil natin sa ibang mga nagpa-pay na consumer. And whatever is collected po doon sa mga babayaran nila, ibabalik po natin yun.

0: sa ating mga consumer as generation cost savings. So basically, lahat po ng kinokolekta po natin as part of the service irregularity bill or differential bill, lahat po yun wala kay Meralco na pupunta. Kinokolekt namin and then we give it back to the customers.
1: Ayun, mas mabuti, buti nilinaw mo yun. Makakalain kasi nila, kaya nag-intensify ng campaign ang Meralco para dagdag sa kaba niya, sa kita niya.
2: No. Hindi. Well, hindi kumikita ang Meralco sa ano no, sa mga recoveries natin sa pilferages no. In fact, kaya kami lalong nagkakampanya yan para lalong bumaba yung system loss natin na alam naman natin. Yeah, specifically yung non-technical system loss. Bali wala tayong hindi kami nakikinabang dito and in fact binabalik nga namin ito. And ang nakikinabang dito is yung mga consumers natin, no? And ito ay naaayon sa RA7832 or Anti-Electricity Pilferage Act.
1: Opo. Yan. Sige po. Eh, paano po mangyayari kung halimbawa sabihin ng consumer, hindi ko ang taas ng poste, o paano mo masasabing pinakialam? Kagaya ng case study ko sa Caloocan, si pangalan Barreto, na-interview din namin dito sa show last time, yung napuputol yung linya. Napunta ko yung bahay niya, isa bagong silang pagkalayo-layo. Ang bahay niya, siguro mga 80 meters away from the post, na, nasa taas. So, ang depensa niya is, paano kung pakikialaman yan? Eh, unang-una, kung nag-ladder ako, hindi makikialam. Kita ako ng buong barangay namin. At saka wala akong, hindi siya abot kamay. Ayan, anong sagot po dyan? Pag ganyan ang depensa ng consumer, i-discuss natin. Mampata, sa pagbabalik ng Wise Consumer, wait lang po, konti lang ito, magbabalik pa po kami.
3: Kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Basta AM, DZMM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Solid Kaban!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
7: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Dati, kung may aasi ka... ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrosin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: TZMM numero uno sa aksyon.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
18: Basta AM, DZMM.
19: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
1: Nakamulapuan muna tayo ng update kay Kenny Cordero dyan sa Quezon City RTC. Kaugnay po sa warrant of arrest na inisyu laban kay Vice President Sara Duterte. Kelly, anong bago?
20: Yes, Alvin, pakapasok lang sa Quezon City RTC ni Vice President Sara Duterte. Medyo natagalan sa labas sa pakikipag-usap sa kanyang legal counsel. Dumating siya kanina ng 10:40 a.m. at kakapasok niya lang 11:37 a.m. Paulit-ulit kasi Alvin na binibigyan-diin na nga Vice Presidente na wala siyang tiwala sa korte at sa mga pulis at hindi niya nararamdamang ligtas siya. Anya, pakiramdam niya, papatiin siya anytime at sorry lang ang matatanggap niya. Hindi pa rin pumapasok kanina sa KISRTC at niya, sabi niya, gusto niyang makita ng taong bayan kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya ilan pa sa katanungan niya, paano kapag pasok niya, pag pumasok siya sa KISRTC na bagok ang ulo niya kapag may tumulak sa kanya. Sino raw ang mananagot sakaling mamatay siya ngayong araw? Kaya bago pumasok kanina, inirequest niya na samahan siya ng media hanggang sa fifth floor. Sa ngayon, nasa loob na dito sa fifth floor ng office ng Judge CBC, si Vice President Sara Duterte para sa kanyang piyansa sa custom rape threat. Alvin, yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Telco Zero, BZMM.
1: Thank you!
18: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Marami-rami na po ang tanong para sa mga taga-Meralco, pero sagutin muna natin yung nabiti nating tanong. Ano po? So, paano pag ang depensa ng consumer, hindi tinanggal po yung metro niya, tinest, and it was found to be tampered. Ano po? Engineer Pat, paano yung pag sinabi niya, ang taas niya, no, hindi ko nga, paano ko aakyatin yan? Paano ko matatamper yung meter na yan?
0: Ayan po. So, what... As mentioned po, yung discussion po natin earlier, deep naman po natin sinasabi siya yung nag-tamper. However po, upon lab test results, ito po yung nakita. And kaya in-encourage po talaga namin, kapag po may laboratory test na schedule, magpadala po sila o sila po mismo pumunta para po kung may tanong man sila, ay maklaro po nila po doon. Tapos kung halimbawa ma-receive po na nila yung computation po ng amount po na yon, they can lapit po sila sa Meralco kung meron pa silang gusto i-clarify. Kasi po mahirap po na kumbaga, kung hindi po tayo nag-uusap, kunwaring kung mayroon pang hindi pa naintindihan.
1: In other words, pwede niyang gamitin as defense yun. Kung gusto niya, no, depensa niya yun. Hindi ko tinamper, pero hindi ubra na hindi tayo mag-usap. Kailangan, yes, pag-usapan natin how to settle it.
0: Yes po. Okay. Kasi okay po, ito po ay para din naman sa, para fair lang din po sa ating, sa lahat po ng consumer. Kasi whether po tayo po yung nag-tamper or not, kailangan po natin i-recover pa rin po yung amount po na ano po natin na hindi po nabayaran.
1: Or they can go to the Energy Regulatory Commission.
0: Yes. So,
1: kasi yun yung final, pinaka-Supreme Court nyo.
2: Arbiter.
1: Final arbiter.
0: Yes. So that clear lang how it was computed, how it was determined po.
1: Okay. So, what about yung mga naupa? Ayan, may issue din yan. Ano? Yung unang case study ko, actually, I think ikaw na-interview ko ng engineer, ano? Yung sa Paranaque.
2: Tama.
1: Na naupa lang siya, pero ang finding, since 2021, tampered yung meter niya. Pero lumipat siya 2025, ata.
2: Yes.
1: Paano pa ganyan, year, pag naupa?
2: Well, Alvin, kahit na kasi naupa, ibig sabihin pa rin, meron pa rin hindi rumihistro sa ating metro, no? Yung mga ganyang cases na maaring, pwede natin sabihin na inabutan na nila, maaring hindi naman sila yung nag-tamper, pero dahil umuupa sila, inabutan na nila na tampered, no? Usually yan, kinoconsider namin yung mga ganyang circumstances, no? Kaya nga ang gusto namin, makipag-usap yung mga consumers or customers natin pag napadalhan ng sulat, no? Meron kaming mga tinitignan na mga parameter dyan, may mga hihingin kaming mga dokumento. Halimbawa, kung talagang umupa ka lang, bagong upa ka lang, meron kang kontrakublis. So, chine-check namin yan and meron kaming mga ginagawang investigasyon, no? Talagang bine-verify namin, talaga bang galing siya dito? Talaga bang bagong lipat lang siya? So, yung mga yan, kinukonsidera namin and maaari naming i-recompute yung differential billing base sa mga informasyon at datos na meron kami, no? Again, wala pang final, but we are considering all aspects na po pwedeng ibigay sa amin. Very open kami pagdating sa mga ganyang mga kung merong gustong sabihin or ipunto yung ating mga customers.
1: Pero
2: open yan.
1: Opo, hindi naman po agad-agad puputulan, hindi ho ba?
2: Ay, hindi po.
1: Walang gano'n. Kasi ang ERC nung last time na nandito, I don't know, sabi mo na panood mo, sabi niya, hindi, pag yan ay binring up mo sa co-op at saka sa ERC, ang first na remedy, wala munang putulan until the issue is settled.
2: Opo, tama naman po.
1: Okay.
2: Kaya nga po, di ba, binibigyan po namin sila ng sulat. No? Yung sulat na yun, huwag po nating baliwalain. Ang gusto lang naman namin, makipag-usap po kayo sa Meralco, pag-usapan natin, ano ba nangyari, ano ba yung po pwede nating gawin, and kung anong rason kung bakit nagkaroon ng differential billing. Lahat po ng katanungan nyo, sasagutin namin. Kaya nga maganda talaga na mag-usap po muna tayo, no, bago natin bago tayo dumiretso sa ERC, no, mas maganda pag-usapan muna namin para mas ma-explica natin mabuti. Ano
1: ba talaga mo maayos na sa level,
2: yes,
1: pa lang na hindi naaabot doon. Kasi
2: in fact, Alvin,
1: months, no?
2: Karamihan naman sa mga sinusulatan namin, naaayos naman kaagad eh.
1: Okay.
2: And nakapagbibigay ng mga dokumento yung mga customers natin. Ah, bago lang pala. So, kinoconsider namin yung mga ganong kaso.
1: So far, Pat, as we speak, ilan ang findings na tampered meter sa Meralco? May datos ba yun?
2: Yeah.
0: Yes, I can give an approximate.
1: Approximate, though. Not exact.
0: Around less than 10,000 maybe. Around that.
1: Ay, hindi naman karamihan.
2: Yeah.
1: If you, in a scheme of things, kung may 8.3 million ka, that's
2: 0.12. Mm. Yeah. So, 0.12 lang yan.
1: Oo.
2: 0.12% ng 8.3. So, parang
1: Hindi siya karamihan.
2: Oo. Remember, di ba, sinabi ko sa inyo, marami kaming pinapalitan every year. And hindi naman lahat ng pinapalitan ng metro is tampered. So, napakaliit lang siya na porsyento kung tutuusin.
1: That's even less. That's just parang 10% of 1%. No, yeah. No. Maliit lang siya. Let's accommodate some questions. We have around 20 minutes left. Sabi ni Jerome, good morning po. Last September 1, 2026, my Meralco meter was replaced as it was reported. Meralco meter by the Meralco meter reader that it's blurry already and advised me to attend to the lab test on September 22. Kailangan ba talaga maging present during the lab test? Sabi ni Jerome. Pakisagot, ma'am.
0: We encourage, yes, that the one who signed himself is present, but if hindi siya pwede, pwede siya magpadala po ng authorized representative. So, as mentioned po kanina, maganda po talagang meron nandun kasi para makita po nila paano po tinetest.
1: Hindi, tsaka Jerome, metro mo yan eh. Okay. Oras na merong findings dyan na tamper siya at may sisingiling differential adjustment, eh sabihin mo hindi ka pumunta. Hindi mo ngayon alam. Ano po? Although, sabi ng ERC, they are also there to represent the interest of the consumer. Tama?
2: Tama, Alvin. Kung hindi sila makakapunta, laging may kinatawan ng ERC na magre-representa on their behalf ang sa mga customers natin. Nandun lagi si ERC para i-check, para maging patas ang magiging proseso pagdating doon sa testing ng metro natin.
1: Sabi ni Alex, Sir Alvin, yan na naman papalitan ang metro, then million na naman ang electric bill. Tapos sasabihin na may-ari, sasabihin yung may-ari ang nag-tamper ng metro. Sino wants to answer that? Totoo ba ito na lang? Totoo ba na pag pinalitan yung metro, nataas ang bayarin? Ayan, isa din yan sa na-observe ko na comment ng mga kababayan natin. Pag pinalitan yung metro nila, wala namang findings ng tampering. Pero napapansin daw nila, tumaas ang bill nila after napalitan ng metro nila. What do you say?
0: No, I'm not sure how much of those complaints might be. Pero definitely, kapag po nag-replace po ng meter, wala po dapat effect yun. Unless po talagang nag-increase po talaga siya ng consumption. And lahat po ng metro po natin, before po natin ini-install, in-ensure ni ERC yan. So they make sure na meron sealed siya and within yung accuracy limits po na siniset din po ng ERC. So lahat po yan, accurate po ang reading.
1: Hindi totoo, that's what you're saying.
0: Yes,
1: hindi
0: po
1: totoo ang notion, kasi yun nga yung notion, yun yung parang paniniwala nila. Mm-hmm. Hindi mo sila engineer, di ba? Pero yun ang paniniwala, ang observation nila is pag napalitan yung kanilang metro, the month after, tumataas ang billing. So walang punek, hindi yun dahil sa bago metro nila. That's what you're saying. Okay, sige. Sabi ni Jack, Alvin, may pwede ba silang gawing para maging mas permanent ang solution? Kasi po dito sa amin, pag dumating ang magpuputol kasama mga pulis at matapos sila magputol, pag alis nila, nire-reconnect lang po eh. Yung mga nagja-jumper po, yung bago nilang illegal na connection. What do you say?
0: Totoo po yun. Kasi po, kumbaga, kapag gusto po talaga nilang magnahaw, ay talagang mag-effort talaga po silang ibalik talaga yung mga wires. Yung, kumbaga, yung mga illegal wires po dun sa mga linya po natin. Kaya regular po yan na binibisita ng mga Meralco. Ngayon, hindi naman po tayo pwede mag-istasyon ng 24/7 na tao dun para lang magpantay. So, mga efforts po natin dyan is to help encourage po yung ma-prevent yung sunog po dun sa area. Kung willing po yung mga customers na iangat po yung mga metro po nila.
1: Opo.
0: Kasi when you elevate their meters, nawawala po yung or nababawasan yung oportunidad na magnakaw.
1: Anong ginagawa ni chairman? Wala lang. Galaw-galaw.
0: Yung chairman doon po sa area.
1: Sabihin, kung nasa barangay mo, it follows na dapat, siguro alam mo yung galaw sa area mo, right?
0: Opo. Before po naman tayo mag-operate po doon, ipag-coordinate po tayo.
1: No. Yung sabi mo na kung na-disconnect, o di pag-alis na Meralco, i-reconnect.
0: Yes.
1: Ba alam ni chairman yun? Anong ginagawa ni chairman? Ano ng barangay tano? Di ba may nag-iikot naman sa community?
0: Siguro po, nararamdaman, not necessarily po, no? Pero nararamdaman ko din naman yung, kumbaga, yung pain points nila. Kasi just like po Meralco, pwedeng pagkaalis ng tanod, pwedeng bumabalik lang din po sila, di ba? Kasi hindi rin naman po 24/7 na umiikot po si tanod. May umiikot regularly, pero pwedeng pag-ikot niya, tatanggalin, tapos pag wala na siya, babalik ulit. So, ganun, parang cycle lang po ang nangyayari.
1: Sabi ni Aldrin, from the time na ni-replace at dinala ang meter sa lab test at nagka-results, ilang days po ba malalaman ng consumer kung anong resulta ng lab test? Inform po ba ang consumer na positive or negative yung results? What's the answer to that?
0: Pagka, upon laboratory test, during the laboratory test, malalaman na po nila kung ano po yung results. Ngayon po, may 10 to 15 days, I think, or depende po doon sa magiging assessment po ng findings and yung billing. Mm-hmm. Saka po nila marireceive how much po yung magiging differential bill po nila. Pero po, during yung laboratory test mismo, witnessing, malalaman na po nila yung results po.
1: Sabi ni Manny Ocampo, how often should kilowatt-hour meters be rechecked, recalibrated? Partly nansin na natin, ano, every 2 years. Every 2 years. Any electrical / electronic instrument accuracy drift over time? Ha? May drift ka pa. Ha? Ano, sinong gusto sumagot?
0: I'm not sure. Drift? Okay.
1: Any electrical / electronic instrument accuracy drift over time? Ano ibig sabihin?
0: I think that covers din po. Kaya po meron po tayong every 2 years na accuracy test or recertification of mga in-service meters natin. Okay. So we make sure na yung if ever yung drift, kung meron man, makapture po natin yon. Also po, meron din po tayong mga data analytics kung sakaling na nakikita po natin kung halimbawa may certain customer na parang nagda-drop ata yung kanyang consumption. So yung mga special accounts po na yon, pinupuntahan natin. So minsan nakikita natin defective yung meter and then we replace the meter.
1: Okay.
0: So it's covered by our routine inspection, data analytics, at saka po yung regular checking ng mga meters natin.
1: Okay. Bakit yung iba palang metro, engineer, ay nasa taas, pero yung ibang metro naman nasa tabi lang ng bahay nila? Ibig sabihin nun, pag tinataas, may kutob tayo na maraming magnanakaw ng kuryente doon, kaya nilagay natin sa taas?
0: Hindi.
1: Ay, sorry. Sige, hindi. Ako sa iyo pala yan.
0: Sige. Hindi po siya, ano, kumbaga before po tayo naman mag-angat ng mga metro po sa taas, lahat po yan kailangan dumaan po na sa approval ni ERC. So, hindi
1: ganun,
0: siya...
1: Pati yan pinapaalam sa ERC?
0: Yes po. Opo. Hindi siya basta-basta po inaangat. Kasi yung mga sinasabing lugar na paulit-ulit, yun po talaga lang yung tinatarget natin na iangat. Pero before natin po yan iangat, kailangan pong involve si customer. Yung meaning yung legal customers na nagbabay dun sa area, willing dapat sila to elevator meters. Also, approved din ni ERC yan. At talagang may proven losses dapat tayo dun sa lugar.
1: Kasi parang grupo din eh. Hindi lang isa eh.
2: Yes.
1: Parang, halimbawa, 20 metro. Andun sa taas ng poste, di ho ba, sir?
2: Yes. Tama, tama.
1: Okay, sige. Sabi naman ng isa, walang pangalan, yung pong Meralco meter na may seal sa clamp ng meter na nasa labas at sa loob ng meter. Pagbuksan, pag tinanggal sa meter base, ano raw? May seal sa clamp ng meter na nasa labas at sa loob ng meter pagbuksan, pag tinanggal sa meter base. Hindi ko masyadong mag-guess. But anyway, baka gets nyo. Kung may nag-tamper, ay hindi yun consumer. Dahil yun, dalawang seal ay from Meralco. Hindi ba yun ang security ng Meralco to know kung na-tamper?
0: Those are the physical signs. Pero it doesn't mean po, kunwari po, putol yung selyo or yung seal sa loob, putol din. It doesn't mean na automatic tampered po yun. Yes. Kaya po, kailangan muna siyang dumaan sa meter lab test to check at verify and in the presence din po ni ERC na talagang meron po tampering. So, signs lang po yun yung seal. And tama po si customer. Ano po yun? It could be signs na meron talagang gumalaw dun sa metro. But it doesn't necessarily po mean kagad na tampered. Kasi pwedeng nadali lang, may bata lang na nagkalikot or something.
1: Pwede.
2: Minsan, Alvin, no? Yung madalas na nasisira yung selyo yung pag naputulan na kuryente, pag tinanggal nahuhugot yung nahuhugot. Pero hindi ibig sabihin tampered yon, mas malalaman lang natin yung kung tampered yung meter sa lab test. So sabi nga ni Engineer Pat, telltale signs to mga to, pero that doesn't mean tampered yan.
1: Oo, mas conclusive,
2: yes,
1: pag dumaan sa laboratory testing. Okay. Anong LGU ang may pinakamaraming magnanakaw ng kuryente? Kaya ba sagutin yan? Anong LGU? Pat, sa iba yan?
0: I don't have the data right now.
1: Saan talamak ang mga magnanakaw ng kuryente? Mukhang kaya ang sagutin ni Engineer Araras eh.
2: Actually, wala kaming data ngayon. Medyo mahirap sagutin yung tanong mo, Alvin. No?
1: Bakit siguro, mahirap yun mo?
2: Siguro balikan ka namin para mas sigurado. Para mas sigurado.
1: Pero yung mga maraming nagnanakaw, may mga nananakaw din ba sa mga subdivision na mararangya?
2: Yes.
1: O yung mga magnanakaw nandun sa mga depressed areas?
0: Meron din, actually.
1: Anong subdivision ito?
0: I don't know.
1: Ayaw sabitin.
2: Data privacy na yun.
1: Hindi, sa wala namang tao dun. Subdivision lang naman tinatanong ko eh. Oh. Pero meron din.
0: Meron din.
1: Ibig sabihin, ang conclusion, ang mga nagnanakaw, hindi lang po ang mga mahihirap na consumer.
2: Yes.
1: Yung mga consumer na kaya naman sa totoo lang na magbayad, ay nagnanakaw din. Tama bang conclusion yun?
0: Yes po. Actually, nakakalungkot nga po siya. Kasi meron po talagang mga na umiikot na mga kawatan na nag-o-offer ng mga para magpababa ng bill mo, mag-tapper ng metro. Tapos yung mga at yung hindi naman po lahat, pero meron pong kumakagat dun sa ano na yun, sa offer po na yun. So, ibig sabihin ho, may kakayahan po tayo magbayad doon sa nagpapa-tamper ng metro, pero hindi ka willing magbayad. So, nakakalungkot lang ho, pero ano, or baka naloko din lang siya. Ibig sabihin, kala niya legit yun. So, kung meron man po sa atin, sa mga kababayan natin na may lumalapit po sa inyo na magpababa ng bill ng Meralco para ano po yun, mag-ingat po tayo doon. Okay. Kung meron mang lumapit, i-report lang po kagad yun sa pinakamalapit na business center or itawag po natin sa Meralco po yun.
1: Nakon dahil pa pala ang question, short but sweet answers, nagagalit si Vincent Bustos Castillo sa inyo. Sabi niya, listening to you now, stance ni Meralco is not to listen to reason. Hindi pwede talaga i-tamper. Mataas nga yung kontador, di ba? Kailangan pumunta sa kanila, gasto sa pera at oras ng consumer. Sila ang dapat pumunta sa consumer. What do you say, Pat?
0: If meron po talagang complaints, no, and makarating po sa amin yun, then pupunta po kami dun sa area.
1: Okay.
0: Of course, as mentioned po earlier, meron po talaga tayo mga ginagawang anti-pilferage, and it's not just for one customer, but for the benefit po ng ating lahat ng mga customers po natin. And we want to be fair in terms of implementing all these rules. So, kung meron man po, we will definitely go to your area.
1: Okay.
0: So, to reach out kung meron kayong mga concerns.
1: Si Arceli pala yung nagtanong, yung pagpapalit at tumataas. Thank you, Josh, Kel, Eddie, pa-attendant, Sheik, Sara Concepcion. Happy weekend, Ma'am Elsie, Balion, Florentine, at si Albert Blue. Ito may tanong din sa ex. Sabi ni Louis Basco, hindi related ito sa pinag-usapan natin, pero pakisagot na rin, baka alam nyo. What if dumating yung nagpuputol ng kuryente, pero magbabalik bayad pa lang. At hindi mo kasi binayaran, di ba? Due date nga, di ba? Pero pag ganyan, sige, ipagpalagay na natin, nandyan na yung mamumutol. Kaya hindi, magbabayad na po ako. Ito na po, paano yun?
2: Oo,
1: wala na.
2: Actually, Alvin, pinagbibigyan naman namin.
1: Ah, pinagbibigyan?
2: Oo, pinagbibigyan naman namin. Makikita naman natin kung talagang magbabayad yan. Kung talagang magbabayad yan, well, sanay na yung mga mamumutol namin. Alam na. Alam na yung talaga magbabayad or hindi. But, technically, pagka magbabayad naman, pinagbibigyan namin yan, Alvin. Kaya nga, kung ganyan mga kaso, ang ano namin, magbayad na lang sa Meralco Online para real-time mismo.
1: Okay.
2: Yan.
1: So, ang solusyon nun, bayad ka on time, on or the due date. Di ba? Yes. Kasi ang pamumutol, dumadating yan, I think a week pa after the...
2: Sobrang tagal
1: after
2: na
1: the,
2: yan.
1: After the due date, no?
2: Yeah.
1: Oh. Anyway, sabi ni Andrew, hindi po ba yung nananakaw na kuryente from tampered meters ay sinisingil as part of system loss? Part of it. Hindi po buo. Kasi meron po silang threshold. Hindi po yung 100% ay pwede nilang ipasa sa atin. Tama?
2: Tama.
1: Just a portion of it. Bakit kailangan singilin na naman after palitan? Doubly singil ba ito? Hindi po, ibabalik po nila, in-explain kanina ni Pat, pag ang nasingil sa inyo, hindi mapupunta sa kaba nila. Kung hindi ibabalik doon, sa generation? Saan yes. Ibabalik?
0: As part of generation cost savings. So, monthly po yun. So, kunwari po, may binili po tayong kuryente from generators. Kung meron man kaming na-collect coming from yung mga SI bills po natin, iaawas po natin doon yung cost po. Yun.
1: Sabi ni Jerome, what if may heavy rains during my lab schedule? Can it be rescheduled? I suppose, no?
2: Yes.
1: I suppose. Diba?
2: Yes.
1: May reason. Valid reason naman
0: yes.
1: yun.
0: Yes, yes. Please call lang immediately. May contact numbers naman po dun sa
1: okay.
0: Paalala.
1: At sabi niya, to clarify, pinalitan po ang metro ko at nakatanggap ako ng August monthly billing na walang meter reading. At nakalagay estimated, 283 kilowatt hours lang nakalagay sa August bill. But estimated, ma'am? You do that estimation?
2: Yes, Alvin. Maaaring hindi siya nabasahan for some reason. No, naalala ko, Alvin, dati in-interview mo ako dito way back 2023. And karamihan sa mga ano metrong hindi nababasahan dahil nasa loob. Kaya hindi ano, kaya estimated po siya.
1: Okay. So nangyayari talaga 'yon?
2: Yes, nangyayari 'yon, no. Okay. Kaya nga hangga't maaari gusto namin ang metro nasa labas.
1: Apo. Tapos meron din talaga yung nagkakamali din yung reader. Well, ikaw diba na interview ko noon yung nababaliktad?
2: Yes, yes.
1: Kung magti-change kasi yung reading pag nabaliktad.
2: Yes, diba? Yes, Alvin. May mga ganyang kaso kasi mga meter readers natin tao lang din naman. But this is very few compared to our 8.3 million customers. And kung makita namin na mayroong pagkakamali, agad-agad naman namin itong inaayos.
1: Sabi ni Noemi ng Paranaque, biglang pinutol ang connection namin sa condo from Mandaluyong dahil meron daw kaming unpaid the bill noong December 2021 and 2022. Ay, naka-enroll kami sa auto payment sa credit card ko. Hindi ko naman lagi naman monitor dahil busy ako sa work. Ang tanong, bakit ngayon lang kami siningil? 2026 na hindi kami naka-receive ng notice of disconnection. Hindi related, pero can you help her? Ano bang pwede niyang gawin?
2: Alvin, no, hindi ko alam ang buong detalye, no. Maaring nagkaroon ng problema sa kanyang credit card, no, kaya hindi kasi sabi niya naka auto payment siya, no. Maaring nagkaroon ng problema, no. Minsan may mga lumalapit sa amin ganyan, no, ang nung bine-verify namin nagkaroon ng problema sa kanilang credit card, no. But hindi ko masabi kung ano yung nangyari sa kanya. Ang pinakamaganda diyan is tumawag sa ating hotline sa Meralco or sa ibang channels natin or pumunta sa pinakamalapit na Meralco business center.
1: Last one. Sabi ni alias Ella, mahaba ito. Tignan mo, hindi ako pwedeng meter reader. Malabo na yung mata ko eh. Napanood ko po last week, ang ERC pwede po ba ireklamo ang market management sa sobrang mahal ng kuryente? Doble po ng charge ng Meralco. May rules po ba sa pwedeng i-charge per kilowatt hour sa kuryente? Isang palengke po dito sa amin, bawat stall owner ang nagpo-provide ng kuryente ay opisina ng market. Ang minimum po na bayad na gamitin mong kuryente ay 400 pesos. May ano ba, may say ba Meralco kung magkano isisingil sa consumer? Commercial ba o private transaction yan?
2: Wala, private transaction yan.
1: Or pwede siya mag-ERC?
2: Pwede naman. Pwede naman.
1: Magreklamo sa ERC. Anyway, we run out of time. Bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga bisita. Ano ang gusto nilang sabihin sa ating mga consumer na nagre-reklamo po kaugnay sa findings na pilfered yung mga meter at nakakaranas po ng bill shock? Who wants to go first? Ikaw muna, Pat. O si Pat, go ahead. Tapos si Engineer Aras.
0: So, ini-encourage po natin ang ating mga consumer po at kababayan. Kung meron po kayong concerns or hindi pa po na, kumbaga, fully na tanong, mga tanong na hindi pa fully nasasagot when it comes po dun sa mga bills nyo, regardless po kung service irregularity po yun, o normal bill, no, lapit lang po tayo sa ating mga business centers or sa mga call centers po natin. Our lines are very open and sasagutin po namin kayo dun sa lahat ng inyong mga katanungan.
1: Thank you. Engineer Aras, what do you want to say?
2: Anyway, maraming salamat, Alvin. Thank sa pagkakataon. No? So, naintindihan namin yung mga concerns ng customer namin. And kaisa kami sa pamahalaan natin at taong bayan na mapababa ang ating system loss. Ngayon naman, dun sa mga kaso na nilalapit sa amin o mga tanong, no, huwag ho kayong mahiyang makipag-coordinate sa Meralco, no. And anytime pwede kami and may explain namin sa inyo yan pagpunta nyo sa business center.
1: Thank you. Maraming salamat. Thank you po sa mga taga Meralco. Thank you kay Engineer Pat at Engineer Menrado. Thank you din kay Claire na nagpapansip. Talaga nga naman, Joe. Thank you, mga bata mo nandito. Maraming salamat po. Si Alvin Olchico po ito hanggang sa susunod na edisyon ng Wise Consumer. Ingat po kayong lahat na ulan.

ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na.

0: po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 12:05 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Atensyon mga motorista, magpakarga na dahil asahan po ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes. Maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso kada litro ang itataas sa diesel at kerosene, habang 4 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paglala ng sigalot sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ibang balita, naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na mapabibilis ang impeachment trial sakaling tuluyan ang hindi talakay ng prosekusyon ang 3 articles of impeachment kaugnay ng umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng Department of Education. Sinabi sa DZMM ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, nahihintay nila ang mga hakbang ng prosekusyon sakaling pagpasyahan ito ng impeachment court. Una nang sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na posibleng bawasan ang mga ipepresentang artikulo kabilang ang Article 3 sakaling sapat at malakas na ang mga naunang ebidensya laban sa bise.
4: The decision po to pursue an article or to drop the article is really with the prosecution. On the defense part naman, aantayin namin kung ano yung steps ng prosecution when they make it formal in the practical answer. Without going into the merits is mapapabilis po talaga ang proseso.
3: Dar na handa ang depensa sa posibleng buong araw na paglilitis sa Oktubre.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
3: Yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bagyo at iba pang banta, ligtas-dasat ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makabuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa, dapat ligtas.

0: Maulang tanghali po, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is September 5, 2026. Ayan po, ngayon araw ulit ng Sabado. Welcome po sa ating programang Ligtas Dapat. Kasama nyo ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po, kumusta? Nananghalian na po ba kayo? Kumusta ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Maulan pa dito sa bahagi po ng Luzon, no? At ilang lugar sa may Visayas. Kung kayo po ay taga Vismin area, Diyos ko, grabe ang init ng panahon. Yung ilan pong, alam mo, Dinagat Islands na declare na ng state of calamity dahil wala pong ulan sa kanila, no? Nagkukulang na yung supply ng tubig. Meron ding ilang areas na tuyo na yung kanilang mga water sources at mga taniman, sakahan, palayan. At habang ganun pa rin, may maulan pa rin sa bahagi ng Luzon at may mga banta pa rin ng mga pagbaha. Kaya ngayon pong araw ng Sabado, pag-uusapan natin ay ang na umiiral pa na habagat. Maraming nakatanong, no? Tito Ariel, hanggang kailan pa ba maulan? Kasi yung mga tagapataan, Zambales, Pampanga, isang buwan na raw pong din nakikita ang haring araw. Ayun. So, syempre ano yun, exaggeration kasi kumisa't sumisilip naman yung araw. Pero gets naman yung point, no, na araw-araw may pag-ulan sa mga lugar na iyon. Habang yun nga po, babad naman sa matinding init ang Visayas Mindanao area. Bukod pa doon sa ano, no, haze. Kasi umabot yung haze mula sa Indonesia dito sa may bahagi ng ating bansa. Kaya, epekto ba ng El Nino? Itong parang ano, no, kambal. Magkaibang weather system. Sa limbawa, maulan sa Luzon, sa Western Luzon, and then mainat naman sa ibang bahagi ng ating bansa. Kumustahin natin yung update sa mga lugar na grabing naapektuhan ng habagat, dyan po sa Tarlac, sa Pampanga, at yung nga, naapektuhan na rin ng mainat na panahon yung South Cotabato. And syempre dahil na lumalala yung ating panahon, yung ating klima, ang Project NOAA, ang UP NOAA ay kaya nang gumawa ng sa app nila, no, parang may AI, using AI to forecast kung gaano kataas ang pwedeng baha na maranasan sa isang lokalidad. So mamaya makapanayaw natin ang kanilang executive director, si Dr. Mahar Lagmay. Ayan po, kung gusto nyo makisali sa ating talakayan, huwag na huwag pong mahihiyang mag-comment sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lang ang @DZMM Teleradyo. At pwede rin po kayo mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Alam nyo ba, 111 days na lang, Pasko na. O diba, ang bilis? Naalala ko may linggo, no, na sinasabi ko na before we know it ay Christmas na. Ayun, malapit na yung Christmas. 111 days. Ayun po. Samantala, nato na po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Naitala po ang pagdaloy ng lahar mula sa bulkang Pinatubo sa ilang paaralan at government office sa San Marcelino, Zambales. Sinabi sa DZMM ni Mayor Elvie Soria na rumagasa ang lahar dahil na rin sa malakas na ulang dala ng habagat.
1: Yung daanan po lang lahar, masyado malakas kasi yung pagbuhos ng ulan po. Uh-huh. Kaya yung lahar nag-overflow po doon sa mga sa daig. Uh-huh. Tapos iba yun po yung dinaanan, tapos umabot po yung lahar po doon sa mga eskwelahan, uh-huh, sa mga government facilities po.
0: Nanatili namang naka-isolate ang barangay ng Santa Fe sa San Marcelino dahil na rin sa epekto ng habagat. Pero tiniyak po ng alkalde na naharira na ng ayuda ang mga tao doon sa lugar sa tulong na rin ng DSWD. Pinangangambahan namang rumagasa ang lahar galing sa bulkang Pinatubo sa Minalin, Pampanga sakaling bumigay ang Gugu Dike. Sabi sa DZMM ni Minalin Mayor Philip Nagit na posibleng masira anumang oras ang mga mahihinang bahagi ng dike at umagos ang tubig na may kasamang lahar sa 7 barangay. Lubog pa rin sa gabewang hanggang dibdib na baha ang 15 barangay sa bayan, kaya nagpasaklolo na ang lokal na pamahalaan sa national government para maaksyonan ito. Panawagan anya ng mga residente na apektado ng habagat sa Minalin ang pagkain at inuming tubig.
2: Oh, araw-araw po may nakikita kami nagko-collapse na mismong daan, considering kasi po ang tubig ng Tarlac, Angeles, mga karatig bayan ko po na galing Pinatubo. Dito po ang baba sa akin. Ako'y nakikiusap po talaga sa DPWH, sa ating national government, na sana po bigyan talaga ng pansin sa lalong madaling panahon.
0: Inihanda na naman na para sa muling pag-asayos ang Abra de Ilog at iba pang mga infrastruktura sa Occidental Mindoro na lubhang naapektuhan ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela na nalusad na ng mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang bahagi sa Barangay Wawa de Ilog, gayon din ang ilang kalsada gaya ng Victoria Sablayan Road.
3: Yan ay personal kong pinakiusap kay Secretary Beans, no? Uh-huh. At napakaraming proyekto natin na gagawin at para matulungan yung ating mga nasalantang kabayan, no? Hindi naman ito nangyayari lang sa ating probinsya, kundi sa napakaraming lalawigan, no? Sa napakaraming bayan. So, magdasal po tayo at magtulungan na
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Ito na po yung ating hinihintay, yung ating weather update para sa weekend na ito at para sa susunod na linggo. Alam nyo po, sa ngayon, as of 11 a.m. ay meron nakataas na heavy rainfall warning. Nakataas po ang orange warning level sa central at sa southern Zambales, buong probinsya ng Bataan at western at southern part ng Pampanga. Habang yellow warning naman sa Metro Manila, na labing bahagi ng Zambales at Pampanga, central at southern Tarlac, gayon din ang southwestern Nueva Ecija, southwestern Bulacan, western at central Rizal, westernmost part ng Laguna, northern at western Cavite, at western Batangas. So nagpapaalala po ang PAGASA na posible pa po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. So bukod sa mga lugar na ito ay meron ding aasang mga pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Western Cordillera, sa ibang bahagi pa ng Mimaropa, and even sa may bahagi ng Western Visayas, no, this weekend. Mas kaunti po yung aasahang ulan bukas, Sunday, pero ito po mga kapamilya ha, buong linggo pa po ng susunod na linggo ay meron pa tayong habagat. So may mga pag-ulan pa, and then may inaasahan po mabubuo na weather disturbances sa silangan ng ating bansa. So pwede yung maging bagyo if ever tatawagin po sa local name na Queenie. Pwede rin tumawid yan, or may bagong mabuo din naman sa West Philippine Sea. Pag nagkataon po, ano naman, no, Rosal ang magiging pangalan. So may mga aasahan pang posibleng weather disturbance or sama ng panahon sa magkabilang panig ng ating bansa next week. Kaya ito pa, sila pa ang hihila at magpapalakas sa ating habagat. Kaya unfortunately, mga kapamilya, sa mga taga Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas, pati sa Bicol, no, ay hindi pa po tapos ang maulang panahon. At para po sa kaalaman nating mga kapamilya, kadalasan po ay early October, sa unang bahagi po ng Oktubre, kadalasang natatapos ang panahon ng habagat. At ito nga pong maulan na Agosto, no, ay epekto po yan ng El Nino. At paano? Mamaya po malalaman natin kapag nakapanayam na natin si Ma'am Ana Solis. At ito po ang ating weather update. Kaya again, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas, patuloy pong maging alerto at handa dahil pwedeng-pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po ang ating weather update. Ang oras po natin ngayon, 12:17 ng tanghali. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Ligtas Dapat.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Basta AM, DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away! Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DT!
8: TMM, numero uno sa aksyon.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman mangingino?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
4: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
4: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM, kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Basta AM DZMM.
0: Ang oras, 12:20 ng tanghali.
16: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat!
0: Nagbabalik po ang programang, sabi ko sana problema, programang ligtas dapat. Pero problema po natin ang ating kaligtasan, di ba? I mean, hindi siya problema na problema, pero iniisip natin ang ating kaligtasan. Pero ang nagbabalik po, programang ligtas dapat with your tito meteorologist, Ariel Rojas. Ngayon po, makakapanayam po natin ang head po ng Municipal Disaster Office ng Bayan ng Makabebe sa Pampanga para kumustahin ang sitwasyon sa kanilang lugar. Nasa rin natin telepono si Sir Jomel Cruz. Sir, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
17: Magandang hapon po, Sir Ariel, sa ating mga talapakinig at nanonood ba? Meron po ba? Magandang hapon po sa lahat.
0: Opo, sir. Thank you for your time this afternoon. Sir, una po, kumusta ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Maulan po ba?
17: Yes po. Medyo maulan pa kasi nasa yellow warning, orange warning signal po tayo sa kasalukuyan, no? Pero medyo nanahimik po ng dalawang araw yung ulan.
0: Mm-hmm.
17: Pero ngayon medyo bumabanat na naman po.
0: Opo. Sir Jomel, kumusta po? Meron po bang mga bahagi ngayon ng Makabebe na baha pa rin?
17: Unfortunately po, yes. 25 barangays po ang sakop ng ang bumubuo sa Makabebe. Mm-hmm. At lahat po yun ay kasalukuyang baha.
0: Mm-hmm.
17: Including po yung Town Plaza.
0: Opo.
17: Na pinakamataas na level po ang Town Plaza, pero 3 weeks na po siyang baha.
0: Opo.
17: So ibig sabihin dun sa mga iba pang mas tulaing areas namin na barangay ay more than 3 weeks na po ang pagbahang dinadanas.
0: Opo. Sir, ano po yung pinakamalalim na bahagi? Lagpas bubong po ba?
17: Yung daan usually
0: mm-hmm.
17: ang reference namin yung daan.
0: Mm-hmm.
17: Sa daan pa lang po meron tayong naitalang nasa 4 feet ang taas, no?
0: Mm-hmm.
17: So kung pupunta ka pa sa kabahayan na medyo nakababa or nasa lower ground yung ano po natin, yung bahay, talagang meron umaabot na sa second floor, no? Meron po tayong mga reported na bahay na may second floor pero inaabot pa rin po dahil sa laki ng tubig ngayong taon na to.
0: Opo, mataas nga po, no? Sir, meron po ba tayong mga kababayan na nasa evacuation centers? Kasi sabi nyo, kung yung Town Plaza na mataas na, inaabot ng baha, pati ba mga evacuation centers ay may baha rin?
17: Yung pong grounds ng ibang mga evacuation centers, kasi po usually yung evacuation centers natin are the schools, no?
0: Mm-hmm.
17: And some are multipurpose halls ng mga barangay.
0: Mm-hmm.
17: Currently po, meron po tayong nasa 20 evacuation sites na minimaintain ngayon. Minimaintain ngayon ng ating camp management team. Mm-hmm. At ito po ay nasa total na 413 families po or 1,117 individuals po sila na naka-evacuate sa iba't ibang parte ng bayan po.
0: Opo. Sir, siguro yung ibang ano no, ibang kababayan nyo dyan ay baka nakipisan muna sa kanilang kamag-anak or kapitbahay na medyo mataas yung lugar?
17: Opo, usually ganun po yung tradisyon namin dito, no?
0: Mm-hmm.
17: Yung pong may kakayahan na lumikas at pumunta sa ibang lugar muna, kuminsan po meron kasi silang ramaganak or mga anak na meron bahay outside Makabebe, doon muna po sila nakikitira, lalong-lalo na yung ating mga nagtatrabaho outside Makabebe, no?

0: hindi kumalat yung sakit, no, sa mga areas na ganyan. So handa naman po tayo doon, tuloy-tuloy po yung pakikipag-coordinate natin sa mga school heads at saka sa mga barangay captains para sa mga gustong lumikas po.
1: Apo, Sir Jomel, kung mahigit 3 weeks na po na baha, so mahigit 3 weeks na rin po nasa centers yung ating mga kababayan, hanggang kailan daw po na-expect na huhupa yung baha at pwede makabalik na yung ating mga kababayan sa kanilang mga bahay, sir?
0: So far, sir, that and the light at the end of the tunnel ay hindi pa namin masyadong natatanaw.
1: Naku.
0: Sabi nga ng kasabihan, kasi gaya ng dalawang araw na medyo umupa yung pag-ulan, ang binaba lang po ng ating tubig ay nasa 3 inches.
1: Naku.
0: No? Ngayon, bumabalik na naman po yung ulan, so malamang babawiin pa nun yung 3 inches na binaba po, no? At saka kasi sumasabay po ngayong week na to yung mataas na level ng high tide.
1: Opo.
0: Nasa 4.3 po ang level ng high tide niyan, 4 feet and 4.3 feet po, no? So instead na makalabas po ng patungong dagat yung ating tubig ulan galing sa upstream, no, kagaya ng Nueva Ecija, Araya, Andaba, yan, eh hindi po maka-push out ng dagat kasi nga po mataas yung high tide.
1: Apo. Pero sir, since din nga posibleng ma-extend pa, no, yung pananalagi nating mga kababayan sa evacuation centers, meron po bang mga pangangailangan na hindi na, or lahat po ba ng pangangailangan na bibigay pa po ng local government, or meron na po bang mga pangangailangan na kailangan ng sumaklolo ng provincial at ng national government, sir, para matulungan yung inyong local government, sir?
0: Well, opo, actually, bago pa man din po dumating dito sa grading sitwasyon na to, katuwang na po namin yung provincial government, of course, yung local government, at saka yung pong mga NGOs na dati natin or suki na nating tumutulong, kasi every year po binabaha ang makalebel. No? So, yan po. Dahil alam natin yung resources na kaya lang po ng LGU, so kapag po merong mga gustong tumulong, binibigay na po namin sa kanila exactly kung ano yung pwede nilang itulong na hindi na nagiging kulang, no, sa pag-aalaga na po natin sa mga nasa evacuation, no, katulad ng mga non-food items like yung mga hygiene kits at saka yung bottled water, no, kasi may issue rin po kahit na may supply na tubig yung ating evacuation center, katulad ng mga eskwelahan, eh hindi po potable yon, no? So we need tuloy-tuloy na supply ng potable drinking water, no? And sa yung access po kasi noon, so kailangan naka-bottle na yan, no? Hindi po pwede yung mga trucks, no, kasi mababad sila doon. So iba po yung pangangailangan namin na it comes to the far flung areas namin. So ganun po, sa tulong po ng mga NGOs and other private companies and of course yung provincial government and national government, medyo nakakasabay naman po kami sa requirement ng ating mga kababayan.
1: Opo. Sir Jomel, siguro ang tanong ng ating mga karamihan din ng mga nanonood sa atin at na nakasubaybay sa atin, no, this is like a perennial problem sa Makabebe, hindi lang sa inyo, sa bayan nyo, no, pati sa ibang coastal municipalities ng Pampanga. Pero ano raw po ang nakikitang long-term solution? Meron bang long-term solution, sir? At makikita ba eventually ng ating mga kababayan sa Makabebe na kahit tag-ulan ay di na sila babahain?
0: Yes, meron po. Meron po tayong long-term, no? Long-term solution talaga ang kailangan dito. At kami po ay ang asosasyon po ng mga DRRM officers sa buong Pampanga ay nagkakaisa. And not only us, no, even our leaders and even our governor, no. Isa lang po ang gusto naming mangyari. Isang talagang master plan para sa buong Pampanga or might as well sa buong Central Luzon, kasi isang watershed po kami.
1: Mm-hmm.
0: Ang Makabebe ay at saka Masantol is a

0: inpour po or outpour ng Pampanga River, no? Eh, ang Pampanga River ay parang sinasalo lahat yung even yung galing sa Aurora, galing sa Zambales, no? Talagang and even Pampala, Nevesia. So pag ganun po, talagang sinasalo lahat namin yung tubig upstream. So talagang kahit meron kang Pampanga River, kung hindi naman po yan ready para saluhin yung volume ng tubig, lalong-lalo na ngayong may affected na talaga tayo sa climate change, no? Yung pong mga bagyo natin or low pressure areas pa lang, talagang malakas na yung hatak.
1: Opo. So paano po yan, Sir Jomel, kung nakakaisa po ang mga taga-Pampanga at yung mga leaders, kailan daw po makikita yung long-term solution? Kasi syempre, iba yung nagkakaisa at may goal at may vision dun sa nai-implement. Meron daw po bang timeline, sir?
0: Well, it's a clamor pa lang, no? And in-assure po kami ni Secretary Vince Dizon na talagang inaayos na, no? Nire-relieve or binabalikan yung mga at ina-update po yung master plan for the whole of Central Luzon nang sa gayon maging akma para sa current situation based sa mga current na latest na nangyari, no? Para at least maging responsive po yung gagawin nilang plano at yung pondong ilalaan doon, hindi po siya masasayang. Wow. Hindi kagaya doon sa Patsipe, kanya-kanyang area po ng pagtatayo ng flood control kung matatayo man, no? And it doesn't help the other area. It just worsens the other area na hindi nakasabay dun sa flood control na ginawa ng kabilang probinsya. Ganun. So what we want is a integrated master plan, no? Na talagang susolusyonan ang the whole watershed, no? Magmula sa taas hanggang sa baba.
1: Yes.
0: Kasi based sa experience po namin, no, even sa mga controversies na susubaybayan natin, laging upstream po yung mga nilalagyan nila ng flood control. So ibig sabihin, pinapabilis yung daloy ng tubig from upstream. E paano naman po kami nasa downstream?
1: And we will look forward, opo sir, and we will look forward, sir, to that finally being implemented para yung mga taga-Pampanga eventually ay hindi na kailangan malubog sa baha. Sir, we have to apologize, but in the interest of time, sir, we will have to thank you for your time today. And again, we are hoping na yung mga taga-Makabebe at yung mga nasa low-lying areas ng Pampanga eventually ay hindi na babahain sa mga susunod pong taon. Thank you so much for your time, sir.
0: Ayan. Maraming salamat din.
1: Salamat po. Ayan po si Sir Jomel Cruz, ang head po ng Municipal Disaster Office ng Makabebe, Pampanga. Yun nga po, syempre, taon-taon po silang binabaha doon. So medyo frustrating for the residents talaga na hanggang ngayon po, no, ay hindi nasusolusyonan yung pagbaha sa kanilang lugar. So hindi lang to problema ng LGU, no. Yung sabi nga ni Sir Jomel, watershed dapat ang titignan from upstream to downstream. So national government ano to issue. At so sana nga, hindi lang vision or hindi lang plano, sana ma-implement na yan, mag-invest sila, no, para hindi na binabaha yung mga kababayan natin sa Bulacan and even sa bahagi ng Pampanga. At mula po sa Pampanga, dakit naman tayo sa bahagi ng Tarlac na grabing naapektuhan din ng paulan ng habagat at ngayon din po ay naapektuhan pa rin ng paulan ng habagat. Para bigyan tayo ng informasyon, narito po ang Provincial Information Officer ng Tarlac, si Sir Arvin Caballo. Sir, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Yes, good afternoon po, Sir Ariel, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM.
1: Yes po, thank you sir for your time this afternoon. Sir, kumusta muna ang lagay ng panahon sa inyong lugar? Maulan po ba?
2: Magbuhat ho kaninang madaling araw, umulan ho. Hindi humuhupa, pero mahina lang naman. Ayun nga, nakakaproblema na naman kami sa aming mga river system. Unti-unti napupuno na naman ho dahil sa pag-ulan na to.
1: Opo. Sir, una-una po, ang probinsya po ba ng Tarlac ay nasa state of calamity or emergency na po ba dahil sa epekto ng habagat?
2: Yes po. Noong August 31 po, ang provincial government po ay nag-issue na. Mm-hmm. Nag-declare na ng state of calamity kasi extensive na po mga damages na nangyari dito sa aming lalawigan.
1: Opo. Sir, again, yung sa Tarlac City, dalawang tulay ang nasira dahil sa pagtaas ng tubig. Elsewhere in Tarlac Province, sir, meron din po bang mga ibang infrastruktura na naaapektuhan nung grabing paulan at pagbaha?
2: Ayun pong dalawang bridges, o yung Agaan at saka Aquino, yun medyo malalang nangyari. Pero sa infrastruktura po, marami rin sa buong lalawigan ng Tarlac.
1: Mm-hmm.
2: Dahil lang marami rin yung mga bayan ang lumubog.
1: Mm-hmm.
2: Tulad po nito, kami ay meron ng na assess na damages, mahigit ng 2 billion pesos so, yung aming damages sa infrastructure, 582 billion ho. At ito ay meron din kaming damages na 420 million plus sa agrikultura ho namin. So extensive po yung damages na nangyari sa amin.
1: Opo. Sir, sa ngayon po ba ay meron pang mga kababayan natin na nasa evacuation centers?
2: Opo, sa Manilan-Ngalan na lang po kasi nung kasagsagan ng mga pag-ulan nito ng habagat, meron kaming nabuksan na 36 na evacuation centers. So ngayon, Manilan-Ngalan na lang, pero meron pa rin kaming 2,033 na families na naka-evacuate po, lalo na dyan sa may bandang Paniki, Tarlac City, at saka dyan sa Kamiling.
1: Mm-hmm.
2: So yun po ang pero wala po kaming problema sa pagkain so far.
1: Opo, that's good to hear, sir. Sir, sa ngayon, syempre you have 18 LGUs. Alin po bang LGU ang pinaka binabantayan nyo ngayon na may mga pag-ulan pa, sir?
2: Actually, ang buong probinsya, pero ang pinaka binibigyan ng attention nga itong bayan ng Kamiling. Dahil po yung ilog dyan, madalas po umapaw kasi po dyan ang palabas ng papunta ng Pangasinan, palabas yung tubig namin, palabas din ng anong tawag dito, ng dagat.
1: Mm-hmm.
2: So dyan po dumadaan lahat sa Kamiling, kaya yan po, umaapaw po ang tubig dyan. Napakalalim po ng tubig. So yan po binabantayan, although sa nakalipas na mangilang araw ay bumaba na po ang tubig. Pero katulad nga po ng nasabi ko, pagbuhat kagabing o kaninong madaling araw ay hindi na unahin po na naman ang ulan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya medyo alanganin na naman yung po binabantayan namin ngayon.
1: Apo. Sir, syempre isa sa mga pinaka hot topics ngayon, yung nangyari sa Tarlac, yung isang SUV na nahulog, nakukuha na po yung SUV. Merong dalawa pa ata na nawawala po ba, Sir Arvin, dun sa mga sakay?
2: Mm-hmm. Opo. Kanina pong mga alas 10 ng umaga, tumawag po at nagipag-coordinate po ang PDRRMC namin sa Pangasinan PDRRMC. Kasi po may nakita silang bangkay dito sa may abayang Pangasinan. Ito po ay tinitignan na ng aming mga kasama sa PDRRMC at yung pamilya kung yun nga ay isa sa mga apat na o limang nakasakay kasi dalawa na lang ho nawawala, nakita na yung dalawa namatay.
1: Mm-hmm.
2: So ito po ay titignan muna kung ito nga yung isa sa mga apat na nawawala. Well, kami ay hindi ho tumitigil. Meron na ho kaming coordination na tumutulong na sa amin ang Philippine Air Force. Nagpadala na ng mga drones at saka helicopter. Ang Coast Guard din po, hindi humihinto. May mga manual search po kaming kinoconduct sa Bugalyon area, tsaka sa Orbis Tundo area, para naman masuyod po talaga. Kasi po, yung agony ng family, tsaka din po mga leaders namin dito sa lalawigan Tarlac, para magkaroon na kami ng peace at pamilya po lalo na.
1: Closure po, apo. And siguro sir, isa pang tanong sir, syempre nga dalawang main bridges ang nasira, no? Kumusta po yung update sir sa ginagawang alternate routes or bridges in lieu of habang nire-rehabilitate po yung dalawang nasirang tulay? Kumusta po yung progress sir?
2: Yung tulay po, yung Agaana Bridge, nasa 40% na po ang pagkakagawa niya. Nahinto-hinto po kasi hindi naman po siya pwede gawin kung umuulan at malakas yung agos ng tubig. So, pahinto-hinto po. Ngayong maghapon, tulad nito, hindi pa po nakakapagtrabaho ng gusto yung mga trabahador doon. So yung isa ho, yung Aquino Bridge, nangako na po ang ating Pangulo na magbibigay siya, magda-download siya sa local government ng 300 million.
1: Mm-hmm.
2: So gagawin na ho yun. Basta tumila po, humuminto na itong habagat. Ito pong Bailey Bridge, in-expect din namin na matatapos within 2 weeks.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga bridges naman ho, na alternate route na dinadaanan ng mga commuters natin, mga kababayan, ay nag-hold naman po. Yung Tagumbaw Bridge at saka yung Hirona Bridge. Okay mm-hmm. naman po sila, although napaka bigat po ng trapiko, mm-hmm. hindi po kasi pinagsasabay-sabay na padaanin,
1: mm-hmm.
2: baka naman yun ang masira at lumayo po ang biyahe, umaba yung biyahe from the usual 5 minutes naging 1 hour and 35 minutes po ang biyahe mm-hmm. ng mga kababayan namin ngayon going to the southern portion of the province at saka going to the western portion.
1: Ayun po no, so medyo pasensya na siguro muna yung kailangan nating mga kababayan no, just so to make sure na safe lahat at hindi nga po babagsak yung mga dinadaanan nilang mga tulay. Sabi niyo sir, okay naman po yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers. Baka meron pa kayo ibang panawagan po, Sir Arvin, sa inyong mga kababayan diyan sa Tarlac?
2: Opo, sa mga kababayan po namin sa Tarlac, konting pasensya lang po, tsaka yung mga commuters, ano, dahil yun nga po, isa't kalahating oras po ay dadagdag nung pagta-travel, at saka may habilin din po ang provincial government sa pamunguna ni Governor Kristen Yap, na kung maulan po yung mga kababayan namin, huwag na po kayo makikiusyoso dito sa may mga ilog, sa mga waterways, kasi po napaka-dangerous talaga ng tubig, lumaragas ang tubig, baka po kayo mahulog, baka po kayo maitulak o makapaglaro kayo dyan, madisgrasya kayo, stay na lang po sa bahay.
1: Opo, ayan po. Maraming salamat po, Sir Arvin, sa inyong oras po ngayon. Sir, sana po nakakapagpahinga rin kayo kasi alam ko medyo busy kayo dyan sa provincial government.
2: Pause na po kami sa kakalibot din. Maraming salamat din po sa pagkakataon binigay niyo sa amin, Sir Arvin.
1: Wala po ano man, sir. Ingat po kayo dyan sa Tarlac at maraming salamat po si Sir Arvin Cabalu, ang Provincial Information Officer ng Tarlac. Salamat, sir!
2: Thank you!
1: Ayan po, sa oras po na 12:43 ng tanghali, dyan lamang po kayo magbabalik pa po ang Ligtas Dapat.
3: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
4: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat.

0: Nagkabalik po ang programa Ang Ligtas. Dapat kasama nyo pa rin ang Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ang bilis nun, di ba? Ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ngayon po ay September 5, 2026. At ang susunod po natin na mga kapanayam ay para ibigabihan tayo ng konteksto, no, kung gaano ba kagrabe yung ulan. Kasi nga po yung comments ng ating mga kababayan, no, ay sobra-sobra yung ulan. Isang buwan ng araw walang araw, no, sa ilang lugar sa Central at Northern Luzon. So, parang gusto natin malaman, no, gano'ng karaming ulan. Kasi yung mga lumabas ng reports na may ilang lugar po na pang tatlong buwang ulan yung natanggap nitong Agosto. And then pag kinumpare mo siya nung July, di ba, sa malaking bahagi ng Luzon ay halos wala tayong mga pag-ulan nung July. Maraming ulan nung August. At itong August din, no, hanggang ngayon September, ay marami ring bahagi ng Visayas at Mindanao naman ang wala ring ulan. So parang yung extremes ng mainit at maulan sabay na naranasan sa Pilipinas. At yun nga po, sinabi na ng PAGASA na una na, no, na ito ay epekto nga po ng umiiral na El Nino. At ito pa, wala pa tayo sa pinaka-exciting na part. Ano lang po yung exciting part, hindi siya exciting, no, syempre. Kasi papalakas pa lang po, aabot pa lamang sa super El Nino intensity itong kasulukuyang El Nino. At yan po ay mangyayari sa last quarter ng taon at posibleng tumagal yung super El Nino hanggang February 2027. Pero yung El Nino mismo, ha, ay pwedeng tumagal hanggang June. So, naguluhan na kayo, no? Yung pinakamalakas hanggang February, pero yung El Nino mismo hanggang June 2027. At yan po ang i-confirm natin sa susunod nating mga kapanayam. Kung okay na ang pag-frame sa Zoom, ayan, pre-frame pa po natin si ating special guest na nagsa-celebrate ng kanyang birthday today, o diba? Ang swerte po natin dahil tayo yung pagbigyan ng ating guest na dapat sana ay siguro suspend niya ang kanyang Saturday bilang birthday niya kasama ang kanyang pamilya. Pero tayo po ay napagbigyan din ang lakas natin sa kanya para bigyan, tulungan tayo na i-contextualize itong epekto ng El Nino sa ating habagat. Kasi ayun nga, yung ating habagat ay magtuloy-tuloy pang sa susunod na linggo. Baka next week meron pa. So, may mga pag-ulan pa po sa western part ng Luzon. Pero in a way, no, may nabasa tayo na parang in a way daw ay ano to, paghahanda nga sa atin bago bawasan yung pag-ulan kapag talagang sumipa na yung epekto ng El Nino. Yung kabawasan sa ulan ang ibig sabihin po. Kasi syempre, binigyan mo na tayo ng maraming ulan para sana ipunin natin at medyo hindi tayo ma-shock, no, na biglang mababawasan yung mga pag-ulan, tapos mababawasan na rin yung supply natin ng tubig para sa pang-araw-araw at para sa agrikultura, especially sa bagay din naman sa bahagi ng Northern and Central Luzon, yung maraming taniman po doon nalubog na po sa baha, so kawawa po yung ating mga magsasaka. Ito na nga po ang ating birthday celebrant at special guest ngayong araw, si Ma'am Analiza Solis po, ang hepe ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Happy birthday po, Ma'am, at thank you for joining us this afternoon, Ma'am, sa Ligtas Dapat, Ma'am Ana.
1: Thank you, Sir Ariel, and magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Thank you, Ariel.
0: Ayan po, ang fresh naman ni Ma'am Ana. Ma'am, una po sigurong tanong natin, Ma'am, no, gaano po ba karami yung binuhos na ulan? Tama po ba yung assessment ng iba, no, na ilang lugar sa Luzon, tatlong buwang ulan ang binuhos in just one month?
1: Yes, tama ka, Sir Ariel. Actually, more than 200% ang mga na-receive na mga ulan. So, way above normal rainfall talaga yung mga naranasan ng ating mga kababayan, including dito po sa Metro Manila. So, lalo-lalo na po dyan sa May Central Luzon. Ngayong kapanahon o kasagsaga ng ating habagat. Meron, so, mga marami talagang ulan.
0: Meron po ba tayo, Ma'am, ng ano, ng specific na locations or areas or provinces na sobra-sobra yung natanggap na ulan ngayong Agosto?
1: Well, unang-una dito sa May Iba, Zambales, dyan sa May Baguio City. So, more than 282% dyan po sa May Iba, Zambales. At dito naman sa Baguio, around 272%. Anong ibig sabihin ng 272%? Around 2,600 millimeters of rain ang dumating o bumuhos na ulan. Mm-hmm. Sa May Baguio City, na supposed to be, ang normal niyang ulan is mga around 963 millimeters lang, Sir Ariel. And dito rin po sa may parte sa May Subic Bay, dito sa may parte ng Sangli Point, at dito rin po sa Science Garden, sa Calapan, sa Ambulong, sa Tanay area, more than 200 millimeters of rain or 200% ng kanyang ulan sa normal ang kanyang natanggap. So sobra, way above normal.
0: Sobra-sobra po, ma'am, no? And kung meron sana tayong ano, no, pangsalo sa mga sobrang ulan sana, ma'am, kasi sobra-sobrang ulan po ito, no? Kung may pangsalo sana tayo na malakihan, no? Marami sana siguro pwedeng nakuha ang excess rainwater.
1: Yes, talaga. Oo, tama. Oo, sir. Ayan. So, usually sana kung meron tayong mga rainwater harvesting facilities. So, ngayon pa lang, madaming maibuhos na ulan. So, there will be enough water po at mamamanage natin na mabuti yung ating tubig. Mm-hmm. Lalo-lalo na po pagdating na itong warm and dry season months na hopefully naman hindi magkaroon ng mga kakulangan sa tubig ulan. But then, yun talaga yung posibleng mangyayari given a strong El Nino is just around the corner.
0: Opo. And ma'am, kung maulan po sa western part ng Luzon, tuyo naman po naman sa may Visayas at Mindanao, ma'am, no? Meron din po ba kayong estimate kung pag kinumpara sa normal kapag buwan ng Agosto, kung gaano kakonti lang yung natanggap na ulan sa may Visayas area?
1: Oh, sa may Visayas Mindanao area, actually below to way below normal yung ulan niya. So mga around 30% to 40% lang yung mga ulan na natatanggap ng mga areas diyan po sa may Visayas at Mindanao. So may mga areas nga na less than 5% lang ng tubig ulan ang kanilang nararanasan. So ibig sabihin talagang extremely dry na rin sila or kokonti talaga yung ulan. And given pa na kapag panahon ng habagat, Sir Ariel, ay mababa talaga yung ulan nila normally. Mas mababa pa. So ibig sabihin, meron na po silang mga precursor or advance epekto nung tinatawag nating dry spell dulot nitong developing na El Nino.
0: Opo. And ito pong dalawang extreme events na to, ma'am, no, na grabing ulan sa Luzon at grabing kakulangan naman sa ulan sa may Visayas area, ay kanina nga po sinabi ko, no, nasabi nyo before din naman na epekto na ito ng umiiral na El Nino.
1: Yes, tama ka, Sir Ariel. At kung titingnan po natin na talagang na-predict natin yan na historically, yung pong enhanced southwest monsoon, nararanasan natin. Dahil yan po ay naranasan na natin, so ibig sabihin hindi na yan bago. In 1972, Great Flood of Luzon, El Nino din po yun. Mm-hmm. Itong 2012 at saka yung itong 2024 at itong 2026 na ito ay comparable po. And also, kung titingnan natin yung sa Ondoy at si Karina, although enhanced southwest monsoon, pero mas comparable kasi yung ating mga pag-ulan or enhanced southwest monsoon natin dun sa mga time ng 2018 at yung 2024.
0: Apo, 2018 and 2024 yung kasalukuyan ngayon. Kailan po natin ini-expect, Ma'am Ana, na mag-flip na magsisimulang mabawasan na yung mga pag-ulan? Maghihintay ba tayo matapos yung habagat bago maramdaman, Ma'am, yung pag-unti-unting kabawasan sa ulan?
1: Well, sa ngayon nakikita natin, may mga areas po pagdating ng September na nung mananormalize or kumbaga generally near normal rainfall. So, ibig sabihin, unti-unti na po na magkakaroon ng kabawasan sa tubig ulan. So, lalong-lalo na, Sir Ariel, pagdating ng October, kapag magtatapos na yung ating habagat, yan natin makikita yung mga potential na for dry spell or dry condition, lalong-lalo na sa mga susunod na mga buwan. Ang nakikita natin dito, Sir Ariel, yung mga areas po na naapektuhan ng matinding habagat, sa panahon ng habagat, ay lubhang sila din yung mga areas na maaapektuhan din nung tinatawag nating dry spell. Pagdating ng warm and dry season months, at kung magtutuloy-tuloy naman, ito pong Visayas and Mindanao. So ito yung kailangan din pa rin nating paghandaan, although naandito tayo sa panahon ng habagat, pagkatapos naman po niyan, and yung mga landfalling and crossing tropical cyclones, Sir Ariel, hindi pa rin natin nararanasan sa ngayon. So yan ay kailangan pa rin natin paghandaan.
0: Opo. And speaking of bagyo, ma'am, no, ngayong September po hanggang December, sa last 4 months ng ating taon, ilan pa pong aasahan nating bagyo na pwedeng pumasok or mabuo sa PAR?
1: Mga up to 5 na bagyo pa hanggang December. And kung titingnan natin doon sa forecast natin na 6 months from September up to February, mga around 5 to 8 na bagyo. So ibig sabihin, unti-unti nang mababawasan yung ating mga bilang ng bagyo. But then ito yung mga possible na mga landfalling and crossing. Although in the first 2 weeks ng September, wala pa tayong nakikita ng possible na potential for landfalling ng mga bagyo, pero may mga likelihood pa rin na may mga madidevelop pa rin tayong mga bagyo ngayong September.
0: Opo. Ma'am, gusto lang malaman natin mga kababayan, no? Itong habagat ngayong Agosto, wala po tayong landfalling na bagyo, and yet, grabe yung hatak ng mga bagyong ito sa ating habagat. Compared sa nagdaang buwan ng Agosto, na konti ang ulan natin, may mga bagyong malapit sa Pilipinas, pero hindi sila sobrang naghatak ng habagat papunta sa Luzon.
1: Oh, yes, sir. Ayun. And historically, nangyari na rin po yan. So, pwede natin ikumpara dun sa mga tatlong events. So, for example, nung Ondoy 2009, mm-hmm. nung 1973 Great Flood of Luzon, and also other habagat. So, kung titingnan natin, yung 1972 Great Flood of Luzon, siya pa rin talaga yung Great Flood of Luzon. Mm-hmm. Dahil 38 days yun, na tuloy-tuloy, na maraming ulan. At yung 38 days na yun is yung greatest 24-hour rainfall sa Baguio is around 4,773 sa isang buwan yung bagyo, yung tubig ulan na ibinuhos ng Great Flood of Luzon. And then meron din tayo na record yung 2012. So yun naman ay 23 days na more than 2,200 millimeters of rain na itala dyan sa Baguio. At yung mga greatest 24-hour rainfall ay comparable dun sa mga nagdaang mga habagat. Mm-hmm. So tingnan natin mga most notable yung 2009, 2012, 2013, 2018, 2021, 2024, 2025, and 2026. And most of them are El Nino. Meron pong El Nino noong 1972, 2009, noong 2018, at 2026. So, ibig sabihin, nangyayari na po talaga ito. Hindi karaniwan, but then tingnan natin yung duration, yung haba ng ating upset enhanced habagat season.
0: Opo. Ma'am, sabi po ng WMO no, na posibleng papasok tayo sa very strong or yung super El Nino. Pwede tumagal po yan hanggang February 2027. Ano pong i-expect natin na epekto niyan sa Pilipinas?
1: Well, asahan natin, Sir Ariel, may lag effect din yung El Nino. So, yung tinasabi ng WMO up to February 2027, yun pa rin yung pababa yung probability, but then meron pa rin pong lag effect yung possible na El Nino na posibleng magtatagal, sabi nga natin, up to first half of 2027. So, asahan natin yung mga dry spell and drought potential. And kung titingnan natin yung warm and dry season months natin next year, baka mga record breaking na naman ng mga temperatura. So kailangan yun po yung ating paghandaan. At kung titingnan natin, Sir Ariel, so talagang ngayon natin mararanasan itong unprecedented epekto ng very strong El Nino. Kasi kung titingnan natin, even yung subsurface na minomonitor natin na temperatura ng dagat up to 300 meter depth, unprecedented siya na more than 8 degrees centigrade yung sea surface, yung subsurface temperature
0: ang
1: up to 300 meter. Momonitor po natin sa PAGASA for my 32 years po sa PAGASA sa pagmomonitor. Ngayon lang po umabot ng 8 degrees yung subsurface up to 300 meter yung warming ng temperatura ng dagat Pasipiko. So ito yung very unprecedented.
0: Ang sasabi po ni Ma'am Ana ay usually kasi pag malalim ka na sa dagat, 300 meters, medyo malamig yun, no? Pero sabi nga ni Ma'am Ana sa monitoring ay mas mainat ng 8 degrees Celsius yung temperatura hanggang 300 meters sa dagat kumpara sa normal ngayong El Nino. But Ma'am, moving back to yung tagtuyo and posibleng impact sa atin, no? Sabi niyo posibleng tumagal nga beyond June 2027 yung impact na kulang yung ulan sa atin. Sa ngayon po, nasa 205 meters na ang taas ng tubig sa Angat Dam. So, less than 5 meters na lang nasa normal high level. Kaya po ba kayang ma-extend itong 210 meters hanggang katapusan ng June 2027? O kahit maulan, dapat talaga nagtitipid yung ating mga kababayan?
1: At yung pwede naman na up to 212 or 240 pwede mapunuan yung ating Angat Dam, lalo na po para dyan po sa purpose lang natin para sa Metro Manila. Yung water management, talagang kailangan ma-manage natin na mabuti ang ating tubig. At ibig sabihin ng water management, hindi lang po yung national government ang magmamanage ng tubig sa Angat, kundi yung lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na po yung gumagamit ng tubig galing sa Angat Dam for multi-purposes. So, kailangan po a whole of nation at a whole of government approach yung water management natin.
0: Ayan po. Thank you very much for that, ma'am. And with that, thank you so much for your time ngayong hapon ng Ma'am Ana. Again, happy birthday po. Salamat lagi sa inyong pagsama sa amin sa Ligtas Dapat.
1: Sir, yeah, good afternoon po sa lahat.
0: And happy weekend po and happy birthday kay Ma'am Ana Lisa Solis, ang hepe po ng Climate Monitoring and Prediction System ng PAGASA. Diyan lamang po kayo tayo mag-news break at mag-commercial break muna. Magabalik pa po ang Ligtas Dapat.
2: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:01 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: May posibilidad na unahin ang prosekusyon ng pagtalakay sa Article 2 kaugnay sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte bago ang Article 3 o umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Sinabi sa DZMM ni House Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na ito'y dahil binigyan ng impeachment court ang kanilang panig na magpasya sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng ebidensya. Ayon kay Tolosa, nakadepende sa magiging pahayag ng mga testigo sa susunod na linggo ang kanilang desisyon ng kanilang panig sa presentasyon.
3: Maari din naman kasing mangyari dyan. Unahin yung unexplained wealth and then ihuhuli yung bribery. No? Kasi binigyan naman ho tayo ng discretion na pwedeng i-change yung order of presentation of evidence. So, but for now, focus lang muna ho kami na i-close na itong usapin ng confidential funds.
2: Ipinauubayan naman ng prosekusyon sa impeachment court ang pasya sa mungkahing pagbaba ng 16 na botong threshold para mahatulang guilty ang Vice Presidente at sinabing rerespetuhin nila ang anumang desisyon tungkol dito. Sa ibang balita, naalarma ang ilang eksperto sa nakalaang pondo para sa debt servicing sa panukalang 7.2 trillion pesos sa national budget sa susunod na taon. Higit 1 trillion pesos o 16% ng kabuuang panukalang budget sa 2027 ang nakalaan para sa debt servicing o pambayad sa interes sa utang ng bansa. Para sa public finance specialist na si Ziza Suraza, patunay ang inilaang pondo sa debt servicing na may pagkukulang ang pamahalaan sa paghawak ng national budget. Sa tala ng Bureau of Treasury, 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Hulyo na panibagong record high kumpara sa 19.07 trillion pesos noong Hunyo.
4: It's a result of the previous budget anomalies and fiscal irresponsibility of the government. Sa sistema natin, yung ating mga pagkakautang ay nakalagay automatic appropriations.
5: Yeah.
4: Natural, ngayong paparating na 2027 national budget, lumaki na rin yung kailangan nating bayaran na interest.
2: Ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon, basta AM DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities. On the go!
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon. Nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
17: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
1: Basta AM, DZMM.
5: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas.

0: Nagabalik po ang programang Ligtas. Dapat kasama niyo po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayan po ulit, ngayon ay Saturday, September 5. At yung ating mga nasa ano ngayon, nasa YouTube, mag-hello lang tayo very very quickly. Hello po kay Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, kay Princesita Cortez, kay Jeric Charles Atencio, kay Louis Basco, kay Lioven TV, sino pa nandito? Si Vanji Belga, si Beth Kamaing. Ayan po, salamat po sa inyong mga pagtutok at sa inyong mga comments. Si Kanahista 4461. Ayun, thank you so much for joining us this afternoon. Ayun po, mula po doon sa kwento ni Ma'am Ana kung ano yung konteksto nung sitwasyon ngayong Agosto dahil sa sobrang dami ng ulan na epekto rin po ng El Nino sa ating habagat, ay pupunta naman po tayo sa UP NOAA Center para naman ikwento sa atin yung kanilang dinidevelop na app, no, na kung saan pwede nating makita yung forecast kung hanggang gaano kataas yung o kalalim yung baha sa ating lugar kapag bumuhos na yung ulan. Kaya makakapanayin po natin ang Executive Director ng UP Resilience Institute at Executive Director ng UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay. Sir, welcome back sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
1: Hello, hello Ariel.
0: Yes sir, thank you for your time. Yes sir.
1: Yes.
0: Sana po hindi naman maulan sa lugar nyo ngayon.
1: Ambon naman. Hindi naman ganong kalakas katulad nung last week.
0: So. Apo. And sir, ang good news po na sinishare sa ating kababayan ng UP NOAA, ayun nga po, ay may gine-develop kayong sistema or forecast para po parang makita na, no, kung hanggang gaano kalalim yung baha na pwedeng maranasan sa isang lugar. Can you tell us more about this, Doc Mahar?
1: Taga, iyan na natin kasi meron kami mga iba't ibang ginagawa, eh, no?
0: Mm-hmm.
1: So, based to sa tanong mo, ang naiisip kong nagawa namin ay una, meron kaming impact-based forecasting system.
0: Mm-hmm.
1: No? Actually, mga 2 years pa namin ago na nailabas ito, mm-hmm. kinumpit namin, sinali namin to sa isang competition ng USAID at saka ng World World Food Program.
0: Mm-hmm.
1: At out of, I think, more than 64 or 65 entries, ito yung nagwagi ng number one. At ito yung ano, no, bali one day in advance,
0: mm-hmm.
1: makikita mo yung ulan,
0: mm-hmm.
1: tapos yung ulan na yon ay nakatranslate sa baha. At makikita mo yung mga pwedeng bahain,
0: mm-hmm.
1: one day in advance, yung pwedeng bahain bukas, na hanggang barangay level yung listahan.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So tapos anong ganong karami yung populasyon na mm-hmm. pwedeng maapektuhan at saka ano yung mga barangay na hanggang barangay
0: mm-hmm.
1: na pwedeng maapektuhan ng baha. Yun yung isa na naiisip kong nagawa namin.
0: Apo.
1: Tapos meron din kaming isang dinidevelop ngayon na augmented reality.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag ay Bahar, no? Bahar. BAHAR. Mm-hmm. Yung baha pinagsama sa AR, yeah. which stands for augmented reality. Bali, nasa cellphone ito, tapos pag in-on mo yung Bahar, merong camera. So, di ba pag naka-on yung camera mo, nakikita mo kung ano yung itsura ng kung saan nakatutok yung camera ng cellphone mo.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? So kung nandoon ka sa kalye, ayun, ilalabas doon yung mga scenario ng baha, yung scenario ng baha na pwedeng mangyari doon sa kalye.
0: Mm-hmm.
1: At kung ano, kung ito ay wala namang baha, walang lalabas.
0: Mm-hmm.
1: No? Parang kung ano yung actual na nakikita mo, ilalapat doon yung flood hazard map ng NOAA.
0: Mm-hmm. Apo. So,
1: ayan. So parang ano to, know your neighborhood. Yung, alamin mo kung posible bang magkabaha dito o hindi ba pwedeng magkabaha dito.
0: Apo. Sir, yung kaninang nabanggit nyo, yung tipong one day in advance na pwedeng makita yung baha, also available din ito sa cellphone or sa NOAA app po ba, sir?
1: Yes, both available ito doon sa website.
0: Mm-hmm.
1: At meron din dun sa mobile phone for Android tsaka iPhone. Kaya lang hindi ito yung sa unang page, no?
0: Mm-hmm.
1: Kailangan kasi medyo mas advanced user yon.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan kang pumunta dun sa NOAA Studio Tapos pumunta doon sa impact-based forecasting.
0: Okay, impact-based for NOAA Studio. Mamaya po i-explore natin ito. Ako personally sa aking NOAA app. Pero sir, ibig sabihin I currently pwede na siyang gawin ngayon. Like halimbawa kung taga Pampanga ako, kung meron akong NOAA app and I go to NOAA Studio, I can already do it and I can see kung ano siguro ang pwedeng baha tomorrow. Is that so, sir?
1: Yes, in fact, ginamit na nga yan noong bagyong Basyang. Di ba, ano, kasabay namin si, ano, kasama namin, we have a memorandum of understanding with DepEd. Sinubukan namin yan sa mga nung bagyong Basyang.
0: February
1: po. At yun, out of the 48,000 schools ng DepEd, nagtag kami ng, if I remember correctly, 183 schools doon sa Mindanao, no? Tapos ano yun, parang 183 schools, karamihan nandun sa Iligan. Iligan, Cagayan de Oro. Tapos nung huli ngang program ng DepEd, nagpasalamat nga si ano yung DepEd dahil na bigyan sila ng forewarning, no? At naitaas nila lahat ng mga gamit, mga school supplies nila, yung mga tables, etc. Very minimal damage and zero deaths.
0: Opo.
1: Sayang, sana nagamit yan nung Tino, no? Bagyong Tino.
0: Oo nga eh.
1: Kasi available na siya noon pa, no? Two years ago pa, sayang.
0: Opo.
1: Tapos ito naman, after Tino, nagkaroon tayo ng Basyang. Kung tatandaan natin yung Basyang, ang project, ang track niya mas north pa, hindi
0: opo,
1: ba?
0: Opo.
1: Pero yung ulan na nandoon sa Iligan, Cagayan de Oro. Pero ganun pa man yung impact-based forecasting system na yan na nandoon sa NOAA ay nakatag ng ano, no? Ay kukumpare natin yan sa Sendong, ang daming namatay doon.
0: Opo.
1: Pero this time around noong Basyang, di hamak na mas konti lang ang nasa lanta.
0: Sir Mahar, kuha lang muna tayo ng flash report po, no? Babalikan ko po kayo, sir. At kuha muna tayo ng flash report mula po kay Kelly Cordero.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kelly, magandang hapon.
3: Ariel, magandang hapon. Nakapagpiansa na si Vice President Sara Duterte sa tatlong counts ng grave threat na isinampa laban sa kanya ng DOJ. Sa mga oras na to, nakalabas na rin si Duterte sa QCRTC. Kanina, nakiusap ang pangalawang pangulo sa media na samahan siya papalabas ng korte dahil sa takot na posibleng may mangyaring masama sa kanya. Ayon sa abogado nito si Attorney Paul Lawrence Lim, listed na o ipinawalang visa na ang warrant matapos maglagak ng piyansa ang visa. Nilino naman ni Attorney Lim na hindi sila titigil sa kanilang mga hakbang para kustunin ang jurisdiction ng korte. Anya, maninindigan silang hindi po pwedeng kasuhan ang Vice President hanggat ito ay nanunungkulan. Dagdag pa ni Atty. Lim, sumailalim din sa booking procedure ang Vice Presidente, nagbigay ng litrato at kinuhanan ng fingerprint. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Ayan po, balik po tayo kay Dr. Mahar Lagmay. At Sir Mahar, kanina nabanggit nyo nga po na as early as noong November last year, noong dumaan po ang bagyong Tino, ay ready na po itong inyong bahar at itong isang impact-based project nyo na part na rin no, ng NOAA app. Sir, ito po...
1: Slight correction lang, Ariel. Yung impact-based forecasting available since 2 years ago.
0: Ah, 2 years ago.
1: Pero yung bahar ay nasa testing namin ngayon.
0: Ah, okay po.
1: At soon pa namin ipa-publicly available. Mm-hmm. Parang maliit lang na grupo yung nagte-testing
0: okay
1: at the
0: po.
1: Moment.
0: So impact-based
1: pero
0: forecasting.
1: Pero malapit na yan.
0: Okay po. Sige, we'll look forward to that. But sir, having said that, no, sabi niyo po ginamit sa Basyang, ito po ang mga succeeding na mga bagyo at dito po sa Luzon, nitong habagat. Meron po bang nag-reach out sa inyo kung yung DepEd nag-ginamit noong Basyang sa may Mindanao, Visayas area? Ito po bang August ay may nagamit din po ba ito para let's say makita ko ano yung potential na impacts ng baha sa Central Luzon or sa Ilocos region or sa Metro Manila, sir?
1: Actually, medyo nag-upgrade pa nga eh, no? Mm-hmm. Nag-upgrade pa nga yung DepEd. Meron pa silang platform ngayon mm-hmm. na ang pangalan ay Ligtas, no? Bali, bukod doon sa lahat ng mga forecast ng ating mga mandated agencies, yung PAGASA, na naka-incorporate doon, meron din silang mga supplemental na mga information coming from everywhere, no? Kasama po yung NOAA. Mm-hmm. At ayan, bali, yung kanilang platform na Ligtas ay AI-powered. Mm-hmm. So nakikita nila lahat ng eskwelahan, natatamaan, nakikita po nila yon. At yon upgraded pa, meron silang sarili ding sistema mm-hmm. na kasama yung mga, nung launch eh, nakita ko doon ng FIVOLT, mm-hmm. nakita ko doon ng OCD, nakita ko doon ng PAGASA, nakita ko ang mga, lahat ng mga concerned agencies no na nagbigay ng mga information at dataset doon sa platform ng DepEd.
0: But sir, ang tanong ko siguro sir no, kung yung DepEd nagagawa yon, wala po bang LGUs na let's say nakaisip or nag-reach out sa inyo to see kung ano nga yung pwedeng makita sa impact-based part ng inyong app para may i-apply sa kanilang LGU na nabaha ngayon sir sa Central Luzon or sa Luzon sir?
1: Bali ano, okay, bago, kailan ba ito? Parang, nung National Resilience Month, di ba?
0: July.
1: Nung July, okay. August tayo pinagbabaha nung habagat, diba? Mm-hmm. Or mid to late August. Ang Olongga po, nag-request ng special training, mm-hmm. ng talk, no? Nagsalita po kami dun sa Olongga po. Sa mga stakeholders pati yung mga DRMO nila mm-hmm. at ayan naturo namin yang impact-based podcasting system na yan mm-hmm. Ayan makikita nyo may post sila sa Facebook na yung mayor mismo ang nandun gumagamit tapos mm-hmm. yung DRMO officer nila pinessage ako mm-hmm. tapos pinapakita na ginagamit nila dun sa ano yung impact-based forecasting system mm-hmm. pati yung flood hazard maps mm-hmm. at gagamitin din nila ito for future planning.
0: Apo. So sana po sa mga nakikinig ngayon ng mga LGUs no ay pwede kayong mag-reach out kina Professor Lagmay sa UP.
1: Ay tagtag ko pala Ariel sir. No? Kasi binaha din yung West Mindoro, Occidental Mindoro.
0: Opo, opo.
1: Habagat din 'yan, 'di ba? Mm-hmm. Kasi puro habagat nandito sa nandito sa western part. Nakapag-training din po kami. Mm-hmm. In fact, uhaw na uhaw po sila eh. Palayang ano sa akin ni Mayor no ng Sablagan na mag-talk ka naman dito kahit online kasi mm-hmm. nga mahirap no. So online, so tinuro po namin paano gamitin yung NOAA, paano gamitin itong impact-based forecasting system. At pwede niyo pong kausapin siguro yung mayor at malaman natin kung ano ang resulta mm-hmm. nung pag-training na yon, paano nila nagamit. Anong pangalan nitong si mayor? But anyway, mamaya i-text ko sa iyo, no?
0: Sige po.
1: Para baka ma-interview niyo si mayor ng Olongga po, mayor ng Sablayan. Itanong niyo po paano nila nagamit 'yon lalo na yung panahon ng August mm-hmm. na habagat buhos ang ulan.
0: Apo. And with that sir, we thank you for your time and for all the initiatives and innovations na ginagawa niyo sa NOAA na nagagamit kayo ng ating mga LGUs. So, syempre sir, kapag may bago ulit ay kakausapin namin kayo, Doc Mahar.
1: Sige, maraming salamat din.
0: Salamat sir, happy weekend po at ingat po kayo. Ayan po si Professor Mahar Lagmay, ang Executive Director po ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center. Ayan po sa mga nakikinig pong LGUs, meron na po silang impact-based forecasting sa kanilang NOAA app na pwedeng magamit para makita kung hanggang saan ang pwedeng lalim ng baha sa inyong lugar. Nagamit na raw po sa Olongga po at sa Blind Occidental Mindoro. So kung kayo interesado po, pwede lang kayo mag-reach out sa kanila sa UPRI para sa training at kung paano gagamitin or ma-maximize yung app. No? Mula naman sa mga pagbaha at sa ginagawa ngayon ng UP NOAA, makakapanayam naman natin ngayon ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng South Cotabato na nakakaranas na po ng tuyong panahon dahil nga walang ulan sa kanila sa Mindanao. Makakapanayam natin si Sir Rolly Aquino. Sir, magandang hapon po. Mayong hapon. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
4: Magandang hapon, maayong hapon sa lahat ng ating tagapakinig at mga manonood sa ating programa ngayong hapon.
0: Apo, sir, thank you for your time this afternoon. Unang-una siguro, sir, ilang araw na po, sir, na walang ulan sa inyo sa South Cotabato, sir?
4: Well, actually, matagal-tagal na, no. Umabot na siguro kami ng mga mahigit isang buwan na talagang dry season ang aming nararanasan. Alam ho ninyo, minsan may mga pag-ulan. Siguro dala ito ng habagat nung nakaraang mga nakaraang linggo na pinapasok ng bagyo ang area natin dyan. Sa Luzon, habagat lamang sa amin dito kaya hindi siya ganun kalakas at hindi talaga masyado ramdam ng mga residente, syempre ng mga kalupaan namin dito sa probinsya ng South Cotabato. Base naman kasi sa abiso ng ating DOST Pag-asa, Sir Ariel, nasa El Nino alert tayo as of this time kasi tapos na tayo sa El Nino watch. Duda kami kapag nagtuloy-tuloy ito, talagang maapektuhan na ho ang aming mga pananim, pati na rin ho ang residente ng aming probinsya, kaya tuloy-tuloy po yung aming mga preparedness measures as regards to the possibility na talagang papasok itong tag-init ng tuluyan sa aming probinsya.
0: Opo, Sir Rolly, syempre, coming from ano, no, yung July kasi, dyan sa inyo grabing maulan sa Soxargen, yung habagat dumadaan sa inyo, and then pagdating ng August, as in halos wala namang ulan, hapon lang yung may mga ulan dahil sa thunderstorms.
4: Yeah, hapon lang talaga siya. So duda kami, habagat lang talaga ito. And alam naman ho ninyo, ang probinsya po ng South Cotabato ay hindi talaga usually tinatamaan ng kung anumang uri ng bagyo. Mm-hmm. Habagat lang kami, kung papasok man ang mga bagyo ho natin, usually tumatama sa may area ng Surigao natin at sa Agusan area. But definitely in the province of South Cotabato, hindi kami masyadong direktang natatamaan.
0: Apo. Sir, meron na po ba kayong reports na let's say na-inflict na damage sa agriculture kasi very agricultural po ang probinsya ng South Cotabato at yung mga farmers or land areas na naapektuhan po ng tuyong panahon sa inyo dyan, sir?
4: Well, as of now, ongoing pa rin yung aming assessment with proper coordination sa aming mga munisipyo, sa mga local government units natin, kasama yung sa team natin talaga sa damage assessment natin. Kaya nga lang, as of now, wala pa naman talaga tayong direktang natatanggap na mga report mula ho sa ating mga LGUs, pero base ho sa ikot-ikot namin, nakikita na namin yung epekto talaga ng tag-init, no? Ibig sabihin nito, yung epekto direkta doon sa ating mga pananim, no? Na talagang hindi na uulanan, may mga effect na, kaya nga lang, wala pang report na i-forward sa amin. And number two, talagang tuloy-tuloy ang pagbibigay namin ng abiso para naman sa aming mga residente dahil yung heat index namin, halimbawa ang General Santos, umabot na tayo sa 43, kaya duda kami in the province of South Cotabato in which we are adjacent to General Santos City, nasa 41, 42, 43 to 44 degrees usually ang init dito sa aming probinsya. But then again, as regards to damage report, wala pa namang na-forward sa amin, but we are expecting it in, next week na tuloy-tuloy na yung pagpasok ng mga reports po namin.
0: Opo. Sir, meron na po bang mga bayan na meron ng water service interruptions dahil sa kakulangan sa ulan or wala pa naman?
4: Well, as of now, wala pa kaming mga water service interruption dito, pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng preparedness measures ginagawa na namin, kahit yung preparation namin for our, what you call this, yung ating mga water impounding facilities kahit sa panahon na mangangailangan tayo ng tubig or if aabot tayo dun sa punto na magkakaroon tayo ng mga water shortages sa ating mga local government unit.
0: And this is, ano sir, kasi projection po ng Pag-asa ay pwede nang tumagal hanggang June 2027 na may El Nino.
4: Oo, oh,
0: so medyo matagal-tagal pa po yan.
4: Yeah, matagal-tagal siya, pero may mga areas kami na may no-monitor dito, lalong

0: Ang ginagawa naman ng Provincial Government of South Cotabato led by Governor June Tamayo, lahat ng mga hakbang, no, pwede nating ilatag para sa probinsya ng South Cotabato sa panahon na talaga magkakaroon na ito ng malaking affectation, malaking affectation sa buong probinsya ng South Cotabato. Pinapasiguro din namin ang kahandaan natin in place at in place din po ang ating El Nino contingency plan in the province of South Cotabato that covers, no, 10 municipalities and one city. Yun lamang ho, and maraming salamat.
1: Dagang salamat, Sir Role Aquino. Ingat po kayo dyan, sir, sa South Cotabato.
0: Thank you very much.
1: Ayan po si Sir Role Aquino, ang pinuno po ng Provincial Disaster Office ng South Cotabato. Sila po ay handa sa El Nino dahil nga naramdaman nila ang epekto ng kakulangan sa mga pag-ulan. It's already 1:28 in the afternoon. Babati muna tayo ng happy birthday! Happy birthday sa nag-iisa ng legendary at grabe ang puso. Ayan. Happy birthday, Chang Ami Perez. I love you so much. Thank you so much. And happy birthday sa mga kaibigan ko rin. Naka-birthday ni Ma'am ni Chang Am, Chang Ami. Si Ma'am Ana Solis nga, happy birthday po. Si Lori Dean de la Cruz Galicia ng Pag-asa, happy birthday. Kay Attorney Jay Garcia, kay Tini Tria, kay Robby Kagiwat, at kay Roy Rakidan. Happy birthday ngayong Sabado. At advance happy birthday naman kina Ma'am Girly Robles ng TV Patrol, kay Yayan Zuniga Teherero, kay Charlindo Yugstorio ng Visayas State University, kay Kuya Reynante Hernandez ng TV Patrol, sa pisa ko pong si Kuya Norman Rojas, kay Nike Dalagua Francisco, kay Lenny Lim, kay Ganiel Christian, advance happy birthday, kay Janine Bobadilla Vivar, kay Job Manahan, kay Miss Chawi Francisco, at kay Alan Navales ng TV Production ng EBS-CBN, advance happy birthday sa inyo. Birthday! Go Virgos! Ayan po, bawal po ma-stress mga kapamilya, susunod na po ang Maritres with the trio. Ayan ang mga gandang sina Doc Lulu, DJ Monica at si Coach V. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa atin sa Ligtas Dapat. Kita-kits po tayo next week dito lang sa Ligtas Dapat. Nilang ating kaligtasan po ay inaalam at pinaghahandaan. Ako po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Job you, just always bring your umbrella and ingat mga kapamilya at kaserbisyo. Bye!

0: si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat! Ligtas dapat!
1: BCMM Radyo Patrol.
2: Ulan ang panahon, doblihin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Uno, dos, tres, cuatro, alas, season 3 na ng mga alaskador. At ngayon, mas titira pa more.
3: Wala naman magpapatahimik sa kanila.
4: Wala talaga.
2: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon, susundan natin ng mas no filter na balitagtakan online.
5: Okay, well, okay.
2: No holds barred.
5: Galing ka ba? Galing.
2: Mas diretso, walang preno. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. 4 alas, season 3 na. Tuwing Sabado, alauna-imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31. Susundan ng 4 alas, unfiltered. Alas 3 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at PRTV Manila Facebook page. Pati na rin sa PRTV YouTube channel. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
3: Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Na-miss nyo ba kami? Nagbabalik muli ang 4 Alas dito na rin sa PRTV 1:30 hanggang 3 p.m.
5: O nga, nakalimutan ko na eh dahil sa tagal ng season break namin.
4: Correct. Pasensya na kayo guys, lalo na sa aming mga rabid talaga followers. Kahit masasakit, pero masasarap ang mga salita nyo dahil kayo gusto-gusto na kayo nyo bumalik. Narito na po kami mag-again. No?
6: Nami-miss ko yung ating rabid attacker. Ano ba kayo?
4: Oo, yun nga.
6: Kayo gusto nyo talking to the choir.
4: Yeah, yeah.
6: Evangelization.
5: Dapat.
6: Sa mga nagmumula sa atin.
4: Yeah.
6: Yan yung dapat kumbinsin.
4: Yeah.
6: Buti pa, kayo ba narin, na-miss nyo ba kami?
4: Yeah.
6: Buti pa to sila eh. Na-miss yet, na-miss tayo, di ba?
5: Correct.
6: Buti pa sila eh. Hindi nag-ahabol ng bail.
4: Oh,
6: hindi nag-ahabol ng walang reclamation.
5: Yeah. Easy.
6: Oh, buti pa to eh. Oh. Hindi kine-claim ang Batangas. Oh.
4: Na-miss nyo yan. No, sigurado. Pero may mga mag-miss ba? Kaya syempre sa aming pagbabalik sa aming second season, third season ba? Oh, nalang ko na.
5: Hindi ko na alam.
4: Oh. Sa aming pagbabalik, meron kaming special na ihahandog sa inyo. Dahil 1:30 to 3 p.m. dito sa PRTV YouTube channels niya, mapaparod nyo kami immediately pagkatapos ng aming break, no? Mm. Meron kaming premiere sa YouTube.
5: Yan.
4: Oo.
5: Yan.
4: Ito yung 4 Alas Unfiltered.
7: Yeah. Because if you're only watching 4 Alas, you're only getting half the story. Yun lang. 4 Alas Unfiltered. Immediately following 4 Alas mo sa YouTube.
4: Correct.
6: Di ba dapat X-rated yun?
4: Hindi. Unfiltered lang.
7: Unfiltered lang.
6: Ah, okay.
7: Unfiltered lang.
6: Ako, ganun yung unfiltered.
4: Iba yun.
7: Uncensored yun.
4: Parang makilala mo na. Michael Bahad. Ang inyong Ace of Hearts. Yan. Okay.
7: Ako naman po, si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Alam niyo yung aking oldest friend.
4: Ano?
7: Oldest and dearest friend na si Deo Ong. Umuwi sa Pilipinas. After 25 years of being gone, tinanong ko siya, bakit ka umuwi, Days? Sabi niya, pare, sa lahat ng kalokohan na nangyayari sa bansa, I wanted to see for myself kung totoong ganyan kagulo na sa bansa natin. Welcome back home, Deo.
4: And we never disappoint, diba?
6: Yeah. Ronald Liamas po, Ace of Spades. Kinalawang na yung pala ko nito nakaraang tatlong linggo, nalala kami rito. Pero wala na, nalinis ko na.
4: Ayan.
6: At marami tayong papalahin
4: ngayon.
7: Pero. Pero, may isa akong mahalagang katanungan. Presiding officer would like to know, where is Professor Guido David? You have 2 minutes to explain. Where is Professor Guido?
6: Ano pala? Eh wala ang 4 Alas. Wala si Guido.
7: Wala. Asa na ba?
4: Tres book lang tayo.
7: Where is the guy?
6: Kung wala si Guido, Triolos Bobos lang.
4: Sabi na yun. Asa na ba si Guido?
7: Where in the world is Guido David?
4: Where is the Guido David? Where is Guido?
7: Grabe.
6: Talagang kulang sa training sa ako.
4: Photo finish.
6: Yan.
4: Saka ba galing?
7: Ang galing.
8: Diyan lang sa preso. Sa ahensya.
7: This guy.
8: May dala na akong pakim-kim. Patawarin niyo na ako.
4: Pakim-kim?
8: Oo, pakim-kim para sa inyo.
4: May dala ka pala pakim-kim. Nakakatuwa yan.
6: Explain yourself.
8: Explain myself.
7: Have 2 minutes.
4: Uy, ano yun?
7: Master
8: Showman. Meron akong dala para kay Master Showman.
7: Palagay ko
8: alias yan. Alias ni...
7: Ang alias ko.
8: Pakim-kim.
7: I have an alias. May acknowledgement receipt ko.
8: Meron pa. KTV, nag-away sa simula.
4: Ay, para na nakasar kayo, ha?
8: Para kay, ano, alias ni...
4: Parang ang haba ng alias ko na.
6: Yan ba yung Chicago?
4: Chicago.
6: Ano ba, tambay ka ron?
4: Oo. Pero fake news yun, ha?
8: Fake news yun. Uy, may stars na naman. Meron pa, para kay... Dalai Lama.
4: Uy! Napakabanal yan, ha?
8: Napakabanal.
6: Isang alias ko lang. Ang dami kong alias. anong laban ng confidential fund?
8: Mga confidential yan. Meron pa, pero ibang alias.
6: Di ba?
4: Parang pinakamakapal sa'yo, ha?
6: Di ba yung natural disaster sa Nepal dito lang galing?
4: Yeah.
8: Ako, nalubog na.
4: Parang may isang bansang nangontrata ron, ha?
7: But the better question is this.
4: What?
7: Dalai Llamas, alias Dalai Llamas, alias KTV, nag-away sa simula, and Master Showman, meron mga pakimkim. Asan yung kay Prof. Guido?
8: Ah, but...
7: Bakit siya wala?
6: Wala na.
4: Nagsakin!
8: Ay!
4: Ito ang kay Guido.
6: Oo.
4: Oh, ano sino to? Dr. Octopussy! Dr. Octopussy!
8: Panood kayo na, James Bond yan ha!
6: Uy, malapit nang lumabas! The Kraken! Unleash the Kraken!
7: The Kraken!
4: Behind every alias is a real person!
7: Wow! I'm so happy na nakatanggap ako nito! I have entered the annals of history.
6: Dok Guido, pwede na. Pwede na mag-asawa.
4: Kaya sa mga fans natin sa PRTV, sabi nga nila, kung may mga ganyan si Guido, sa unfiltered natin na
8: kayo. Unfiltered.
4: Diba?
7: Presiding officer calls order to this court. The viewers are requesting councils to begin the round of jokes because they have missed it.
6: Pwede, tatanungin mo muna yung the services.
4: Yeah!
7: Ano?
6: Ilan ba yung nakamis sa atin? Lumampas ba ng 11? Pinakamis sa atin?
4: Ilan?
7: 4.5. Pero...
6: Pwede na. Ano, kung hindi lumampas ng 4, ha?
4: Pwede na.
6: Sana na to, di ba?
8: Pero meron na tayong 2,300 live viewers.
4: Wow. Keep it going, guys!
6: Wala tayo ngayon.
8: 2,500 na, nadadagdagan by the minute. Thank you for viewing us live.
4: Yung ating mga followers, galit na eh.
6: Yung gusto ko kay Guido, nagbubuhat ng sariling bako. Parang Okta.
4: Jack, mag-joke ka na!
6: Ayun.
4: Sa prompter.
6: Ito ba yung annals?
4: Annals.
6: Jinggon!
4: Jinggon!
6: Marcoleta! At Robin! Kahit noong nag-uulan at baha, ay nagtatrabaho pa rin.
4: Work from jail, ha?
7: WFJ.
4: Yeah.
7: O ito, alam niyo ba guys, nakapagpasa na ng batas habang nasa bilibid si Alan Peter Cayetano. Hindi na pagkikita. Pero hindi dahil sa baha.
4: Dahil saan?
7: nalunod sa mga ebidensyang pinakawalan ni Senator Pio.
4: Graphics daw.
6: Wala po akong kinalaman dyan, ha?
4: Sabi nga, wasted public funds due to misuse. Ang dami pinakita.
7: Grabe si Senator
4: Ping. Isang dam ang pinakawalan niya mga ebidensya.
7: Recibo after recibo.
6: Yung ginamit na word ni Ping?
4: Ano?
6: Oh, hindi ko alam, German eh. Something.
7: Schadenfreunde. Schadenfreunde. Meaning to say, you get what's coming to you.
4: Yeah.
6: Alam ko lang kasi dyan, asshole.
8: Si Senator Lauren tsaka si Leandro umiwas sa baha dahil nasa ibang bansa na hindi binabaha at may malaking flood control.
4: Ano saan? Bansa yan?
7: Saan?
8: Sa Amsterdam.
4: Gumagaling sa delivery.
6: Okay na.
8: Di ba may fable no, nung bata tayo?
6: May paliwanag mo.
8: Yung may butas sa...
6: Yung bata.
8: Oh. Tinuhog ng bata. Ng daliri niya. Matay siya.
7: Si Tom Thumb.
8: Hindi ko malalim ang pangalan.
6: Ang Amsterdam ko kasi, yun ang tinatanong ko sa kanya, iba pinaliwanag. Amsterdam po kasi ay below sea level. Pero napakaganda ng kanilang... water management.
7: Totoo yan.
8: Eh, pero sa ating sec, wala na daw tayo magagawa sa baha, sabi ng mga ibang ano eh. Ganun.
6: Ano ka ba?
8: Oo, pagpagkasal na lang daw.
6: Binigyan na nga ng trillion-trillion na flood control. Gusto mo? Maging effective pa? Binigyan ka na. Saan ka ba na? Sobrang mga. Saan kuwe pa ka ba lang galing?
8: Masyadong matas expectations.
7: Yung problema dito kay too much.
4: Si Mami Lauren, tinanong kung kailan babalik.
7: Anong sagot niya?
4: Nagbigay ng credentials, nagbigay ng kasaysayan, pero hindi pa rin nagbigay ng petsa kung kailan sila uuwi.
6: Dami ko lang tinalo sa pustahan yan. Ang dami na ako doon, naniwala. May sakit, uuwi rin. After 1 week, 2 weeks, 3 weeks, diyari sila.
7: Gusto ko yun eh.
6: Ang dami ko tuloy kon ngayon.
8: Ang dami confi funds.
6: Cookies.
8: Confidential.
6: Isa sa mga natalo ko dyan, Christian Esguerra. Tristan.
7: Ses Drilon.
6: Attorney Enzo. Ses Drilon. Ang gusto ko matalo. Yung Alan Herman.
8: Ako, mahirap na ibigin yun.
6: Nataya ako sa kanya. Bank account ko versus ng bank account
7: nyo. Lugi ako doon.
6: Namutla.
7: Lugi. Pero tawang-tawa ako doon sa hirit ni Sec Llamas nung tinanong siya tungkol doon sa ubo ni Senator Lauren. Kasi serious lang condition yan. Sabi naman ni Sec, serious is a state of mind.
4: Ano ang kinakanta? Ano ang kinakanta ni Gina Acosta? Sa confidential Christmas party ng OVP.
7: Ano kinakanta niya?
4: Salbakuta! Stupid love!
6: Ano yung salbakuta?
9: You are stupid in the name of blind loyalty.
7: Ayun eh, loyalty and love.
4: Yun yun.
7: Pero speaking of Special Disbursing Officer Gina Acosta, tinanong daw siya ng abogado ng depensa. Kaya raw paulit-ulit ang kanyang sagot ay dahil paulit-ulit ang tanong.
4: Oo nga, nag-object yung prosecution. Vague.
7: Correct. Kasi kaya paulit-ulit ang tanong, sabi ni Acosta ay, I vague your pardon.
10: Kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo.
11: Objection, that's vague.
10: I withdraw vague. Your honor.
11: Withdraw. Vague. Nice try, vague.
6: Nice try. Parang yung isang governor na na-interview ko isang linggo. No? Dahil, Nadine, hindi, walang alam sa flood control sa probinsya niya. Tapos, nagbibigay ng lugaw. Tapos, naka-t-shirt na Versace. Tapos, nung dinudurog siya ng kanyang kababayan, paliwanag ba naman, sunod-sunod ang tanong eh.
7: Much rapid fire.
6: Sunod-sunod daw ang tanong.
4: Galito.
6: Ako pa? Sunod-sunod. Iba, napakagalang ko.
4: Oo naman.
7: Respectful.
6: Katulad nga nung isang Yusek, di ba ang sabi? Kumpara daw kay Christian Esquerra, mas disente ako bumaba.
7: Ako paniwala. Problema yung pirma nasa likod mo eh. Kaya easy lang tayo diyan.
4: Ay, gano.
6: Ako 'di ba?
4: Oh.
12: palaging tinuturo ni Gina Acosta si Colonel Lachica.
5: Oo nga, totoo nga.
12: Ang tanong, ituturo ba niya si Vice President Sara? At ano ang isasagot ni Lachica kapag pinatawag sa impeachment trial?
5: Nga, ano? Ano isasagot? Ano isasagot ni Lachica? Ano isasagot?
12: Eh di wala, chika lang.
5: Funny, ah.
13: Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang...
5: Yun na yun.
8: Pero yung ano daw, depensa, ayaw ng mga salitang tulad ng mastermind,
5: yun.
8: Scam, architect ng corruption. Uy. Yung mga salitang
12: ayaw, yun. Dapat naman. Sobra yan eh.
8: Sobra. Isa na yung pwedeng tawag na tanggap nila.
5: Ano?
8: Ano? Sheminet.
12: Nagiging funny na rin.
5: Sige, ikaw.
12: Senator Jinggoy.
5: Na naman, favorite ah.
12: Sensya na po, hindi ako nagsulat ito. Senator Jinggoy.
8: Joke.
12: Tumba habang naliligaw sa bilangguan.
5: Yan.
8: Dayo mo yan, hindi
12: ko. Hindi, yung katabi ko. Yung katabi ko, unhinged. Ano ang unang tinanong ng investigador?
5: Ano?
12: Hindi raw siya nadulas.
5: Ano? Pero,
12: anong tanong? Sinong pumulot ng sabon?
5: Oo nga!
8: Sinong pumulot?
5: Mahalaga sa investigasyon.
8: Ano dulas ka?
5: Dahil sa sabon, sinong pumulot?
7: Sinong pumulot?
5: Tama naman.
12: Siyempre, yung sinabi ko, inulit.
7: Eto naman, favorite na naman to ni Sec. Tuwing magsasalita, si Senator Robin, may expectation at grade sa kanya ang mga netizen.
5: Ano? Bad? Good? Average? Excellent? Mga ganun?
7: Hindi.
5: Ano?
7: Exceeds expectation. Tahihigitan niya parage ang huli niyang sinabi.
8: Exceeds expectation. Yun pala yun.
7: Depends what you expect.
12: Pwede ba yun?
7: Pwede ba yun? Pwede ba yun?
12: Sabi ng attorney, di bilang crash. Pwede ba yun?
8: Diba?
5: Pero kung lahat tayo may intelligence fund,
12: dapat tayo intelligent.
8: Kung lahat tayo may intelligence funds, anong pwede nating maiwasan?
5: Ano?
8: Ano, iwasan natin bumoto ng mga bugok
5: yun,
8: na
5: intelligence.
7: Walang intelligence.
12: Anong tawag ko dyan?
7: Ano?
12: Electoral Revolution!
7: Yan. Hindi po siya nag-insert.
5: Puso yung mga alias, kaya hindi naman natin mga alias eh.
14: Gulong na yan, mga kurapot!
7: Alagyan mo lang script dito eh. Biglang magkaka-chanting na lang. Hindi natin alam kung kailan mo nangyari.
5: Ano sila? Ano sila? Vibes sila. Vibes sila.
7: The bullying stopped.
5: Okay, mga alias tayo. Last na to, guys. Ano naman ang mga alias ng mga politiko kung nabubuhay sila noong unang panahon? Kasi nauso yan. May alias daw sila.
7: Sina Jose Rizal, sina Andres Bonifacio, lahat yan may alias.
5: Oh, walang, wala ito, bahala na. Ano alias ni Pato?
7: Ano?
5: Biyak na Pato!
7: Ano alias ni Pia?
5: Ano?
8: Hello.
7: Sigaw ng Pugad Lawin.
12: Si Loren! Ano sigaw?
7: Ano?
5: Ano?
12: Hindi, sisa!
5: Bakit sisa?
12: Crispin! Crispin! Nasaan na kayo? Crispin Leandro! Actually, mas maganda mag-deliver niya. Yung katabi ko.
8: Crispin! Leandro! Nasaan na kayo? Si Cornel Lachica.
7: May alias din.
5: Si Cornel Lachica, may alias?
7: Ano?
8: Hindi masalang.
5: Hindi masalang.
12: Ugo ko yung senator na kinumpara yung mga bayani na sa kwalima.
7: Pati si Ninoy Aquino.
12: Sa mga piatos.
7: Nadamaib din.
12: Mga pusa.
8: Hindi ba pareho yung sex?
12: Bela. Sa kwampa, kinumpara pa niya bago mag national heroes.
7: Correct.
12: Diba?
7: Correct.
12: Grabe, no?
7: Kinumpara yung ating mga bayani dun sa tinawag ng isang tanyag na abogado na fruit salad names.
8: Yeah.
12: Kinumpara na lang nito sa aking mga alias. Ang dami nun eh.
7: Ang dami.
12: Kikita ako kung yun ang binigyan ng confidential.
5: Pero napansin niyo ba, bakit nag-uulan? Sana ligtas kayo lahat ngayon, natuyo na inyong mga sinampay. At
4: diretso na ang inyong buhay. Wala na natatrapping ng 24 hours.
7: 14 hours.
4: 14 hours.
7: Sa NLEX, no? Na, nangyari yan. Grabe, natutuwi yung mga kababayan natin.
12: Kami, di ba?
7: Kayo ba ni Ian? Magkasama kayo. Lubog sa maha.
12: Imagine mo, 10 oras kung kasama si Christian.
7: Hindi ko ma-imagine.
12: Oh, munti ko na itulak sa bahay.
7: That is the 9.
4: Hindi, kaya ako kami ngayon. Labas ka tayo, guys. Labas tayo.
7: Okay.
4: Kaya, papakita namin sa inyo personally, ha, kung ano ang aming attire ngayon.
7: Yan.
4: Sir, labas ka.
7: Yan. Rate the fit, baby. Rate the fit.
4: Wow.
15: Naka-rubber nest shoes.
4: This is the first time we've ever worn rubber shoes in the program.
7: Now, yeah. All of us.
4: Tapos, tignan mo, may pag-gabel-gabel pa tayo.
7: All of us.
4: Meron ba tayong naisip pahiwatig?
12: Granted ba yan?
4: Meron ba tayong naisip pahiwatig?
7: Meron siguro na yung meron tayong special guest yata ngayon na sobrang hilig.
4: Sobrang hilig.
7: Sa mga makabuluhan at magaganda at mga limited edition ng mga sneakers. Because
12: Kung hindi, di pa uwi na.
4: Yan aming sa pagbabalik ng

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget. Akala

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: for 3 weeks. We went on a break first.
1: Nagbabalik ang 4 alas!
0: Yan na po.
2: Parang nakanimot kayo sa mga ano. O, pag i-repeat mo yung tanong.
1: Lang-link mo lang tayo. Ang tanong,
0: ang italor. Ay, ko na. Ikaw nag-meeting eh.
2: Kung sakali. Sakali lang naman. Makonvict si Sara at matanggal si Vice President. Yung mga articles of impeachment, pwede ba siyang i-develop as a criminal case?
1: Yan.
3: In fact, dapat hindi na rin na hintayin yung impeachment.
1: Yan, isa yun, pwede.
3: Kasi hiwala yun. As a matter of fact, meron akong alam, I don't know kung anong stage to, meron na sa ombudsman. There are already plunder cases in the ombudsman. Pwedeng isabay yun. Kasi ang penalty sa plunder, number one, pwede kang suspended while the case is ongoing, kagaya ng mga plunder cases ngayon ng mga senador natin. Yeah. Or upon conviction, ganun din ang resulta.
1: Mm-hmm.
3: You cannot, hold apart from office. Imprisonment, mm-hmm. you cannot hold any public office.
1: Yun. Same as a result of an impeachment.
3: Yes. Diba? And but again, iba yung burden. Ano?
1: Mm-hmm.
3: Sa proof beyond reasonable doubt,
1: yes.
3: ang ombudsman case or criminal case, sa impeachment, ano lang yan? Clear and convincing evidence.
4: And fitness ang binag-uusap.
1: And of course,
3: fitness
1: and of course, the voting of the senators, yun siya,

0: Diyan ka mahalaga. Eh,
1: siyempre. Yun talaga.
2: Yung problema dyan, kung yung magde-desisyon, hindi ka nung ka-fit din.
1: At saka, sec, may nakita ka na ba na beauty contest na yung mga judges wala dun? Tapos sa ending na lang, biglang boboto na lang.
0: Ang ganda nito.
1: Di naman nila napanood yung beauty contest.
2: Parang karamihan doon sa nawawala, mga members ng mga
1: beauty contest. Wala ko sinasabi dyan. Wala na naman tayong
2: pinapanood. Pero baka inaayos nila yung mga future cases. At wala naman ako naisipa hiwala. Hindi naman yan tungkol sa Ghost Project. Hindi naman yan tungkol sa Caldero. Hindi naman yan katulad sa mga reclamations.
1: Wala
2: ko nalaman yan sa Southeast Asian Games.
3: Designated tirador.
0: Ano po yan? Scud missile. Walang ano.
4: Unguided
0: missile. Gusto nyo bang makilala pa si Tita Attorney Lord Nakapuna?
1: Ako,
0: siyempre.
1: Gusto.
0: Isasarang natin siya sa ating Ratata Attorney Lord Nakapuna.
5: Ratsyad ng tanong, tapatan, at tarang.
6: Tahan. Tara na, mga atat.
5: Simulan na natin ang Ratatat!
0: Ayan, exciting ito. Ang Ratatat ay ransyadang tanong, tapatan at tarantahan. Ang dalawang segment mo, ang una, pili nuts. Pipili ka ng isa sa aming mga sasabihin. Okay? Ang una, Tita Lorna, mas trip mong suotin. Ano ang mas trip mong suotin? High heels, boots, or rubber shoes?
3: Rubber shoes.
2: Anong mas trip mo suotin? Alahas, abubot, o agimat?
0: Yan.
3: Agimat.
0: Agimat.
2: Lari kayo. Hindi nyo pwede i-threaten yan.
4: Bad spirits.
3: Agimat.
4: Attorney, ano tingin mong mas effective kayo
0: yan
4: sa pagiging ina, abogado, o professor?
0: Yan. Effective.
4: Mahirap.
3: Effective.
2: Pwede hindi kasama dyan yung pagiging partner.
4: Ina, may ano na.
0: Sige.
3: Pagiging ina.
0: Ina.
1: Tama naman. The proof of the pudding.
2: Eh, kung di mo kayang maging ina. Effective na ina, yung iba wala na yun.
1: Tama.
0: Oh, go.
1: Tita Lawrence, yeah. Sa tingin mo ang kulang ka? Pasensya o plastikan?
3: Plasensya.
1: Baka kasi ang tama.
3: Plasensya.
0: Hindi mo kaya. Pasensya. Hindi mo kaya magplastika.
1: Talaga.
3: Ang
2: hirap.
0: Panimayin. Ano naman sa tingin mo ang sobra ka? Ha? Pang-alas ka o pagiging prank ka? Sobra ka.
3: Sobra ako sa
0: pang-alas ka o pagiging prank ka?
3: Alam mo yung alas ka, result yun. Hindi ba?
1: Naabugado ka tuloy.
3: yung pagiging prangka, ikaw yun.
0: Yeah.
3: Yung feeling ng Alaska, ay yung recipient yun.
0: Yeah. Tama
1: naman.
0: Kung feeling ng Alaska
2: ka. Misiyari ka.
3: Kung prangka ako, tapos na Alaska ka,
0: that's on you.
3: Kasalanan mo na yun.
2: Na-judicialize ka tuloy yun.
0: Na-explain your vote.
3: Walang yes or no.
1: Dita Lawrence, sino ang mas pasaway na client?
0: Yeah.
1: Celebrity, politiko, o privado?
0: Ganda nito.
3: Pasaway.
1: Sa experience mo?
3: Celebrity.
2: Baka hindi nyo alam. Celebrity lawyer yan.
0: Celebrity lawyer.
1: Hindi naman talaga.
4: Correct. Attorney, kanina ka mas gigil at deserve na makulong.
0: Yeah.
4: Tingin mo, yung corrupt, yung sinungaling o yung mamamatay tao.
0: Yeah. Uy.
4: Tatlo yun, tatlong choices. Corrupt, sinungaling o mamamatay tao.
0: Kanino ka mas gigil?
4: Kanino mas gigil kayo? In general to, hindi tayo specific about
0: it. Pwede mo rin
2: mag-specify kung gusto mo.
4: Pwede na naman.
3: To me, meron akong talagang isang rule. Lalo na sa mga kliyente ko. Huwag magsinungaling. Kasi ang nagsisinungaling, corrupt.
0: Yeah.
1: Tama naman.
3: Pwede mong dayain.
1: Tama naman.
3: Ang sinungaling, pwedeng mamamatay tao.
0: Yun din, no?
1: Tama naman.
3: Ganun din. So, huwag kayo magsinungaling.
0: The root. So, akala mo yung pinakamalit, pero yun pala yung pinaka-ugat pala ito.
1: Ugat pala. Tama naman.
2: Isang magaling na abogado.
0: Yun naman.
2: Hindi siya nagpapalimit doon sa mga tanong niya.
1: Fourth binary, di ba?
2: Ano ang di mo kaya palampasin?
0: Yan.
2: Argumento.
0: Yan.
2: Yung nagmamarunong o tatanga-tangahan. Hindi ko sinabi yung talaga tanga.
0: Nagtatanga-tangahan. Nagmamarunong ka tatanga.
3: Kasi yung tatanga-tangahan. Marunong yun.
2: Diba?
3: Kasi tatanga-tangahan eh.
1: Actually.
2: Yung tanga talaga.
3: Ay, yung tanga talaga. Lasunin. Walang ano yun.
4: Walang pag-asa.
3: Walang pag-asa yun.
2: Ang papurga.
0: Pag-asipin
2: nyo.
0: Baka may bulati rin sa tiyan niya.
1: Stop.
0: Ang susunod naman natin ay charot o true lalo. Ang charot, hindi totoo. True lalo, totoo. Yan ang sasagot ko, attorney. Charot ba o true lalo?
4: Ito, attorney, mas na-challenge ka sa impeachment court kesa sa regular na korte.
0: Yan. Charot ba o true lalo?
4: True or mas
3: true,
4: challenging?
3: True lalo.
0: True lalo.
1: Mas challenging.
2: Nagyan mo kasi ng question mark.
0: Oo nga eh.
1: Tito Lord, meron ka ba kinabibiliban o nakikitang potential sa isa o ilan sa depensa bilang abogado?
0: Yeah, bilang abogado.
1: Charot o true lalo?
3: On the defense side?
1: Yes. Hmm.
3: True lalo.
1: So there's a potential there.
2: Hindi naman yung papaluin mo sa puwet, di ba?
0: Meron.
3: May potential. Kailangan lang ng 40 more years.
1: Yan ang mga bagsa.
0: What is meron?
1: Wait for the other kick to drop.
2: Yan yung mga compliment.
0: Parang galing eh.
1: Pero hindi, best friend na sila. Best friend na sila. Nagkakapan na yan.
0: Attorney Lorne.
2: Mga plastic.
0: Naniniwala ka ba sa paulit-ulit na depensa ng ilang testigo na wala silang alam?
3: Hindi.
0: Charot. True lalo.
3: Charot.
0: Yeah.
1: Charot. Tingin mo kaya alam sila.
0: Alam talaga. Oh.
3: Siyempre.
4: Ayun. Ito, kay Sec.
2: Kulang ba sa palo o spanking sa
0: pool? Ay, yun
2: ang mga kabataan ngayon, pati na mga batang abogado?
4: Ay, yun ako.
3: Alam mo ang kulang ng spanking?
0: Yeah.
3: Yung mga magulang nila.
0: Yeah. Yung nagpalaki.
3: Yung mga nagpalaki. Yeah. Ng mga kabataan ngayon na walang disiplina.
0: Yeah.
3: Hindi naman silang may kasalanan ng parents nila. Whether totoong parents or substitute parents sa eskwelahan.
1: Tama naman.
2: Pero wala akong disiplina. Hindi naman kasalanan namin ko yun.
1: She was a fine lady.
2: Parang kasalanan ko yun.
1: She's a fine
0: lady. The exception to the rule. Can you explain your vote again? In terms of Ronald Llamas.
3: Ronald Llamas. Would have been the best argument for birth control. Birth control pills. So, kasalanan ng magulang.
1: Yeah, well, a lot of people would agree to that.
0: Family planning!
1: Ito. Parang tinatanong to sa akin. Finally, it's my turn to ask this question.
0: Turning lang na.
1: Attorney Lorna, may tinanggihan ka na ba na kliyente na kahit malaki ang bayad, ayaw mo ang kanyang reputasyon?
0: Yan.
3: Meron.
2: So,
3: True lalo.
1: So, pareho pala tayo.
2: So, hindi ka PR.
1: Hindi, sasabihin ko nga, pareho kami.
2: Diba ayaw nyo? Diba, attorney, ayaw mo sa sinungaling?
1: I do not feel alluded to what
0: comes. Check, tumabula na rin ako.
2: May tinanggap ka na ba na kliyente na kahit walang pambayad, naniniwala ka na dapat ipaglaban?
1: Yan. Oo naman.
3: Marami.
0: Marami. True lalo.
3: True lalo pala.
1: Ayan. Impeachment, prosecution team being the prime example, perhaps. Yes.
0: Talaga?
2: Oh, no. Hindi katulad ng PR, no?
1: Uy! Sino kaya yun?
4: Ito, attorney, para sa ating 9,600. Wow! Almost 10,000 na. Naging issue sa Senate na sinasabing mas effective daw ang isang senador kung abogado siya.
0: Yan.
4: Naniniwala ka ba dito sa composition ngayon sa Senado?
0: Yan.
3: Hindi kailangan ng abogado.
0: Yan.
3: Kailangan lang, number one, yung appreciation ng evidence.
0: Yan.
3: Number two, yung appreciation ng testimony, no? Dapat alam, may discernment, may wisdom, nagsisinungaling ba o nagsasabi ng totoo. At pangatlo, as I always say, in everything that you do, kailangan ng preparation.
0: Yan.
3: Hindi pwedeng uwido. What is preparation?
0: Charot o true lalo yun?
4: So, charot, bale. Attorney.
3: Charot, hindi kailangan ng lawyers.
0: Yun.
2: Sa pinong criteria, kalahati kagad, tanggal.
0: last na! Uy! Isa na kayong alamat ha, sa batas
7: May posibilidad ba, Attorney Lord Nakabunan, na ang alamat ay mapunta sa politika?
2: Yun!
3: Ano ibig sabihin?
8: Your Honor!
2: Dapat yung mga binabanatan mo, dapat paltan na.
3: Okay, I will go where Liamas goes.
7: Yeah! Parang
2: hindi maganda para sa kanya.
3: Hindi ba, no? Truth, the truth.
1: I guarantee you, Tita Lorna, you do not want to go to some of the places that...
7: So the answer is, meron bang alamat na Attorney Lorna Cabuna na mapunta sa politika?
8: Sulalu.
7: Posibilidad?
8: Sulalu.
3: Impeachment muna.
1: Yan.
3: Kasi,
1: yan.
3: Sabi ni, para Daisy, sa bayan muna.
4: Sabi ni Daisy De La Cruz, sa mga viewers natin, sure na boboto ko si Lorna Kapo.
7: Naku, Lorna!
2: Tumabi niyo lahat.
1: Daisy. Ako na fundraising. Dahil ako lang.
3: May one quality vote na ako. Salamat, Daisy.
2: Ano na magpapandraising? Ako yung magpapala ng daan.
7: Baby the way.
1: Tapos sa lahat ng survey, lamang.
3: Pero with friends like you,
7: yes.
3: Who needs enemies?
1: Yan po.
2: May pakapun ka ba, di ba?
7: Yan na. Talaga, sarang tatat. Yan. Attorney Lord Nakabunan. Kanina may sinabi ka, kung sa survey tatanungin, ano kaya ang standing? Magpunta na tayo sa
9: The Survey Says!
6: Sino ang pinakapogi sa 4 alas?
10: The Survey Says!
11: Magkakaiba ng personalidad!
4: Okay, muna natin yung trending topics nitong nakaraan linggo. Tatlong linggo tayo nawala, pero ito yung mga trending. Pero hindi siya top 5 eh. Number 8 siya kasi may mga tabla-tabla eh. So, number 8 si Lucas Bersamin.
7: Pumasok ka?
4: Pumasok. Number 7 si Jenny Barsaga, Cavite District.
1: Nanalo sa special elections.
4: Special elections.
3: Meow.
4: And then number 6, yung Senate impeachment conviction vote threshold. Kasi may usapan yan. Two-thirds. Number 5, LTO Central Visayas Plate Enforcement. Number 4, Archie Alemania.
1: Oo, dahil na ano na, parang nahiwalay na yata sila, naanal na.
7: Showbiz brother.
4: Showbiz dito. Number 3, Benjamin Tolosa.
7: Tolosa?
1: Of course.
7: Attorney J.
4: Number 2, si Manuel Bonoan.
7: Wala sa listahan.
4: And ito, number one.
7: As of today.
4: Sara Duterte.
1: Siyempre. I would think so. Dahil
3: doon. Warrant of arrest.
1: Kanyang arrest warrant.
4: We expect. And then may survey din tayong isising it. Quickly lang. May survey galing sa Okta Research. Kakalabas lang. Na
2: dependable ba yan?
4: Titingnan natin. Yung trust daw sa Senate, bumaba daw nung second quarter. From first quarter to second quarter. As of July 4 to 11.
2: From where?
4: From 44 to 41%. And yung distrust, tumaas din from 24 to
7: 41. Distrust,
4: So yung distrust, tumataas.
2: Okay, lipat tayo sa bagong segment.
4: Tapos, in the meantime, yung sa House of Representatives.
7: What's going on in the House?
4: Tumaas slightly from first quarter. Slightly. 36 to 38. And yung distrust naman, bumaba.
1: Gotta give it to the House.
4: From 33 to 28. So ito, lagpas sa margin of error. Bumaba yung distrust.
1: I feel represented.
3: Very good.
4: So yan ang ating survey. Meron pa rin mga undecided dito. So
1: I feel so represented.
7: Tarangin natin kagad si Attorney Lorna. Meron po bang sinasabi lang, nag-wane daw yung viewership ng impeachment trial. Pero tapos biglang nangyari itong mga recent events na nagkakaroon ng girian. How do you explain to people what to look at sa impeachment? Hindi yung, you have to look at yung legal terms, yung argument, yung ebidensya. Ano po bang mahalagang dapat natin panoorin?
3: I think yung ebidensya, even kami, sinasabi ng mga senador, huwag tayong magbigay ng convicted ka tayo sa evidence or acquitted ka. Mm-hmm. Kasi tayo naman mga abogado, hindi naman tayo judge.
7: Mm-hmm.
3: So ang hinihingi lang natin sa mga senator judges, yung maging truthful sila kasi klaro naman ang oath. Dapat political, the lens of political neutrality, walang partisan dyan. At ang oath of office nila is to administer justice. Mm-hmm. So, yun lang. So, sa mga nanonood, justice ba yung hindi nakikinig sa testimony? Justice ba yung hindi nakikinig o pinag-aaralan ng ebidensya? Kayo na. Kasi right ninyo eh. Hindi naman future ng Senado to.
7: Uh-huh.
3: Hindi naman future namin, mga prosecutors or defense. Future niyo po ng ninyo.
7: Tama.
3: Future ninyo at ng mga anak ninyo at mga anak ng anak ninyo.
7: Yan.
3: So anong dapat ang dapat natin i-focus? Yung sarili niyo po.
7: Yan.
3: Ano ba talaga ang para sa pamilya nyo, komunidad nyo, at sa bayan natin.
1: Yeah. Yun, no? Beautifully said.
7: Nakamasarap din kasi kinabukasan talaga, eh, di ba? Mm. Ay, anong kinabukasan ba ng Kongreso sa nalalaman natin sa ating Herman Cahan!
1: Ah, ako na pala.
12: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
1: Okay, mga alas kador at alas kadora. May isang sinabi si Presiding Officer Senator Chis Escudero sa impeachment proceedings na gusto ko sanang himayin ng konti. Konti lang, mabilisan ko.
7: Sige.
1: Sabi niya, the burden of proof still lies with the prosecution, but depending on how the issue is presented, the burden of evidence may shift.
7: May shift?
1: Oo, medyo mabigat yan. Malaman yan. Kung abogado ka, lalo na kung isang tanyag kang abogado, tulad ni Attorney Lorna Kapunan,
7: sige,
1: gets mo yan agad. Pero para sa mga kapwa kong never man lang nakapagbasa ng kahit isang law book, ano bang ibig sabihin niyan? Tayo-tayo, di ba? Ito 'yon. Ang burden of proof o kung sino ang may obligasyong patunayan ng kaso nasa prosecution pa rin. Hindi pwedeng sabihin ng mga taga-suporta ng defense, uy, bakit binaliktad? Bending the law kayo. Di ba innocent until proven guilty?
7: Yeah, yeah.
1: Bakit kailangan namin patunayan na inosente ang kliyente namin? Yan yung mga lumalabas sa Facebook ngayon eh. So easy lang mga vloggers. Malinaw ang sinabi ng presiding officer. The burden of proof never shifts. Pero may tinatawag na burden of evidence. At dito nagiging interesting. Kapag may mga bagay nang napatunayan o na-establish sa pamamagitan ng ebidensya, pwedeng dumating sa punto na kailangan lang sagutin yon ng kabilang panig gamit din ang ebidensya.
7: Tulad ng?
1: Tandaan, 612.5 million pesos ang pinag-uusapan dito, mahigit kalahating bilyong piso. Malinaw sa dokumento na tinanggap ito ng Office of the Vice President at ng Department of Education. May testimony mula sa mga special disbursing officers mismo. May testimony mula sa mga bank managers kung saan winidraw ang pera. May pera, na-release, na-withdraw, tinanggap. Malinaw pa sa sikat ng araw. So ngayon, napakasimple na lang ng tanong.
7: Ano?
1: Paano ito ginastos?
7: Yun nga.
1: Yun lang. Hindi natin hinihingi na patunayan ng defense na wala silang kasalanan. Hindi.
7: Hindi
1: natin binaliktad ang burden of proof.
7: Hindi.
1: Ang punto lang, kung may ebidensyang inilatag na may pera, may release, may acceptance, at may problemang nakita sa liquidation, then answer that evidence with evidence. Hindi pwede yung sagot na, confidential nga eh. Paano naging sagot yun sa accounting? Confidential does not mean unaccountable. Secret does not mean unverifiable. At lalong hindi ibig sabihin na dahil confidential ang nature ng operasyon, pwede nang mawala ang accountability kung saan napunta ang pera ng bayan. Ito na siguro yung sinasabi ni Senator Escudero na nasa prosecution pa rin ang burden of proof. Ngunit the issue has been presented in such a way na kailangan nang sagutin yung ebidensya ng ebidensya din. The burden of evidence may shift. Napakahalaga niyan. Hindi ito usapin ng bakit namin kailangan patunayan na innocent kami. Kayo ang magpatunay na guilty kami.
7: Yun.
1: It's much simpler than that. May ebidensya ako. Sana may ebidensya ka rin. Kung meron man, ipagtabi natin yung dalawa. At kapag may mga tanong na naiwan, sagutin natin ng evidence. Tandaan, confidentiality may protect information, pero hindi nito dapat protektahan ang kawalan ng accountability.
7: Herman Cahan. Nako.
3: Wow.
2: Your Honor.
7: Yes. Ako, gusto kong tanungin kung tumpak ba, how would the legend rate your Herman Cahan? Attorney.
1: Oh my goodness.
7: Anong tingin mo sa pinagsabi nito? What is the grade of the bar?
2: Bagsak mo.
3: I think he should have joined the prosecution.
7: Yo! If you're not really are.
3: Because, claro, yun ang gusto ng mga Senate judges. Yung claro ang explanation.
2: Yes.
3: So, out of 10, 10.
7: Wow!
3: That's a gusto ko rin ihabol. Best friend ko, tatay nito.
7: Yeah!
1: This is not by any
3: really,
1: shape or form.
7: Buti na lang, nabasbasan ako ng konti bayan.
2: Nag-agree yung ating 10,000 followers. Sumabot ng 10,000.
7: Pero sa ngayon, nakalimot na ba kayo? Dahil habang nangyayari ang baha, ang isa sa flood control, ang impeachment trial, tuloy pa rin ang pambubuli sa West Philippine Sea. Okay. Yan ang abitari sa Bardagulan Sector Lips!
12: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
13: Bawal ang takot!
7: Kaya sa bulsa ni Alan, give me check it. Yan.
1: Naririnig na tayo.
2: Eh! Habang nagkakagulo tayo sa ating mga internal contradictions ng isang lipunan, meron ho tayo, huwag kalimutan na invader.
7: Yung
2: aggressor. No? At sila, kakalabas lang ng Global Times, yung spokesperson nila, no? Ng Communist Party of China, kakasabi lang, inulit-ulit kanila ang Batanes. At yung mga tao daw sa Batanes, yung mga ibatan ay Taiwanese. No? So nilabas na naman nila, hindi lang Palawan ang kiniklaim nila, hindi lang Pag-asa, pati Batanes, di ba?
1: Unbelievable.
2: Oh, pati Cubao, malapit na nilang i-claim, di ba?
14: Yan naman kayo.
2: So, wag natin kalimutan yan. Pero pinakamahalaga, wag natin kalimutan na itong mga invader na ito, itong mga aggressor na ito, may mga kalyado ng mga makapili. Ito. At marami sa kanila tatakbo sa 2028. No, dapat kalusin na yan. Dapat hatulan na yan. No? Hindi na kasing haba ng impeachment process. Dapat hatulan na yan. Bukas. Mahapon.
7: Asap.
2: Hindi na papalampasin yan. At huwag natin kalimutan, inuulit ko lagi,
7: yan.
2: Kayo ay sang-ayon sa pananakop nitong mga dayuhang ito o kayo ay tutol, walang gitna. Yung mga chinador na yan ay sang-ayon. Di ba? Yung vice president na yan ay sang-ayon. Di ba? Wala pong gitna rito.
7: Wala
2: talaga. No? At ang inyong isinasakripisyo ay yung kayamanan ng bansa sa West Philippine Sea, ibig sabihin, sinasakripisyo nyo yung kinabukasan ng susunod na salindahin. Ano? Walang gitna.
7: Wala talaga.
2: Pero may kaunti lang pahabol. Yung isang makapili ay pumunta sa RTC. Dahil nakasuhan kasi, ng grave threats. Panimula pa lang yan. Nakasuhan. Pero mo yung drama, biktima, at may papatay daw sa kanya sa loob. Yun yung kanyang narrative. Buti na lang, walang fuel yung kanyang narrative. Hindi siya hinuli. Hindi siya pinuntahan sa bahay. At hindi pinuno ng mga law enforcers yung RTC. Kaya, nawala siya lang steam. Andun siya, sabi ng sabi, kawawa naman ako. Ang daming gustong pumatay sa akin, no? Kahit sa loob niyan, may gustong pumatay sa akin. Napaka-concern ako sa aking pamilya. Apat na raan yung security mo. 'Di ba? At least hindi pinatulan. Kaya kahit boring, no? 'Yun yung talagang dapat niyang makamit, no? Hindi sakyan.
7: 'Yan.
2: Yung kanyang victimization, 'di ba? Parang sinabi mo, si Alan, mapagkumbaba.
7: Dalito ako, dalito ako.
2: Parang sinabi mong ganun eh.
3: Totoo naman.
2: Kaya, hindi ubra. Pagiging biktima. Yun lang po.
7: Yan lang. Yan. Namiss niyo ba ang Bardagulan? Senator Lorna Kapuran. Kung ipong ta...
1: Nadala ko.
7: Kung sakali pong, ito, mahalaga po bang usapin ng itong ating soberanidad sa West Philippine Sea? At gaano po ito kahalaga rin sa ating kapwa Pilipino?
3: Napaka-importante na issue itong West Philippine Sea, no?
1: Yan.
3: Kasi yung invasion, yung Chinese invasion, pero hindi lang physical invasion yan. Pati communications natin,
1: actually.
3: Pati technology natin, kasi pag nakikita natin yung mga cyber trolls na yan, ano, pag tinignan mo yung source, anong source?
7: No.
3: China. So, they're not only invading our lands, they're invading our minds.
7: Yes.
3: They're invading our thoughts. They're invading us. Kanya, sabi nga niya, wag tayong mag-victim. Kasi ang totoong victim, ang taong bayan.
7: Yes.
3: The other thing, ito, sa sinabi mo, meron rin akong kilala.
7: Oh.
3: Na kaya mag-hire ng 5,000 pesos.
7: Oy.
3: Baka nag-hire na siya para sa'yo. Sinabi mong yan.
7: Yeah.
2: Actually, pwede naman nila subukan.
7: Challenge accepted. Kayo po ba ay namamanata sa katotohanan? Kasi meron po kami rito sa aming programa, lahat dapat na sinasabi dito ay pawang katotohanan. Kayo po ba ay willing at namamanata sa katotohanan?
2: Pumirma.
3: Oo naman.
7: Ito na. Papirmanahin natin si...
2: Iyan, Juan. Subjudice.
3: Fact sheet.
7: Yan.
3: Okay.
7: Yan.
2: At habang
7: habang pinapaliwanag namin kung anong mangyayari sa aming telebisyon.
2: Ibang kasama sa prosecution.
7: Wala po tayong fact sheet ngayon dahil ang fact sheet po mamaya yan sa premiere ng Cuatro Alas Unfiltered! Yan, kaya yung mga team replay, abangan nyo mamaya. Ha?
2: For you, baby.
7: Kamailang oras na naman. Tayo natin. Meron dyang unfiltered ang ating pag-uusap.
2: Cuatro Alas X-Rated.
7: Yan, o hindi! Unfiltered!
3: You have two shows, unfiltered din.
7: Hindi, pero sa ano po yun, sa premiere natin.
1: At sa bago ang lahat, siguro dapat palakpakan at pasalamatan natin ang ating guest.
2: Sobrang busy at nagbigyan tayo. At yung partner niya, si Jimmy. Pagaling ka, pwede. Lulusubing ka rin.
1: Pagaling. Prayers.
7: Pag pinagkikita yung dalawa, hindi ba lang magkaawi.
2: Magkaibigan.
7: Parting words, ma'am. Sige, Senator, attorney. Nagnahilo ako.
3: Nagpapasalamat ako sa inyong apat, no? Because, first of all, sa dilim ngayon, parang kayo yung I always say it's better to light one little candle.
1: Yun, no?
3: Pero because of this show, 4 candles na kayo. So we're
7: because of that guys, pati pagpatuloy.
3: There is more light, no. Sana lahat rin ng mga nanonood na kasama nyo ipipirma rin sa
1: panata
3: sa for the truth.
1: Tama naman.
2: For the future.
3: At yung panata na yan, sana dali nila sa susunod na election.
7: Yan.
2: Electoral revolution.
7: Yan. So muli po ha, sa YouTube mamaya.
2: YouTube.
7: Cuatro Alas Unfiltered.
1: For you, baby. Cuatro Alas for you.
7: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
1: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
7: At sa bawat story, may iba't ibang kwento. Tita Lorna.
3: What is
2: it? Himayin natin.
3: Okay. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
7: Yeah.
2: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
7: Dito lang ang pusa! Cuatro!

0: 1, 2, 3, 4, alas! Season 3 na ng mga alas ka doon! Ngayon, mas titira pa more!
1: Wala naman magpapatahimik sa kanila talaga.
0: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
2: oh boy! We're going there.
0: May mas no filter na baliktaktakan, exclusive online!
2: Okay, wow! Okay.
0: No holds barred!
2: Whoa. Galing ka ba? Galing.
0: Mas diretso, walang preno! Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, Secretary Ronald Llamas. 4 alas, Season 3 na, tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Manila Channel 31. At para sa mas maanghang na bardagula, 4 alas, Unfiltered. Eksklusibong mapapanood sa PRTV Manila YouTube Channel.

0: So yan po ang atin pong tatalakayin ngayon. Ano nga bang tulong ang pwedeng ibigay ng atin pong pamahalaan, specifically ang atin pong housing sector para po sa mga nasalanta ng habagat. Ngayon may bagyo na naman, di ba po? At syempre doon sa mga lubog pa rin, no, sa baha. So in the coming episodes, si Sec. Vince Dizon ay imbitahan din po natin. Ngayon ay housing po muna. Uy, get well soon ha, kaya Sec. Aliling. Ayan, yung atin pong isa sa mga favorite natin, no, ng mga secretaries. Pero syempre yung kanyang mga magigiting na mga kanan at kaliwang kamay ang kanya pong pinadala para maghatid naman ng good news sa atin pong syempre mga kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na. Ayaw lang natin yung mga kasabwat, ano? Yan. Pero lahat po tayo ay magkakaramay. Diba? Sabi nga ni Alex Ayala, pakikipagkapwa. Ayan. So that's very unique to Filipino. So yung bayanihan po ngayon natin talagang mararamdaman, no, sa ganito pong mga pagkakataon. Okay. Pero welcome din po natin yung atin pong mga ka-trending sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay napapanood sa ABS-CBN TFC sa The Filipino Channel. Iba't ibang time zones, no? So pero meron po tayong mga kapamilya, kapuso, kapatid at ka-trending sa US, Canada, Hong Kong, Singapore, Guam, Saudi Arabia at maging sa Madrid. So welcome po sa ating programa at pati po sa atin pong mga followers sa atin pong social media accounts. Jing Casaneda po. O i-flash natin yung ating QR code, yung hindi pa po nagfa-follow sa akin pong TikTok, sa akin pong Facebook, sa aking YouTube at Instagram. Ito, i-click nyo lamang po. Bench, pa-flash ng ating QR code please. Ayun. So i-click nyo lamang po dahil marami po tayong announcements dyan. Iba't iba po ang atin pong mga announcements, hindi lamang po tungkol po sa ating show, sa inyong mga abangan, kung hindi pati na rin po sa mga public service information at pati na rin po sa mga ayuda in quotation marks, no? Hindi po tayo namimigay ng ayudang pera kung hindi ayudang tulong at ayudang impormasyon. So in the coming days, ang atin pong partnership sa DICT kasama si Sec. Henry, meron po tayong mga libreng training for virtual assistants. O, di ba? Para tayo po ay makapagbigay ng hanap buhay, kabuhayan, no? Sa pamamagitan ng teknolohiya. And then of course, meron po tayong partners, libre namang AI training ang atin pong binibigay. Tuloy-tuloy po yan for the next 2 months. Tapos na yung 1 month, no? For the next 2 months, tayo po ay may libreng AI training na ibinibigay. So salamat po, no, sa ating mga partners na nagbibigay ng laptop at libreng AI credits. So again, tutok lamang po kayo sa ating pong show. Ang mga may katanungan, naku Tita Jing, naku Miss Jing, naku saan na po ba ang tulong ng gobyerno? Ayan, ipadala po ninyo ang inyong mga tanong at kwento, kwentong baha sa 0919-278-3000. Yan po ang ating Viber number. Pwede rin po ninyong ipadala sa YouTube channel ng DZMM Teleradio. Ayan, Radio 630. Ito, chinecheck ko na. Mamaya, babalikan ko kayo ha, para yung inyo pong mga tanong, inyong mga kwento ay atin pong mabasa, pero ipadala nyo na po doon ang inyo pong mga tanong. Okay, so bago ko po ipakilala ang ating mga bisita, magpakita muna po tayo ng ika nga situationer, no? Pagdating po sa nagdaang habagat. Go, Benj!
1: Sa panahon ng sakuna at pagbaha, sino ba ang dapat nating asahan? Ang pamahalaan?
2: Hindi po magagampanan ng gobyerno ang mailigtas kayong lahat kung ang iba nating mga kababayan ay sumusuway sa batas.
1: O ang mga sigaw ng taong bayan.
3: Rescue! Parang away nyo na po! Rescue! Rescue po! Balay bill po! Rescue! Parang away nyo na po! Rescue, Banay Bilko! Rescue! Nagpasao na po! Nasa puno na po ako! Rescue po, Banay Bilko! Kung
1: talbandisan! Sa lumalalang issue ng pagbaha sa ating bansa, di ba, nakakapuno na rin?
4: Tigilan mo yan pagbabasigat mo! Hindi kami na-impress! Naiinis kami sa'yo! Nakakainis ka eh!
1: Pero paano kung ang baha ay parang ex mo na balik ng balik?
5: Ano ba? Ayoko na nga sa'yo! Umalis ka na! Ayoko na sa'yo! Papanik-panik ka na lang!
1: Ano nga ba ang may tutulong ng pamahalaan para sa mga nabahang tahanan? Alamin sa Trending! I-trending na yan! Trending! Kasama si Jing Castañeda.
0: Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Trending. O diba, sabi nga nung atin pong soundbite, parang love life, balik ka ng balik, ayoko na sa'yo. O diba, sabi niya, dun sa baha. O ang magpapaliwanag, pero yung pub, yung bisita natin, napakaganda ng love life. Ayan, pakilala natin ang atin pong USEC mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Walang iba kundi si USEC Nico Molina. Hi USEC!
6: Hey, good afternoon po. Good afternoon sa lahat po ng nakikinig dito po sa DZMM and sa lahat po ng nanonood.
0: Sek, ikaw USEC, wala kang problema sa love life. Dahil kasama mo si Mrs. O, batiin mo ang presidente ng fans club mo. Sige na USEC, ikaw talaga. Go!
6: Bati ko po ang aking kabiyak sa buhay.
0: Si
6: Ma'am Marie Molina po.
0: Ayan, si Ma'am Marie. Hi Marie! Asan si Marie? Ayun! O, kasi USEC, pinapabati ko. Kasi alam mo noon, yung mga DJ, lahat ng girlfriend nila, ang tawag nila, iisang pangalan. So parang pag binate, hello babe, yun pala maraming babe. Alam mo naman tayo, dapat stick to one. Yan ang advocacy natin. Ayan. So si Marie nandito po sa ating studio. So thank you ha. Lalo na dito kayo nag-date kahit na maulan ng Sabado. Okay, so bago po natin puntahan sa Zoom, meron din po tayong bisita sa Zoom. Hingyan ko muna ng opening update, no? Ang BSUD. So USEC, ano bang ating update? Naku, USEC, yung kapiranggot na video pinakita natin, wala sa kalingkingan, ano? Sa lahat ng mga nasira, nabaha, and tuloy-tuloy ang ulan, so dadami pa ito. So paano ba USEC ang naging diskarte natin sa BSUD?
6: Yun po ma'am, ano? Tayo po sa DSUD, ang aming department, meron naman po tayong tinatawag na shelter assistance. No, every time po na meron tayong calamity, meron po tayong mga sakuna, bagyo, earthquake, or sunog po. Nagbibigay po ang aming department ng yung tinatawag po nating shelter assistance. So, marami pong moods yung aming assistance, no? Pwede po kaming magpamigay ng construction materials, pwede rin po kaming magpamigay ng shelter repair kits, and yung tinatawag po natin na modular shelter units po. No,
0: so itong mga ito, USEC, bupunta natin yung repair, in general, lahat tong assistance na to, paano nyo nalalaman sinong tutulungan? Meron bang limit kung magkano ang makukuha ng bawat bahay ba, bawat pamilya?
6: Una-una po sa lahat, magkakaroon po yan ng mga situational reports po, ano? Na kadalasan ang gagaling po sa National Disaster Risk Reduction Management Council or dun po sa kanilang regional body yung or sa mga LGUs po, ano.
0: So sila mag-a-assess?
6: Sila po ang mag-a-assess. Bibigyan po nila kami ng information, ng report, ilan po ba yung bahay na naapektuhan, ilang households po yung naapektuhan, ilang pamilya po yung naapektuhan. Okay. Kung partially damaged po ba yung kanilang tirahan or completely damaged. So, yan po ay ma-re-receive po namin yung mga report na yan and then i-assess po namin. So, kami naman po, tinitingnan namin ano po bang type of assistance yung pwede namin maibigay.
0: Okay.
6: Pwede pong, yun nga po, no? Construction materials, shelter repair kits, so yung mga tools po. Or kung talaga pong medyo madi-displace po yung pamilya at hindi na sila po makakabalik dun sa kanilang tinitirhan, makakapag-provide naman din po kami ng modular shelter units. No? Para po siyang temporary shelter.
0: Opo.
6: Na, pero hindi naman po sa evacuation center. Kasi ito po yung medyo structure na rin po siya, medyo rigid.
0: Okay.
6: No, parang may sarili ka na rin pong tirahan nun. Upon request po ng LGU.
0: No? Opo, yun nga. May mga questions nga dito about coordination, kasi daw it will take time, o nga naman, matagal, di ba? Eh, kailangan na nila lang tulong. So, Yusek, ipasok na natin si Sir Joben Tay, ang General Manager naman ng National Housing Authority. Hi, sir!
7: Hi, good afternoon po sa inyo, Ma'am Jean, kay Yusek Molina at sa inyong mga televiewers.
0: Sir, thank you for finding the time. Alam ko busy ka rin, ano, nung isang araw, si Pangulo ang kasama mo, no, dun sa pag-iikot. Ano po ang update din natin? Kanina nagbigay po ng update si Yusek. Kayo po, ano pong update natin, lalo na tuloy-tuloy pa rin ang ulan, at ano po yung tulong na mabibigay? Yun po yung tuloy-tuloy na questions, no, dito po sa ating mga social media accounts. Go, sir!
7: Opo, araw-araw pa rin po ang coordination namin with the provincial government. Dali naman po natin, umikot po ako sa buong Pampanga the other day kasama ating mahal na Pangulo. Marami po pong bayan doon ang lubog sa baha. Especially po yung apat na relocation sites po namin sa Bacolod, Pampanga. Lubog po talaga. So tinitingnan po natin kung ano pong maibibigay namin. The Housing Authority, nakusap po natin yung LGU and nagbigay na po tayo ng tulong at proseso na po ang mga process wherein makapagbigay po kami ng amount ng mga 10,000 to 30,000 pesos po.
0: Okay. So sir, yung mga, yung yan po yung limit, no, per family. Siyempre, naiintindihan natin, limited talaga yung resources ng gobyerno. Pero eto ho, may mga nagko-comment na ayan, may assistant po ba? Hindi po kasya ang mga binibigay. Paano po ba ito? Sir Joben?
7: Tama po yan. Alam naman po natin, hindi po makapagpatayo ng bahay ang 30 or 50,000 pesos. Pero ito po are immediate assistance lang po namin para matulungan po sila habang nasa evacuation center. Pag-repair po ng bahay, or pag yung mga iba po, marami pong kailangan linisin saan ng bahay, tulong lang po ito dahil sa konti. Kung I was there dun sa Pampanga, kausap ko po si Governor Pineda, ang i-relocate po namin, na napag-usap po namin, ang nauna po yung 17 or 18 families po yun, yung napangay po yung buong bahay, yung nakatira po along river. So yun po yung 17 families na po yun, napunta po namin kasama ating Pangulo, nakausap po namin yung bawat pamilya doon, and nag-commit po kami na nairin po namin sila doon po sa resettlement sites po namin sa Lubao, Pampanga.
0: Okay, so Sir Joben and Yusek, no, ito yung ibabato ko sa inyo pareho kasi ang mga tanong dito ay more on the process. Halimbawa, si Blazil Grace Hent, sabi niya, kailangan po ba ng proof of ownership kahit nawasak na yung document? So tama, no? And then yung percentage of destruction, paano po ina-assess, etc. So Sir Joben, mauna ka na po.
7: Actually, kinukuha lang po namin yung mga listahan na yan from the LGU. May pag-coordinate po sila sa LGU. Sa amin naman po, sa NHA, ang importante lang po sa amin, valid ID at picture po na mapapatunay po na meron po talagang daming siya ano yung mga bahay.
0: Saan nila i-submit? Saan nila sasubmit, sir?
7: Sa LGU po yan. Manggagaling po ang listahan ng mga beneficiaries namin mula sa city disaster or sa city social welfare. Manggaling po yan sa LGU at ibibigay po sa amin. Ibabalik lang po namin yan kung talagang totoo po ba yung mga tao at totoo po ba talagang nasira po ka ng mga bahay.
0: Yusek, in your case, may iba pa kayong proseso? May iba bang requirements?
6: Basically, the same po with NHA. Yung list of beneficiaries po, nanggagaling po yan sa LGU. Binavalidate din po ng ating mga tao galing sa regional offices, no? Bababa rin po sila doon. But basically, we rely very much doon sa information po na nanggagaling sa LGU, yung listahan po ng kanilang mga beneficiaries. We coordinate also yung sa logistics, yung delivery po ng mga assistance natin with the LGU. And then, nandun naman po yung ating mga tao from DSUD pag dinidistribute na po yung mga materials.
0: So may question si Tito Yusek sa speed, no? Gaano katagal ang pagproseso para maramdaman namin agad ang tulong, Yusek?
6: Ma'am, yun po. Siyempre, as soon as possible po na matanggap namin yung data.
0: Within 1 week ba yan?
6: Within 1 week po. Pero yun nga po ngayon, dahil nag-uulan po, medyo nahihirapan din po yung ating suppliers, yung logistics po, no? Na madala po dun sa kanya-kanyang bayan yung mga gamit po. Pero sinusubukan naman po namin talagang ma-deliver po kagad yan para kahit nga papano, makatulong kagad sa mga kababayan po natin.
0: Okay, Sir Juben, in your case, mayroon ba tayong timeline? And of course, ang nasa sentro ng balita, yung Pampanga, etc. Pero may mga nagtatanong po dito sa Cebu rin daw at sa iba pang mga lugar, aabot ba raw ang tulong? Sir Juben?
7: Po naman namin, as makuha na po namin listahan, 4 to 5 days or maximum po a week. Minababa na po natin kasi alam naman po natin quick response fund yun eh. Gusto natin mabilis at agarang tulong talaga sa ating mga kababayan. With regards po, nakamonitor po tayo nationwide na hanggang Visayas and Mindanao po, yung iba rin po binabaha. So nakamonitor rin po tayo dyan, hindi lang po tayo sa mapapaganam nakamonitor at ibang lugar rin po nationwide.
0: Okay. Sir, may tanong din po dito, Yusek and Sir Joben. Paano po mag-apply kung nasa evacuation center pa? Sana po masagot. Okay. Sir Joben?
7: I would assume kung nasa evacuation centers po sila, nasa listahan ng LGU. Ang una namin binibigyan, katulong po ng DSWD, ay yung mga nasa evacuation centers po. Kaya po yung mga tao po namin, kasama po ng DSWD at iba-iba po pong national government agencies, normally po nasa evacuation centers po kami.
0: Okay. Galing kay Maria Dulce Orate. Hi, Dulce. And may mga sabi niya, mayroon pa ba tayong magagawa sa lumalawak na disasters sa ating bansa? Yusek, being proactive. Ngayon kasi ang pinag-usapan natin solusyon sa problema ngayon, but proactive wise may mga ano, like halimbawa may mga areas, no, na talaga namang bahain. Sa yes, lokasyon ma'am. Pa lang nung kanyang bayan, nung kanyang barangay, talagang hindi pwedeng hindi siya bahain. Meron ba tayong effort na huwag na kayo tumira diyan, i-relocate na lang namin kayo sa mas ligtas na lugar? May ganun ba?
6: Yes ma'am. Depende po naman sa lugar. I think the LGU meron din silang mga kanya-kanyang danger zones po, no, na tinatawag. And yun nga po, ang alam ko naman po pinagbabawalan natin yan eh, na mapunta sila dyan. Example lang din po siguro kung mababanggit natin yung sa mga volcanoes.
0: Tama, opo.
6: Diba po, merong mga
0: hazard prone areas
6: opo,
0: na lang yan.
6: So depende po, may certain radius po yun from the crater of the volcano na hindi po pwedeng tirhan ng mga kababayan po natin yun. So, yun po yung tinatawag natin na permanent danger zones.
0: Ayan ang mga long-term planning.
6: Dapat po, hindi na sila pwedeng tumira po doon. Dahil nga po, alam po natin na malaki yung risk na kung sila ay doon magtatayo ng kanilang
0: yun
6: mga
0: nga, yun tirahan. Yun na nga yung sick eh, no?
6: Opo. Yes, ma'am.
0: Okay. GM, ito naman address to you, no? From Serapio Valles Jr. So, yung pagdating daw sa NHA, may mga... So, ito moving forward din, no? Yung problema sa professional squatters. And baka yung iba rin mga professional squatters, nandiyan din nakatira sa mga binabahang lugar. Anong plano ba natin? Under who sa mandate ng NHA ba ito, GM?
7: Alam po natin yan, yung mga, consider din po natin yung mga professional squatters. I think nasa mandate po yan ng DSWD, eh, meron pong task force dyan against these professional squatters.
0: Okay, so GM, ano, before we let you go, no, alam ko busy-busyhan ka rin eh. Pero ano bang maiiwan nating advice, no, sa atin pong mga manunood, lalo na in the coming days, eh, tuloy-tuloy nga yung pag-ulan. Kasi may mga questions dito, paano daw masusustain? Pwede tayong mamigay ng ayuda, pero paulit-ulit din ang problema, hanggang kailan ito masusustain? Sapat ba ang tulong? Galing to kay Dulce Orate. And then si Grace Pedregosa, dapat po bigyan na lang ng relocation para hindi na sila bahain, lalo na the weather is so unpredictable. GM, your parting shots, paki-address din po itong kanilang mga tanong.
7: Tama po yan. Need to say po, it's very challenging po. Especially po yung binaha po sa Pampanga, iyan na po yung mga pamilya na relocate, kaya nga po naka-monitor kami. Sabi din po na kung saan po namin sila nirelocate, 10 years ago po hindi po binaba yan. But because I think of climate change and pabago-bago na pong weather natin, yung mga relocation sites po namin ngayon ay binaba na. And na-monitor po na namin, isa rin sa sanhi ng matinding pagbaha sa Pampanga ay talaga yung pagsira po ng dike. So I think kailangan din talaga gumawa ng mga flood mitigation measures. Para sa ating mga kumbayan, ipapakiusap ko lang po, sana po wag na po tayo tumira at magtayo ng mga bahay along the river. Alam naman po natin, pinagbabawal talaga yan, no build zone yan, and hindi po talaga pwedeng tumira at magtayo ng bahay sa mga ismid po natin. Yan pong 17 families na nilikas po namin, nakakaawa po dahil pinagpunda po and pinagpagura po talaga nila yung kanilang bahay, and sa isang iglap po, na-wash out na po yung bahay. So maganda po sana kung yung mga inipon po natin, ipagpatayo po natin sa...
0: So may relocation sites naman tayo, GM, ano, para dito sa families na talagang nawasak na yung bahay.
7: Opo. Tuloy-tuloy lang po, and sisiguro po namin na nandito po kami, kaagapay niyo po kami, mga pamilya po nasa evacuation center, at ibibigay po namin lahat ng tulong na kaya po namin ibigay sa bawat pamilya ng Pilipino.
0: Okay, Yusek, your parting shots also, and taking off from what GM said at pati yung comment ng ating mga manonood, yung urban planning, no, yung moving forward, kasi para hindi nga naman paulit-ulit ito. Paano ba yung sistema, yung relocation, sabi mo nga may mga hazard zones talaga.
8: Opo,
0: anong
8: yes,
0: involvement
8: ma'am
0: ninyo, no, sa paggawa nitong master plan na to, and yung ang mensahe mo sa ating mga manonood?
8: Doon po sa amin sa DSWD, meron po tayong tinatawag na yung ELUCDB or yung Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. So sila po yung nag-handle po nga ng mga urban planning, land use, kung safe po ba yung mag-develop dito sa lugar na to, or ano po ba siya, hazardous po ba dito sa area na to. So yun po yung isa sa mga service din po na binibigay po ng DSWD sa public.
0: Parting shots, Yusek?
8: Sa
0: lahat ng mga hanggang ngayon lubog pa, nangailangan tulong?
8: Wag ko yung mag-alala. Doon po sa ating mga kababayan po na medyo apektado nitong mga nakaraang pag-uulan. Handa naman po ang DSWD na tumulong, magbigay po ng assistance. Siyempre po, susubukan natin na agapan po kagad yan at bibilisan po namin para maiabot kagad ang mga assistance na kinakailangan ng mga ating mga kababayan.
0: Ayan, so maraming salamat po sa atin pong mga bisita. Kahit paano, no, meron po tayong good news sa atin pong housing sector. Sekping, Aliling, pagaling ka po. Pero thank you, ha, kay Yusek Nico, syempre na nandito kasama po natin, at si GM Jobe na nandyan naman po sa ating Zoom. So patuloy po kayong tumutok sa atin pong programa and even sa ating Facebook pages for updates. Ilalabas namin, Yusek and GM, yung mga binanggit po ninyo, will get excerpts at yung proseso at yung requirements, no, para makatulong po tayo sa pagbibigay impormasyon. So again, thank you po sa atin pong housing tandem. Ayan, GM Joben Tay mula po sa NHA. Ayan, nasa Zoom, at syempre po si Yusek Nico naman narito kasama.

0: at mga anak kung mananatili siyang kasama nila. Aniya, kapareho rin ng kanyang pangambang nararamdaman ng maraming Pilipino, lalo na sa pinasiguridad, kabuhayan, serbisyo publiko at korupsyon. Nakapagpiyansa si Duterte ng tatlong counts ng grave threats na isinampalaban sa kanya ng DOJ. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, EZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
7: Love?
10: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
13: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
1: Nagbabalik po tayo dito pa rin po sa Trending. Kasama po ang inyo pong lingkod, Jing Castañeda. At for the second part of our program, nako, excited po ako dito. Hindi lamang po dahil malapit po sa ating puso, syempre, ang kalusugan, kung hindi malapit din po sa aking puso ang bagong kalihim. Syempre po, marami pong bilib, no, dito po. At hindi ko po yung sinasabi dahil friend ko siya. Marami pong bilib sa atin pong bagong kalihim. Sabi nga niya, mataas ang expectations ng lahat, pero sabi ko naman po, kaya yan sa pagtutulungan. Ano? So without further ado, narito po ang dating PhilHealth President. Ngayon po ay bagong DOH Secretary, Secretary Edwin Mercado. Hi, Sec! Yan po, opo. Yung red. Yun!
15: Yes. Magandang hapon, Jing, at magandang hapon sa ating lahat ng mga taga-subaybay.
1: Nako, Sec, nung nandito ka, PhilHealth head ka eh. Kaya yung ang taas nga nung reach nung ating ano, no, nung highlights from that interview. Tapos sabi ko, oh, wala pang isang ilang buwan pa lang ata yun. Biglang Secretary of DOH ka na, Sec, no. So alam ko nanganganay ka in the sense na maraming mga formal functions, no, na umaagaw sa oras mo sa pagseserbisyo. So yung mga programa, Sec, dahil lang iniwanan mo naman sa PhilHealth ay inyo rin namang ika nga ikaagapay, no, si Doc Bev. Mm-hmm. So ito pong paglalapit nung dalawang yung koordinasyon ng DOH at PhilHealth, ito po ba ay matagal niyo ng pangarap? Ano po ang, is this your personal strategy? How did this come about?
15: Ang kalihim naman ang kagawaran ng

0: kalusugan ay tumatay yung chairman ng board ng PhilHealth. Mm-mm. So talaga naman dapat may alignment.
1: Correct.
0: Pero yung programa minsan nagiging siloed eh. Gumagalaw ng magkaibang galaw kumbaga. So ngayon nga yung unang pagkakataon na nagkaroon kami ng common agenda. Yun ngang Unified National Agenda for Health or UNA sa kalusugan. At sa unang pagkakataon nga ay iisa yung aming roadmap at up to the level nga ng mga sektor, for example, ng PhilHealth at yung aming bureau sa DOH, nag-create na kami ng mga parallel work stream para talagang nagtatagpo at iisa yung cadence ng aming mga tao.
1: Okay. So, Sec, I know you've done the rounds, no? Mula nung na-appoint kayo for different interviews. Pero ito pong master plan na tinatawag nga, no, for both of you, ano po dito yung pinaka prioridad o malapit sa puso nyo, dahil ito yung nakita ninyo sa tinagal-tagal ninyo bilang manggagamot na kailangan talagang matugunan ng pamahalaan. At tanging pamahalaan, kasi you've been part of the private sector also, di ba? You've been part of PhilHealth. So tanging ang DOH ang pwedeng tumugon.
0: So kami ay nag-agree that given the short runway, parang ilang buwan na lang, less than 2 years, ay hindi na para earth-shaking na mag-launch ng napakalaking mga programa. So, ang sabi nga namin, hilalin tulad namin sa gubat na may tumatagos namang sinag ng araw at parang yung forest floor, ang ikukumpara natin, yun yung nararamdaman ng ating mga kababayan. So, sabi namin, kung saan merong tagos ng sinag, yun muna yung gusto naming medyo itrim yung canopy para mas malakas yung tagos na maramdaman ng ating mga kababayan dito sa forest floor.
1: Okay.
0: So yung una,
1: anong canopy to?
0: yun. May tawag kami 5 pillars. So yan yung mga lugar doon sa gubat na medyo nakikita na natin yung sinag ng araw. Yung una dyan, yung healthy workplace, healthy community, healthy school. Kasi instead na tayo naghihintay na ang pasyente ay pumasok doon sa pintuan ng isang clinic, proactively tayo nang pumunta. So doon namin habang nag-health promotion kami doon sa iba't ibang settings na yon, kasama rin yung pag-enroll na sa yakap para agaran din silang nakikita, nababigyan ng assessment at nabibigyan din ng mga preemptive at saka yung mga ano yung dapat gawin para manatiling malusog instead na gamutan kaagad.
1: Okay.
0: Tapos yung susunod doon, yung primary care hanggang doon sa pagpasok ng pasyente kung nangangailangan man ng hospital. So yung primary care dapat kumpleto yung gamot. Yung ating IT backbone ay in place. Merong mga pharmacies at saka mga clinic na madaling i-access. Yung hospital naman, efficient hospital, dapat mabilis ang proseso. Tinitingnan ko nga ng paraan paano mapaigsi yung mga waiting time. Paano mas mapabilis yung serbisyo sa ating mga pasyente at paano rin makumpleto yung mga gamit para mabilis at mabigyan natin ng specialty care yung ating mga pasyente.
1: Okay, so Sec, ito nga maraming mga questions dito online, no? Meron ba raw tayong action center? I think this is a good question kasi yung halimbawa ang PhilHealth may action center sila, di ba, for immediate questions. Ang DOH ba meron, or how do you address mga directly? Kasi usually pumupunta nga sa media, sa mga radyo, etc. Pero meron ba kayong ganung mechanism, Sec, or is this something that you're planning to do?
0: Meron naman po kaming existing yung 1555. Mamaya ko lang bibigay yung local number, ano?
1: Sige po.
0: Hindi ko sa Ulaudo. Pero sabi ko nga, bakit parang hindi alam at saka parang hindi ganun karami yung seats, parang iilan lang. So sabi ko, I think mas maganda, parang combine na rin yung PhilHealth at saka ang DOH. Kasi nga, ang PhilHealth, meron kaming outsource sa private entity na maraming seats eh. 40 seats to 50 seats ng aming corporate action center. At tuturuan lang namin ng escalation ng mga issues. Kasi ang escalation ng issues, minsan magkahawig eh.
1: Yes,
0: mga illegal detention, mga sobrang taas ng mga profession, mga fees ng ating mga provider, papers, mga dagdag na mga hinihinging mga dokumento na nagpapahaba nung proseso. So, yun yung pagtutulungan namin ni PCO BevCo.
1: Okay. So, dito rin, Sec, no, may questions about, buti binanggit nyo yung illegal detention kasi yun ang madalas nilang problema. No? Ayaw tanggapin pag wala kang pang deposit o kaya ayaw i-release ang bangkay kung wala kang pambayad. Anong sagot ng DOH dito? Kasi syempre, kung private hospital siya, paano bang diskarte natin? Kasi they also need, of course, to survive, di ba?
0: Oo, dahil namumuhunan din naman ang ating mga pribadong hospital at may ine-expect din naman silang reasonable rate of return doon sa kanilang investment.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi naman para ipitin sila, kundi lagyan lang ng sistema. Ang una nga dyan, yung first payer ang PhilHealth. So, dapat tumaas pa ang coverage para kung meron mang sumusobra ay mas maliit. Although minsan, talagang di inaasahan, lalo na kung very intensive sumusobra. Then ngayon dapat pumapasok yung second and third line of support. So second line, karamitan yung MAIFIP na kung ginagawa nga namin ng paraan na maging e-MAIFIP na para ang loading ng request ay online na. Or ako nga, iniisip ko, sabi ko nga dun sa aming grupo ngayon, tingnan na natin kung outright na nating i-download sa mga hospital. Parang kahalintulad din nung shift natin ng payment system sa PhilHealth to global payment para nando doon na, hindi na para sabihin ng ano, hindi, hintay ko pa yung inyong mga letter of request. Ando doon na naman kasi yung kumbaga ang pondo, di minus minus na lang. Pero lalagyan natin ang sistema. Ang gusto ko ngayon, maging rules-based yung MAIPIP. Tapos yung susunod pang layer, nandun na yung PCSO, DSWD, at iba pa. Pero kailangan munang makipag-negotiate sa mga providers, sa mga doktor, kung ano ba talaga yung parang rates na dapat nating pag-usapan or pag-agrihan.
1: So, Sec, yung binabanggit niya na hindi tinatanggap pag walang deposit. Siyempre, sa public hospital, bawal yun. Pero sa private, meron ba tayong sistema doon? O talagang karapatan din ng private hospital yun?
0: Ang rule kasi, talagang dapat wala.
1: Wala.
0: Pero ang minsan, ang private would be saying, pag elective yung case, dahil hindi naman emergency, mag-produce ka muna ng unang tranche, halimbawa. Yun yung kasi gusto na kasiguruhan na masesettle. Otherwise, okay. Ano yan, tawag natin bad debts na ang hirap ding i-solve. So, ang ano nga dyan, again, yung payment system, kung pwedeng baguhin in a way na prospective, parang yung gaya na nasabi ko sa MAIPIP, kung pwedeng i-download upfront, tapos gawan lang ng accounting. Although mahirap na ano yan, talagang may presumption of regularity yan. Kasi pag nag-agree na tayo ng ganung bultuhang bayaran at naubos, halimbawa, before the tanning or the period, baka sabihin, kulang kasi yung binigay mo. Meron dapat metrics to say, hindi, ito yung ating pinag-agreehan volume of ano, for example, average length of stay ng pasyente, ano yung ating case mix, baka naman lahat ng ina-admit nyo ay yung simple lang kaso, dapat halo ng malalala at saka simpleng kaso, ginagawa na namin ng pag-aaral yon.
1: Okay, so komplikado rin siya, Sec, no? Pero I guess yun yung malapit sa sikmura ng ating mga manonood, di ba? Kaya yan madalas yung nag-trending, di ba? Yung mga ganyang mga reklamo. Okay, meron po ditong mga tanong tungkol sa integrated hospital system. Sige po, magko-commercial break po tayo. Padala nyo na po yung mga tanong ninyo para mabato na natin kay Sec Edwin. Pagbabalik po natin, no, babasahin natin ang inyong mga tanong. Dito pa rin sa Trending! Ang oras, 3:42 na po ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: I-trending na yan. Trending! Kasama si Jing Castañeda.
0: Actually, meron din.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
4: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
4: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang inyong kasambuhay, Jing Castañeda sa Trending.
1: Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending at kasama pa rin po natin si Health Secretary Edwin Mercado. Sec, bago ko puntahan yung isang katutak na mga tanong dito, unahin ko rin may tanong about leptospirosis. So, ano daw ang pwedeng itulong ng gobyerno dahil tuloy-tuloy ang ulan? Do you have enough supply nung doxycycline?
0: Oo. Ang first line po talaga is avoidance. Kung magagawa po natin na huwag lumusong at umiwas, maganda po yun. Pero syempre, marami po sa ating mga kababayan di humaiwasang lumusong sa baha kasi parte po ng trabaho nila or papunta sa eskwela o papunta sa office. So, ang susunod pong line ay yung doxycycline nga, which is yung ating tawagin prophylaxis. Yun pong yung pwedeng inumin pag may exposure para yung bacteria kung meron mang pumasok sa ating katawan ay hindi ho mag-multiply at lumago para agaran masugpo. Yung po, available sa ating rural health unit or sa ating mga municipal health centers at saka po dun sa yakap clinic. So yun po ay available at kapoy po ay nagbaba na ng almost 2.3 million na doxycycline nung preemptively at ngayon nga po nagbabahay-bahay kami at meron pa kaming 3.1 million na natitira. So ito po binababa na rin po natin.
1: Okay, pero Sec, tulad kanina, yung topic kasi natin was the housing sector, no? Yung galing ng LGU ang importante dito, di ba, Sec?
0: Tama yun eh, kasi nga ang sabi namin, dapat yung public health at saka yung population-based in program, gaya ng waste control, ay dapat gawin dahil yan ay mawawalang bisa yung ating, at lalong lalaki ang ating gastusin for curative kung hindi ho natin sinusugpo yung initial na preventive.
1: Yun na nga.
0: Flood control, of course, yung ating mga waste management.
1: Tama ka, Sec. Okay, so Sec, ito may mga questions from Francisco Lovero. Bakit po walang yakap coverage ng PhilHealth ang PGH, Philippine General Hospital?
0: Ang yakap po ay mga clinic na kalimitan po nga ay primary care. Ang alam ko po ang PGH meron, pero pang empleyado nila. Kasi nga po ang PGH ay kung tawagin Apex Hospital. Ito na po yung mga specialist ng hospital. Ang intent po natin ng yakap ay dun sa mga komunidad. So meron po, ang meron din pong yakap doon, yun pong klinikang nandoon sa loob ng PGH, yung Healthway, may yakap clinic din po doon. Kalimitan po mga PGH doctor din po ang nandoon.
1: Okay, si June Enriquez. Nagpa-register ako sa Paranaque. So malamang ano to, no? Yung yakap to, no? Pero ang clinic sa Makati. Pero hindi pa kilala, hahanapin pa. Bakit hindi sa mismong lungsod na nagpa-register?
0: Yun nga po yung siniserve nating gap, ano? Kasi ang ating rule, pwede kang mag-assign o pwede kang kumbaga social marketing, kumuha ng pasyente within a 30-kilometer radius of your brick-and-mortar clinic. So dito sa Maynila, yung 30 kilometers, medyo nag-overlap dun sa, dahil nga, very dense. Pero sa isang probinsya, yung 30 kilometers, ay iba rin ang treatment. Kaya hindi pareho pag rural at saka pag urban centers. Maaring yun po yung kailangan reviewin para malimit din yung scope ng overlapping o yung minsan nga na-accuse. Na-empanel kami o na-assign kami, pero ang clinic ang layo. So yun naman po ay binilalagyan na natin ng guardrail, kumbaga. Dahil bago po kayo ma-assign dun sa isang clinic, meron po kayong pipirmahan na yakap empanelment slip, yun po yung parang consent form na nagsasabi malinaw, taga dito kami naka-base, ganito yung kailangan naming ibigay sa iyo, etc., etc. So kung tingin niyo po, ay sobrang layo, hindi ko na lang, pipili na lang ako ng iba. So medyo po, dapat mapagmatsyag po yung ating mga miyembro.
1: Okay, next, si Joe R80. As lang po, covered po ba ng PhilHealth ang maintenance na gamot para sa high blood at diabetes?
0: Opo, ang yakap po ay merong 21 gamot na doon mismo sa yakap clinic. Doon po sa iba pang mga gamot, 54 medicines naman po yan. Yan naman po ay covered nung guaranteed access for outpatient medicine o gamot. Yung gamot po, dapat lang dumaan ng isang accredited yakap clinic at doctor. Pag na-generate po yung reseta, may QR code, pwede na pong i-avail kahit sa 10 pharmacy na accredited ng yakap gamot.
1: Okay.
0: So yun po yung magkaiba. Dahil po ang habol namin muna, mabilis na maibigay yung gamot. Kaya yung first 21 medicines ay doon po sa yakap clinic mismo. Pero ang gayak po namin, pagsamasamahin na po yan, malamang-lamang po by next year po para isahan. Pero dapat po marami na ring access na pharmacy nga by that time.
1: Okay. Next, si Julius Bangalando. Ayan, from Camarin North, Caloocan City. Si Blazil Grace, paano po magkaiba ang una sa mga naunang health programs ng DOH? O Sec, maganda yung tanong niya. Unang beses mo bang naisip itong
0: hindi naman.
1: Una?
0: Kaya ang ano nga po namin, gaya na nasabi ko kanina, ay hindi yung kung ano na yung mga nailunsad na ng mga programa na tingin namin naman ay kailangan lang, sabi ko nga, i-trim yung canopy para yung traction ay mas gumanda at para mas maramdaman. Yun po muna ang ating ifo-focus, given nga po na ang aming runway tingin namin ay less than 2 years na.
1: So
0: yun po yung una ay may internal communication po kami, yung una sa pagtutulungan, una sa pagkilala, una din sa ating pagtugon sa mga pangangailangan ng pasyente, at yun po yung tahi doon sa aming hangad na isang PhilHealth at DOH na mabilis patas at mapagkakatiwalaan.
1: Okay. So, Sec, may tanong din dito tungkol sa integrated hospital system. Kaya ba to within the 2 years? At ano yung ibig sabihin yan?
0: So, nakita namin effective to nung COVID. Kung saan, kapag punuan na sa isang hospital, usually ito yung mga government hospital, ay merong command center na nagtitingin, merong tala ng lahat ng mga available beds at doon tinatraffic o pinadadala. So, gusto kong ibuhayin ulit. Yun yung mga na-pruwebahan na natin na maganda nung panahon ng COVID. At mag-uumpisa po tayo kahit within the year. Kami po nakikipag-usap na dun sa mga private hospitals kasi ito po hindi lang government hospital. Ito po kasama yung private hospital kasi nga meron po yung nakasaad sa batas na 10% po ng beds ng mga private hospital ay dapat nakalaan doon sa mga no balance bill. At may mga tumutugon na naman po mga private hospital at dadagdagan pa po ito.
1: Okay. So, Sec, now, the past couple of weeks, may mga private hospitals, no, St. Luke's, and I don't know kung lately o dati pa yung Medical City na ibinibida yung kanilang mga ward, no, para sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ano yung pagkakaiba nitong, bakit ngayon natin ito ipinopromote? Ngayon lang ba to? Di ba parang ever since merong kautusan na 10% ba o ilang porsyento ng private hospitals ang dapat para sa mga mahihirap na kababayan?
0: So, sa UHC law natin, nakasaad 10%.
1: Okay.
0: So, kung 500 beds ka, dapat may 50 beds ka. So, yun yung kagaya ng St. Luke's, 530 beds, saka naglagay siya ng 53 beds na no balance bill. So, noon, medyo dahil hindi ganun kalaki yung coverage ng PhilHealth, napakahirap i-implement. At naunawaan din naman namin yon dahil malaki ang gastusin. Hindi nakahabol yung pagtaas ng benefit doon sa inflation. Although noong 2004 to 2024-2025, basically, dinoble namin yung coverage ng PhilHealth at binilisan natin yung pagbabayad. Datihan kasi umabot ng 3 months, 4 months. So ngayon na nakakabayad na tayo ng 15 days, 20 days at dinoble na natin. Sabi naman namin sa mga private hospital, implement na natin. So nag-uumpisa po kami dun sa mga predictable yung ating mga rates gaya ng surgical, mga Z-Bend packages. Pero sabi ko dapat i-cover na natin lahat. At dun ko nga po iniisip na gamitin yung MAIFIP na a second layer. At rules-based nga. Meron pong pre-agreed at hindi ho yung ngayon po kasi parang walang masyadong malinaw na ano po kwentahan kung papaano. So yun naman po tumutugon na po ang ating private sector. Hopefully within the year po maumpisahan natin at least in the major areas like Manila, Cebu, Davao and in some provinces na tingin po namin mature enough na meron na pong kausapan or agreement between private and public sector.
1: Pero Sec, may limit yun, di ba? Kasi 10% lang nga. So, anong mensahe natin dun sa mga mahirap nating kababayan? Hindi natin pwede sabihin, oh, punta na kayo sa private hospitals, pwede nila kayo accommodate. Kasi may limit eh. So, paano ba yun, Sec?
0: Kaya nga po yung command center, hopefully, yun yung another access point na tawagan. Or pupunta po kung sabihin ng private hospital, naku, puno na kami, yung 10% namin, occupied na. Pero tiningnan namin dun sa tala namin, ito pa yung mga merong lugar na pwede nyong puntahan.
1: Okay.
0: So, ang unang muna namin ginagawa po, halimbawa, yung elective nga, breast cancer. Sa PGH ang din ang haba ng pila, almost 300 plus. So nag-agree na po yung Asian Hospital tsaka Cardinal Santos na yung mga surgery doon gawin. So na-offload na po natin ng bahagya yung pila po ng mga pasyente sa PGH. So yun po yung titingnan nating palawigin pa sa iba pa pong mga sakit.
1: Okay. So ibig sabihin anong timeline natin dyan, Sec? Itong yung gumagana na yung system. Kasi ngayon they have their own they accept, 'di ba? Patients basta pasok sa 10% nila pero hindi pa sila nakakapag-usap, no? Hindi pa nakakapag-coordinate. So anong timeline natin doon, Sec?
0: Meron na pong existing sa ibang lugar like Bataan. pataan ang gusto namin i-benchmark eh. Mm. Nandun na yung ano, agreement nila, may agreement na rin sa private sector. Ang kagagaling ko lang sa Pampanga this morning, at ang sabi nga ng ating governor doon, si Governor Lilia Pineda, gawin na rin po natin dito at nakausap po na po yung private sector. So sa Cebu meron din, sa Vicente Soto yung command center, pero hindi pa ganun ka lakas eh.
1: Oo nga,
0: kasi kung
1: nga.
0: May guarantee naman na kayong unahin halimbawa na correct. Coverage ng MAIFIP pagkatapos ng PhilHealth, baka mas madali nating
1: ma-assure
0: yung private sector na sige, okay
1: correct,
0: kami.
1: Correct, correct. Okay, so Sec, for your parting shots, marami kasing nagtatanong dito, paano ba kami makaka-avail ng MAIP? Tama si Sec, palakasan kasi ang MAIP. So Sec, sasabihin na po ni Sec sa inyo, lalagyan niyang sistema para nga hindi palakasan. Pero ano po ang proseso nga ba?
0: So yun po ay na-avail ngayon sa mga local government unit hospital, DOH hospitals. At minsan po doon sa private hospitals, although sa private hospital optional po yun eh. Meron pong ibang mga private hospital, lalo na po yung mga doktor, na hindi po tumatanggap for various reasons. Kaya nga po yun yung sabi kong nakikipag-usap na kami para nga po meron tayong kontrata at rules-based ng ating pagbibigay ng MAIPIP. So yung pong mga hospitals na accredited po na MAIPIP, pwede pong lapitan nyo yung inyong mga social worker doon. Kasi base po dun sa assessment ng social worker, yung laki ng pwede nyo pong i-avail dun sa MAIFIP. At yun po pwedeng i-load sa e-MAIFIP.
1: Okay. So yung mga nabitin po sa kwentuhan natin, interview po natin si Sec, no? After the program for our social media advocacy, dahil syempre po alam natin na kailangan po ang impormasyon pang kalusugan. At siyempre, si Sec Edwin, kailangan po nating tulungan. So, maraming salamat, Sec.
0: Salamat din.
1: Thank you po. Salamat po sa pagtanggap sa offer na maging secretary ng DOH. So, again, thank you, Sec Edwin. And tutok lamang po kayo, no? Pati po sa DOH, Facebook pages, social media accounts, para po patuloy po tayong magtulung-tulungan, no? Sabi nga ni Sec, maiksi lang yung runway. So, sama-sama po tayo doon para sabay-sabay din po tayong makalipad. So, salamat po sa lahat ng tumutok dito po sa ating programa, Trending. At susunod na po ang Tara Game sa DZMM kasama si Migs Bustos. Bye!
12: I-trending na yan. Trending kasama si Jing Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan na mabroadcaster ng Pilipinas, ang oras 4:01 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Game na ba? Tara!
3: Tara, game! Game!
2: Balitang sports ba ang hanap mo? Time first muna sa mga gawain. Ang programang Game na Game sa pagbibigay ng mainit na update sa mundo ng palakasan. Game kasama si Mix Bustos. Tara game sa DZMM. Tara game sa DZMM.

0: Tara game sa DZMM. Ako po si Bigs Bustos at ito po ang ating sports roundup. Pamilyar na namukha ang makakaharap ni Filipina tennis star Alex Hiala sa third round ng US Open. Makakatapat ng world number 18 na si Hiala ang kaibigang si world number 14 na si Iva Jovic ng Amerika. Bago mismo ang mismong torneo, sumabak sa exhibition match sina Hiala at Jovic kung saan tinalo ni Jovic si Hiala sa score na 6-3. Sa head-to-head matchup, dalawang beses pa lang nagtutuos sina Hiala at Jovic pero hindi pa nananalo ang Pinay tennis star. Ang match po ay gaganapin bukas Linggo sa Pilipinas alas 7 ng umaga.
1: Tara game sa DZMM!
0: Samantala, nalaglag po ng isang pwesto ang world ranking ng Gilas Pilipinas. Ito ay sa kabila ng winalis ng Gilas, ang Jordan at Iran, sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers noong nakaraang Linggo. Mula 39th, bumagsak ang Gilas Pilipinas sa 40th place sa bagong world ranking na inalabas ng FIBA. Nangunguna pa rin ang USA sa FIBA World Rankings.
1: Game sa DZMM!
0: Usap ang volleyball po, panalo ang defending champion PLDT High Speed Hitters at Creamline Cool Smashers sa pagbubukas ng 2026 PVL Invitationals. Tinalo ng High Speed Hitters ang ESD Kola ng Thailand sa score na 3-1. Nanguna sa High Speed Hitters sina Savvy Davison na umiscore ng 30 points. Sa second game, tinalo ng Creamline Cool Smashers ang Next Lead Chameleons 3-1. Apat naman na laro ng Cool Smashers ang umiscore ng double figures sa pangunguna ni Jaja Santiago Minowa na nagtala ng 19 points.
1: Tara game sa DZMM!
0: Na-clear ni EJ Obiena ang 5.82 meters para makuha ang gold medal ng ISTAF Berlin sa Germany. Ito na ang ikasiyam na gold medal ni Obiena ngayong taon na susunod na sasabak sa pole vault competition sa Belgium. Sasabak din si Obiena sa 2026 Asian Games sa Japan na magsisimula sa September 19.
1: Tara game sa DZMM!
0: Collegiate basketball season na at triple header ang mga laro sa pagbubukas ng aksyon ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa September 13. Unang makakaharap ang host school na FEU Tamaraws at Adamson Soaring Falcons sa Araneta Coliseum. Susundan po ito ng pagkaharap ng defending champions De La Salle Green Archers at NU Bulldogs. At magsasagupaan naman ng USC Golden Tigers at UP Fighting Maroon sa ikatlong laro. Gaganapin ang opening ceremony sa September 12 sa Araneta Coliseum.
1: Tara game sa DZMM!
0: Samantala, mabigat agad ang mga labanan sa pagbubukas ng NCAA Season 102 kung saan maghaharap ang apat na top teams noong nakaraang season. Sa opening day, maghaharap ang defending champion SunBeta Red Lions at College of St. Benil Blazers at Letran Knights kontra Perpetual Help Altas. Matapos ang matinding Final Four noong nakaraang season, tiyak na may hinahabol na bounce back ang Benilde at Perpetual Help, habang target naman ng SunBeta ang magandang simula sa kanilang title defense. Magsisimula po yan, ganun din, Setyembre 13.
1: Tara game sa DZMM!
0: Hi, hello and good afternoon mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ito po ang Tara Games sa DZMM. Muli, ako po si Mix Bustos. September 5, 2026, unang araw ng Setyembre. Aba, tayo pa ay naka-green kasi Christmas vibes na. Galing tayo ng mall kahapon at nagbebenta na po ng mga Christmas decors. Aba, syempre Christmas na, pero more so sa usapang sports. Aba, magsisimula na po ang UAAP at NCAA, UAAP Season 89 at NCAA Season 102. Kumbaga, meron po mga first semester sports. Ngayon po at least sa UAAP, basketball po yan, men's basketball. Sa NCAA, men's basketball din. At syempre, antabayanan po natin ang mga atleta ng Pilipinas. September 19 po magsisimula ang Asian Games kung saan lalahok po ang mga malalupit na atleta, mga nagintong medalya, EJ Obiena, Carlos Yulo. Mare-mare may po ah, ang lalahok po ng Asian Games. Siyempre po, ang Tara Games sa DZMM ay napapanood sa DZMM Radio Patrol sa East 30, napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Napapanood din po kami ng live sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at subscribe na. I-like at mag-subscribe rin sa DZMM Radio Patrol sa East 30, Facebook, TikTok at Instagram. Aba, usapang basketball po muna tayo, ha? Usapang basketball po. Dahil ito nga ang isa sa mga inaantabayanan ngayon. Inaantabayanan po ngayon kung kayo po kumbaga big sports fans, big collegiate sports fans, last year nag-champion ang San Beda. Okay, last year po nag-champion ang San Beda. Last year po nag-champion ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 101 kalaban ang Letran Knights. Aba, ipakilala po natin ang mainit na team sa NCAA Season 102 at makikilala po natin sila.
2: Oops! Bawal ang pikon! Sports Slam!
0: Okay, so ngayong araw makakasama po natin ang isa sa mga inaantabayanan, isa sa mga inaantabayanang kupunan na lalahok po sa NCAA Season 102. Makakasama po natin ang JRU Heavy Bombers. O, palakpakan naman, JRU Heavy Bombers! Okay, ah. Actually, medyo matagal-tagal na pong kailan ba? Parang yung kanilang huling Final Four, kung di ako nagkakamali, mga less than 10 years ago. At medyo drought po talaga ang kanilang title hopes. Pero ngayon, aba, some basketball analysts would say, baka pwedeng makapasok ito this season sa Final Four. Makakausap po natin ngayon sa programa live dito sa studio ang members ng JRU Heavy Bombers. Simulan po natin sa kanilang assistant coach na si Coach Juan Miguel Martin. Coach, good afternoon. Welcome to the program. At syempre, no, ang tayo po ay nagsha-shout out kay Coach Nani Ipundulan. Coach Nani, thank you. Hope you're well. Hope the family is safe. At ngayon, makakasama po natin ang mga heavy guts na mga manlalaro mula JRU. Sina Lawrence Mangubat. Lawrence, good afternoon.
3: Good afternoon po.
0: Ayan, si Chris Hubila, good afternoon.
3: Good afternoon po.
0: Si Stephen Garupil, good afternoon. At si Jamir Eligado. Boys, good afternoon and welcome sa Tara Games sa DZMM.
4: Let's go, Tara Game.
0: Ayan, alright.
4: Tara Game.
0: Itong mga boys natin medyo chill-chill lang, pero pagdating sa hard court, aba, kumbaga halimaw maglaro itong mga to. Napapanood natin to syempre, no, sa kanilang mga laro, even in their previous years. Okay, Coach Martin, ngayon, no, pagdating sa JRU, at least naging surprise ito para sa mga basketball fans. Papasok this year. Ano siguro yung mga isa sa mga malalaking ginawa ninyo na preparation? Mga pre-season at ngayon, magsi-season 102 na, Coach.
4: Actually, ito talaga yung inaantay namin na year. After ng residency ni Chris at saka ni Lawrence, we do a lot of pre-season games. Nag-champion kami sa mga iba't ibang pre-seasons to test yung character namin, malakas or mahinang kalaban. We have to sustain yung programa na meron si Coach Nani.
0: Mm. So ngayon, Coach Martin, pag sinabing JRU Basketball, di ba? Ano ba ang identity?
4: Yeah.
0: Ano klase ang play ng JRU ngayon?
4: Lagi naman ini-insist si Coach Nani yung defensive side. We do a lot of focus on possession by possession. Yun talaga yung ini-insist every time out. We do, sabi namin, pag dumikit yung games at the end of the game, malaki yung chance namin na makuha yung manalo. Mm. So we do take it possession by possession. Mm.
0: Okay, so makikilala natin o mag-meet and greet tayo sa mga boys natin today. Boys, huwag kayo mahiya. Pwede natin lakasan yung boses natin. Pwede tayo magkwento. Yes, di ba? But syempre, itas natin ang bandera ng JRU. Simulan natin kay Chris. Actually, si Chris Hubilia tsaka si Lawrence Mangubat. Na-interview ko na to dati sa aking dating programa nung sa kanilang dating school na nag-champion din sila. So, championship experience, coach, for sure will play a big factor. So, simulan natin kay Chris Hubilia. Chris, kamusta naman ang preparations mo? Kumpiyansa mo ngayon na, kumbaga, tapos yung residency, maglalaro ka na ulit. Anong pakiramdam? Paano ka naghahanda for season 102?
3: Sa akin naman, syempre, naging maganda to sa akin kasi na-test ulit yung character ko as a player and yung residency ko, hindi naman ako nagpahinga at trinabaho ko naman ng maayos at yung confidence ko ngayon, ibang-iba na sa dati kasi rookie year ko yun eh, pero ngayon as a kuya, asa din ako sa matanda na dito sa team, yung experience ko nadala ko din dito na maging leader sa team at maging vocal.
0: Mm-hmm. At more or less kasi si Chris, diba coach? Si Chris tsaka si Lawrence, more or less magka-batch eh, diba? Magka-edaren eh. So ganun din, Lawrence, diba? Nag-residency ka, ito papasok ngayon. Anong level of confidence mo ngayon, Lawrence?
5: Para sa akin kasi sobrang laki ng changes sa sarili kasi nung time na nasa Mapu ako. So ano pa, parang student pala, parang rookie pa lang naman talaga ako doon eh. Tapos yun nga, during residency year ko, marami ako nilaruan, more on league ang labas ako.
0: Hindi na pwede kayo yun, ha?
5: Bawal na yun, bawal na. Tsaka yung ano, yung junior MPBL yun, kaya yun, nag-study lang ako sa game, every game may natutunan ako, ano lang, 1% better everyday lang ako lagi. Tsaka yun, papasok sa season namin ngayon sa ano, sa JRU naman ako ngayon. So sobrang laki ng tulong yung experience namin ni Chris sa Mapua kasi nung rookie season namin, there are a lot of ano eh, veteran like Clint, Waki. Si Waki coach na namin ngayon sa JRU. Coach Waki Garcia, shout out sa iyo. Tapos yun, sa nadala ko sa team sa JRU. So yun, laking tulong talaga yung championship experience talaga.
0: So si Stephen tsaka si Jameer, alam ko si Lawrence tsaka si Chris, 3 years pa, no? So 3 years pa left in LA, including this year. Yes, oo, kasi one Mapua, one residency. So 3, 4, 5. Si Stephen naman, actually 2 years remaining, 'di ba? Stephen, tama ba? 2 yes, years remaining. Yes, so yes. Ngayon at least kamusta yung experience mo ngayon with the team? Ano yung siguro para ma-visualize ng mga basketball fans natin? Ano ba yung maibibigay ni Stephen pagdating sa laro ng JRU, Stephen?
6: Yung sa akin lang naman po is ano, maging point guard po sa team. Ako po yung parang magiging coach po sa loob. Kahit sila Chris, they're vocal po sila sa mga ano, sa lahat. Ako naman, ako yung parang extension po ni Coach Nani sa loob ng court kasi ako yung point guard. Tsaka sa defensive side naman, si ako palagi yung ina-assign nila sa mga scorer or mga
4: star players.
6: Mga star players sa ibang kukunan sa mga
0: kalaban. Ikaw yung lockdown.
7: Kumbaga,
0: oo, mahirap yun ha. Ikaw yung dadala ng bola, ikaw pa yung taga-lockdown. Pero that's the rule, di ba? That's the rule. Ano, as a point guard, generally, Stephen, ano yung mga klaseng mga player na yung mga masarap pasahan, yung mga alam mo mabibigyan mo ng assist, yung mga ganon?
6: O, syempre po, lalo na po itong tatlong kasama ko ngayon. Kasi pag pinapasahan ko po, di nila ako binibigo. Palagi pong, minsan na shoot, palagi pong shoot po yun. Minsan lang po yung nag-limit as pag pinapasahan ko.
0: Oo, mag-alista mo na.
6: Oo, lista mo na.
0: Hindi ko kinu na. Hindi ko kinu
6: nila yun.
0: Ito si Jameer. Si Jameer, 4 years remaining, no? Yeah, 4 years. Jameer, ikaw yung from JRU from before.
4: Hindi ba?
0: Si Stephen. Sige, Stephen, follow up ako sa iyo, no? Kumbaga, pre-this core, no? Ngayon, gano'ng kaka-excited na part ka ng team na to, kumbaga sa revamp ng JRU, kasama ka dito?
6: Kumbaga po, ano po, kung ipaparate po sa akin kung gano'ng po kaka-excited going to sa campaign po namin this coming season, nasa lagpas 100 po kasi sobrang kumpiyansa ko po sa lahat ng kakambi ko, sa lahat ng mga coaches po. Kahit example po, ano, may bad game, may sasalo po kasi alam ko po na ano, parang may sasalo sa akin sa bench kasi malalim po talaga yung bench po.
5: Ano, set up.
0: So ngayon ah, malalim kasi si Lawrence Guardia, si Chris 2-3. Mm. Tama ba 2-3?
5: Ah
0: 3 and 4. Si Stephen 1-2. Ito si Jameer. Si Jameer makakausap natin, no? Kumbaga bata-bata sa roster. Jameer, anong position mo?
7: Bata over. I'm playing center po sa DR.
0: Center. 4 and 5. So kumbaga ngayon pagdating sa laro ng NC at sa mga preseason games ninyo, anong assessment mo siguro sa competition, especially sa position mo?
7: Sobrang laking adjustment yung ginagawa namin kasi lahat ng mga big man na nakakalaban namin, lugi kami sa height and more on kami sa ano, pinapractice pa namin yung mga defensive tendencies namin kung ano yung matutulong namin sa team.
0: Mm-hmm. So ngayon, yun din ang tanong ko kay Stephen, oh, kumbaga, how are you looking forward dito sa campaign nyo sa season 102, Jameer?
7: Ang nilook forward ko.
0: Gano'n ka-excited na maglaro?
7: 100% din yung excited ko sa laro kasi lagpas 100%.
0: Yung mabilisan lang, kung sino team at bakit, ganun lang, mabilisan
5: for
0: lang.
5: For me, actually, yung gusto ko makatapat sa NCAA season, si ano eh, yung fellow, kapwa Cebuano ko, si Titing Manalili.
0: Letran?
5: Yeah, Letran.
0: Letran, oo.
5: Kasi nung, ano, nasa Cebu pa lang kami, naglalaban na kami niyan dun eh. So, last namin na, naglaro kami sa juniors, naglalaban kami dati when nasa Mapua pa ako, and ngayon sa Field Oil. So, sa NCAA season talaga, di pa kami naglaro eh. Di pa kami nagkalaban. So, yun. This season, may excited ako na ano, maglaban na kami ngayon.
0: Tsaka ngayon, mas veterano na kayo parehas. Diba?
5: Mature okay. Enough na yun.
0: Correct. Chris, ikaw?
3: For me, San Beda tsaka si Torcolas. Kasi, nung kinuha ko ng UP, nakasabay ko siya dun eh. Then, excited ako makamatch up siya. At, parang excited lang ako. Makalaban talaga siya.
0: Okay. So, San Beda. San Beda para sa'yo. Para sa'yo, Stephen.
6: Sa akin po si, sa Matthew Combo from sa CSB po. Kasi, kagaya po ni Buboy sa Cebu, sila Titing. Kami naman sa Dumaguete. Kami naman po dalawa ni Ukong. Bale, nagkakampi kami or nagkakalaban kami doon. Pero kasama ko po siya sa through ups and downs po namin nung mga high school. Before po kami nag-Manila, sabay po kami nag-Manila.
0: Wow!
6: Kaya gusto kong excited po ako makakalaban po siya. Kasi siyempre, once in a lifetime lang yun, magtotropa, tapos magkakalaban dito.
0: Tama. Tapos TV pa, di ba?
3: Yun! Yung importante dun eh.
0: TV pa. Ikaw, Jameer.
7: Sa San Beda, si Hawkins.
3: Match up.
7: Grabe yung
5: match up.
7: Competitiveness niya sa game.
0: Okay. So at least meron tayo no kompleto no coach no. So merong Letran, may San Beda at merong CSB. Actually, yun din yung mga teams to watch out for. Coach, pagdating sa sistema siguro no. Ano yung makikita natin in offensively at least para sa JRU?
4: Siguro everyday kasi kami everyday namin pinupulido yung offensive timing namin. So, sabi ko nga, ang sa dulo kasi ng game, sabi rin ni Coach, sa dulo ng game, nagbo-boils down sa executions eh. So, hanapin talaga namin yung mga open shots namin.
0: Ayan.
4: So, yun talaga.
0: From the coaching staff, Coach, hindi ka makakalusot. Kasi yung tanong ko sa kanila, tatanungin ko rin sa'yo, Coach. Coaching staff-wise, I mean, I'm sure meron yan. Nag-uusap-usap kayo. You all have your talks. Pagdating sa mga teams to beat, teams to watch out for, siguro para sa inyo, sino sila?
4: I think para sa aming mga coaches talaga yung Beda. Kasi San Beda is a defending champion. And they're build ng maayos ng programa eh. With the lineup of their coach din, medyo malalim. Then malalim din yung players nila. I think dun kami talaga at the challenge, especially pag nag-scout kami against them. Ang dami nilang plays, ang daming options. So, very, very excited kami to play against them.
0: Coach, I'm curious, no? As a coach, syempre, maraming kumbaga, hindi lang naman talent ang importante, di ba? Kultura din yan eh, di ba? It's the winning ways, it's the confidence. How do you transform, kumbaga, ang isang team from hindi na nanalo, matagal hindi na nanalo, so ngayon na dapat medyo may konting pressure na, hey, we need to perform. Kailangan, kailangan natin ma-meet yung goals natin.
4: To be honest, yun yung talagang binibuild ngayon ni Coach Nani eh, na kultura is winning culture, with the help of the management din also. Sinimulan namin talaga sa preseason games namin na hindi kami pwede matalo every game. Kasi para madala namin. Madala namin sa mga sa NCAA na darating. So yun yung talagang ayaw, kasi hard loser din si Coach Nani eh. And syempre, ayaw din namin na natatalo. Every game, kahit sino kalaban, malakas, mahina, we're trying to compete every possessions nga. So, doon namin sinisimulan talaga. And in practice, especially in practice, they always compete. Sabi nga, itong mga nakaraan na araw, they always push themselves sa ginagawa namin. And minsan nag-aaway-aaway na yung mga players.
0: Pero yun yung nature ng competition eh.
4: Apo. Oh. Saka at the end of the practice, nire-remind naman lagi. Lagi ni Coach Nani na iwan nyo lahat dito yan sa court. Pero paglabas natin ng court, pamilya tayo. Mm-hmm. So yan.
0: Tsaka parang full circle moment din no, to Coach Nani. Kasi alam ko, taga JR din si Coach Nani, yeah. Di ba? Oo.
4: Tsaka isang factor din siguro yung winning kasi nga galing sila sa champion teams.
0: Yes.
4: Like mga napinuntaan nila.
0: Yes.
4: And sa tulong din siguro sa amin ngayon ni Coach Yong and yung Abra management. Mapapasukan talaga kami ng winning culture.
0: Alright, so excited na po tayo no, na mapanood ang JRU Heavy Bombers sa NCAA Season 102. Okay, panghuling bati na lang, pwede kayo shoutout. Kung meron kayong gustong i-shoutout, pwede niyong imbitahan ang JRU community. Shoutout niyo mama ninyo, papa ninyo, jowa ninyo. Pwede kayong mag-shoutout. Sige, Lorenz, ikaw, mauna ka.
5: Una-una, shoutout niya pala sa families ko sa Cebu. Sa kuya ko, sa ate ko, sa lahat, sa mga tropa ko, shoutout sa inyo. And yun, sa inimbitahan ko yung JRU community, the alumni, and sa mga lahat ng sumusuporta at tumutulong sa JRU, inimbitahan ko sa season namin. Sana hindi kayo magsawang musuporta sa amin. And yun, bigyan na namin yung trabaho namin and kaya namin gawin. Tsaka, yun, see you soon. See you there, guys.
0: Yan, okay, sige, okay.
5: See you there, guys.
0: Sige, Chris.
8: Shoutout din pala sa family ko sa Bulan, Sorsogon, lolo ko, Isber family, Huvilla family, and sa mga tropa ko dyan sa Sun 7, and yun nga, nasabi na ni Buboy, na invite namin sila na panoorin kami at wag silang magsawang subaybayan kami at marami kaming gagawin ngayong season at ipapakita namin yung best namin every game and every position.
0: Alright, thank you, Chris. Stephen?
9: Binabati ko pala yung family ko po sa Negros. Sana po nanonood po sila ngayon tsaka sa walang sawa po nilang suporta. Tsaka sa girlfriend ko po, binabati ko po yung girlfriend ko.
0: Ano pa ang girlfriend?
9: Si Kate.
0: Oh.
8: Kate ko po.
9: Yung buong family din po ni Kate.
8: Wow.
9: Binabati ko yun po. Tsaka binabati ko po yung buong JRU community. And sa lahat po ng sumusuporta sa amin, sa lahat po ng management, sana po magpatuloy po kayong sumuporta sa amin this coming season through ups and downs po. Sana po kayo po yung magiging 6-man po ng campaign po namin this coming season.
0: Alright. Panghuli, Jamir?
7: Yun. Binabati ko yung family ko dyan sa Tarlac, tsaka dyan sa UAE, pati na rin yung mga lolo at lola ko, pati yung mama at papa ko, tsaka yung mga kapatid ko. Pati na rin yung girlfriend ko, si Mikey.
0: Yun! Pati okay, wala kayo binate. Wala. Sige.
8: Try ko po.
0: Coach, panghuli na lang. Kailan ang first game? Sino kalaban?
4: First game namin is on September 14 against Mapua.
0: Wow.
4: So first game.
0: Rivalry din yan. Rivalry din ang JRU and Mapua. Alright, so maraming salamat po. Of boys, palakpakan naman. Woo! Isang malaking palakpakan po sa Dark Horse. Ha? Ako, we're claiming it Dark Horse to make it all the way to the Final Four. Maybe even the finals. Maraming salamat po sa mga panauhin natin today. Mula po sa JRU Heavy Bombers, Coach Juan Miguel Martin, Lawrence Mangubat, Chris Ubilia, Stephen Garupil, and Jamir Eligado. Boys, maraming salamat and good luck sa NCAA Season 102. Alright, ang oras po, 4:27 ng hapon, magbabalik ng mabilis ang Tara Games sa DZMM.
10: Hello, this is Lauren Jackson. Tara Game, Sadizia Zim M.
1: Balitang sports
2: para game.
1: Kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang han.
1: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
12: Aww.
1: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang Game the Game sa usapang sports. Tara game sa DZMM. Oops, bawal ang pikon. Sports lang.
4: Hi, hello and good afternoon mga kapamilya. Mix Busos po. It is 4:31 PM at ngayon na isang talakayan na naman po, no, dahil sa September 19 po ang Asian Games. At mapalad po tayo dito po sa studio ng mga kasama po natin para po pag-usapan tungkol kumbaga sa preparations ng isang atleta. Kasi syempre gusto natin mag-gold ang mga Pilipino, pero do we really understand what it takes para magmedalya or at least to give, 'di ba? To give it their best pagdating po sa mga ganitong regional competitions. Makakasama po natin ang former national athletes for karate. Marami na rin po siyang mga medalya na na-produce para sa Pilipinas, 'di ba? Kasama natin ngayon Jamie Lim. Jamie, hello.
5: Thank you, Migs. Hello, hello.
4: Yan, ayan. Okay, so Jamie, well, syempre of course, SEA Games medalist, 'di ba? Alam natin 'yan. Napag-usapan na natin 'yan. At sana po ma-appreciate din ng mga kapamilya natin na of course coming from, of course, anak ni Samboy Lim, anak ni Soljan Berberabe, you know, the excellence is there. And you've won those medals, di ba? But hindi natin nakikita siguro yung mga behind the scenes, di ba? Mga behind the scenes na mga preparations sa isang atleta. 2023, nag-Asian Games ka.
5: Yeah.
4: Kamusta yung experience mo? Ano yung klaseng paghahanda ang iyong ginawa noon?
5: Yeah, that year was hard kasi nung 2023, parang na-move yung mga competitions dahil nung COVID. So that year was SEA Games. You had to peak for SEA Games ng May. And then, agad-agad, mag-Asian Games ng mga September. So, parang mabilisan lang yung preparation doon. It was difficult, of course. Kasama dun yung pupunta kami sa Turkey earlier in that year in preparation for SEA Games. Tapos, babalik, magko-compete. And then, pupunta na naman sa Turkey in preparation for Asian Games naman. And, of course, first time ko mag-Asian Games noon. Made it to the first round and then lost in the second. Against Kazakhstan, who was the eventual bronze medalist naman ng Asian Games. Very good competitor. Mahirap din.
4: Mahirap.
5: Pero, yeah.
4: Rigorous eh, no? Rigorous very ang proseso. Kaya ako naman po natanong ang kanyang experience. Kasi dito natin makikita, similar yung mga experience kayo ng mga national athletes natin, di ba?
5: Oh, yes.
4: Yung iba based abroad, EJ Obiena, yep. Based sa Europe, ta-travel dito sa Japan. So, logistically, travel alone. Gano'ng kahirap ang mag-travel, Jamie?
5: And we do it often, ah. So, for example, magta-travel kami. Unang-una, kailangan mo mag-adjust ng sleep kasi the time difference is not the same. Tapos, syempre, may kasama ka sa mga tao doon. And then, the training alone is ibang intensity. Iba din yung mga makapartner mo for us, for sparring, for example. So, it's the whole, your whole day and continuous. Yung focus mo is really just for karate, for me, for example. Mm. And so, I guess it helps dahil sa focus. Pero, syempre, nakaubos din yun. And you have to try your best na parang hindi ka maubos and you stay the course.
4: Mm. Training pa paano? Usually, ang schedule mo for training, how was it?
5: Yeah, I remember it was twice a day. Every

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

5:02 in the afternoon. Magandang hapon po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Magandang hapon po VP Duterte. Ayun na nga po, ngayon po ay September 5, 2025. Four months na po mga kapamilya, Pasko na po. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Pasado Serbisyo. Ako po si Michael Delizo. Ang DZMM Radio Patrol 630 ay napakikinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz ay M-Band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At sa buong mundo, sa pamagitan po ng The Filipino Channel, TFC at iWant. Sumali po kayo sa ating talakayan. Maaaring magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para po sa mga katanungan, maaari din tumawag sa aming hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At syempre po, kami din po ay nasa online. I-follow, mag-like at mag-subscribe po sa aming account DZMM Teleradio sa YouTube at Facebook po. At kung kayo ay may mga comment, shoutout, mga pagbati, ay pwede nyo pong i-post dyan kung may mga katanungan po kayo at mamaya rin po ay babasahin po namin.

Sabi ko nga kanina ay bare months na, Pasko na. 111 days before Christmas. Ako, nagsimula na ang countdown. At happy happy birthday din po kay Chang Ami Perez. Nako, eh nung nakaraang linggo, nag-rollback tayo ng medyo parang 3 pesos din yata yun sa diesel eh. Itong darating na linggo, meron tayong oil price hike. Nako, malaki-laki po. Sa diesel po natin, 5 pesos hanggang 6 pesos per liter ang dagdag presyo. Sa gasolina, 4 pesos hanggang 5 pesos ang price increase. Habang sa kerosene po ay 5 pesos to 6 pesos po ang inaasahang dagdag presyo sa darating na linggo. Kasabay din po yan ng sharp increase ng oil prices sa pandaigdigang merkado. Nako, usually po, Tuesday po, ipinatutupad ang price adjustment. So that's September 8. Happy birthday, Mama Mary. Nako, pagdating ko po dito, habang ako'y bumabiyahe papunta dito sa QC, medyo may pag-abon-abon po ano. Patuloy po tayo naapektuhan ng Southwest Monsoon, mga kapamilya. At meron pong inilabas na Orange Warning Alert ang PAGASA. Ibig sabihin po ng Orange Warning ay maging handa po dyan po sa mga lugar sa Zambales at Tarlac. Habang Yellow Warning naman po o nangahulugan na maging alerto dyan sa mga bahagi po ng Bataan, Metro Manila, dito po sa NCR yan, Rizal, Cavite at bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, sa Bulacan po, Batangas, Laguna, Nueva Ecija. May kibalita po tayo sa PAGASA, maya-maya lang po. At tinatawagan po namin, ano po ba yung mga inaasahan natin na lagay ng panahon? And nakaraan, Biyernes ba o Webes? Webes, Biyernes, eh ang lakas ho ng ulan, ano? At nagsuspende nga po ng klase by... I think by Friday, sinuspende yung mga face-to-face classes. At nag-online na naman po ang ating mga estudyante. Habang hinihintay po natin ang PAGASA, edi bati-bati po tayo mula sa kay MercyG143 ang kanyang username, kay Cyrus Lee. Magandang hapon po sa lahat. Sabi niya, Agnes Reca, good afternoon. Bumabati rin si Chloe X Mario ay present din po. Meron po tayong 3,100 live viewers sa ating YouTube.

0: isa po sa mga mainit na usapin ngayon ay yung online games. Kasi ito yung violent games particularly, ito yung nakitang dahilan po o isa sa mga nakitang factor sa mga nangyaring school violence po nitong nakaraan. Of course, meron pong nangyaring pamaril dyan sa may Ateneo de Zamboanga kung saan po dalawa yung namatay, kabilang po yung 13-year-old na shooter. Meron po mga suwestyo na iba na yung mga violent online games. At meron din po mga rekomendasyon na i-regulate naman yung paggamit ng social media ng mga bata. May makausap po tayo sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kaugnay ng tama at ligtas na online gaming. Ano ho ba yung tamang o responsableng pag online gaming? Particularly po sa mga magulang, no? Paano natin gagabayan yung ating mga anak? Halimbawa, kung sila ay medyo nalulunglong na sa online games. Naalala ko nung aking kabataan, nahilig din naman ako sa paglalaro. Actually, ngayon nahilig din ako man ako sa mga paglalaro. Eh dati, may mga arcade pa yung mga nilalaro dati. So, mapapagastos ka talaga ng mga piso-piso, lima-lima eh. Ngayon, dahil may mga online games na, mas only na rin ang paglalaro ng mga bata. So, sinasabi ng minumungkahi po ng Department of Interior and Local Government at ganoon na rin po ang Philippine National Police, minumungkahi nila sa Kongreso, sa mga lawmakers na gumawa ng batas para po iban yung mga violent na online game na online games. Ano nga ba yung pag sinabing violent? Kung mayroong mga patayan, kung mayroong mga karahasan na ipinapakita doon sa mga laro, sinasabi ho ng DILG at ng PNP na iban naman na ito. O wag na hayaan yung mga bata na mamulat sa mga ganitong klaseng platforms. Alam niyo ho, yung online games din po, minsan nagiging platforms din po yan para sa scamming o sa phishing scams o mga fake offers. May mga sinasabi libreng laro, pero yun pala ay madadala ka naman sa platforms o papasok ka sa isang website kung saan makuha yung mga personal na impormasyon at kalaunan ay maaari kang mabiktima ng scam. So hinihintay ko dati, meron po tayong magiging panauhin sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para po pag-usapan ang paksang ito.
1: Pasado! Yan ang serbisyo! Salamat po!
0: Oy, hello, hello kay Julius Bangalando. Attendance check, watching from Camarin, North Caloocan City. Ayan. Sige po, padala lang po kayo ng inyong mga comments. At si Jeffrey Escarlan ay nanonood din po sa atin. At si ang aking tita daw, Tita Mercy Tomagos, ay nanonood din sa akin. Hello po. Ilan po sa mga sinabing gaming guidance o safety and gaming guidance ng CICC ay yung think before you click. Ibig sabihin po, bantayan po natin yung mga malicious link, mga malisyosong links o mga phishing scams o mga fake offers para sa libreng in-games items or skins. So, maging alerto po tayo sa mga ganyong klase mga offers kung mayroon po mga free in-games na may mga items o skins na ibibigay sa atin. Tapos yun pala ay mapupunta tayo, bibigyan tayo ng isang malisyosong links at mapupunta tayo at maaari tayong maging biktima ng phishing, scam o mga fake offers. Tuloy po natin itong talakayan na ito, pero pasadahan po muna natin ang lagay ng panahon mula sa pag-asa.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Kasama natin sa linya ng telepono si Mr. Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Hi Sir Dan, good afternoon.
2: Yes po, good afternoon po at sa ating mga taga-subaybay sa Teleradyo. Kanina alas 4 ng hapon, huling namataan yung sentro ni Bagyong Crovan na dating Sipilandok sa layong 810 kilometers silangan-silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito southeastward sa bilis sa 25 kilometers per hour. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa ay ito yung bagyo na patuloy na magpapalakas o makahatak ng mga nakabagat sa mga susunod na araw. Itong habagat patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayan, especially dito sa mga rehiyon ng Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin na yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa mga lugar na ito over the weekend hanggang early next week. Maging handa po tayo at alerto sa mga patuloy na banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, particular na sa Cagayan Valley, Bicol Region, Central and Eastern Visayas at buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, pero may mga chance pa rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay naman ating karangatan, sa kasalukuyan, wala mang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil sa mga susunod na araw ay makakaranas tayo ng karamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, nag-uulat.
0: Opo, Sir Dan, itong Pilandok, nasa loob pa siya ng PAR natin. Kailan po inaasahan yung exit po nito?
2: Actually, nasa labas po ito ng PAR, no? Pero sa mga susunod na oras, posible itong dumaplace sa northern boundary. So wala po itong epekto, no? So ito pa rin pero yung magpapalakas natin habagat.
0: Okay, so pinapalakas lang po niya yung habagat. Ito pong epekto naman po ng habagat, hanggang kailan po natin ito mararamdaman? Ano po yung inaasahan natin by next week?
2: Possible po hanggang next week ay magpapatuloy yung mga pag-ulan, especially dito sa northern and central Luzon. So malalakas pa rin yung mga pag-ulan yung ating mararanasan dito sa Metro Manila and nearby provinces over the weekend.
0: Opo. Meron pa ho ba tayong ibang minomonitor na weather disturbance, Sir Dan?
2: Bukod po dito kay sa Tropical Storm Crovan na dating si Pilandok, wala pa naman po tayong minomonitor sa ngayon.
0: Alright, Sir Dan, thank you so much.
2: Thank you po and good afternoon.
0: Yan po si Mr. Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Sagot namin ang serbisyo sa Mission Pasado. Pasado.
0: Kanina nga ho ay napasadahan ko na po yung ilan sa mga online safety and gaming guidance mula po sa CICC Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At ngayon po ay kasama na natin ang Executive Director ng ahensya, si USEC Undersecretary po, Aboy Paraiso. Sir Aboy, thank you for joining us.
3: Magandang hapon, Michael, sa iyong mga tagapanood, tagasubaybay, tagapakinig. Magandang hapon po sa atin lahat.
0: Una, USEC, bakit po kailangan po maging alerto po tayo sa mga online gaming? Ano ho ba yung nagiging epekto ngayon sa atin po nito?
3: So, maraming epekto, no? Unang-una yung sabi na natin yung mga nararanasan natin ngayon ng mga direct effects ng mga online gaming. Unang-una po, nagagamit sila para sa recruitment po ng ating mga kabataan for predators, for groomers, at saka po para gumawa ng kung ano-anong kasamaan. Mm-hmm. Second po, kung hindi natin nababantayan yung mga anak natin, baka nagiging accustomed na sila sa violence, magiging accustomed na sila dito sa mga maling gawain, at nadidesensitize na sila dito sa mga dapat may consequence yung concept ng actions and consequences, hindi na nila alam yan. Mm-hmm. So ito yung mga tinitingnan natin na kailangan bantayan ng ating mga magulang, ng ating mga mamamayan sa mga online games na yan. Mm-hmm. Particularly po sa mga kabataan, kailangan ho subaybayan natin sila para kung ano yung nararapat lang para sa edad nila, yun na ilalaroin nila, yung tiyatawag natin age-appropriate content.
0: Alright. Kung may mga ganitong epekto, nauna nang sinabi ho ng DILG at ng PNP na iba na yung mga violent online games, ano po yung stand dito ng CICC, sir?
3: Kami naman po, dahil kami po ang pangunahing ahensya ho ng pamahalaan dahil under kami ng DICT, no? Hindi naman tupot masama ang technology at saka yung mga libangan na ganyan. Yun nga lang po, kailangan i-regulate natin at paniguruhin na itong mga platforms na to ay tumatalima do sa mga ratings at saka kailangan ho malakas ang kanilang know your client at saka yung age verification para yung binabanggit natin kanina, Michael, na age appropriate lang yung sa saga pat na ano ng mga kabataan natin. Kasi sa totoo naman, for example, yung parating sinasabi natin yung roadblock, mm-hmm. ang roadblock naman nagagamit yan for educational purposes.
0: Yes.
3: In fact, yung mga some of the developers use it para i-gamify yung mga lessons nila.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi talaga sasama-sama. Yun nga lang, kinabantayan natin yung mga content sa mga ka-apekto at mga kasama sa ating kabataan.
0: More of, una, regulation muna sa part ng mga platforms.
4: This sound is processed by
0: StereoTool.
4: Sino yung StereoTool.com?
3: Right now po, yung mga ratings na yan, ang nagbibigay, pag halimbawa yung mga games na yan, sa mga PlayStation, naglalaro rin tayo kasi Michael, yun, no? May inaabangan nga tayong game ngayon. May international board na nagre-rate ng mga games. So, 18 pataas lang yan, o kaya mga 12 pataas lang yan. So, meron ganun. Sa mga platforms naman po, katulad ng mga sandbox games, kagaya ko ng Roblox, kasi ang Roblox kasi, may base game siya. So yung base game niya, pang bata talaga. Nakita naman natin yung appeal nung sa bata, kasi parang Lego, Michael, eh, no? Yung mga characters doon, parang Minecraft lang din.
0: Uh-oh.
3: So, ang kailangan na mag-regulate ng mga developers at saka yung mga games within Roblox, si Roblox mismo.
0: Okay, sa mga platforms mismo, kailangan may mga ipatupad din tayong polisiya para sa kanila. So nabanggit natin yung regulation, sir. Pagdating naman sa mga magulang, ito naman po yung parte ng mga magulang o ng mga guardian. Paano ho ba, ano ho ba yung tip ng CICC para ma-regulate din natin yung mga users o yung mga kabataan po na gumagamit nito?
3: Ako, siguro sa mga nanay, sa mga tatay na kagaya natin, sa mga tito, titas, lolo, lola, panahon. O, na parang kung ano yung pag-iingat natin sa ating mga anak, sa ating mga kabataan. Pag nasa labas sila ng bahay, bantay sarado sila, Michael, eh, no? Parang huwag mong kakausapin yan. Or dito ka lang, tabi ka lang sa akin, baka saan ka mapunta. Ganon din po dapat ang pag-iingat natin sa online space. And to do that, kailangan na nating aralin. Mapwerto na yung sarili natin na aralin yung teknolohiya. Kasi within those platforms, within those games, may mga safety mechanisms naman na pwedeng pakialaman ng mga magulang. For example, sa roadblocks po, meron dyan parental control na pwedeng gamitin ng magulang. I-limit kung ano yung time. I-limit sino lang pwede kausap. Or kung hindi, kung ayaw talaga may makausap, i-off yung chat function. Meron ho doon. Yun nga ho, kaya nga, everyone has to play their part, Michael. Na, no? Kami sa pamahalaan, we would regulate, we would keep an eye on the platforms. Pero yung mga kabataan kasi, marurunong na rin. At minsan, kasalanan din. No? Aminin na natin, pasintabi na lang ho sa mga talaga naman nagsusumikap na bantayan yung mga anak nila. Pero yung iba ho kasi sa atin, ginagawang yaya, yung mga gadgets natin.
0: Yes.
3: Ano. So yun pinapahiram pa natin yung mga cellphone natin na walang regulation. Kasi naka-register doon sa phone, sa gadgets natin,
0: adult.
3: Tayo.
0: Oo.
3: Diba? So malalaro ng bata kahit ano.
0: Ang nangyayari ngayon, sinabi mo kanina, minsan ginagawa nating yaya yung mga gadgets. Halimbawa, nagtatantrum, sumiiyak yung bata, bigyan mo na lang ng gadgets para tumahimik, ganon.
3: Oo, hindi natin napansin, yung YouTube. Di ba may YouTube for kids, Michael? Ano? Yung YouTube na napapanood nila, ay, kahit ano na lang. So, yung may age verification naman sa YouTube. For example, may nilagyan nila na roadblocks, pero ang account nakalink yun sa'yo. So, kahit sino, pwede nilang kausapin. Yeah.
0: Oo. So, nagagamit na rin pala, Yusek, yung online games sa mga fake offers, sa mga scams.
3: Tama po, oo. Yung mga ganyan na yan, kasi may mga sponsored links din yan. Hindi yan limitado. Hindi yan limitado, Michael, sa mga online games, pati sa online streaming platforms natin. Lalong-lalo na doon sa mga social media natin, nakikita natin ang daming ads na pag tinignan mo, pinapayagan ng mga platforms na to, pero it would lead to a scam site.
0: Oo.
3: Doon nangyayari yung phishing, doon nangyayari yung mga financial scams na bubudol ho tayo. So talagang isa yan sa mga tinitingnan natin na, again, ang unang hakbang ho talaga natin is to acquire jurisdiction over them para doon sa mga immediate concerns natin. Age appropriateness ng mga content para sa mga kabataan natin at wala na makapagtago. The anonymous account, paghahanapin natin dyan sa mga platforms na yan. So, isusunod na natin kasi kailangan naman, for regulation, kailangan magkaroon ng batas. Unang-una, ano ba yung mga ire-regulate? Pangalawa, sino ang magre-regulate? Kailangan may maiturong particular na ahensya na magre-regulate yan. Kasi

0: totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Di ba yun maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
0: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
4: New day, new day!
5: Tayo nagpapauto.
0: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
6: Ito ang Arangkada Balita.
0: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
7: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
8: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
7: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
8: I-inject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
9: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
10: Ninya, marami-rami itong binunyag ni Alcantara. Pero
9: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
11: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
12: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
13: Umulan, umaraw, talagang baha dito.
12: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
14: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
9: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
7: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mario Campo.
9: Ako si Zanto Ochona.
12: Ako si Angela Babad.
9: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
0: Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
15: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
16: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
17: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
18: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online, makakuha.
19: Tanungan pa kami sa pagbabalik po ng Pasado Servisyo.
0: Si Michael Delizo, Michael Delizo para sa Pasado Servisyo sa DDZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. May laging handang umalalay sa'yo.
1: Kaya pa ba, mga kababayan?
0: Siyak na tutugon at tatayo.
1: Ano ho bang layunin? Kasi alam ko, meron na rin naka-form assistance to individuals for in crisis situation.
0: Para sa karapatan ng buong bayan.
2: Danny Buenafe, sangalan ni Kabayan Noli De Castro.
0: Kabayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Tele Radio.
3: Happy ang bonding ng pamilya.
4: Ito na yung ulan din talaga nila.
5: Para winner tayo sa ating pamilya.
3: Tutukan ng mga panalong kwento ng mga Pilipino na ating ibibida rito.
6: Maging masaya lang po kayo. Huwag kayong magpapapresyo.
7: Ayaw ko maranasan ng mga kabataan yung naranasan namin.
8: Madalas akong manalangin. Talagang hinihingi ko lahat yung sa itaas.
3: Sama na tuwing Sabado, alas 10 ng umaga at makipag-bonding sa inyong lingkod.
9: Ang programa maglalagay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning kasama nag-iisang dalagindig ng teleradyo, Tita Winnie Cordero.
3: Win today sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM.
10: Tanggap po muna tayo ng balita. Pangatlo sa apat na nawawala sa Agana Bridge incident, natagpuan na. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ihatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto.
11: Michael, natagpo na ang 11 sa mga pasahero ng SUV na nahulog matapos bumigay ang bahagi na Agana Bridge. Tarlac noong August 29, ayon sa PCG, natagpo ang 11 sa barangay Tampog, Bayambang, Pangasinan at kalaunan ay kinilala ng kanyang pamilya. 5 pasaherong sangkot sa insidente, isa ang nakaligtas, 3 ang nasawi, habang isa pa ang patuloy na nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operation para mahanap ang huling nawawalang pasahero sa paligid ng Agana Bridge at mga karatig na katubigan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roin ko ito, DZMM.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
10: Thank you, Rowen Cueto. Balik po tayo sa ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Hi, Asek. Ayusek, sorry.
12: Okay ka po, Sir Michael. Aboy lang po. Okay na po.
10: Opo. Sir Aboy, nung nakaraan po, mayroon pong hearing sa Senado kung saan po ay sinabi niyo ho na dapat magkaroon na ng jurisdiction ang Philippine authorities sa mga social media messaging at streaming platforms. Would you like to expound that, sir?
12: Tama, Sir Michael, no? At marami ang magagawa ng jurisdiction na yan over these platforms. Unang-una po, mapapabilis niyan ang koordinasyon ng ating pamahalaan at sa mga platforms na to pagdating ho sa mga kaso ng mga kaharasan at saka yung mga hindi magandang nangyayari, mga cyber harms na nangyayari within their platforms kasi sila lang ho ang may control sa kanilang platforms po. No? Second po, with the jurisdiction over them, mabilis nating maiserve sa kanila yung mga coercive processes ho ng ating judicial system po. Andyan po yung mga subpoenas natin, andyan po yung mga cyber warrants ho natin. Mabilis din ho ang pag-action nila at pagtugon nila dito sa mga processes na to. Pangatlo po, yung gaya na nangyari doon sa Sambuanga, no, mas mabilis ang koordinasyon at immediate na pag-action kasi hindi na tatagal at it would go up the chain of command pa kasi dito pa lang may say na at may pwede na umaksyon yung mga country managers natin o sino man i-designate nila pagdating sa mga ganitong bagay within their platforms.
10: Ang nangyari kasi nung nakaraan, pumunta pa ang Pilipinas sa Singapore para doon makipag-meeting, ganon. Kung andito na sila, may jurisdiction tayo, mas mabilis ang proseso.
12: Tama po. At saka, syempre, pag nandito na sila, it goes both ways, Sir Michael. Unang-una, kailangan na silang pumailalim sa batas natin at sumunod sa mga batas natin na itatalaga natin. At pangalawa, they now enjoy the protection of our Philippine laws as well. Halimbawa, kung mabuso naman po kami sa pamahalaan na halimbawa po, ako, sabihin nyo na ako, ibaban ko sila ng walang dahilan, pwede na nila ako kasuhan, okay, unlike okay now.
10: Tama. Alright. Sige, Yusef, thank you so much for generously answering our questions, for clarifying the matters. Would you like to end this siguro interview with a message to our viewers, listeners, Yusek?
12: Ako sa unang-una kailangan ko magpasalamat sa inyo, Sir Michael, at sa inyong programa. Pero parating yung pinapahiram yung inyong platforma. Malaking bahagi ho ng ating ginagawa sa araw-araw para proteksyonan ang ating cyberspace is yung prevention. Kailangan natin palakasin yung ating kaalaman. At dahil sa mga programa katulad nyo, madali, mabilis namin at madali namin nagagawa yung trabaho niyan. Maraming salamat po.
10: Alright, thank you, Yusek. Thank you po.
12: Salamat po.
10: Yan po si Undersecretary Aoy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
13: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
14: Huwag nang malito!
13: Nandito ang Basado Servisyo!
10: Ayun! Thank you so much, Yusek Paraiso. Ilan po sa mga impormasyon na hindi dapat natin sinishare, no? Nabanggit na kanina yung lokasyon, yung pangalan, yung paaralan po ng mga bata at yung financial information habang nakikipag-chat o nag-i-stream sa mga gaming platforms. Naglabas po ng guidelines ang CICC ng mga safety online gaming tips. Maaari pong basahin natin yon o isapuso po natin yon sa kanila mga, nandun po yan, nakapaw sa kanila mga social media pages. Si Jefferson ay nanonood ng Pasado Servisyo mula sa Camarines Sur. Thank you. Si Julius Bangalando, maulan na Sabado. Watching from Camarin, North Caloocan City. Sabi niya, ang ganda ng, wow, thank you, ang ganda ng kulay ng shirt. Thank you. Kasi maulan eh, so mas dapat mas bright, diba? Contrast. Thank you po sa mga nanonood. Ang nanay ko po ay nanonood din, Emma Delizo. Aba, meron tayong 3,300 live viewers sa ating YouTube at 3.4 na, ang bilis ah. Siguro kayo ay nag-aabang na sa TV Patrol. Magandang balita din po, at least nagkaroon na po ng closure yung pamilya nung isa sa mga nawawala dun po sa Agana Bridge incident dyan po sa Tarlac. Medyo, alam nyo po, malagim na trahedya po yung nangyari dyan. At least nakita na po yung pang-apat. Yung pangatlo po sa nawawala at may isa pa pong hinahanap. Isa pang report, ang Philippine National Police po ay wala naman daw pong nakita o walang nabeberipika na banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Yeah, kasunod po yan, sinabi ni VP Sara na nakakaramdam siya ng banta sa kanyang buhay at natatakot siya sa kanyang safety. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto.
15: Michael, sinabi ng Philippine National Police o PNP na wala silang namomonitor na verified threat laban kay Vice President Sara Duterte o sa kanyang pamilya. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narzates Jr., hindi pa rin direktang nagsusumite ang Vice Presidente sa PNP ng report o dokumento tungkol sa mga bantang sinasabi niya natanggap niya, kabilang ang umano'y banta mula pa noong 2023. Samantala, nagbigay ng ang PNP ng security assistance sa pagpunta ni Duterte sa Quezon City Regional Trial Court itong September 25 para magbigyan sa kaugnay ng warrant of arrest. Sinabi ng PNP na ligtas na nakarating at nakalabas ng korte ang vice. Hinikayat naman ng PNP si Duterte na magsumite ng anumang dokumento o report para maimbestigahan at ma-verify ang mga alegasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto.
10: Easy, o Rowen, isang tanong lang, tungkol ba dun sa sinabi ni VP Sara tungkol sa kanyang, sa banta sa kanyang buhay, meron bang ibinigay na commitment ang PNP para bigyan siya ng security?
15: Michael, ang sabi nga ng PNP ay nung nagpunta kasi si VP Sara dito sa Regional Trial Court sa Quezon City ay nagbigay sila ng assistant at security para nga masigurado yung seguridad ng vice sa pagdating doon sa Regional Trial Court. Kanina kasi ay may mga taga-suporta si Vice Presidente namin punta doon para ipakita kanilang suporta sa vice, kaya nagpadala rin ang PNP na mga karagdan ng pulis.
10: Alright, thank you so much, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
10: Susunod na po, TV Patrol Weekend. Maraming salamat!

0: kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: threats mga alas 11 ngayong Sabado ng umaga.
1: And it's no joke.
0: Nag-ugat ang kaso sa mga payag niya sa isang late-night online news briefing noong November 23, 2024. Sinabi niya rito na sakaling ipapatay siya, nag-hire umano siya ng hitman para itumba si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago pumasok sa Quezon City Hall of Justice, paulit-ulit na sinabi ni Duterte na nangangamba siya sa seguridad niya at ng kanyang pamilya.
2: Tulad ng ginawa nila nga yung umaga na ito, nilaras nila kung nasaan yung nanay ko, nasaan yung anak ko. Wala na akong tiwala sa pulis, wala na akong tiwala sa mga korte. I do not feel safe at all.
0: Reklamo ni Duterte, matagal na umuno siyang hinaharas ng pulisya mula pa noong 2023.
2: Kung mamatay ako ngayon, mamaya ang gabi, walang mananagot eh, naguhugas kamay lahat eh. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Yan lagi ang sinasagot eh.
0: Nakiusap pa si Duterte sa media na samahan siya sa loob ng korte.
2: Sumunod ka sa atin. Ano sa mo lang? Kita ng taong
0: mag-aalauna ng hapon nang lumabas ng korte ang bise. Hawak niya ang certificate na nakapaghain na siya ng cash bond na tig 120,000 pesos sa bawat count ng kasong grave threats o kabuuang 360,000 pesos. Iginiit ang kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim na walang naging special treatment kay Vice President Duterte nang sumailalim siya sa booking procedure kabilang ang pagkuha ng kanyang mga fingerprint. Pero hindi naaniya kinuna ng mugshot ang vice-presidente at pinayagan siya ng korte magsumite ng sariling litrato. Kinumpirma ng Quezon City Police District Public Information Office na pwede naman ito dahil hindi na siya sumailalim sa kustodiya ng pulisya.
3: Kasi yung mugshot, yung kinukunan kunyari ng polis, yun lang ay pag-inaresto. Again, the Vice President voluntarily appeared before the court that issued the warrant. So there was no need for her to be arrested.
4: Since wala naman pong arrest na nangyari by the law enforcement dahil dumiretsok naman po si VP sa court, sumunod na po tayo doon sa process as dictated by the court. So kung ano po yung process ng court, yun na po yung sinunod natin.
0: Nakasaad sa requirements ng Office of the Court Administrator Circular No. 204-2022-AA na kailangan magsumite ang respondent na magpapiansa sa korte ng apat na set na mga litratong nagpapakita ng kanyang front, left at right profiles. Kailangan ding isulat niya mismo ang kanyang pangalan at pirmahan ang likod ng bawat litrato. Bago umalis, niyakap si Duterte ng ilang supporter. Una nang tiniyak ng kanyang abogado na haharapin ang bise ang kaso at gagawin ng kanyang kampo ang lahat ng legal na hakbang. Ayon sa pulisya, lifted na ang warrant of arrest laban sa vice-presidente matapos niya makapagpiansa. Kaya pagkalabas si Duterte ay nag-alisa na rin ng mga polis na pinakiusapan ng korte na magbantay ng seguridad sa lugar. Inaasahan na dadalo rin si Duterte sa kanyang pagbasa ng sakdal na itatakda ng korte. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
5: Kulong ang second-year college student sa Lipa City, Batangas na nagpanggap na dinukot at nanghingi ng 300,000 pisong ransom para umano sa kanyang kalayaan. Natuklasan ng mga otoridad na lulong sa online gambling ang estudyante at hinahabol ng mga pinagkakautangan sa mga online lending app. Nagpapatrol, Dennis Dutt.
6: Sorry po. Mahal na mahal ko po kayo.
7: Nakapiring ang mga mata at umiiyak na nagmamakaawa ang second year college student sa video na natanggap sa messaging app ng kanyang ina, mga kamag-anak at kaibigan. Sa unang chat messages sa kanyang ina, sinabing dinukot ang 19 anyos na lalaki at may 2 oras ang kanyang pamilyang ibigay ang 300,000 pisong ransom kapalit ng buhay ng anak. Humingi ng tulong ang pamilya sa Lipa City Police. Ayon umano sa ina ng biktima, inihatid pa niya sa eskwelahan ang anak na may exam noon. Pero sa investigasyon ng pulisya, kasama ang PNP Anti-Kidnapping Group, natuklasang matapos ang exam, sumakay ang estudyante sa motorcycle taxi at nagpahatid sa isang mall. Mula doon, nagtungo naman siya sa Calamba City. Sa kwarto ng isang hotel natunto ng mga pulis ang estudyante. Tumagal pa ng ilang minuto bago nakumbinsi ng mga pulis ang estudyanteng buksan ang pinto ng kwarto. Walang nakitang kasama siya sa loob. Sa pagtatanong ng mga pulis, umamin din ang estudyante.
8: Although sinasabi niya na may nagutos daw sa kanya na pumunta doon. Pero later on, ay umamin din siya na in-stage niya lang yon yung kidnapping kasi meron siyang pinagkakautangan, nalulong siya sa online gambling at nag-avail din siya ng mga online lending.
7: Ayon sa pulisya, 50 mil ang naipatalo ng estudyante sa online gambling at 80 mil naman ang utang niya sa online lending app. Nakiusap ang ina ng estudyante na huwag nang kasuhan ang kanyang anak, pero ayon sa Lipa Police,
8: naawa tayo pero meron siyang pananagutan sa batas at kailangan mapaintindi natin na may accountability. Nag-create din siya ng panic doon sa mga pinagsendan niya ng mga messages at may resources din tayong inilaan para matrace siya.
7: Nagpaalala ang mga otoridad sa mga magulang na gabayang mabuti ang kanilang mga anak lalo na laban sa mga bisyo tulad ng sugal.
8: Maraming nasisirang buhay, pamilya, pag-aaral. I-delete na natin yung mga apps sa mga cellphones natin dahil walang magandang patutunguhan. And then yung mga parents din ay magkaroon tayo ng paraan para mamonitor natin yung mga online activities ng ating mga anak.
7: Tumanggi na ang magbigay ng pahayag ang suspect. Kinasuhan siya ng paglabag sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Dennis Datu, ABS-CBN News.
9: Natagpo ang patay ang magkapatid na menor de edad sa Tineg, Abra nitong Biyernes. Ito ay matapos silang maiulat na nawawala. Sa ikinasang rescue operation ng mga tauhan ng MDRRMO, mga pulis at mga opisyal ng Barangay Cagayanan o Kaganayan, natagpuan ang bangkay ng siyam at 10 taong gulang na magkapatid sa bulubunduking bahagi ng Sitio Magsalang. Ayon sa Tineg Police, Martes, September 1, nang huling makita ang magkapatid na nanunuluyan kasama ng kanilang lolo at lola. Ayon sa lolo, inakala nilang umuwi sa kanilang mga magulang ang mga biktima sa Sitio Asilip. Pero nakumpirmang wala doon ang dalawa. Hindi pa tukoy kung ano ang ikinamatay ng magkapatid. Timbog ang walong hinihinalang miyembro ng Termite Gang sa tangkang pagnanakaw sa isang sanglaan sa Santa Ignacia, Tarlac nitong Biyernes ng umaga. Agad nakaresponde ang mga pulis matapos ma-activate ang alarm system ng sanglaan. Tumambad sa kanila ang isang maliit na buta sa sahig malapit sa roll-up door ng establisimiento na konektado naman sa drainage system sa kahabaan ng Romulo Highway. Naabutan pa ng pulisya na tumatakas sa lagusan ang lima sa mga suspect. Arestado rin ang tatlo pa nilang kasamahan na naghihintay sa isang truck. Na-recover sa mga suspect ang isang improvised firearm, dalawang granada, limang sachet ng hinihinalang shabu at mga kagamitang gaya ng lagaring bakal, bareta at pait. Inihahanda na ng pulisya ang reklamong isasampa laban sa mga inaresto.
5: Kapag pumunta ka ng Antipolo, hindi dapat makalimutang bumili ng pasalubong na suman sa Ibos. Isang dating tricycle driver ang nakahanap ng bagong pagkakakitaan sa pagtitinda nito. Alamin natin ang kanyang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
10: Hello mga kapuhunan, ako po si Kuya Will na nagtitinda po tayo ng suman. Ito po, suman sa Ibos ng Antipolo. Ito ang kanilang gustong-gusto rito na puntahan. Kaibigan ko, taga Antipolo din, tinuruan ako magsuman. Yun po, ang sabi ko, magkano bang puhunan sa suman? Sabi sa akin, konti lang. Pag siguro, pag may dalawang malagkit ka, okay na. Ito pong ang ating paggawa nito, talagang walang timbang-timbang, pati paggawa ng kampel, wala sukat-sukat sila. Dahil sila, matagal na mga gawa, kabisadong-kabisado na po nila. Minsan po, araw-araw po, nakakasampu kaming kaldero. Ang isa po noon, umapalo ng 600 plus bawat isa. Natutuwa Natutuwa naman po ako dahil sa aking paghihirap. May naunang-una nga, may naipupundar ako, may natutulungan ako kung anong hilingin sa akin. Kung kaya kong ibigay, ibinibigay ko. Ang anak ko pong bunso, niregaluhan ko ng isang bahay. Yung mga apo ko, napapag-aral ko lahat.
11: Panoorin ang kabuuan ng kwento sa May Puhunan. Kaya mo, Linggo alas 3 ng hapon.
9: Ilang barangay sa Laguna lubog pa sa baha. Malawakang dredging sa Laguna de Baing isinusulong. At kay tennis star Alex Ayala, posibleng maging champion ng major tournament ayon sa isang dating US Open finalist sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: May nagbago? May arte? May budget? Akala niyo?

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
4: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Falsis.
4: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
1: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Aske, at Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
5: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
6: Mukhang nagkakahabulan, ngayon naman naghahanda itong mga hanay.
5: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
6: I-reject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
7: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
8: Niya, marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
7: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
9: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
10: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo.
11: Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
12: Bulan, umaraw, talagang baha dito.
13: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
14: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
7: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
5: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
7: Ako si Zanto Ochona.
5: Ako si Angela Babad.
7: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
15: Bangkay ng ikatlong sakay ng nahulog na AUV sa bumagsak na Agana Bridge sa Tarlac City. Napadpad ang 11 babaeng biktima sa Bayambang, Pangasinan nitong Sabado. Patuloy naman ang paghahanap pa sa driver ng nahulog na sasakyan. Sa kabuuan, isa ang nakaligtas, tatlo ang nasawi at isa ang hinahanap pa. Nakiramay naman ang lokal na pamahalaan ng Tarlac sa pamilyang nawalan ng minamahal dahil sa insidente. August 29 ng gabi nang bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa kasagsagan ng habagat at malakas na agos ng Tarlac River. Pasintabi po dahil may pagbanggit ng karahasan sa ulat na ito. Matapos ang ilang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, pinangunahan ng Department of Justice ang isang seminar laban sa pambubuli. Para naman sa Council for the Welfare of Children, hindi lang dapat ang mga magulang ang maging responsable para maproteksyonan ang kabataan sa cyberspace. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
16: Parents. Mismong Department of Justice ang nanguna sa seminar kontra bullying sa bagong Tanyag Integrated School sa Taguig City nitong Biyernes. Lumitaw sa isang kasong inimbestigahan ng mga otoridad na ang sangkot na child in conflict with the law ay biktima rin ng pambubuli.
17: Hindi ko lang sasabihin ang particular na insidente, pero lumalabas sa investigasyon na yung isang child in conflict with the law, yung tinatawag po natin na CICL, lumalabas na nagreklamo na pala siya, na nabully siya.
18: Yes, it's all anecdotal at this point, no? Because the cases are still either in the prosecution stage or in the courts, before the courts and trial.
15: Para kay Yusek Dato, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga ganitong insidente dahil maaari nga itong humantong sa paggawa ng karahasan sa eskwelahan.
19: Ayon sa eskwelahan, 8 ang naiulat na insidente ng bullying sa bagong Tanyag Integrated School noong nakaraang school year. 2 riyan ay pisikal na pambubuli. Pero anilay mababa man ito kung ikukumpara sa dami ng estudyante, ay nais pa rin ng eskwelahan na mapababa ito sa pamamagitan ng information drives.
15: Base sa Department Circular No. 26 ng DOJ, maaaring idulog sa Action Center o Local Prosecution Offices ang mga insidente ng bullying. Nagbabala rin ang kagawaran sa mga estudyante sa mga naguudyok ng karahasan o yung mga tinatawag na groomers.
17: Meron ba kayong naranasan na nag-aalok sa inyo na pumunta na sa WhatsApp o sa Viber? Tawag doon groomers, no? Ignore them. Wag na wag nyo nang bigyan sila ng pagkakataon o atensyon na dalhin pa kayo sa lugar, virtual or physical.
15: Para kay Council for the Welfare of Children Under Secretary Angelo Tapales, dapat tumulong din ang mga online at gaming platform na protektahan ang kabataan sa cyberspace.
20: The platform should also have, hindi kaya ng parents lang, ano? The platform should also be safe, private by design, the best interest of the child.
15: Suportado ni Tapales ang regulasyon at hindi pagban agad sa mga platform. Iginiit naman ng PNP Women and Children Protection Center kung gaano kahalaga ang responsableng pagmamay-ari ng baril. Matatanda ang mga law enforcement officers ang may-ari ng mga baril na ginamit sa mga school shooting sa Tacloban at Zamboanga.
21: We should be responsible also na itong gun na to is to protect us, not to harm, especially the children. How we will have that storage, have that dun sa bahay nyo, sa sasakyan nyo, para hindi siya ma-access ng isang tao na wala talagang kakayahan to hold or to get in touch with that gun.
15: Unang ipinanukala ng DILG ang inspeksyon sa bahay ng mga may-ari ng baril para matiyak na nakasusunod sila sa gun safekeeping protocols. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.

0: Damo at kaso na ang isinamba sa piskalya at sa korte kasunod ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Dahil dito, maaaring managot sa batas ang mga may-ari ng baril na ginamit kahit pa lisensyado ang mga ito. Yan ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Mga lisensyadong baril na pag-aari ng mga tauhan ng Philippine National Police at Bureau of Customs ang lumalabas na ginamit sa mga school shooting sa Tacloban City at Zamboanga City kamakailan. Binigyang diin ni Attorney David Aquino ng Philippine Law School na sa ilalim ng Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, mahigpit ang mga probisyon bago bigyan ng pribilehiyong magmay-ari at makapagdala ng baril ang isang tao. Dapat hindi nahatulan ang aplikante ng matinding krimeng labag sa moralidad ng lipunan. Dapat ding dumaan sa tests sa ilalim ng isang psychologist o psychiatrist na accredited ng Philippine National Police. At dapat ding pasado sa drug test.
1: Sapagkat ipinapalagay at itinatakda ng batas ay ang paggamit ng armas, pagposes ng mga armas ay dapat mapapunta lamang sa mga taong may sapat na pag-iisip, may kakayahan, mentalidad at may control sa sarili. Kaya nga may neurotest pa yan para hindi malagay sa alanganin ang taong bayan.
0: Mas lalong nagiging komplikado ang usapin sa baril kapag ang lisensyadong armas ay ginamit ng ibang tao. Sa mga school shooting incident kamakailan, mga estudyanteng menor de edad ang gumamit ng baril ng tiyahin sa Tacloban at baril ng ama sa Zamboanga. Sa depinisyon ng batas, loose firearm ang tawag sa hindi rehistradong armas, armas na altered o pinalitan ang mga parte, nakaw o illegally manufactured. Ibababa sa 17 taon. Prisyon koreksyonal na lang ang parusa sa illegal na paghawak o pag-iingat ng armas. Pinayagan na rin makapagpiansa sa kasong illegal possession of firearms. Ayon kay Attorney Aquino, mas may iwasan ang mga krimen kung mas matindi ang parusa.
1: May iwasan yung mga maling paggamit ng mga armas na ito kung may takot ang taong bayan na kapag hindi mo iningatan ang paghahawak ng armas na nilisensya sa iyo, ay pwede kang makulong o pwede kang hindi makapagpiansa habang dinidinig ang kaso.
0: Sa Comprehensive Firearms Law, ang paggamit ng loose firearm ay maaring maituring na aggravating circumstance o mga kondisyong maaring makapagpalala sa krimen. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang mga may-ari ng baril sa mga insidente sa Tacloban at Zamboanga dahil umano sa kapabayaan. Dawit din sa reklamo ang security personnel ng eskwelahan. Ayon kay Attorney Aquino, pwede ring sampahan ng reklamo ang mga paaralan dahil responsibilidad nila ang mga estudyante sa loob o labas man ng paaralan sa mga school-sanctioned activities. Pero may pagkakataon naman ang mga inaakusahang depensahan ang kanilang mga sarili.
1: If the school can prove that they exercise diligence of a good father of the family to prevent this mishap and yet nangyari pa din. But they have to prove na they did everything na para mapigilan ang insidente.
0: Sa huli, umaasa si Attorney Aquino na masasawata ang mga insidente ng karahasan sa mga campus sa pamamagitan ng tama at mahigpit na implementasyon ng mga umiiral na gun laws.
1: Ang pagmamay-ari ng armas ay hindi karapatan. This is a privilege. Ibig sabihin, dahil privilege ito, hindi ito dapat sinasayang.
0: Mga kapamilya, pare-pareho nating dalangin maging ligtas hindi lang ang mga estudyante sa paaralan, kundi lahat tayo nasa pampubliko o pribadong lugar man. Hindi may kakailang mga batas na may matinding parusa ang isa sa mga pananggalang natin sa karahasan at wastong pagpapatupad nito. Kaya mga kapamilya, iba yung pag-iingat din po ang ating paalala. Siyempre, ugaliin nating alamin ang batas.
2: Heads up, Pinoy Potterheads! May mahiwaga ang Christmas celebration na pwedeng pasyalan na tila straight from Wizarding World. Samantala, may pasabog na abangan ng 18. Ito ang pagsasama ng King of Philippine Christmas Carols, Jose Marichan, at Kings of P-Pop, SB19. Alamin yan sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
3: Whenever I see girls and boys,
4: oh my God, Pasko na!
5: Maagang regalo ang hatid sa 18 ng tinaguriang King of Philippine Christmas Carols, Jose Marichan, dahil kasama niya ang Kings of P-Pop, SB19, sa kickoff ng Bermonts para sa campaign ng Department of Tourism.
6: One group in DOT, fans sila ni Jose Marichan. And then of course, almost everybody fans siya ng SB19. So somebody said, bakit dito natin pagsama? Tapos ako sabi ko, that's a great idea. Tapos pumatok talaga.
5: Aabangan ang iba pang content at BTS ng SB at ni Jose Marichan.
6: We're covering all the segments and we will be releasing in a few days yung organic exchange na hindi scripted. Ang ganda-ganda ng interaction. The boys are very magalang and they know all the songs. So their knowledge of the repertoire of even the olden days, extensive. So the musicality of both sides, talagang undisputed.
5: Pero nang tanungin kung posibleng magsanipwersa ang dalawa para sa panibagong awit.
6: We haven't talked about it eh. So hopefully they will have collaboration together and we listen to the people. If they want it, we'll make it happen.
5: Tiyak namang may aabangang bagong kanta at performance sa SB sa 49 ASEAN Summit. Nagsimula na rin ang Christmas Magic sa Manila at parang diretso mula sa mga pakina ng libro at eksena sa pelikula, may experience na ang isang mahiwagang gabi sa Harry Potter A Yule Ball Celebration. Kasama sa mahiwagang gabi ang mga aktibidad na inspired sa Harry Potter Wizarding World tulad ng Champion Waltz, Fashion Parade, Wizarding Duels at iba pa. Pinalawig ang immersive experience na ito hanggang December 13. Kaya tiyak na may enjoy ng Pinoy Potterheads ang Wizarding World. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Pagsalaula sa pagkaing tinda sa isang convenience store, viral sa social media. PNP walang bantang na monitor laban kay VP Duterte o sa kanyang pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas. With due respect, Jess Asking. Arangkada balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
2: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan?
3: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
1: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas. With due respect, Jess Asking. At arangkada balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta sa PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Asking, at Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito.
1: Iginiit ng Philippine National Police na wala itong natatanggap na ulat ng anumang banta laban sa buhay ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Umani naman ng iba-ibang reaksyon ang pahayag ng bise kaugnay ng kanyang seguridad at kaligtasan nang maghain siya ng piyansa sa kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court ngayong Sabado ng umaga. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
2: I do not feel safe.
3: Sa payan ng kanyang mga abogado, nagpiyansa si Vice President Sara Duterte kaysa hintayin arestuhin siya at isailalim sa kustudiya ng pulisya.
2: Sinabi nila sa akin, ang advice namin sa iyo ay mag-bail ka kasi mas maprotektahan ka ng taong bayan kung nakikita ka nila sa labas kaysa sa sumama ka sa pulis at itatago ka at hindi na alam ng taong bayan kung ano yung mangyayari sa iyo sa loob.
3: Sa isang pahayag, nilinaw ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. na walang namumonitor o natatanggap na anumang beripikadong banta ang PNP laban sa buhay ng vice-presidente o kanyang pamilya. Binigyang diin ng PNP na hanggang sa ngayon walang isinumiting opisyal na ulat o sumbong ang kampo ni Duterte hinggil sa mga binanggit niyang banta sa kanyang buhay na nagsimula pa umano noong taong 2023. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ng sitwasyon upang matiyak ang kaayusan. Nanindigan ng pamunuan ng pulisya na ang lahat ng kanilang operasyon at pagpapadala ng mga tauhan ay nakatali sa kanilang sinumpa ang tungkulin na magsilbi at maprotekta sa publiko ng may profesionalismo at paggalang sa batas. Umani naman ang iba-ibang reaksyon ng pahayag ng bise. Nakakabahala para kay House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong ang pahayag ni VP Duterte na nagbibigay ng duda sa mga institusyon tulad ng pulisya at korte. Bilang abogado aniya, alam niya ang nararapat na remedyo kung may reklamo siya sa mga aksyon ng gobyerno. Hindi dapat aniya nakadepende ang tiwala sa batas at mga institusyon kung pabor o hindi ang mga hakbang ng mga ito. Sabi naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kailangang managot ni Duterte sa kaso. Nanawagan din siya sa bise na tigilan na ang drama at harapin na lang ang mga alegasyon sa korte. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na entitled brat si Duterte, lalo't sumasailalim ang kanyang kaso sa due process kumpara sa mga kritiko at biktima ng extrajudicial killings. Para naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, malinaw ang naging pagbabanta ni Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At nakitaan ito ng korte ng sapat na basihan para litisin ang vice-presidente. Dinepensahan naman ng mga kaalyado ni VP Duterte. Nagpahayag ng pakikiisa sa kanyang kapatid si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa social media. Kinundin na naman ng PDP laban na isang pag-atake sa oposisyon ang inilabas na warrant of arrest laban sa bise. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
4: Hindi makaaapekto sa paglilitis ng impeachment court ang kasong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa panig ng prosekusyon. Giit naman ng panig ng depensa, hindi nangangahulugang guilty na ang vice-presidente dahil sa inilabas na arrest warrant ng Quezon City RTC. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Pupunta ako sa pulis, wala akong tiwala dyan sa kanila eh. I do not feel safe at all.
6: Bagaman may agam-agam, sumipot sa Quezon City Regional Trial Court para magpiyansa sa kasong grave threats si Vice Presidente Sara Duterte. Kaugnay ito sa sinabi niyang may inutusan na siyang hitman laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ng prosecution panel sa impeachment, magtutuloy-tuloy pa rin ang paglilitis sa Senado kahit pa humaharap sa hiwalay na kasong kriminal ang bise. Paliwanag ng prosekusyon, gugulong pa rin ang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment court.
7: Magkaiba naman ho yung nature ng proceedings ng dito sa criminal case at pati dito sa impeachment proceedings. Mag-iiba din ho yung penalty, iba din ho yung purpose.
6: Ani Tolosa, Ang parusa sa grave threats ay pagkakakulong, habang pagkakatanggal naman sa puwesto at perpetual disqualification ang sa impeachment. Bagamat hindi siya ang abogado sa kasong grave threat, iginiit naman ng impeachment defense lawyer na si Justin Gular.
8: Hindi naman po yan finding of guilt ng Vice President.
6: Samantala, hindi papinal ang balak ng prosekusyon na bitawan ang Article 3 o ang artikulo patungkol sa bribery o panunuhol laban kay Vice Presidente Sara Duterte para mapabilis ang paglilitis sa opisyal. Maaaring unahin muna aniyang talakayin ang artikulo patungkol sa unexplained wealth o di na ipaliwanag na yaman. At kung may oras pa, saka tatalakayin ang umano'y panunuhol.
9: We asked the court to issue subpoena to so many banking institutions, no? Tapos kumuha din tayong records from DIR, AMLAC. Meron tayong nakuhang mga madaming dokumento na sa tingin namin, no, talagang importanteng maipakita to sa proceedings na ito. So it will go to waste kung yun naman yung hindi na natin ipapursue.
6: Sinabi rin ng defense team na mapapabilis ang paglilitis kung bibitawan ang isang artikulo, pero gagalangin anila ang mapagdedesisyonan ng prosecution.
8: Aantayin namin kung ano yung steps ng prosecution when they make it formal. When I say formal, kapag sasabihin na po talaga nila sa mismong impeachment proceedings, di po ba? And I think naman, once that happens...
6: Dagdag ng defense lawyer na si Gular, 10 na pong araw ang kanilang kakailanganin para naman maipresenta ang kanilang testigo. Handa rin anila sila sa whole day session na paglilitis. Nasa opsyon pa rin na gawing testigo ang vice-presidente, pero wala pang pinal na desisyon ukol dito. Sa usapin ng threshold o bilang na kailangan para makonvict si Duterte, sinabi ng prosekusyon na nakatuon sila sa pagpapatibay ng kaso laban sa vice-presidente para masigurong makukuha anuman ang mapagdesisyon ng numero. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
1: Tubog pa rin sa baha. Sa pinakadulong bahagi, aabot sa lampas tao o 6 na talampakan ang lalim ng tubig. Pero pilit ginagawang normal ang mga residente ang kanilang pamumuhay, gaya ni Mary Ann na bukas pa rin ang maliit na tindahan.
10: Lagi po, taon-taon po, ang hiniling lang po namin saan dito, yung riprap lang po na hanggang dun po para hindi na po pinapasok talaga dito yung tubig.
1: Si Angelita sa edad na 65, nasanay na sa palagi ang pagbaha. Pero kahit walang kasama sa bahay at marami nang iniinda sa katawan, ayaw naman niyang lumikas dahil anya, wala na siyang mapopwestuhan sa evacuation center.
11: Hindi ko na malarawan kasi sobra-sobra na po ang hirap ko eh. Dito na po ako nagkasakit eh. Yung mga namagaanang rayuma sa lamig.
1: 79 na pamilya na sa evacuation center sa Barangay Pansul sa Pag-apaw ng Laguna, Dibai. Pinagtagpi-tagpi namang kahoy ang ginawang tulay para may pansamantalang madaanan ang mga residente habang lubog pa sa tubig ang kalsada.
12: Pinaka-catch basin ang Lawa ng Laguna. So, malapit sa Lawa ng Laguna ang Sitio Masagana at Sitio Mapayapa. Yung mga resort dito ay lubharing na apektuhan at wala rin silang kinikita.
1: 29 na barangay sa gilid ng Lawa na sakop ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Calamba, Los Baños, Santa Cruz, Pakil at Paite ang mataas pa rin ng tubig. Kaya isinusulong ni Governor Sol Aragones ang malawakan dredging o pagpapalalim sa Laguna, Dibai para mapalaki ang kakayahan nito na sumulo ng tubig at hindi umapaw.
13: Itong first district, nasimula na kasi baha, hindi itong first district namin. Tapos tuloy-tuloy doon sa iba't ibang areas. Ito yung dahilan kung bakit nagpupulong ang mga mayors, isama natin ang mga congressman at kami lahat para mahimay talaga yung step by step na dapat gawin at ano ba ang pinakaangkop sa sitwasyon ngayon ng baha ng Laguna.
1: Kabilang din sa plano ang rehabilitasyon at gawing magkakonekta.

0: Sa lagay ng panahon, patuloy na nakaaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Habang ang Ilocos Region, mga natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Abra at Benguet ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang aasahan. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang mararanasan. Umiiral naman sa Mindanao ang localized thunderstorms na dahil ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Samantala, may binabantayang bagyo ang PAGASA, ang tropical storm na may international name na Crovan. Ang dating bagyong Pilandok na muling pumasok sa monitoring domain ng ahensya.
1: Mas mabigat na pagsubok ang haharapin ni Alex Ayala sa third round ng US Open. Makakatapat niya ang kaibigang si Iva Jovic. Samantala, sinabi ng isang dating US Open finalist na may potensyal ang Pinay na maabot ang world number one. Mula New York, nagpapatrol, TJ Manoto.
2: Matapos madaig sa straight sets ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova, pinag-aandaan naman ni Alex Ayala ang round 3 ng US Open. Tanghali nitong Biyernes sa Amerika, balik practice ang Pinay tennis star kasama ang kanyang coaches. Ilang beses din silang nag-usap para sa mga kailangan nalang paghandaan. May punto pang may pinakita si Alex sa kanila sa kanyang cellphone. Kahit wala siyang laro sa araw na ito, may ilang Pinay fans pa rin na nag-abang para makapagpa-autograph at selfie. Matapos si Alex, ang kalaban naman niya sa round 3 na si Iva Jovic ng USA ang nag-insayo din. May special na taling inilalagay ang kanyang mga coach sa net para matarget ni Jovic ang kanyang mga tira na dapat lumusot doon. Matalik na magkaibigan sina Ayala Jovic na nagtapat din sa Stars of the Open Exhibition match noong Webes. Dalawang beses na sila nagtagpo at parehong panalo si Jovic. Una sa first round ng French Open noong Mayo na clay court at sumunod sa Queen's Club Championships round of 16 na grass court naman. Pero habang nakatutok ang lahat sa susunod na hamon ni Ayala, para sa dating world number 4 at 1997 US Open finalist na si Greg Rusedski, matagal lang kitang-kita ang mga katangian nagpapa-espesyal kay Alex.
3: She reminds me, I describe her as two players in one. So the intensity and focus of every point like Rafael Nadal, the movement of Sinner, when she is so mentally tough, she's humble, she's aggressive, she's coachable, and she's getting better all the time.
2: Para kay Rusedski, hindi lang top 10 ang posibleng marating ng 21-year-old Filipina.
3: When she's 23, 24, 25, there's no reason if she keeps on progressing in the manner she has the last year and a half, 2 years, that there's no reason she couldn't be world number one and winning majors.
2: At habang patuloy ang pagtaas ng expectation kay Ayala, may mensahe si Rusedski sa mga Pilipino na kasubaybay sa bawat hakbang ng kanyang pag-angat.
3: You have a diamond in the rough, as I call it, and it's starting to get polished right now, so it's coming into good form. And I would say, enjoy the journey. You're going to have a decade of great tennis with a Filipina that can be number one in the world in tennis and win majors.
4: World number one, Grand Slam champion, para kay Greg Rusedski, posible ang lahat ng yan para kay Alex Ayala. Pero bago mga pangarap para sa hinaharap, isang laban muna ang kailangan harapin. Ang round 3 kontra sa kaibigan at kapwa rising star na si Iva Jovic. TJ Manoto, ABS-CBN News, Flushing, New York.
1: Lea Salonga, may Walk of Fame star na. Mga Pinoy nakiksa sa pagdiriwang sa Hollywood sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
5: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
6: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
5: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
6: I-inject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
7: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod

0: lingkod sa bayan.
1: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
0: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
2: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
3: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
4: Mula ng umaraw, talagang baha dito.
3: Ang PRTV News, at isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
4: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
0: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
5: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
6: Ako si Mari Ocampo.
0: Ako si Zanto Ochona.
7: Ako si Angela Babad.
0: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
8: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
9: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
8: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
10: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
8: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
11: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
12: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
8: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
0: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
8: Kasama si Maan Makapagal,
0: Yes,
8: Dieters, at Sandro Ochona.
0: Siyempre.
8: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31.
13: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
8: Dahil hindi tumitigil ang balita,
13: umakyat sa anim ang bilang.
8: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
13: Ako po si Naomi Timosyo
8: sa PRTV Manila Channel 31.
14: PRTV

0: ng reaksyon ng Malacañang kaugnay ng mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagtitiwala sa PNP at sa Korte. Ayon sa Malacañang, ipinatutupad ng Philippine National Police ang mandato nito na naaayon sa batas, walang kinikilingan at walang halong politika, kundi para sa bawat mamamayang Pilipino. Nananatili anyang propesyonal ang pulisya sa pangangalaga sa mga karapatan ng lahat ng taong nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Buo anya ang tiwala ng administrasyon sa pamunuan ng PNP at sa hanay nito. Ipinapaalala rin sa publiko na ang anumang agam-agam o reklamo sa aksyon ng pulisya ay maaring ipaabot sa legal na pamamaraan at hindi sa pagsasagawa ng mga isyung walang batayan. Dagdag ni Castro, ipinaalala sa lahat na hindi papayag ang administrasyong maging sandata ang PNP sa anumang karahasan. Nagbabala ang isang malaking convenience store chain laban sa kung sino mang gagalaw at sasalaula ng kanilang tinitindang pagkain at maglalagay sa mga customers sa panganib. Inilabas ang pahayag matapos umalat sa social media ang video sa isang branch nito kung saan dinilaan ng isang babaeng customer ang ibinebentang hotdog at ibinalik ito sa lalagyan. Kumuha rin ng isa pang hotdog ang babae gamit lamang ang kamay. Iginiit ng convenience store chain na prioridad nila ang kalinisan at food safety. Anila, anumang pagkain o inumin na hindi ligtas, ibenta ay agad na itinapon. Siniguro rin ng kumpanya na mananagot sa batas ang sinumang lalabag sa ipinatutupad na panuntunan sa kalinisan.
1: Formal na hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na amyendahan ang tinatawag na Electronic Court Protocol. Sa mosyong isinumite noong September 3, nagbabala ang kampo ni Duterte sa paglobo ng mga ebidensyang inihain ng prosekusyon na umabot na sa ngayon sa mahigit 25,000 items mula sa dating 5,000 dokumento. Ipinunto ng depensa na marami sa mga isinusumiting ebidensya ay mga open source at user-generated na material mula sa internet. Para hindi umano bahain ang korte ng mga pekeng impormasyon o malabong dokumento, iminumungkahi ng depensa na magdagdag ng column of field para sa ekspertong pagsusuri. Ginawa ng depensa ang hakbang bago pa magsimula ang opisyal na paglilitis sa November 30. Wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng ICC Trial Chamber 3 kung pagbibigyan ang hirit ng depensa. Hindi makapaniwala ang Pinay Broadway star na si Lea Salonga na may sarili na siyang star sa Hollywood Walk of Fame. Siya ang unang Pinoy na ginawaran ng pambihirang pagkilala. Nagpapatrol, Yong Chavez.
2: Ladies and gentlemen, we proudly welcome to the Hollywood Walk of Fame, Lea's Lock.
3: Opisyal na idineklara ang Lea Salonga Day sa Hollywood matapos niyang matanggap ang kanyang star sa pamosong Walk of Fame.
4: I've walked down this street many times. I've stepped on a lot of famous people. And now, people get to step on me. Which feels strangely appropriate for a show business. I love a full circle moment.
3: Marami sa mga dumalong artista ay nagsabing si Lea ang dahilan kaya nangarap silang maging performer din.
5: Oh my gosh, when I heard Lea Salonga existed, first I was just immediately drawn into the space that maybe that could be me, maybe I could also be a part of that world.
3: Inamin ni Darren Criss na isa si Lea sa naging inspirasyon niya para maging Broadway star.
6: This is someone who stands her ground and does not let people walk all over her. She is someone who takes their work very seriously.
3: Maliban sa mga presenters na sina Mulan star Ming Na Wen at American singer na si Brandy, dumalo rin sa seremonya ang mga Filipino stars na sina Her, Pops Fernandez at Dali De Leon.
7: Medyo, taka muna, parang hindi ko pa na-absorb masyado yung impact ng araw na to.
3: Sa eksklusibong reception para kay Lea, binigyan siya ng espesyal na regalo ng Forgotten Island filmmakers na sina Joel Crawford at Chanuel Mercado. Kinagabihan, dumalo naman si Lea sa Forgotten Island Hollywood screening at Q&A sa Manila International Film Fest. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
1: Pinoy ano pride talaga.
8: Hindi ka ba kakanta ng ano, Mulan?
1: O Reflection.
8: Kaya a whole new world.
1: Correct. Bukod sa pagiging Broadway star, eh, siya rin yung kumanta ng ilang Disney songs. Pride kaya recently, di ba, nagkaroon sila ng performance, silang mga Disney princesses, kumbaga.
8: Pride talaga ng Pilipinas. At syempre, speaking of isa pang pride ng Pilipinas, mm-hmm, bukas. O mamaya na yan, di ba? Abangan po natin si Alex Ayala.
1: Mamayang gabi sa US, pero Philippine time ay around 7 a.m. Mm-hmm. If I'm not mistaken. Oo, kaya marami ang gigising ng maaga para kay Alex Ayala.
8: Go, Alex!
1: Go, Alex! Good luck! At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Victoria Tulad.
8: Uy! 111 days na lang, Pasko na. Sa ngala po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Adrian Ayali. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po ang Ibang Level Talk.

0: kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:45 ng gabi.
0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Buyer insurance and payment options. BDO Home Loan. Let's make your home happen. Apply now.
4: My ever best meal, the one we prepare together.
5: Everest Refrigerators, ever best from Everest.
4: My ever best partner in the world is you, babe.
5: Everest Washing Machine, ever best from Everest. Everest Appliances, health, wellness, energy saving.
6: Mawalang galang na po.
7: Magbabalik po sila
6: para bumanat with you, respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
6: Richard Heydarian.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
10: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Sa kalusugan, kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
11: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay pag-uusapan nating muli ang tungkol sa mga sumasakit na kasukasuan, yung mga problema natin na kung tawagin ay arthritis.
2: At ang gout, para lamang ba sa mga kalalakihan? O kaya naman ay sa mga mahilig po sa mga laman loob, ayan yung mga hilig po natin actually, di ba? Mga street food, no? Pero ang gout po ay isang uri po ng arthritis kung saan yung crystals sa uric acid na iipon po sa kasukasuan tulad po ng hinlalaki sa paa at sa tuhod. So ang tanong, kayo po ba ay may ganitong problema?
11: Yan. At paano kaya natin maiwasan itong gout na ito? Siyempre, pag-usapan din natin kung ano yung mga magagandang natural na pwede nating idagdag para mas maganda ang ating joint health. Kaya't samahan niyo po kami. Isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan. Dito lamang sa
12: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: magandang maambon, maulan na gabi sa inyong lahat. Hi, hello and welcome to Kaagapay sa Kalusugan. Kami po ay natutuwa tayo'y sama-sama na naman ngayon pong gabing ito ng Sabado. Ang petsa natin sa kasalukuyan, talaga, ang bilis naman ng araw natin. Ikalima na sa buwan ng Setyembre 2026. How are you? How's your health? Sana po ay okay lang kayo. Sana ay ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Muli magandang gabi sa lahat. Good evening sa mga kasama natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering sa News Center ng Himpilan, sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyong lahat. At syempre pa, ito na, kompleto tayo ngayong gabi dahil kasama na natin tonight ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tenems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. At magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanunood sa ating pong palatuntunang Kaagapay sa Kalusugan. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyo pong maghapon na kayo ay inuulan dyan po sa inyo pong mga lugar?
0: At, nakapagpatuyo kaya ng mga labahan ngayong araw na to?
1: Pahangin na lang muna sa electric.
0: Buti nga ngayon, ang dami ng mga, alam mo yun, pwedeng aparato na pwedeng gamitin para patuyuin yung mga damit.
1: Ayun na nga.
0: Alam ko, hirap na hirap kayo mga mga nanay ng tahanan.
1: Nahihirapan din, Master James, syempre, yung mga nanay o tatay na nagkakaroon po ng problema sa joints, di ba? At ito nga, kapag malamig yung panahon di ba?
0: Eh kung yung simpleng akto nga ng pagbangon sa higaan, paglakad-lakad, pagtapak, pag-akyat ng hagdan, ay nahihirapan yung iba. Paano pa yung iba mga chores, di ba? Yung kagaya ng ganyan, paglalabat at iba pa, at marami pang iba.
1: At paano ba natin matitreat or matutulungan o malulunasan ang sakit o kaya naman yung gout, di ba? Naturally, kailangan natural yung ano eh. Kasi di ba pag mayroong sumakit sa bahagi ng katawan mo, ito man ay pain, halimbawa headache, o kaya naman ay dysmenorrhea, or katulad nito, binabanggit natin, no? Gout, arthritis. Ang ano natin kaagad dyan, yung ang resort natin is
0: kulang ko, pain reliever, no?
1: Diba?
0: Yung mga synthetic medicine, diba? Ganun talaga, parang dyan tayo na sana.
1: Makakatulong ba ang diet, massage, exercise?
0: Marami tayong itatanong. Sigurado, maraming makaka-relate sa ganitong mga usapan natin. Kasi kung hindi man kayo mismo yung meron pong gout or meron mga klase ng arthritis, sigurado kung may kakilala kayo, either part of the family or very close sa inyo. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa gout, kung may tanong kayo tungkol sa arthritis, lahat yan pwedeng i-send sa amin. Sali po kayo sa ating mga talakayan, magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline. 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. O mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman po ay magpadala ng inyong mga mensahe sa ating pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline. I-note nyo po, 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: Pwede rin sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at ng Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. Sa ngayon, diretso na po tayo sa ating Balitang Pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Health Update.

0: control, posibleng proteksyon din sa puso.
1: Gout crisis, binigyang diin ng Pinoy rheumatologist.
0: Gout sa bata, bihira pero posible.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Hindi lamang mga kasukasuan ang posibleng makinabang sa maayos na pagkontrol ng gout. Sinuri sa malawakang pag-aaral ng Harvard Health ngayong taon ang mahigit 100,000 katao sa England na bagong diagnosed ng gout at nagsimula ng urate lowering therapy. Natuklasan ng mga researcher na ang mga nakapagpababa ng uric acid sa mas mababa sa 6 milligrams per deciliter sa loob ng isang taon ay may 9% mas mababang panganib ng heart attack, stroke o pagkamatay dahil sa cardiovascular disease sa sumunod na 5 taon. Sa mas mababa sa 5 milligrams per deciliter, umabot sa 23% ang naobserbahang pagbaba ng panganib. Lumabas sa pagsusuri na ang tamang gout ng management ay maaring may benepisyong lampas pa sa pag-iwas sa masakit na gout flare.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Hindi dapat isisi lamang sa pagkain at pag-inom ng alak ang pagkakaroon ng gout. Ito ang binigyan diin sa isang 2026 editorial ni Dr. Jose Paulo Lorenzo ng UP Philippine General Hospital at Makati Medical Center kasama si Professor James Cheng Chung Wei ng Taiwan. Ayon sa kanilang artikulo sa International Journal of Rheumatic Diseases, nananatiling malaking problema ang gout sa Pacific region at maaaring magpakita ng mas madalas na flares, tophi at pagkasira ng joints. Kaugnay din ito ang mga kondisyon tulad ng chronic kidney disease, cardiovascular disease, diabetes at obesity. Binigyan diin ng mga may akda na kailangan labanan ang stigma na ang gout ay simpleng resulta lamang ng pagkain. Mahalagaan nilang tamang edukasyon, access sa gamutan at tuloy-tuloy na pagkontrol ng uric acid.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Nilinaw ng mga dalubhasa na bihira ang gout sa mga bata pero hindi ito posibleng mangyari. Ayon sa bagong 2026 review sa Frontiers in Endocrinology, ang mataas na uric acid sa mga bata at adolescents ay maaring may kaugnayan sa obesity, problema sa bato, metabolic conditions at ilang genetic disorders. Kapag nagkaroon ng aktwal na gout ang isang bata, inirekomenda ng mga researcher na hanapin ang posibleng underlying cause dahil hindi ito karaniwan sa ganitong edad. Sa Pilipinas, aktibo rin sa pediatric arthritis research ang mga espesyalista mula sa UP Philippine General Hospital, St. Luke's Medical Center at iba pang ospital na kabilang sa mga ekspertong nakibahagi sa bagong 2026 Asia-Pacific Recommendations para sa juvenile arthritis. Kaya naman ipinaalala ng mga eksperto na ang mataas na uric acid o biglaang
1: natin yung marami marami sa ating mga nangyayari sa ating buhay, yung pag-gain ng weight natin, mm-hmm. yung biglang sumakit na ulo, 'di ba? Doon sa mga intake natin, pwedeng meron ka nakain o napasobra doon sa mga food intake. Ngayon, ang gusto nating malaman kung gaano siya nag-a-apply dito mm-hmm. sa gouty arthritis.
0: Tama, oo.
1: Spell gout. G,
0: capital G.
1: Capital G.
0: Talaga may capital
1: G-O-U-T. And yung pinaka parang kabuuan niya, gouty arthritis. Ano, yung gouty arthritis na ito, syempre, isang form of arthritis. So, mga kasukasuan natin ang sumasakit. At kasama natin ngayong gabing ito para tulungan tayo mag-explain tungkol po dito sa gout at kung paano natin ito maiwasan. Anong gagawin natin kapag meron na po tayo nito? Kasama natin ang ating eksperto at kaagapay for this Saturday night, si Dr. Abdul Kunting. Hi, Doc Abs. Hello.
3: Hello po.
1: Good evening.
3: Magandang gabi.
0: Dr. Abs.
3: Magandang gabi, Master James. Oo, ABS.
1: Oo nga. Oo, tama. Shortcut. Tama ba, Doc?
3: Apo.
1: Kaya Abs dahil
3: shortcut. Pero wala tayo nun. Abdul, isang malaki lang.
1: Alam mo.
0: Ang saya naman.
1: Alam mo.
0: Umpisa natin.
1: Alam mo, inumpisahan na rin lang natin yan. Ano, yung mga, itong ganitong klase ng mga tiyan. May kinalaman ba, Dok? Ang timbang? May kinalaman ba ang... ang bilbil, ang obesity, 'di ba, yung pagiging overweight sa pag-uusapan natin ngayon na gouty arthritis. May nakikita kayong connection?
3: Wala siyang connection pero pwede siyang makadagdag risk factor.
1: Mm. Ah, okay, risk factor. Mamaya babalikan
0: yes,
1: natin 'yan mga
0: babalikan
1: yan,
0: natin no? Kasi parang i-follow up ko sana kasi Doc, bakit risk factor siya, 'di ba? Parang
1: wait, pag sinabing risk factor, nakaka trigger, nakakadagdag siya para ma-trigger ito. Mm-hmm. Parang gano'n ang ibig sabihin nun, Doc, ano? O sige, so mamaya pag-usapan natin yan.
0: Pero ang tanong natin sa ngayon ay ano ba talaga ang gouty arthritis, Doc? So ipaliwanag muna natin sa ating pong mga tagapakinig at mga nanonood. Lagi naririnig gout at paano mo malalaman na gout na pala yung nararanasan mo?
1: Good point, good point. Paano mo masasabi na yun na pala yun?
3: Sige, sa mga free clinic na ginaganap no, natin, lagi na pag ano yun ano ba yung gout versus gouty arthritis? So, pinagkaiba niya, basically, is yung gout, yun yung pinaka, in general.
1: Okay? General terminology.
3: Terminology.
1: Okay.
3: Pag gouty arthritis, ito na yung may pananakit ng mga kasukasuan. Especially the big toe.
0: So, merong gout lang, pero hindi naman talaga siya arthritis. Ganun ba yun?
3: No, ano? Siya. Kumbaga, mas specific lang yung gouty arthritis. Kasi pag magsabi mo arthritis, may pananakit na.
0: Okay.
1: Oo nga naman. Isang klase siya ng arthritis. At pag sinabing gout, Doc, yan, laging naiuugnay yung mga pagkain. Actually, dito sa atin sa Pilipinas, laging nasisisi yung mga munggo, mani.
0: Kawawa naman.
1: Diba?
0: Yung mga buto.
1: Pero siguro sa mga previous episodes, kung nakasubaybay kayo sa amin before, na-discuss natin yan. Marami tayong mga paniniwala sa ating mga kinakain na kailangan natin i-correct. So, yun nga, yung food intake, Doc, ay may kinalaman pa rin ba dito sa gout?
3: Yes, actually ito yung pinakamalaking bagay na dapat nating bigyan pansin, yung food intake. Tapos Master James, yung nabanggit mo yung about sa munggo tsaka
1: beans, nuts.
3: Actually isa yan sa mga malaking misconception sa atin.
1: So hindi totoo. Hindi totoo or wala bang kaunting katotohanan?
3: Haka-haka.
1: Pero yung kaunti, walang katotohanan na nakakataas ng uric o yung...
3: Wala. Actually, sa mga research na hindi siya nakakadagdag. Meron talaga mga specific foods na high in uric acid. Yung nakakadagdag. Katulad na lang ng yung sikat tayo sa mga Pinoy, yung mga street foods na nabanggit yan.
1: Street food? Kagaya ng
0: mga
1: Betamax? Laman-loob.
0: Ay, mga laman-loob ng mga...
1: Betamax, kasama yung mga ganon. No? Laman-loob, isaw sa mga parang...
3: Balon.
1: Okay. So,
0: so pwede pa ho kayo magluto ng munggo ngayon, Friday.
1: Pwede pa, no? Pwede naman. Ibig sabihin kung ganon, Doc, na kumain sila ng nuts, nag-peanuts, yung mga mahilig tayo, di ba, mga adobo, mani, cashew, at iba pa. Yung mga ganyan, Doc, okay pa rin kainin. And confidently masasabi ba natin na hindi siya makaka-trigger ng gouty arthritis?
3: Yes, oo. Actually, tingin ko, kaya naging misconception siya dati. Kasi alam mo na yung mga matatanda dati. Kapag kumakain sila ng mga nuts, may kasama yung...
0: Karne.
3: Dito yung soft drinks.
0: Oh.
1: Akala ko garapon.
3: Parang size high fructose diet. Yung nakakadagdag yun sa ano.
0: Ah, okay, Doc. So, dapat walang dapat combination ng mga nuts at ng mga drinks o mga soda.
3: Oh, kasi ang soda, yung mga soft drinks natin, is nakakadagdag siya ng uric. Nakakataas siya ng uric.
1: Dahil siya ay sugary?
3: High fructose.
1: Ah, okay. Dahil sa asukal.
3: Yes.
1: So, parang ang hirap ding intindihin, Doc, kasi ang gout, parang matagal na panahon natin sinisisi doon sa mga nakakataas ng uric acid, di ba? Pero ang sugar pala kasama.
3: Yung specific type ng sugar, yung fructose, na nakikita sa soft drinks. Hindi lahat ng sugar.
1: Hindi lahat.
3: Yes.
1: So, yun yung mga dapat nating
3: iwasan.
0: Pero, Doc, kailan nagsisimula yung pagkakaroon ng gout ng isang individual? Kasi kanina nung nabasa natin sa ating news, na ang mga bata ay hindi naman talaga kakaroon pa ng gout, pero anong edad, sa inyo po sa inyong mga naging pasyente, ano yung pinaka batang edad na nagkaroon po ng arthritis o ng ganitong uri
3: gouty
0: ng karamdaman.
3: Okay. Sa experience ko na sa ER, ang pinakabata ko nakita is 28.
1: Mm-hmm. Ang bata naman,
3: yes, 20, bata
1: 28
3: siya,
1: years old.
0: So, base sa history, sa pag-uusap ninyo, ano yung madalas niyang kinakain?
3: Una muna doon sa family members niya. Oh. Yung family members niya, talagang known ano na sila ng family ng may mga gout.
0: Ah, so ibig sabihin namamana ang
3: yes, namamana
0: gouty
3: arthritis.
1: May lahi. Okay, sige Doc.
3: Yes, po. Tapos po, ano pa siya, heavy drinker pa siya. Mm-hmm. Tapos may malakas siya kumain ng mga meat products. Yung mga naman loob natin.
1: So hindi lang basta yung food intake natin, ibig sabihin Doc, ang factor para ikaw ay magkaroon ng gouty arthritis.
3: Yes.
1: So yung sa lahi pa lang, di ba?
3: Lahi, is one factor. Pero pinaka main factor is yung talagang food intake.
1: So malaking bahagi. Diet. Kailangan talaga babantayan natin yung ating mga kinakain.
3: Definitely. Mm-hmm.
1: Pero, ano mga yes. top? Gusto ko lang malaman kung ano yung mga nandun sa pinaka tuktok na mga nakaka-trigger ng ano natin, Doc, ng uric acid and ng especially ng gouty arthritis.
3: Okay. Actually, Master James, no, sa ibang bansa hindi common ng gout. Eh. Sa atin lang yan. Bakit?
0: Ay,
3: kasi
0: bakit?
3: Kasi tayo Pacific Islanders tayo eh. So malakas tayo saan? Sa seafoods. Shell foods, no? Shellfish. Tapos malakas din tayo sa syempre mahal bilhin sa Pilipinas, mga delata.
1: Oh,
3: meron
1: na,
3: din siya mga high in purine din yun eh. Tapos yung mga laman loob.
1: Hindi mo iisipin na sila pala yung culprit kasi all along parang
3: normal sa diet.
1: Hindi lang basta normal kundi parang para sa akin nga healthy tong mga to, seafood to di ba? Oh, so yung kahit sardinas di ba? Pagkain may calcium yan, marami mga nutrients. So
0: ibig sabihin meron ding mga parang group dito sa Philippines, Doc, na hindi naman din talaga masyadong nagkakaroon ng ganitong uri ng kondisyon o gout, ano, lalo na yung mga nasa matataas na mga lugar sa mga bundok, di ba? Oo, di ba? So pwede rin.
1: Pwede rin. D-list, Doc. Pwede bang mag-ano? Ganito na lang. Baka meron kayo kasi napakarami mga klase ng pagkain. Tayo ay may kanya-kanyang paborito. Yung sa culture, sa religion, lahat yan eh, di ba? Nag-iiba-iba yung ating food intake. So kung meron kayong sigurong gustong i-clarify kay Doc ngayong gabi, pwede niyong i-send sa amin dito para itanong natin kung posible ba nakaka-trigger yan ng uric? Nakataas ba yan ng possibility nung ano, na magkaroon tayo ng gouty arthritis? Pero yun, Doc, kasi favorite ko D-list eh. So pag D-list. Yung D-list ba nakaka-trigger din yan?
3: Yes. Actually, para mas madali siya maisip, no? Ng mga, syempre, hindi mo naman lahat maano.
1: Mm-hmm.
3: Kapag maliliit na isda, usually, na anchovies,
1: okay.
3: D-list, mga, yung nasa, yun nga, dalata.
1: Uh-huh.
3: Diba, maliliit na isda yun.
1: Tama. So, tawilis.
3: Nakakata siya ng urine.
0: Yan pa naman yung mga masasarap, ano?
1: Yan nga eh.
0: Tawilis.
1: Sabi ko sa'yo all the while, parang ano, very healthy ang tingin ko sa ganyan. Pero kung meron pala kayong gout or gouty arthritis, posible siyang maka-trigger. Anong mga pwede natin gawin, Doc? Para ano? Para maiwasan yung pagkakaroon ng ganitong gouty arthritis. Paano natin ma-avoid yung pagkakaroon and anong gagawin kapag umatake ito?
3: Okay. So, una sa lahat, Master James, hindi siya agad magpo-proceed sa gout. So, ang unang sakit mo dyan is mataas ang uric o hyperuricemia. So, kapag may history ka na ng, sa family mo na may gout sila tapos hyperuricemia ka na, why proceed? Bawasan mo na yung diet mo, no?
1: Okay,
3: tapos,
1: okay.
3: Pwede ka na mag-intake ng ating mga supplement.
1: Pwede na mag-artricin sa ganyang pagkakataon. Oo. Kahit na anong edad yan, as long as 18 and above, Doc.
3: Yes, pwede.
1: Pwede na. Mamaya, itatanong natin kay Doc, and especially yung mga ano, yung mga ingredients, bakit yan nakakatulong. And, yun nga, Doc, sa may kinalaman ng edad dito sa gouty arthritis, mas prone ba itong lumalabas sa mga senior citizen age?
0: Mm-hmm.
1: Or, dun sa mga or pantay-pantay lang yan dahil may kinalaman nga dun sa ating food intake ang isa sa mga trigger niya.
3: Yes, ang gouty arthritis kasi compared sa arthritis, no? Sa rheumatoid arthritis, osteoarthritis. Sa old age talaga, ito talagang pantay-pantay tayo lahat.
1: Pantay-pantay. Mm-hmm. Lahat merong pagkakataon na magkaroon ng gouty arthritis kung lahat ng mga factors ay nagtugma-tugma.
0: Yes. Oo, pero Doc, kadalasan kasi parang ako, personal na mga kakilala ko, karamihan ay mga kalalakihan ang nagkakaroon po ng gout, di ba? So, gaano po katotoo na mas mga lalaki yung
1: mas prone
0: sa gout?
3: Sa mga lalaki kasi, talagang lalaki mas sa culture natin alam mas malakas sila uminom
1: Okay.
3: So mas malaki ang ano ng alcohol
1: okay.
3: Sa diet.
1: Isa pa sa mga itatanong natin yan mamaya kay Dr. Abdul Kunting. Doc, mamaya itutuloy natin itong ating discussion. And kung meron din kayong mga tanong, ayan, pwede kayong mag-send ng mga message sa amin ngayon. Magbabasa kami in a little bit. Pero dito muna tayo, Ate Nem, sa ating mga mahalagang paalala mula sa Kaagapay sa Kalusugan. Unahin natin yung free medical consultation check-up schedule.
0: Mm-hmm. May mga kasama po tayong mga partner doctor sa mga piling mga Mercury Drug at Rose Pharmacy branches nationwide. At abangan po ninyo ang mga doktor po natin sa September 8 sa Mercury Drugstore Pasay Hill po yan. Sa Mercury Drugstore Quezon City Ever Commonwealth, at nandyan po ang atin pong Dr. Abdul Kunting. Sa September 9, nasa Mercury Drugstore Makati Ayala MRT. At sa September 10 naman ay meron po sa Mercury Drugstore Quezon City Ali Mall, Mercury Drugstore Antipolo Centro Mall, at sa Rose Pharmacy Cebu Tabunok Highway.
1: Yun, hello sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu. And para sa mga kababayan ho natin na may access online, isa pa sa mga paraan para makakuha kayo ng mga produkto ng Herbs and Nature ng Trevenod, itong Artrisy na pinag-uusapan natin, pwede kayong mag-send o pwede kayong mag-inquire online sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. In fact, ngayon, ongoing, meron po tayong special 15% yes. discount para sa Artrisy. So punta lang po kayo dyan sa mga nasabing online platform. Automatic, nandiyan na kagad yung diskwento.
0: Tama po. At may mga tipid pack din po tayo na maaaring mabili sa mga leading drugstore mula po sa mga produkto po ha, ng Herbs and Nature at ng Trevinod. Mm-hmm. Meron po tayong 9 capsules plus 1 para sa mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid, Silymarin, Optin Lutein, at Arthrisin.
1: Mm-hmm. Ayan. May nakita na akong tanong dito na gusto ko itanong kaagad kay Doc. Baguong daw. Baguong.
0: Ay, baguong. Ay, mamaya papasagot natin.
1: Mamaya, sige, pasagot natin. Ano? At syempre, hello din sa mga kaibigan natin sa Herbena. Yan yung mga Herbena hello. Stores. Hello. At nakakapakinig ang marami sa mga kaibigan natin, both yung mga gumagamit ng mga products na yan. Ay, oh nga pala, speaking of, pati ano, nandyan sa mga stores na yan, sa Herbena stores, ang mga produkto, kagaya ng Minala, mm-hmm. at saka ng Nature's Mist, mm-hmm. ang ganda naman.
0: Kasi, inaabot
1: ni Ate Nem yung sabon na yun.
0: Yay!
1: Ay, promise, alam mo, ako promise, naka Nature's Mist ako na tahibo. Nung gumamit ako niyan, siguro tatlong buwan na, buo pa.
0: Ayan o.
1: Seryoso ko.
0: Talaga?
1: Oo, seryoso ko. Ang tagal maubos. Ah, sige, sorry. Ayan o. May susunod. And of course, para sa inyong karagdagang pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan, pwede nyo ipadala dito sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
0: I-send po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0966106103309696108133.
1: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
2: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
4: Feasible ba to? Di ba? Yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan.
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
5: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at BRTV Manila Channel 31.
6: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
7: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
8: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
9: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
10: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
11: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
12: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
13: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
9: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, inagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
14: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
15: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
16: Pero ipupunta naman natin yan.
17: Una, dapat mabilis
16: nagpapawis ka,
17: kailangan talaga responsable ka
16: at madiskarte ka rin
17: sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
18: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
19: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
20: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
21: Ako si Naomi Tiburcio.
22: Ako si Just. Ignacio.
23: Ako si Restoraler.
24: Ako po si JM Pineda.
25: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
2: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Latest Otter ng Gabi sa PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
1: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
2: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Askey, at Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
4: Yes, Dieters,
0: at Sandro Ochona.
3: Siyempre.
0: Anong take mo?
5: Sangkap ng kalusugan.
6: Sangkap ng kalusugan.
7: So yun, pag-usapan natin yung mga sangkap, yung mga nakakatulong sa ating katawan para maiwasan yung mga flare-ups, maiwasan yung mga yung tuloy-tuloy na pain. Meron nga akong isang naisip na question, Ate Nems, para kay Doc ngayon kasi si Miss Wang medyo nami-miss natin tonight, so si Doc ang magpapatuloy. Meron akong tanong about dito sa gout, Doc Abs. Kung halimbawang wala kang gawin dito sa gouty arthritis, ibig ko sabihin, pag pinabayaan mo lang siya, so umaatake lang siya ng umaatake, tinitiis mo na lang yung pain, meron bang long-term effects yan para sa ating kalusugan?
8: Yes, Master James. No? Actually, yan na, yung gouty arthritis, yung pain yan, yan yung hindi mo kaya talaga tiisin.
7: Oo nga daw.
8: Sila yung nagpupunta talaga ng ER.
7: Sabi
8: usually
7: nga,
8: may kita mo.
7: Napakasakit nga daw ng gout attack.
8: Tapos hindi ka talaga makakalakad. Hindi siya katulad ng osteoarthritis or rheumatoid arthritis na pag pinabayaan mo, mawawala.
7: Mm-hmm.
8: Hindi. Gouty arthritis talaga mamimilipit ka sa sakit. 10 of 10 ang mga lagi sinasabi ng pasyente.
7: Ang hirap din nung gano'n. Mm-hmm. Tinems, kasi talagang titigil ka sa kung anong ginagawa mo.
9: Absent ka sa trabaho.
7: At kung ano pa man. Kung ano pang inaasikaso ninyo, mga tungkulin nyo sa sa buhay, apektado yan, panigurado kung meron kayong pain na hindi kayo makakilos.
9: Sasakit, Doc, kapag naitapak ng may pressure, ganun ba?
8: Hindi mo talaga siya maitatapak.
7: Hindi mo maitatapak.
8: Talaga hindi ka makalakad.
7: Speaking of, ano nga bang mga parts, Doc? Ano mga bahagi ng katawan natin ang kadalasan inaatake, tinatamaan ng gouty arthritis?
8: Okay, usually, Master James, yung mga kasukasuan na malayo sa center of our body.
9: Mm-hmm.
8: So, malayo usually yung sa big toe. Yan yung pinaka-common eh.
7: Mm-hmm.
8: Sa paa,
7: mm-hmm,
8: ng mga joints dyan.
9: Pero bakit sa paa?
8: Opo. Kasi po, usually, yung pool of gravity. Doon na pupunta yung uric acid. At the same time, yung malayo kasi yun sa center of yung kidney.
7: Mm-hmm.
8: So, malamig doon sa paa.
9: Mm-hmm.
8: Diba? So, yung crystals na uric acid is tumitigas doon.
9: Masakit. Makakatulong ba yung kapag gabi i-elevate yung mga paa?
8: Nakakatulong naman siya.
9: Okay. Oo.
7: Doc, may question pala ako. Ano ang ingredient ng artrisin na tumutulong sa ganun? Specifically doon sa pain, doon sa mga pananakit at kung meron mang pamamaga.
8: Ano ba ginagawa nito?
7: Mm-hmm.
8: It helps ease inflammation.
7: Mm-hmm.
8: Tsaka mabawasan yung joint swelling, mabawasan din yung pain. Nakakatulong.
7: At ang gout, Ate Nems, ay merong pamamaga, di ba?
9: Mm-hmm.
7: So yan yung isa sa mga parang magiging alternative natin ngayon, Doc. Ano, kung halimbawang nag-take sila on a regular basis ng artrisin, merong natural na tulong siya to help maibsan yung ganyang mga klase ng
8: definitely
7: pamamaga.
8: Mm-mm.
7: Being a natural anti-inflammatory. Pero yun nga, yung pamamaga mahirap eh. Kasi minsan, hindi mo siya mapansin. Lalo na kung mga nasa loob ng katawan natin.
9: Mm-hmm.
7: Magbabasa lang kami ng ilang mga question dito. Parang kagaya ni Minimalist 37. Sabi niya, hindi pala siya. Doc, yung tito ko kasi, the other day, halos buong araw, suot niya yung bota dahil nga baha, so kaya naka-boots.
8: Mm-hmm.
7: Kinagabihan, namagana yung mga paa. Could that be at trigger na nagkaroon ng arthritis, o baka ito ba'y gout, ito ba'y other form of arthritis, may kinalaman ba yung pagsuot niya ng boots nung buong maghapon na yun?
8: Okay. Wala naman po, no? Kasi nga, napag-usapan natin ganun, yung gout is more of diet. Mm-hmm. Ngayon, kung sa tama si Sedi, no, na pressure, baka mamaya masikip yung bota.
7: Oo. Ganyan din tayo, di ba? Pag halimbawang nasa, kunyari, si Sedi, mag-Japan, ganyan. Tapos, lakad na lakad.
8: Diba? Sa ating listener, no, maganda ipa-check up mo yung tito mo sa kidney niya. Kasi usually, kidney problem pag namamaga yung paano, walang ano eh.
7: Okay. Si Jing Escueta, isingit ko na rin to, Ate Nems. Ang tanong ni Ma'am Jing, ano daw ba? May kinalaman daw ba yung pagkain ng bagoong? Pwede, factor din ba yan para sa pagtaas ng
9: parang
7: uric acid?
9: Parang pwede bang kumain ng yung mga nilalagyan ng mga bagoong?
7: Kare-kare.
9: Hindi, kare-kare. Pwede pa bang kumain?
7: At iba pa.
8: So, una sa lahat, naglaway ako.
7: Sarap. Sarap. Napakasarap. Pero yung ganyan. Yung ganyan. Sa mangga, no? Sa mangga. Pero yung ganon, Dok.
8: Yung sanbagawa ang bagoong shrimp or...
7: Shrimp.
8: Okay.
7: Shrimp paste.
8: So, yung shrimp is... Katulad na pag-usapan natin kanina, meron siyang shell. So, lahat ng may shell is nakakadagdag ng uric.
9: So, trigger siya.
8: Yes, nakaka-trigger
7: Pero
8: siya.
7: Since ito, naisip ko lang, na dahil, Dok, ang kinakain natin, halimbawa, kumain ako kanina ng matataas, nakakataas ng uric acid, hindi naman siguro yun kinain ko ng lunch ang kaagad makatrigger ng pain ko, halimbawa, ngayong gabi, dahil naiipon pa eh. Sabi nyo, nagkikristallize pa, pumupunta pa doon sa mga dulo-dulo. So, hindi naman siguro instantaneous yung effect nito.
8: Okay. Hindi po agad. Pero kung malala na, kung alam mong last week, inatake ka ng gout, kumain ka ngayon, maya-maya, atakin ka talaga.
7: Ano na siya? Parang dagdaga na siya, naging trigger na siya ngayon dahil talagang meant to have an attack ka naman talaga. Yes.
9: Pero Doc, ano po yung pagkakaiba ng mga pain reliever or yung mga tinatawag nating anti-inflammatory medicines sa arthritis?
8: Okay. Yung
9: arthricin pala.
8: Okay. So yung pain reliever, pag hindi kasi lahat ng definitely pain reliever, hindi ako masyado nagbibigay sa matanda. Mm-hmm. Kasi kapag too much, kaya tayo mayroong mga every 12 hours, every 6, every 8, kasi nakakasama siya sa kidney.
9: Pero kadalasan, ang mga pain reliever, ibinibigay ng ilang beses sa isang araw?
8: Depende sa pain reliever.
9: Para sa gout?
8: Para sa gout, yung malakas na. Usually, yun yung mga every 12 hours.
7: Kasi nga sobrang sakit niya. Eh,
8: yes. No? Pero maganda, pwede mong isabay yung artricin kasi hindi siya nakasagaba sa ibang gamot. So, pwede mo siya idagdag.
9: Kasi may binabanggit dito yung isang listener natin, si Sir Roderick Moreno. Meron siyang parang binanggit na ito, etoricoxib.
7: May mga over-the-counter NSAIDs.
8: Opo, sa mga nakikinig, no, yung etoricoxib, celecoxib, yung etoricoxib, ito lang po. Malakas yan. Actually, ang umiinom lang yan is yung mga manganganak. Ganun siya kalakas. So ako, hindi ko siya masyadong nire-recommend. Kung kaya pa ng celecoxib na mas mahinang form, yun muna tayo.
9: Pero binibigay din to sa mga merong gouty arthritis?
8: Mukhang malakas na yung, mukhang malala yung sir.
7: Para bigyan, para resetahan. At mukhang hindi naman siya bibigyan ng ganyan kung wala nung talagang, alam mo yun, sobrang tindi na pain na pinagdadaanan. Pero ang arthricin, Doc, may pain man o wala, pwede ka na mag-start, mag-take
8: pwede
7: nito,
8: na
7: mag-start, no?
8: Definitely.
7: Ilang beses ang pag-inom po ng arthricin, lalo na kung iinumin mo siya as a supplement on a daily basis?
8: As a doctor, no, ang recommend ko is once a day talaga. So, lalo na kung may lahi kayo ng gout or arthritis, maganda maaga ka mag-start.
7: Yan by before or after meals, Doc?
8: After kumain.
7: After kumain. Okay.
9: Bakit kailangan after kumain?
8: Mas maganda yung absorption niya.
7: Ng ating katawan. Marami pa tayong mga tanong dito. Actually, dami mga may question dito tungkol sa mga gamot at saka doon sa mga kinakain nila. Kayo rin, baka meron din kayong questions tungkol sa ating topic tonight about gout. Ipagpapatuloy natin ang ating Q&A in a little bit. Pero sa ngayon, pagpatuloy natin ang ating mga paalala. Second half ito at inems ng schedule natin for the free medical consultation.
9: Opo, inyo pong puntahan sa September 11 ang ating pong mga doctor para sa kanilang mga free clinic sa Mercury Drug Store Cavite Imus, Buhay na Tubig, Mercury Drug Store Pulilan, Poblacion, sa Rose Pharmacy Cebu, Mandaue Centro, sa Mercury Drugstore Batangas, Kumintang, Ilaya. At sa September 12 naman ay nasa Mercury Drugstore Davao Toril, G Mall at Mercury Drugstore Laguna Binyan Pavilion.
7: So clarify ko lang, yung mga pupunta dito sa mga free consultation na ito, yun, wala talaga kayong babayaran. Pwede kayong magtanong tungkol dun sa mga issue ninyo.
9: Yes.
7: Yan, baka, hindi lang sa arthritis, kundi lahat ng mga isyong pangkalusugan maaaring nyo pong itanong dun sa mga designated o yung mga partner doctors po natin. At huwag nyo rin kalimutan ang mga produkto po ng Herbs and Nature Corporation gaya ng Gen C Vitamin C. Meron po yung tipid pack. Naka 10 capsules plus 3 po ang Gen C Vitamin C, yung plain, at saka yung Gen C Plus na may zinc. Tapos 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
9: At maliban po sa mga butika, maaari rin po kayong umorder ng mga nasabing produkto sa mga official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. I-search po lamang ninyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevinod Corporation.
7: At ngayon, actually, pag pumunta kayo dyan sa mga online stores na yan, meron pong 15% automatic discount yan. So, pag pumunta kayo, makita nyo, hanapin yung Artrisin, di ba? Kasi para sa Artrisin yan tonight, eh, diretso na. May discount na po kagad. Kaya check out na kayo.
9: Yes po, habulin sigurado po ninyo. Ang laking bagay ng 15%. Ayaw
7: naman, makaka-bonus tayo. And para naman sa mga dagdag na katanungan, pagbati, komento, kwentong pangkalusugan, lahat yan, pwede nyo isend sa amin sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
9: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133. 0969-610-8133.
7: Magbabalik pa rin po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
6: Mas malusog ang katawan basta't mayroong Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Dahil hindi tumitigil ang balita,
10: umakyat sa anim
11: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
10: Ako po si Naomi Timosyo
11: sa PRTV Manila Channel 31.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
11: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
10: Ito ang Agada Balita.
11: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
12: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad na sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun nga maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Mula ang ating mga kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
4: Kaagapay sa kalusugan.
5: Samantala, kumuha tayo ng ulat mula sa labas ng himpilan. Biyahe sa ilang pantalan kanselado dahil sa habagat. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Roen Cueto.
6: Kanselado ang ilang biyahe sa mga pantalan dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang dito ang supercut mula Batangas Port patungong Calapan. Kanselado rin ang biyahe ng MV June Aster mula Manila patungong Coron, El Nido at Limangkong. Sa Port of Abra de Ilog naman, kanselado ang biyahe ng MV Isla Simara patungong Batangas na nakatasa ng madaling araw bukas, September 6. Ayon sa Philippine Ports Authority, hindi ito nagkansela ng biyahe. Automatikong kanselado ang mga trip kapag nagpatupad ng Philippine Coast Guard ng no-sail policy. Maaari rin naman magkansela ang mga shipping line alinsunod sa kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
5: Maraming salamat, Roen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
7: And we are back. Ingat tayo. Ingat sa mga kababayan ho natin sa kasalukuyan kung kayo nasa labas bumabiyahe. Mm-hmm. And lalo na kung mga may masakit sa inyong katawan, di ba?
8: Opo, wag nang tumuloy. Lumabas.
7: Wag talaga. Yung iba kasi ang hirap eh, di ba? Parang kailangan talaga. Oh. Kaya kahit minsan may iniinda na pain in the body, tuloy-tuloy pa rin. O kaya kung kayo'y may tanong tungkol sa artrisin, nahabol nyo na. Kasi medyo konti na lang yung oras natin. Greetings muna tayo. Gusto ko lang magpasalamat. Ate Nems, tulungan mo magpasalamat. Ayaw. Dahil

0: syempre babatiin ko ang aking asawa na laging nakikinig, Pastor Mike, Turla. Meron pa ba? Yung mga nagdiriwang na kanila pong mga kaarawan ngayon pong September. Pero specifically gusto kong batiin yung aking isa sa mga BFF. Marami akong BFF.
1: Sige.
0: Si Cherry. So, sino yan? Cherry Boko na nasa...
1: nasa kung saan. Happy birthday din, Chiang Ami Perez. Happy birthday.
0: Happy birthday, Chiang Ami.
1: Leonard Ferrer, hello, happy listening. Ma'am Amy Liana, magandang gabi rin sa inyo. At saka kay Ma'am Alma Awa. And yung iba kasi mga question na, so siguro pag samasamahin na natin ito, sige. Ito, dito tayo sa isang question mula kay Louis Basco. Si Louis usually bumabati lang ito, nag-hi, hello, and happy hello. Saturday. Ngayon may tanong, pwede ba magka-gout ang sobrang pag-exercise, Doc? And pwede ba siyang uminom ng artrisin ilang beses po? Ilang taon na kaya ito si Louie? Ano? Hindi ko alam kung ilan.
2: Kung pwede magka-gout pag nag-exercise?
1: Kapag laging sobrang exercise. Wala naman.
2: Ang problema mo naman sa sobrang exercise is yung una natin pinag-usapan last week, osteoarthritis na wear and tear. Pag sobra-sobra.
1: Kung halimbawa, hindi ko alam, pero let's assume si Louie 18 years old and above na, pwede siyang mag-start na mag-take ng artrisin sa ganung edad? Kahit bata pa siya?
2: Yes, definitely. Once a day, no, pwede siya mag-start, lalo na kung alam mong mag-perform ka ng mga heavy activities.
1: Mm-hmm. Okay, sige.
0: Doc, sabi ni Emilio Season Jr., ang iniinom na niya ay atrovastatin. Tuwing gabi.
1: Atorvastatin. Oo, tuwing gabi. Pag ganyan ba ang mga iniinom, Doc? I'm assuming, ang tanong siguro niya ay, pwede bang isabay ang artrisin with other medication kagaya ng ganito?
2: Actually, nalito ako sa mga. Pero yung atorvastatin kasi para sa ano yun, lipid, pamaba ng lipid. Iba kayo ba naman sa uric acid?
0: Iba naman sa cholesterol yun. So, pwede pa rin siyang isabay.
2: Walang problema. Pwede siyang isabay.
1: Pwedeng isabay. So, idamay na natin. Paano kung merong iniinom na gamot for hypertension o kaya for blood sugar?
2: Okay, sa lahat ng mga nanonood, para na hindi na itanong, no? Pwedeng isabay yung ating artrisin sa kahit anong maintenance, walang
1: kahit
2: problema.
1: Medisina.
2: Pero kung ikaw ay buntis, okay? Kailangan mo pa rin magtanong sa inyong OB.
1: Tama, tama. Okay.
0: Look, ang tanong din po ni Gigi Baliton, pwede bang ang artrisin ay inumin para po sa mga may sakit sa neck o sa leeg o kaya sa headache?
2: Kung sa neck, pwede. Pero kung headache, definitely, ibang ibang entity naman yun siya. Pwede ka mag-pain meds katulad na pinag-usapan natin kanina.
1: Dahil yung neck pain, possible dun sa joint ng leeg. Pero yung ibang mga, basta't may kinalaman ho sa joints, sa arthritis, sa buto. Ayan, sa buto, pwede kayong mag-take po ng artrisin. And
0: pwede natin sigurong i-recommend na pagka ganitong laging sumasakit yung leeg o kaya may headache, pwedeng mag-take ng My Marvel Tahibo.
1: Ay, alam mo, TN maganda yan. Alam mo, hindi pa natin na pag-uusapan yung My Marvel Tahibo, pero very interesting yung My Marvel Tahibo. Yung laman niya na tahibo. Mm-hmm. Alam mo sa mahabang panahon, nung wala pa itong artrisin, yan ang yan ang isa sa sa talagang laging ginagamit na parang herbal supplement. Kasi meron din siyang natural anti-inflammatory. Yes. Bale, next time.
0: Madalas nating binabanggit kasi dito pagka mga nag-a-announce tayo ng mga tipid packs, so May Marvel Tahibo capsule. Yes. Available po yan sa mga drugs.
1: Kaya, calling, Miss Weng. Po. Ayan, susunod naman. Linggo. O, tatanong natin tungkol sa tahibo sa kanya. Sige, may question ka pa dyan, Ate Nems?
0: Ang tanong po ni Casper.
1: Sige.
0: May arthritis din ba sa kamay, Doc? Ilang araw ko na po na-observe pag gamit ko tubig paglaba. Ay tubig ulan. Naninigas po kamay ko at may konting kiron. So parang tubig ulan, may difference ba? Mula
1: may
0: sa gripo,
1: ba kayong
0: sa tubig ulan?
1: Nun? Or parang... O wala.
2: Tingin ko kay Casper, no? Sa listeners Casper, tingin ko more on sa weather. Kasi pag mas malamig, nagtitrigger talaga ang yung kanya hindi gouty . Mas mukhang osteoarthritis or rheumatoid. Hindi ko pa sure kasi kung ilang taon na rin siya .
1: Ayan, hello, Sergio Salinas, Mirna Tambis. Kaya pa ba?
0: Donald Figueroa, naka-Facebook Lite daw, pero napapakinggan pa rin tayo kahit na mahina. Hello, Sir Donald.
1: Salamat po. Ay, may isang hinabol si Ma'am Mirna kasi kung nakakatulong ba yung siguro yung artrisin kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, na makaproduce ng collagen para sa mga joints. Yung di ba yung UC2 kasi, collagen. Kaya siguro tinatanong ni Ma'am Mirna para dun sa mismong joint natin. Ina-explain kasi ni Miss Weng before yan, Doc, di ba na merong tulong yung ganyang, yung component na yan ng artrisin para daw dun sa mismong, tawag dito yung

0: Tun, yes, ng mga joints.
1: Yes, yung sa art tracing kasi ang gamit natin is undenatured type 2. Mm-hmm. Okay, no, marami tayong types ng collagen, 1 to 5. Okay?
0: Oh, okay.
1: So specifically nakakatulong siya sa buto at saka sa joints, yung sa ating art tracing.
0: Ayun. Okay, at maraming salamat din dito sa isang nag-send kasi mahigit isang taon na daw na gumagamit siya ng art tracing for joint care. Siguro pang ano lang niya ito, no? Parang pang suplemento niya ito, pang dagdag ni Leo Kunsing. Yan ang kanyang iniinom daw.
2: Ay,
0: Kunsing, Leo Kunsing. Para daw sa kanyang pang-araw-araw at mas komportable daw ang kanyang pagkilos dahil sa pag-take niya regularly ng artisan. Thank you. Thank you very much, Sir Leo. At meron pa ba? Last na. Oo, last na. Kaya yung ibang mga question, next week na lang. Medyo marami to, no? Pero ginagawa naman ng paraan ng team, ng mga kaibigan, na, ng kaagapay sa kalusugan team na mag-respond dun sa mga questions nyo. So, huwag kayong mahiya kung meron kayong mga naisip bigla na tanong dito sa ongoing po na itong pinapanood ninyo. Kung ito ay sa mga oras na ito o kung for future episodes sa YouTube o sa social media, yan, pwede nyo lang pong iiwan yung inyong mga mensahe. Muli, nagpapasalamat tayo kay Dr. Abdul Kunting sa pagtulong sa atin, sa pagsagot sa marami mga tanong at marami tayo mga natutunan tonight. Doc Abs, thank you. Thank you very much po.
1: Thank you po. Thank you po.
0: Salamat, maraming salamat.
2: Ay, teka lang, pahabol lang, no? Dahil nakalimutan kong batiin si Sir Armando kasi binati ko siya last Saturday.
0: Uh-oh.
2: Kasama niya pala yung family niya na nakikinig po sa atin, si Sir Armando at ang kanya pong asawa si Mama Donna at yung kanila pong anak.
0: Maraming salamat po. Ayan. And tutuloy lang namin ni Ate Nems itong ating mga paalala. Dahil narinig nyo na kanina ito, di ba? Available ang mga produkto ng Herbs and Nature kasama ang Artisan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Alam nyo ba na extended ang atin pong 15% automatic discount.
2: Hanggang
0: mamayang 9 PM po ay makakahabol, yes, pa kayo para makuha nitong ating 15 off na ito para sa Artisan Joint Supplement. At huwag niyo kalimutan, itong mga produkto nga na ito, syempre, hindi lang available online. May kita nyo ito sa mga drugstores. Pwede,
2: yes,
0: kayo pumunta sa butika, hanapin nyo yung tipid pack.
2: Yes, ang mga produktong My Marble Tahibo Capsule, Liver Aid Silimarin, Optin Lutin at Artisan 9 Capsule plus 1 po ang mga ito.
0: Reminder lang, speaking of online, kung kayo po ay pumunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, i-search nyo ng maigi. Siguraduhin yung tama yung spelling ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation para matiyak Atin Ems na doon sila sa tamang legit na store mapunta,
2: yes,
0: at makakuha kayo ng mga produkto.
2: Mm-hmm.
0: And para sa mga dagdag na tanong, pwedeng mag-send na lang kayo ng inyong mga questions dito sa amin sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo yung mga mensahe sa 0969-610-8133. Ulitin ko po ulit, 0969-610-8133.
0: Last gap na natin, magbabalik pa rin po kami dito sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
3: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Asking, Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
4: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
5: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
4: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
5: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
6: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
7: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
6: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
8: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
9: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
10: Mula umaraw, talagang baha dito.
9: ang PRTV News at isa tayo sa malaking tulong eh, na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
10: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
6: So with PRTV, alam natin na yun eh dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
4: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
9: Ako si Mari Ocampo.
6: Ako si Zanto Ochona.
9: Ako si Angela Babad.
6: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
3: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
6: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
3: Kasama si Maan Makapagal.
6: Yes, Dieters.
3: At Sandro Ochona.
6: Siyempre, siyempre, siyempre.
3: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
1: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
2: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
3: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
1: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
2: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita.
5: Umakyat sa anim ang bilang.
6: Ang mga Altabano, sabi niya, mataas daw yung uric acid pero hindi naman namamaga yung paa niya at kamay. Meron bang ganitong pangyayari, Doc?
7: Yes, yun po yung tinatawag nating hyperuricemia na nabanggit ko kanina.
6: Okay.
7: So pag ganyan, pwede ka na mag-start mag-take ng febuxostat.
6: Okay, yan. Pwede na ba mag-take ng artrisin yung mga ganyang pagkakataon?
7: Mas recommended.
6: Hello din ulit, maraming salamat kay Emilio Season. Kaya siya nagdududa yung iniinom niya na statins. Pag nagtitake daw siya nun, parang natitrigger daw yung mga sakit niya sa katawan. No? So siguro, bisitahin na lang yung kanyang doktor. Ano? Pwede ba magpa-reseta ng bagong gamot just in case?
7: Pwede pong palitan yan.
6: Oo, palitan. Yan, maraming salamat. Donald, thank you again. At maraming... Oh, sige, meron pa?
8: See you, Sir Kenji.
6: Oh, yes. Oh,
8: Sir Kenji
6: happy,
8: and birthday.
6: Happy birthday, Mr. Kenji Andal. And para sa lahat din mga nagdidiwang ng kanilang kaarawan.
8: Belated happy birthday sa aking bunsong anak, si El Nathan.
6: At kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyo nakasama, Master James Alejandro. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
0: Inyong natunghayan ang kaagapay sa kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
9: Ang programa.
10: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Do ng gabi.
0: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maigat na pagkalap ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat. Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang may sana, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Soko sa DZMM. Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Soko sa DZMM.
3: Beauty and Brains. Ganyan ilarawan ang kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na si Catherine Camilon, 26 years old at mula sa Tuwi, Batangas. Ngunit ang gandang taglay ng dalaga, hindi na muling nasilayan ng kanyang pamilya. October 12, 2023, alas 6 ng hapon, nagpaalam si Catherine sa kanyang ina na si Rose na pupunta sa isang radio station sa Batangas City kung saan ito nagtatrabaho noon bilang talent. Hinatid pa siya ng kanyang ina sa sasakyan nitong gray Nissan Juke para sa inang si Rose. Isang ordinaryong araw lamang ito. Alas 7 ng gabi, nag-message si Catherine sa ina at nagsabing nakarating na siya sa isang mall sa Lemery, Batangas. Alas 8:30 ng gabi, tumamag si Catherine kay Rose at sinabing nasa isang gasolinan lamang siya sa Bawan, Batangas at may hinihintay na isang katrabaho. Ngunit hindi nabanggit ni Catherine kung sino ito. October 13, 2023, hindi nakauwi si Catherine. Dito na kinabahan ng kanyang ina dahil hindi rin makontak ang dalaga. Kahit anong text o tawag ay wala silang natanggap. October 14, 2023, wala pa rin paramdam si Catherine sa kanyang pamilya. Kaya naman si Rose nag-post na sa social media. Maging ang kapatid ni Catherine na si Chinching ay nag-post na rin. Dahil sa mga post na ito, nag-viral ang pagkawala ng beauty queen. Nagtungo ng pamilya sa mga otoridad para magpatulong sa paghanap sa dalaga. Nag-backtracking ang mga pulis at nakuha nila ang CCTV footage sa mall sa Lemery, Batangas na sinabi ni Catherine sa kanyang ina. Sa kuha ng CCTV, nahagib ng camera si Catherine noong October 12, alas 7:23 ng gabi, mag-isang naglalakad. Pinuntahan din ng mga otoridad ang nasabing radio station, pero ang sabi ay matagal nang hindi pumupunta si Catherine doon. At hindi rin ito dumating sa istasyon noong October 12. Maging ang gasolinahan na binanggit ni Catherine ay binisita rin ng mga pulis, pero walang CCTV sa lugar. Napag-alaman ng mga otoridad na ang gray Nissan Juke na dala ni Catherine ay hindi nakapangalan sa kanya at ito ay sa isang tao mula sa binango ng Rizal. Pero ayon sa dating may-ari, na ibenta na nila ang sasakyan noong April 2019 pa. Chinek din ang mga CCTV malapit sa gasolinahang tinigilan ni Catherine para malaman kung saan nga ba talaga siya nagpunta. Sa mga kuha ng CCTV, nahagib ang sasakyan ni Catherine noong October 12, 2023. 8:10 p.m. Dumaan ito sa Poblasyon 1, Santa Teresita, Batangas. Nagit din ito sa CCTV sa Barangay Muzon, San Luis, Batangas. 8:24 p.m. sa Barangay Kupang, Bawan, Batangas. 9:13 p.m. nakitang pumasok sa isang kalye sa Barangay Santa Maria ang sasakyan ni Catherine. 9:20 p.m. sa Barangay Bagilawa. 9:25 p.m. hanggang 9:23 p.m. dumaan ito sa Barangay San Agustin. At 10 p.m. nakitang lumabas ito sa pinasukan nitong kalye sa Barangay Santa Maria, Bawan, Batangas. October 27, 2023, inanunsyo ng Calabar Zone, PNP, na hawak na nila ang isang persons of interest sa pagkawala ni Catherine Camilon, si Police Major Alan De Castro. Dahil sa pagkakadawit ni De Castro, tinanggal siya sa presto at dinala sa Regional Personal Holding Accounting Unit sa Camp Vicente Lima sa Laguna. Pero itinanggi ni De Castro na kasama niya si Catherine noong nawala ito. November 10, 2023, nagkaroon ng development ang kaso. Dalawang lalaki ang lumitaw sa CIDG Calabar Zone at tumestigo na nakita nila ang tatlong lalaki na may inililipat na isang duguang babae mula sa gray SUV papunta sa isang pulang SUV. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar at itinuro ng mga witness at natagpuan ang pulang sasakyan sa isang bakanting lote sa Sitio Ilaya, Barangay Dumuklay, Batangas City. Wala na itong plaka at conduction sticker. Burado na rin ang engine at chassis number nito. Kaya hindi matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyan. Isang lalaki rin ang itinuro ng mga testigo na nanutok ng baril sa kanila. Si Jeffrey Magpantay, isang driver at bodyguard ni Major De Castro. Ang pulang SUV isinailalim sa forensic investigation. Nakuha ang 17 hibla ng buhok at 12 suspected blood samples sa sasakyan. Pero wala ng fingerprints. Ang mga blood samples tumugma sa DNA ng mga kaanak ni Catherine. Nagsampa na ang CIDG ng reklamo laban kina De Castro at driver nitong si Magpantay at dalawang iba pa na sangkot umano. December 19, 2023, nagsimula ang preliminary investigation sa reklamong kidnapping and serious illegal detention sa mga suspeka. Sa dalawang hearing, hindi sumipot si De Castro at tanging abogado lamang nito ang humarap. January 2024, lumutang si Jeffrey Magpantay sa Balayan Municipal Police Station. Pero itinanggi rin ito ang mga paratang laban sa kanya. January 18, 2024, inirekomenda ng PNP Internal Affairs Service ang tuluyang pagsibak sa serbisyo kay De Castro. At noong January 16, inilabas ang dismissal nito. Umabot na rin sa Senado ang kaso at kumulong ang mga pagdinig mula February hanggang March 2024. Sumipot si De Castro sa Senado, ngunit itinanggi na mayroon silang relasyon ni Camilon. May 16, 2024, nagulat ang pamilya ni Catherine nang i-dismiss ng Prosecutor's Office sa Laguna ang kidnapping at illegal detention complaint na iniyain ng CIDG. Pero tinanggap din ang iniyain na motion for reconsideration ng CIDG noong August 2024. September 4, 2024, naglabas ng warrant of arrest laban sa mga suspeka. At September 18, 2024, naaresto si De Castro at Magpantay sa Balayan, Batangas. Pinagbigyan din ang dalawa na magpiyansa habang naghihintay ng trial. Hinahanap pa rin ang dalawa pang lalaking sangkot sa insidente. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam kung nasaan nga ba si Catherine. Nabigo man ang pamilyang maliwanagan ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero nananatili pa rin ang kanilang pag-asa na makakamit nila ang katotohanan sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mula sa Sentro ng Imbestigasyon, ako si Gas Abergas para sa Soko sa DZNN.

0: Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng SOCO sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay humantong sa pagkarutas ng kasong aming tinututukan. Humanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong SOCO sa DZMM. Ako si Gasa Bergas.
1: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Kasama natin ang mga eksperto at ating sisiyasatin po ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Ito po ang SOCO sa DZMM. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao at magandang gabi sa aking partner tandem, nag-iisang Gas Abel Gas. Good evening sa iyo, sir.
2: Good evening, good evening.
1: Oo, magandang gabi, Sabado na naman.
2: Oo, talagang bumabawi tayo doon sa ano,
1: dahil na, last week.
2: Napakalaga ng mga event nung yung mga kondisyon ng ating weather.
1: Correct. Oo. Eh pagpasensya niyo na ho kami dahil hindi ho tayo nagkasama-sama nung nakaraang Sabado dahil siyempre unahin ho natin
2: yung
1: mga update no na kailangang malaman ng ating mga kapamilya, ng ating mga kababayan nung araw na yon. Grabe ang inulan, tandem, ano?
2: Weather-weather talaga, no?
1: Oo. Buhay ay weather-weather nga lang. Totoo yan, no? Dahil nung nakaraang Sabado, actually last week, no? Weekend, Friday, Saturday at Sunday, grabe po ang binus na ulan dito sa NCR, maging sa mga probinsya sa Norte, sa North Luzon. At tandem, alam mo ba sa Pampanga?
2: Sa, ay, lalo na dyan.
1: Sa Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan.
2: Halos buong Pilipinas na yun, no?
1: Totoo, eh, naipit kami sa traffic nung
2: nakaraan.
1: Actually, ano, nung,
2: parang
1: nakaraan.
2: Itong, parang, ngayon, ako, sa akin personal, parang ngayon lang ako naka-experience.
1: Nang ganito, yung...
2: Pabugso-bugso.
1: Pero, sunod dire-diretso,
2: at
1: no?
2: At saka, ang, sa weather, well, sa pag-alaman natin, is kay Ariel Rojas ang ating, ano, no?
1: Resident meteorologist.
2: Habagat halang halos itong nakapekto sa atin. Ano?
1: Totoo yan, tandem. Dahil isipin mo, yung buong stretch ng linggo na yon, ilang araw sunod-sunod na habagat.
2: Mm-hmm.
1: Sabi nga nung mga nakausap ko sa part ng Bataan, dahil galing tayo dyan sa Dinalupihan, sa bayan ng Hermosa.
2: Maraming bayan dyan
1: sa may Balanga. Lahat ng mga nakausap natin, ang sinasabi nila, hindi na po namin alam ang pagkakaiba ng bagyo at habagat. Mas ano pang araw, tandem eh, mas nakakatakot pa ang habagat dahil yung habagat, tuloy-tuloy. Yung bagyo, isa at dalawang araw, tapos na eh. Pero itong habagat, halos isang buwan. Di ba? Simula nung August 1 hanggang
2: at kami, ano pa, no? Parang kombinasyon.
1: Mm.
2: Dalawang yung ano ng bagyo.
1: Correct.
2: Mga pumasok sa
1: park. Pa mga pumasok sa park.
2: Nagsama.
1: Oo. Mas pinalakas yung habagat. Kaya yun po mga kapamilya. Eh, anyway, tayo ho ay nandito na. Nagbabalik na ho ang inyong SOCO sa DZMM at panibagong kaso na naman po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Actually, tandem itong kasong ito ay medyo hindi pa natutuldukan, no? Dahil hanggang sa mga orasong ito, ang biktima ho rito na si Catherine Camilon, ang beauty queen na si Catherine Camilon ay hindi pa rin ho natatagpuan hanggang sa mga panahong ito. So nawala ho siya October 12, 2023. So ilang taon na? 2023, 4, 5, tatlong taon na.
2: Tatlong taon na.
1: Magtatatlong taon na po na nawawala si Catherine Camilon. October ho siya huling nagpaalam sa kanyang ina. And up until now, umuusad naman yung mga yung investigasyon, may mga nakasuhan, pero mamaya hihingi tayo tandem ng update sa ating mga kapanayam.
2: Lumalabas kasi dito na parang ang pinakasusi sa naturang kaso na para matuloy ay yung sinasabing body of the crime.
1: Correct.
2: Corpus delicti. Parang hindi pa ma permanenteng mabuo ang kaso yung
1: kung walang katawan.
2: Kung walang katawan.
1: Nasaan yung biktima? Yeah. Para kasi identify, 'di ba? May mga nabanggit na pangalan, 'di ba? Police major, yung kanyang driver, nasampahan ng kaso, nakapagpiansa hanggang sa umusad yung kaso. Pero ang tanong kasi, nasaan yung katawan
2: yun
1: ng biktima?
2: Napakahalaga kasi yan, yung body of the, parang hindi makukumpleto ano, kumukuna. Pero yung mga wala nang sinasabing body of the crime, yung
1: parang sarga sinasabi mo, no body, no crime.
2: No crime. Mm-hmm.
1: Oh.
2: Although, siyempre, mga, may mga particular na kaso naman, yung mga, yung isang kasong na...
1: Na-cover mo?
2: Hindi ko na-cover na banggit sa akin ng isang abogado. Na kahit walang body of the crime na na-recover, yung kumbaga, sa barko, parang nagkaroon ng foul play, nalunod, tapos hindi na ano yung victim, hindi na recover yung body. Yun, nagkaroon yung...
1: Pero nag-push base, through yung kaso.
2: Nag-push through. Dahil kumbaga, may mga witness at saka, ano kasi, sa barko nangyari, dun.
1: Kumbaga, wala yung physical evidence, walang katawan eh, pero may testimonial evidence.
2: Yun.
1: No, pinagtagpi-tagpi. Well, mamaya tanda mo, yung mga kapanemo natin mismo, ang... kaanak no ni Catherine Camilon
2: no?
1: Oh, para makahingi ho tayo ng update, ano na nga ho ba talaga nangyari dito sa kasong ito.
2: Oo nga.
1: At ano yung mga bagay na kinukonsider. Lahat ng yan mga kapamilya ay mamaya ho sa pagbabalik po ng inyong programa ngayong Sabado. Ito po ang Soko sa DZMM.
3: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
4: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
5: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
6: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
7: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
4: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
9: Paalala naman ng pulisya sa publiko na
10: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
13: Pero ipupak naman natin yan.
14: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
15: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
16: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
4: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
17: Ako si Naomi Tiburcio.
18: Ako si Just Ignacio.
19: Ako si Nestor Aler.
20: Ako po si JM Pineda.
21: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
22: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
23: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Gus Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
2: Nagbabalik po ang inyong soko sa DZMM sa oras na 5 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi. 8:05 po mga kapamilya. Kasama niyo pa rin po Jesse Cruzat at syempre po ang ating partner, ang nag-iisa at institusyon na po sa pagbabalita ng mga krimen dito sa Pilipinas na nag-iisang Gus Abelgas.
3: Oo nga, wala no, tandem itong... Siguro manatasi sa mga listeners natin.
2: Correct. Oh.
3: Natin, no? Sumali po sa ating talakayan.
2: Ayun.
3: Mm. Magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaari ding tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
2: Ayun, tamang-tama ho yan mga kapamilya. At magandang gabi ho sa mga nanonood sa atin sa YouTube at Facebook. Live na live tayo dyan tandem. Kaya yung mga fan mo, talagang napapanood ka rin nationwide and worldwide. Ayun. Magandang gabi po ha. Ayan. Hello kay Jory Matarlo, kay Louis Basco. Nako, laging nakatutok itong mga to, no?
3: Dami yan.
2: Kay Mirna, kay India Lima, kay Sergio Salinas. Magandang gabi po sa mga nakatutok sa YouTube. At ito na nga po mga kapamilya, hindi na natin patatagalin tandem dahil nasa kabilang linya na po ang ating mga kausap ngayong gabi. Dito sa kasong ito, ulitin ho natin para sa mga kabubukas lang po ng radyo, ang kaso pong ating tinatalakay ngayon ay ang pagkawala ng beauty queen, no? Ang Miss Grand the Philippines 2023 title holder na si Catherine Camilon. 26 years old ho siya at mula sa Tui, Batangas. Nawala ho siya noong October 12 at hanggang ngayon, October 12, 2023 tandem. At hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya nakikita. Nasa kabilang linya po ang ina ni Catherine Camilon, si Ginang Rose Camilon. Magandang gabi po, Ma'am Rose. Welcome po sa Soko sa DZMM. Ako po si Jesse at kasama rin po natin si Sir Gus Abelgas.
3: Good evening po, Ma'am Rose.
4: Magandang gabi din po. Magandang gabi din po sa inyo.
2: Opo. Ma'am Rose, syempre, ang aming hong pagpapasalamat sa inyo dahil napaunlakan niyo kami dito sa programang Soko sa DZMM. Unang-una siguro, tandem, ano? Ma'am, ano na po ang update dito sa kaso ni Catherine Camilon?
4: Sa ngayon po, sir, wala pa rin ho. Wala pa rin ho sa pulpo noong siya ay mawala. Hanggang sa ngayon ho, hindi mo namin alam kung nasaan siya, kung ano po ba talaga ang totoong nangyari sa kanya.
2: Like, wala pong development, ma'am?
4: Wala po.
2: Walang nagkumukontak sa inyo, walang tumatawag, walang... Well, update man lang from the PNP.
4: Wala po talaga, sir, hanggang sa ngayon po. Simula po noong mag-umpisa kami na maghanap sa kanya hanggang sa matapos po yung aming kaso, hanggang sa ngayon po, sir, wala po talaga.
3: So lumalabas po na talagang bitin po, parang hindi pa kumpleto ba yung kaso dahil hindi pa po na wala pang natutunton nung pinakang body nung ni Camilon sa ano? Nung insidente?
2: Oo, ni Catherine.
3: Catherine?
4: Wala po. Hindi po namin alam kung ano ba talaga nangyari sa kanya, kung nasaan siya. Pero hanggang sa ngayon naman, hindi naman ako nawawala ng pag-asa.
3: Opo.
4: Pa rin ako, nadarating pa din po yung panahon na baka siya inaandyan pa rin. Hindi po nawawala ng pag-asa.
3: Tama po. Talagang yan yung papalo-palo po natin para magkaroon ng mga ebidensya pa at magpapatunay na yung buo ang pangyayari dyan sa kaso. Siguro po, may tatanong ko po, siyempre, hindi nyo po inaasahan siyempre po nangyari kay Catherine, no? Yung ibang biglaan po ba talagang nangyari yung pagkawala ni Catherine noon nung nawala siya na ano, wala siyang na ano, na natatanggap na
4: mga banta. Yung sa totoo lang ho, yung pagkakaalis ni Hong noong araw na iyon, noong October 12 na yun, 2023, wala ho sa isip ko, wala ho sa isip namin na magkakaganito. Yung ang alis niya yun, hanggang sa ngayon, yung wala kaming alam, hindi ho namin alam na may pangyayaring magiging ganito. Wala ho talaga.
2: Oo. Pero Ma'am Rosa, no, bago natin himayin yung timeline ng pangyayari. Ngayon po, dahil September 4, 2024 tandem, naglabas ng arrest warrant laban dun kay Police Major, dating Police Major De Castro at dun sa kanyang driver na si Jeffrey Magpantay. Meron, we understand na meron pa hong dalawa, ano, na hindi patukoy. Tama, Ma'am?
4: Yun ho ang ayon ho doon sa mga sinasabing nakakita na merong ganitong yung pangyayari na nakita sila na meron kasama sila pang dalawa. Hanggang sa ngayon naman ho, wala din. Wala pa rin ho. Hindi pa rin ho namin na nakikita o hindi ako.
2: Pero Ma'am Rose, di ba nakapagpiansa itong sina Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay, tama? So, paano, ano pong status ngayon ng kaso? Ongoing pa rin yung pag-aaten nyo sa mga hearing?
4: Hindi na po, sir. Natapos ano po? Na po yun. Nung ma-dismiss na po yung kaso namin, wala na po hanggang ngayon.
2: So, paano po? Wala pong, walang hearing na nangyayari at all?
4: Nakasuhan sila, nahuli naman po sila, napakulong naman po sila ng ilang buwan po yata iyon. Natapos, nag-apila po sila para sa bail na nakapagpiyansa po sila. Pero noong panahon na sila ay nasa kulungan, tuloy-tuloy naman po yung hearing namin.
2: Okay.
4: Noon nga po na wala kaming maipakita na talagang yun ho ang mismong, dahil yun ho ang aming witness na kaibigan ni Kat, hindi na po siya lumabas. Hindi na po siya nag-witness sa amin. Umayaw ho siya.
2: Oh. So ngayon, ma'am, di ba nag-ano ho kayo? Nag-file kayo ng motion for reconsideration noong August 2024.
4: Mm-hmm.
2: Ano ho ang update doon? Napagbigyan naman nyo ng korte.
4: Yung motion for consideration po namin na ayon, ayun ho ang siyang iyon ho iapila namin yon. Yun ho ang naging sagot doon sa pagkakakulong ng dalawa.
2: Okay.
4: Si Castro ho at saka ni Magpantay. Tapos yun, pagkatapos ho noon, nag-hearing kami. Inilaban ho namin yung aming kaso para sa kanila. Ang kailangan ho daw sa korte, kailangan ho namin ng matibay na ebidensya. Na kailangan ho may makapagturo, may makapagsalita. Eh yun nga ho, yun hong kaibigan ni Kat na si Vanessa, umayaw ho siya eh. Hindi ho siya tumugon sa lahat ng hearing na kailangan namin siya.
2: So sa madaling salita, tandem, no, at Ma'am Rose, yung status po ng kaso ngayon, ma'am, ulitin lang ho natin ano, para maintindihan din ng mga nakikinig. Tigil na po, wala nang court hearing na nangyayari dito sa kaso ni Catherine Camilon.
3: Gano po ba?
4: Wala na ho, sir. Simula ho nung ma-dismiss yung, na-dismiss na ho yung aming kaso eh. Hanggang sa ngayon, wala na.
2: Kailan po ito na-dismiss, ma'am?
4: Parang nitong nagdaang ano, 2025, parang bago ho yata basta 2025 po, hindi ko masigurado kung anong buwan yun. Dahil ito hong pumasok na 2026.
2: Oo.
4: Wala na ho eh.
3: So
4: hindi
3: ito po
4: rin po matandaan.
3: So ito po parang kinumpirma na rin po nung prosecutor yung ano po?
2: Dismissal.
3: Yung dismissal nung kaso po.
4: Oo.
3: Ayun, so na ano no?
2: Bali, oo.
3: Na-dismiss yung kaso.
2: Bali, tandem pala, dalawang beses, ma'am, di ba? Tama ako yung ating pagkakaintindi. Bali, dalawang beses na na-dismiss. Pero yung una kasi, pinagbigyan ng korte yung motion for reconsideration. Mm-hmm. Kaya na-release ng warrant, nasampahan ng kaso yung dalawa. Itong pangalawang yugto, kumbaga, nitong kaso, ito na rin yung na-dismiss ulit dahil nga sa pag-atras naman ng isang witness.
4: Ito na ho yung pangalawa namin. Ano,
2: yung pala yung update kaso doon. Kasi dito sa ating update, ma, medyo hanging.
3: Parang ano yung
2: pinagbigyan ng dalawang magpiansa at tinahanap yung dalawang sangkot. So ang update ho, ay na-dismiss din pala nitong 2025 yung kaso. Dahil sa lack of evidence.
4: Na-dismiss din mo siya.
2: Sino po itong Vanessa, Ma'am Rose?
4: Siya ho yung nagsabi sa amin noong panahon na hinahanap namin si Kat na ang kasama at kinikita ni Kat sa Batangas City ay ito pong si Kat. Ito po yung nakapagsabi sa amin, nakapagturo na noong panahon na si Kat ay nagpupunta ng Batangas City ay si De Castro po ang kanyang kinikita.
2: Ayun. So, ito si Vanessa, kakilala niyo ito personal o kaibigan lang ni Kat?
4: Na minsan po siyang nakatulog sa bahay, kaya po namin nakita ng personal dahil kasamahan din po siya sa pageant nung Miss Pete 2021.
2: Okay.
4: At na minsan ay naisama sa amin ni Kat at natulog dahil taga Pangasinan nga po siya. Yun o, kaya hulaan namin siya namit bilang kaibigan ni Kat. Pinupuntahan mo namin siya para humingi nga ho ng tulong sa kanya. Yun o. Kasi mo naging sitwasyon namin sa kaibigan na yun ni Kat.
3: Ma'am Rose, wala po bang parang kayo humawak na ano sa inyo? Yung sa public attorney's office, yung abogado, abogado ng kaso.
4: Ang naging tumayo ho sa aming prosecutor noon sa nung nagkakaso kami ay yung si Jacqueline.
2: Okay. Ayan.
3: So may
2: ayos
4: hearing.
2: Okay.
3: Ayun.
2: Ma'am Rosa, ayusin lang natin ng konti yung linya mo ano. Ma'am, galaw ka lang ng konti, ma'am, sa siguro kung nasa lubukan ng bahay, malapit siguro sa pinto o bintana para luminaw yung ating ano, boses. Ma'am, napuputol-putol ho kayo.
4: Sige po, ngayon.
2: Ayan, medyo okay na po, ma'am. Okay. So ito pong si Vanessa ay bigla pong umatras bilang witness. Meron ho ba siyang sinabi sa inyo kung ano yung dahilan bakit siya umatras?
4: Ang sabi ho niya sa amin noon, may pamilya siyang kailangan ding protektahan.
2: Okay.
4: Na medyo meron ho siyang, yung parang meron ho daw bang parang may nag-aali-aligid sa kanilang bahay. Parang sabi ho nila niya noon sa amin, meron din siyang natatanggap na death threat. Kaya, nandun ho siguro yung takot para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya.
3: At base nga po doon, ay parang hindi na po nagkaroon ng matibay na ano, na testimonya. Testimonya doon sa kaso.
2: Oo.
3: At na-dismiss na nga.
2: Kasi kumbaga ma'am, itong statement, yung pagiging witness ni Vanessa sana, yung makapagpapatibay ng angulo na si Major De Castro ay karelasyon ni Catherine.
4: Oo, sir. Oo.
2: Ayun. Pero ma'am, matanong ko lang po ano, dahil napag-usapan na rin natin itong buhay pag-ibig ni Catherine, may naikukwento ba siya sa inyo na meron siyang boyfriend, may pinakilala ba siya, or na-meet nyo ba minsan itong si Major De Castro?
4: Po, hindi, sir. Hindi namin talaga, naririnig niyo po ba ako? Dahil medyo lumayo po, ma'am. Po ako ng kaunti sa...
2: Ma'am Rose, mas malino ngayon. Go ahead po.
4: Sige po. Hindi po namin siya namit ni minsan si De Castro. Pero yun po naman na nakaraang manliligaw niya, yung mga naliligaw sa kanya. Alam naman po namin, ito nga lang kung kay De Castro, wala kaming kaalam-alam kahit na ano.
3: Ah, so biglaan nyo pong napag-alaman na yung na manliligaw niya pala si ano, si
2: Sir. Or pwedeng karelasyon na.
4: Nito hula ang namin nalaman na yung si De Castro na yan ay karelasyon niya. Nito nga hula ang namin na noong hinahanap namin siya noong araw na siya ay hindi namin makunta.
2: Oo. Ma'am, si Catherine po ay walang boyfriend nung time na yon, wala pinakilala sa inyo talaga?
4: Wala ho, wala ho.
2: Siya. Kumbaga, ano ho siya? Single siya pero alam niyo may naliligaw sa kanya?
4: Oo, minsan ho din na nasasabi niya na may naliligaw sa kanya. Pero pag dating ho kay De Castro, wala siyang nasasabi sa amin.
2: At yun nga pong October 12, nung alas 6 ng gabi na nagpaalam siya sa inyo na pupunta sa isang radio station, siya po ay ano, talent ho siya o DJ? Ano po ang trabaho niya doon, ma'am?
4: Naging talent po siya noong Balisong Channel na yon. na registration ho yun dahil nanalo ho siya dati ng Binbining Batangas 2020.
2: Hmm.
4: Simula ho noon, nagkaroon siya ng
2: parang programa.
4: Oh, naging talent ho siya doon.
2: Oh. Ano parang na, DJ ma'am, ganun DJ?
4: Hindi naman ho eh, parang model. Model.
2: Parang ambassadress siya ma'am. Nung
3: parang
2: ano,
3: talent siguro.
2: Talent. Oh. Kakatawa ninyo yung himpilan, parang ganun. Oo.
3: Planet na naging suki din nung ano, istasyon. Kaya parang kumbaga naging, siguro, yung empleyado na rin.
2: Oo, talent in a way. Pero ma'am, yun nga po, diba, dun sa investigasyon, eh ang sabi ng radio station, hindi naman pumunta doon si Catherine nung gabi ng October 12, tama?
4: Yun ho ang sabi nila, yun ho ang sabi noong kami mag nang makipag-usap po ang mga pulis sa kanila.
2: Mm-hmm.
4: Ang sabi nga po ay last September pa po yata 2021 para hindi ko na ho masyadong tanda ang date eh.
2: Oh.
4: Pero noon hong panahon na yon na nawawala siya, hindi na ho siya napunta doon.
2: Ang matagal-tagal na rin niya, ano po. Mm. Pero ma'am, di ba nakausap niyo siya nung gabi rin, nung alas 8, bandang alas 8:30, tumawag ho siya sa inyo o kayo yung tumawag sa kanya?
4: Una ho, nag-tekla ang siya sa akin. Nung makaalis ho siya sa bahay,
2: nung
4: mga bandang 7 ho ng gabi, lampas ng 7, nag-tekla ang ho siya sa akin na nasa Centro Mall siya. Nag-reply lang naman ho ako sa kanya ng okay. Dahil usapan na naman niya ho namin sa bahay nung umalis siya, papunta siya ng Batangas City. Pagkatapos ho, noong text na niya yun, nakatanggap na ho ako ng tawag bandang alas 8:30 lampas. Nasabi niya, siya po yung tumawag sa akin. Nasabi niya, nasa gasoline station siya, Petron, sa Bawan. Na may hinihintay nga daw lang ho siyang katrabaho. Na sandali lang naman daw po ang paghihintay dahil ang sabi ko sa kanya, baka gabihin, igabi na, sabi naman niya ho sa akin, sandali lang dahil malapit lang naman. Yun ho ang huli naming usapan.
3: Ma'am Rose, ito pong witness na to si Vanessa, nakapagbigay po ba ng formal na pahayag doon sa mga testimonya na ibibigay niya?
4: Ibigay naman po siya eh. Na ibigay naman po niya lahat ng kanyang alam. Na noong unang, parang noong unang preliminary investigation ho sa amin noon, parang naka-attend pa ho siya. Tapos nung sumunod ho, hanggang sa huli po, umayaw na nga ho siya.
3: Ibig sabihin po na hindi ba nakumpleto, hindi na ibigay ang kabuuan ng kanyang testimonya sa ano, sa court po?
4: Nakapagbigay naman ho siya ng lahat ng kanyang mga yung alam, yung kanyang mga nalalaman tungkol sa naging sitwasyon ni Kat. Pero noon hong time na kailangan namin siya sa hearing, na kailangan siya na mag-witness, hindi na po siya sumipot. Sa ilang beses po na hearing na kailangan siya, hindi na po siya dumating.
3: Kasi napakahalaga po yung nabigay siguro ng mga testimonya formally. At bakit sa mga iba pang ano?
2: Pag ganun ba tandem, I just don't know ha. Siguro isanggunin din natin sa eksperto. Pero pag ganun ba, limbawa, meron ka namang sworn affidavit, meron kang sinumpaang salaysay tungkol sa testimonya mo, tapos bigla kang nag-back out, mavo-void yun, syempre.
3: Oo, pero
2: invalid.
3: Napakahalaga nun para maano pa iba, kumbaga mapatunayan pa yung mga physical evidence. Ewan ka na kumbaga paano nga. Kaya nga kung nakapagbigay naman ng buong testimonya, tapos ano,
2: bigla umatras.
3: Umatras, parang ano bang, parang
2: siguro isasanggunin natin yan, oo. Yun nga, ang sinasite, di ba Ma'am Rose, ang sinasabi ni Vanessa, yung siguridad ng kanyang pamilya, may mga na-receive siyang threat, ano. Pero ma'am,
3: nabigay na nga naman yung testimonya niya, di ba?
2: Tatlong taon na rin ho na buhat nung nawala si Catherine, ano. Anong nasa isip nyo ngayon, Ma'am Rose?
4: Siyempre, bilang ina, sir, kailanman hindi ko inilagay sa puso ko, sa isip ko na siya ay wala na. Kahit hanggang ngayon, sa panahong ito, siya hindi namin alam kung nasaan. Hanggang ngayon, ho, sir, ako inaasa na siya na andyan lang at dadating din ho yung tamang panahon kasi baka makakasama pa rin namin.
3: Diba? At parang isang factor din siguro ngayon yung sinasabing body of the crime, eh. baka na dismiss yung ano.
2: Ayun, kaso. Pero ma'am, pasensya na ho ma'am Rose, ano? Di ba may mga nakuha hong strand ng buhok at bakas ng dugo dun sa isang sasakyan, tama po?
4: Yun ho yung nakita daw noon na
2: oo,
4: sabi
2: oo.
4: Nakita na isinakay doon sikat.
2: Oo. Nag-match ho yun sa inyo, yung DNA?
4: Yun ho ang nung nagpa-DNA ho kami noon.
2: Oo, so,
4: nag-match ho yun.
2: So, mahirap naman nating i-conclude, pero if that's the case, kasi ang siyensya tandem, hindi nagsisinungaling ang ebidensya, no? Kapag once na nag-match ho kasi yan, sa DNA, di ba, 99.99% ho yun. At hindi nagkakamali yun, ma'am. Ano ang naramdaman nyo nun? Kahit pa paano ba, merong luksong dugo? Meron bang mother's instinct na posibleng kay Catherine yon?
4: Wala ho, sir. Sa totoo lang ho, wala ho. Wala ho akong naramdaman na kahit na itong anong
3: pag-aalangan.
4: Alam niyo ba yung pakiramdam ng ina? Wala ho akong naramdaman na siya yun. Basta dahil ako ho, naging ang katuwiran ko ho, yun ho ang nagpapatarnag sa akin eh. Maging positive ako sa lahat ng sa sitwasyon namin na ito na hindi ko, minsan hindi ko inisip na nawala na siya. Basta alam po, ang lagi kong iniisip na andyan na ang siya.
2: Uh-oh.
4: Kaya ho siguro napakalayo sa loob ko na iisipin ko na baka nga siya ay wala na.
2: Good.
4: Dahil ayaw ko sumuko eh. Dahil
2: yes,
4: ang katuwiran ko ho, sir. Ang palagay ko ho sa isip ko, lagi kong iniisip. Wala akong nakikita sa kanya kahit ano. May isang atiting na siya na yan. Wala ho akong nakita.
2: Oo. At yun ma'am, ano, talagang sobrang limitado lang din ang oras natin dito sa programa, ma'am. Pero siguro yung huling tanong ay manggagaling ho sa ating tandem na si Sir Gasco.
3: Ma'am Rose, siguro mababanggit niyo po, ano po ang inyong mga panawagan sa mga taong may kinalaman o makapagbibigay pa rin mga testimonya o ebidensya bilang saksi sa kaso para makamit ang hustisya?
4: Sir, ako ho ay nahingi ng tulong sa sino man ho na po pwedeng makapagbigay alam, makapagbigay linaw sa pagkawala po ng aming anak. Hanggang ngayon po kami naghihintay, naasa na ang lahat po ng ito ay magkakaroon din ng sagot ng katotohanan kung ano po ba talaga ang nangyari sa aming anak. Sino man po ang pwedeng tumulong sa amin, kami naghihintay, naasa. Sa darating din ho yung araw na may magsasabi na ito ho ang totoo sa pagkawala ho ng aming anak.
2: Oh, at ang importante talaga dun ma'am, no? Yung closure, ano? Kung ano yung nangyari dahil ang hirap din ho, naiintindihan ho namin ang inyong sitwasyon na tatlong taon kayong naghihintay at tatlong taon kayong nangangapa dun sa tanong na nasaan at ano na kayang nangyari. Ma'am, mensahe nyo na lang kay Catherine sakali kung nasan man siya, ma'am.
4: Anak, ako hanggang ngayon kami ng pamilya mo laging naghihintay at naasa mababalik ka. Nasaan ka man? Kasi maghihintay kami. Hihintay ka namin. Mahal ka namin, anak.
2: Ma'am Rose, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rose Camilon. And we will pray for you, no? Sa inyong pamilya. At sana ho ay ipagdarasal ho namin na makamit po ninyo ang husisya po na inyong minimiti dito para sa inyong anak na si Catherine Camilon. Ma'am, makiki-update ho kami at time to time ay siyempre kukulitin din ho natin ang mga kinaukulan para magising, no? At matulungan ho kayong
3: mabuhay ulit ang kaso
2: at makita niyo po ang inyong anak. Maraming salamat po, Ma'am Rose.
4: Salamat din po. Sana nga po ay isa rin itong daan para magkaroon mo ng kalinawan ng aming kaso.
2: Thank you, Ma'am.

0: Pero yun po,
1: sana magkaroon tayo ng isang para maging susi tayo.
0: Follow up, no? Magindaan follow-up ang programang ito. Tandem, inabot na tayo ng oras. Nako, maraming salamat po mga kapamilya, no, sa pagsama sa aming talakay ngayong gabi. Alam niya naman po, pag 8:30 na, abay, susunod na po dyan ang programang Feel Kita. Kailangan nating i-feel ang programang ito. Kasama po natin si Tita Stargazer. Ayun. At syempre, Tandem, tayo ay magpapaalam na po. September 5, nako, bare months na. September 5 na ngayon, mga kapamilya. At 111 days na lang po ay Merry Christmas na. Ayun. Happy birthday kay Chang Ami Perez, nakita ko dito. Happy birthday, Chang.
1: Oy, saka mga birthday celebrants ngayong September.
0: Oh,
1: si Chari Villa, si Dayang Casillejo.
0: Uy, si Chari, si Ma'am Dayan.
1: At si Danny Benape.
0: Ay, si Sir Danny. Uy, birth month pala ni Sir Danny.
1: Oh, hindi ko natatanong yung edad.
0: Paalam na tayo, baka magkaalaman pa ng edad. Maraming pong salamat. Ako po si Jesse Cruzat.
1: At ako naman si Casabel Ga.
0: Hanggang sa susunod na Sabado, dito lamang sa Soko sa DZMM.
2: Casabel Gas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
4: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.

Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin, ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

Taking in a malalim and exhale. Hinga ulit ng malalim. Inhale and exhale. Hinga pa ng malalim and exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghihinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag.

dinagdag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

Friendship is a single soul dwelling in two bodies by Aristotle. Ganyan ang tunay na pagkakaibigan, parang may isang puso at isang pag-unawa na hinati sa dalawang tao. Hindi kailangan laging magkasama o magkausap para masabing magkaibigan. Minsan, isang mensahe lang, isang tawa o isang kamusta ka ay sapat na para iparamdam na may taong nakakaalala at nandyan para sa'yo. Sa tunay na pagkakaibigan, hindi lang masasayang alaala ang pagsasaluhan, kasama rin ang mga problema ang mahirap sabihin sa iba, mga pagkakataong kailangan mo na may makikinig at mga araw na hindi mo kailangan magpanggap na okay ka. May mga kaibigang hindi man lang lagi may tamang sagot pero handa lamang manatili at makinig. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi lang kasama sa mga magagandang araw, siya rin ang nananatili sa mga panahong magulo at mahirap ang lahat. Hindi man lang pareho sa buhay ninyo, may isang bagay na nagpapalapit sa inyo, ang tunay na pagmamalasakit at siguro iyon ang ibig sabihin na isang kaluluwa sa dalawang katawan. Dalawang tao pero iisa pakikipagkaibigan, totoong nagkakatagpo.

0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagnilay-nilayan ko yung binasa ko tungkol sa pakikipagkaibigan. Sa mga panahon ganito, ay dito ko nakikita ang tunay ko mga kaibigan. Salamat sa inyo. Yung mga kausap ko sa Hating Gabi, andyan si Dr. Len, andyan si Ella, mga prayer buddies ko, kasama na rin si Connie Herrera. Andyan si Carla. Andyan si Lynn. Yung hindi mo makwento ba sa ibang tao pero sa kaibigan mo, nasasabi mo? Kasi may mga bagay na hindi mo basta-basta pwedeng ikwento lang eh, kahit kanino. Salamat sa mga kaibigan na nandyan po sa aking tabi. Alam nyo kasi ang pamilya namin ay may pinagdaraanan ngayon, kaya madalas po nasa deep in prayer kaming pamilya. We are deep in prayer, kaya samahan nyo po. Ang hinihiling ko lang sa inyo, minsan ako madalas po ako, di ba, magpo-post ako sa Facebook ng ano, nagpe-pray ako sa ibang tao, pero siguro ako hihiling naman sa inyo, ipag-pray nyo naman po ako, kasi ako po hindi pwedeng, parang mahina ako pag nagpe-pray para sarili ko, pero pag pinag-pray ko ibang tao, talaga po napagbibigyan. Sana naman po, naku naman, ang hinihiling namin, peace. Ay naku, maraming salamat sa mga kaibigan ko. Magandang gabi, Miss Connie Herrera. Ayan, nabanggit na kita. Ayan si Connie, alam nyo, malalim din po ang pakikipagkaibigan namin dahil through thick and thin. Naku, totoo po yan, through thick and thin kami ni Connie. Sa hirap, actually, it's more of sa hirap eh. Yung ginhawa, parang expected na namin. Pero yung hirap, talagang dun kami nagsasama madalas ko ano yung pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ko. Yung kumbaga doon yung aming common ground namin lagi, yung may pinagdadaanan. Magandang gabi rin, Tres Marias, si Nona Damian, Dulce Ulate, Lina Ho, Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo. Yan, aking doktor po yan, diabetologist ko po yan, at talagang nakatutok po yan. Alam mo, talagang sa kanya po ako talagang nag-behave. Talaga pong behave, yan. Yan siya sabi na talaga minomonitor ang blood sugar. Dati wala pakialam, pero ngayon talagang minomonitor ko. Araw-araw pa rin. Doktora F, talagang everyday pa rin ako nagpiprick ng aking kamay. Eunice and Ma'am Ofi Kutaw ko, magandang gabi din po. Ito, isa pa kang kaibigan ko to, talagang best friend ko po ito na lalaki, si Tito Tirones. Talagang ilang years na po kaming magkakilala, na talagang naging close kami. Unang labas ko po sa TV noong 2005, doon ko siya nakilala kasi he was also seeking for direction and answers. Kaya nung makita niya, mabasa niya yung article tungkol sa akin, doon po kami naging close. 2005 pa po iyon. Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, Marit Santos, Mr. Rene Herrera, Doktora Marley Angeles, Ann Calumarde, Marisa Vedar Chong. Yan. Sana lang malapit ka lang, ano, pwedeng lumipad ulit dyan. Marisa Vedar and Jong, magandang gabi, nasa Melbourne, Australia. Yan naman po si Marisa, classmate ko po yan. Barkada ko na po yan mula nung college kami. Georgie Estoque and CJ, see you tomorrow. General Ager, magandang gabi po. Blessings, more blessings, and more good health. Doktora Len Ontog, magandang gabi. Elena Andrea, magandang gabi, Elena. Si Ella. At yung ating Stargis Angels ngayon, titingnan nga natin kung sino na nandyan. Si Stargis Angels, kumpleto na yata eh. Nakita ko na si Mads. Actually, nakita ko na si Mads kanina. Tapos, Celia Aspir, magandang gabi. Yeah, si Lisbeth and Ed, magandang gabi. Beth Kamaing, magandang gabi. From Marikina. Marilu de Guzman, magandang gabi. Si Bench, nakita ko na rin. Ayan, si Bench. Yan si Eunice. Ayan, nandiyan na si Eunice. Marlene San Diego, magandang gabi. Namiso kami last week, nag-special coverage po kasi dahil doon sa habagat. Sino pa ba? Marami nang nandito ngayon eh. Actually, maganda ang pag-uusapan natin ngayon, kaya dyan lang kayo. Kasi yung ating question, bakit ba may magulo at may maayos na pamilya? Yung favorite ninyong doktora ang sasagot niyan mamaya. Magandang gabi. Birthday nga ni Chiang Ami ngayon, Donald Figueroa Bagisa. Junjun. Thank you. Thank you, Junjun. Yes, I would be needing the prayers po. Yung prayers lang po. Talagang ganun. Wala tayong magagawa. Ano nga ba? It's a fact of life that we always be prepared for. Pero mahirap po sabihin eh. Nobody's prepared for anything talagang, halimbawa may mawawala sa inyo, ganyan. Nelson, magandang gabi. Yan. Sabi ni Maria Dulce Orati, marami po may pinagdaraanan on the same boat. Nako, ang hirap din talaga. Ang hirap po talaga ng nakabitin, yung parang naghihintay. Hindi nyo alam kung anong darating. Yan na medyo, yan po medyo mahirap. Sabi ni Nona Damian, yan, happy nice daw Frenny forever. Okay, si Marit Santos, yes, thank you for please pray for me. Yeah, for the family. Yeah. At bago ko ibigay ang ating paboritong doktor, magpo-pause muna tayo for a few reminders.
1: Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer.
2: May nagbago. May arte. May budget.

0: Kuti Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kuti sulit ang glow up. Kutisulit ang glow up.
1: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikilala sa DZMM.
1: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang pag-unawa. Yan. Bakit may magulo at may maayos na pamilya? Sana makinig kayong maigi. Bakit ganun? Iba-iba ang dynamics ng bawat pamilya. Merong magulo, merong mga pasaway, merong maayos naman, merong hindi nag-uusap. Bakit nga ba merong ganun? At ang kasama natin ngayong gabi, walang iba, isang talagang very close sa atin at paborito ninyo. Walang iba po kundi si Dr. Cherry Ranieses, isang psychotrauma therapist and interventionist. Magandang gabi, Cherry, Doc Cherry.
2: Magandang gabi, Tita Star.
1: Oo, hindi tayo natuloy last week, kaya eto na tayo, di ba?
2: Oo, yung mga nag-abang nung isang linggo, sabi, ano nangyayari? Sabi ko, may baha.
1: Oo, nagkaroon tayo ng special coverage. Ang daming nga na gano'n, nag-PM sa akin, asan ka? Ang tanong ba naman sa akin, asan ka? Sabi ko, wala, kasi meron tayo special coverage. Anyway, Doc Cherry, di ba ang iba-iba ang klase ng pamilya? Sa totoo lang, ano nga ba ang ibig sabihin ng pamilya?
2: Okay, ang pamilya ay isang grupo ng tao na nag-uugnayan, relational with each other. Meron silang roles, meron silang boundaries, mm-hmm. at meron din silang responsibilities towards each other. Mm-hmm. Ang pamilya, maaaring magkakadugo o maaari mm-hmm. namang magkakasama lamang. Mm-hmm. Yung magkakadugo, eh na nga, lolo, lola, nanay, tatay, tiyo, tiya, mga apo, anak, pamangkin. Yung isang klase ng pamilya, yung mga alam natin, yung mga religious congregations, aalis na sila sa pamilya nila, pupunta na sila sa religious congregation, sila na ngayon ang nagiging family. Mm-hmm. Meron silang ugnayan, meron silang responsibilities, meron silang boundaries. Mm-hmm. At dahil ito ay grupo ng individual na may kani-kanyang ugali. Ganon din, kahit na sa mga magkakadugo. Mm-hmm. Kakaroon ng dynamics, merong mas malakas, merong mas mahina, mm-hmm. mayroong namamayani ang otoridad, at meron namang nasisilong. Ayun, mm-hmm. ganun, mm-hmm. malalim yung Tagalog ko, ano? Pero ganon sa aking karanasan, ang mga napapansin ko.
1: Okay. Di ba kapag merong pamilya, merong sistema yan. So meron tayong tinatawag na family system. Di ba? So parang ano naman ang isang pamilya na merong sinusundan o may sinusuong na sistema?
2: Okay. Pag sinabing family system, it is again a group of people that mm-mm. functions as a whole. Mm-mm. Ang nakatatandaan ko sa aming leksyon, mm-mm. ay ang example ng kamay. Mm-hmm. Kung ang kamay na ito,
1: yes,
2: magalaw, nagtutulungan ng mga daliri at palad. Ngayon, kapag may isang daliri, let's say ito, naputol, mm-hmm. mahihirapan na mag-function yung apat na daliri kasi nasasanay sila na lima silang nag-uusap-usap mm-hmm. at ugnayan. Ngayon, may isa tayong Tagalog na kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Mm-hmm. So, kapag may isang miyembro ng pamilya na may nangyari, maganda muna, positive muna.
1: Mm-hmm.
2: Positive muna po tayo. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay nagkamit ng isang parangal, o kaya siya ay nakakuha ng minimithi niya sa buhay, mm-hmm. hindi ba natural na ang mga miyembro ng pamilya niya ay maligaya, mm-hmm. masaya, mm-hmm. nagbubunyi?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, yes.
2: Pupunta tayo sa negative na example.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ang isang, hindi na po ako lalayo, kapag yung isang miyembro ng pamilya ay may sakit,
1: mm-hmm.
2: nagkakaroon ng imbalance sa family, sa roles, sa duties and responsibilities, Lalong-lalo na kung ang may sakit ay ang head of the family. Kung sa katulad namin, ako na ang head of the family kasi patay na ang papa nila. Kung ako'y kakasakit, mayroong imbalance na nangyayari kasi, di ba, magkakalayo kami, Tita Star, no?
1: Yes.
2: So, yung mga anak ko, hindi nila maintindihan ano nangyayari. Lahat sila nagpapayo. Lahat sila, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Tapos, tatawag sila ng, tawagan mo si Tita ganun. Wala ka bang kasama dyan? Sino ang tao sa baba? Wala, ako lang. Hindi, okay lang ako. Di sila naniniwala. So, ito nag-a-apply yung ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan.
1: Yun. Okay. So, hindi lamang, so sabi mo nga may sistema sila, no? Pero ano naman yung tinatawag na dynamics? Kasi,
2: okay.
1: Oo, na iba yung sistema eh. Yung sinidescribe mo sistema. Ano naman yung family dynamics?
2: Pag sinabi po natin family dynamics, ito ay patterns. Iba mo, patterns of communication, patterns of relationship, patterns of sickness, patterns of roles, patterns of aggression, patterns of abnormalities. Ito po ang tinatawag na family dynamics.
1: Okay.
2: So kapag halimbawa mo, tayo nag-uusap tayong dalawa, di ba? Tayo, pag nag-uusap tayong dalawa, scientific. Di ba? Eh, ganito, ganito, ganito. Oo, sasabihin ko sa iyo, kasi ang dynamics nila, ganun eh. So nakukuha mo agad, ano? Para naman doon sa mga hindi pa alam yung scientific na terminology natin dalawa. Yun nga po, ang dynamics ay ang pag-uugnayan at mga pattern na nangyayari sa isang pamilya. Meron po tayong iba-ibang klaseng family dynamics na nauulat galing sa libro. At meron din po akong mga halimbawa. Tita Star, gusto ko po sanang i-share sa'yo yung inspirasyon ko kung bakit sinuggest ko ang family dynamics.
1: Oo, sige nga pa.
2: Pwede ko po bang i-share?
1: Yes.
2: Kasi po, kami po, yung po mga kaibigan ko na counselors, sila po ay mga guidance counselors ng mga paaralan. Alam mo po, Tita Star, iko-compare lang po sa 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, ang ugali ng mga bata. Sasabihin po nila, ibang-iba na po ngayon. So, dati po, ang bata, nangingimi mga tuwiran sa guro.
1: Totoo.
2: Pero ngayon po, kahit na grade 1 student po, nangangatuwiran sa guro ng baluktot.
1: Yes, totoo.
2: Hindi po yung, teacher, ano nangyari sa iyo? At saka bawal na po kasi sumigaw ang guro, bawal na po
1: bawal na.
2: Opo, opo, Tita Star.
1: Hindi ka bawal na po dati.
2: Ina, opo. De tatanungin po. O ano nangyari? Bakit ka na late? Sa grade 1 sasabihin po. Ay, pakialam mo.
1: Nakong ganun na magsasagot. Oo.
2: Pag po nagbalik tanaw tayo ng 5 years ago, wala pa pong sumasagot ng ganun. Sa grade sila po ay tame pa, hawak-hawak pa po sila ng disiplina ng mga magulang nila.
1: Correct.
2: Subalit, palala ng padala. Ito po, ito pa po, Tita Star, ang narinig ko po ng dalawang tenga ko, Tita Star. Isang 7-year-old na bata. Siya po ay neurodivergent. Autistic po yata autistic. Siya. Narinig ko po, iyak po siya ng iyak, iyak. Yung nananangis po siya. At sa gitna po ng pananangis niya, alam mo po ba, Tita Star, kung anong gusto niya? Paglaki ko. Gusto ko maging kriminal. Ang una ko papatayin, ang lola ko.
1: Oh my.
2: Seven years old.
1: Narinig mo yun? Oo.
2: Oh, dinig na dinig ko po.
1: Oo.
2: Tapos, susunugin ko yung bahay namin. So, Tita Star, ito po sana isa panghuling salbo pa, no? Pero sasabihin ko na po ito na Yung inspirasyon ko ay kinuha ko kay kay Woodsworth. The child is the father of man. Ito po ay isang poem noong 1802 na kinuha sa My Heart Leaps Up. Ang ibig po sabihin, ang bata habang lumalaki, siya ay hinuhubog ng kanyang pamilya sa isang responsable, matatag at good citizen. Kasi yun naman po talaga yung importante, ano? Subalit, ito pong inspirasyon kong ito, bihira, siguro po, hindi na po 100% ngayon nangyayari yung the child is the father of man. Marami pa naman pong nagsusumikap na pamilya, marami pa naman pong mga magulang na gustong maging maayos ang kanilang pamilya. Subalit, sa akin pong exposure, marami na po na dysfunctional ang kanilang family. Kaya po, na ako, pagka po ganito, Tita Star, may itatanong, Cherry, yung pamangkin ko, pwede bang kausapin mo? Oh, problema. Kasi pagdating niya sa eskwelahan, nambubugbog siya. So, ang manifestation po ng auntie, nambubugbog sa eskwelahan yung pamangkin niya. Ang tanong ko po, Tita Star, ano ang buhay pamilya ng bata?
1: Bata.
2: Sasagot po, kasi yung nanay at tatay niya laging nag-aaway.
1: Ayun, tapos, sample.
2: Umalis na yung tatay, so lagi siyang pinapagalitan ng nanay niya. Another example po, nakilala ko po ito, adult na po, in her 40s. For 40 years, siya po ay sinisisi ng kanyang nanay sa paglisan ng kanyang tatay sa kanilang pamilya. So lumaki po ang batang ito, naging dalaga at sinabing, ikaw ang dahilan
1: kung
2: bakit lumayas ang tatay mo, nagpunta sa ibang pamilya. Eh, Tita Star, lumaki po siya sa trauma na sinisisi siya. Broken ang family. Kaya po naging inspirasyon ko po na kahit po sa maiksing panahon natin ay maunawaan nila kung ano yung nangyayari sa isang bata sa family, sa loob ng dynamics ng family.
1: Okay. So, itong mga nabanggit natin, family dynamics, family system, these are generic, no? Kumbaga, nagkakaiba ba ang pamilyang Pilipino sa ibang bahagi ng mundo? O iba ba ang structure or family dynamics natin kaysa sa ibang bansa?
2: May pagkakaiba po, pero hindi nangangahulugan na mas magaling yung pamilyang Pilipino sa pamilya ng mga Banyaga. Meron po tayong characteristics na Pilipino o Asyano na namamayani. Katulad po nung close family ties. Eh hindi po ba kayo close family ties? Kami po close family ties.
1: Yes.
2: Yung pagka po namumroblema yung pamangkin, hihingi po ng dasal, ipagdasal nyo nga si ganun. Pagdasal nyo nga si ganun. So, uso po sa pamilya namin na normal, natural na Pilipino na hihingi ng panalangin. Ano pa po, yung pakikipagkapwa, pakikipagbayanihan, tayo nga lang po siguro yung exceptionally nakikipagbayanihan hanggang ngayon po. Yung matulungin pagdating sa nakatatanda, although Tita Star, pabawas na ng pabawas, pero hindi naman po nauubos ang magagalang na bata.
1: Ayun. Okay.
2: Mayroon pa po.
1: Okay. Babalikan natin ang iba pang mga katangian ng pamilyang Pilipino as compared sa pamilyang Banyaga. Pagbalik natin, matapos ang ilang paalala.
0: Utilize the power of positivity. Feel kita.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 9:04.
1: Feel mo? Feel ko! Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Yan, babalikan ko ulit si Doc Cherry. Kasi pinag-uusapan na natin ang kaibahan ng pamilyang Pilipino. We may not, and hindi naman natin sinasabi na tayo ang pinakamagaling o pinakamaganda, no? Kino-compare natin. Balikan natin, Doctora Cherry, dinidiscuss na ano kanina, ang ano, yung bayanihan. Yan ang pinag-uusapan natin kanina. Ngayon, ano naman ang ibang mga katangian ng isang Filipino family.
2: Yeah. Oh, yung may utang na loob.
0: Yes, oo.
2: So, yun po, siguro yung mga, madami pa namang nagtuturo sa mga bata na tumanaw utang na loob. Ganun din naman sa mga panalangin natin sa simbahan, idinagdag na sa panalangin yung at sa mga taong pinagdadasal namin ang mga taong tumutulong sa amin. Kasama na po. And then, collectivism. Buklod-buklod, parang ting-ting. Parang walis ting-ting.
0: Collectivism, oo.
2: Sama-sama, no? Tapos, malakas na involvement sa extended family. Katulad po ng aking ginawang halimbawa. Alam mo po, Tita Star, kami po, doon sa family ng mother ko, yung Lizardo, iisa na lang po yung nagso-survive. Si the baby. Matanda na po siya, pero alam mo po, sinisikap po niyang buuin ang aming family tree. At yung daw pong fourth generation, ini-aim niya po na magkakilala kami, mga fourth generation. Kasi nga po, kasama na yun sa extended family. Ano pa po yung katangian natin? Family obligation. Sa mga Asyano, Indian, sa mga Thai, yung mga Pilipino na nag-a-abroad, meron silang obligasyon na ibinibigay, financial obligation, na nagpapaaral sila ng mga pamangkin, nagpapaaral sila ng mga apo nila. Doon po yun pumapatak sa family obligation. Ano pa po, ito po, may kaibigan po ako. Namatay po ang kanyang bayaw. So they live in a big house na may kanya-kanya silang room. So ito, may asawa, meron siyang two rooms. Siya dalawa, meron siya isang room. Mommy at daddy niya may isang room. Namatay yung bayaw niya. Alam mo, silang mga dalaga, they took over the role of the father of the children, mga pamangkin niya. Sila po ang nagpapasyal, sila yung nagse-celebrate ng birthday, pagka Pasko, sila yung tumatayo na Santa Claus. So, doon po yung pumapasok yung family, isang halimbawa ng family obligation. At ito pa po, mayroon po tayong konsepto na ang pamilyang Pilipino ay harmonious. So, para expectations o ang gustong ipakita ay harmonious ang Filipino family. Well, it holds true in other Asian cultures naman. Yun, nagkakamukha-mukha tayo na pinapakita natin na harmonious. Kaya lang po, mayroon po akong nawi-witness na harmonious sila in front. Yung facade po nila, harmonious sila. Subalit po, pagka hindi, pag wala na pong tao, ay magbabangayan na po sila. Magsisisihan po sila, magbabangayan po sila. So, it's all a show. Pero hindi po lahat ganun. Ano? Meron naman pong harmonious. Ayun po, Tita Star.
0: Ayun. Itong yan, katulad ng diniscuss mo na kung ano yung kaibahan ng family ng isang Pilipino at saka sa ibang mga banyaga. Pero ang napansin ko sa kaibahan, yung sa ibang bansa, mas ano sila sa independence, para bang ganon, mas malakas yung pagiging independent nila kesa dito sa atin. Kasi tayo parang meron tayong ano eh, dahil nga involvement with extended family, may family obligation, parang may dependency. Tama ba sa aking observasyon na mas independent ang ibang mga lahi? Yan.
2: Oo. Although, totoo yan. Kasi nga yung sinabi ko, para silang walis, para tayong walis-ting-ting na gusto ng magulang kasama yung mga anak.
0: Oo. Yes.
2: Ngayon, itong mga Gen Z, yung mga anak natin, sila slowly nagiging independent. Yung mga anak ko, independent na silang lahat, ano?
0: Mm-mm-mm.
2: At mamaya, itatalakayin natin yun na empty nester na ako.
0: Uh-huh. Okay.
2: They really move toward their independence na pinipigilan ko pa sana. Kaya lang po, Tita Star, yung role ko bilang parent, hindi na po ako ang authority.
0: Hindi na ikaw.
2: Ang role ko po, bilang parent po, adult to adult relationship na po eh. Kasi ano na po, 43, 37,
0: may edad na
2: 32. Opo.
0: Oo. So, hindi na as a parent, kundi as a fellow adult na, no?
2: Opo. Kasi po, pag ako po yung naging authoritarian at sinabing hindi pwede, ang tawag po sa akin ay controlling parent.
0: Control. Okay. Okay. Opo. Oo. Okay. Nakakita ko. Ngayon, halimbawa, yung family structure versus family dynamics. Dito tayo pumasok sa family structure ngayon. Sino ang bumubuo sa pamilya ngayon? Sa ngayon, yung mga nakikita natin ngayon. Ano, sino-sino ang bumubuo niyan sa Filipino setting?
2: Oh, dahil tayo po ay modern na po ang ating family, ano? So, hindi na po nanay, tatay, anak. Maaari pong nanay-nanay, tatay-tatay, dahil nga po sa ating gender awakening, ano? So, ito pa po ang iba-ibang klase ng mga pamilya sa family structure. Nuclear family, extended family, single parent family, blended family, adoptive family, yung adoptive yung nag-aampon, and grandparents raising grandchildren. Di po ba? Dahil po migration ng mga magulang, iniiwan po nila sa kanilang mga, sa grandparents ang mga anak nila, at grandparents po ang nagpapalaki sa mga apo. Alam mo, Tita Star, maganda naman talaga magpalaki yung mga lola, as lolo at lola.
0: Yes, yes.
2: Kasi puno pagmamahal. Mm-hmm. Kaya lang po kung minsan, syempre po, apo na yun eh.
0: Mm-mm.
2: Yung discipline na po, dapat ibibigay ng magulang sa anak, hindi na ibibigay ng lolo-lola kasi hindi nila makuhang masaktan ng kanilang apo kahit sa salita.
0: Yes.
2: Kung minsan po, lumalaos. Alam mo ba yung lumalaos?
0: Hindi. Ano yun?
2: Deep Tagalog. Sumosobra. Lumalabis.
0: Oo.
2: Kasi nga, yun na nga, raised by grandparents, not by the parents.
0: Not by the parents. Ayaw nilang higpitan, di ba? Kung normal na anak mo yan, hihigpitan mo. Pero pagka apo, pagbibigyan.
2: Kasi parang dinudurog daw ang puso nila pinagalitan nila. So, never, no to galit.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Yeah, opo. So, yung family dynamics naman po ay ang pag-uugnayan. So, ito po, example lang family. Ito po mga katanungan ko, ha? Mm-hmm. Sino ang authority sa pamilya? Sino ang gumagawa? Sisyon. Sino ang pinakamalapit kanino? So, halimbawa po sa apat na magkakapatid, ate Diche, kuya, bunso. Kanino malapit si ate? Usually sa bunso. Tapos si kuya tsaka si Diche, magkalapit.
0: Mm-hmm.
2: So, yun po, kanino malapit sino? Kumbaga, hindi sila magkakalapit lahat-lahat. Meron silang magkakakampi.
0: Mm-hmm.
2: Sino ang laging nasisisi? Sino ang tagapamagitan or peacemaker?
0: Mm-hmm.
2: Sino ang palaging gumagawa ng conflict?
0: Mm-hmm.
2: Sino ang favorite?
0: Mm-hmm.
2: Sino ang keeper? Sino ang tahimik? Nako, yung mga tahimik po, Tita Star, yan po, mga magulang, kung may nanonood po sa inyong mga magulang, yung tahimik na anak po, yun po ang hindi pinababayaan kasi po malalim mag-isip yan.
0: Mm-mm.
2: Actually, withdrawn na yan eh. Kaya yan hindi nagsasalita kasi very sensitive yan. Ayaw niya na baka mamaya, questionin mo siya sa kanyang sinasabi, kaya po siya tahimik. Katulad din, Tita Star, sa, naalala ko to eh, pinag-usapan natin noon pa to eh, nung nag-face-to-face pa tayo, no? Sa isang disaster, kung sino ang pinakatahimik, yun ang dapat bibigyan ng pansin. Ganon din po sa pamilya. Uh-huh. Yun ang pag-uukulan
0: ng pansin. Oo, okay. So, now, siguro mag-ano tayo, mag-focus tayo ngayon sa ano, sa different types of family dynamics kasi para maintindihan nila ang iba't ibang klaseng dynamics sa isang pamilya. So, 'di ba, meron tayong normal na meron tayong healthy o functional dynamics. Yan, diyan natin umpisahan muna yung sa positive.
2: So, meron po tayong healthy o natural na family dynamics, the ideal family, meron open communication, mutual respect, appropriate boundaries, shared decision making. Ibig pong sabihin, hindi lang isa ang nagdedesisyon, kundi nagpupulong yung buong pamilya. Halimbawa mo po, kung bibili ng sasakyan, itastan. Magpupulong pa yun, hihingi ng opinion kahit na opinion ng anak. O halimbawa mo, lilipat ng bahay, hihingin po yung opinion pati ng mga anak. O ama, anak, ano masasabi mo? Ito, ito. So, everybody's voice is counted.
0: Is heard.
2: Opo, is heard. Oo. Tapos, there is emotional support and there is flexibility. Ano po yung example ng flexibility? Naaalala ko po. Noong bata kami, si Daddy, so kami po ay nag-umpisa sa Malolos, Bulacan. Doon kami nakatira. And then, ang Daddy ko, malaki yung area niya. Buong Nueva Ecija and buong Bulacan. So, inilipat siya dito sa Nueva Ecija kasi mas maraming nangangailangan ng produkto niya. Now, where does flexibility come in? Yung company, yung manager at ang parents ko nakipag-usap na tapusin muna ang school year. Bago kami i-relocate sa Nueva Ecija. Tapos, pagkatapos ng school year, binigyan kami ng chance magpaalam sa teacher, magpaalam sa classmates. Pagkatapos, binigyan kami ng chance na hindi kami agad dumiretso sa eskwelahan. Mga 4-6 weeks before the class started, we got to know our neighbors, nakipagkilala kami sa mga neighbors. That is one example of flexibility, of a flexible family. Yun bang, kung hindi pwede ang isa, mag-a-adjust ang isa. Yun po ang example.
0: Yun,
2: ang pangalan po, Tita Star, ito na po tayo. Naku, rigid family or authoritarian family. Maaaring ang nanay o ang tatay lamang ang nagde-desisyon. At ganito po, sa mga pelikulang napapanood ko, ako ang batas sa tahanang ito. Ako ang masusunod, sabi ni Don Pedro. Di ba yan ang mga napapanood ko nung araw, ano? Ngayon po, Tita Star, mababago po yung authoritarian na yan kapag tumanda na ang magulang at ang breadwinner na ay ang anak. kapag yung anak na po nagpapakain sa magulang, na let's say maganda po ang kanyang kabuhayan at siya na po nagsusustento sa pamilya niya, siya na po ang authority. Kung ano na po sabihin niya, hindi na po mababali at siya na po ang masusunod. For example, pangatlo pong example ay ang enmeshed dynamics.
0: Ano naman yun?
2: Alam mo, yun po yung buhol-buhol ang relationship.
0: Hindi mo maintindihan.
2: Ito po ah, yung, ganyan. Enmeshed. So pag sinabi, pagka po ang isang kliyente ay nagpunta sa akin at litong-lito siya sa buhay niya, ang una po, ang isa po sa una na test na ibinibigay ko ay ang genogram. Kasi inaalam ko po kung ano ang nangyayari, ano ang dynamics nila sa family nila. So, yun pong enmeshed, magulo. Yun po ang pinakasimpleng definition natin. Magulo. Magugulo sila. Tita Star, ito pong enmeshment. Hindi po ito sa mga pamilyang mahihirap.
0: Santo.
2: Ito, lahat po yan. It cuts across the economic boundaries. Mapamayaman, mapamahirap, pwedeng maging enmeshed. Magbibigay po ako ng isang simpleng halimbawa. Ang nanay, controlling. Ang lahat ng kanyang anak mayroong mental illness. Naikwento ko na sa iyo noon. Kung meron siyang, hindi naman lahat, mga 4 sa 6 niyang anak ay mayroong mental illness. Ang tatay ay isang makapangyarihang tao sa lipunan. Subalit, pag uwi sa bahay, wala siya nagagawa. Basta sinabi ng asawa niya, susundin niya. Yung tatay, magbibigay ng utos sa anak, susundin ng anak. Pag sinunod ng anak at ayaw ng nanay, lagot yung anak. Walang tigil yan ng sigaw, paggalit, etc., etc. Isang linggo siyang pinapagalitan. Nagiging historical and hysterical. Pagka napagalitan yung anak, aawayin niya yung kapatid niya. Yung kapatid niya naman, dahil pareho naman silang merong dinaramdam sa kanilang emosyon at sa kanilang isipan, magwawala naman. At idadamay naman yung isang kapatid. Yun po ay simple example ng enmeshment.
0: No, dynamics.
2: Laydoklay po sila na yung mother po, she's very ganyan. Pero mamaya yung nanay, moody, wala nang nakaharap, lagot na naman yung anak na yun.
0: Yun ay perfect sample. Okay, babalikan natin ang iba pang dynamics matapos ang ilang paalala. Diyan ka lang, Doc Cherry.
1: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
5: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
4: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
6: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
4: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
1: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Kikita sa DZMM. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Ang pag-ibig ay parang salamin. Pag-ibig parang salamin kapag ikaw lang ang tumitingin. Hindi mo makikita kung may nakatingin din sa'yo. Ganyan minsan ang pag-ibig. Ikaw ang laging nag-iintindi, nag-a-adjust at nagbibigay. Umaasa kang mapapansin din niya ang mga sakripisyong ginagawa mo, pero minsan nasasanay din siya na ikaw lang ang laging nariyan. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi dapat isang tao lang ang laging tumitingin, umuunawa at nag-a-adjust. Dapat pareho kayo nakakakita, nakakaunawa at nagpapahalaga sa isa't isa. At balik na tayo sa feel kita. Yan yung dinidiscuss namin ni Dr. Cherry ay yung iba't ibang dynamic sa isang pamilya. Okay, tapos na kami doon sa anong natawag dito?
2: Enmesh. Tapos po tayo sa enmesh.
0: Dito naman tayo sa disengaged.
2: Disengaged, walang emotional connection. Ito po, Tita Star, yung sinasabi palagi sa TV na pagdating ng bahay, yung anak pasok sa kwarto, kasi nga po nagkaroon na po ng tigitigisang kwarto yung mga bata. Pasok sa kwarto at ang kanyang kaibigan ay ang kanyang cellphone, laptop at ang kanyang iPad. So, ang magulang din po, ganun din naman, may sarili din naman po siyang gadget. Yun po yung no emotional connection at all. Actually, isa din po yung sign ng avoidance.
0: Na
2: para walang confrontation.
0: Oo.
2: Nagdi-disengage yung mga miyembro ng pamilya.
0: Mm-mm.
2: Ang susunod po ang high conflict dynamics.
0: Mm-mm.
2: Puro away, sigawan, sisihan, walang araw na tahimik.
0: Mm-hmm.
2: Walang kapayapaan ang bahay. Nakakita na po ako ng ganyan, Tita Star.
0: Mm-hmm.
2: Palagi po silang may masisisi, palagi pong may negative sa bawat miyembro ng pamilya, except for the favorite daughter,
0: mm-hmm.
2: yung panganay. Pero mula sa pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, lahat po sila ay may kapintasan.
0: Mm-mm.
2: Ang susunod po ay ang controlling dynamics.
0: Mm-mm.
2: Ito po sa controlling dynamics, kanina po authoritarian, ano? Ito pong controlling dynamics, walang kalayaan. Kung sino man ang nagko-control, maaring ang husband, kinokontrol ang wife,
0: Mm-mm.
2: o ang wife, o ang mother, kinokontrol ang children. Basta po mayroong tao na hinahawakan ang isang membro ng pamilya sa liig, yun po ang controlling dynamics.
0: Uh-huh.
2: At ang huling-huli po ay ang dysfunctional dynamics. Example po, scapegoating.
0: Uh-huh. Yeah.
2: Hanap ay kasalanan.
0: Uh-huh.
2: Favoritism, yung kitang-kita mo na ang pinapaboran lang ay ilang miyembro ng pamilya at hindi binibigay na patas pantay-pantay ang kumbaga sabihin na natin na biyaya o regalo.
0: Mm-mm. Mm-mm.
2: Ano pa po? Chronic criticism. When we say chronic criticism, patuloy, matagal, namamayani, nanunood sa budhi ng bawat isang miyembro ng pamilya hanggang sa lumaki na yung miyembro ng pamilya na yon at maniwala na siya,
0: uh-huh.
2: na siya ay masama, na siya ay defective, uh-huh. na siya ay walang pakinabang.
0: Uh-huh.
2: Kasi chronically, for the longest time, sinisisi at pinupuna.
0: Uh-huh.
2: Ano pa po? Emotional manipulation.
0: Uh-huh.
2: Tita Star, yung emotional manipulation, yung gaslighting.
0: Yan.
2: Halimbawa, pinapapaniwala mo yung tao na siya ang may kasalanan. Pero, sa totoo lang, ang may kasalanan, yung manipulator.
0: Yung manipulator, oo. Pwede ba yun? Dok Cherry, pwede ba yun na, halimbawa, from a healthy dynamics, tapos nagto-turn sila into disengaged dynamics, tapos nagiging high conflict in the end, yung nagbabago-bago ang dynamics ng isang pamilya rin throughout the years?
2: Yes, Tita Star.
0: Oo.
2: Because there are different contributory factors to a family, both internal Mm-mm. and external.
0: Mm-mm.
2: So, if one member of the family experiences a conflict,
0: Mm-mm.
2: pwede niya dalhin yun sa loob ng pamilya and the family will be jarred.
0: Mm-mm.
2: Matitigatig. O kaya, if there is death in the family, Tita Star. Okay, yung isang example, sana hindi po siya nanonood. Namatay ang father. Susunod namatay ang mother. Eh, ang mga members of the corporation, members of the board, yung mother at father. Million-million, sobrang daming million po ang pinag-aawayan. Dahil po sa untimely death ng mother, hindi po napaghati-hati doon sa magkakapatid yung kayamanan. So, naglamangan po yung magkakapatid.
0: Yan.
2: Nilamangan yung isa, tinanggal siya sa korporasyon, nagdemandahan po sila. So, from a formerly peaceful, harmonious family,
0: naging ganun.
2: The death of the parents brought about disharmony and control in the family.
0: Yes, yun yung sad. Oo. Okay. May question tayo. Sabi niya, what can you say about utang na loob na minsan po nagiging illogical na ginagawang blackmail o guilt trip?
2: Opo, ay, totoo po yan. Ang sagot lang po dyan, sa may katawan, meron po kasi mga magulang na nagpapatanaw ng utang loob o kaya mga tiyo-tiya, mga kamag-anak na nagpapatanaw ng utang na loob, ano? Kung ang sinisingil po sa inyo ay pera at wala naman po kayong maibigay na pera, ipaliwanag po nyo and then set boundaries. Kasi po kapag liquid ang boundaries,
0: walang hangganan.
2: Walang hangganan.

0: May. Kasi kung malakas ang coping at yung personality niya ay matatag, he knows that it's not his fault.
1: Oo.
0: Kung malakas ang coping. Eh kung mahina ang coping, lalaki sa shame, lalaki sa self-criticism, okay. Ano ang mangyayari na naman?
1: Oo.
0: Lalaki siya na puro pintas tungkol sa sarili niya at ikinahihiya siya. E di ikahihiya din niya yung sarili niya.
1: Uh-uh.
0: So, ano mangyayari sa kanya? Magkakaroon siya na low self-esteem.
1: Uh-huh.
0: At pagka siya nagkaroon ng low self-esteem, iba-iba ang reaction ng tao sa low self-esteem. Uh-huh. Maaring kapag siya ay pumunta sa kanyang paaralan, maging i-exercise naman niya yung superiority. Kasi superiority is a sign of inferiority.
1: Uh-huh.
0: So, mambubuli naman siya doon sa paaralan. Kasi hahanap siya ng kakayan-kayanin niya.
1: Uh-huh.
0: O kaya naman, kung mananatili siyang low self-esteem, he will be living inside a shell.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: So, habang buhay siya, nasa loob siya ng shell, mahihiyain siya.
1: Uh-huh. So, itong mga sinabi mo na ito, parang bumubuo sa isip ko na sa isang pamilya ang bata, hindi yan nagiging isang problem child, kundi merong mga batang may daladalang problema. Yun ba yun?
0: Opo, Tita Star. Mm-hmm. Palagi ko pong sinasabi na kapag inilapit po sa akin ang problema ng isang bata, pinauunawa ko po sa magulang na there are no problem children.
1: Mm-hmm.
0: Only children with problems.
1: Mm-hmm.
0: At sino po yung problem? Maaaring ang pamilya o maaaring sa paaralan. Dalawa lang naman po ang pinupuntahan ng bata. Hindi naman po lahat ay may Sunday school.
1: Uh-uh.
0: So talaga dalawa lang yung pinakamatagal na pinag-i-stayan niya.
1: Eskulahan.
0: So, ang opo. Sino nga ba yung nagsabi nito? Si Laycock. Yung nag-theorize nito si Laycock.
1: Uh-uh.
0: Na totoo nga naman, ano, come to think of it. Ano?
1: Uh-uh.
0: Meron ba naman ang pinanganak na namumroblema na kaagad?
1: Hindi po, wala naman siguro. Kundi may dalang problema.
0: Yes, kaya iisipin po nyo, kapag nagbago ang ugali ng isang bata, may problema sa kanyang kapaligiran. So ito po ay para sa mga guro, na alam naman na nila yon, na kapag naging problema estudyante nila, alam na nila that there is something going on in the family.
1: Uh-uh.
0: Ngayon, yung mga magulang naman po, if something has changed your child for the worse, you need to investigate.
1: Uh-huh. So mahalaga, ang inaano mo ngayon, ang bawat pamilya, may kanya-kanyang dynamics. Kaya merong masaya, merong ano, pero lahat ba na ito nag-uumpisa? Lahat ba ng families nag-uumpisa sa masaya sila sa umpisa?
0: Ay, hindi po, Tita Star.
1: Ah,
0: kasi
1: okay.
0: Kaya nga po tayo merong genogram.
1: Oh.
0: Meron po tayong generational dynamics. Maaari pong dynamics ng ating kanununuan ay naipasa pa hanggang dito sa kabababaan bilang isang tradisyon.
1: So, paano natin ngayon matutulungan ang mga pamilya na, halimbawa lang, kunwari, ang family dynamics nila, kasi dito meron tayo kanina family dynamics na authoritative, di ba? For example, authoritative ang mother. Pagkatapos, ang father, medyo present pa naman ang father sa buhay, pero parang hindi masyado ang kanyang boses. Mas nakakalamang yung mother. Kasi yung mother ay isang performer, isang sabihin mo ng achiever. Diba? Pagkatapos lahat parang dumadaan sa ina. Pagkatapos yung mga anak tuloy na parang nagkakaroon ng discontentment towards the mother or ano sila, parang naaawa sila sa father nila. Samantalang talaga namang ganun ang ugali ng father nila. Hindi naman mababago, talaga namang hindi achiever. Parang tahimik lang, ganun. So paano mo maayos yung ganung klaseng the family dynamics?
0: I-explain ko muna po.
1: Mm-mm.
0: Ang tawag po dun sa example mo ay nagkakaroon ng alliance.
1: Okay, yeah.
0: Anak, ally, is in alliance with the father. And
1: Then,
0: enemy na nilang lahat, yung mother.
1: Yes, oo.
0: So, paano mangyayari? Tita Star, kailangan po ng awareness o pagbubukas ng isip at ng mata ng may katawan.
1: Uh-huh.
0: Kung

0: makikinig siya sa magagandang pananalita ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa, at siya ay magiging humble enough. Kasi po, kapag wala pong kababaan ng loob, wala pong mangyayari. Magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na henerasyon. Kasi po, magiging example ng mga anak, ganun din, ipoportray din ng mga anak na, ito din, ito talagang pamilya, yung nanay ang nagdedesisyon. So, uulitin lang po niya yan. Kaya kailangan po yung kababaang loob, at saka po yung awareness na this pala is happening. Ngayon, Tita Star, if they cannot resolve it among themselves, they have to see a family counselor.
1: Ayun, para sa lahat na, para mapakinggan ang bawat side, di ba? Oo. Opo, kasi opo. Halimbawa, katulad yung halimbawa ang mother, talagang kung wala naman din yung role niya na yun, wala ang pamilya. Hindi opo. Mabubuhay. Kaya nga ganun ang, kasi achiever nga siya. Siya ang, kumbaga, nagkapalit lang ng role yung lalaki sa babae. Kumbaga, ang babae ang mas naging achiever. So, kailangan bang baguhin yung ganun sitwasyon? Eh, paano na lang kung hindi kumita? Alam mo yung ganun, syempre, di ba maapektuhan din ang finances noon? Ganyan.
0: Hindi po kailangan baguhin. Kailangan lang po na ipakita yung dahilan sa mga bata. Because, you know, when anger or when alliance happens in a family, they're blinded. Because in alliance ka, nagbubulong-bulungan sila. Oh, yan na naman ang mami mo. Oh, ayan.
1: Oh, yes. Oh.
0: Sumigaw na naman. Iwanan na naman. Iiwan nila sa kitchen. But if, yung example ko, ano, yung nanay ko, pinapaliwanag niya, pagod ang daddy niyo. Kasi ano po kami, mga active children po kami. So, asasaya namin. Di po ba yung mga bata, pagkatas ng masaya, mag-aaway, ano? May nakachinelas kung ano lang pag-awayan. Sasabihin po ng mami ko bago dumating si daddy, pagod ang daddy nyo, galing siya sa malayong lugar, mainit ang ulo niyan, magsitahimik kayo, papakainin na po kami ng maaga. Tapos, pagka po kami busog, silent kami. Pagdating po ni daddy, happy children kami. So, may isa pong ano, tagapagpaliwanag, tagapag-open ng minds ng children. So, kung meron pa po sanang, kumbaga, ganun, na magulang ngayon, eh, ito isang napakagandang pangyayari that you don't have to spend on a counselor anymore.
1: Maraming ganyan. Kasi nga, yung naiba na nga role, diba, ng babae at lalaki ngayon. Kasi minsan, achievers na talaga ang mga babae. Hindi mo maiwasan eh. Like, there are strong women. Bakit tapos ang mga husbands nila? Parang mahina. Parang hindi nandun sa forefront. Ang nagdadala ang babae, marami nang ganyan. Oh, we have to accept it na hindi na yung katulad ng dati, ako ang lalaki, ako ang masusunod sa bahay na ito. Hindi na eh. Hindi na ganun ang nangyayari eh. Yun nga.
0: Okay lang po yun. Basta alam nila na, hindi po ba, ano tawag yun? House husband. Okay lang yun.
1: Meron ganun talaga. Marami nang ganun sa sitwasyon ngayon. Like, ang mga babae, sila mga CEO. Pagkatapos, may pamilya sila, ang asawa. Nag-choose na lang na parang to take care of the kids. Or sabi mo nang meron trabaho, pero hindi kasing galing ng asawa. So,
0: meron na po ganung example.
1: Oo.
0: Father niya, nung sila ay nag-turn ng grade 6, hindi na nagtrabaho, executive ang tatay niya.
1: Oo.
0: Ang ginawa ng tatay niya, he opted to care for the children. Hatid sundo silang magkakapatid sa paaralan. Sorry. Hanggang college. Kasi gusto ng father yung proximity. So yung nanay, minaintain niya yung kanyang trabaho bilang employee. Pero palagay ko, mayroon pa silang pinagkakakitaan na iba, kaya na-afford naman ng tatay na ihatid sundo sila hanggang college. Uh-huh. Alam mo po, Tita Star, dahil po sa pagkikwento nung isa itong Monsignor eh. Pagkikwento niya, alam mo po, Tita Star, mga matatalinong tao sila at saka naging achievers po silang magkakapatid. Kasi sabang secure sila sa buhay nila, secure sila sa emotion nila dahil nandito ako palagi, sabi ng tatay nila. If they need anything, may magtuturo ng lesson sa kanila. Pero yun po ay choice po.
1: Okay. Diyan ka muna, Doc. Doc Cherry, ha? Meron lang tayong babasahing report. Okay?
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang karagatang sakop ng Bogos City, Cebu kaninang pasado alas 9 ng gabi. Tectonic ang origin ng lindol at may ilalim na 10 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks dulot ng lindol. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Estrenta para sa iba pang mga ulat.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: At balik na tayo sa feel kita. Ayan, ang ganda na ng pinag-uusapan namin. Nagbibigay na kami ng mga konkretong examples sa mga nangyayari o kaganapan sa loob ng bahay. Ayan. Katulad ng halimbawa, Doc Cherry, ito naman, may isang 14-year-old na bata. Okay. So, dysfunctional nga yung family kasi ang nanay at tatay hindi natuluyang maging mag-asawa. Okay, so both are living separate ways, no? Ang nanay iba, ang tatay iba. So naiwan ang bata dito sa kanyang ama na merong stepmom. Okay, so may ibang asawa na. Pero nagrebelde yung bata, tapos lumayas, tapos pumunta naman sa ina. Okay, so ang ina, may sariling buhay na, tapos pumunta siya. Siyempre, hindi naman ito turn away ng ina, yung totoong ina, ang kanyang anak, na naggawa-gawa ng kwento para lang makatakas siya dun sa kanyang father. Apparently, ang father ay mahigpit. Kasi talaga ini-ensure niya na matino ang kanyang anak. Kasi nga, sinasabi nga niya na ang matigas daw ang ulo. Ayan. Ngayon, nung lumipat naman siya doon sa ina niya, inutu-utu naman yung kanyang mother, palibasa hindi niya nakasama for a long time, hiningan naman niya na hininga ng pera, kung ano-ano mga hinihingi. Tapos hindi pumapasok sa eskwela. So, nalaman na nagka-cut ng classes, pagkatapos yung biniling cellphone, kunwari nanakaw, yung pala ipinagbili, pagkatapos humingi ulit ng bagong cellphone sa nanay. So, ang nanay naman, bigay naman, palibasa kasi may sariling buhay eh. Hindi pa rin sila living together. Doon siya pinagstay sa kanyang lola. Yun. So, paano naman ang dynamics ng ganun? Kasi, kumbaga, yung nanay, kawawa din naman yung nanay kasi bigay ng bigay lahat sa bata, yung bata parang ayaw na mag-aral, parang gusto lang na nasa ano, lumalaboy lang, nagkakat ng classes, mga ganyan. So hindi na performer, hindi na nag-aaral talaga. Alang nga naman bantayan nanay, paano naman ang kumita, walang pwedeng magbantay sa kanya. Ano pwedeng gawin ng nanay sa sitwasyon na ganyan?
0: Edi, una po muna, magkakaroon tayo ng impression. Okay? Ano yung iisipin ko? So, this family, kasi pamilya pa rin sila. May nanay siya, may tatay niya, tatay siya, anak siya. No? They are emotionally distant. They are disconnected emotionally. And this child is making a hostage of the guilt,
1: yes,
0: of the mom.
1: Yes, ganun kasi niya ginagawa.
0: Bina-blackmail niya. Mm-mm. Ibinigay siya sa ama niya.
1: Mm-mm.
0: Siyempre, marilan siguro. Baka naman, hindi natin alam kung sa anong kadahilanan, kung bakit.
1: Napunta sa ama.
0: At ngayon naman, ibinigay din pala siya sa kanyang lola. Mm-mm. Tita Star.
1: Mm-mm.
0: Yung lola, hindi magulang.
1: Yes.
0: Kung ikaw, isang tao, isang bata, na ang pakiramdam mo ay ginawa kang ping-pong.
1: Uh-uh.
0: O basketball. Sinalo ka dito, tapos ipinasa ka dito.
1: Hindi, yung bata pumunta talaga sa lola niya. Kasi alam niya ang nanay niya is working far away. Kumbaga malayo ang work ng nanay. Wala physically ang nanay. So doon siya nagpunta, nagpilit siya doon sa lola niya. Sa nanay ng mother niya. Hindi siya piningpong ng ano niya. Ang bata ang talagang tumakas doon sa ama.
0: Oo. So, nagkaroon na siya ng problema. Kapag ganyan po, Tita Star, ang i-address ay ang presenting problem. Hindi muna tayo pupunta sa root.
1: Yes.
0: Though we know a little of the root,
1: yes,
0: but we address the presenting problem. Because it is not far-fetched that the child is into a vice already.
1: Yes.
0: Bakit siya benta ng cellphone? Bakit siya humihingi ng
1: pera?
0: Bakit ino-hold up yung nanay niya o gini-guilt trip niya yung nanay niya?
1: Gini-guilt trip niya.
0: He is onto something already.
1: Yes.
0: Ayoko lang po sabihin yung iniisip ko kasi nandito po tayo sa
1: nagbo-boyfriend. Nauhuli. Nagbo-boyfriend. Tapos labas na labas with barkada. Tapos kung saan-saan sila namamasyal. Kumakain. Ganun lang naman.
0: Iinom na rin po. Alam niyo naman po, Tita Star, na alcohol is the gateway to...
1: Yes, yeah, definitely. Meron na rin alcohol. Oo, meron na rin alcohol.
0: Kaya, iyon po ang i-address. Pero napakasakit po nun kasi lalala po yun eh.
1: Oo nga eh.
0: Kasi ito po, walang nagagawa yung lola.
1: Wala talaga. Kaya nga ang decision nila is ilayo yung bata, palalakihin naman ng kapatid nung nanay niya na talagang disciplinarian, doon muna ibibigay para hindi muna pag-aaralin. Kasi ganun din eh, wala namang magbabantay na 100%. Kasi kung ang nanay ang mag-focus, wala nang trabaho yung nanay. Hindi makapagtrabaho. Walang kakainin. Wala talagang...
0: Nasa abroad ba?
1: Hindi. Nandito lang naman sa Pilipinas. Pero nangangamuhan. Parang ganun.
0: Sa tiya muna lalaki yung bata.
1: Sa tiya? Tiyahin muna. Oo. Specific to. Kaya...
0: Meron akong similar situation na ganyan. Alam mo ba kung ano yung sinabi ko dun sa parent?
1: Mm-hmm.
0: Kasi 21 na yung anak eh. Sabi ko po, Tita Star, kasi po nakatatlong paaralan na hindi naman po sila mayaman.
1: Yun nga.
0: Lang po ng katakot-takot yung bata. Ngayon, nagulat ako, in-enroll. Ang sinabi ko po kasi, pagtrabahuhin mo na yan, kasi graduate na grade 12, nakatatlong paaralan na, di tatlong first year college na yan. Pag-aralin mo na ng TESDA, at papuntahin mo na yung TESDA welding, at kikita na yan ang sariling pera niya, mag-ipon na siya ng pampaaral niya. Pero Tita Star, meron pong magulang na matigas ang ulo, hindi nakikinig sa pangaral.
1: Yan, oo. Oh. Actually, the child is 14 years old lang. So, repeater pa ng grade 8. Repeater. So, hindi nakapasa ng grade 8 niya. So, inulit niya this year. Oo.
0: Ilalayo muna sa...
1: Ilayo.
0: Environment.
1: Yan nga, kaya nga idadalin sa tiyahin niya para malayo dun sa environment ng mga barkada na nagiinuman. Yan.
0: Oo, Diyos ko. Sana, kasi alam mo yung ganyan, yung mga may bisyo, madali silang makahanap ng mga bisyo. Kumbaga, nakamagnet yung bisyo sa kanila. Mahahanap na nila yung birds of the same feather nila.
1: Talagang isang grupo ng mga kabataan hindi pumapasok. Papasok sa umaga, pagkatapos sa hapon, magkakat na ng classes. High school, syempre high school yun, di ba? Sabi mong grade 8 pa, ano na, high school na yun eh. So, ganun ang ginawa. Papasok sa umaga, pipicture na ng sarili sa loob ng classroom, ipapakita sa mga magulang na nandun sa klase. Pagkatapos sa hapon, wala na pala, umaalis na. Ayan, ganun ang gawain. So,
0: alam mo po, Tita Star, mayroon din pong butas yung batas eh. Bawal nang disiplinahin yung mga bata, bawal pagalitan, bawal sigawan, lahat po, bawal. Eh, kung yun po ba naman eh, pagdating sa paaralan eh, medyo nanganganino sa guro. Eh, baka po napigil-pigilan pa ng konti. Kaya katulad ng mga po natin na yung guru ang authority sa paaralan.
1: Yes, yung panahon natin. Oo, oo. At we were scared, ha? Takot tayo sa guru natin.
0: Sa grad school kami, pinapalabas pa.
1: Oo, pero grad school na. Ang sasabihin naman ng ibang mga ano, huwag ikukumpara daw sa noon at sa ngayon ang mga kabataan dahil hindi daw comparable, iba daw ngayon talaga. So paano mo sunurin ang mga batang ganito na matitigas ang ulo? I know a lot of our listeners and viewers, meron din mga problema sa mga batang sagot na sagot, yung mga teenagers na sagot na sagot. So paano mo gagawin yun, doktora?
0: Dito po naman, babaligtarin ko, may presenting problem na po tayo. Ano?
1: Oo.
0: Pupunta po tayo sa root. Tinanggalan nga po ng powers yung mga teacher eh.
1: Kaya nga, oo.
0: Tapos po, yung batas po, tinanggalan na rin po ng power ang magulang. Ano ka na? Vowsy ka na? Violence against children. Kapag ginulpi mo yung anak mo, kapag pinalo mo yung anak mo, ihahabla ka na ng anak mo.
1: Oo.
0: So, ano yung nangyari? Pinahina mo yung dalawang nagdidisiplina sa bata.
1: Uh-huh.
0: O, na pwede ka nang idemanda ng bata kahit na hindi mo binubugbog.
1: Uh-huh.
0: Kahit na dinidisiplina mo lang, gagawang ka na ng kwento.
1: Yes,
0: na, inaabuso po ako. Ako po yung minamaltrato. Ako. So, titastan. Parang naging sinungaling pa po yung mga bata for their own benefit.
1: Yes, oo. Yan ang problema ngayon. Kaya nga, how do you fix that? Yun yung mahirap eh. How do you fix that?
0: Number one, Tita Star, tayong mga magulang ang magbago.
1: Oh my God, oo.
0: We change ourselves so that the family will change. For example, ito yung bata. Nandito yung bahay.
1: Mm-mm.
0: Puro anay. Inaanay sila. Pamilya, may mga anay. Pinapest control mo.
1: Mm-mm.
0: Nang wala yung bata. Pagdating ng bata, magugulat siya. Ay, wala nang anay yung nanay ko. Wala nang kurong-kurong yung tatay ko. Wala nang, bakit mababait na sila? Bakit? Healthy na yung mga pagkain namin. Bakit they care about me? Ba't kinukumusta na ako?
1: Mm-mm.
0: Ngayon, matagal po yan, ha? Matagal na proseso po yan na magbago. But as long as the family system is slowly being fixed, this child will eventually be fixed. Uuwi siya sa tahimik na tahanan.
1: Okay, yan. Okay. Hold ka lang, Doc. Cherry, may isa na lang tayong paalala. Baka makalimutan natin.
3: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
2: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
4: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
5: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
2: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa anim
2: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect, Jess Askey, at Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
7: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin sa usaping politikal at legal. Bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Di ba yun maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat.
2: At balik na tayo sa field kita. Nako, Doktora Cherry, talagang wala ng oras tayo. Pero salamat sa pagbubukas mo ng aming mga isip, mga mata, na ang isang pamilya, you know, the dynamics, iba-iba rin. No? Kaya kailangan kapag talaga meron kayong problema, it is right lang na talagang magkonsulta kayo ng katulad ni Dr. Cherry. Kasi una muna, hindi yan pinauhulaan. Ha? Yan yung, lagi kong sinasabi po, Dr. Cherry, na hindi pinapahulaan, hindi nyo kailangan ng reading. Ang kaya ako, nire-refer ko kay Dr. Cherry, kasi lalo na pag I sense, no, na talagang kailangan mo somebody to step in and sabi mo mag-interventionist sa inyo, gagawa ng kanyang, hindi mapangingilan, pero kung talagang papasukan kayo ng the third party, it will be people like Doctora Cherry. Yan. Di ba, Doc Cherry? Paano kanila makontakt?
3: Paliwanan.
2: Oo.
3: Opo. Kung magko-consult lang po, ano? Uh-oh. Yung magko-consult lang po, sa Facebook Messenger po, you can get in touch with me, Charissa Mojica Ranieses.
2: Okay, Charissa Mojica Ranieses. Just send her a message, tapos hintayin nyo po, sasagot po siya. Hindi lang po, pagkagabi naman po, huwag nyo expect na gabing-gabi sasagot sa inyo. Yan. So, and then set...
3: Nagbabago na po ako ng clinic days ng online. Kasi po dati, Wednesday and Sunday. Ngayon, for a short time, Wednesdays lang po muna. Kasi nag-aana po ako ng kapartner na day ng Wednesday para po yung Sunday, kasi na-burn out po ako, Tita Star.
2: Yes, totoo. Uh-oh.
3: Para po yung Sunday para sa akin, makapagsimba ako, makapamalengke ako, nang hindi ako nagmamadali.
2: Correct. Oo, yan. Okay.
3: So Wednesday po ang
2: Wednesday. Day. Pareho tayo Wednesday sa kuwe. Only about... twice a month or once a month lang ako. Ayan, every Wednesday. Maraming salamat muli, my dear friend. Sa susunod ulit tayo ng ibang pag-uusapan naman, no? Or titingnan
3: susunod
2: natin kung...
3: Sunod ko na lang pagbatiin yung mga ano, kasi wala na kayong oras.
2: Oo, sige. Maraming salamat, Doc Cherry.
3: Oo, sige, bye-bye.
2: At ayan po, ang susunod po na programa, K-Pop's Playlist, kasama po natin si Pops Eric Galang.
0: Listening to your heartbeat, whispering to your soul, feel kita. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
4: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
5: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Cuatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
6: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo.

0: Alas! Kumakasa, Rumaratsada, Bumibira, 4, Alas! Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Nagbabalik muli ang 4 alas dito na rin sa PRTV 1:30 hanggang 3 PM.
2: O nga, nakalimutan ko na eh dahil sa tagal ng season break namin.
1: Correct. Pasensya na kayo guys, lalo na sa aming mga rabid talaga followers. Kahit masasakit, pero masasarap ang mga salita nyo dahil kayo gusto-gusto na kayo nyo bumalik. Narito na po kami again. No?
3: Nami-miss ko yung ating rabid attacker. Ano ba kayo? Kayo gusto nyo talking to the choir. Eh.
1: Yeah.
3: Evangelization. Dapat. Sa mga nagmumura sa atin.
1: Yes.
3: Yun yung dapat kumbinsin.
1: Yes.
3: Buti pa, kayo ba narin, na-miss nyo ba kami?
1: Yes.
3: Buti pa to sila eh. Na-miss yet, na-miss tayo, di ba?
2: Correct.
3: Buti pa sila eh. Hindi nag-ahabol ng bail.
1: No,
3: hindi nag-ahabol ng walang reclamation.
2: Yes.
3: Oh, buti pa to eh. Hindi kine-claim ang Batangas.
1: Na-miss nyo yan. Ano, sigurado. Pero may mag-miss ba kayo? Siyempre sa aming pagbabalik sa aming second season, Torchisa ba? Oh, nalalim ko na.
2: Hindi ko na alam.
1: Sa aming pagbabalik, meron kaming special na ihahandog sa inyo. Dahil 1:30 to 3 PM dito sa PRTV YouTube channels niya, mapapanood nyo kami immediately pagkatapos ng aming break, no? Mm-hmm. Meron kaming premiere sa YouTube.
2: Yan.
1: Oo.
2: Yan.
1: Ito yung 4 Alas Unfiltered.
2: Yeah. If you're only watching 4 Alas, you're only getting half the story. Yun lang. 4 Alas Unfiltered. Immediately following 4 Alas mo sa YouTube.
1: Correct.
3: Di ba dapat X-rated yun? Yung
1: hindi, unfiltered lang.
2: Unfiltered lang.
3: Ah, okay.
1: Unfiltered lang.
3: Kata mo, ganun yung unfiltered.
1: Iba yun.
2: Uncensored yun.
1: Parang
2: makilala mo
1: lang. Michael Patton po. Ang inyong Ace of Hearts. Yan. Okay.
2: Ako naman po, si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. Alam niyo yung aking oldest friend.
1: Ano?
2: Oldest and dearest friend na si Deo Ong. Umuwi sa Pilipinas after 25 years of being gone. Tinanong ko siya, bakit ka umuwi, Days? Sabi niya, pare, sa lahat ng kalokohan na nangyayari sa bansa, I wanted to see for myself kung totoong ganyan kagulo na sa bansa natin. Welcome back home, Deo.
1: And we never disappoint,
3: diba? Yeah. Ronald Llamas po, Ace of Spades. Kinalawang na yung pala ko nito nakaraang tatlong linggo, nawala kami rito. Pero wala na, nalinis ko na.
1: Ayan, ayan.
3: At marami tayong papalahin ngayon.
1: Delegado.
2: Pero, may isa akong mahalagang katanungan. Presiding officer would like to know, where is Professor Guido David? You have 2 minutes to explain. Where is Professor Guido?
3: Ano pala? Eh wala ang 4 alas. Wala si Guido.
2: Wala. Asa na ba?
1: Tres book lang tayo.
2: Where is the guy?
3: Kung wala si Guido, Triulos Bobos lang.
1: Sabi na yun. Asa na ba si Guido?
2: Where in the world is Guido David?
1: Where is the Guido David? Where is Guido?
2: Grabe.
3: Talagang kulang sa training sa ako.
1: Photo finish.
3: Yan.
1: Saka ba galing?
2: Nagaling.
4: Diyan lang sa preso. Sa ahensya. May dala na akong pakimkim. Patawarin niyo na ako.
1: Pakimkim.
4: Pakimkim para sa inyo.
1: May dala ka pa ng pakimkim. Nakakatuwa yan.
3: Explain yourself.
4: Explain myself.
2: You have 2 minutes. Master Showman.
4: Meron akong dala para kay Master Showman.
2: Palagay ko yan.
4: Alias ni?
2: Ang alias ko. May acknowledgement receipt ko.
4: Meron pa. KTV, nag-away sa simula.
1: Ay, Para nang aasar kayo, ah.
4: Para kay, alias ni...
1: Parang ang haba ng alias ko na.
3: Yan ba yung Chicago?
1: Chicago.
3: Diba tambay ka ron?
1: Oo. Pero fake news yun, ah.
4: Fake news yun. May stars na naman. Meron pa.
1: Para kay Dalai Lama.
5: Uy!
1: Napakabanal nga na.
5: Napakabanal.
3: Isang alias ko lang. Ang dami kong alias. Anong laban? Anong laban ng confidential fund?
4: Mga confidential yan. Meron pa, pero ibang alias.
3: Pero di ba?
1: Parang pinakapakapalin sa'yo, ah.
3: Di ba yung natural disaster sa Nepal, dito lang galing?
4: Yeah. Ako, nalubog na.
1: Parang may isang bansa ng kontrata ron, ah.
2: But the better question is this.
1: What?
2: Dalai Llamas, alias Dalai Llamas, alias KTV, nag-away sa simula, and Master Showman, meron mga pakimkim. Asan yung kay Prof. Guido?
4: Ah, but...
2: Bakit siya wala?
4: Wala na.
1: Ah, kita niya, ha? Nasa akin!
3: Ay!
1: Ito ang Guido. Ano sino to? Dr. Octopussy! Dr. Octopussy!
4: Panood kayo? James Bond yan, ha?
3: Yeah. Uy, malapit lang lumabas. The Kraken!
1: The Kraken!
3: The Kraken!
1: Behind every alias is a real person.
2: Wow! Oh, I'm so happy na nakatanggap ako nito. I have entered the annals of history.
3: Si Doc Guido, pwede na. Pwede na mag-asawa.
1: Kaya sa mga fans natin sa PRTV, sabi nga nila, kung may mga ganyan si Guido, sa unfiltered natin.
2: Diba? Presiding officer calls order to this court. The viewers are requesting councils to begin the round of jokes. Okay. They have missed it.
3: Pero tatanungin ko muna yung the services. Ilan ba yung nakami sa atin? Lumampas ba ng 11? Pinakami sa atin?
1: Ilan? Nabibilang.
4: 2, 3, 4.5.
2: Pero...
3: Pwede na. Ano, kung lumampas ng 4,
2: pwede na.
3: Sana na to, di ba?
4: Pero meron na tayo, 2,300 live viewers.
1: Wow. Keep it going, guys!
3: Wala tayo ngayon eh.
4: 2,500 na, nadadagdagan by the minute. Thank you for viewing us live.
1: Yung ating mga followers, galit na eh.
3: Yung gusto ko kay Guido, nagbubuhat ng sariling bako. Parang Okta.
1: Jack, joke na!
3: Ayun.
1: Sa prompter.
3: Ito ba yung annals?
1: Annals.
4: Isus.
3: Jinggon!
1: Jinggon!
3: Marcoleta! At Robin! Kahit noong nag-uulan at baha, ay nagtatrabaho pa rin.
1: Work from home.
2: Work from home?
1: Hindi. Work from home.
3: Work from jail, ha?
2: WFJ.
1: Yeah.
2: Ito, alam niyo ba guys, nakapagpasa na ng batas habang nasa Bilibid si Alan Peter Cayetano. Hindi na kikita. Pero hindi dahil sa baha.
1: Dahil saan?
2: Nalunod sa mga ebidensyang pinakawalan ni Senator
1: Pio! Graphics daw.
3: Wala po akong kinalaman dyan, ha?
1: Sabi nga, wasted public funds due to misuse. Ang daming pinakita.
2: Grabe si Senator
1: Ping. Isang dam ang pinakawalan niya mga ebidensya.
2: Recibo after recibo.
3: Yung ginamit na word ni Ping?
1: Ano?
3: Hindi ko alam, German eh. Something.
2: Schadenfreunde. Schadenfreunde. Meaning to say, you get what's coming to you.
1: Yeah.
3: Alam ko lang ni kasi dyan, asshole.
4: Si Senator Lauren at si Leandro umiwas sa baha dahil nasa ibang bansa na hindi binabaha at may malaking flood control.
1: Ano bansa yan?
2: Saan?
4: Sa Amsterdam.
1: Gumagaling sa delivery.
3: Okay na.
4: Di ba may fable na nung bata tayo?
3: May paliwanag mo. Amsterdam.
4: Yung may butas sa...
3: Yung bata.
4: Yeah. Tinuhog ng bata.
3: Ng
4: daliri niya. Matay siya.
2: Si Tom Thumb.
4: Hindi ko pala
3: Ang Amsterdam po kasi, yun ang tinatanong ko sa kanya, iba pinaliwanag. Amsterdam po kasi ay below sea level. Pero napakaganda ng kanilang water management.
2: Totoo yan.
4: Eh, pero sa atin, Sek, wala na daw tayong magagawa sa baha, sabi ng mga ibang ano eh. Ganun.
3: Ano ka ba?
4: Oo, pagpagkasal na lang daw.
3: Binigyan na nga ng trillion-trillion na flood control. Gusto mo maging effective pa? Binigyan ka lang. Saan ka ba na? Saan kuwe pa ka ba nang galing?
4: Masyadong matas expectations.
2: Yung problema dito kay too much.
1: Si Mami Loren, ano kung kailan babalik?
2: Ano sagot
1: niya? Nagbigay ng credentials, nagbigay ng kasaysayan, pero hindi pa rin nagbigay ng petsa kung kailan sila uuwi.
3: Dami ko lang tinalo sa pustahan yan. Ang dami na abo doon, naniwala.
2: Actually,
3: may sakit, uuwi rin. After 1 week, 2 weeks, 2 weeks. O, diyari sila.
2: Gusto-gusto ko yun eh. Gusto-gusto ko
3: yun. Dami ko tuloy ko ngayon.
4: Ano? Ang dami confi funds.
3: Cookies.
1: Cookies.
3: Confidential cookies. Isa sa mga natalo ko dyan, Christian Esguerra. Tristan.
2: Ses Drilon.
3: Attorney Enzo. Ses Drilon. Dahil gusto ko matalo. Yung Alan Herman.
4: Mahirap tibagin yun.
3: Nataya ako sa kanya. Bank account ko versus ng bank account niya.
2: Lugi ako doon.
3: Namutla.
2: Lugi. Pero tawang-tawa ako doon sa irit ni Sec Llamas nung tinanong siya tungkol doon sa ubo ni Senator Loren. Kasi serious lang condition yan. Sabi naman ni Sec, serious is a state of mind.
1: Ano ang kinakanta? Ano ang kinakanta ni Gina Acosta? Sa confidential Christmas party ng OVP.
2: Ano kinakanta niya?
1: Salva Kuta! Stupid love!
3: Ano yung Salva Kuta?
5: You are stupid in the name of blind loyalty.
2: Ayun eh, loyalty and love.
1: Yun yun.
2: Pero speaking of special disbursing officer Gina Acosta, tinanong daw siya ng abogado ng depensa. Kaya raw paulit-ulit ang kanyang sagot ay dahil paulit-ulit ang tanong.
1: Oo nga, nag-object yung prosecution. Vague.
2: Correct. Kasi kaya paulit-ulit ang tanong, sabi ni Acosta ay, I vague your pardon.
6: Kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo.
7: Objection, that's vague.
6: I withdraw, vague. Your honor.
7: Withdraw. Vague. Nice try, vague.
6: I withdraw the point.
1: Nice try,
3: Parang yung, parang yung isang governor na na-interview ko isang linggo. Dahil, adi, hindi, walang alam sa flood control sa probinsya niya. Tapos nagbibigay ng lugaw. Tapos naka-t-shirt na Versace. Tapos nung dinudurog siya ng kanyang kababayan, paliwanag ba naman, sunod-sunod ang tanong eh.
2: Rapid fire.
3: Sunod-sunod daw ang tanong.
1: Galito.
3: Ako pa?
1: Yeah.
3: Ako pa? Sunod-sunod. Diba napakagalang ko?
1: Oo naman. Oo naman.
3: Natin.
2: Respectful.
3: Oo, katulad nga nung isang Yusek.
2: Gentil.
3: Diba ang sabi? Kumpara daw kay Christian Esquera, mas decente ako bumaba.
2: Ako, paniwala. Okay. Problema, yung pirma nasa likod mo eh. Kaya, easy lang tayo dyan.
1: Ay, ikaw na.
3: Ako, diba?
1: Palaging
3: tinuturo ni Gina Acosta si Colonel Lachica.
2: Totoo nga.
3: Ang tanong, ituturo ba niya si Vice President Sara? At ano ang isasagot ni Lachica kapag pinatawag sa impeachment trial?
2: Ano isasagot?
3: Eh di wala, chika lang.
2: Funny ah.
8: Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang
2: Yun na yun.
4: Pero yung ano daw, depensa, ayaw ng mga salitang tulad ng mastermind,
2: yun.
4: Scam. Architect ng corruption. Uy. Yung mga salitang
2: yun. Ayaw.
3: Dapat naman. Sobra yan eh.
4: Sobra. Isa na yung pwedeng tawag na tanggap nila.
2: Ano?
4: Sheminet.
3: Nagiging funny na rin.
1: Sige, ikaw.
3: Senator Jinggoy.
2: Oy, na naman, favorite ah.
3: Pasensya na po, hindi ako nagsulat nito. Senator Jinggoy.
2: Joke.
3: Tumba habang naliligaw sa bilangguan.
2: Yan.
4: Dayo mo yan, hindi
3: ko. Hindi, yung katabi ko. Yung katabi ko, unhinged. Ano ang unang tinanong ng investigador?
4: Ano?
3: Hindi raw siya nadulas.
4: Oh, ano?
2: Pero,
3: pero, sinong pumulot ng sabon?
4: Oo nga!
1: Sinong pumulot?
4: Sinong pumulot?
1: Mahalaga sa investigasyon. Ano dulas ka? Dahil sa sabon, sinong pumulot?
2: Sinong pumulot?
1: Tama naman.
3: Siyempre, yung sinabi ko, inulit.
2: Eto naman, favorite na naman ito ni Sec. Tuwing magsasalita si Senator Robin, may expectation at grade sa kanya ang mga netizen.
1: Ano? Bad? Good? Average? Excellent? Mga ganun?
2: Hindi.
1: Ano?
2: Exceeds expectation. Kahihigitan niya parage ang huli niyang sinabi.
1: Exceeds expectation. Yun pala yun.
2: Depends what you expect.
3: Pwede ba yun?
1: Sumbong, no?
3: Pwede ba yun?
2: Pwede ba yun?
3: Sabi na nga, Tony, hindi pinag-crash. Pwede ba yun?
1: Diba?
2: Gito.
4: Pero kung lahat tayo may intelligence fund,
3: dapat tayo intelligent.
4: Kung lahat tayo may intelligence funds, ano pwede nating maiwasan?
2: Ano?
4: Ano, iwasan natin bumoto ng mga bugok
1: na politiko.
2: Intelligence.
3: Anong tawag ko dyan?
2: Ano?
3: Electoral
1: Revolution!
2: Yan. Hindi po siya nag-intro.
1: Puso yung mga alias, kaya ginaman natin mga alias eh.
9: Tulog na yan, mga kurakot!
2: Alagyan mo lang script dito eh. Biglang magkaka-chanting na lang. Hindi natin alam kung kailan mangyayari.
1: Ano sila? Ano sila? Vibes sila. Vibes sila.
2: Magkasundo. The bullying stopped.
1: Okay, mga alias tayo. Last na to, guys. Ano naman ang mga alias ng mga politiko kung nabubuhay sila noong unang panahon? Kasi nauso yan. May alias daw sila
2: Sina Jose Rizal.
1: Sina
2: Andres Bonifacio. Lahat yan may alias.
1: O, wala ito. Bahala na. Oh. Ano alias ni Bato?
2: Ano?
1: Biyak na Bato!
2: Ano alias ni Pia?
1: Ano?
3: Hello.
2: Sigaw ng Pugad Lawi.
3: Si Loren!
1: Ano
3: sigaw?
2: Ano?
1: Ano?
3: Yeah. Edi, sisa!
1: Bakit sisa?
3: Crispin! Crispin! Nasaan na kayo? Crispin Leandro! Actually, mas maganda mag-deliver niya. Yung katabi ko.
4: Crispin! Leandro! Nasaan na kayo? Si Cornel La Chica.
2: May alias din.
1: Si Cornel La Chica, may alias?
2: Ano?
4: Hindi masalang.
1: Hindi masalang.
3: Ugo ko yung senator na kinumpara yung mga bayani na sa kwalima.
2: Pati si Ninoy Aquino.
3: Sa mga piatos.
2: Nadamay din.
3: Mga pusa.
4: Hindi ba pareho yung sex?
3: Bela. Sa kwampa, kinumpara pa niya bago mag National Heroes
2: Day. Correct.
3: Diba?
2: Correct.
3: Grabe, no?
2: Kinumpara yung ating mga bayani dun sa tinawag ng isang tanyag na abogado na fruit salad names.
1: Yeah.
3: Ay, nakikipala na lang nito sa aking mga alias. Ang dami nun eh.
2: Ang dami.
3: Kikita ko kung yun ang binigyan ng confidential.
1: Pero napansin niyo ba, bakit nag-uulan? Sana ligtas kayo lahat ngayon, natuyo na inyong mga sinampay. At diretso na ang inyong buhay. Wala na natatraffic ng 24 hours.
2: 14 hours.
1: Sa
2: NLEX, no? Nangyari yun. Grabe, natuto yung mga kababayan natin.
3: Kami, di ba?
2: Kayo ba ni Ian? Magkasama kayo. Lubog sa maa.
3: Imagine mo, 10 oras kung kasama si Christian. Tinting paru.
2: Hindi ko ma-imagine.
3: Munti ko na itulak sa bahay.
2: That is the 9th.
1: Hindi, kaya ako kami ngayon. Labas ka tayo, guys. Labas
2: tayo. Okay,
1: labas. Papakita namin sa inyo personally, ha, kung ano ang aming attire ngayon. Sir, labas ka.
2: Rate the fit, baby. Rate the fit.
1: Wow!
4: Naka-rubber nest shoes.
1: This is the first we've ever worn rubber shoes in the program.
2: Now,
4: diba?
2: Yeah, all of us.
1: Tapos, tignan mo, may pag-gabel-gabel pa tayo.
2: All of us.
1: Meron ba tayong naisip pahiwatig?
3: Granted ba yan?
1: Meron ba tayong naisip pahiwatig?
2: Meron siguro na yung meron tayong special guest yata na sobrang hilig.
1: Sobrang hilig.
2: Sa mga makabuluhan at magaganda at mga limited edition ng mga sneakers. Because,
3: All-star!
2: Diba? Sparkly!
3: Oh,
2: Ka na lang.
3: Nag-oo kayo ba yan?
2: Yeah.
3: Eh, ito, 50 pesos na sa kaya.
1: Diba?
2: Malalaman na natin malalaman kung sino ang ating special guest.
3: Hindi hulaan nila.
1: Hulaan nila.
3: Kung tumama ang hula, guess natin. Kung hindi, di pa uwi na.
1: Yan ang aming sa pagbabalik ng

0: hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is mag-servisyo.
1: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
0: Binibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
1: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
2: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
3: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
2: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
3: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
4: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
5: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
4: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
5: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
2: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
0: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
2: Ako si Zanto Ochona.
4: Ako si Angela Babad.
2: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
6: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan.

0: Alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal.
3: Yes, leaders.
0: At Sandro Ochona.
3: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
4: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
5: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
6: umakyat sa anim ang bilang.
0: Ang mga kaganapan saanmang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
6: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.

0: No naman. Enough kung mahaba ang impeachment.
1: Yeah.
0: Depende kung aabot ng Pasko.
1: Yeah.
0: Meron pa akong pampasko.
1: Yeah.
0: Wag lang umabot ng Holy Week at saka ng election next year.
2: Uubusan
0: po
2: diba?
0: Tayo ng ano.
2: Ng sneakers.
3: Yun lang yung positive.
2: Cakes. Excuse me. I am chastised. My generation.
0: Kicks.
3: Meron yung gusto ko kay Attorney Lorna.
1: Yeah.
0: Humble.
3: Meron siyang helmet eh. Kaya tumatagal siya nung kaibigan.
1: Hoy, you wanna go there,
2: sir? Kasi may mga
3: bawis. Ano, kahit gulpihin ko yung partner niya, bali wala, dahil mas matindi yung panggugulpi niya.
0: Alam mo, pag nag-organize siya ng revolusyon, una ka sa firing squad.
1: Napalagay ko.
3: Kailangan, hulihin niya muna ako. Mabagal na tumakbo yung partner mo.
2: But how do you find the pace of the impeachment? Pace na lang, ha? Kasi syempre, lilinawin natin para sa mga viewers natin, tagapakinig, na talagang bawal na bawal pinag-uusapan yung mga detalye ng kaso.
1: The merits. Pero we're not restricted to talk about because it's Filipino people.
3: Ano ka ba? 30,000 lang yung penalty.
1: Kaya
3: tatlong beses pa niya i-violate siya.
2: At saka parang gusto ko makita yung taong may gumption at tapang na mag-serve kay Atty. Lorna.
3: Diba?
2: Ang kanyang violation.
0: Diba? Nung binasa yung mga violations sub judice, iniisip ko ako yung mga 1, 2, 3, 4. Ladies and gentlemen,
1: for the record,
0: ako lang po ang wala sa lista.
2: Nagulat ka ba nun?
1: Are you looking forward to be on the list? Sabihin?
0: No.
1: We're expecting it.
0: No naman. Behave na tayo ngayon.
3: Parang ako, di ba, behave din?
2: Behead.
3: Pero tatanungin mo sa impeachment eh. Diba? Anong tingin mo ba doon sa nakasuhan at pumunta sa RTC?
1: Yeah.
3: Na second highest official of the land.
1: Yeah.
3: Diba? Dahil ang dating kasi naawa ako eh. Sobrang victim siya. Ang dami gustong pumatay sa kanya.
1: Ako, Sek, maiyak ako.
3: Natatakot siyang pumasok sa loob ng korte.
1: Yeah.
3: Diba? Kayo ba, attorney, naawa rin ba kayo?
0: Naawa ko sa iyo.
1: Ang hirap naging sarkasmo.
0: Naawa talaga ako sa iyo kasi hindi mabenta-benta. Para lang malaman mga viewers na separate po yung criminal case,
1: yung
0: threats, separate sa impeachment.
1: Yun.
0: Yung criminal case, kagaya ng ginagawa nung, you have to prove the elements.
1: Mm-hmm.
0: At ang ibig lang sabihin na may warrant of arrest, meron ng ano.
2: Pasalamat naman.
0: Meron ng likelihood of conviction. Kasi iba lang rules ng preliminary investigation.
2: Yes. Salamat at napaliwanag yan.
3: Yung criminal case, beyond reasonable doubt yung inahabol mo.
2: Yun. That has to be emphasized.
3: Fit ba siya to remain in fitness. That position? Diba? Hindi naman siya makukulong eh.
1: Mm.
3: Diba? Yeah. Tatanggalin siya sa posisyon.
2: At sana manggaling na sa isang tanyag na abogado. Please, Attorney Lorna Kapunan, can you kindly already put closure to this? Dahil lumalabas sa social media, kalat na kalat, marami nagsasabi that the Vice President is immune from
1: this. Yun, oo. Sa pa yun.
2: Let's, can we finally put closure on that?
1: Isang constitution daw.
2: Ano bang, ano dyan?
3: Persecuted daw eh.
0: The only one with immunity is the President of the Republic.
1: Period.
2: Malinaw yan.
0: Yun lang.
2: Malinaw yun.
0: All others, other than him, is not immune from suit.
2: Yun, kasi di ba nakikita ninyo sa social media feeds ninyo, nagre-reklamo.
3: Dahil kahit sino pa yung presidente, siya yung nagpapatakbo ng bansa.
2: Correct.
3: It's not about BBM, it's about the position.
2: The institution, office.
3: Vice President, ay hindi siya nagpapatakbo ng bansa.
0: Correct.
3: Kaya pag pinakulong mo yung presidente, no, sa mga maliliit na kaso, hindi yari.
2: Or binockdown mo ng patong-patong na kaso.
1: Hindi magka-function ng gobyerno.
3: Kaya gusto kong tumakbo. Para ako immune from suit.
1: Nasa yung t-shirt na.
3: Ang problema ko, yung katabi ko, hindi bobo to sa akin.
2: Lahat kami. Hindi isang na kami mo.
3: Grabe naman.
1: Grabe naman. Ako bobot. Oh! Yan! Yamas mo ka to!
2: Yan!
1: Yamas!
2: Yamas! Para sa mababong buka.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

0: Thank God for 1974.
1: Yan yung taong lumabas ang awiting yan ni Minnie Riperton, Loving You.
0: Ano daw sabi kong pangalan niya? Minnie Riperton. Yan. And before that, we had Michael Johnson, isa sa mga paborito ko rin all-time favorites. Standing by my window, hoping I won't fall. Amali. Listening for your call. Sorry naman. And of course, starting the second hour of our program tonight, Kenny Rankin from 1980. What matters most? Naalala ko dati pagka, kasi nung araw, mga kapamilya, di ba naalala niyo yun? Pwede pang gumamit ng mga ano eh, ng mga awiting sikat sa mga TV series, pelikula. Naalala ko dati pag pinatugtog na yung What Matters Most. Tapos ang eksena nasa ospital, may nakaratay sa balig ng karamdaman. Ika nga'y naka-confine. Panigurado, pag tumugtog yung What Matters Most, yung nandun na artistang nakahiga sa hospital bed, mamamatay. Di ba? Pag pumasok, ito, papakinggan nyo ulit. Intro pa lang eh. Ayan o. Ganyan o. Oh. Di ba? Tapos yung eksena ngayon. Papasok yung mga mahal sa buhay. Nandun yung doktor. Mrs., bibigyan po namin kayo ng unting panahon na upang makausap ang inyong mahal na asawa kasama ng mga anak. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Kaya pag kumanta ng ganun, ayan, iyakan na yan. Di ba? Tapos maya-maya, yun na, tutunog na yung ano, yung monitor, magfa-flat. Toot! Gaganan na. Nalala ko lang. Kasi nga dati kaya pa eh. Pwede pang gamitin yung mga kanta. Nowadays, we have to contend with ano kasi with copyright issues. So minsan gumagamit na lamang ng sariling musical scoring ang mga pelikula at mga palabas sa telebisyon. Oras po natin! 14 minutos makalipas ang alas 11 ng gabi. And we're still talking about our high school life. Sige. Magbigay ng mga hindi makakalimutang mga pangyayari noong ikay high school pa. O si Mr. Wright, nakatutok pala sa atin. O, nag-iisang Mr. Wright. Hoy, pinapakinggan nyo ba? Pakinggan nyo ang private confessions. Sa bago nitong oras, alas 10 na ng gabi, no? Monday to Friday. Kung saan, siyempre, tampok ang mga tinig ni Miss M at ni Mr. Wright mula sa mga kwento na inyong ipinadadala. Oo, di ba? Ano sabi ni Mr. Wright, bakit parang nakikita ko yung naririnig ko sa... Di ba nga, ganoon naman, di ba, pare? Pagka tumugtog na yung What Matters Most. Ah, minsan, namimiss ko rin talaga yung meron tayong tugtog sa Dear MOR natin, eh, no? Kailangan talaga mahanapan natin ang paraan kung paano maibalik yung tugtog doon sa ano, eh. Sa ating drama na hindi tayo nakiklaim. Well, easier said than done. Pero sige lang. Total, nabanggit ko na, mga kapamilya. Dear MOR, new uploads. Uploads, ha? May S. Every Thursday and Friday, every week. So, abangan nyo lang sa YouTube channel ng MOR Entertainment. And of course, on Spotify. Ayoko, kapatid nga ng What Matters Most, yung ano, Tears in Heaven, di ba? Pag gumitara na, tududung, tring-tong, tring-tring-tong. Ganun na, di ba? ganun din yung eksena niyan. Pero wala pa rin tatalo doon sa eksena. Ako eh, lagi ko nga sineshare eh. Yung paborito ko talagang pelikula ni Aga Mulak at Christine Hermosa. Di ba yung may sakit siya nun eh. At ang awitin eh, yung How Did You Know ni Gary B. Pagbanat nung ano eh, nung eksena eh. How did you know? Bagsak yung Aga Mulak sa Dalampasigan. Patay. Diba? Anong pelikula nga yun? Lagi ko naman nakakalimutan. Lagi kong kinikwento, lagi ko naman nakakalimutan ng pamagat. Ano nga yan? Aga Mulak. O ito, nandito na sa ano ko yun. Pagka i-google ko pa lang, meron na yung history. Ibig sabihin, lagi kong sine-search. All My Life, ayan, 2004. Grabe. That was 22 years ago. Grabe na ito. Ganun na pala katagal, no? All My Life. Ah, diba? Alam ko, nakapag-host pa ako ng ano na ito eh, ng movie premiere nung araw eh. Siyempre, Star Cinema to eh. At siyempre, yung parang naalala ko rin yung movie trailer nito na ating pinatugtog, pinalabas sa TV. Siyempre, boses ni Sir Peter yan, di ba? Inihahandog ng Star Cinema. Yan. Mga banatang Peter Musngi. Pinadood pa raw ito ni Mr. Wright sa sinehan, may dala siyang panyo. Mabuti may dala kang panyo, oo. Oh. Yung panyo mo ba yung may pulbos sa loob, dudes? Eh, di ba? Ano yan? Medyo nakakaiyak talaga yan. Saka sakto talaga yung pagbirit ng Gary B. How did you... Tugog. Nakakamiss itong mga ganitong classic drama, romance ng Star Cinema, you know? Yan yan, naalala ko yan. Ako kasi maano ko eh. Ewan ko, yung mga tumatatak sa akin pelikula, mostly Aga Mulak. Ano nga yung sa kanila naman ni Claudine, sa Bicol lang setting. Kailangan kita, yan. Tama ba? Kailangan kita ang title. O yun yung kanta, Gary B din yun. Kailangan kita. Yan, di ba? Yun yung ano eh, yun yung bidang-bida ang laing dun sa pelikula na yun. O tama, kailangan kita, 2002 naman yan. Di ba? Biruin mo dito eh, no? Si Doc Aga, tsaka si, anong pangalan ni Claudine sa Okidoki Doc? Pero dito, sila na eh, di ba? Sa pelikula lang ito eh, no? Kailangan kita, set in the province of Albay. Kaya bida ang laeng. Siguro itong mga ito, no? Mahahanap ba natin ito sa I-1? Siguro, no? Pwede naman yan, mabalikan natin itong mga nagagandahang pelikula ng Star Cinema nung araw.

0: babasahin tayo ulit. Pero yung huling text ni yung chat ni Mr. Wright din na pwedeng basahin, oo. Bida talaga. Talagang-talaga, oo. Salamat sa pawis. Hindi, ano, yung basta. Mama, ano, maganda yung, sabi nga ni Dante Rivero, yung kanyang karakter dito. Diba, pagka yung nagpipiga ka ng gata, tuluto ka ng laing, kailangan may pagmamahal. So, yan. Basa muna tayo. Pinag-uusapan nga. Alam mo, Mr. Wright, sumagot ka na lang dito sa tanong natin ngayong gabi. Ano yung mga hindi mo makakalimutang mga pangyayari nung high school ka? Sabi ni John ng QC, good evening, Paps. Isa sa mga di ko malilimutan na experience nung high school ay yung pagsali namin ng kaibigan ko sa duet category ng singing contest sa isang event sa school namin. Shoutout sa'yo, Pearl. Kinanta namin na yung kantang City of Stars mula sa movie na La La Land. At akong pumili noon dahil yun ang pinakamadaling kantahin para sa akin. At last option na ako ng section namin to represent. Naging third naman kami kahit papano. Maraming salamat, Paps. City of Stars. Pakinggan ko nga ito mamaya sa Spotify. Oh, parang di familiar dito sa City of Stars. Pasensya na yung tito nyo. Sagot ni Mr. Wright, di niya makakalimutan, Mena Malo ng fluorescent lamp paglabas ng gate ng campus. Ano ba naman ito? Fluorescent talaga yung ginamit. Delikado yun, ha? Hindi kasi madaling mabasag, madurog. Tapos yung shards niyan, yung maliliit, pag napasok sa balat mo, talagang ano, delikado. Kailangan ma-hospital ka kagad. Fluorescent, eh. At hindi ako yung inihataw sa yung fluorescent, nakasindi pa. Sabi ni Maynang Kalohokan, hindi ko makakalimutan yung graduation day namin kasi halos lahat kami emotional. Noong huling pagkakasama-sama namin bilang class, masaya kami kasi nakatapos kami ng sabay-sabay. Alam mo, may ako rin, hindi ko makalimutan yung graduation ko noon. Iyakan talaga. Oo, iyakan talaga. Eh, lalo ba naman, ako eh, kasama ko yung mga yan mula grade 1. O mula prep, yung iba. Tapos biruin yung fourth year, maghihiwa-hiwalay na kayo, no? Ano pa ito? Sabi pa ni Mr. Wright, ang pinalo, guard na di nagpapapasok. Ah! Guard yung pinalo ng fluorescent. Hindi nagpapapasok ng mga hindi naka 3x4 na gupit. Violent, ha? Ingat, ingat sa biyahe, pare, ha? Ay, ano yung sinasabi ko, yung reaction ko? Ay, kay May ng Kalookan. Yun nga yung graduation, di ba? Medyo... Lahat naman siguro, lahat ng dumadaan sa graduation, hindi mo malilimutan yan. Sabi ni Aljon ng Bulacan, marami akong di makakalimutan ng high school moments, pero ito yung pinakatumatak. I was in grade 8 nung nangyari ito. One day, habang pauwi ako galing afternoon class kami that time. Habang naglalakad ako palayo ng school namin, may nakasalubong akong isang pulubi. Walang ano-ano, inatake ako at sinakal. Buti may mga tao that time and tinulungan akong makawala. Buti na lang at walang pinsalang natamo and medyo natakot, not to the point na na-traumatized and confused. Kasi sa dinami-dami ng mga kasabay ko sa tabing kalsada, ay ako pa sinakal niya. Ingat na lang mga students and stay alert to your surroundings. Tama naman ang payo mo, Aljon, di ba? Sometimes, pagka nasurpresa ka, pag nagulat, hindi ka na makakapag-react, eh, no? Kasi baka naman yung ibang nakikinig o nanonood siya, sasabihin, abay, dapat pinigil mo, abay, dapat umilag ka, ganyan. Pero kung biglaan talaga, sabi nga niya, walang ano-ano, eh. Nang walang ano-ano, eh. Ayan, di ba? Bigla ka sakalin. Well, I'm sure may mental health problems or may mental problems talaga. gustong nasa lubong mo. So ingat, tama, and then stay alert kung sa mga pangyayari sa iyong kapaligiran. Hindi lang para sa mga ganyan, kundi para dun sa mga kriminal, di ba? Mga mando, mga mandurukot. Hindi ka nga nasakal, di ba? Nadukotan ka naman. So ano rin, be aware of what's happening around you. Okay lang, minsan sasabihin ka, sobrang praning ka naman, nakala mo sa akin, hold up. Pero sabihin mo lang sa kanya, di naman kita kilala eh, di na tayo magkikita ulit. So hindi ako mahihiya sa'yo, ako nagiging maingat lang. Diba? Pero wag naman to the point na para ka naghahamon ng away. 11:25, ang tamang oras sa buong Pilipinas. Uy, maganda yung mga susunod nating maririnig ng mga kanta, ha? Kaya huwag kayong aalis. At magbabalik po kaagad ang K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin?

0: Andrei Bagai, Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Chill, relax. Tune in to the music that moves your soul. K-Pop's playlist with Pops Eric.

Elton John from 1973. We'll make that Sir Elton John. Yeah, and from 1973, Daniel. Narinig din natin ang Carpenters with Close to You and Billy Joel, Just the Way You Are. 11:39, tamang oras sa buong kapuluan. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga unforgettable moments natin nung tayo po'y high school. Ngayon, sa mga sagot ninyo, parang meron ako laging naaalala din. So, ibig sabihin, halos pare-parehas tayo ng mga experiences sa ating high school days. Pero ito siguro, pero itong kay Aljon, no? Wala pa namang nasakal sa akin nung wala pa namang sumakal sa akin nung high school ako eh. Sabi ni Remy ng Pasig, yung hindi ko malimutan sa high school days ko ay yung crush. Yung na-crush at first sight ako. Ano palang ganun, no? Crush at first sight. Sa bagay, hindi pa naman talaga love yan. Na-crush at first sight ako sa dance troupe member na kabatch ko. Naglakas loob ako magbigay ng mamahaling suntan lotion dahil practice nila sa initan. Until na kapag magkakasama kami sa reunion, ayan yung palaging pang-aasar nila sa akin. Well, at least, di ba, you were really concerned. Nagbigay ka ng suntan lotion. Mali, parang mali binigay mo suntan. Pampaitim yan eh. Dapat sunscreen. Binigay mo suntan lotion. Tanning lotion yan eh, di ba? Ah, kaya ka nila inaasar. Oo. Sa practice ng practice, sa initan yung crush mo. Crush at first sight. Tapos binilan mo pa ng mamahaling suntan lotion. Eh, di lalong nangitim yan. Sunscreen dapat ang nabili mo nun. Sige na, Remy. Kanta ka na lamang ng ano. Kung maiba, balik ko lang. Ayos lang yan. I mean, nasa ano yan eh. Nasa vault natin ng important and unforgettable memories. Sabi naman ni Ferdinand Co., attending the high school junior senior prom or the junior senior prom event in a borrowed Glenmore platform shoes and tripping with it. Wow! Alam ko yung sinasabi mo, Ferdinand. Siyempre, Glenmore shoes, isa yan sa mga pinagmamalaki ng ano. Ang marikina, di ba? Hanap nga ako ng ano, images nitong sinasabi mong platform shoes. Iba pa to dun sa ano eh. Kasi nung ako'y nasa high school, nauso yung ano, yung creepers na tinatawag. Pero alam ko, iba pa to eh. Ayun nga naman, oo. Oh yeah, these were really these were in back then, no? Itong mga platform shoes na ito. But it was a very long time ago. Thanks for your answer, Ferdinand. And ang ating kasamang Hawaiano, di ba? Aloha. Sabi ni Aura ng Cavite, hello Paps Eric G at sa lahat na nakatutok sa K-Paps playlist dahil nakakatanggal ng pagod yung mga tugtog nyo. Yung pinaka-memorable sa akin ng high school life ko ay yung naging ka-pairs kami sa prom night ng crush ko since first year. Galing no, prom night, bigla kayong pares. First year palang crush mo na. Pagdating ng prom niya ng porch year, kapartner po pa. Wala akong kalaban-laban sa kaba, pero naging magalang siya nung nagtanong ako kung pwede bang magsayaw kami. Ayan.
tanong ka na pwedeng magsayaw kayo. Sabi niya mo, magalang siya, kamo, di ba? Magalang kanyang tinurn down. Hindi, mukha namang natuloy yung pagsasayaw niya, di ba? So, congrats sa'yo sa parte niyo na aura ng Cavite. Sabi naman ni Jenny ng Manila, ba't nangangat yung palad ko? Ibig sabihin ba nito, magkakapera ako? Naniniwala ba kayo doon? Hindi, kasabihan mo yan, kasabihan. Isa sa mga matatandang kasabihan ng mga Pilipino, eh, no? Pag daw kumatay yung palad, magkakapera. Ba't di natin naisip na kapag kumatay yung palad, kailangan maghugas ng kamay? At baka may virus o bacteria, di ba? O fungi. Ew. Sabi ni Jenny ng Manila, pinaka-memorable sa akin ng high school life, nung mag-practice kaming mag-research sa bahay ng kaklase namin, tapos nakatulog kaming lahat. Nagising na lang kami na umaga na at galit na galit yung mga magulang namin kasi akala nila kung ano na ang nangyari sa amin. O, kasi wala pa namang mga text-text yata ano na yun, no? Ngayon kasi pwedeng-pwede nang magsabi ang estudyante, alay, ma, natulog kami dito sa bahay nila, ano, nila classmate. Pasensya na, dapat mag-aaral kami. Hindi rin yan, napainom ho kami. Kaya ito, tulog kami ngayon. wag ganon. Kaya talaga. Pag sinabing aral, aral. Huwag kayong ano-ano dyan na... Pag project. Kaya dapat talaga ano rin eh. Parang budget din to ng gobyerno eh. Dapat maging strict to tayo sa pagbibigay. Hindi, pero pag ang estudyante nag-ipon, wala naman tayo magagawa tayo. Lahat tayo dumaan dyan eh. Yun nga lang, wag sasagad. Oras natin, 11:46. Ay, napakagandang topic nito. Ulitin natin to ha. Para tayo mag-reminis sabay-sabay sa mga napakagandang alaala nung tayo high school pa. Kasi syempre, di ba, as we age, as we grow old, aminin natin, may mga iba tayong mga karanasan nung high school, nung college, unti-unti yan mawawala sa memory natin. Only the important ones would remain as we grow older. Habang umiidad, di ba? It's a fact of life na kailangan natin tanggapin. So, paminsan-minsan, let's try to go back and remember all those fun times, happy times. Pagkwentuhan natin, kwento natin sa mga anak, sa mga apo, sa mga kapitbahay, pagkwentuhan natin yan. Kasi there will come one time na konti na lang dyan yung naalala mo. At habang kaya mo pang alalahanin lahat yan, make sure you get happy by remembering them. 11:47 on the clock, pausing for a short break. Huwag na pala, oh. Huwag na tayo mag-plugs. Diretso na ako dito. I'll be playing the music right now. I'll be playing our final set of songs. And let's see if I can... Kasyang-kasya pa to. I can play you more. Okay? Kaya manatiling nakatutok dito sa ating K-Paps playlist. Okay na pa. Diretso ko na to ng tugtugan. Dahil naghihintay na si Miss Diana Ross with this song. Ano daw? Sige po, I will.

Alam niyo mga kapamilya, parang nagkasagutan lang yung dalawang kanta eh. Sabi ni Miss Diana Ross, "Touch Me in the Morning." Sabi naman ni England Dan and John Ford Coley, "I'd really love to see you tonight." Ah, di ba? Sakling-sakli. Bringing us to 11:54 on the clock right now. 6 more to go before 12 midnight. Sabi ng misis ko eh, umulan na naman daw eh. Hindi ko nakikita din eh. Madilim sa labas. Pero yun na nga po, iba sa ibang parte ng Metro Manila ay bumuhos na naman po ang ulan. So para sa mga kapamilya nating nasa kakalsadahan ngayon, ay mag-iingat pa rin po tayo sa ating pagmamaneho, ha? Tandaan, may pamilyang naghihintay sa iyo, kaya laging mag-ingat sa iyong pagmamaneho. 5 more to go, 12 midnight na, at ako'y magpapaalam na muna. Bukas ulitin po natin ito. Bukas may bagong oras na naman ang ating K-Pops playlist, Sunday edition. Di ba't nasanay na nga tayo ng 8 p.m. to 10 p.m. every Sunday? Ay bukas balik tayo sa ating old time slot, alas 8:30. Alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10. Sa K-Pops Playlist Sunday Edition. Susunod na nga po ang programang Private Talks kasama ang ating favorite Tita Doc Lulu Marquez and ating Amy Estareja. Panatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo. Leaving you with this one from Stevie Wonder. Para sa may mga napapansin sa kanilang mga partner na mga kakaiba. Pagpapalit ka niya na, no?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Sa gabi. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Halina talakayin ang mga paksang may kinalaman sa buhay mag-asawa at mag-partner. Mga sensitibong issue na kailangang maunawaan. Mga kontrobersyal na tema na kailangang malinawan. Buksan ang isipan at sumali sa Private Talks. Private Talks. Kasama si Amy Estareja at wellness specialist Dr. Lulu Marquez. Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Tele Radio.
0: Hi. Hello, hello, hello mga kapamilya. Narito na po ang programa na magpapaliwanag sa inyo sa mga sensitibong paksa gamit ang siyensya. Mga pag-uusap patungkol sa intimate moments na mag-partner o mag-asawa na dapat po nating nauunawaan. Ito ang programang magbubukas ng ating mga isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init sa inyong mga relasyon. Halina, let's open your mind behind closed doors. Dito po yan sa Private Talks.
1: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
3: Siyempre, kami ang mga kasama po ninyo. Every Sunday po yan. Ay, mula alas 12 po hanggang alas 4 na madaling araw. Grabe, no? Ang kaservisyo at kapamilya nyo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga topics na kinalaman sa inyong sex talaga, sexual relationship. Ako po si Doc Lulu Marquez at syempre, yes!
0: Ako naman po ang kanyang kasama, si ating Amy Estareja at ito ang Private Talks!
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM.
0: Patuloy po ninyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio sa Estrenta, sa mga merong transistor dyan sa AM band at sa payang napapanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe po lagi at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at syempre ang Facebook channel. Available din po kami sa free-to-air digital TV at po isa pamamagitan naman ng Channel 31 PRTV Prime Media. Oo, partner, may iba pa, di ba?
3: Meron pa.
0: Mm-hmm.
3: Oo, sa pag yung mga ayaw naman manood at nakikinig lamang via internet,
0: mm-hmm,
3: pwede po mag-download o search nyo po. Search nyo po ang alin, yung tinatawag na radio app. Mm-hmm. Tapos hanapin nyo yung logo ng DZMM. Yun na, mapapakinggan na tayo, di ba?
0: Tama, live
3: na
0: live. All over the world yan, ha? Kasi
3: yes,
0: syempre online.
3: Right.
0: Pero of course, hinihikayat natin sila, partner, na bumili, mag-invest naman sa radio. Oo, alam mo, may nagtanong sa akin yan eh, meron pa bang nabibili? Actually, si Paul, yung ating kaibigan from Pampanga. Oo, nagtatanong siya. Sabi niya, meron pa bang transistor ngayon? Sabi ko, meron. May nabibili sa mga mall. Ang difference lang ngayon ng mga transistor sa transistors po noon, ngayon ay pwede na siyang i-charge like a cellphone.
3: Yes.
0: Aside sa de baterya, di ba, partner?
3: Si, dadaling ko minsan yung radio.
0: Yes.
3: Cute.
0: Oo, ang cute, di ba? Mura lang po yun, ano? Pwede rin kayong bumili naman ng pocket size para kahit
3: pwede
0: nasa labas kayo ng bahay, abay, pwede kayong makinig sa amin 24/7. Dito yan sa DZMM Radio sa Estrenta.
3: Mm-hmm.
0: 630 kHz sa atin po mga AM band.
3: Yeah.
0: Ayan. So, syempre, pagkausapang Private Talks, ano ba ang ating mga topics dito usually, partner? Para malinawan yung mga bago natin mga listeners and viewers, di ba? Na ngayon pa lamang tayo na-discover.
3: Tama. Mm-hmm. Oo. Yung mga ngayon pa lang, ay sayang, no? Dami yung na-miss. Di ba?
0: Correct, oo. Pero hindi pa naman huli, di ba? Oo. Mm-hmm. Dahil tayo naman, eh, kunyari, napag-usapan na a year ago, medyo mm-hmm. nauulit-ulit yun, di ba, mm-hmm. partner?
3: Partner, bago mm-hmm. ko sabihin, bago natin sabihin yung topics.
0: Okay.
3: Naalala ko lang kasi, September 7 ngayon. Tama
0: yes.
3: ba?
0: Six pa lang. Yes.
3: September 6. So, I was thinking na ito yung the day before na namatay yung tatay ko. Sobra kasi hindi ko makalimutan kasi it's a pinatay. Hindi naman namatay. Iba yun, di ba? So, gusto ko lang that tomorrow yung kanyang death anniversary.
0: Ah, yes. So let's offer prayers for his soul,
3: yes.
0: di ba?
3: Yes.
0: So, yan. Oo. Pero, ayan, syempre, ganun talaga. Hindi naman, sabi nga, pagka nawawala ang ating mga mahal sa buhay, hindi naman natin sila nakakalimutan.
3: Tama.
0: Nagkakaroon lang tayo ng bagong buhay na hindi natin sila kasama.
3: Naman.
0: Diba? So, ayan. Pero ako, yung mga may birthday pa lang ngayon, yung actually, apo. Kasi anak ng pamangkin. Tama ba?
3: Oh, pwede. Di apo mo.
0: Diba anak ng pamangkin, apo na yun, diba?
3: Sa tuhod.
0: Ewan ko saan. Sa paa, sa tuhod. Hindi ko alam. Basta apo ko yun eh. Oo. Ayan ano. So, ang cute niya si Amari. 1 year old pa lang siya. Yes.
3: Amari.
0: So, Amari. Happy, happy birthday sa'yo. Ayan. 1 year old pa lang siya. At wow. May kasunod na yung kanyang, may kasunod na siya actually. 7 months pregnant din. 6 months pala. Oo. Yung kanyang mom. Mami, si Leslie Danke Santos. Yung mag-asawa si Vin Santos yes. at saka si Leslie. Mm. Yung aking pamangkin si Leslie. Ayan, yes. Mukhang Koreano yun, tita.
3: Oh, grabe.
0: Napakaganda.
3: Oh,
0: kaya namang gwapo naman ang nakuha, di ba?
3: Ayan. Sino pa isang may birthday? Si Chang Ami ba?
0: Si Chang Ami today. Oh. Yeah, kahapon na bali. September 5. Si Chang Ami Perez po. Happy birthday.
3: Happy birthday.
0: Salamat. Salamat sa mga tao na nakikilala natin. Salamat sa pagdating ninyo sa amin mga buhay, di ba?
3: Yes.
0: Marami kayong kasiyahang na ibibigay sa amin. At syempre, advance happy birthday sa aking kapatid naman sa Tuesday partner.
3: Sa Tuesday
0: September
3: yan.
0: 8. Actually, 8, that's Marian Day.
3: Oh.
0: Di ba? Yan. Birthday ng aking kapatid, si Connie Estaneha.
3: Maria.
0: Wala. Kami. Connie, mm-hmm. kasi Corazon at saka ni Canor. Kasi siya yung bunso namin. So, ayan. Oh. So, happy birthday sa'yo. Sa Tuesday siya.
3: So, maraming may birthday ngayong September,
0: yes,
3: di ba?
0: Yes, oo. Apakarami. Ang father ko sa September 17, si ni Canor Estaneha. Ayan, di ba? So, next week naman siya. So, ang dami nga. Sa lahat ng September born, ayan, siguro mamaya, no? Happy birthday, patugtugin natin September morn. Uy, sabi nila, pag September daw, magagalitin. Hindi kaya totoo. Malambing.
3: Hindi totoo yun.
0: Oo, malambing na mga September. Malambing.
3: At saka sila ay ginawa noong December.
0: Tama.
3: Diba?
0: Oo, ganun ba? Oo nga, no?
3: Tama. Di,
0: kalamigan pala nang nung gumawa ng action yung mommy at daddy.
3: O yung sister ko din, September din sila. 27 and 28.
0: Oh, ayan. Dami-dami September. Dami. Alam ko may mga September din dito sa ating istasyon.
3: Yes.
0: So, happy birthday po sa lahat ng may birthday. Ayan, mag-birthday kayo hanggat gusto ni mo. Ayan.
3: Kaya.
0: So, ayan. So, partner, ano ba yung ating mga topics for this night?
3: Okay, yung topics natin maganda, no? It's all about kung meron ka ba iniinom na gamot, affected bang iyong sexual activity.
0: Yun.
3: Affected bang iyong libido. So, drugs and libido. Yun yung una, partner.
0: Yes, so drugs and libido.
3: Tapos yung pangalawa, maganda. Ang tawag dyan ay sex headache.
0: Sumasakit ang ulo pagkatapos?
3: Naman.
0: Pagkatapos and before?
3: Pwede
0: diba, during. Meron kasi before, during, or after.
3: Yes.
0: Kasi yung iba masakit pala ulo kasi kulang. Kasi naghahanap ang katawan. Ayan. Meron naman sumasakit ang ulo sa sobrang tensyon.
3: Naman.
0: Ayan, mamaya
3: so,
0: pag-usapan natin
3: sex
0: yan.
3: Sex headache yun.
0: Mm-hmm.
3: Isa naman is kung meron kang medical condition partner na psoriasis, tapos is it okay na makipagtalik?
0: Yes.
3: Sexual intimacy of psoriasis.
0: Mga psoriasis. No? Yes. Marami yan. No? At saka siguro medyo i-touch natin ano ba yung cause nun, ano?
3: Mm-hmm.
0: Oo, para mas maintindihan naman ng mga tao.
3: Mm-hmm. May isa pa partner, kung kaya pa, may time pa tayo, yung does length of sex matters?
0: Yung tagal.
3: Yung tagal.
0: Oo, yung ilang minuto ba o ilang oras?
3: Mm-hmm.
0: Ayan. Pero ano kaya, curious lang ako, ano kaya yung pinakamatagal na pakikipagtalik na naitala? Diba? Diba? Oo, no? Pero ayan, so yan, that's the length of making love or having sex matter.
3: Mm-hmm.
0: So ayan po yung ating mga pag-usapan at syempre hindi pwedeng mawala yung ating mga sex myth and facts. Mm-hmm. Ayan, bago tayo magtapos ngayon hanggang alas 4 po kami as usual ng nagmamadaling araw.
3: Tama.
0: Diba? Pero bago tayo magpatugtog, meron tayong question of the night.
3: Yeah. Mm-hmm. Yung question of the night natin, maganda to. Mm. Masasagutin niyo po to ha. Eto na. Okay. Ano yung ayaw mong ginagawa sa'yo pag nakikipagtali?
0: Ayan.
3: Inggisin mo yan, partner.
0: Yes. What are the things that you don't like your partner your partner does when you're having sex?
3: Ayan.
0: Diba?
3: Okay. Tagalugin na lang natin.
0: Ano yung mga ayaw mo pag nagtatali kayo?
3: Mm.
0: Diba? Siguro pwedeng ako, ayaw ako nang nakikipag-cellphone. Pwedeng ganun. Uh-oh. Diba? Yung nag-ring yung phone tapos sasagutin ba?
3: Tama.
0: Tapos ikaw naman maghintay ka.
3: Yes. Ayan. O kaya naman, physically, ayaw mo hinahawakan ka sa ganung parte.
0: Ayaw, may ganun ano. Mm. Oo. Kasi may iba, sabi nila, may kiliti. Yung iba naman, nahihiya.
3: Yeah.
0: Lalo ang babae, no, ang daming insecurity sa katawan.
3: Yes. Yung iba, ayaw ino-oral sex.
0: Yan. So, alamin po natin yan. Ano, sagutin nyo po. Pwede po ninyong i-alias lang kung ayaw po ninyong malaman ang inyong tunay na pangalan. Mm. Ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or pwede po kayo sa amin tumawag dito, makipaguntahan or kumonsulta sa amin ni Tita Doc Lulu Marquez sa mga numerong.
3: Tawag po sa 8924-4101. May locals po yan, which is 5671-5672 at 5673.
0: Ayan. So, tawag na ha. Okay. Pero pag kukonsulta po kayo, paalala lamang, di bali na pong hindi ninyo sabihin ang inyong tunay na pangalan, but we need your real age.
3: Mm.
0: At saka kung meron po kayong mga iniinom na gamot o meron kayong medical condition sa oras na kayo ay tatawag. Okay.
3: Mm. Partner, tanongin ko lapla, no? Napagod ka ba buong araw ngayon?
0: Yes.
3: Bakit?
0: Ma, kasi bukod sa birthday nga ni Amari, tapos alam mo na, maraming activity, mm-hmm. ang hirap maglipat, ang dami mong kailangan ayusin, dahil mong tinatawagan, sobrang stressful, pero alam ko naman, hindi, kasi kala ko yung mga days na nagdaan o weeks, naglilipat ako unti-unti, partner So, kala ko natapos ko na.
3: Hindi pa pala?
0: Ay, hindi pala. Ang alam ko talaga, minimalist ako eh. Yun ang pagkakaalam ko sa sarili ko. Pero parang today, na-realize ko, hindi.
3: Hindi pa. So, hindi pa tapos?
0: Hindi pa. Nasa halos patapos na. Hopefully, tomorrow night. Okay na ako. Hopefully, ang pag-asa ko na lang yung maglilipat ng aking wifi. Please po. Hindi ko naman masabi kung sino siya. Ayan. Kung yan pong telecom na yan, ha? Please po, pakikabit na po. Ayan.
3: At partner, kompleto tong tatlong angels natin.
0: Oh, yes. Oo, nga pala. Oo. Yes. Andiyan syempre si DJ Carlo.
3: Carlo.
0: Ayan, si DJ Pat. At si DJ AC na lang. Kasi dalawa kayong Carlo, di ba? JC pala.
3: Paolo.
0: JC. Yeah. Ayan. Oo. Carlo and Carlo yan eh. Pero yung isa si JC na lang. Kasi yung isa si Carlo na siya. At syempre doon sa kabila nandiyon si Engineer... Ayan, si Ate Jo. Ayan, si Jo. At saka yung kanyang kasama, si... Ayan, mga... kaway-kaway. Ayan, sino nga yun? Jason? No? Ha? Si Sir J lang. Kasi may Jason din tayo, di ba? Ayan. Bakit pa kasi yung mga taga rito? Halos ang pangalan, magkakapareho.
3: Ang kitang kulay ng buhok mo talaga, Patrick.
0: Ha? Oo nga eh.
3: Anong, papatingin ako eh.
0: Copper?
3: Ganyan.
0: Parang copper, di ba? Hindi siya orange, hindi siya gold.
3: Mm.
0: It's copper. Pink na naging, na nag-fade, kaya naging copper.
3: Parang peach. Parang peach.
0: Ayun, pink daw na nag-fade, kaya nagmukhang sa akin copper, sa kanya peach. Okay.
3: Peach,
0: Naalala ko si Jane, ganyan din eh. Nag-fade, di ba? Oo, naging black. Blue yun eh. Pero bilib ako sa mga to eh. Ang galing magpakuli. Si Tita Doc, pansinin ninyo. Bago din ang ano, bagong gupit din, tama ba?
3: Yeah.
0: At nawala yung kanya mga shades dito, 'di ba?
3: Mabalik 'yan.
0: Mabalik 'yan. Parang ako na lang hindi pa nagpapagupit. Wala, ako to talaga lang ang buhok ko.
3: Mm.
0: Ayan, sa totoong buhay kulot 'yan eh. So anyway, it's 12:15 po na nagmamadaling araw. Ayan, para simulan namin po ang inyong mga hating gabi. Ayan, magpatugtog muna tayo ha. Siyempre, nagsisimula pa lamang po kami. Babalik pa rin ang Private Talks.
1: Relaxing music and private talks.

0: CNN.
1: Okay, 12:27 po na nagmamadaling araw. Ito pa rin po ang inyong ating Aimee Estareja. Kasama ko siyempre si
2: Doc Lulu is here.
1: Yes, hanggang 4 a.m. Mm-hmm. po kami. And before we proceed sa atin pong topic, ang drugs and libido, ito muna ulit ang tanong, ano po ang ayaw mo na ginagawa sa iyo kapag nakikipagtalik? Mm-hmm. Yan, i-share po ang inyong mga sagot sa
2: 0919-278-3000.
1: Ayan.
2: Text na.
1: Yes, text na po kayo or tawag kayo sa amin sa 8924-4101 Locals 5671-5672 at 5673. Diyan na rin po ninyo ilagay ang inyong mga tanong. Ayan na pwede namin masagot ni Tita Doc Lulu Marquez. Pati po kung ano yung mga gusto ninyong hinga ng payo sa amin. Pero tandaan kung kayo po ay tatawag, ayan, ibigay lamang po ang totoong edad, ha, pati yung inyong mga kung anong iniinom ninyo mga gamot. Ayan, ha, huwag kayong magkukunwaring wala. Bawal ang sinungaling.
2: Oo.
1: Okay, so ngayon Tita Doc, simulan na natin drugs and libido.
2: Yes.
1: Pagka kasi pinag-usapan natin 'to, 'di ba? Oo. Oo, naisip natin ay hormones, stress, relationship problems o simple lang wala ako sa mood. 'Di ba?
2: Oo nga.
1: Ang hirap na no kapag yung gusto mo tapos yung partner mo wala sa mood.
2: So evaluate natin ngayon, may mga gamot ka bang iniinom? Okay? So ito, may mga medicines kasi na pwedeng, alam mo na talaga, nagpapababa po ng libido.
1: Aha.
2: At pwede din magkaroon ng erectile dysfunction, ayaw tumayo yung partner.
1: Yes.
2: Yung iba ayaw mag-orgasm, especially mga kababaihan.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, may gamot na pwedeng matuyo po ang iyong vagina.
1: Nakakatuyo.
2: Tama.
1: Mm-hmm.
2: Siyempre, no, yung sabi nga nila, paano yung umiinom ng mga gamot para sa high blood? Ganun din. Umiinom para sa, alam mo na, yung mga partner. May mga tao kasi na nagpa-check up sa isang psychologist. Tapos pinainom ng mga anti-anxiety drugs. So, ang problema, pwedeng bumaba ang libido pag umiinom ka ng ganung klase, mga anti-psychotic drugs.
1: Ganyan. Ah, yes. So, may epekto pala yun sa libido, yung mga ganung klase ng gamot.
2: Yes. Siyempre, may mga tao na nadidepress, tapos hindi nila makontrol, pupunta ng psychiatrist. So, antidepressants can lower your libido. Very important, no?
1: Mm-hmm.
2: So, yung sex drive mo ay affected po talaga yan. Babae man or lalaki. Sabi nga nila, hindi nala ako pupunta ng psychiatrist.
1: Hala? Hindi rin. Kasi kapag may problema ka, kapag ikaw ay wala sa, parang mababa yung, alam mo yun, kung ikaw ay medyo may depression na yan, ganyan, or may anxiety ka, syempre wala ka rin sa mood, Tita Doc.
2: Yes.
1: Diba? Alam nga namang meron ka pa sa mood nun. Syempre wala rin. O sabagay, it could be extreme, ano?
2: Mm-mm.
1: O it could be extreme, no? Na parang, yung hindi ka masaya, dun mo nilalabas sa pakikipagtalik, pwede rin naman na ganun.
2: Tama.
1: Pero yung nga, pag uminom ka ng gamot, automatic, mawala yung libido mo.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: So, for those na nagpapa-check up, no, at ikaw ay at the time na may asawa ka na, tapos nirasitahan ka ng mga antidepressants. Example po ng antidepressants, bigyan natin partner.
1: Sige.
2: No? Example yung diazepam. Okay? Para makatulog ka. Kasi nga, since hindi ka makatulog, yung serotonin levels mo, mabababa.
1: Mm-hmm.
2: No? And then, because of that, pati yung brain mo ay affected. Yung mood mo, yung sleeping patterns mo, affected. Kaya lang, ang problema dyan, pati yung libido mo, bababa.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ka mag-a-achieve ng orgasm.
1: Mm-hmm.
2: Siguro, bagitin ko lang, baka may mga nakakaintindi kung ano yung gamot po ninyo. Ito po yung mga SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Example po niyan is masyadong technical, eh. It's
1: oo,
2: okay,
1: nga,
2: no?
1: Tama.
2: Fluoxetine, paroxetine, etc. So, all of these actually can reduce sexual desire.
1: Okay.
2: So, yung number one partner, antidepressant.
1: Antidepressant. Okay. Meron pang ibang gamot.
2: Meron pa iba. Mm-mm. Actually, marami siya. So, meron siya mga 13. Mga 13 types.
1: Yung susunod, alam ko, marami nito dito, eh.
2: Sige, ano yun?
1: Diba? Yung gamot sa high blood pressure.
2: Ah, okay.
1: Oo. Automatic yun ba, Tita Doc, na once umiinom na on regular basis, kumbaga maintenance na.
2: Oo.
1: Expect mo kahit di magsalita yung tao na yun,
2: na
1: yung libido niya affected.
2: Oo. Yes,
1: sa lalaki, hindi tatayo.
2: Or hindi masyado maganda ang tikas ng tayo.
1: Oo. naman, puro pahinga na lang.
2: Wala medyo, na yung medyo lang yung tayo. Kulang yung, yung erection niya.
1: Okay.
2: Because yung blood flow niya, hindi akma, hindi tama. So, affected yung kanyang cardiovascular system. At
1: so, sa babae, natutuyo.
2: Ganun din.
1: May pwedeng hindi naman tuyong-tuyo, pero hindi sapat para ma-lubricate the whole area.
2: Especially parte kung babae, menopause na, tapos hypertensive pa.
1: Hello? Ay, ala, no. Eh, paano na yun? Tuyo na nga, natuyo pa ulit. Yun ang talagang super dry.
2: Yes, super dry.
1: Alam ko, iniinom lang yun.
2: Okay. So, pero may solusyon.
1: Of course. Sa babae, may solusyon. Kasi, di ba, meron siyang, yun nga, yung lubricant, di ba?
2: Yeah.
1: Pero sa lalaki kasi, ibang usapan, tita Do.
2: Kailangan.
1: Kailangan talaga tumayo. Walang ibang paraan, kundi tumayo.
2: Tama. So, all of this, nabagit namin ni Amy, is antidepressant, antipsychotic, no?
1: Yeah.
2: Hindi naman natin sinasabi na psychotic ka, sira ulo ka. Kaya lang, may mga pasyente na alam mo na kung kailan married sila, di sila nagkakaproblema, hindi ba?
1: Yeah.
2: Tapos dadali sa psychiatrist, tapos painumin ng gamot, pauuwiin ng doktor, o yung okay na, pero yung gamot, iniinom niya, baka hindi makapag-make love nga eh.
1: Pero kailangan kasi siguro naman yung doktor ipapaliwanag yun.
2: Yes, tama.
1: Diba? Oo. Kasi, or else, baka lalo siyang, alam mo yun, magkaroon ng ibang problema kapag hindi mali. Pero yun nga po, ipinapaliwanag. Actually, parang may nakaringan ako pati yung sa high blood pressure, Tita Dok.
2: Yes.
1: Ipinapaliwanag din naman ng doktor.
2: Dapat.
1: Oo.
2: Sa mag-asawa. Kasi may problema.
1: Yeah.
2: Hindi lang sa isa. Sa meron pa iba partner yung, ayan na nga, yung mga nagpipills ba?
1: Ayan. Kaya naman pala hindi magbuntis kasi natuyo. Ayan. Hindi, kidding aside, totoo. Isa po yun sa talagang epekto. Eh baka talagang yun ang disenyo nun, Tita Dok?
2: Ano?
1: Na matuyo. Diba? Kasi so, ibig sabihin, walang

0: reason. Pwede kung madalas sa ganun partner, pwede naman sabihin doon sa doktor na palitan.
1: Para kung kaya. So, meron naman pwedeng ipalit.
0: Yes.
1: Okay.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ano pa iba partner?
1: Ito, yung mga maraming aray-aray at inom ng pain, anti-pain, diba? Oo, mga pain remedy.
0: Yes.
1: Yeah, mahilig uminom ng pain relievers.
0: Mm-mm.
1: Or baka naman kasi kailangan, 'di ba?
0: Kailangan eh.
1: Oo.
0: Kaso may mga tao kasi na hindi ayaw, yung bang hindi matiisin, pero knowing ang mga Pilipino, matiisin, 'di ba?
1: Yes,
0: pero yung iba, alam mo yung mga mapera, ayaw umaaray niyan eh. Diba?
1: Kasi di ba depende sa pain tolerance ng isang tao.
0: Yes.
1: Merong konting headache, kailangan uminom.
0: Mm.
1: Meron namang namimilipit na ayaw pa.
0: Yes.
1: Di ba? So depende, case to case basis din. Ano? Pero yung bang ordinaryong paracetamol, tita doc, when you regularly take it, no? Yun, may epekto yun.
0: Pwede. Regularly take it. Like, for example, ayaw mo makaramdam ng pain, paracetamol ka agad.
1: Oo, yung konting headache dahil napuyat, paracetamol.
0: Pwede. Cumulative effect. At that moment na pwedeng bumaba din yung iyong desire.
1: Yes. At saka ano ha, masama sa kidney yun, di ba, tita Doc?
0: Mm-mm.
1: Yung lagi tayo inom ng pain reliever.
0: Yes. At saka sa tummy natin, no? Baka mag-cause na acidity.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yung iba naman, syempre, pag may allergy, siyempre, no, antihistamine yun can cause the
1: dryness din.
0: Or decrease libido.
1: Ah, okay. Decrease libido. Eh,
0: yes.
1: Kasi tulog ka.
0: Naman.
1: Di ba yung antihistamine? Nakakatulog ka doon, nakaka-relax ng muscle. So, siyempre, lahat ng nerves natin nare-relax din.
0: Tama.
1: Oh, yun.
0: So, allergy medicine yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi naman yun madalas eh. Kung kailangan ka lang allergic, saka mo lang iinumin, di ba?
1: Yeah. Tsaka yung minsan talagang iniinom yun ng mga hirap matulog.
0: Yes.
1: Ayan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Alam ko yan eh, kasi
0: minum ka nun dati.
1: Dati, pero ngayon hindi na. Good news! Nakakatulog na ako, Tita Doc. O, di ba?
0: That's good.
1: Uh-huh.
0: Yung iba naman na may sakit, may epilepsy, may seizure.
1: Okay.
0: Siyempre, iinom naman ng ganung medications for seizure, control.
1: Uh-huh.
0: Natural, decrease din yung libido.
1: Pero kailangan kasi nila.
0: Tama.
1: Oo, kasi siyempre, kapag tayo ay may, alam mo yun, mayroong karamdaman, uunahin naman talaga ng doktor, nagamutin yung karamdaman, yung libido, eh, pag okay ka na, babalik yun.
0: Okay, that's good. Pero ito, partner, yung mga ibang tao na nakakalbo, Minibis ang buhok.
1: Oh, yes.
0: So, iinom na mga gamot na pampakapal ng buhok.
1: Yung
0: mga finasteride, yung mga dutasteride.
1: Okay.
0: So, it can actually, meron sexual side effects yan. Meron
1: talaga?
0: Decrease libido.
1: Eh, yung pa naman yung uso ngayon, Tita Doc.
0: It can, no? Not all, pero for some men, pwedeng mag-cause siya ng decrease
1: libido. Pero di ba yung biotin, like yung biotin, di ba? Hindi naman yung brand eh. Di ba? Yung biotin, can it cause?
0: Pag ano, pag... If it's too much na
1: lower
0: dosage
1: libido.
0: On.
1: Oh. Okay, kung daily ka umiinom. Oh. Eh, pero ano, mamili ka ngayon. Libido o buhok?
0: So, may nagtanong kasi partner, no, bakit daw nakakalbo? So, kasi iba kasi inisip na ibang tao, porque kalbo, maraming testosterone. Ah, hindi. No, marami kang testosterone, pero yung testosterone mo kuya nako-convert into dihydrotestosterone.
1: Okay.
0: Itong dihydrotestosterone na to, kakainin niya yung hair follicle.
1: Oh.
0: Especially dito yun sa ulo, ha? Hindi doon sa beard or sa hair chest.
1: Oo nga, di ba? Ang kapal ng buhok sa, yung kapal ng balbas, sa dibdib, sa silegs, pero dito, wala.
0: Oo, dyan, atake yung dihydrotestosterone.
1: Bastos yan.
0: Patayin niya yung hair follicle.
1: Bastos yan. Pwede naman sa legs na lang siya, di ba? Matake. Bakit doon?
0: Oo.
1: Di ba? Of all places.
0: Talaga naman, di ba? Di ba maraming foreigners?
1: Yeah, so, at dito sa Pilipinas, sa pansin ko, totoo, dumadami na din. Maybe, may kinalaman ba to sa, bukod sa sinasabi mo, Tita Doc, may kinalaman ba yung shampoo and yung diet?
0: Ah, pwede. Pwede na, no? Or genetics din eh, di ba? Lolo, tatay mo, kalbo, mga kalbo ko rin eh.
1: Ay, salamat.
0: Ano bakit?
1: Nakwalang kalbo sa pamilya ko. Oo nga, no, come to think of it.
0: Tanong mo si Patrick, may kalbo ba sa pamilya?
1: Sa inyo ba, Patrick,
0: para alam
1: sa inyo
0: niya.
1: Ba, meron bang kalbo sa inyong mga pamilya?
0: Aha.
1: O kung may kalbo sa inyong pamilya, lalo na inyong mga tatay, alam nyo na, pagtanda ninyo. Oh, yan, ako. Sabi ganun daw yun eh. Tapos sa babae naman, pag nakita mo yung babae, tingnan mo yung nanay niya.
0: Mm.
1: Pag mataba yung nanay niya, asahan mo yung magiging asawa mo, magiging mataba siya at a certain age,
0: yes,
1: di ba?
0: That's true. Aha, jeans.
1: Buti na lang talaga.
0: Yung mga mahilig naman uminom ng pampatulog.
1: Ayan, ayan.
0: Diyan mga tulog. Yung kay Sleeping Pills. Mm.

0: Ala din. Decrease desire din yun.
1: Oo, kasi tulog ka. Tita Dok.
0: Tama.
1: Pero totoo kasi yun eh. Para is like pain, I think lang Tita Dok ha, para siyang is like pain reliever. Kasi diba, pag, like itong isang, ano ba yung brand? Yung Tramal o Tramadol?
0: Tramadol.
1: What's yung brand? Yung, so yung Tramal yung generic. Mm-mm. Tama? Oo, yung pag ininom mo, wala ka talagang pakiramdam. Mm. Hindi mo nga alam na naiihi ka eh. So the more na wala ka talagang kahit doon, wala ka nga mararamdaman.
0: Okay.
1: Diba?
0: Alright. Mm. So, yun, ito pa partner, yung acne medicine, na may naiulat na sexual concerns, ano, can actually, alam mo, ang tawag doon ay isotretinoin sa listahan natin, no? Mm-mm. So, ginagamit yan doon sa mga maraming pimples. Maraming acne. May yes. acne.
1: Uh-oh.
0: Okay? So, yan, na meron doon sexual side effects yan, which is decreased libido at erectile difficulties. Ang hirap naman, partner. No? Dahil mo, ano, nakakita ka ng tao, maraming
1: yes.
0: ano.
1: Actually, pag nakakakita ako ng ganun, naaawa ako. Kasi, di ba, ito yung ano natin eh.
0: Yeah.
1: Di ba? So, pagka nakakakita po tayo ng ganun, wag nating, ano yun, di ba?
0: Yes.
1: Wag nating tititigan kasi nakukonsyos sila.
0: Tama.
1: Pero there's always a way para mawala yun. Pero medyo magastos kasi Tita Dok eh.
0: Tama.
1: Tapos yun nga, no, kaya bumibili sila ng ganito, ng isotretinoin. Yung may mga pangalis ng ano na may isotretinoin. Mm. Actually, just recently po,
0: yeah.
1: hindi ko na matanda kung anong brand. Hindi naman tayo allowed magbanggit ng brand. Kilala siya, pero inano siya ng FDA because na meron siyang isotretinoin.
0: Mm.
1: Oo. So, ayan. Nakaka-apekto pala siya.
0: Tsaka yung mga binibenta lang dyan sa internet.
1: Yes. Oo. Ah. Oh, delikado. Tingnan ninyo yung mga ingredients bago kayo bibili.
0: Tama.
1: Oo, total, in fairness naman sa internet, sa mga nagbibenta sa internet, nilalagay naman nila eh.
0: Mm-mm.
1: Oo, kaya lang yung tao kasi ang tinitingnan nila yung review. Kuminis yung mukha ko, ganito-ganon. Ay, ito, effective to.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Ang hirap, no?
1: Mm-mm.
0: So, ito pa, partner, syempre, yung mahilig uminom ng alcohol. Kala mo, pampagana yan, ha? Kuya, ate, ha?
1: Actually, hindi. Okay.
0: Mm-hmm. Kabaligtaran po yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero for some, you know, young men, parang yun yung pang ano nila, yun mo?
1: Kasi nga, mali yung understanding, mali yung alam nila.
0: Mm.
1: Hindi understanding, mali talaga yung alam nila. Akala nila, alcohol, makakatulong,
0: yes.
1: 'di ba? Pagka gusto nila, alam mo 'yun. Ang hindi nila alam baligtad ang epekto noon.
0: And that's for men.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung mga lalaki naman, 'tong mga batang ito, try naman painumin ng painumin yung partner nila.
1: Mm-hmm. Lalasingin nila.
0: Ayun lang.
1: Oo. Sabi nga sa mga babae ha, kapag may alak, may balak.
0: So, unpredictable po effects ng alcohol. Kaya ingat po, mga kabataan,
1: yeah.
0: ano.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, matigas ang ulo, inom pa rin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: And, syempre, pag may steroids, may mga anabolic steroids, hindi ibig sabihin na testosterone equals better sex. So, ibig sabihin yan, huwag abusuhin.
1: Tama.
0: Pag sinabi ng doktor, kung kailangan mo uminom ng steroid kasi may inflammation sa katawan mo,
1: yeah.
0: inumin mo lang at a certain time. Pero may iba kasi na they drink it, no, happily and heavily, etc. No, makainom lang, pero you cannot drink that forever kasi yung side effects ng steroids, nakakatakot po.
1: Tama.
0: It affects your bones.
1: Mm-hmm. Naku. Ano
0: pa? Hindi ka magkakaroon ng boner.
1: Oo, ayan, di ba?
0: Mm.
1: Kasi nga, mali yung... Kasi, alam mo, Tito Dok, hindi nga lang sa libido to eh. Pinag-uusapan dito yung magiging future mo kahit bata ka pa, di ba? Kasi kung inom ka ng inom, imagine ko ano yung pwede mangyari sa'yo pag tumaas yung kolesterol mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Naku, yari.
0: Mm-hmm.
1: Oo, ang hirap mababain yan.
0: Tama.
1: Mm-hmm.
0: And of course, yung sinasabing, okay, may mga lalaki na merong ED. Okay? So, porque may ED sila, iinom sila ng pampatayo.
1: Yes.
0: Okay?
1: Uh-oh.
0: Pero hindi ibig sabihin, pag tumayo yan, tuloy-tuloy na yon, no? Hindi siya automatic na libido booster.
1: Tama.
0: Pwedeng effective, pwedeng hindi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi partner, may mga nagbebenta kung saan-saan lang ng pampatayo.
1: Oo, tama.
0: Yung pala, bogus. Ibig sabihin, mas delikado.
1: Yes.
0: Mas hindi tatayo
1: dun.
0: Yun.
1: Tsaka, Tita Dok, hindi na nga tatayo. Yung bato mo pa, tatamaan.
0: Tama.
1: Diba? Or yung atay mo, pwede din.
0: Yes.
1: So, hindi mo pwedeng baliwalain yun. Kailangan, kaya nga hindi talaga ini-encourage na mag ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka kukonsulta sa doktor.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: very important. So, marami pong klase ng mga gamot. Yan, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, nabanggit na natin, partner, yun, may epilepsy at may seizure, di ba?
1: Yeah.
0: So, that's one. Did we mention anything na wala pa?
1: Well, okay na, Tita Doc. So, paano daw malalaman kung gamot nga yung dahilan na hindi pagtayo o ng pagkatuyot? Di ba?
0: Yeah. Minsan, ang sakit mismo ang culprit. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, baka depressed ka, kaya wala kang libido, okay? May anxiety ka, may diabetes ka, meron kang thyroid problem, or meron kang hormonal imbalance.
1: Ayan, naku. Hormonal imbalance, di ba? Tandaan natin. Tsaka, ano, Tita Duk, eh? Kasi kapag ka biglang nawala yung libido mo, tapos bata ka pa naman, meron talaga yung dahilan. Pero again, babalik tayo dun sa huwag mong hulaan sa sarili mo lang.
0: Tama.
1: Diba, Tita Doc?
0: Very important. Tapos huwag basta itigil ang gamot dahil lang bumaba ang libido.
1: Correct.
0: Sabi nila, hypertensive ako, tapos yung libido ko parang nawala. Ititigil ko na lang.
1: Naku!
0: Ayun na.
1: Baka mamaya, bigla kang atakihin.
0: Tama.
1: Diba? Alam mo yung minsan, yung sunod-sunod na pag-miss mo nung gamot, pwedeng dun biglang umatake yun eh.
0: Correct.
1: So, hindi mo, wag mo ipagpalit, di ba? Kasi, di ba, sabi mo, naku, ayaw na umano ng libido ko, nawala yung libido ko. Hindi mo na maramdaman ang langit dito. Eh, paano kung itinigil mo yun, mapunta ka sa talaga sa langit? O, paano na yun?
0: Tapos kung may iba, hypertensive nga.
1: Yeah.
0: Tapos napansin niya, nalolobat siya, di ba? So, tinigil niya.
1: Mm.
0: Pupunta yan ng doktor, magpapapalit. Pwede naman din, kasi may mga hypertensive drugs partner that can cause erectile dysfunction.
1: Okay.
0: So, pwede yung ipalitan yun ng doktor.
1: Mm-hmm.
0: Pwede naman yun. So, hindi yung ikaw mismo ititigil.
1: Huwag mo itigil.
0: Oo.
1: Kasi lalo na, kunyari, bukod sa hypertension, meron ka pang ibang medical condition, tinigil mo. Diba? Just because. Diba? Hindi. Tapos pwede, yung iba kasi, Tita Doc, parang, hindi, titigil muna ako ng 3 araw para makascore ako kay Mrs. Diba? O, kaya, para pagbigyan ko si Mister. Tapos, babalik na lang ako doon sa gamot. Uh-huh. Hindi po, may dahilan kung bakit daily pinapainom sa inyo yon.
0: Tama.
1: Okay,
0: especially kung ikaw ay diabetic, no? Diba partner, pag diabetic, ang isa sa mga problema pag diabetic, nagkakaroon ng erectile dysfunction.
1: Yes, oo. Automatic yun, ano, Tita Doc? Kapag may diabetes, ED.
0: Pag-ED ka.
1: Okay.
0: Pag hindi na-control yung sugar level mo, pupunta sa erectile dysfunction.
1: Naku.
0: Tapos, hindi na ako inom ng gamot for diabetes. Paano na yun, partner?
1: Hindi siya shoot up yung sugar mo. Paano na yun, di ba?
0: So, remember, ano, kailangan talaga magpa-check up eh. No? Huwag kang mag-diagnose sa sarili mo o tanongin mo yung best friend mo, anong iinumin.
1: O si ChatGPT, o si Google. Diba? Huwag tayo magtanong dun.
0: Yes.
1: Magtanong tayo sa totoong doktor na nakakausap natin.
0: Yes.
1: Tsaka kasi ang doktor, Tita Doc, ano eh, kayo mga doktor, di ba, meron kayong mga lab test na hinihingi sa amin bago kayo magpayo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Naalala ko si Tita Doc, pag absent ako at nagkasakit ako, ang unang tanong, inuubo ka ba? O, anong kulay ang plema mo? May mga ganun si Tita Doc. Kasi doon siya babase. Kaya nga, diba, dito ang paalala natin.
0: Mm-hmm.
1: Kung kukonsulta kayo kay Tita Doc, sabihin niyo yung totoong kondisyon ninyo.
0: Tama.
1: Hindi kasi pwede, diba, joke ko yun eh. Hindi po manghuhula si Tita Doc, kundi siya po ay isang doktor. Joke yun, pero totoo at the same time.
0: Yes.
1: Diba?
0: Wala kong bolang kristal.
1: Para malaman ko ano yung kondisyon ninyo.
0: Tama.
1: Diba?
0: Mm-hmm. So, may mga gamot na pwedeng makabawas ng libido o maka-apekte sa sexual performance. Pero ito pala, hindi ibig sabihin na kailangan mong piliin between gamot at sex life. Ano yung goal, partner? Ang goal ay mahanap kasama ng healthcare professional kung ano talaga ang sanhi at kung may ligtas na paraan para ma-manage ang side effect.
1: Yes. So, lalo na kung bata pa.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang complain ng mga pasyente, yung side effect.
1: Bata pa ako, paano na ako, di ba?
0: Oo.
1: Actually, totoo yan. Mapababae o mapalalaki. Well, hindi mo naman masisisi, di ba? Kunyari, si Mrs. hindi na pwede o kaya natutuyo. Naku, ang fear kasi niyan, baka mambabae si Mister, di ba? Si Mister naman, kapag hindi na tumatayo, ang iisipin niya, naku, baka palitan ako ni Mrs. Oo, di ba? Siyempre, may pride lalaki, Tita Duk, eh. Ayaw niyang malaman ng kahit sino na hindi na tumatayo, si Junjun, di ba?
0: Yes.
1: Oo.
0: So, ganito yan, i-consider na lang natin yung ano ba yung kondisyon ng katawan mo, nabanggit nga ni Amy, ano ba talaga, pagod ka ba, may stress ka ba, meron ka bang relationship problem, kaya decrease ang iyong desire. Uh-huh. Okay, so i-understand natin yung mga medications po. All medications, meron talaga silang side effect. Meron po yan.
1: Lagi.
0: Okay? Mm-hmm. So, yung iba affected, yung iba hindi. Mm-hmm. Yung iba affected yung kanilang sexual desire. Okay? So, ibig sabihin, be aware of it, and kung may problema talaga na paulit-ulit, pumunta talaga sa doktor nyo.
1: Tama. Huwag tayong manghula. Okay?
0: Alright.
1: So, ayan po ang ating usapan tungkol sa drugs and libido. So, kung kayo po'y may katanungan tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner, magpadala lamang po ng mensahe sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa aming hotline.
0: Tumawag po sa 8924-4101, Locals 5672 at 5673.
1: Yes. At ngayon, Tita Doc, unang batch ng mga sumagot sa ating tanong na ano yung ayaw mong ginagawa sa iyo pag nakikipagtalik. Eto, sumagot si Mark ng Valenzuela City. Tita Doc,
0: sabi
1: niya, magandang gabi po, Doc Lulu at Ateng Amy at sa mga nakatutok sa Private Talks. Ayaw na ayaw ko talaga yung tuloy-tuloy ang paggamit ng cellphone habang mismo nakikipagtalik. Napakasakit sa pakiramdam na parang hindi focused yung kasama mo sa inyong dalawa. Mas maganda talaga kung nakatabi muna ang lahat ng gadget para nakapokus lang ang atensyon sa isa't isa.
0: Ayun, diba? Yun yung sinabi mo kanina, di ba?
1: Yes, being so insensitive, di ba?
0: At saka yung cellphone na yan, pag itinabi niyo po yan, nag-i-emit po yan ng electromagnetic radiation, no? So baka it can affect na hindi po tatayo yan, kuya, later on.
1: At sa babae nakakatuyo, di ba?
0: Yes. Hala.
1: Hala kayo dyan. Tapos biglang inihagis pa labas yung mga cellphone nila ngayon na. Parang gano'n.
0: Mabuti tayong Cavite, partner.
1: Sige.
0: Si Christian. Sabi ni Christian, magandang gabi mga ka-private talks, Doc Lulu at Ateng Amy. Ayaw na ayaw ko yung kasama ko sa kwarto na walang kagalaw-galaw. Hala, o parang kahoy na walang reaksyon habang nakikipagtalik. Agoy! Mas nakagana kasi pag naramdaman mo na nag-i-enjoy din ng kapareha mo bawat segundo ng iyong moment. So mas okay sa akin kung may communication, of course, at naipapakita rin niya na gusto niya ang ginagawa namin.
1: Ayan.
0: Oh my gosh, okay?
1: Parang so, log. Oh, sweetheart, you're like a log. Di ba ang tanong natin, ano yung ayaw mong ginagawa? O, ang ayaw ni Christian na ginagawa ay yung walang ginagawa.
0: Kahiga ka lang dyan, te, ha?
1: Uy, galaw-galaw. Ang pangit naman nga nun, Tita Doc. Parang robot. Diba? Buti pa yung robot, gagalaw eh.
0: O, tama.
1: Diba? Pag pinindot mo, gagalaw yun.
0: Ano to, parang ano, ragdoll o unan?
1: Buti nga eh, kung ragdoll o unan, malambot. Ito, log. Ibig sabihin, kahoy, matigas. Diba?
0: Uy.
1: Ay, mukha si Christian may ganung ano, experience.
0: Ano po, Christian, mag-usap kayo, ha?
1: Alam mo, siguro pagkada tanong yan, ano yung worst na experience mo sa pakikipagtalik?
0: Sige, sagutin nyo din yun.
1: Ayun.
0: Pwede yun.
1: Si Nico ng Las Piñas City naman, sabi niya, ayaw na ayaw ko yung bigla na lang manggigigil o kaya mangangagat ng napakasakit sa hindi inaasahang mga parte ng katawan.
0: Hala.
1: Maganda naman yung may passion, yung papasyon o yung gigil. Pero kapag lumalagpas na sa hangganan na pumaputok na o nagpapasa, hindi na nakakatuwa. Oo naman. Mas okay yung may control at tama lang ang timpla ng wildness para ligtas pa rin.
0: Matindi. Alam mo, Mark, Christian, and Nico, tatlong lalaki na yan, ha? Iba yun. Ano bang kinakagat niya, Nico?
1: Kaya nga, ha? Nico. Pero may ka, ano ba yung
0: pira ba to?
1: Mamaya pag kagat eh, may maputol.
0: Ay, oh, pagkada maputol.
1: Pagtakbo pa sa ospital, Tita Dok. Hindi kasi yung iba, akala siguro nila nag-e-enjoy yung partner nila, pero actually hindi. Di ba? Alam niyo sa pakikipagtali kailangan ng respeto. Di ba? So isa-alang-alang mo naman, baka naman tao ba talaga?
0: Bakit hindi naman umiimik si Nico?
1: Kaya nga, oo. Di ba? Nico, sigurado ka ba tao yung nakatalik mo?
0: Hindi, si ano yun, si Batgirl.
1: Oh, si Batgirl to, si Dracula to, di ba? Nag-anyong babae.
0: Sige. So, uy, may babae partner, si Bea.
1: Unang babae.
0: Sige, ano sabi ni Bea?
1: Nang Laguna.
0: Ang talagang ayaw ko pag nakikipagtalik ay yung walang feedback o di kaya yung sobrang tahimik na parang ako lang ang mag-isa sa kwarto.
1: Ganon. Baka nga, kala mo lang may kasama ka, Bea.
0: Kamumu. Sabi ni Bea, gusto ko rin kasi rinig o naramdaman ko kung na-enjoy ba niya o kung may mga bagay na dapat baguhin sa ginagawa namin. Sabi pa ni Bea, mas masarap kapag may sounds at open communication tayo habang ginagawa yon. Wow!
1: Oo nga naman. Ay, parang yung sinabi ni Bea, kapareho nung sinabi ni Christian.
0: Oo.
1: Diba? Pero yung kay Christian, parang log o kahoy. Yung kay Bea, parang multo. Yung parang siya lang mag-isa sa kwarto. Baka naman, Bea, may imaginary sex mate ka lang.
0: Kaya.
1: Diba? Yung parang, pero sa lalaki, no, parang kakaiba pag walang kahit anong ingay, Tita Dok. Sino ba mas maingay? Babae o lalaki?
0: Babae.
1: Mas expressive?
0: Babae.
1: Babae.
0: Oo.
1: Ah, pero, nga naman, di ba? Ang hirap din kung sa babae kung yung katulad na sinasabi ni Bea na sobrang tahimik.
0: Oo nga. So, alam mo, wag nilang pabayaan na ganun yun eh.
1: Bakit?
0: Pwede naman sila magbulong like, at talk dirty to me. Pwede
1: yes,
0: ganun.
1: Yes, oo. Tanungin niya para sumagot.
0: Yes.
1: Diba?
0: Masarap ba? Do you like it?
1: Yes.
0: Saan kita gustong halikan? Oh.
1: Tama. Para ma-encourage din yung partner mo. Ganun din kay Christian, diba? Para ma-encourage yung partner mo na magsalita.
0: Oo.
1: Baka nahihiya.
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Christian, sabihin mo na, sino ba yung nangangagat? Yung partner ni
1: Christian? Si Nico.
0: Si Nico naman yung nangangagat.
1: Kay Nico, sumobra naman yung naging karanasan niya. Oo, yung dalawa tahimik, si Nico, sumobra naman ng wildness. Diba?
0: Kakatuwat sila.
1: Oo. Pero totoo yun, kailangan may control. Sabi nga, tamang timpla ba?
0: Oo nga.
1: Balanse lang ba? Diba? Okay. May tamang ingay, tapos may tamang gigil din. Ayan. So, sagot pa po kayo, nakakatuwa tong tanong. Ano yung ayaw nyong ginagawa sa inyo kapag kayo ay nakikipagtalik?
0: Or, ayan, meron kasi isang sinabi, suggestion.
1: Or, yung isa naman, ano ba yung ayaw mo naman? O yung pinaka-worst na karanasan mo? Di ba yung worst na karanasan mo sa pakikipagtalik?
0: Tulad ni Nito, kinagat-kagat.
1: Ayan, ipadala po ang inyong mga sagot sa 0919-2783-1000 or tawag po kayo sa amin at makipaghuntahan.
0: Opo, pwede po tumawag sa 8924-4101, locals 5672-5671 at 5673.
1: Yes! Siyempre, nagsisimula pa lang kami. Isang oras pa lang po natapos, di ba? Meron pa kaming tatlong oras ni Tita Doc.
0: Yes.
1: Sa aming pagbabalik, ang tatalakayin natin ay...
0: Ay, maganda po yan. Yan yung sex headache.
1: Yan, sex headaches. Ano ba ito, di ba?
0: Sumasakit
1: ang ulo. Bakit? Ayan, tutok lamang po dahil babalik pa po kami dito sa Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.
2: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay... Ayan na, 12:59. Mamaya 1 o'clock na po na madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Talks.
3: Private Talks.
1: Sa DZMM.
4: Relaxing music and private talks.

0: Call me Imee on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, we're back. 1:16 na nagmamadaling araw. Totoo, Tita Doc, ang bilis ng oras.
3: Sobra.
2: Naka-apat na tugtog yun, ha? Pero ang bilis lang, di ba?
3: Apat na tugtog ba yun?
2: Yes, oo. Oy, salamat, ha? Ang sarap ng ano yung fish.
3: Fish fillet.
2: Chips pala.
4: Thank you.
2: Yes, thank you, yes. Patrick. Uh-oh. Sariling luto daw niya yan. So, pwedeng gawing hanap buhay, ha? Ayan. Okay, meron tayong tanong, ha? Ano yung pong ayaw ninyong ginagawa sa inyo pag nakikipagtali? O kaya naman, ano yung worst na naging experience ninyo sa pakikipagtalik? Sabi ni Jason ng Bulacan, Tita Doc.
3: Sabi.
2: Ay, nako, talagang ayoko na yung parang nagmamadali na pinapara pa ako na mag-finish agad. Sinasabihan siya, no? Dahil lang may iba pa pala siyang iniisip o ginagawa. Parang nawawala ng halaga yung dalawa na mismong tao sa loob ng kwarto dahil sa katarantahan o rush. Oo nga naman. Mas gusto ko yung relax lang at walang anumang rush para talagang ma-enjoy ang bawat segundo.
3: Lalaki yan, ha? Naman, lalaki, diba? Yan.
2: Paano yan? Bilisan mo kasi maghugas pa akong pinggan.
3: Ganun. Maglalaba pa ako.
2: Oo, di ba? Yung ganun. Bilisan mo kasi may ipapasa pa akong email sa office. Kasi baka naka-work from home, eh.
3: Wow. This is a sad relationship, actually. Di ba? So, para lang mapagbigyan yung lalaki.
2: Yeah.
3: So, nakapag-ejaculate ka, kuya.
2: Yes. No?
3: Na-release mo na yung iyong mga sperm. Tapos yun naman babae, wala rin pakialam sa kanya, partner, eh.
2: Kasi nga, nasa utak ng babae, parang multitasking, Tita Doc. May ginagawa, pero mararamdaman yun, di ba, Tita Doc, kapag yung ka-partner mo, wala doon sa moment na yun.
3: Yeah.
2: Parang nandun lang physically, pero yung mentally and emotionally, wala. Di ba?
3: Yeah, it's a... Sorry, Jason, ha? Nakakatakot yung relationship ng ganyan.
2: Oo, di ba?
3: Makarelease ka lang ng alam mo na.
2: Oo.
3: And then, yung partner mo, wala rin pakialam sa pakiramdam mo.
2: Oo.
3: Hindi, nalungkot ako dun sa ano mo, eh. Sa
2: iyong
3: comment.
2: Oo, kasi nga, di ba, parang, tapos yung sasabihan ka pa na bilisan mo na.
3: Bad,
2: diba? Yun. Oh, bad yun. Oo. So, dapat, kung ganito yung ano, sitwasyon mo, Jason, ha? Dapat mag-usap kayo kung ganun yung nararanasan mo.
3: Alam mo, partner, baka itong Jason na to, hindi ko naman sinasabing gagawin ni Jason, pero nangyayari yan sa ibang couples din, and then yung lalaki, pwedeng maghanap ng ibang babae.
2: Ayan. Pero yun nga, di ba? Ang lungkot naman, Tita Doc, kung ganun. Buti sana kung yung pareho kayo nagmamadali kasi para nagkatuwaan kayo mag-quiki. Di ba? Pagka ganun, bilisan mo na, hindi mo kami tumating na tao. Pwedeng ganun. Okay, yun. Pero yung wala naman, pero ganun pa din. Tapos parang pinagbibigyan ka lang, ganun. Yun ang malungkot. Diba? Okay.
3: Punta tayo dito, babae naman, ha?
2: Yes.
3: Si Christine ng Antipolo City. Sabi niya, ang talagang hindi ko bet ay yung so-called rough talk. Rough talk o mga salitang nakakababa ng pagkatao na hindi naman namin pinag-usapan bago magsimula. So, nakakasakit daw yun sa damdamin kapag may mga mababagong salita na nakakamurahan na sa gitna ng intimacy.
2: O, nakakasanayan siguro to, no? Nagkakamurahan na.
3: Nagkakamurahan na.
2: Okay.
3: Grabe. Gusto ko pa din kasi yung may respeto at lambing pa rin sa mga salitang bitawan.
2: Oo nga naman, Tita Doc, diba? E paano kung yung babae mahinhin, tapos biglang eto tong isa, diba? Ang dumi ng bibig, kumbaga.
3: Yes.
2: Oo nga naman. Rough
3: talk. Ayaw niya ng dirty talk or rough talk.
2: Oo. Pero kasi parang iba pa yung dirty talk sa rough talk, Tita Doc, diba?
3: Paano?
2: Parang, kasi doon sa dirty talk, pwedeng, alam mo yun, medyo pa sexy pa yung dating. Pero pagka rough talk, yung sinasabi niya, nagkakamurahan, diba? Sa gitna ng intimacy. Which is, ano, I think, talagang walang galang.
3: Yeah, tama. Pero siguro itong, hindi ko naman din justify, Christine, yung asawa mo, ha? Okay, may mga lalaki din na napapamura dahil sa sarap, may ganun daw.
2: Oh.
3: Eh, baka iba naman yung upbringing ng asawa niya, di ba?
2: Correct. So, dapat mag-usap sila,
3: mm-hmm.
2: di ba? Para mag, alam mo yun, oh, honey, hindi ko type yung ganun eh.
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Oo, pero... yun, anyway. Pero napag-uusapan naman yan.
3: Yes.
2: Oo, kaya baka nanonood ng porn. Di ba sa mga porn, minsan, mga ganyan na eksena. Baka mamaya nanonood ng ano ng porn, di ba, Tita Doc?
3: Mm.
2: So, anyway.
3: Ibang klase yung partner mo, Christina. Wild.
2: Wild, oo. Simula sa Antipolo City, punta po tayo ng Batangas. Sabi naman ni Carl, nandun siya kasi. Magandang gabi po, Doc Lulu, Tateng Aimee. Ang pinaka- ayaw ko talaga pag nakikipagtalik ay yung bigla na lamang nakakatulog agad. Pagkatapos mismong matapos na walang anuman lalambingan. Oo nga naman. Nakakawala ng gana kapag parang na-use at dump ka lang. Kasi yung lalaki. At nawala na yung aftercare sa inyong dalawa.
3: Ayun.
2: Mas maganda kasi yung may sink-in moment muna. At yakapan
3: that.
2: Para damang-dama ang emotional connection.
3: Ang galing,
2: no? Oh, diba si Carl naman yung tinulugan.
3: Alam mo, parang naiiba yung relationship itong dalawa. Madalas kasi yung lalaki ang nauunang makatulog.
2: Correct.
3: Ito yung babae, ha?
2: Oo. Oh, oh.
3: Baka naman talagang nag-true orgasm to, partner.
2: Kaya tulog agad. Uy, pero naalala ko, ah, one time, meron tayong question na ang maraming lalaking sumagot na ganyan.
3: Mm.
2: Yung nagugulat sila, tulog na.
3: Mm.
2: Oo, yung isa nga natatandaan ko, nanood na lang siya ng TV. Tapos yung isa, nag-cellphone na lang. Kasi pag nag-CR lang siya, pagbalik
3: si
2: niya,
3: girl.
2: Tulog na silang dalawa. Oo, oh, diba? So, mayroon talaga sigurong babaeng antukin.
3: Or, yun nga, she could have reached her true orgasm.
2: Ayan, kaya tulog. So, kumbaga dapat matuwa ang lalaki.
3: Tama.
2: E kaya lang sabi nga ni Carl, gusto niya ng aftercare.
3: Ah.
2: Diba? Diba? Mm. Gusto niya ng sink-in moment.
3: Mm-hmm.
2: E kaya lang wala, nag-sink-in agad sa tulugan yung ano, si girl. Pero at least, ibig sabihin nun, Carl, on a positive note, ang ibig sabihin, yun nga sabi ni Tita Doc, baka
3: nag-enjoy
2: talaga. Nag-enjoy siya talaga.
3: Mm-hmm.
2: So, nakatulog siya kaagad. Kasi ganun ng mga babae.
3: Mm-hmm.
2: Pangalawa naman, ibig sabihin, ikaw yung safe zone niya.
3: Tama.
2: Diba? Safe space niya. Whereas, she can be what she wants, diba?
3: Yes.
2: O kung inaantok na siya pagkatapos makipag-make love, go ahead. Kasi alam niya, in her heart, na maiintindihan mo siya.
3: Right. So, ipasok pa din partner dun yung communication.
2: Tama. O so, usap din kayo.
3: Ipaalam niya. Alam niya, uy, nakalatulog ha, hindi mo ako inantay.
2: O, nagbigyan mo naman ako, diba? Gusto pa kitang yakapin kaso naghihilig ka na.
3: So, common denominator is
2: communication. Okay, so ating punta ng ulitin ko lang ano yung ayaw mong ginagawa sa iyo pag nakikipagtalik. Ipadala po yan sa 0919-278-3000 ang inyong mga sagot or tawag kayo sa...
3: Pwede po tumawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
2: Yes, ayan. Damihan nyo yung mga sagot kasi maganda to para, at least alam mo katulad doon, nahihimay natin, di ba, Tita Doc?
3: At nasi-share yung mga sagot nila sa iba.
2: Oo, tama. So ngayon, punta tayo sa second topic natin, ang sex headaches. Ano ba to? Pag sinabi kasing sex headaches, ito ba'y kakaibang sakit ng ulo? May dapat ba tayong ipag-alala, di ba, kapag pagka nakikipagtalik tayo o malapit ng umabot sa orgasm.
3: Mm.
2: So, Tita Doc, ano ba itong sex headaches?
3: Hala, okay. So, importante itong sex headache na to, hindi lang yung sinasabi ng babae na, not tonight, my love, I have a headache. Di ba
2: okay.
3: May ganun?
2: Panlusot lang yun eh.
3: Ayaw lang, hormones yun.
2: Yes.
3: Okay. So, yung sex headache na yan, oh, syempre you have to remember, hindi lang yan basta-basang headache. Pwedeng bigla yan, pwedeng matagal na na-develop. Okay? So, nauugnay yan, syempre, sa sexual activity.
2: Uh-huh.
3: Hindi lang basta lang nag-headache ka. Okay? So, kabilang na din dyan, pwede ka nag-headache, hindi lang sa sexual intercourse, yung nag-masturbate,
2: okay.
3: Pwede din mag-sexual headache, or yung nag-orgasm nga. Okay? O may sexual stimulation. So, maaari itong magsimula habang tumataas ang sexual excitement at unti-unting lumalala habang papalapit sa orgasm. Pero partner, sa ibang tao, biglaan itong sumasakit. May bigla. Bigla means, pagsabi mong sudden or abrupt,
2: okay.
3: In 1 minute, no, habang nagkaroon ka ng orgasm, nag-shoot up yun eh.
2: Naku!
3: Pero meron din another kind of orgasm yung nagde-develop siya gradually.
2: Okay. So, parang mas okay yun.
3: O sana.
2: Kesa bigla, di ba?
3: May mga ibang babae kasi partner, pag di ba pag may menstruation, may nag-headache din.
2: Yes, oo. Actually, yan ang talagang isa unang ang sign yun na malapit ka na magkaroon.
3: Oh, may headache.
2: May headache na.
3: Yes. Mm-hmm. At saka you don't feel good.
2: Yeah.
3: So, pero ito, na nagtatali kayo, biglang sumakit yung ulo mo. So, it's all about the blood vessels, hindi ba?
2: Okay.
3: It's all about the blood vessels. Mm-hmm. So, isa-isayin natin to partner. Ang tanong dito is, meron ba daw iba-ibang klase nung sexual headache? So, ito po yung una. Meron tinatawag na dull headache.
2: Uh-huh. Yung parang... Nandiyan lang siya.
3: Yes.
2: Oo. So, hindi siya nawawala. Tuloy-tuloy lang.
3: Tama.
2: Hindi naman ganun kasakit, pero enough para mabother ka.
3: Yes. Mm-hmm. So, dalawa po yan, no? Yung dull ache na sa head at kahit sa liig. Head or neck.
2: Okay.
3: Pero pag tuloy-tuloy ang pagtatali, nag-i-intensify.
2: Oh.
3: Hindi ba sabi mo, parang nandyan lang, pero tumitindi yung sakit.
2: Pag nakipagtalik.
3: Yes.
2: Okay.
3: Kasi yung sexual excitement, tumataas, di ba?
2: Yeah.
3: Sumasakit na yun.
2: Naku, nakakatakot.
3: Okay? So, yun, dahan-dahan yan. Mm. Yun yung isang klase. Yung isang klase is bigla. So, it's called a sudden severe throbbing headache.
2: Throbbing.
3: Oh,
2: so, mas parang, paano sa dalawa na yun, sa dull headache and throbbing headache o sudden headache.
3: Yes.
2: Delikado ba yung pareho?
3: Pareho, delikado yun kung madalas ganun.
2: Okay.
3: Di ba? So, yung sudden throbbing headache, pwedeng mag-occur yan before ka mag-orgasm or at the moment na mag-orgasm ka.
2: Okay. So, parang hindi kinakaya ng blood vessels mo yung excitement.
3: Yes.
2: Yung pag-pump ng heart mo.
3: Okay,
2: pwedeng ganun, o.
3: Right. So, may mga taong ganun. It could happen once in your lifetime or... Mm-hmm. Madalas.
2: Could it lead to stroke?
3: Pwede.
2: Or aneurysm, Tita
3: Pwede,
2: Dok?
3: Yes.
2: Oh.
3: So, yun yung mga risk factors, no?
2: So, ibig sabihin, pag nakaramdam ka, whichever, yung dull headache or yung, ano pa, isa sudden headache, you should stop kung ano man yung ginagawa mo, ninyong dalawa.
3: Yes. Kung madalas ganun, you have to stop. Dapat nagpa-check up ka pa noon pa kung madalas na ganun, di ba?
2: Eh kasi baka sabihin, hindi, kaya nga masakit ulo mo, tara kasi para mawala yan. Di ba may ganun na sinasabi?
3: Sabi.
2: Okay.
3: Okay. So, ganito, kung napansin mo na madalas na ganun, and then, sabi nga nila, ay, sadali lang naman yun eh, pero what if, partner, tumagal ng 1 to 2 days or 3 days, tapos at the most, nag-headache ka palagi up to 6 months. Anong tawag doon? Paano ka pa magtatalik noon?
2: Kaya nga. Tsaka ang hirap mag-function ng maayos si Tadok. No, kunyari, may trabaho ka,
3: yeah,
2: o mga gawaing bahay, di ba, mapababae o mapalalaki. Ang hirap kapag ka nandun yung dull headache, ha?
3: Mm-mm.
2: Alam mo, parang fever yan, di ba? May fever na ganun. Yung lagi kang nilalagnat, pero enough naman. Hindi pa naman siya enough para hindi ka magtrabaho.
3: Yeah.
2: Pero in the long run, kapag laging ganun, nangihina ka na eh.
3: Tama.
2: So ganun, lalo na ko headache.
3: Tama. Okay? Meron kang generalized malay.
2: Yeah.
3: Partner, hindi ba medyo parang nauso ngayon yung tinatrangkaso?
2: Oo.
3: Hindi ba?
2: Uso ngayon.
3: Nag-umpisa sa mga sipon at ubo lamang.
2: Tama.
3: Tapos nag-headache na.
2: Mm-hmm.
3: Then, yung nanghihina, so generalized body malay.
2: Yeah.
3: Hindi ka na makakain.
2: Correct.
3: So, could be a systemic viral infection.
2: Mm-hmm.
3: So, how can you make love? You cannot, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Pero ito, specifically, headache lang bago ka magtalik or during nagtatalik or nag-orgasm.
2: So, yun,
3: naiiba.
2: Okay.
3: So, wala ka naman virus nun.
2: Oh,
3: di ba?
2: Oh, oh.
3: Wala kang sakit nun eh. Okay? So, ang tanong dito, yung sinasabi mo kanina, is it related to may migraine kaya yan, kaya lumala, or baka merong may stroke.
2: Yeah, baka may baradong ugat.
3: Tama, okay? Mm-hmm. So, baka meron siyang tinatawag na nandyan yung inaantay lang pumutok yung aneurysm.
2: Oo, diba? No? Lalo na, di ba, Tita Dok, nabasa ko lang to sa medical book, ha?
3: Yeah.
2: Na kapag kaya mong ituro specifically nasan yung headache mo nang gagaling. Like, kunyari, dito, di ba, specific area of your head.
3: Yes.
2: Or dito, mas delikado. Totoo ba yun, Tita Dok?
3: Oo, at madalas sa ganun. Meron akong kilala partner rin na singer.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Ano ito, long time ago, actually, parang batchmate ko ba ito? Hindi ko na matandaan kasi matagal na eh.
2: Mm-hmm.
3: So, magaling siyang kumanta, tapos ginagaya niya si Nonoy Suniga.
2: Wow.
3: Kaboses talaga niya si Nonoy Suniga. Pero every time na ginagawa niya yun, nag-headache siya.
2: Aha.
3: Tapos yun pala, meron siya aneurysm. Sabi, sakit dito o, lagi niya pinapoint yung tuktok niya dito banda sa left side.
2: Mm-mm.
3: So yun, nag-tumutok yung aneurysm. Anyway.
2: Okay, so may, naalala ko may isang singer na ganyan.
3: Mm.
2: Oo. Parang ganun din, parang pinilit pa niya kumanta.
3: Oh, oh.
2: Kaya yun, after, hindi pa tapos yung concert, parang, oh, after concert, tumumba. Kalimutan ko na yung name.
3: Oh.
2: So, that's it, di ba?
3: Yes.
2: Dead end.
3: Yes.
2: So, ibalik natin doon sa sexual o sex headache, tita
3: yes.
2: Do. So, kunyari may naramdaman yung tao, be it first time o madalas, lalo na, during sex o before sex, diba, or after sex, at lagi mo nararamdaman yun, yung headache na yun, kailangan magpa-check up, Tita Dok.
3: Dapat, no?
2: Okay.
3: And minsan, nangyayari partner, natitigil yung kanilang sexual activity.
2: Kasi baka naging sharp pain na, diba? Kasi may headache na very sharp, na makapaganon kay.
3: Buti sana kung... let's say, nag-orgasm ka, tapos, tsuk, sumabay yung headache mo.
2: Paano yun?
3: E di, medyo kalma ka lang, natapos ka na, natulog na kayo, and good kung pagising yun, nawala.
2: Uh-huh.
3: E di ba? So,
2: pero kung nawala, di ba, natulog ka, nawala.
3: Yes.
2: Pero naulit-ulit.
3: Ayun nga.
2: Yun, kailangan mo na magpa-check up talaga. Kasi it's not normal na sumasakit ang ulo kapag nakikipag-make love.
3: Hindi nga.
2: Anything, any pain, hindi normal, Tita Dok.
3: Yes.
2: Uh-huh.
3: Okay, so do you know now, there are two types, no?
2: Mm-hmm.
3: So yung symptoms yan, partner, yan nga yung sinasabi ni Amy kanina na may throbbing headache ba? So yun yung parang tumitibok-tibok.
2: So may ganun eh.
3: So feel yun, di ba, partner?
2: Yeah, oo.
3: Alam mo, may mga ibang babae na pag, you know, nagme-menstruation, tapos talagang yung headache nila, sabi, sakit na ulo ko, throbbing, may tumitibok sa ulo ko. Pero after nung menstruation nila,
2: wala.
3: Wala naman.
2: Ako dito eh.
3: Mm.
2: Ay, kaya alam ko yung tinuturo eh, kasi pinatingnan ko yun.
3: Okay.
2: Oo, so dito, sasakit siya, di ba, Tita Dok, dahil magkakaroon ako.
3: Mm-mm.
2: Oo, although sinabi ng doktor, wala naman dapat kinalaman dahil magkakaroon ka, so hindi siya normal.
3: Yes.
2: So tiningnan naman, so okay naman, pero may mga prescribed na gamot before.
3: Yes.
2: Sa akin, hanggang wala na siya.
3: Nawala
2: na.
3: That's good.
2: Mm-hmm.
3: So, nabanggit namin kanina po na may mga sex headache kung meron kang tinatawag na yung artery mo sa iyong brain, no? So, baka merong aneurysm yan. Pangalawa, kung meron kang tinatawag na irregular connection between the arteries and the vein, sa tawag po doon, arteriovenous malfunction. So, pwede kang magkaroon ng sexual headache. So, partner, nandun na yun eh.
2: Mm-hmm.
3: No? Siyempre, pag ang taong may aneurysm, hindi naman ikaw ang gumawa nun, talagang meron yan.
2: Yes,
3: no?
2: So,
3: problema yun.
2: Yeah.
3: Hindi naman ikaw ang gumawa nun.
2: Oo.
3: Yes? So, the same thing with the arteriovenous malformation, ganun din yun. Tapos, partner, meron din sinasabi na dumudugo, nagbi-bleed po yung wall ng artery kasi may nagda-dissect yung artery. Parang napupunit.
2: Napupunit.
3: Yes.
2: Oo. Yun, so, yung parang magang-magana kasi siya.
3: Mm-mm.
2: Pwede siyang mapunit.
3: Yes. Oh. So, it can cause that another problem.
2: Ouch.
3: Mm-hmm. Diba? So, hindi lang napupunit. Meron, kung merong alos, tawag ito, puputok na siya, meron din tinatawag na constriction of the blood vessel, pwede din magkaroon ng sexual headache.
2: Ayun. Di ba nga nalala ko, no ba? Yung kunyari, nagbubuhat ka ng mabigat, di ba? Yung mga nasa gym. Yung mga nagbo-bodybuilding, di ba?
3: Yes. So,
2: pwede yun. Dahil yung pinilit mo, so napuwer sa lahat.
3: Tama.
2: It's like orgasm, di ba?
3: Yes.
2: Na lahat ng ugat mo na gano'n. So, pwede pa isang hindi kayanin ng ugat.
3: Hindi kayanin yan.
2: Oo.
3: Baka meron na siyang coronary artery disease.
2: Correct.
3: No, na, you know,

0: Ah, mm-hmm. So pwede mag-cause ng ganun, ng yes, headache.
1: Right.
0: Okay.
1: Okay. Mm-hmm. So yung mga kababaihan dyan na medyo bata pa, nagpipills ka, tapos hindi ka mahilig uminom ng tubig at mahilig ka uminom.
0: Kape. Mahilig ba? Uy, ang kape nakaka-dehydrate ah.
1: Yes.
0: Oo, baka sabi nyo, hindi lagi naman ako uminom ng kape, liquid yun. Yan po yung liquid na madi-dehydrate ka. Yeah. Parang alak yan.
1: Tama. Mm-hmm. Okay. So yan, sexual headache po na yan, no? Pag-associated yan ng, at yan, headache ka. Mm. Sabi nga ni Amy kanina, magpa-check up na dapat, no? Kasi iba, nag-sexual headache, nawalan pa ng malay.
0: Da.
1: Tapos yun, nagsuka pa.
0: Naku, lalo na.
1: Matindi.
0: Sabi nga, kapag ka daw ikaw talaga masakit ulo mo, huwag ka magsusuka hanggat maaari.
1: Mm-mm.
0: Kasi yung pagsuka mo, pwedeng mapuwersa yung ugat mo, dun siya pumutok.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kaya, very scary po yan. So,
0: oo.
1: Pag yung pain na yan will last for more than 24 hours, ibang usapan na.
0: Kailangan ng ano. Wag, tapos wag kang iinom basta-basta ng pain reliever.
1: Mm-mm.
0: Kasi, oo, sige, nawala headache mo.
1: Mm.
0: Pero yung pamamaga niya nandun, mahihirapan yung mga doktor na ma-pinpoint yung ano mo. Kasi tinatakpan mo yung problema hanggang ikaw mismo, malalala yan. Pagpunta mo na, hindi na mahabol ng mga doktor. Diba?
1: Partner, alam mo ba kung saan mas prone yan?
0: Saan?
1: Lalaki.
0: Ah, sa lalaki, oo. Hindi babae?
1: May girl, pero mas prone sa lalaki.
0: Bakit, Tita Duk?
1: Sila yung mas tensionado, di ba?
0: Okay. Kasi yun nga eh, kasi sa babae, marami tayo, 1,000 ways para
1: yes,
0: express ang ating stress.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Sila yun eh.
0: Sila, lalaki, wala.
1: Mm-hmm.
0: Kinokontrol nila lahat.
1: At saka yung history of migraine, marami nagma-migraine. Ayan, so magkakaroon ka ng sexual headache one time in your life talaga. Di ba?
0: Alam mo, swerte ako dyan, Tita Duk eh.
1: Uh-oh.
0: Yung migraine na yan, tsaka yung vertigo, di ba? Kapag nagkakaroon, hindi ko alam yan eh.
1: Mm-mm.
0: Oo, swerte, isa ako sa mga maswerteng hindi ko yan alam.
1: Pero nangyari.
0: Kasi hindi ko naranasan.
1: Ah, okay.
0: Oo, hindi ko talaga yan naranasan. Yeah. Meron akong headache, usual headache kapag magkakaroon. Pero hindi siya migraine.
1: Uh-uh.
0: Usual headache lang na sakit ng ulo kung magkakaroon ako siguro.
1: Yeah.
0: Yun lang.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Tapos wala din.
1: Correct.
0: Mm-mm.
1: Very good. Pero marami nakaka-experience ang ganyan partner.
0: Correct. Oo, tama. Diba?
1: So, again, hindi porque meron kang sexual headache, hindi ibig sabihin na na orgasm mismo ang problem. Kasi, di ba, may club, tapos nag-orgasm,
0: yes,
1: tapos sinisisi mo yung sexual headache, di ba?
0: Kaya nga,
1: baka matakot ka ng mag-orgasm.
0: Oo, pwede. At maka-apekto sa'yo yun. Di ba? Kumbaga, yung performance mo, mawawala, malilesen, kasi meron kang fear.
1: Oo. Ang hirap din, di ba?
0: Tama, kinukontrol mo eh.
1: Baka mag-headache ako.
0: Oo, so kailangan pa-check up mo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi baka mamaya, bigla ka nalang, alam mo, yung pagkatapos mag-orgasm, tumumba ka nalang bigla.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Siguro dun sa mga, kasi may mga tao na, yung sensitive sa, yung alam, pulse rate nila is mabilis, or mataas ang blood pressure.
0: Yeah.
1: So, candidate yan na pwede magkaroon ng sexual headache. Eh.
0: Naku, ganun pala yun.
1: Hindi naman natin sinasabi na sila yung magkaka-sexual headache.
0: Possible.
1: Pero risk factor yun.
0: Oo. So, Tita Doc, parang lumilitaw, yung sex headache, parang symptoms.
1: Yeah.
0: O sign pala, sign na may problema ka sa ugat mo.
1: Tama.
0: Sa katawan mo.
1: Sa blood vessels mo. Okay. So yung risk factors niya, nabanggit namin kanina, may history ka ng migraine.
0: Yeah.
1: Number two, history of high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mga laging na-stress.
0: Ayan.
1: Hindi marunong mag-manage ng anxiety, partner.
0: Correct.
1: Hindi ganun tao?
0: Marami akong kilalang ganun, Tita Doc. Sobrang stress, hindi mo na makausap.
1: Hindi ba?
0: Oo.
1: Like, for example, ikaw, like, you're quite busy right now, right?
0: Yeah.
1: Like, guys,
0: lagi.
1: Things mo. So, pagod ka, na-stress ka, and marunong ka mag-manage. That's why I ask you, nakakabawi ka ba ng tulog? Oo.
0: Sabi mo naman. Kasi, ano ko eh, Tita Duk eh, parang, di ko alam eh, basta di ako apektado kahit problema, mabigat na problema,
1: no,
0: hindi ko, kumbaga I don't take it, ano, yung sa sarili ko na mabigat, no. Nakakapagod kayang ma-stress, ayoko nga.
1: Tama.
0: Diba, I have ways para, alam mo yun, yun yung God's grace talaga.
1: Yes.
0: Diba? Oo.
1: Ito pa partner, may tawag yun sa mga sexual headache na bigla eh.
0: Oh, ano?
1: Thunderclap. headache.

0: Oh, pag sinabi mo thunder clap, eh di talagang masakit yun.
1: Clap ka nga.
0: Oh. Ayan, parang ganun. Parang bigla, kaya yung parang big sharp pain, kumbaga.
1: Yes.
0: Wow. Oh,
1: thunder clap. Thunder clap headache.
0: Oh, diba?
1: Maximum intensity po yan. Okay? At nangyayari yan in seconds lamang. Mm-hmm. Okay? So, wag i-dismiss yan bilang simpleng sex headache kasi it could be something, ay, napugis ko, baka meron kang nag-bleed na ba yung subarachnoid area mo? Subarachnoid hemorrhage.
0: Yeah. Kasi kung minsan, ito may mga cases, like my sister sa America, Tita Doka, nung nagkaroon siya ng parang stroke, pero nakabawi naman siya.
1: Yeah.
0: Pero nung tiningnan yung brain po ng sister ko, ang dami niyang beses na palang nagkaroon ng mini strokes.
1: Yeah.
0: Yun yung mga panahon na sumasakit lang daw yung ulo niya.
1: Yes.
0: Yung pala yung sinasabi ni Tita Doc. So nagkakaroon na siya ng parang bleeding, pero nag-i-stop.
1: Yes.
0: So hindi niya alam. So parang wala lang. Okay, sumakit ulo ko, tapos wala na.
1: Yeah.
0: Diba?
1: May tawag doon partner eh.
0: Oh.
1: TIA. Transient ischemic attack.
0: Yeah. Oh, 'di ba? Baka ganun na pala, hindi mo pa alam.
1: Yes.
0: So kailangan pala talaga, pagka lagi nating nararanasan 'yun, hindi natin 'yung binabaliwala.
1: Mm-mm.
0: At hindi natin iniinuman ng paracetamol.
1: Tama. Yes.
0: 'Di ba?
1: Like for example, 'yung mami ko nung buhay pa, nasa Baguio siya noon, tapos natumba, hawak-hawak 'yung ulo niya. Sabi ko, "Hala, ano nangyari dito? Na stroke ata." Tapos 'yung pina-examine, meron nga siyang TIA, transient ischemic attack.
0: Oo, ito 'yung parang bigla kasi siguro mabubulol, no? Mm-hmm. Pero 'yun nga, lilipas kasi siya, so iisipin mo na, hindi, wala lang.
1: Oo. At saka, hypertensive ang mom ko eh. What about your sister?
0: Hypertensive siya.
1: Yes.
0: Sabi mo kakapatid, lahat kami low blood, siya lang yung hypertensive. Medyo malusog kasi yun eh.
1: Oo.
0: Kasi mula pagkabata namin, siya yung iba yung pagkain niya, alam mo yung mahilig siya. Yung mga kinakain niya, hindi namin kinakain.
1: Talaga?
0: Yes, oo.
1: Kanino kaya nagmana si sister?
0: Hindi ko alam eh. Basta kakaiba siya nga lang kumakain ng balot sa amin.
1: We don't eat balot.
0: Kami magkakapatid, hindi. Siya lang talaga. And then, siya lang din na nag-iisang kumakain ng steak. Lahat kami, hindi.
1: Oh, wow.
0: So, hindi nakakapagtaka na siya lang din yung ganun.
1: Tanungin mo si Patrick kung kumakain siya ng balot.
0: Kumakain, sino sa inyo ang kumakain ng balot?
2: Patrick.
1: Oo. Kasi bibili ako ng balot.
0: Ay, di rin daw. They don't eat. Lahat kayo, hindi kumakain ng balot? Ay, wala. No one. No,
1: okay.
0: Oh, ba? Healthy so, yung team na to, ah.
1: Sayang, ako.
0: Tita Doc, para kasi Doc Dennis, ah.
1: Bibili ako ng balot. Wag na lang.
0: Well, sabi ni Doc Dennis, he can eat balot mga 5 yata.
1: Or really? 10 one sitting?
0: One sitting.
1: Oh, too much naman yun, si Doc Dennis.
0: Hindi, doktor siya. Alam niya ano yung sarili niya. Diba?
1: Baka once a month.
0: Baka naman. Pero kami hindi talaga.
1: Uh-oh.
0: Egg lang.
1: Hindi, tanungin kita, partner. Mm. Bakit hindi? Yung itsura? Hindi yung lasa. Have you tried it?
0: Well, natikman ko siya. Nasisiw. Yung white at saka yung may parang something doon eh.
1: Itlog.
0: I don't know kung ano yun. Oo. Masarap naman siya, actually. Uh-huh. Natikman ko. Masarap siya. Uh-huh. It's just that hindi ko talaga siya thing, kumbaga.
1: Yeah.
0: Pero nakakain ako mga 1-2 beses. So, okay, tolerable. Basta wag lang yung sisiw. Ganon. Pero hindi talaga siya thing for me.
1: Siguro naawa ka doon sa sisiw. Baby, no?
0: Oo. Kasi diba? So. Ayoko yung bigger.
1: Yun. Cruelty to...
0: Oo, diba? Mm-hmm. Ayan.
1: Okay, ito ha, ganito yan. So, very important na pag meron kang sexual headache, tapos pati liig mo sumakit, iba naman usapan na yun, partner.
0: Pagka pati liig?
1: Iba na yun, baka it must be hypertension or something else, no? Mas grabe na affected na vascular system mo.
0: So
1: magpa-hospital ka na.
0: Kasi hindi normal talaga yun. Either hypertensive ka o sobrang baba ng blood pressure, di ba, Tita Doc?
1: Yeah.
0: Oo, kasi ganun din yun eh, kapag kulang ka sa dugo din. So, diba?
1: Takbo sa emergency room, ha?
0: ER pala yun, mga kapamilya.
1: Kung first time, kasi binanggit ni Amy kanina, paano kung bigla lang ba, ipabayaan lang ba? Pero kung first time po yan na headache, masabuting ipa-check up na rin partner
0: agad. Huwag mong inuman ng paracetamol.
1: Tama.
0: Diba?
1: Oo. Okay? So, paano ito sinusuri? Okay, yung doktor magtatanong. Mm-hmm. No? Hindi mo yan ikikwento sa best friend mo, sa kapitbahay mo. Pumunta ka nga ng ospital.
0: Oh, oh.
1: Magtatanong yung doktor, ano yung tatanong partner? Paano nagsimula yung headache?
0: Yeah, o gaano katagal na yan, mm-hmm. di ba? O saan yes. masakit? Yung saan masakit, kailangan maituro mo talaga.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Gaano katindi? Ayan, dyan na papasok yun na in a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Ayan, mga naririnig ko yan sa doktor pag pupunta ako sa ospital. Oo. So, anong number?
1: Diba? Anong pinapacheck up mo, partner? Yung,
0: yung dati kasi, yung di ba may problema ako sa chan.
1: Yeah.
0: Sa ano ko, yes. sa abdominal area ko. So, yes. dun niya ako tinanong.
1: Yeah.
0: Oo.
1: So, pag pumunta ng ospital, sagutin lahat ang tanong ng mm-hmm. doktor, ha?
0: Ayan.
1: Pagka magsisunangaling.
0: Tama. Naku, hindi, tandaan niyo po, ah, sabi nga ng isang doktor sa akin nun talaga, hindi ako magician, ha? Oo, ako doktor mo lang. Pag ikaw namatay, huwag mo kong tatawaging G. Hindi kasi, di ba, the doctor must know ano yeah. talaga ang sitwasyon mo.
1: Tama. Mm-hmm. Okay. So, huwag baliwalain ang body signals. Okay? Kung, binanggit ni Amy rin kanina, pag dehydrated, pag inom ng kape at hindi uminom ng tubig, that can actually cause sexual headache at yung yeah. puyat. Puyat ng puyat. Partner, hindi ba like sinabi mo kanina, I sleep 7 hours.
0: Yeah, ngayon, nakakatulog na ako 7-8 hours.
1: Eh, ibang tao hindi ganun eh. 3-4 hours parang kumpleto na daw. Kulang yun eh. Kulang. Tapos installment pa.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pag sinabi, natulog ako ng 1 hour, tapos nagising ako, nakatulog ako after 1 hour ulit, huwag mo i-add yun. 1, 2, tapos 1 o'clock, ay 1 hour, nagising ng another hour, 2 hours, tapos binilang mo yun. Mali. Dapat
0: kasi putol-putol eh. Oo. Kasi putol-putol.
1: Yes.
0: Oo.
1: Dapat managinip ka, partner.
0: Oo nga, nananaginip na nga ako ngayon. Dati hindi.
1: That's good. That quality na yung sleep mo, partner.
0: Ah, so yun ang indication ng quality na yun.
1: Yes.
0: Kasi may panaginip na ako.
1: Tama.
0: Yes. Sa wakas, hindi na ako tagapagbantay ng kalawakan. Oh, pero alam mo ito ah, tip, okay. Galing to kay Chang Ami. Chang Ami told me and si Sheila natin dito, no, si Mayora.
1: Mm.
0: Siya da kasi parang you leave your phone outside your room or bitawan mo yung phone mo
1: yes.
0: an hour, 2 hours before.
1: Tama.
0: Diba? And then when you wake up, wag mo muna pong hahawakan yung phone mo.
1: Mm-mm.
0: For the first 30 minutes, ako 1 hour na nga eh, hindi ko muna siya hahawakan, diba?
1: Yeah.
0: You should take time, tatayo ka ng kama mo, tutunga nga ka lang, wala lang, tunga nga ka lang,
1: exercise.
0: Mga 10 minutes, and then exercise ka,
1: exercise.
0: And then you drink your hot water or warm water,
1: yes.
0: then you eat your egg, and then yun. Kasi para yung ano natin, katawan natin bilang mga babae, eh, relax, diba?
1: So,
0: yung ating cortisol, wag mag-shoot up.
1: Ang tanong dito, how do you like your eggs cook?
0: Ah, I want it boiled. As in, well done.
1: Well done?
0: Yes, well done.
1: Gusto ko din boiled egg, pero dapat yung hindi siya well done.
0: Yung medyo malasado.
1: Yung konti.
0: Oh, talaga hindi kayo mag-aagaw ng pagkain, Tita Lope. Lagi kaming ikbaligtad.
1: Hindi ba yung isda, ayaw mo ng mata?
0: Yes, ayaw ko ng mata.
1: Gusto ko naman ng mata.
0: Oh, diba? Oo. Ano pa ba yun? Marami pa itong ano, pagkain na ayaw ko, siya yung sasalo nun.
1: Tama. Alimango, you like alimango?
0: Yes.
1: Both of us like alimango. Pero you like the babae?
0: Yes, ba? Babae. Ikaw lalaki, di ba?
1: Ayun.
0: Oh, di ba? Yan talaga, hindi kami maganda magkasama kami nito sa kainan, di ba?
1: Correct.
0: Ay, nako.
1: Oh my gosh. Ito pa, partner.
0: Oh, ano pa?
1: So, wag baliwalain yung body signals, ha? Nabanggit na namin yon. And of course, kung nabanggit na namin ito, ulitin natin, pag nagbe-birth control pills ka ate, tapos bata ka pa, mahilig kang uminom, dehydrated ka, hello, magkaka-sexual headache ka.
0: Ayan. At saka aside sa coffee ha, pati yung mahilig sa tea.
1: Yes.
0: Diba?
1: Uy, alam mo yung pag, okay, may tama daw pagtimpla ng
0: tea.
1: Yes.
0: Yes, oo. Huwag mong ibababad. 2 minutes lang.
1: Yes.
0: 2 minutes lang sa not so hot water.
1: Yes.
0: Diba? Oo. 2 minutes lang, hindi alisin mo na.
1: Yes.
0: Oo. Kasi pag binabad mo yun doon, mas mawawala yung gusto mong makuha doon sa tea.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Tapos kung you need another ano,
0: cup of tea. Another cup of
1: babad
0: tea.
1: Mo lang ulit.
0: Babad mo lang ulit.
1: Yes.
0: Yeah. So, pero again, yeah, saglit lang.
1: Mm-mm.
0: Oo. Tapos, sa gabi, wag na wag kang iinom ng green tea.
1: Mm.
0: Oo. Ayan, para kang uminom ng kape. Kailangan, ano, di ba, chamomile or jasmine tea para ma-relax ka.
1: Ayan.
0: Ayan. Alam nyo na, ha?
1: Hi. Mm. Sige. Sabi nila, ay, ayoko ng tea.
0: Uy, pag nasanay ka, ang sarap.
1: Gusto ko me.
0: Ay, okay. Wala, kaya tea na lang ako.
1: Coffee, tea, or me?
0: Oo.
1: Me.
0: Oo.
1: Pa yan? Eto.
0: Mm.
1: Dahan-dahan mo na kung napapansin mo trigger ang intense exertion. Binanggit okay ni Amy kanina, yung mga nag-exercise.
0: Yes, mga bumuhat na mabigat.
1: Na, hala.
0: Yung mga tumatakbo.
1: Mm.
0: Pag sumakit ang ulo mo, pag tumakbo ka, tigil mo na.
1: Tigil. Tapos yung mga nagbubuhat ba ng barbell?
0: Yeah, no? Oo. Warning sign na kasi yun eh.
1: Yeah. Kasi yung ibang mga lalaki, mm-hmm, they try to buhat yung mabigat na kaagad.
0: Makikita mo yung mga ugat, di ba? Galit na galit.
1: Oo.
0: Oo, totoo yun. Tingnan mo yung sarili. Kasi ang katawan naman natin, Tita Doc, nagsasalita siya eh.
1: Naman.
0: Kaya lang ang problema ng tao, hindi pinapansin yung katawan niya. Mm-hmm. Yung warning signs.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: So, you have to do it slowly but
0: surely.
1: Surely.
0: And safely.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Daming S yan ah.
0: Mm-hmm.
1: So, wag ka agad iinom ng painkiller na banggit namin ulit kanina kaya, no? Know the cause first. Alamin mo na yung cause, ha?
0: Tama, lalo na kung matindi.
1: Mm.
0: At nasusuka ka.
1: Tama. So, alam niyo po, yung sex headache na yan, hindi yan shameful. Yeah. Hindi yan ikinahihiya.
0: Tama.
1: No? Alamin mo ang cause, yung symptoms, dapat alam mo na din, and then go to your doctor kung bakit kaya. Ba't ako may ganun?
0: Oo, di ba? Dapat mag-isip ka, bakit ako nahihilo?
1: Mm-mm.
0: Di ba? Actually, talagang warning sign yun eh. Mm, yung sex headache, hindi normal po yun. Actually, any headache, hindi normal.
1: Yes.
0: Di ba? Bilang doktor, Tita Doc, di ba?
1: Mm-mm.
0: Kahit kailan basta may headache, hindi normal.
1: Tama. Dapat walang headache, di ba?
0: Oh, yes.
1: Pero yung iba, they're faking their headaches.
0: But, ay, oo. Sakit ang ulo.
1: Headache, ha?
0: Yung pala, sabi namin, awoy, nagpaparinig, bukas absent.
1: yeah, tama.
0: Sabi ganun eh, no?
1: Mm-hmm. Oh, sige, ha, yung sex headache na yan, maaring benign. Mm-hmm. Hindi naman grabe yan, pero manageable. Pero, partner, hindi ba, pag sudden, severe, throbbing, tapos first time, delikado yan, no?
0: Tama.
1: Especially during sexual activity.
0: Aha.
1: Okay, so kailangan iseryosohin niyo po yan. Ang rule of thumb part na ano ang rule of thumb?
0: Yes.
1: Kung bigla sobrang sakit, kakaiba sa dati o may kasamang neurological symptoms, huwag kang mag-antay. Huwag mo antayin na anong next? Anong next na mangyayari? Hindi ganun yun. Magpa-emergency ka na kaagad.
0: Yes.
1: At magpa-evaluate medically.
0: Oo. Huwag niyong hulaan yung inyong nararamdaman. At huwag niyo rin kayong magmarunong na mayroon ka ba dyang ano? Ayan, pain reliever. Huwag po. Huwag agad-agad. Okay? At ito pala, Tita Do, huwag mong ipapamasahe, di ba? Sakit ang ulo ko ng bato ko, masahihin mo. Naku, huwag na huwag po. Baka mamaya may tama ang ugat, di ba? Mapasama sa halip na makatulong. Okay?
1: Uy, mag-text kayo sa amin.
0: Yes, so, uy, mag-text kayo sa amin ha, sa aming question of the night. Ano yung ayaw inyong ginagawa sa iyo pag ikaw ay nakikipagtalik? Ipadala yan sa
1: 0919-278-3000.
0: Oo. At syempre, kung kayo po ay pwede rin tumawag sa amin, makipaghuntahan sa amin, sumagot sa aming question of the night, or baka meron kayo na isikonsulta, 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. And speaking of konsulta, ayan, meron magtatanong, Tita Doc, nasa line 12, si Mr. E. Ayan, may itatanong daw siya kasi bumagsak daw ang kanyang BP. So, kausapin na natin. Magandang nagmamadaling araw sa iyo, Mr. E. Welcome po sa Private Talks.
2: Good morning, Dr. Lulu.
1: Good morning po.
2: Ma'am.
0: Amy. Ayan.
2: Hello, hello, hello.
0: Opo, hello. Ayan, narinig mo kami?
2: Yes, ma'am. Yes, dito. Yes,
0: okay.
2: Yes to both of you.
0: Opo, so kumusta? Kumusta ka, Mr. E? Bumagsak ba yung BP mo?
2: Yes, just yesterday, 90 over 50.
1: Okay.
2: Kaya ako tumawag libre.
0: Yeah, oo, dapat talaga sinasamantala yan.
2: Pero actually may doctor din po ako, pero apa, gusto ko rin po kayong tanungin.
1: Okay. We call you Mr. E.
0: Mm-hmm.
1: E? E stands for what? E.
2: Parang alam niyo na po.
0: Okay. So, Mr. E, nung nangyari ito, kailan kahapon lang, sabi mo, mga anong oras at anong ginagawa mo nung bumagsak yung baby mo?
2: Kasi actually, Doc, yung misis ko, ay, parang iba nararamdaman niya.
1: Mm-hmm.
2: Then, nagpa-BP siya sa akin. Meron kasi kaming ano yan. Yung ano tawag dito, yung pang-BP.
1: Apo. Sige po.
0: Okay.
2: Then, tinik ko yung BP niya, 140 over 90. Dahil iba yung nararamdaman niya, supposed to be talaga medyo mataas din.
1: Apo. Okay.
2: And then, sige nga, check ko rin niya sa akin. And then, lumabas po. 90 over 50.
1: Okay, which is...
2: This is more delicate daw po yata.
1: Sandali. Ano yung normal na blood pressure mo?
2: Usually 100 over 60. Naglalaro lagi po ron.
1: Okay.
2: 110 over 60, ganun.
1: Okay. Okay.
2: And then bumagsak ngayon na 90 over 50.
1: Mr. E, ilan taon ka lang? Ilan taon ka na?
2: 67.
1: 67, okay. Meron ka bang medical condition tulad ng may hypertension?
2: Marami po eh.
1: Okay.
2: Ang ginagabot ko po is prostate.
1: Okay.
2: Liver.
1: Mm-hmm.
2: Kidney.
1: Dami nga.
0: Okay, dami nga.
2: Then, may gout din.
1: Okay, dami.
0: Mukhang mabait ka nung bata ka.
1: Parang drugstore na yung katawan mo, Mr. E. Mr. E, ganito ha. Sa dami ng gamot mo, it could be a cause kung bakit bumababa ang blood pressure mo.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, heart drugs or diuretics can actually lower your blood pressure. Okay? Or isa pa, Mr. E, kung dehydrated ka, ha? Hindi ko alam kung okay ba ang pag-inom ng tubig.
2: Palagay ko po, tama yon. Konti ah. Mahina ako sa water.
1: Correct. So, lacking
2: tama
1: enough...
2: Tama po kayo, doktora.
1: Yes. So, if you lack enough water, it can lower the total blood volume. Kaya pwedeng bumaba ang iyong blood pressure. That's pangalawa po yan. O kaya yung isa naman, yung tinatawag na posture changes na bigla, no? Like for example, nakaupo ka, bigla kang tumayo, nakahiga ka, bigla kang tumayo. So yung mga too quick na postural changes can decrease your blood pressure, Mr. E.
2: Ay, nangyayari nga po yan sa akin, Doc.
1: Eh kaya nga. Okay? Wala ka naman din mga allergy? Wala naman. Wala ka allergy?
2: Medyo may mga konting pasa.
1: Okay. So, wait lang.
2: Minsan yung nagbablood po yung paningin ko.
1: So, maraming ang ano, no, medical conditions. So, all of this, ano, kung bumababa ang blood pressure, pwede kang meron dizziness, nahihilo ka.
2: Yeah, tama, doktora, tama po kayo.
1: Nahihilo ka. Meron kang lightheadedness, dizziness, lightheadedness. Kung minsan naman, sinasabi mo, blurred vision. Okay? So, bumababa yung blood pressure mo. Or, pagod ka o nahihilo ka.
2: Madali pong mapagod.
1: O madali ka mapagod. Or pwedeng...
2: Para bang konting lakad lang o pagod na.
1: O tama. So, pwedeng nasusuka ka. So, what can you do?
2: Yeah, tama po yun. Laging parang nasusuka after eating.
1: Yes. So, okay.
2: Although, once day lang ako kumakain ng kanin, at least 5 spoon lang po.
0: 5 spoon?
2: Sa umaga po, coffee and biscuit. Sa tanghali, 5 spoon lang po ng kanin. Sa gabi hindi na po kumakain.
0: Baka naman po.
1: Baka payat-payat mo na.
0: Oo, sino nagsabi sa'yo nung diet na yun, Mr. E?
2: Wala po. Ako lang po ang gumawa.
0: Ayan,
2: parang yun na po naramdaman ko. Yun po ang naging ano ko. Yung naging ano ko po. Naging nakasanayan ko na.
1: Ay, mali po yun. No? Malnutrition can lead to low blood pressure.
0: Baka gutom yung katawan mo actually.
1: Yeah. So, you have to drink more water. Tapos, kumain ka ng maraming
0: anong
1: gulay.
0: Ano ko, Tita Doc? Tanong mo lang. Anong, Mr. E, anong weight mo at anong height mo ngayon?
2: Ang weight ko po, ang height ko po is 5'4". Lastly, nung nag-weight ako is somewhat 96. 96 kilograms.
0: 96? Ha? Para 90, sa lalaki.
2: 94 to 96 yata approximately po.
0: Mm-hmm. Okay. Diba, Tita Doc, para sa, para, ewan ko kung tama ako ah. Pero underweight?
1: Kasi kung 90, underweight. Kasi ganito eh, compute mo part, ano, 94 kilograms?
0: 90, oo.
1: Times 2.2 mo. Oh, it's a pounds, ilan yun?
0: Teka, parang underweight kasi, yung sa, kasi my own weight ah, mas malaki siya sa akin ng a few inches.
1: Oo.
0: Diba? Sakto ako eh, pero parang magkaano kami, diba? So, ano to, sabi na, niya 94, 96, 96 siya. 96 times ilan, Tita Doc? 2.2 equals 211.
1: Oh, eh di ba ang laki nun?
0: Uh-huh.
2: 96 kilograms po.
0: 96 kilograms, so sa pounds, 211 siya.
2: Opo.
1: Bigat.
0: Mabigat. Overweight siya.
1: Oh, bigat yun.
2: Ah. Overweight pa po.
0: Pero sa 5'4".
1: Oh, yeah.
0: Okay. Okay. Pero kung sabihin natin na overweight siya, pero mali yung kinakain niya, Tita Doc. Ano?
1: Mali nga.
0: Okay.
1: Okay. So, i-correct mo yun, Mr. E. No?
2: Less naman po ako sa pork. Mostly, marami rin po ako na laging, ano, lagi ko po yung may, ano, yung vegetable.
1: Tama. Okay.
2: Fruits.
1: Yes.
2: Yung nga lang po yun sa pagkain, kanin lang po. In a day, 5 yung
1: kutsarita.
2: Kutsara ng kanin.
1: Ah, sige. Pero meron ka namang ulam like isda, di ba?
2: Okay. Opo.
1: Ituloy mo lang yun. And then at the same time...
2: Pareho nga po tayo, doktore.
1: Ano ba pareho?
2: Kaya pa ako napatawag pa eh. Mahilig ka kasi sa itlog na malasado.
1: Correct.
2: Saka mahilig ka sa ulo, sa mata ng isda.
1: Ay, gusto mo din
2: yan. Sa ulo, yung gustong-gusto ko
0: yun. Kaya pala siya tumawag.
1: Ayun. Ay, hindi tayo
2: pwede. Hindi ko talagang nakikinig po ako sa inyo, kaya nga lang.
0: Hindi kayo pwede magsabi.
2: Lately, namatayan ko si misis ko, kaya hindi ako nakakatawag. Kay Coach B, kay Sir YLYL.
0: Nakikiramay po kami.
2: Kaya ngayon, magdadalang hati.
1: Condolence po.
2: Salamat po.
1: Oo naman.
0: Pero hindi kayo pwede magsama sa kahandaan ni Tita Doc.
1: Mag-aagawan tayo.
2: Talaga yung sinabi ni Doktora yung ganun po talaga. Kaya ako po yung tumawag, tasabihin ko na po, pero yun na po, ako po yung tumawag na nag-alala ako kayo sa inyo, Dok Lulu, dahil bakit pakakalok? Kayo parang pumayat.
1: Parang lang, payat po talaga ako.
2: Parang bigla pong... Pero ngayon, mataba na naman po yung mukha niyo.
1: Alam mo, siguro depende yun sa buhok, sa suot, di ba? Pero normal po
2: pero
1: naman.
2: Pero siguro po natatandaan niya, pero nag-ano na...
1: I remember you. Dati ba siya nagsabi na, parang pumayat ka? Ha?
0: Yes,
1: dati na akong payat.
2: Nakalala ako sa inyo.
1: Thank you so much talaga, Mr. E, ha?
0: Okay. So, ngayon, anong dapat gawin ni Mr. E, Tita Doc?
1: Yeah. Alam ko naman, alam mo yung gagawin mo, Mr. E, di ba?
2: Apo.
1: No? Yung 90 over 60, hindi naman yan alarming.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa naman. Okay? So,
2: apo.
1: Kailan ka huling nagpa-BP ulit? Kanina?
2: Ngayon, nag-BP uli ako.
1: Ano na?
2: Nag-90 over 60 na.
0: Okay. Okay. Sige. So, hindi pa naman alarming, pero yung medyo dagdaga mo siguro yung kain mo.
1: Mm-mm.
0: Not necessarily rice, yeah. Di ba? Pwede dagdaga mo yung ulam.
2: Nakakatuwa, ano rin po ba yung, nagiging sanhi din po ba yung depression?
1: Siyempre.
0: Oo naman.
1: Oo.
0: Marami kasi, alam mo, pagka ang tao, may hindi na maganda sa pakiramdam, emotionally, naapektuhan talaga yung system natin.
1: Huwag ka ma-depress.
0: Oo.
1: Tawag ka lang ng tawag palagi sa lahat ng
2: programa. Yes. Ako kasi ako nangyayari sa mundo eh.
0: Ay, naku.
2: Masyado po akong emotional sa mga ganyang bagay. Kakaawa na po yung tao.
0: Oo. Sige, pero isipin mo din yung sarili mo rin muna. Okay?
1: Oo, tama.
0: Okay, Mr. E. So, ayan, sundin mo lang yung sinasabi ni doktora, ha? Dagdaga mo yung inom mo ng tubig, bawasan mo yung pag-iisip, tapos ako naman, medyo dagdaga mo yung kain mo.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Tapos, ayan, tulog-tulog pagka may pagkakataon. Okay?
1: Okay. Tuloy ang medications,
0: ha? Okay. Tuloy medications, huwag ka mag-i-skip. Okay, Mr. E?
2: May sinirequest na po akong kanta. Naging R.Y.M. Kaya nga lang wala raw po yata. Yung I Offer My Life.
0: Mamaya. Mamaya, abangan mo. Papatuntugin natin.
2: Kung sakali po rin, meron yung
0: ano? Ano
2: pa? Time to say goodbye.
0: Time to say goodbye. Sino kumanta niyan?
2: Si Andrea Bocelli.
0: Andrea, okay, or sige.
2: Si Groban.
0: Ah, o si Josh Groban.
1: Wow.
0: Okay, sige. Salamat, Mr. E.
1: Thank you so much.
2: Doktora at
0: Ate Aimee.
2: Ate Aimee.
0: Okay, sige. Salamat.
1: Thank
0: Bye-bye.
1: You. Take care.
0: Yan po si Mr. E. Hindi natin natanong kung taga saan siya, no? Okay, so it's ayan, mag-break muna kami. Pero dyan lamang kayo, babasahin namin na inyong mga sagot sa aming tanong na kung ano yung mga ayaw nyong ginagawa sa iyo kapag nakikipagtalik. Ipadala sa 0919-278-3000 or itawag sa?
1: Tawag po sa 8924-4101 locals 5671-5672-5673.
0: Yes. Okay, babalik pa po kami. Hindi pa po kami tapos dito sa Private Talks.
3: Private Talks.
4: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 2:07 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Talks.
2: Private Talks.
0: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Call me Amy.
1: Amy
0: on Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez
0: on Private Talks.
2: Okay, we're back. Ayan sa atin po.
3: Ay, wala pala akong microphone. Hinahanap ko yung boses ko eh. Sabi ko, ba't wala akong naririnig na boses ko? Anyway, parang kanina pa ako.
4: Hinahanap mapakinggan yung boses niya. Saan siya?
3: Ako, kaganoon ako. Nasaan yung boses ko? Anyway, 2:22 po na nagmamadaling araw. Parang kanina pa ako, Tita Doc, no? Naguguluhan ako sa sarili ko. So, anyway. Ayan. Ito yung mga ilang pang sumagot. Sige. Dun sa ating tanong, uy, sagot pa kayo, ano yung ayaw ninyong ginagawa sa'yo kapag ikaw ay o kayo ay nakikipagtali. Ipadala po sa 0919-278-3000 ang inyong mga sagot or tawag kayo sa amin katulad ni Mr. E sa numero
4: 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673.
3: Yan. Okay, eto sagot naman ni Vanessa ng Lucena City. Sabi niya, yung pinakaayaw ko talaga ay yung mga may mga pagulat na biglang pagpila o panghuhula ng rolls na hindi naman pinagsang-ayunan bago magsimula. Nakakagulat at nakakabasag ng mood kapag biglang may mga expectations na hindi mo naman gustong gawin. Mas okay talaga kapag may transparency at maayos na nakagaya ang dalawa bago subukan ang kahit ano.
4: Ayun! Part na ano yung pagulat na?
3: Yung parang pagulat na roll na, yung parang bigla na lang, kasi taga Lucena tong si Vanessa eh. Yung parang may bigla sa'yong ipapagawa.
4: Akala ko bigla siya naging, ako si Supermom.
3: Pwedeng ganun, di ba? Na parang may gagawin sa kanya bigla o may ipapagawa sa kanya bigla. So ayaw niya ng panggulat na ganun. Ayaw niya ng pa-surprise effect, di ba? Na hindi naman din niya siguro gusto. Tapos parang, alam mo yun, malalagay ka sa alanganin. Na kapag hindi ka pumayag, ikaw pa may kasalanan pag nasira ang mood.
4: Saan niya mag-roleplay?
3: Eh, kasi kung sabi nga niya na hindi naman napag-usapan. So, ang gusto niya, may transparency na kung may plano ka, sabihin mo, pag-usapan muna natin, walang gulatan.
4: So, ang common denominator ulit ay...
3: Communication.
4: Amen.
3: Okay.
4: Babae yan, ha? Si Vanessa. O, babae na naman to, partner.
3: Oh, yes. Nabuhay ang kababaihan.
4: Yes. Oh. Si Angelica. I like her name. Angelica. Tacloban City. Bago natin basahin yan, tanongin kita, partner. Nakapunta ka na dyan?
3: Oo, maraming beses.
4: Anong pagkain?
3: Actually, halos parang mahigit 1 month o 2 months. Kasi diba nung after nung sila ay nabaha ng todo.
4: Yeah.
3: Yan, kami yung first team na nagpunta for ABS-CBN.
4: Oh. Yung tanong ko nga yung pagkain.
3: Pagkain, yung moron nga.
4: Ay, yung moron.
3: Yes, I like the moron. And then, masarap yung melichon dyan na masarap eh.
4: Yeah.
3: Oo, masarap. Actually, masarap ang mga pagkain dyan. Pero yung talagang pwede mong iuwi dito, yun, moron. Tapos, meron sila yung nasa bao. Forgot the name. Oo, meron yung bibili ka. Oo, matamis. Masarap yun. Tapos, yun nga yung may doon sa, ewan ko kung meron pa sa airport, yung piyaya na napakalaki, parang isang kasing laki ng
4: langgan. For ano yan? For sharing, siguro.
3: Pero ang sarap kasi. Oo, masarap.
4: Okay. So, palagay mo, may mabibiling moron dito sa mga ano?
3: Meron naman. Mm-hmm. Pero iba kasi yung gawa talaga doon. Mm-hmm. Si Abby ng isang program dito. Pag taga Tacloban, pag umuwi siya.
4: Pagdadala siya.
3: Oo, nagpapabili ako sa kanya.
4: Sarap.
3: Diba?
4: Sige.
3: Okay.
4: Pabibili rin ako.
3: Okay.
4: Uy, another girl to partner. Sino ba yun?
3: Nga, si Angelica.
4: Si next sa'yo, si Cheryl.
3: Yeah, pero hindi mo pa nabasa yung...
4: Eh, hindi ka pa nabasa?
3: Hindi pa. Tinanong ko, sabi mo nga, bago ko basahin.
4: Awa na ako sa kalituhan mo, partner. Oo. Magandang gabi po. Ang hindi ko talaga trip ay yung pinapamadali ang foreplay. O hindi man lang dumadaan sa lambingan at halikan bago pumasok sa main act. Nakakawala ng koneksyon kapag hindi pa handa ang katawan ko sa intimacy. Tama!
3: Nag-foreplay ka pa, mabilisan naman. Ano, 1, 2, 3, tapos na. Main act na agad. Kanya part, nga, di ba yung foreplay, medyo dapat bigyan mo ng time.
4: Partner, di ba, we talk about foreplay.
3: Yeah.
4: You attack the five senses.
3: Oh, oh.
4: So, alin, kunyari, ikaw si Angelica, anong palagay mong pinaka-paborito dyan?
3: Sa sense of touch.
4: Sense of touch.
3: Yes, sense of touch. Kasi minsan walang words, walang sound, di ba?
4: Yeah.
3: Walang, kumbaga walang hearing, wala yung sight dahil madilim, di ba?
4: Yeah.
3: O wala yung taste, di ba? Wala rin yung smell, di ba? Pero yung touch, yun, yung, alam mo yun, before kayo mapunta ng bedroom, sometimes yung touch na yun, dun nagsisimula lahat. Actually, alam ng mga lalaki yun eh.
4: Yes.
3: Dun nga nila madalas simulan sa sense of touch.
4: Aha. Diba? Ang tanong, anong parte ng katawan ang tinatouch?
3: Ayun lang, depende sa babae kung saan. Eh, katulad ni Angelica, ayaw niya ng main act agad. So siguro kay Angelica, medyo malayo-layo muna dun sa main act. O dun sa sentro ng kaganapan.
4: Yes. So foreplay, ang common denominator dapat dito na ginagawa.
3: Ah. Oo, tapos yung foreplay po ha, sa kalalakihan, binibigyan po yan ng tamang oras, ng tamang panahon, sapat na panahon.
4: Kasi mga lalaki ganito eh.
3: Hindi, lalaki kasi parang by nature, gusto nila na sa main act agad eh.
4: Eh, partner, wait lang.
3: Oh.
4: No? Yung isang lalaki, nagpunta ng sauna bath.
3: Okay.
4: Sauna bath, magpapamassage
3: sauna
4: ba?
3: Bath. Okay.
4: Massage parlor.
3: Okay.
4: Sauna bath talaga.
3: Napaisip mo, sauna bath? Okay. Nung sinabi mo na sauna, okay, okay, okay. So massage parlor.
4: Massage
3: okay.
4: parlor. Pasok siya, di ba? No? Nakainom eh. Nakainom. Pagpasok niya, di pili nung, pwede pipili ba siya ng masahista or
3: okay.
4: whatever, no? Di nandun na siya sa room. Nung nasa room siya, siya matatanungin ng masahista, Sir, would you like soft? Or moderate?
3: Or hard. Okay.
4: Ano sinagot ni Kuya? Ano?
3: Hard.
4: Hindi.
3: Soft.
4: Hindi rin.
3: Ano?
4: Moderate. Moderate chuba.
3: Moderate chuba. Ayaw ka na naman sa moderate chuba. Okay. Pero hindi kasi, di ba meron kasi dyan yung mga sinasabi nila, yung mga extra service. Hindi po ganun.
4: Ayan.
3: Well, actually, bawal na yan, di ba, Tita Doc? Oh, pero, of course, meron pa rin siguro. siguro lang.
4: We don't know.
3: Oo, we don't know. Pero as much as possible, pinagbabawal yun. Kasi nga ni, mamaya magkasakit kayo dyan. Bahala kayo sa buhay ni mo.
4: Hala, diba? Magkakulugo ka dyan sa baba.
3: Buti kung kulugo lang.
4: Herpes, gusto mo, kuya.
3: Bahala kayo dyan.
4: Kuto, gusto mo kaya?
3: Okay. So, from Tacloban, balik tayo ng Metro Manila. Nasa Kainta kasi itong si Cheryl. Sabi ni Cheryl, ang pinakaayaw ko talaga kapag nakikipagtalik ay yung pinaparamdam sa akin na naobliga lang ang kapareha ko o para bang walang kagana-gana habang ginagawa ang lahat. Nakakawala ng self-esteem kapag nararamdaman mo na parang dumaraan lang siya sa proseso dahil lang sa tungkulin. Mas masarap talaga sa pakiramdam kapag ramdam mo yung tunay na pagnanasa at intensyon mula sa mga mata pa lamang niya.
4: Sa part na parang routine yung sex.
3: Correct. Oo, baka dahil para mapagbigyan. Di ba kanina may parang isang texter na ganun din?
4: Oo.
3: Na parang nakalag-lag na nga lang daw. Parang lag o walang kagalaw-galaw. Kasi nga parang, sige tapos ka na ba? Parang ganun lang. Ay, ba, mahirap doon, Tita Doc. Kapag napipilita, nagbasa ng ano, no, ng libro habang nagsisex kayo.
4: Nako,
3: talaga naman. Tapos ka na ba?
4: Tapos na? Hindi pa.
3: Diba? Pero totoo, no, legit yung sinasabi ni Cheryl.
4: Yeah.
3: Diba?
4: So, it's another sad encounter.
3: Yan. Ito yung mga realities ng alam mo yun, ng relationship, di ba? Minsan, ito nangyayari na ito mga to kapag matagal-tagal na yung mag-jowa o mag-partner.
4: So, sinabasa natin tatlong yan.
3: Oh.
4: Itong kay Cheryl, sad yun.
3: Mm-mm.
4: Eh, yung kay Angelica, sad din.
3: Sad din yun, di ba? Minamadali yung foreplay. Parang ganun din yun. Parang naobliga lang na tapusin agad, di ba?
4: Si Vanessa, sad din yun,
3: sad din yun. Kasi siya naman, parang ginugulat siya na may ipapagawa o biglang may ginagawa sa kanya na hindi niya gusto. O dahil hindi siya naka-ready, hindi niya nagugustuhan. Diba?
4: Kaya nga.
3: Mm-mm.
4: Sad affair.
3: Correct.
4: Itong babasahin natin, babae to ulit eh.
3: Babae
4: partner,
3: ulit, nagising nga yung mga babae.
4: Tignan natin kung sa dito. Ang talagang hindi ko bet ay yung biglang pagpatay ng ilaw o pag-iiwas ng tingin na parang may ikinahihiya sa katawan ko. Nakakawala ng intimacy kapag hindi mo nakikita ang mata at reaksyon ng kapareha mo habang nangyayari ang lahat. Mas masarap talaga sa pakiramdam kapag dim lights.
3: So yung lalaki ang may gusto na
4: pinapatay.
3: Total lights off.
4: Ay
3: oo nga, nakakapagtaka pagka ganun. Eh baka
4: si
3: naman, baka naman April yung katawan niya yung pangit.
4: Baka nga laki
3: baka
4: ng
3: oo, baka may ayaw siyang ipakita sa'yo.
4: Yung mga tattoo?
3: Pwede. O kaya, hindi natin alam kung anong meron sa katawan niya. Baka siya yung may dahilan. Kaya lang, again, kasi hindi niya nga alam, so feeling ni April, parang sa kanya yung may mali.
4: Tama. Diba?
3: So ano again ang magiging solusyon dito?
4: Communication.
3: Okay. Alam nyo na ha. Okay, so ulitin natin ang tanong, ano ang ayaw mong ginagawa sa iyo pag nakikipagtalik? Ipadala po yan sa 0919-273-1000 or tawag pa kayo.
4: Tawag, pwede naman tumawag no, 8924-4101, locals 5671-5672
3: at 5673. Yes! Okay, 2:32 na, nagmamadaling araw. Ngayon, punta tayo sa pangatlo nating topic. Pero bago yan, ang programang Private Talks po ay rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang mga topics po namin ay sensitibo patungkol sa sexualidad at pagsasama ng mag-asawa at iba pa pong bagay-bagay sa likod o sa loob ng bedroom. Kaya bawal po ito sa mga bata pero pwedeng-pwede sa isip bata. Punta tayo sa pangatlong topic, sex and intimacy with psoriasis. Ayan, okay. Ako pag sinabing psoriasis, diba, ano ba ito muna, Tita Doc?
4: Yung psoriasis na yan, no, it's a autoimmune disease.
3: Okay.
4: So talagang nangyayari yan na matagal sa isang tao, no? So yung skin cells mo ay nag-speed up ang pagtubo.
3: Okay.
4: Hindi normal. Kaya nangangapal, di ba? Nagtitipak-tipak, you know, sa namumuti. So, lahat yan, scaly yung patches niyan, doon sa balat.
3: Sa balat.
4: All over the body.
3: So, all over the body. So, kahit saan parte ng katawan pwedeng tumubo.
4: And
3: o lumabas.
4: Right. Mm-hmm. And hindi ito STD.
3: Yes.
4: At hindi din ito nakakahawa.
3: Ah, yun ang importante. Hindi ito nakakahawa.
4: Yes.
3: So, bagamat parang off tingnan, hindi siya nakakahawa.
4: Correct.
3: Okay, so bago natin ituloy yung usapan, Tita Doc, may pumasok kasi sa line 1.
4: Uy!
3: Uy, teka lang, sandali lang ha.
4: Sige.
3: Ayan, sandali lang daw sabi ni Pat.
4: Mm-mm.
3: Oo, so ituloy muna natin. So, ayun. So, hindi siya nakakahawa.
4: Hindi siya nakakahawa kasi hindi naman siya sexually transmitted disease.
3: Okay.
4: At importante yan na malaman it is an autoimmune disorder.
3: Okay.
4: So, ang problema niyan, yung immune system mo, ang problema.
3: Ang mababa. Ay, ang mahina, kumbaga.
4: Oo.
3: Okay.
4: So, autoimmune yun. Yung immune system mo ay actually hindi niya, parang sinisira niya yung sarili mo immune system.
3: Aha. At yun, ang cause nun, Tita Doc?
4: So, maraming causes ito, no? It can be, first, it could be genetics.
3: Yeah.
4: And it, pwede rin naman ito na sinasabi nila na since autoimmune yan, yun yung pinaka-cause nun. Kasi nga, yung immune system fights you, own immune system.
3: Oh. May narinig ako na sabi, Tita Doc, may misa daw, yung mga taong depression, pwede. Yun ang dahilan daw ng psoriasis.
4: Yes, kasi pag depressed ang tao or sobrang stress, ano nangyayari?
3: Mahina ang kanya immune system.
4: Tama.
3: Ayun. Okay. So, kailangan palakasin yung immune system.
4: Sobra namang ano, you know, stressful na.
3: Kaya
4: pati immune system mo na.
3: Diba?
4: Kinakalaban ka na.
3: So, ito, Tita Doc, pwede bang maka-apekto yung psoriasis sa sex life ng isang tao?
4: Actually, yes, no? Bakit? Kasi, how do people look at you or how you feel?
3: Self-esteem mo, no?
4: Opo.
3: Yung self-esteem mo apektado.
4: Tama, no? So, yung sinasabi namin na yung common denominator communication sa between husband and wife, syempre, kung asawa mo may psoriasis, does it stop you from making

0: Yes, oo. Okay. Oo, ngayon. So, maya-maya, Tito Doc, tuloy natin yan, ha?
1: Ah, ayun na ba?
0: Oo, kasi okay na. Nasa line 5 na natin. Ayan ang ating pong kapamilyang si Boy, no? Ah?
1: Sino pa yan?
0: Galing siya ng ano, ha? Zamboanga, Sibugay. So, napakalayo.
1: Layo, ha?
0: Sige, so tawagin na natin siya. Magandang, magandang... nagmamadaling araw sa you, Boy. New caller natin siya, Tita Doc, ha?
1: Yes.
0: Welcome po sa Private Talks. Ayan.
2: Magandang umaga po.
0: Ayan. So,
1: good morning.
0: Oo, so you're from Zamboanga, Sibugay. Ngayon ka lang sa amin nakapakinig, Boy?
2: Hindi, matagal na ako nakakinig. Kaya nga, bago ko lang ako yung number ninyo po.
0: Ah, okay. Ayan. So, welcome dito sa ating show, ano? So, Boy, bakit ka napatawag from Zamboanga, Sibugay?
1: Mm-hmm.
2: May, gusto ko lang po, may tanong lang po ako.
0: Sige, apo. Go ahead, Boy.
2: Pwede. Yung, alam niyo po, yung partner ko po, 55 years old na.
0: Mm-hmm.
2: Pagkatapos, ako ay 65 na.
1: Yes.
2: Pagkatapos, yung gusto niya, sa isang, ano, apat na beses, lima gusto niya.
0: Sa isang?
2: Sa isang gabi.
0: Sa isang gabi?
1: Ang gusto nung
0: babae.
1: Partner?
0: Oo.
2: Gusto niya apat na beses, lima, ganun.
1: Mm. Okay.
2: May tanong lang po ako, yung mga produkto ko, mga ano, pangpatigas, hindi ba yung mga take?
0: Para makasabay siya doon sa gusto ng kanyang partner. Ang tanong niya, may mga produkto. Sa online mo ba ito nakikita, Boy?
2: Opo, sa ano? Sa mga Facebook.
0: So, yan nga, sa online nga niya nakikita. Doc.
1: Sige, Boy, ganito yan, ano? 55, yung babae, 65 ka. Ngayon, yeah. Ang concern mo is sana paano mo matatapatan
0: yung 4 to 5.
1: yung activity ng babae.
0: Oh.
1: 65 years old ka na, di ba? Okay. Tanungin mo na kita. Wala ka bang medical condition? Hindi ka ba diabetic? Hindi ka ba hypertensive?
2: Wala po. Ha? Yung kuro lang po, may dysplasia lang okay. Po. Yung ano, para yung red side ng aking kidney po.
0: Okay. So may problema siya sa kidney?
1: May problema.
2: Yung right side.
0: Oh, yung right side.
1: Okay, may problema ka sa kidney.
0: Teka. Tita Doc, ayusin natin. Boy, kasi medyo garalgal yung linya mo, no? Kasi ang layo niya, Tita Doc. Ayusin ulit sandali, tapos babalikan ka namin, Boy. Okay?
2: Opo.
0: Ayan.
1: Oo nga.
0: Okay, so ano, bago natin, ano, habang iniintay natin si Boy na bumalik sa line, ano? Interesting, 55 and 65. 55 years old. Ang appetite niya, Tita Doc.
1: Mm-hmm.
0: Grabe, 4 to 5 in one night. So, problema ni Kuya Boy kung paano sasabay. Pero swerte si Kuya Boy, ha? May mga babae at 55 years old, ayaw na. Kasi this is menopausal menopausal, Tita Doc, di ba?
1: Yeah.
0: Pero kahit kasi menopausal, could be alive na alive pa.
1: Tama.
0: Pagdating sa pakikipagtalik. At pare. Swerte si Kuya Boy. Diba?
1: Swerte. Yung kasing point na itong 55 years old, ha?
0: Mm-hmm.
1: Gusto ng 4 to 5 times
0: in a night.
1: Na ano? Okay? So yung 4 to 5 times kasi pwedeng itong babae na-achieve niya yung true orgasm niya or hindi.
0: Okay.
1: Bago sa inyo na mas marami kasi hindi pa niya na-achieve yung true.
0: Okay? Oo nga.
1: Oh my God, pag nagkaroon kang true orgasm, parang pahinga naman, no? Hello.
0: So kaya
1: hindi mo naman hihingi.
0: Kaya sa hirit ng hirit because bitin.
1: Correct.
0: So okay.
1: Naman, ito naman si Kuya yata, hindi naman makatapat kasi nga, baka lumambot na lumambot.
0: Kasi nga, sa panig naman ni lalaki, baka nga hindi na rin niya kaya yung 4 to 5.
1: Mismo, 65 na yun eh.
0: Oo, pero ang punto doon, paano mare-resolve yung problema niya. Pero doon sa tanong, no, kasi for sure nakikinig siya ngayon, ano, habang tinatawagan siya. Yung tanong niya na fake ba yung mga online?
1: Oo.
0: Probably yes. Oo. Diba? Hindi natin masabing 100% yes, pero most probably yes.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Okay, so baka may hinaluan lang yan ng, yun na nga. Okay.
0: Tapos sabi niya may problema siya sa right kidney.
1: Mm-mm.
0: Diba? So the more na mag-iingat dapat si Kuya Boy, hindi siya dapat bibili sa online.
1: Correct.
0: Oo. Okay. Ay, dyan na siya. Nasa line 1 naman. Okay, so Boy, hello ulit. Welcome once again sa Private Talks. Ayan. Hello?
1: Hi, Boy.
2: Hello?
0: Ayan, okay.

0: kasi paliwanag mo nga ulit, Boy, yung ano, problema mo sa right side ng kidney, ano yun?
1: Yung right side ng kidney ko po, may problema po.
2: Anong problema?
0: Anong problema?
2: May bato?
1: Yung sabi ng doktor, ano daw, may prostate daw.
2: Ah, okay. Iba yung kidney po, iba po yung prostate problem po. Ah, so alin po yung sinabi niya, yung prostate gland po o yung kidney?
1: Opo.
2: Ah,
0: okay. Siguro may problema siya sa prostate.
2: Yeah.
0: Okay, tapos may tama din yung kidney.
2: Siguro.
0: Kasi both pag-ihi, Tita Dok.
2: Yeah.
0: Okay. So, okay.
2: So, ganito na lang, Boy, ha? Yung tanong mo simple lang naman eh, kung effective yun mga binibenta kung saan-saan ng pampatayo. Okay? So most of the time, ito pong pampatayo, ito yung mga herbal na pampatayo.
0: Mm-hmm.
2: Okay? And then, madalas kasi sasabihin yung pangalan, tapos yung testimony. Di ba, partner?
0: Yeah, ganun lagi.
2: Mm-mm. May uminom yan, tumayo, tumigas, ganun. Need ka naman, tuwan-tuwa, bibili ka, tapos iinumin mo. Wala naman effect sa'yo. Eh kasi
1: po, yung partner ko, gusto niya yung natagalan.
0: Ha? Gusto daw ng partner niya matagalan.
1: Naman kami ng merong 20 minutes, 15 minutes, ganun. Pero gusto niya yung matagalan pa. Kalahating oras, kaya yun.
0: Okay.
2: Sige, ganito. May explain ako sa'yo, Boy, ha? Okay. Yung partner mo ay parang nagre-request ng 4 to 5 times. Okay? So, knowing na 55 yan, pag humingi yung babae pa, no? Humingi pa, mag-request pa ba, ganyan, no? Pwedeng hindi pa niya na-achieve yung kanyang true orgasm.
0: Mm-hmm.
2: Yung talagang drurok ng langit na achieve na ba? Lampas-lampas langit ba?
0: Yes.
2: Pero ang babae, pag na-achieve yung kanyang true orgasm, hindi yung fake, matutulog na yung mamamahinga yan.
0: Hindi yan hirit.
2: Di ba, partner?
0: O wala nang lakas.
2: Oo.
0: Diba?
2: So kaya hirit na hirit sa'yo. Ikaw naman, gusto mo naman na uminom ng matagal na tatayo yan. Mahirap din yun. Number one, dahil meron kang prostate problem.
0: At kidney problem.
2: Yes. Yung mga taong meron prostate problem or kidney problem, madalas po ay nagkakaroon ng erectile dysfunction.
0: Mm-hmm.
2: Pwedeng tumigas yan sa umpisa, pero hindi na mahirap mag-recover.
0: Okay, oo.
2: Hindi sabihin mo, kunyari, natapos ka na. Natapos ka sa isang ejaculation. Boy, natapos na ba? Tapos, hihirit na naman to si girlfriend, ito si asawa mo. Eh, hindi mo pa kaya. Ang gagawin mo, hahanap ka ng iinumin mo nung binili mo doon sa internet. Wala pong effect yun.
0: Tsaka may problema
1: hindi
0: natin.
1: Naman, hindi naman ako nagbili ng sa internet.
2: Huwag kang, saan? Oh. Saan nga? Huwag kang iinom ng mga ganun. Boy, alam mo, ang gawin mo. No, I'm sure meron ka naman doctor. May doctor.
1: Oo nga, hindi pa nga ako nagbili. Pero, correction, nagtanong lang po ako.
2: Yes. So, wag na. Oo. So, mag-usap
1: kasi
2: sila.
1: Kasi nakita ko yung mga doktor ni Dr. Willie Ong, ganun.
2: Opo.
1: Totoo yun, hindi.
0: Okay. Without mentioning yung doktor, no, hindi natin alam kasi yan. Basta para sa'yo, specifically, ang sinasabi ni Tita Doc dito, wag. Kasi meron kang problema sa prostate, may problema ka sa kidney.
2: Yeah.
0: Oo, it will do you harm. Kumbaga mapapahamak ka.
2: Diretso ka na lang sa pumunta ka mismo
0: sa
2: live na doktor, hindi po sa...
1: May doktor naman na kami
0: ayun pala
1: sa Sibugay.
0: Ayan.
1: Nag-pick up sa akin.
0: Oo. Tapos yung problema niya na hirit ang hirit si Mrs. Oo, alam mo, Dwoy, kasi nga sabi ng Tita Doc, kaya siya hirit ng hirit kasi hindi pa siya makatapos. Kumbaga, bitin yung Mrs. mo.
2: Okay, so, hirit yan.
0: So, tuturuan ka ngayon, Tita Doc, anong dapat gawin
2: okay
0: para si bitin matapos.
2: Tama.
0: Diba?
2: Alam mo, Boy, no, kunyari, nagtatali kayo, diba? Tapos yun, pwedeng nakatapos ka, pero siya, hihirit pa yan eh. Ihirit pa yan, sigurado, kasi hindi niya naabot yung kanyang
0: orgasm.
2: So, Boy, ikaw naman ay medyo lumambot na, natapos ka na mag-ejaculate, at mahirap yan mag-recover ulit. Ang lalaki kasi, pag yan ay tumayo at nilabasan na, mahirap po yan, natutulog po muna, may recovery po ang ari ng lalaki. Okay? So, what you can do, Boy, no, it's not always the penis is inside the vagina. Hindi po ganun yun. Intercourse po ang tawag doon. Sexual intercourse. Meron pong tinatawag na outer course. Alam mo ba yun kung ano? Outer course. Okay? Kung hindi mo alam yun, dinito yun. No, kung hihirit pa siya, you know what you can do? You do something else. Pwede mo siyang, you know, nagiging topic namin dito yung massaging or fingering o kaya oral sex. Okay? Naintindihan mo ako? O cunnilingus. Okay, so anything that you will stimulate your wife's genital parts. Kasi importante yun, especially pag na-stimulate mo yung kanyang clitoris. I hope you understand what I'm talking about, ah, kasi ito po ay very sensitive topic po ito, pero importante po itong alam po ng lalaki. Hindi yung intercourse na intercourse, pwede naman yung outer course. Hindi po ba? No? And if you can do that at maabot ni ate ang kanyang rurok ng kasarapan, ang kanyang true orgasm, magpapahinga yan, hindi na yan muna
0: mangungulit.
2: That was the right word, hindi mo na daw mangungulit. Okay ba, boy?
0: So in
1: sabi niya sa akin, sabi niya bago daw dilaan daw muna, sabi niya.
2: Oh, see, that's what I mean.
0: That's oral sex.
2: Oral
0: boy.
2: Sex 'yon.
0: Yun ang hinahanap ng misis mo.
2: Gawin mo 'yon. Mm-hmm. Alam mo, bihira ang babae na magre-request niyan.
0: At sabi, sabi nga namin kanina, maswerte ka kasi yung misis mo is very expressive.
2: Yes.
0: Sinasabi niya kung ano yung gusto niya.
2: Oo.
0: Diba?
2: Okay 'yan.
0: Hindi ka nanghuhula, ika nga. So, kumbaga, wala ka nang kailangan patunayan, hindi mo na kailangan bumili ng mga para, alam mo 'yon, magising ulit 'yan. Kumbaga, ang kailangan mo na lang, yun, do other things, 'di ba? Like oral sex kasi sinabi na pala ng misis mo.
2: Apo.
1: Okay naman, kahit na ano.
2: Apo.
1: Okay naman, sir, pero sabi niya, bago daw, dilaan mo na. Yun lang ginagawa namin.
0: Oh, yun
2: apo,
0: pala. Okay.
2: Pwede po. At isa pa, another suggestion partner, yung tinatawag na marital aid.
0: Yeah.
2: Okay, so kung makakabili po kayo ng marital aid, kung di nyo po alam yun, yan po yung tinatawag na vibrator. Okay? Or dildo. Ganyan. So, importante din po, hindi po masama na makabili kayo ng ganon from a legitimate store.
0: Mag-asawa naman sila eh.
2: Yes. So, kung hindi pa kaya ng sarili mong ari, then makakatulong po yung marital aid, yung pong vibrator, para po sa kanya. Pero, partner, yung nire-request ni misis na dilaan mo na ganyan, tama naman po yun.
0: That's part of oral sex.
2: Yeah, para mauna siya. Alam mo, kuya, ay, boy, simple lang diba, naman ito. Yung, po. Sige po.
1: Diba yung, ano, yung vibrator, diba yung nagamit ng, ano, yung natumbo yan?
2: Ano yung sarili?
0: Ano daw? Ano po yan?
1: Yung vibrator, diba, ginagamit niya ng, ano, ng natumbo yan?
2: Ng mga...
0: okay.
2: Ano daw?
0: Okay. Yes po, pero pwede po kayo magtanong nun sa mga lehitimong tindahan.
2: Ah, kung saan bibilhin?
0: Yes po, oo.
2: Oo. Okay.
0: Okay po.
2: So, ganun po yun. Ibig sabihin, isa pang tip, simple lang po ha. So, nagtatali kayo, nagpo-foreplay kayo, massage, ganyan. Tapos sasabihin niya ay i-oral sex mo ko. Sabihin ni ate, di ba? Bago tayo mag-intercourse. Tama po yun. Ganun po. Paunahin niyo po muna si Mrs. Mauna muna siya para maabot niya muna ang kanyang true orgasm. And that's the time na kayo po ay mag-intercourse. Naintindihan ba, kuya? Opo.
0: Okay po?
1: Opo.
0: Ayan. Yes. So, sana sana makatulong po yung mga ipinayo natin dito ni Tita Doc sa'yo, Kuya Boy ng Zamboanga, Sibugay. So, minsan, tawag ka ulit ha, para update mo kami.
2: Gusto ko magsalita ng ano, ng Chabacano dyan.
0: Chabacano ka ba? Oo. Kung magsalita, boy?
1: Hindi po, pero marunong din ako.
0: Marunong din siya. Okay. Okay, so ingat.
1: Kasi halo-halo ang mga tao dito, Sir Dugay.
0: Oo, halo-halo. Pero ang layo. Kumusta pala ang weather dyan ngayon?
2: Oo nga.
1: Mainit ito, mga 42, 43 degrees.
0: Talaga? Init. Mainit sa Zamboanga, Sibugay, 42, 43 degrees, samantalang dito sa amin sa Metro Manila, eh malamig at maulan.
1: Balitaan ko po, yung Manila daw, ano, may baha.
0: Oo.
1: Dito sa amin, iba dito, mainit talaga.
0: Oh, tamo nga naman, ano, we, nasa iisang bansa tayo pero magkaiba tayo ng weather.
1: Merong part dito, yung mga damo patay na.
0: Oh, sobrang init.
2: Ano masarap na pagkain sa Zamboanga?
0: Oh, sobrang init sa inyo, boy.
2: Tanong so, mga partner.
0: Boy, ano daw, pinatatanong ni Tita Doc, ano yung masarap na pagkain dyan sa Zamboanga, Sibugay?
2: Marami.
1: Yung pagkain yung dyan, halimbawa, yung mga, ano? Mga isda?
0: Yes, oo, mga tuna. Mga ganon.
1: Meron naman tuna. Meron dito, ano, yung talaba.
0: Talaba. So mga seafoods, Tita Doc. Sa bagay, Mindanao, Mindanao area nga, no? Yan ang maraming mga ganyan.
2: Punta tayo?
1: Yung sa Facebook po, yung WowCI.
0: Ano po?
1: Yung sa Facebook po, yung tourist spot WowCI.
0: Oo. So sikat, dyan.
1: Okay. Dito po ako, ano?
0: Sana one time makapunta kami.
1: Zamboanga, Sibugay.
0: Okay. Sige. So, salamat boy sa iyong tawag ha. Sa, at lagi ka makinig sa amin dito sa Private Talks. Okay?
2: Thank you.
1: Okay.
0: Salamat. Ayan.
1: Salamat po.
2: Thank you.
0: Si boy ng Zamboanga, Sibugay. Napakalayo. Ano? Oo, pero nakakagulat talaga na mainit dun habang dito puro tubig.
2: Tama.
0: Diba? Talagang iba-iba talaga kasi po ng weather ang Luzon, Visayas at Mindanao. Pero usually ang Visayas at Luzon nagkakapareho pa eh. Pero ang Mindanao kasi talaga medyo malayo na sa atin.
2: You've been there ba, partner?
0: Maroon ako mga narating like Jensen, Davao. Yeah. Yeah, Zamboanga, Sibugay narating ko. Zamboanga. So medyo ano na tayo, nakaikot-ikot na rin tayo sa area na 'yan at mainit talaga sa kanila. Yeah. Actually dati nga nung wala pa yung climate change na 'yan, naku ang Mindanao po ay halos hindi dalawin ng bagyo. walang bagyo-bagyo dyan eh. Kaya nakakagulat ngayon kapag sila ay binabahan na din, di ba?
2: Uh-huh.
0: Okay, so Tita Doc, no, habang may konting oras tayo siguro, bago tayo ulit mag-break, di ba? Medyo ituloy natin yung sa psoriasis. So, nandun tayo kanina. Mm. So, nandun na tayo sa genital psoriasis. Nabanggit mo na, Tita Doc.
2: Oo nga. Mm-hmm. So, alam mo yung genital psoriasis na yan, no? Una nga, ang psoriasis ay autoimmune po yan, ha?
0: Oo.
2: So, kung may genital psoriasis, it's still an autoimmune problem.
0: Mm-hmm.
2: Okay? So, nangyayari dito is, pag meron kang psoriasis sa iyong genitals, mamula-mula yan, tapos makati, tapos flaky.
0: Oo nga.
2: Imagine mo partner yung flaky?
0: Yes, oo. Mm-hmm. Nakakita ako, actually, dati.
2: Yeah?
0: Basta meron akong wellness, parang wellness office, o yes. Wellness, ano.
2: Yes.
0: May dumating doon na may psoriasis. Ah. Na ang gandang babae, Tita Doc.
2: Wow.
0: Pero yung kanyang psoriasis, laka long sleeves nga siya eh, kasi halos buong katawan. Wow. Hindi gumagaling.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi nga, yun nga, autoimmune, and then whatever, diba? Hindi siya gumagaling.
2: Yeah.
0: So, nakita ko doon na ang pula-pula.
2: Yes.
0: Tapos para siyang flaky.
2: Yeah.
0: Oo, tapos sabi niya nga sobrang kati, so lagi siyang naka yung antihistamine. Oo.
2: Makati nga yan.
0: So pagka ganun na Tita Doc, no, pag nakita mo yung pasyente na halos buong katawan niya, you must parang nandoon na din yung sa genital sigurado.
2: Tama. Okay.
0: Pero yung sa lalaki na sa labas kasi siyempre nasa labas yung kanila.
2: Oo.
0: Eh habot sa babae na saan? Sa loob.
2: Doon sa vulva, sa kanyang labia, mahora.
0: Oh, NG. Ang hirap nun.
2: Ang hirap talaga, hindi ba? And syempre, ito ay, it affects about 33% to 63% sa mga taong with psoriasis. So, hindi naman 100%
0: pero malaki, ah. Malaki ang porsyento, nasa 63%.
2: Yes.
0: Uh-huh.
2: So, hindi naman siya contagious, uh-huh, no? At kailangan gentle yung treatment pag nandoon sa genitals.
0: Okay.
2: Very important. Kasi mas manipis, di ba, partner? Uh-huh. Ang labia, manipis na.
0: Pati ang sa penis, di ba? Manipis yung ulo nun.
2: Yes.
0: Uh-huh.
2: So, gentle dapat yung treatment kasi sensitive yung genital skin,
0: yeah,
2: di ba?
0: Mm-mm.
2: So, Iyan kasi, pag sinabi natin na sa vulva, na sa penis, nasa scrotum din yan, partner, sa lalaki ba? Can you imagine that?
0: Eh, diba, yung pa naman, like sa babae, o sa lalaki at babae man yan, syempre naka-underwear ka, tapos nakatago yun, eh kung nakapantalon ka pa,
2: okay,
0: mabuti sa babae, nakapalda, diba? Pwede magpalda. Eh, pag lalaki, hindi naman pwede.
2: O, kaya nga. Oh. Tapos, maliban dyan, nandun sa yung bang buttocks?
0: Oo, banda ng puwet.
2: Kung saan nagsasalubong ang puwet. Nakasiksik din yung mga ano flakes. Hindi ba?
0: Ang hirap.
2: Tapos, pag naglalakad yan sa inner thighs, so it's hard talaga. Wala namang bubuka ka habang naglalakad.
0: Oo, at saka yun, yung mga nasa inner thighs, yun yung para makikita mo, nag-iitim yun, di ba? Actually, that is parang psoriasis na yun, di ba, Tita Dok? Yung maitim-maitim doon na makati na parang hindi maintindihan na yung kulay. Di ba?
2: Pag nag-flake yan,
0: psoriasis yun.
2: Yes. Uh-huh. At it actually involves the whole body, eh.
0: Okay.
2: Di ba?
0: Uh-huh.
2: Tapos, minsan may tinatawag na kung hindi siya flaky, pwedeng makintab. Nagsya-shiny-shiny din. May mga patch na ganun.
0: Oo. So, psoriasis din yun?
2: Oo.
0: So, hindi pala siya pula lang.
2: Hindi lang.
0: Depende minsan siguro sa area.
2: Yeah.
0: Kunyari yung singit, hindi siya mamumula, pero pwedeng maitim siya na shiny.
2: Yes. So, pwedeng pinkish, reddish, or purple?
0: Purple, yeah.
2: Parang purple siya.
0: Mm-mm.
2: Okay, even brown. Yung sinasabi mo parang dark brown yun.
0: Okay.
2: So, may discomfort yan, and yung patches niya, pwedeng mag-worsen yan kung pinagpapawisan.
0: Naku. Paano? Kailangan lagi ka naka-aircon.
2: Correct.
0: Diba?
2: Ayaw mong na mainit eh.
0: O kasi syempre, pagka pinawisan yun, hahapdi, kakati yun, hahapdi yun. Kasi kakamutin mo.
2: Tapos may friction pa, mas lalo na siya, hindi ba?
0: Ang hirap.
2: So, mahirap. So, again, overactive yung immune system mo, kaya nag-accelerate yung skin cell growth. Okay, so, natitrigger. Parang paano doon natitrigger? Matitrigger yan kung masikip yung suot
0: mo. O kaya, pwedeng super init, di ba?
2: Yeah.
0: Ang panahon, or sobrang lamig.
2: Tama.
0: Di ba kasi pagka sobrang lamig naman, nadadry din yung skin natin.
2: Doon sa ibang couples, no, since nag-usap na sila, di ba? And then, gusto nila mag-love making. So, the sexual activity itself can cause that problem na makati, no, magko-complain ka na.
0: Siyempre, pag nag-sex, edi may friction yun.
2: Tama. So, mahirap talaga yun. And then, magkakaroon ng injury.
0: Yeah.
2: Right? And meron kasi din ibang mga pasyente na smoker pa din, umiinom pa rin ng alak.
0: I know a person na.
2: Ano?
0: Naku, dating cameraman dito. Actually, nakakasama ko siya sa isang project. Yeah, oo. Meron siya dito eh.
2: Yeah.
0: Nung una ko yung nakita na that na-disturb ako sa parang, ay, ba't meron siya? Ano yun? Diba?
2: Yeah.
0: Later on, nalaman ko na psoriasis. Yeah. And buong katawan niya yun. Pero meron siyang wife.
2: Mahal.
0: At actually, nagbuntis yung wife niya, di ba?
2: Yeah.
0: So, pero makikita mo yun, na pag ganyan siya ng ganyan, ibig sabihin, umaatake yung kati, tapos pulang-pula yun. Maputi siya, pink na pink pala. Yun.
2: So, yung mga mangingino, matitrigger yun.
0: Naninigarilyo pa siya, na sinasabi namin sa kanya, tumigil ka na ng paninigarilyo.
2: Tama.
0: Di ba?
2: Kamusta naman kaya yun ngayon? Nasaan yun ngayon?
0: Nandun pa rin siya, yun. Ganun pa din yung kanyang sistema, kasi nga, hindi naman siya nagbabago ng kanyang lifestyle. Matigas ang ulo.
2: Correct. So, importante din ay ma-diagnose yan ng doctor.
0: Yeah.
2: Okay? Pag ma-diagnose po yan, it is based on the appearance, pero pwede siyang i-biopsy para talagang
0: malaman.
2: O talagang psoriasis yun.
0: Oh, okay.
2: Okay, so actually, yung biopsy na yan, pwedeng mag-resemble other medical conditions tulad ng herpes or yeast infections.
0: Kung nasa genitals, no?
2: Right.
0: Okay.
2: So, dapat accurate yung diagnosis. So, may nagtanong nga, paano yung gamutan? Siyempre, may mga i-apply ka doon ng mga corticosteroid.
0: Yeah.
2: May mga ointments yan, no? Very important yun.
0: Yeah.
2: And hindi lang yun, kailangan din may nagtanong eh, pwede ba uminom ng pain reliever kasi masakit man? Pwede naman din.
0: Oo, lalo na kung talaga na-trigger na siya.
2: Right.
0: Na medyo, kasi kung nagkaroon ng friction, pwedeng medyo mag-swell, di ba, Tita Dok?
2: So, ito pa partner, important itong tip na to, ano? Yung self-care and prevention. Kasi hindi siya autoimmune, so hindi talaga siya forever na, kaya siya mamawala. pwedeng
0: matulog, mag-subside, magpahinga.
2: Right.
0: Pero,
2: matitrigger ulit.
0: Pwedeng umatake ulit.
2: Tama.
0: Okay.
2: So, yeah.
0: Oo. So, mamaya ituloy natin dito, Dok. No? Binanggit mo yung care, di ba? Oo. Ano ba, paanong dapat gawin kapag talagang meron na, nandun na eh, di ba? Oo. So, anong dapat gawin ng isang pasyenteng may psoriasis?
2: Yes.
0: Okay. So, dyan lamang po kayo dahil hindi pa po kami tapos. May final hour pa po ang Private Talks.
3: Private Talks.
4: Private Talks.
3: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 2 minuto makalipas ang alas 3 na ang nagmamadaling araw.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa DZMM.
2: Relaxing music and private talks.

0: Call me Imee.
1: Imee.
0: On Private Talks. Talk to Doc Lulu Marquez.
1: Doc Lulu Marquez.
0: On Private Talks.
2: Okay, 3:17 na nagmamadaling araw. Napakabilis ng oras, Tita Do.
3: Bilis na.
2: Gano'n, di ba? Mm. We're down to our, ano, nasa final hour kami. Actually, less than 45 minutes na lang tayo.
3: Bilis na yan.
2: Oh, yes. Mm. O, baka may mga pahabol pang sagot dun sa ating tanong, ha? Mm. Ay, eto pala, meron pala akong hawak.
3: Meron.
2: Ito naman, si Imee talaga. Dun sa ating tanong na ano ba yung pinakaayaw po ninyong ginagawa kapag kayo ay nakikipagtalik yung ginagawa sa iyo o sa inyo. Mm. Mm-hmm. Sabi ni Anonymous Texter,
3: sabi,
2: ay may tanong siya, Dok, ask ko po, bakit madali akong labasan? Kaya po, pag nagpo-foreplay, dun ko na po sinusubukan na paabuti ng orgasm yung partner ko para satisfied na siya bago ako. Tama.
3: Oh, tama naman. Very good ka dyan, Anonymous Texter. So,
2: pero ang tanong niya, yun nga, bakit daw mabilis? May mga ganito eh, yung hindi nila makontrol, Tita Dok.
3: So, ikaw po, Anonymous, meron kang premature ejaculation.
2: Yes. So,
3: okay, so, nag-ejaculate ka no sooner than expected during a sexual activity. Yung reasons nito, partner, ano, ay Mr. Anonymous, pwedeng biological yan, pwedeng hormone problem, or meron kang problema sa prostate gland, okay?
2: Or psychological. So,
3: or psychological. So, either biological or psychological. Madalas psychological eh. Yung psychological, kasi I'm sure bata ka pa. I'm sure. Yung psychological part could be partner, baka Mr. Anonymous, I don't know kung ano yung lifestyle mo when you were young. Baka mahilig ka manood ng, I'm sorry,
2: porn.
3: Porn, okay? Kung, kasi, pag nanonood ng porn, a person masturbates, tapos nasasanay na siya doon sa one, you know, wala.
2: Yeah.
3: Hindi partnered yung sex, solo sex lang.
2: Uh-oh. Or, pwede rin siguro, hindi man siya nanonood, eh, baka, alam mo yun, ma-experiment sa sarili.
3: Yeah.
2: Diba?
3: So, you're doing solo sex.
2: Mm-mm.
3: So, nang may partner ka na, iba na yung partnered sex, iba na yung speed, iba na yung grip, sa pwedeng nauna ka, mauuna ka talaga. Tama yung technique mo para maiwasan, pero sana meron paraan eh, no? Example, parang naging topic natin ito eh, yung pause and squeeze technique, which is, you pause, nagtatali kayo, bunot mo na kuya ha, tapos i-squeeze mo yung area ng glans penis sa may liig ng iyong ari.
2: Mm-hmm.
3: Squeeze for a while and then inhale, exhale, and then mabababa na yung, you know, the desire, the libido will go down. Or you can do start and stop technique. Pareho din yung technique na yun, you start and then you stop.
2: Mm-hmm.
3: Or pwede mo din gawin yung partner, pwedeng pahira ng pampamanhid eh.
2: Tala!
3: Oo.
2: Pagka pinahira ng pampamanhid, paano na?
3: Lidocaine, topical ointment.
2: Hindi, parang wala muna. Total minutes lang naman yata yun.
3: Konti lang naman yung papahira na eh. Okay,
2: yeah,
3: sa pampamanhid, sa may ulo lang yun. Kasi yun ang pinaka-sensitive part mo, Mr. Anonymous. Or pwede kang mag-condom. Okay? Kung mag-condom ka, so madidesensitized yung ulo ng ari mo, and then pwede hindi ka labasan ka agad.
2: Oh, yun.
3: Ganun
2: so,
3: lang.
2: Oh, yeah. Yun yung mga techniques, no? Anonymous Texter.
3: Yeah.
2: So, kasi nga, ay nako, maraming problema. Maraming lalaki may ganitong problema eh. Marami na rin nagtanong sa atin ito.
3: Tama.
2: Diba? Pero karamihan, totoo yun, Tita Doc, bata.
3: Yeah.
2: Mga 20 plus or nasa early 30s. Ganyan. Okay.
3: Correct. Let's go to Kabanatuan City, si Danny. Ang pinakaayaw ko talaga pag nakikipagtalik ay yung kasama ko na masyadong choosy. O walang ka-flexibility pero gusto siya lang yung laging nasusunod sa posisyon.
2: Diktador.
3: Nakakapagod at nakakabasag ng vibe kapag parang one-way traffic lang ang maneuver sa kwarto.
2: Nag-MMDA.
3: Mas masarap talaga kapag pareho kayong marunong mag-adjust at magbigay ng kasiyahan sa isa't isa. Yung binagit ni Imee na parang ano, traffic policeman.
2: Traffic, oo. Di ba may ganito tayong topic noon?
3: Personality, sex, Sexual character?
2: Yeah, oo. Either ano to, paano taga na? MMDA to, oh, baka siya yung pangulo. Kaya siya yung nagdidikta. Kung ano yung ano.
3: Dahil yan.
2: Mauna ko. Talaga, ang hirap nga ano, ano, yung ikaw yung lalaki pero didiktahan ka kung ano yung gagawin.
3: Kailangan mo lalaki yun.
2: Oo.
3: Didiktahan siya ng babae.
2: Nakakuha siya ng alpha. Diba? Alpha woman.
3: Alam ko, alpha male lang. So, ito alpha male.
2: Ito alpha female too. Mm. Merong alpha female talaga, Tita Doc, na even sa bed, yeah, gusto niya siya yung nasusunod.
3: Yes.
2: Oo.
3: Pwede naman yun, wag lang palagi, diba?
2: Eh, pero kung if it's alpha, talagang yun na yun, Tita Doc.
3: Ganun ba?
2: Mahirapan mo nang baliin yun.
3: Gusto kaya ng lalaki yun?
2: Well, sa kaso ni Danny, ayaw niya.
3: Usap kayo. Oy.
2: Oo, walang flexibility. Oo, yung siya yung nasusunod. Wag dyan, dito lang. Ay, wag ganyan, ayoko yan. Ayun. Dapat ganito, dito tayo, ganun.
3: Parang kanta yun.
2: Oo, diba? Wag dyan.
3: Kanta yun.
2: Kanta yun. Actually, it's a joke. Parang joke na kanta yan eh. Pero forgot ko yung ano, mga lumang tao yung kumakanta niyan, yung mga lalaki nun na mga naging boss ko, yan ang kanta nila. Niloloko nila yan.
3: Hindi pwede patugtugin yan.
2: Hindi. Pero kasi hindi ko rin alam kung ano.
3: Yun.
2: So ayan, so Danny, good luck ha. Alam mo na ang karakter ng mga alpha. Ayan. Si Samantha naman Dawis City, sabi niya, ang talagang hindi ko bet. Pag nakikipagtalik ay yung pinapamukha niya sa akin na parang dahil lang sa kanya kaya ako nag-enjoy.
3: Hala.
2: Masyadong mayabang sa mismong mga kilos niya.
3: Ayun.
2: Nakakawala ng connection
3: kapag
2: mayabang.
3: Iba naman to, partner.
2: Iba naman to. Ha? Attitude problem. Pugin-pugi sa sarili niya yung nakuha ni Samantha.
3: Oo nga, diba? Baka maganda ba katawan mo, sir?
2: Oo, diba? Nakundi dahil sa akin, di ka masaya. Ay, pero diba, si lumalabas yung mga pangit ninyong, ano, diba, nakaranasan.
3: Katuwa naman, Samantha.
2: Ano kaya ginawa ni Samantha dun sa mayabang na yun? Text ka nga ulit, Samantha, kwento mo lang anong ginawa mo sa kanya.
3: Samantha, kumuha ka ng latigo, latiguhin mo siya.
2: Diba?
3: Okay, ayaw na. Dala ko ng tugigaraw.
2: Sige.
3: Tugigaraw City, si Alvin. Sabi ni Alvin, ang ayaw na ayaw ko talaga ay yung mga kasama mo na masyadong performance-oriented. Iba naman to, partner.
2: Uh-oh.
3: O parang nagpapa-evaluate na nagtanong kung score o rate ba ang ginagawa niya. Nakakawala ng genuine emotional connection kapag parang audition ang dating ng inyong intimacy sa kwarto. Mas masarap talaga kapag natural, relaxed at walang kahit anong pressure na kailangan ng bawat isa.
2: So partner,
3: iba na naman to.
2: Role playing ano?
3: Iba na naman to, partner.
2: Parang gano'n, no? Nire-rate siya habang, nga naman, kung ikaw yung lalaki, parang nakakahiya naman sa'yo. Parang gano'n.
3: Ano ba rate ko? Ano ba? 5?
2: Bagsak ba ako? Ba? Uno ba? O 2? O 3? O 5? O baka 4? Alam mo yun, bitin-bitin kung pasado o bagsak.
3: Ito pa, partner, performance-oriented daw.
2: Kaya nga, mira.
3: Ano ba yung mga performance na yan?
2: Baka din nito ng college dati. Diba? Masyadong bossy, kumbaga. Tita Doc, diba? Parang ganun na din dun sa isa, yung, alam mo yun, yung parang kahawig nung kay Danny na parang siya yung nagdidikta. Diba?
3: Alam mo, magandang topic ulit yun eh. Gawin kaya natin ulit yung sexual characters.
2: Yes.
3: No?
2: So, actually, nung diniscuss natin yung Tita Doc, hindi natin masyado na-expound.
3: Nga.
2: Oo. So, pwede natin ulitin.
3: Yeah, I like
2: that. Tapos dagdagan natin ng paliwanag. Cute yun, di ba? Tapos sabihin mo, dun, base dun sa mga sasabihin natin, ano yung partner mo sa tingin mo. Di ba? O ikaw sa sarili mo. Di ba? Ayan.
3: Tulad nung, are you a log?
2: Or are you a policeman?
3: Are you a dictator?
2: Ayan, diba? Opo, so ayan, baka meron pa kayong mga sagot. Ihabo lamang po, no? Ano yung ayaw mong ginagawa sa'yo kapag ikaw ay nakikipagtalik? Ipadala sa 0919-278-3000. Ayan, di na natin bibigay number natin kasi hindi na sila pwede tumawag. Kulang na sa oras, Tita Doc.
3: Oo, 320.
2: Kaya nga, ang bilis, 326 na nagmamadaling araw na. So, siguro tuloy na natin, Tita Doc.
3: Yung psoriasis pa rin?
2: Yes, oo. Sa psoriasis kasi importante to, diba?
3: Sige.
2: So, ayan, so kunyari, nagtalik sila, Tita Doc.
3: Mm-hmm.
2: Diba?
3: Alam mo, yung pag may sexual activity, ano, importante ay gumamit ng lubrication, okay? Para ma-reduce uh-huh. ang friction. Kasi na friction nga eh, tuyo-tuyo kaya yan, nagpi-flaky-flaky pa.
2: At masusugat yung tita do.
3: Yeah. Diba? Pero avoid sex during active or severe na flare-up ng psoriasis.
2: So, ibig sabihin yung psoriasis, hindi naman siya laging makati or laging namamaga o namumula.
3: Yes.
2: Okay.
3: Diba? So, pag if you wanna make love, you have to clean the area gently before and after intercourse, ha?
2: Ayan. May tanong ako, Tito Doc. Mm. Since, diba, yung sa lalaki, diba, yung ejaculate niya is medyo, alam mo yun, baka makapagpakati o makapagpa-trigger dun sa psoriasis kung ang babae ang may psoriasis or kahit si lalaki.
3: Mm.
2: Baka yung mismong ejaculate niya
3: can cause an allergy.
2: Yes. So, siya mismo, pwede ba yun?
3: Not necessarily.
2: Okay.
3: Not necessarily. Okay. Yung iba would sinasabi nila, ay, nangati ako dahil yung nilabas mo sa akin. Mm-hmm. It doesn't really follow na magkukos yan ng additional trigger mm-hmm. ng psoriasis.
2: Uh-huh.
3: Okay. So, pag self-care po, nabanggit namin ni Amy kanina na pag-usapan natin yung self-care yeah. and prevention.
2: Yes.
3: So, meron tinatawag na cleansers.
2: Okay.
3: Dapat fragrance-free.
2: Oh, ayan ha. Take note.
3: Bango.
2: Fragrance-free.
3: Mild.
2: Mild.
3: Dapat yan. Tapos you have to use a moisturizer. So, kailangan meron moisturizer partner na hindi naman dapat yung mabango.
2: Okay.
3: Or very strong.
2: Okay.
3: Mild moisturizer lamang.
2: May question ako sa moisturizer.
3: Yeah.
2: Pareho ba yung moisturizer sa katawan dun sa genitals? O may special moisturizer para sa genitals?
3: Pwede naman din yun kasi hindi naman sinasabing yan ang gagamitin as a lubricant.
2: Okay.
3: Sa iba yung lubricant, iba yung moisturizer.
2: Basta walang scent.
3: Yes.
2: Okay. Odorless.
3: Yes. Mm-hmm. Okay. Pagdating sa lubricant, dapat water-based or silicone-based. Pwede po yun, ha?
2: Aha.
3: Alright. Okay. Now, so, paggamit po ng panty o brief, dapat loose fitting.
2: Ay, sa pa yan. Oo. Tapos, wag na kayong gagamit ng mga, sa babae ha, sa lace type.
3: Yes.
2: Diba? Kasi hindi kaya ng balat. Yung dapat cotton.
3: Tama.
2: Ayan. Cotton ang inyong bilhin.
3: Then, para yung sabon, wag harsh na mga sabon.
2: Yes.
3: Ha?
2: Alam mo, mahirap, no, Tita Do, kapag ka sa babae, nangyari yung genital psoriasis.
3: Yeah.
2: Yung pag meron, diba? Yung may period ka.
3: Yes.
2: Naku, doble ang hirap mo nun. Kasi yung wala nga, actually, kapag meron ng babae, medyo itchy doon, di ba?
3: Mm-hmm.
2: Oo. So, lalo na kung may psoriasis. Imagine yung suffering ng tao na to.
3: Mahirap talaga, mm-hmm. no? So, pag nagtalik, may tanong na dito, masakit ba haba nagtatalik? Na-discuss na rin po namin yan. Masakit po yan kung may flare-up.
2: Yes, oo.
3: Partner, magbigay tayo ng tip, no? Yung tip, paano ma-maintain yung satisfying sex life with psoriasis.
2: Okay.
3: Bigay tayo ng tip ha.
2: Sige.
3: Sige, bigay natin ng tip. Ilan bibigay natin? Mga 9 tips.
2: Ang dami. So, kaya pa ba?
3: Mabilis lang yun, oy.
2: Oh, sige, sige. Okay.
3: Sige. You have to, number one, talk about it.
2: Uh-huh.
3: Okay? Explain mo sa partner mo na yung skin condition ay hindi nakakahawa. Ganun lang.
2: Oo.
3: Para mawala ba yung takot at saka yung ignorance?
2: Yeah. Kasi nga, nagkakaroon ng parang, ayun, diba, yung pagka, ay, meron siyang ano, pero yung iba nandidiri, diba, or natatakot, kasi baka nga naman, di mo naman masisi, diba? Kasi, pag hindi mo alam kung ano yung psoriasis, masyashock ka talaga.
3: Yes. Mm-mm. So, you have to discuss psoriasis to your partner.
2: Okay.
3: Kailan yung gusto maging intimate. Kasi baka ma-surprise, surprise, surprise. Na-surprise talaga. Tapos, number two, pagkatapos yung pag-usapan yun, speak up. No, hindi yung pag-usapan niya, you speak up, ibig sabihin, it's okay to make love.
2: Tama.
3: Hindi ba, hindi lang yung pinag-usapan ninyo, sabihin mo na pwede.
2: Yes,
3: pwede kang mag-make love.
2: At hindi ka mahahawa sa akin.
3: Tama.
2: Tama.
3: And yung pangatlo, it should boost mo yung self-confidence.
2: Yeah.
3: Hindi yung nahiya ka. Di ba yung, katulad ng sinasabi mo ang kaibigan mo, na hindi siya nahiya.
2: Yeah, hindi siya nahiya. Actually, kung kumilo siya, parang wala.
3: Tama.
2: So kami, nasanay kami, hindi rin namin siya tinitingnan ng kakaiba.
3: Correct. Mm-mm. So meron siyang self-confidence.
2: Yes.
3: Okay? Tatlo na yun. Mm-mm. Yung pang-apat would be, ay, it makes you feel better kung dim the lights in the bedroom. Nag-make love kayo.
2: Mm-hmm.
3: nag-usap na kayo.
2: Mm-hmm.
3: Ha? Nag-usapan nyo na, pwede na. Eh, huwag ka naman naka-spotlight. Tulad may spotlight tayo dito ba? May spotlight to kami spotlight dito, dami.
2: Oh, dami, di ba? Hindi pwede. So, para rin naman, parang pareho kayong dalawa, mawala yung pagiging conscious ninyo.
3: Yes.
2: I-dim light na ninyo.
3: I-dim light nyo na. So, mm-hmm. keep it dark. Ha? Mm-hmm. Para mas comfortable yung intimacy.
2: Yes. Okay. Pareho kayo.
3: Mm-hmm. And then, yung panglima is that, hindi lang basta nakahubad. Okay?
2: Mm-hmm.
3: May sinasabi ka kanina na, eh, dapat iwasan yung mga may suot-suot, ganyan pa nagme-make love. You have to dress the part. Ibig sabihin, pwede naman din, pero yung comfortable na clothing.
2: Tama, oo. Wag yung masikip. Tapos yeah. again,
3: yeah.
2: Cotton. Kailangan talaga cotton.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: So, you have to avoid synthetic fibers.
2: Correct.
3: Kasi pag itchy man yun, mas lalo, no?
2: Tapos siguro Mm-mm. sa lalaki or kahit sa babae, kung meron kayo sa bandang genital area or sa yeah. legs, huwag na kayo magmaong.
3: Tama.
2: Diba?
3: Oo.
2: Mga soft, ano?
3: Yes.
2: Mga, alam mo yun, trousers na lang yung inyong isuot instead na maong.
3: Yes.
2: Na jeans.
3: Right.
2: Mm-mm.
3: So, kung nag-make love kayo, kailangan isuot, no? Kasi, minsan, parang, ang hirap naman kung nakahubad ka agad.
2: Correct.
3: So, meron 100% cotton na,
2: yeah.
3: na fabric. Dapat ganun, ha?
2: Apo.
3: And, syempre, yun, yung beddings mo, sa nag-make love kayo, tapos
2: Mm-mm.
3: na.
2: Mm-mm.
3: No? Syempre, medyo may mga nalalaglag na mga skin dyan sa, ano, sa beddings.
2: Mm-hmm. Palitan. Palitan na.
3: Laban na kaagad yun, ha?
2: Yeah.
3: Laban na kaagad. And mm-hmm. then, of course, pinaka-importante is gumamit ng lubricant,
2: mm-hmm.
3: which is what? What kind of lubricant?
2: It has water-based or silicone-based.
3: Yes, important.
2: Oo. Tapos siguro, no, after making love, di ba, hindi pwede yung mag-hug muna kayong dalawa.
3: Mm-mm.
2: Okay? Palaho kayo, both of you, maglinis na kaagad kayo ng private parts.
3: Yeah.
2: And then, tsaka kayo mag-hug.
3: Yes.
2: Kasi, diba? Special consideration dun sa condition.
3: Right.
2: Diba?
3: And another one is be creative. Pag sa mong be creative partner, no, kailangan komportable. Tapos, hindi naman bawal magkadal-kadal, no, diba, partner?
2: Oo naman.
3: Oo.
2: Oo. Kasi, di naman sila, ano eh. Kumbaga, may restrictions, pero hindi katulad nung iniisip nila.
3: Yeah. Mm-mm. And, ibig sabihin, pag nag... Hindi ko naman sinasabi na magme-make love.
2: Yeah.
3: Sabihin, naka-embrace lang kayo, naka-hold hands kayo, watching mm-hmm. movies,
2: yeah.
3: di ba? And that, alam mo, kasi may ibang tao na pag meron ganun, didiri.
2: Yun, kasi nga, hindi sila informed, di ba?
3: Yes.
2: That's why dito sa program, pinapaliwanag natin.
3: Mm-mm.
2: Oo, kasi
3: na
2: nga.
3: Na pwede.
2: Yes, kasi kawawa din naman sila pag hindi natin naintindihan.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: Yung pang-eight is, pwede kayong... Kasi may nagtanong dito eh, pwede ba daw mag-take ng mga aphrodisiacs?
2: Mm-hmm.
3: Pwede ba daw mag-take ng aphrodisiacs para ma-set yung mood for making love?
2: Mm-hmm.
3: Okay, for me, ang iniisip ko lang mga, no, may mga foods that, well, can add aphrodisiacs like dark chocolate or red wine.
2: Mm-hmm.
3: Pwede naman yun, but not too much kasi baka hindi naman mabuti for the health.
2: Yeah, no? Oo. At saka, hindi, alamin nyo din ha, baka may allergy, may food allergy,
3: yes.
2: Diba?
3: Oo. Right.
2: Mag-trigger pa lalo.
3: Tama.
2: Mm-hmm.
3: Okay, so very important na walang allergy. Okay? And then yung panghuli, follow your treatment plan.
2: Mm-mm.
3: So, nangyari na yan, hindi ibig sabihin na hindi ka na magpapagamot, no? Hindi ibig sabihin na nag-make love kayo, everything is okay.
2: Yeah.
3: Pero nandun pa rin yung psoriasis eh.
2: Oo, mm-hmm. diba? Nandun yun, pero depende, para sa akin ha, depende kung paano mo iti-take yung buhay
3: Uh-oh.
2: Para hindi mag-flare up or
3: mm-hmm.
2: umatake ulit.
3: Tama.
2: Diba, Tita Doc? Kasi sabi yes. mo nga kanina, hindi naman laging umaatake yun eh. Depende.
3: Mm.
2: Diba? So kung alam mo na yung trigger, basa mo na.
3: Yeah.
2: Diba?
3: So always boost your immune system.
2: Tama.
3: Yung takeaway dito, partner, is open and honest communication.
2: Mm-hmm.
3: Lagi namin sinasabi ni Amy talaga yung word na communication. Hindi ba, partner?
2: Mm-hmm. Mm. Tama.
3: And then you have to build your self-confidence. And importante, merong support group.
2: Mm-hmm.
3: Meron naman asosasyon ng mga psoriatics eh.
2: Yes, so yeah. lalo ngayon. Kasi naging, unlike dati kasi na hindi na pag-uusapan, ngayon
3: yeah.
2: kasi dahil madami na may cases na gano'n, so open na siya.
3: Right, mm-hmm. sa may support groups.

0: or nag-orgasm ko, hindi, meron ka pa rin yan. Mm-hmm. Basta mag-enjoy ka lang, di ba, partner?
1: Mm-hmm. Alright. Ayan. Okay. Apakabilis ng oras, so 3:37 na sa ating mga orasan. 3:37 na, nagmamadaling araw. Pero of course, hindi pa rin kami tapos. Diba? Para naman medyo mag-inat-inat na yung iba dyan. Eto na, magpapatugtog tayo.
0: Dasa? Ayan,
1: oo. Teka lang daw, why?
0: Bakit daw?
1: Ah, hindi, naglalagay siya ng tugtog. Oo, so ayan, ano, so baka mamaya may mga lakad kayo ngayong linggo, yung mga gusto maaga magsimba. Eto na, para tayo ay magkagising-gising na, ha? Diyan lamang kayo dahil hindi pa rin po tapos ang Private Talks.
2: Private Talks.
3: Private Talks.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Private Talks.
1: Private Talks.
2: ZMM.
1: Okay, ayan, 10 minutes before 4 a.m. Ayan, ako talaga namang nagmamadaling araw talaga, diba, Tita Doc? Napakabilis ng oras.
3: Tama.
1: Naku, we only have 5 minutes left, Tita Doc. So, kailangan natin ihabol itong si Jojo ng Marikina. Sumagot siya dun sa tanong natin, Tita Doc. Eh.
3: Sige nga.
1: Sabi niya, magandang gabi po. Ayan, mga ka-private talks, Doc Lulu at ating Aimee. Ang ayaw na ayaw ko talaga ay yung kapareha na masyadong matigas o hindi man lang gumagawa ng hakbang para mag-initiate o magpakita ng passion ng kusa. Parang ako lang lagi kasi yung nagtatrabaho at nagtutulak ng mood sa aming dalawa sa loob ng kwarto.
3: Wow.
1: Ayan.
3: Naku, tawag niyan parang one-way traffic yung napasukan niyang kalye.
1: Oo, si Jojo parang gusto na magprotesta.
3: Oo nga.
1: Oo, siguro magganto na lang, Jojo. Mag-picket rally ka sa tapat ng pintuan ng kwarto niyo. Okay? Pero alam, may ganung partner eh, 'di ba, partner? Na parang yun nga, parang ma-pride o I don't know, mahiyain.
3: Yes.
1: Na parang, "Di, mauna ka, susunod ako."
3: Naman.
1: Pero hindi ka nauuna, dead ma ako, parang ganoon.
3: Pero Jo, importante na alamin mo kung kailangan fertile ang partner mo.
1: Kaya
3: pag fertile 'yan, siya nang siguradong mangangalabit.
1: Tama.
3: Sana.
1: Sana. Pero just in case hindi, ikausapin mo. So babalik tayo sa communication. Okay, last texter natin dito, Doc.
3: Si Marco, dito lang yan sa Quezon City.
1: Para umuwi sa Quezon City yung mga text, ha? Okay.
3: Magandang gabi, Doc Lulu at ating Aimee at sa lahat ng nakatutok sa Private Talks. Ang pinakaayaw ko talaga pag nakikipagtalik ay yung kasama ko na masyadong reactive sa mga hindi inaasang mga shock. Ano yun? O natataranta kapag may munting pagkakamali sa posisyon.
1: Ah, siguro pag medyo-medyo nasaktan siya, panic agad si girl.
3: Oh.
1: May gano'n, may mga reaksyonaryo.
3: Alam mo, Marco, no, hindi, wag mo naman sisihin lahat sa partner mo.
1: Tama.
3: Wag mong biglain. Kunyari, naka-missionary position ka, tapos biglang nag-ano ka, dog style.
1: Yeah. O baka na-shock siya.
3: Oh, tama.
1: Nag-panic. Huwag yan, gano'n.
3: Para bang binaliktad mo ka agad. Sandali, hindi pa ako, gulo mo ah.
1: Tama. Oo, so babalik tayo. So sa lahat, 'di ba? Okay. So nasabi ninyo yung mga ayaw ninyong ginagawa sa inyo. So anong dapat? Kausapin, communication. Usap-usap din, ha.
3: Dapat.
1: Oo. Hindi yung kung hindi kami nagtanong, hindi malalaman na may ayaw pala kayo.
3: Tama.
1: Kaya lang alam na namin ni partner dito kung ano yung ayaw nyo. Ang tanong, alam ba ng partner nyo?
3: Alam ba?
1: Ayan.
3: Alamin.
1: 'Di ba? Okay. So ito na ating yung ating isang topic. Next week na lang, ha?
3: Next week na lang yun.
1: Yeah. So, ito na lang muna tayo. Sex trivias tayo.
3: Yes.
1: Tita Doc, ano ba ang masasabi mo dito? Pwede magkaroon ng orgasm ang babae ng walang vaginal penetration.
3: A true. Ayan. Okay, so, ayan yung sinasabi ko kanina na hindi intercourse lang ang pwedeng gawin ng mag-asawa.
1: Aha.
3: Pwede mag-outer course and concentrate on the clitoris. So, it's all about clitoracy. So, ang tanong, are you clitorate?
1: Aha.
3: Are you?
1: Ayan.
3: Hindi ba? So, importante na wag lang po mag-concentrate doon sa loob ng puwerta dahil pwede naman po na sa labas lang ang tunay na kaligayahan ng babae, which is a clitoris.
1: Okay. Isa pang tanong, pwede ba magkaroon ng sex flush?
3: Ay,
1: parang, as in F-L-U-S-H.
3: Yeah. So parang sinabi mo din na parang nagbablush ka, parang ang ganda mo ngayon, partner.
1: Oh, di ba yan yung sabi nila, afterglow.
3: Yes!
1: Yun.
3: So, pwede ba yun? Pwede po yun, no? Sama mula-mula yung balat dahil sa increased blood pressure.
1: Aha.
3: Makikita lang nila sa mukha, pwede sa chest, pwede po yan sa liig o sa mukha, pero temporary lang naman yun.
1: Yes. So, pero meron talaga na kinabukasan sasabihin ng mga kaibig mo, parang may ginawa ka kagabi.
3: Ayan. Ang ganda-ganda mo.
1: Kasi nga, naset na yung maganda mong mood, kaya gumaganda ka talaga.
3: Yes.
1: Or gumagwapo ka.
3: You know?
1: Okay, napakabilis ng oras, Tita Doc. Naku, pero ito, no, tapos na naman po kami, apat na oras na naman. Ganun-ganun lang kadali, di ba? Pero ako, babalik ako mamayang hapon, ha?
3: Good.
1: Oo, dun po ako, papalit po ako kay Ginoong Franco Reyes, kasasamahan ko si Doc Doktora Luisa sa Koneka dyan sa ganap na alauna imedia po ng hapon mamaya.
3: Hanggang ano oras yun, partner?
1: Hanggang 3 o'clock. So, ano kayo nood kayo dahil marami kayo matututunan sa show na yun.
3: Yes.
1: Sobra. So, pero susunod po sa amin ni Tita Doc. Ngayon naman, ang The Secret of Health, kasama naman si na Michelle Hines at si Doc Algie Bakla. At syempre, after niya na Sunny Side Up, kasama naman si Michael Angelo Lubrina. Sorry, nalito ako. So, ayan ano, Tita Doc.
3: Yes. Mm-hmm. Paalam na tayo.
1: Yes.
3: Oo. Importante po na kaservisyo at kapamilya, no? Nagbigay po kami ng tamang information based on anatomy and physiology. Remember, sex is not just sex. It's not just sex. Sex is dangerous and sex is complicated.
1: Uh-huh.
3: Okay. Ito pa si Doc Lulu Marquez at ito ang magandang si...
1: Yes. Siyempre, ako po walang iba kundi si ating IBS Tareha. Salamat po mga kapamilya sa pagtutok sa amin dito sa Private Talks.
2: Private Talks.
4: Private Talks.
2: Sa DZMM.

Jaime Estarreja. At Dr. Lulu Marquez. Ang makakasama mo sa Private Talks.

0: Ito po ang VZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy niyong babalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning. Isang malusog at mahugpalang Sunday morning sa ating lahat mga kapamilya at yan na rin sa ating po mga kaserbisyo nakikinig at nanonood sa The Secret of Health dito po sa DZMM. Ito po ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Ito po maling ang lingkod, Michelle Hines at syempre mga kasama rin natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor at isa rin pong DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
4: Good morning partner at good morning sa lahat na ating mga kapamilya na nakikinig, nanonood sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa The Secret of Health.
0: Siyempre, tayo po napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyo pong AM band. At sabayan din po tayo napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At available din po tayo sa free-to-air digital TV sa PRTB Prime Media Channel 31 tuwing alas 6 po yan ng umaga. At sabayan din po tayo napapanood ha, at napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nanonood na ngayon sa atin pong live streaming na kodok, eh meron pong handog na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Tama ka dyan partner, kasi pwede silang marigaluhan sa ating healthy kapamilya giveaways. Ang gagawin lang po ninyo eh, i-share ho yung ating live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ho kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng alinman sa mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya dalawa ho yung ating maswerteng mariregaluhang pipiliin at mabibigyan ho ng Xanthone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Kaya mga kapamilya, sundin lang po ang ating mechanics at malay nyo po mamaya kayo ang maswerteng mariregaluhan natin ha, ng ating pong handog na regalo sa inyo. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayin. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan. Pwede kayong tumawag sa 8924-4101 local 5671-5672 at 5673. O di kaya, magpadala kayo ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Doc, sa ating pagbalik, pag-uusapan natin itong isa sa pinakamahalaga na minsan ay hindi na pag-uusapan pero napakahalaga sa kalusugan natin, itong sikat ng araw. Ano ba mga benepisyo nito sa kalusugan natin at paano natin makukuha yung sapat na benepisyo mula sa sikat ng araw? Mamaya po, tatalakayin natin yan sa pagbalik ng The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ako si Jovencio, dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Xanthone Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
6: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ngayon pong umaga mga kamilya ay pag-uusapan natin ito ang isang napakahalagang lunas mula sa kalikasan. Ito tungkol sa sikat ng araw. Mm-hmm. Isang topic na bihira lang natin naririnig po, bihira na pag-uusapan kasi napaka-common naman kasi Doc, ano?
4: Yes.
0: Oh. Ng sikat ng araw. Ngunit alamin natin kung ano yung mga benepisyo mula po dito at ano yung mga limitasyon nito. Hindi lang porke libre yan na nating nakukuha abusuhin na natin. Mayroong mga limitasyon. At paano ito, Doc, makakatulong sa prevention ng karaniwang mga sakit? Ang unang tanong, Doc, ano ba ang meron sa sikat ng araw na itinuturing itong isa sa mga nature's doctor?
4: Tama ka dyan. Kaya nga pinag-uusapan natin dito sa series natin, yung tinatawag na Laws of Health. Ang sikat ng araw ang isa sa pinakang fundamental.
0: Mm-hmm.
4: Kasi nga itinuturing na ang sikat ng araw ay pinakang fundamental. Hindi lang sa buhay natin. Pati sa buhay ng lahat ng nilalang sa mundong ito. Kung wala yung sikat ng araw, sabi nga nila, everything will die. Kaya nga napaka-importante na alamin natin yung benepisyo ng sikat ng araw. Sa mga halaman, alam naman natin, from basic studies mula elementary pa lang, tinuturo na ang sikat ng araw ang siyang pangunahing way para ang isang halaman ay makapag-produce ng pagkain. In ways o in terms of tinatawag na photosynthesis, na kung saan yung mga berdeng kulay ng halaman na yan na nakikita natin sa mga dahon ay dahilan sa rich sun rays na masasabi natin na isa sa basic need for our regular food chain. So isa pa, ang mga tao, partially, hindi lang natin nakikita yung liwanag, kundi ang katawan natin is highly responsive sa liwanag. Kumbaga, without light, without sunlight, maraming mangyayaring problema sa kalusugan natin. And that's basically one of the most common ngayon research na nakikita nila. Kasi nga, we are looking at natural medicine. And sunlight is free, libre. Na kahit sino, basta alam lang natin how to use it, how to utilize it, magiging kapakipakinabang sa atin. And actually, ang sikat ng araw, ang katawan natin nakikinabang in two ways. Una, yung physical na pagtama nito sa ating skin at yung pagtama nito sa ating mata. So, ang sikat ng araw is very important sa isang studies na sa ating tinatawag na circadian rhythm. Ang circadian rhythm, meron tayong mga group of neurons in the body na tinatawag na SCN. Yung suprachiasmatic nucleus. Okay? Na ito ay tinatawag nila na parang central, the brain central timekeeper. It regulates everything. Kapag tulog natin, yung ating
0: pagising.
4: So, at yung sikat ng araw, ang isa sa nagtitrigger ng balance ng ating SCN sa ating katawan. Kaya napaka-importante niyan. Kasama na dyan yung alertness natin, yung antok. Paano tayo nagigising sa umaga ng natural? Just imagine, natulog ka ng mahibing tapos all of a sudden nagigising ka. And also yung harmony ng iba't ibang bahagi ng katawan natin, including body temperature control. Bakit pag malamig ang panahon, the body can still thrive? Yun yung isang bagay. Even the appetite, yung metabolism natin, yung ating cognitive function are all governed by this circadian rhythm. And sunlight is playing a big role to balance it. Kaya ibig sabihin na napaka-importante na dapat enough yung exposure natin sa sikat ng araw. Kasi alam mo ngayong panahon, talagang kumuli. Kaya nga, tinatalakay natin to, maulan, di ba?
0: Oo.
4: Importante kasi, alam mo ngayong panahon, maraming tao ang nai-stress kasi napakahalaga ng liwanag sa pag-regulate ng mood and yung ating lakas, yung sigla. Yun ang naapektuhan, talagang maraming bagay sa kalusugan natin ang magkakaproblema. So, makikita natin na mostly tayo yung modern living natin, we live mostly 90% of our lives inside.
0: Mm-hmm. Indoor.
4: Indoor. Kaya nga maraming mga sakit na pwedeng maiwasan kung alam lang natin na dapat na tayong mag-expose sa sunlight. Mm-hmm. Kasi just imagine, 90% is not actually a joke. Ibig sabihin yan, pasok sa trabaho, sa loob ng trabaho natin, sarado rin. Tapos,
0: pag-uwi,
4: nasa kotse tayo, sarado rin yun. Mm-hmm. Mostly may mga anti-UV rays yan. Ano? Then pagpasok sa bahay natin, minsan gabi na, tutulog na lang tayo. So, how it affects our body is actually pag-uusapan natin na mas maliwanag, mas malinaw po ngayon sa ating pag-uusapan.
0: At pag pinag-uusapan, Dok, itong sikat ng araw, lagi na first thing na pumapasok sa isipan natin, yung mga negative effect nito sa ating pangatan. Kaya yung iba, Dok, allergy na allergy sa sikat ng araw.
4: Alas hindi na nagpapa-araw. Mag-expose sa sikat ng araw. Ano?
0: Ano nga ba, Dok, ang epekto ng sikat ng araw sa katawan? Delikado ba talaga ito sa katawan ng isang tao?
4: Magandang tanong yan para mabalansin natin. Kasi sabi ko nga sa modernong panahon na to, nasa parang double trouble tayo.
0: Tama, Dok.
4: Bakit? We stay indoors during the day. So wala tayong exposure sa bright light. Then pag uwi natin sa gabi, we are exposed sa bright light naman. Mga liwanag,
0: mga artificial
4: phones. So ibig sabihin, double trouble. Kasi ibig sabihin, we need more light during the day and need less light during the night. Ngayon, yung kanila kasing mga sinasabi, way back nung pampanahon, sinasabi nila na ang sun exposure is actually harmful. Yan yung most common laging sinasabi.
0: Mga misconception
4: . Ng mga, even ng public announcement na ang sobrang pagbibilad sa init ng araw ay delikado sa kalusugan natin. Totoo naman talaga yon. Pero di natin nakikita yung word na sobra na pagbibilad sa sikat ng araw. Actually, ang based on WHO data, yung excessive UVR exposure is only 0.1% ng total global burden of disease. Doon sa kanilang measurement na tinatawag na DALIS. Ibig sabihin nun yung Disability Adjusted Life Years. Just imagine, konti lang, 0.1% lang yung reported deaths because of overexposure sa sunlight.
0: Sa
4: sunlight. At ito, ito kasing DALIS, minimeasure niya yung how much a person expectancy. Yung tinatang na healthy life is reduced by premature death because of a causative factor. So, pag pinag-uusapan yung cause ng premature death, dahilan sa exposure sa UV, napakababa.
0: Napakaliit.
4: Napakaliit niya. And actually, kung i-compare naman sa contrast naman, same WHO report, na nasa $3.3 billion worldwide, ang resulta naman ng very low ultraviolet exposure. Kasi yung mga sakit associated dyan, yung katulad ng mga musculoskeletal system disorder, yung problema sa kasi vitamin D is very vital sa immune system, sa kalusugan ng muscle, kalusugan ng buo natin. So, mas mataas yung nakikita nila na point ng DALIS dun sa mga hindi nag-expose sa sunlight. So, nakikita nila na ganun ka-importante. Kaya yung mga sinasabi nilang negative about sunlight, medyo nagiging ano na ngayon sa pag-aaral na hindi pala dapat tayo masyadong limited na sobra naman sa sikat ng araw. O, kasi ang kinakatakutan lang naman natin dyan, yung tinatawag na ultraviolet radiation.
0: Tama.
4: Ay hindi natin alam na yung ultraviolet, merong iba't ibang ano yan, may iba't ibang, kumbaga, klase ng radiation na meron sa ultraviolet. So, meron tinatawag na UVA, okay, radiation. Meron tinatawag na UVB. At ito, itong UV radiation, actually, yan yung pinakang, kumbaga nasa other end of the light spectrum na pwede makita ng mata natin. Hindi naman kasi lahat ng colors of the light spectrum nakikita natin. So, ibig sabihin, pwede ka ma-damage ng UV radiation na hindi mo nararamdaman, hindi ka naiinitan. So, even in the shades, kahit may alapula pa yan, we can be damaged by overexposure. Pero, ang dapat natin tingnan, ang UV radiation din, ang kinakailangan ng katawan natin to create vitamin D, which is very important sa ating metabolic function and other vital functions sa ating katawan. So, dalawa yan, yung tinatawag na UVA, 95% ng ultraviolet radiation, UVA. ito yung nagpe-penetrate ng mas malalim sa ating skin pag masyado tayong exposed. Sabi nga nila 315 to 400 nanometers ang kaya niya ma-reach sa ating skin. So, isa ito sa common cause no, kung bakit tayo nagkakaroon ng maitim na skin, yung tanging, di ba? Isa yan. And isa pa rin sa tinatawag na common cause of collagen damage in the skin. Kaya yun yung nakikita ng data eh. Pag masyado tayong exposed dito sa UVA nito, yung collagen natin affected. So, pwede tayong magkaroon ng mas mabilis na premature aging ng skin natin kasi nga nadadamage yung collagen natin. So, 95% of the sunlight is itong UVA. While, yung isang klase, yung UVB, 5% lang ng radiation na to ang kasama doon sa total light spectrum ng ng sikat ng araw, no, ultraviolet. Pero ito yung pinaka mostly needed ng ating katawan kasi sa damaging effect medyo lesser, 280 to 350 nanometers lang yung kaya niyang i-penetrate sa skin, but it's the most important na rays or radiation that the skin needs to convert yung ating vitamin D para mapakinabangan ang katawan. Kasi alam mo, vitamin D, hindi naman ibig sabihin na ano yan eh, hindi ibig sabihin na you need to take supplement just to take vitamin D. Ang pinaka-importante talaga na proseso, hindi lang sa pagkain yun. Actually, you can take it from food, pero pinakang mahalaga ay sikat ng araw. That's the best thing to do or to obtain para makuha mo yung vitamin D na kailangan ng katawan natin. So, ibig sabihin, yung iba't ibang rays na yan, mayroon niya mga health hazard like yung UVB, pwede mag-cause ng ano, ng tawag dito,
0: cataract sa mata.
4: O pwede maka-damage ng ating skin din, yung outer layer of the skin, pag sobrang exposure.
0: Sa sunburn.
4: Pero hindi pa pwedeng wala tayong exposure doon. Kaya yun ang babalansehin natin today para maintindihan natin mga kapamilya.
0: Iyon. Mga kapamilya, ipagkapatuloy po natin itong ating talakayan patungkol sa napakahalaga ano, na mga benepisyo ng sikat ng araw at kung paano natin babalansehin naman yung pagpapaaraw natin para hindi naman makasama din sa ating kalusugan. Bago tayo mag-break, ay ulitin natin yung mechanics natin, Doc. Para sa atin pong healthy kapamilya giveaways, ha? O sa mga gusto kong makahilubilya sa atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs ay i-share lamang atin pong live streaming at i-comment niyo dyan yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto at huwag na huwag kalimutan ha ang hashtag The Secret of Health at mamaya i-anunsyo po natin ang mga maswerte yung mabahagian natin ng atin pong gift packs. Kaya tutok lang mga kapamilya dahil magbabalik ang programang The Secret of Health.
2: Babalik ang The Secret of Health sa DZMM.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na isyu at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radyo Patrol 630.
10: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sina Michelle Hines at Doc Algie ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kamilya sa atin pong program, ha?
4: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang inyong katuwang upang maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kapamilya ay natural, wala pong side effects at highly absorbable sa atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto makabili yan, puntahan lamang atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug at ganoon din sa ating pong Yester Health Office dito sa Quezon City. Pwede kayong tumawag or kumontak sa kanilang pong numero 0969-671-1262. Doc, balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol dito sa sikat ng araw. Ano-ano ba, Doc, yung mga scientifically proven na epekto ng sikat ng araw sa ating pong pangangatawan, Doc?
4: Well, unahin na natin yung ano, yung ayon sa pag-aaral, na kapag tayo ay nag-expose sa sunlight. Just imagine, hindi ano, imagine lang natin na kapag hindi tayo nagpapasikat sa araw, yung basic na vitamins na kailangan ng katawan natin to regulate metabolism, absorption of nutrients, and also is yung sa immune system natin, yung vitamin D, babagsak sa yung volume nito sa ating katawan. Depende pa yan kung anong parte ng katawan yung ini-expose natin. Kumbaga, pinag-uusapan lang natin yung initial na pwedeng epekto ng sunlight. Pero sabi nga nila, halimbawa, 50% of your body, like yung tikod mo, expose mo sa sunlight, mas mabilis kang makaka-generate ng functional vitamin D in your body. So yun yung isa sa scientific, proven scientific research ano, for benefit of sunlight. Pangalawa, ang sikat ng araw ay talagang antiseptic. Ibig sabihin, kaya nitong patayin yung mga bacteria and viruses. Kaya kung kayo may infection, so basically, ang gagawin lang natin is to expose na for a certain period of time yung ating part ng katawan, especially pag may ubot sipon kayo, sabi nila, is expose the chest, the back area. So, yung nakaka-penetrate na ultraviolet in the body is can help us disinfect. Even yung mga gamit natin na ginagamit natin, yung mga beddings, we need to expose under the sunlight para ma-disinfect. Ano? And also, may mga pag-aaral din na nagsasabi na yung mga hypertensive na mga tao, mga pasyente, exposing yourself sa sunlight can help your circulation better. Okay? Ibig sabihin, pag nagpapainit pala kayo, mas gumaganda yung daloy ng ating dugo for some reason na hindi na natin madi-discuss ngayon because ito ay masyado complicated. But based on study, kung hypertensive ka, much better doing exercise and expose yourself sa sikat ng araw can do a lot better sa inyo, sa inyo daloy ng dugo. Okay, and also, according to study, pag ikaw exposed sa sunlight during the day, gaganda yung tulog mo sa gabi. Kasi meron tayong balance na tinatawag yung tinatawag circadian rhythm natin. For example, sa gabi, pag ikaw ay matutulog, hindi mo kailangan ng sikat ng araw, especially blue light. Kasi kapag ang ating mata, pumapasok yung liwanag ng araw doon, o kahit na yung artificial light pumapasok, binablock ng noon yung production ng serotonin. Ng melatonin, I mean. So melatonin is, they call this
0: sleep hormone.
4: Hormone of darkness. Kasi hindi ito napuproduce ng katawan if we are exposed sa matinding sikat ng araw. Pero in contrast, during the day, kapag exposed ka na, kaya di ba pag umaga, lalo malapit ka sa bintana.
0: Tama,
4: nagigising ka sa tamang oras because yung mata natin, pag na-penetrate yan ng sikat ng araw, yung pagsikat ng araw, automatic magsishift na yung biological clock natin, yung circadian rhythm natin. It signals the brain that it's time to wake up. So pag gumising na tayo and we expose sa sunlight, nag-create naman ito ng isang tinatawag na serotonin. So serotonin ang kailangan natin para mas happier mood, mas energetic tayo, mas masigla tayo at hindi tayo naantok during the day. At alam mong relationship niyan, kapag you have enough serotonin during the day, you can produce more melatonin at night. Kaya yung mga taong lagi na lang sa loob ng kaya katulad ngayon masyado maulan. Alam mong resulta nito sa mga tao is disturbances din sa pagtulog. O kaya lagi kang antok sa umaga. Kapag dim, very dim yung paligid nyo during the day, hindi tayo nagkakaroon ng mas enough serotonin production. So, mas less yung energy natin. Nangyayari yun. So, yun na based on study, pinagaganda niya yung tulog, pinagaganda niya yung mood. Kaya nga, pag ikaw hindi nag-expose sa sunlight, mas moody ka. Mas malungkutin ka. Kaya nga may tinatawag na na isang kondisyon kung saan kapag daw kulang tayo sa sikat ng araw, parang lagi tayo malungkot. Kaya pag umuulan, mm-hmm. di ba? Pag umuulan ng ilang araw na, parang feeling natin, ba't ang, ano ko, ang lungkot ko bigla? Nangyayari talaga yan. And based on study, merong mga kondisyon because naapektuhan tayo ng kakulangan ng sikat ng araw. Mm-hmm. So, yun yung nangyayari. So, it affects the mood. Kaya yung mga moody daw, pag lagi kayo nagpupunta sa mga lugar kung saan maaraw, natutulungan kayo na maging mas happier and ayun. Less stress.
0: Oo.
4: So, kaya tama yung ginagawa natin kapag tayo nai-stress sa trabaho dahil laging indoor, we need to expose sa mga lugar ng nature kung saan nakakatulong ito. Ito po yung based on study, ha, no? Na napakalaki ng tulong nito sa ating cognitive function and also our mood. And also, napakarami yung magagawa with regards sa ating metabolic functions.
0: Mm-hmm. Ayan. Ang tanong ng karamihan, Doc, is gaano kahaba ang panahon na dapat natin gugulin sa pagpapasikat sa araw?
4: Well, depending daw yan, may mga factors na kailangan natin consider. Depende sa ating location, depende sa ating skin color, depende rin sa oras kung kailan tayo mag-expose. For example, kapag ang kulay natin ay katulad ng kulay Pilipino, kayumanggi,
0: oo.
4: Kaya natin mag-expose ng mas matagal-tagal, mga 15 minutes to 20 minutes sa direct sunlight na hindi tayo masusunog. Because ang skin natin is highly resistant sa harmful sun rays. No? Pero kung tayo ay lighter skin, yung maputi tayo, likas na kulang tayo sa kulay sa balat, mas lesser. I think mga 10-15 minutes is naman no? Sa sun exposure natin. Pero kapag mas maitim pa yung balat natin, mas mahaba-haba.
0: Matagal, oh.
4: Kasi the whiter the skin, the lesser yung the lesser yung melanin ng skin natin, mas madali makapenetrate yung sikat
0: ng araw.
4: Pag masyadong, kaya di ba yung mga tao sa lugar na kung saan talagang mainit ang panahon, sumasabay yung balat nila. And that's the design of nature para hindi sila magkaroon ng matinding damage dahil sa sikat ng araw. So sa Pilipinas, napakaganda kasi yung skin natin balanced. Medyo maputi-puti na kayumanggi. So we are not actually at risk so much doon sa pagkakaroon ng mga skin cancers and any harmful diseases gawa ng sikat ng araw. So, yung ano naman, yung tagal, ano, yun ha, mga 25 to 40 minutes pag darker skin and 10 to 15 minutes pag light skin. Sa ating mga Pilipino, sinabi ko nga kanina, pwede hanggang 20 minutes. Ngayon yung time, yan, debatable yung yan. Oo. Pero, based doon sa standard na nakikita natin, sabi nila, ang pinakang maganda daw is around 10 a.m. Hanggang 4 p.m. Kasi yun yung may pinakang malakas na sikat ng araw which is needed to convert vitamin D. So, yung mga umaga, pang baby yun. Pero kung tayo mga adult na, at least short exposure, halimbawa 9 or 10 a.m. or yung sa gitna na, sa tanghali o kaya naman
0: pahapon na.
4: Mag-exercise tayo, then expose our skin at least mga 10-15 minutes. Yun yung pwede natin gawin.
0: Ang tanong, Dok, doon sa mga tao na talagang hindi napapaboran ng pagpapasikat ng araw, is there any alternative for them to get those benefits from sunlight? Other alternatives ano na pwede nilang magawa?
4: So, kung talang wala tayong choice kasi nga tayo kumbaga maulan. So, we need to eat more foods na pwedeng pagmumulan ng mga carotenoids.
0: Ayan, o.
4: O pagmumulan ng, yung sabi nila sa pag-aaral, yung fish oil daw isa sa magandang source ng vitamin D, ano? And also, supplementation. Isa ang supplementation sa pinakanda best way na makukuha natin. That's why, sa Yes to Health nga, we recommend that supplementation is better kung wala talagang sun exposure. May mga tao talagang sensitive sa sikat ng araw. Wala tayong magagawa. So, you need to take supplementation at saka sa pagkain.
0: Ayun, ha? Ayan, sa mga pamilya natin, ha? Na kinakailangan talaga, meron tayong sapat na sunlight, pero kung hindi naman pumapabor ang panahon, ay meron mga suplemento daw.
4: Yung mga pagkain, gaya ng egg yolk.
0: Yan, oh.
4: Yan, maraming ano yan, maraming vitamin D yan. And also, yung mga isda, maraming vitamin D yan. Tapos yung mga nuts and seeds, maraming vitamin D.
0: Iyon, okay. Maraming salamat, Doc, sa mga infos na inibahagi nyo sa atin po mga kapamilya at nawa po ay nakapag-iwan kami ng mga muntik alawan para po sa ating lahat. Doc, bago tayo magtapos, ay ating munang i-announce ang mga maswerte mareregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Bags.
4: Ayan, congratulations sa ating mga mareregaluhan, ano, si Sir Rico Bagisi at si Sir Jericho Ferrer. Magandang umaga and congratulations po sa inyo. Enjoy enjoy your healthy coffee mula sa Yes to Health.
0: Ayan, congratulations po mga sir ha. At hintayin nyo ang tawag ng Yes to Health staff sa inyo para may baha, may padala ang inyong pong mga regalo. Mga pamilya, sana po ay marami kayo natutunan sa ating pong talakayan ngayong umaga. At palagi po tumutok ha sa The Secret of Health para makakalap ng mga kalaman kung paano po natin makapalanggaan ng malusog malakas ang ating pong pangatawan. Tandaan palagi, health is wealth. Kaya panatiling healthy ang ating pong pangatawan para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Kaya tandaan po natin ang kalusugan po ang pinaka-importante sa lahat. Kaya focus po tayo sa tamang pagkain, tamang nutrisyon at isama na po ang Santon Plus Gold sa inyong daily habit. Magandang morning! Dr. Algie po tumula sa Yes to Health.
0: Ito naman po si Michelle Hinas hanggang sa mga susunod po na linggo dito sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Ang inyong bagong Sunday morning habit. Bagong Sunday morning habit. The Secret of Health.
12: The Secret of Health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi po ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang ating pong oras. Pinagpalang 4:30 ng umaga, sunny side up na!
1: Ang sarap gumising every morning!
2: Good morning!
1: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
2: Magandang morning!
1: Smile! Take a deep breath! And let's all think sunny side up! Kasama si Michael Angelo Lobrin. Sunny side up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang umaga po sa inyo lahat, mga ka-sunny side up, mga kapuso. Kamusta po kayo? Si Michael Angelo Lubrin na po ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo maulan pa rin po sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kaya tayo pong lahat ay inaanyahan na patuloy pong mag-ingat po. No? Nasaan man po kayong panig dito sa Pilipinas, isang magandang umaga po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa pagsama nyo kay Michael Angelo sa umagang ito na kung saan tayo pong lahat ay magsasama-samang magkikwentuhan ng mahalagang aspeto at aspects o paksa sa atin pong bayan at sa atin pong mga kanya-kanyang buhay. Kung nasaan man parin po kayo ng mundo, Amerika, Europa, Asia, kung nasa Egypt po kayo o kayo po ay nasa Australia at nasa New Zealand, good morning, good afternoon at good evening kung nasaan man po kayong parte ng mundo ngayon. Sana po ay naaabot po kayo ng mapaghimalang kamay ng ating pong may kapal. Kamusta po ang inyong nakaraang linggo? Grabe, pumasok na po ang bare months. At talaga naman po nakakatuwa ko. Pagpunta ko sa isang mall, talagang naririnig ko na po ang mga Christmas songs. Sa gaya nga po noong napag-usapan natin noong nakaraang episode po eh, ang bare months ang isa sa pinakapag-uudyat ng pinakamahabang Pasko, pagdiriwang at paggunita ng Pasko para sa ating pong mga Pilipino. Kaya nga po, sana po kahit po medyo makulim

0: mag-aalay ng panalangin at pasasalamat sa ating Poong May Kapal.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.
0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama niyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lakat ng pinag-usapan niyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal niyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay nagkakaisa sa paghingi sa anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kasanisayad, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng umagang ito, bago kami harapin ng ingay ng mundo, bago dumating ang mga problema, mga gawain, mga obligasyon at mga alalahanin, nais muna naming huminto sandali at sabihin sa iyo, salamat Panginoon. Salamat dahil nagising kami. Salamat dahil may panibagong umaga. Salamat dahil kahit hindi naging madali ang kahapon, binigyan mo pa rin kami ng pagkakataong magsimula muli. Panginoon, sa oras na ito, hindi namin alam kung sino-sino ang nakikinig sa amin. Maaring may isang ina na maagang gumising upang ihanda ang kanyang mga anak. May isang amang tahimik na nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang kinikita para sa buong pamilya. May estudyanteng nangangarap ngunit natatakot kung kaya ba niyang maabot ang kanyang mga pangarap. May mga manggagawang pagod na pero kailangan pumasok dahil may pamilyang umaasa. May OFW na malayo sa mga mahal sa buhay, nagtitiis ng lungkot upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. May taong nakikinig ngayon habang nasa ospital. May nagdadalamhati dahil may mahal sa buhay na nawala. May nasaktan sa pag-ibig, nawalan ng trabaho, nalugi ang negosyo. May taong hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na araw. At mayroon ding nakangiti sa harap ng ibang tao ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang pusong pagod na. Panginoon, puntahan mo sila ngayong umaga. Kung hindi namin sila kayang yakapin, ikaw ang yumakap sa kanila. Kung wala kaming tamang salitang maibibigay, ikaw ang kumausap sa kanila, puso. At kung pakiramdam nila ay wala ng dahilan upang magpatuloy, ipaalala mo sa kanilang hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang isang masamang araw ay hindi masamang buhay, ipaalala mo sa amin ito, Panginoon. Ang isang pagkatalo ay hindi katapusan ng pangarap. Ang isang pagkakamali ay hindi kabuuan ng pagkatao. At ang isang madilim na yugto ng buhay ay hindi nangangahulugang hindi na muling sisikat ng araw. Dahil habang may umaga, may pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa. At habang nariyan ka, Panginoon, may dahilan upang magpatuloy. Ama, pinagdarasal namin ang aming mahal na bayang Pilipinas. Mahal na mahal po namin ang aming bayan. Ngunit aminado kaming marami kaming pinagdaraanan. Maraming Pilipino ang nagsisikap ngunit kapos pa rin. Mga kabataan na nangangarap ngunit nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Maraming pamilya ang kailangan maghiwalay dahil kailangan mangibang bansa upang mabukay. At kung minsan, Panginoon, napapagod na rin kaming maniwala na maaari pang maging mas mabuti ang aming bayan.

0: Kaya hinihiling namin, huwag mong hayaang mamatay ang pag-asa ng Pilipino. Gabayan mo ang aming mga pinuno. Bigyan mo sila ng konsyensyang marunong makinig sa daing ng mahihirap. Karunungang piliin ang tama kahit mahirap at pusong marunong maglingkod kahit walang kapalit. At kaming mga mamamayan, turuan mo ring maging bahagi ng pagbabago dahil ang Pilipinas ay hindi lamang responsibilidad ng mga nasa katungkulan at pamahalaan. Ang Pilipinas ay responsibilidad naming lahat. Kung nais namin magkaroon ng mas mabuting bayan, tulungan mo kaming maging mas mabuting Pilipino. Maging tapat kahit walang nakakakita. Maging mabait kahit walang kapalit. Maging makatarungan kahit hindi kami makikinabang. At piliing magmahal kahit napakadaling magalit. Panginoon, sa bawat taong nakikinig ngayon, may isang simpleng kahilingan kami. Bigyan mo sila ng dahilan upang umiti ngayong araw. Baka hindi mo agad alisin ang kanilang problema. Bigyan mo sila ng lakas upang harapin ito. Baka hindi mo agad ibigay ang kanilang hinihiling. Bigyan mo sila ng pananampalatayang maghintay. Baka hindi mo agad baguhin ang kanilang sitwasyon. Baguhin mo ang kanilang puso upang makita nilang hindi sila nag-iisa. At kung mayroon mang nakikinig at nanonood ngayon na pakiramdam niya ay napag-iiwanan na siya sa buhay, sabihin mo sa kanyang puso, Panginoon, anak, hindi ka huli. Hindi pa tapos ang panahon mo. May ginagawa pa ako sa buhay mo. Magtiwala ka at magpatuloy ka. At Panginoon, habang nagsisimula kami sa panibagong Sunny Side Up episode, gamitin mo ang aming munting programa. Nawa sa gitna ng napakaraming ingay ng mundo, maging tinig kami ng kabutihan. Sa gitna ng mga negatibismo, maging tinig kami ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagkakakatihati, maging tinig kami ng pagkakaisa. Sa mundong mabilis mang musga, turuan mo kaming umunawa. Sa mundong madaling manakit, turuan mo kaming maging mapagpagaling. At sa mundong maraming nawawalan ng pag-asa, gamitin mo kami upang ipaalala sa bawat Pilipino, may bukas pa, may pag-asa pa, may kabutihan pa, at may Diyos na hindi kailanman nang iiwan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang lahat. Ang bagay na kaya naming kontrolin, bigyan mo kami ng tapang upang gawin ng tama. Ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, bigyan mo kami ng kapayapaang ipaubaya ito sa iyo. At ang mga bagay na hindi naming maintindihan, bigyan mo kami ng pananampalatayang magtiwala. At bago namin simulan ng araw na ito, isang bagay lamang ang nais naming tandaan. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin ngayong araw. Pero alam namin kung sino ang kasama namin. At dahil kasama ka namin, Panginoon, babangon kami, lalaban kami, mamahalin namin ang buhay, gagawa kami ng mabuti, magiging pagpapala kami sa iba, at anuman ang mangyari, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Sapagkat sa bawat pagsikat ng araw ay paalala mo sa amin, hindi pa tapos ang Diyos. May bagong umaga, may bagong pagkakataon, may bagong pag-asa, at may panibagong dahilan upang sabihin, salamat Panginoon, buhay ako, narito ako, at handa akong magsimulang muli. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Kayong mga Pilipinong mga banal at santo, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo na makapangyariang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Makasani side up, may isang tanong akong gustong iwan agad sa ating mga puso. Kung susundin natin si Jesus, hanggang saan tayo handang sumunod? Madaling sumunod kapag maganda ang buhay. Madaling magpasalamat kapag may trabaho, may pera, malusog ang pamilya, maayos ang relasyon at nasasagot ang ating mga panalangin. Pero paano kung ang pagsunod kay Kristo ay may kapalit? Paano kung kailangan natin mong magpatawad sa taong ayaw mong patawarin? Paano kung kailangan mong bitawan ng isang bagay na mahal mo dahil alam mong inilalayo ka nito sa Diyos? Paano kung ang pagiging tapat ay nangangahulugang mawawalan ka ng mga pagkakataong kumita? Paano kung ang paggawa ng tama ay mapag-iiwanan sa iyo habang ang mga nandaraya ay nauuna? Susunod ka pa rin ba? Ito ang napakahirap na tanong ng Ebanghelyo ngayong linggo. Napakaraming taong sumusunod kay Jesus sa ating Ebanghelyo, pero humarap siya sa kanila at sinabi niya ang isang bagay na tila ay napakabigat unawain. Kung nais mong maging alagad ko, kailangan mong mahalin ako ng higit sa lahat. Kailangan mong pasanin ang iyong krus. Kailangan mong maging handang talikuran ang lahat. Parang sinabi ni Jesus, huwag niyo akong sundan dahil uso. Huwag niyo akong sundan dahil maraming sumusunod. Sundan niyo ako dahil handa niyong ialay sa akin ang iyong buhay. Mga kapamilya, may malaking pagkakaiba ang tagahanga ni Jesus sa pagiging alagad ni Jesus. Napakahalaga po na maunawaan natin ito. Ang tagahanga ay humahanga. Ang alagad, sumusunod. Ang tagahanga, pumapalakpak. Ang alagad, nagsasakripisyo. Ang tagahanga, lumalapit kung may kailangan. Ang alagad, nananatili kahit mahirap. At marahil ito ang napakaganda at magandang tanong na itatanong natin sa ating sarili ngayong araw. Tagahanga lang ba ako ni Kristo o tunay akong alagad niya? Sinabi ni Jesus, ang sino mang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Mabigat na salita, dahil walang taong gustong magkaroon ng krus. Kung maaaring nga lamang, gusto nating lahat ng ay magaang sa buhay. Pero alam natin, hindi ganoon ang buhay. Lahat tayo may krus. May krus ng karamdaman, may krus ng problema ng pamilya, may krus ng pagkakautang, may krus ng kabiguan, may krus ng pagkawala, may krus ng broken relationship, may krus ng responsibilidad, may krus na wala ibang nakakaalam. At marahil may nakikinig po ngayon at nanonood na matagal nang nagdadala ng isang krus, napapagod na, matagal ka nang nagdarasal, matagal ka nang naghihintay. At baka minsan naitanong mo na, Lord, hanggang kailan po? Pero mga kapamilya, tandaan po natin, hindi sinabi ni Jesus na kapag sumunod tayo sa Kanya, mawawala ang ating krus. Ang pangako niya ay mas malalim. Hindi natin kailangan pasanin ng krus na nag-iisa. May mga tao nakikita nating nakangiti pero wasak na pala sa loob. May mga taong masayahin sa opisina ngunit umuwi sa bahay na umiiyak. May nanay na nagsasabing okay lang ako, pero hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin. May mga tatay na tahimik lang dahil ayaw niyang makita ng kanyang pamilya na natatakot din siya. May anak na mataas ang grades pero pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sapat. May OFW na nagpapadala ng pera buwan-buwan pero walang nakakaalam kung gaano siya kalungkot sa ibang bansa. May taong mukhang successful sa social media pero gabi-gabing tinatanong ang sarili, masaya ba talaga ako? Kaya sana maging maingat tayo sa paghusga sa ibang tao. Hindi natin alam ang krus na pasan nila. Maging mabait tayo dahil minsan ang isang simpleng ngiti, isang mensahe, isang kamusta, kamusta ka, isang yakap, isang panalangin, maaring iyon pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng isang taong pagod na. Kaya makasani side up, tayo po ay manalangin at ipagdasal natin ang isa't isa. Tandaan po natin na ang pagsunod sa kay Kristo ay merong pamantayan na dapat nating sinusundan. Tandaan po natin na ang pagiging alagad ni Kristo at ang kanyang pakikipag-usap sa atin ay nagpapaalala na ang Diyos ay suma sa atin sa anumang sandali ng ating buhay. Naridig din po natin sa Ebanghelyo na ang sino mang magkakasama, isa o dalawang tatlong tao na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, siya ay naroroon kasama niya. Kaya patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Ipagdasal natin ang ating bayan. Ipagdasal natin ang buong mundo upang mas makita pa natin ang ating misyon at upang maisabuhay natin ito ng buong buo at walang pasubali. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradyo Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa AM Band sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1T FC app. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo Facebook at sa YouTube channel. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Sunny Side Up.
1: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. Mga Sunny Side Up, bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang magbigay ng isang mahalagang perspektibo tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Bulacan. Naiintindihan ko po ang galit ng taong bayan kapag taon-taon kang lumulusong sa baha, kapag nasisira ang bahay at kabuhayan mo. At pagkatapos ay maririnig mong napakalaking halaga ng pera ng bayan ang inilaan para sa flood control projects. May karapatan kang magtanong, may karapatan kang magalit, at higit sa lahat may karapatan kang humingi ng pananagutan. Pero kasabay po ng ating galit, sana ay wag mawala ang ating pagiging makatarungan. Kamakailan ay marami pong batikos ang natanggap ni Governor Daniel Fernando dahil siya naging takbo at dating ng kanyang interview kay Ted Filon. Maaring may mga sagot siyang hindi nagustuhan ng ilan. Maaring may mga pahayag na sana ay naipaliwanag pa ng mas malinaw. At may karapatan ang publiko na kwestiyonin ang kanilang mga pinuno. Pero sana wag po nating gawing sukatan ng buong pagkatao at buong record ng isang lingkod bayan ang ilang minuto na interview lamang. Hindi rin natin dapat kalimutan ang mahabang panahon ng paglilingkod ng gaya ni Governor Daniel Fernando sa kanyang mga kababayan at mga taong natulungan sa kanyang pamamahala. Ang isang kontrobersyal na panayam ay maaring kwestiyonin at himayin, ngunit hindi ito otomatikong binubura ang kabuuan ng kanyang public service record. At mayroon pang isang mahalagang bagay na dapat nating tingnan. Sa pangunguna ni Vice Governor Alex Castro, nagsagawa ang sangguniang panlalawigan ng pagdinig kaugnay sa problema sa pagbaka. Nagpatawag sila ng mga kinatawan at opisyal mula sa mga kaukulang ahensya upang makakuha ng datos at mga paliwanag tungkol sa mga proyektong flood control at sa patuloy na pagbaka sa lalawigan. Mahalaga po ito dahil ipinapakita nito na sa pangunguna ni Vice Governor Alex Castro at sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ni Governor Daniel Fernando, hindi nila tinalikuran o ipinikit ang kanilang mga mata sa dinaranas ng mga Bulakenyo. May mga tanong na kailangang sagutin, may mga dokumentong kailangan tingnan, may mga ahensyang kailangan magpaliwanag at kung kinakailangan ng imbestigasyon upang malaman ang katotohanan, tama lamang na magkaroon ng imbestigasyon. Kaya kung hihingi tayo ng accountability, gawin natin ito ng patas. Siyasatin natin ang buong sistema. Alamin natin kung sino ang nagpanukala, sino ang naglaan at nag-aproba ng pondo, sino ang nagdisenyo, sino ang kontraktor, sino ang nagpatupad, sino ang nag-inspect, sino ang tumatanggap at nag-certify ng maayos na ang proyekto, at higit sa lahat, saan napunta ang pera ng taong bayan. Kung may ebidensyang nagtuturo sa mga opisyal sa DPWH, mga contractors, mambabatas, lokal na opisyal o sino mang nasa pamahalaan, doon natin dalhin ang pananagutan, anuman ang kanilang pangalan, posisyon, koneksyon o partido. Walang sacred cow, walang dapat protektahan kung may kasalanan, pero ganun din naman, walang dapat hatulan kung walang sapat na ebidensya. Iyan ang katarungan, hindi ito pagtatanggol sa mali, hindi rin ito pagsasabing huwag kwestiyonin ang ating mga opisyal. Ito ay pagtatanggol sa due process, katotohanan at pagiging patas. Dahil ang hustisya ay hindi naghahanap ng pinakamadaling taong masisisi. Ang hustisya ay naghahanap at paghahanap kung sino talaga ang may pananagutan. At sa usapin ng flood control, huwag tayong masiyahan sa viral clips, soundbites, memes at social media outrage. Follow the evidence, follow the projects, follow the approvals, and most importantly, follow the money. Kung may nagnakaw sa pondong, dapat sana'y nagligtas sa mga tahanan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Panagutin. Kung may ghost projects, panagutin. Kung may substandard projects, panagutin. Kung may contractor na kumita habang ang ordinaryong Bulakenyo ay lumulubog sa baka, panagutin. At kung may opisyal na nakipagsabwatan, gaano man kataas ang kanyang posisyon, panagutin. Pero kung walang ebidensyang nagtuturo sa isang tao, huwag natin siyang gawing convenient na mukha ng galit ng bayan. Dahil habang maling tao ang ating pinagagalitan, baka ang mga tunay na responsable ay tahimik na nakakalusot at napapawalang sala. At iyan ang mas malaking kawalan ng katarungan. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga kapwa ko Bulakenyo, karapatan po nating magalit, karapatan ninyong magtanong, karapatan ninyong humingi ng sagot. At sa ating mga opisyal mula barangay, munisipyo, kapitolyo, kongreso at national government, responsibilidad po ninyong sagutin ang mga tanong na iyon. Walang pagtatakipan, walang palusot, dokumento, datos at katotohanan ang dapat ilatag. At para kay na Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro, gayon din sa lahat ng opisyal na tunay na naghahanap ng sagot, ipagpatuloy niyo po ang pagtatanong, ipagpatuloy niyo po ang paghingi ng dokumento, ipagpatuloy niyo po ang paglalagay sa mesa ng mga taong kailangang magpaliwanag. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa pagtatanggol sa isang politiko. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa katotohanan at karapatan ng bawat Bulakenyo na malaman kung bakit sila patuloy na binabaka at kung saan napunta ang perang dapat sanay ginamit upang protektahan sila. Galit tayo? Oo. Pero maging matalino tayo habang tayo ay nagagalit. Maging mapanuri, maging patas, at huwag hayaang ang ingay ng social media ang maunang humatol bago magsalita ang ebidensya. Dahil ang Pilipinas ay hindi lamang nangangailangan ng galit ng mamamayan. Kailangan natin ng mamamayang mapanuri, makatarungan, matapang, at handang maningil sa pananagutan patay sa katotohanan. So, huwag po tayong padalos-dalos mga kasani side up sa mga pagbibintang at pagtuturo kasi nakakaawa rin yung mga gaya ni Governor Daniel Fernando at ni Vice Governor Alex Castro na hindi naman sila ang talagang may kasalanan kung bakit sobrang binaha ang lalawigan ng Bulacan pero sila ang sinisisi ng mga tao dahil nagamit na ang isang interview sa pamumulitika. Ayan ha, yan po ang opinion ni Michael Angelo tungkol po sa usapin na yan. At ngayong umaga po ay napakaganda po ng ating pag-uusapan sapagkat pag-uusapan po natin ang mahal na Birheng Maria sa bawat Pilipino. Sino ba si Maria sa puso ng bawat Pilipino? At makakasama pa rin po natin ang isa sa mga paborito nating resource persons at inspirational speakers, isa sa mahusay na inspirational speakers. Kasama natin si Miss Debbie Valen, Swing It Right with Tita Debs. Good morning, Tita Debs!
2: Good morning! Isang basang-basa sa ulan ng umaga. Basang-basa ng pag-asa.
1: Ayan, ako ha, pulang-pula po kayo ngayon ha. Talagang malapit na talaga ang Pasko, Tita Debs. Ano?
2: Kulay ng puso ang nagmamahal.
1: Yes! Tita Debs, ano ang masasabi mo tungkol kay Maria, ina ng Pilipino at ina na lagi nagtuturo kay Jesus? Tita Debs.
2: The Virgin Mary, the mother of Jesus, the mother of God. Isang mapagpakumbabang ina na nagsabi ng oo kay Michael, na yan, Saint Gabriel?
3: Saint Gabriel.
2: Saint Gabriel.
1: Yes.
2: Na yung kanyang humble and immediate acceptance of the angel Gabriel's message. Sabi niya, let it be done unto me according to your word. It's a statement of obedience. Maraming mga bagay na hindi natin naiintindihan sa ating buhay. But when we submit to the will of the Lord, eventually, naiintindihan natin. At yan ay kaikibat sa buhay ng isang ina na si Virgin Mary.
1: At itong September 8, Tita Debs, ay gugunitain na po natin ang makasaysayang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya ngayong umaga, ito po yung pag-uusapan natin eh. Si Mama Mary o ang Birheng Maria ang isa sa pinakamalapit sa puso ng maraming Pilipino. Kapag tayo natatakot, tinatawag natin siya. Kapag may sakit ang mahal natin sa buhay, hinihingi natin ang kanyang panalangin. Kapag may board exam ang isang estudyante, may problema sa pamilya, may anak na naliligaw ng landas, may operasyong pinagdaraanan ang may sakit, may hinihintay na trabaho, may mabigat na desisyon, marami sa atin ang kusang bumubulong. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin niyo po kami. At napapanahon, Tita Debs, na sa ating pag-uusap dahil sa darating na September 8 ay ipagdiriwang natin ang kapistakan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Kaya ngayon pong umagang ito, Tita Debs at Makasani Saidat, pag-uusapan natin, bakit nga ba napakalapit ni Maria sa puso ng Pilipino? At higit sa lahat, ano ba talaga ang papel ni Maria sa ating pananampalataya? Gaya ng sinabi ni Tita Deb, siguro dahil tayo mga Pilipino ay likas na malapit sa ating mga ina. Mm. Sa kulturang Pilipino, espesyal na salita ang salitang nanay. Mm. Kapag bata tayo at nasugatan, tatawag agad ng nanay. Mm. Kapag may problema, nanay. Mm. Kapag may magandang nangyari, nanay, may kuwento ako sa iyo. At kahit matanda na tayo, kahit may sarili ng pamilya, kapag buhay pa ang nanay natin, may bahagi sa atin na anak pa rin tayo. Mm. Kaya marahil, hindi po nakakapagtaka sa pananampalatayang Pilipino, napakalapit natin kay Maria. Dahil nakikita natin sa kanya ang isang inang marunong makinig, isang inang marunong umunawa, isang ina na marunong maghintay, isang inang marunong magtiis, isang inang nananatili kahit nasasaktan. Pero may napakahalagang kailangan po nating linawin. Hindi po natin sinasamba si Maria bilang Diyos. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Mahal natin si Maria, pinararangalan natin siya, at inihiling natin ang kanyang panalangin dahil siya ang ina ni Jesus at isang dakilang halimbawa ng pananampalataya. At ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi dapat nagtatapos kay Maria. Dinadala tayo ni Maria kay Jesus. Kaya napakaganda ng matandang ng ating nakaugaliang pananalita. To Jesus, through Mary. True. Kay Jesus, sa pamamagitan ni Maria. Tita Debs.
2: Okay, so yun ang role ng ating, sabi nga dito eh, there would not be a world without a mother. Mother Mary became the instrument that Jesus was born into this world. Mm-hmm. Ang nanay na nagbuntis, ang nanay na nagluwal para sa ating mga anak. So yan ang ating pag-uusapan, yung ano ang role ng isang mother sa isang pamilya, sa isang pamayanan, sa isang bansa, sa isang bayan.
1: Mm-hmm.
2: The significance and the marks of a godly mother.
1: Napakahalaga no, Tita Debs, na yung pag-oo ni Maria. Balikan natin yung kanyang pag-oo, no?
2: Mm-hmm.
1: Kung may isang salita akong gagamitin na ilalarawan sa buhay ni Maria, ito po yung salitang oo. Mm-hmm. Nang dumating ang anghel Gabriel at sinabi sa kanya ang plano ng Diyos, mm-hmm, hindi niya alam ang lahat ng mangyayari.
2: Marami
1: hindi niya alam
2: katanungan.
1: Kung, yes, hindi niya alam, Tita Debs, kung gaano kahirap ang magiging buhay niya.
2: Mm-hmm.
1: Hindi niya alam ang Bethlehem, hindi niya alam ang pagtakas patungong Ehipto, mm-hmm, hindi niya alam ang magiging sakit na makita ang sariling anak na inuusig,
2: mm,
1: at hindi niya mauunawaan agad-agad ang magiging mararamdaman niya pag nakita niya si Kristo na nasa Kalbaryo. Pero sinabi niya, narito ang lingkod ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ang ganda nito, sapagkat dahil ang pananampalataya ay hindi naman palaging Lord na iintindihan ko. Minsan ang tunay na pananampalataya ay, Lord, hindi ko man naiintindihan,
2: mm-hmm,
1: pero magtitiwala ako. Tita Debs.
2: May mga bagay na hindi natin naiintindihan, subalit pag ito ay ating itinataas sa Panginoon, in the process, nalalaman natin kung ano ang magiging takbo ng proseso, the dynamics of facing the different seasons,
1: mm-hmm,
2: of life. Because we now put God into the picture.
1: Yes.
2: In every challenge, in every struggle, in every difficulty, and in every struggle of life, we always put God into the picture.
1: Amen.
2: And when we do that, we develop our faith in the process.
1: beautiful. Napakaganda na sinabi mo, in times of challenges and difficulties, no? Baka marami pong nanonood sa atin ngayon, Tita Debs, at nakikinig na ganito ang yugto ng buhay nila. Hindi mo naiintindihan kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. Hindi mo alam kung bakit may nawala sa buhay mo. Hindi mo alam kung bakit hindi natuloy ang mga plano mo. Hindi mo alam bakit ka nasasaktan. Baka ang itinuturo sa atin ni Maria ngayong umagang ito ay hindi mo kailangan maintindihan ang lahat bago ka magtiwala sa Diyos. Minsan, sapat nang sabihin, Panginoon, hindi ko alam ang susunod na mangyayari, pero kung kasama kita, pa rin ako. Tita Debs.
2: Okay, dahil si Maria ay larawan ng isang pusong marunong magtiwala kahit may pagsubok. Hindi naging madali ang buhay ni Maria dahil lamang siya ay pinili ng Diyos. Nakaranas siya ng pangamba, paghihirap, pagkalito at matinding sakit bilang isang ina. Ngunit hindi niya iniwan ang Diyos. Dito natin makikita na ang pagiging taong may pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng problema. Ang ibig sabihin nito ay kahit may problema, hindi tayo bumibitaw sa Diyos.
1: Beautiful, no? At dahil dyan eh, makikita natin dito yung napakahalagang papel ni Maria sa pagluhog natin sa ating mga panalangin sa Diyos. Kaya nakita nyo po ang isang popular devotion, yung devotion sa mahal na birhen ng ina ng lagi sa klolo. Na ako po mismo, si Michelangelo, tuwing Miyerkules makikita nyo po ako dyan na nag-iikot po ako dyan sa Baclaran Church kasama na ang Quiapo Church, St. Jude, kung saan lagi rin nagsisimba si Tita Debs. At dito po, syempre, sa Padre Pio sa Libis. No? Maraming yugto sa buhay ng mahal na birheng Maria na pinapakita niya yung katatagan ng kanyang pananampalataya. Isang pinakamagandang kwento dito, yung tungkol sa kay Maria sa kasalan sa Cana. Naubusan ng alak yung bagong kasal. Sa kultura noong panahong iyon, malaking kahihiyan iyon para sa isang pamilya. Ano po? At pansinin niyo po, hindi naman lumapit kay Maria ang bagong kasal para magreklamo. Si Maria mismo ang nakapansin. At sinabi niya kay Jesus, wala na silang alak. Napakaganda larawan ito ng isang ina. Bago pa magsalita ang anak, napapansin na ng nanay ang kanyang kailangan. Anak, okay ka lang? Parang tahimik ka. May problema ba? Di ba kayong mga nanay, tita, no? Nanay ko ganun din eh. Ang lakas ng pakiramdam. No? Pag kami ay may problema o meron kaming pinagdadaanan. At ganito rin po ang imahen ni Maria para sa atin. Hindi dahil siya ang pinagmumulan ng biyaya. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kundi dahil dinadala niya ang pangangailangan ng mga anak sa kanyang anak na si Jesus. At pagkatapos sinabi ni Maria sa mga tagapaglingkod, ang isa sa pinakamahalagang linyang sinabi niya sa buong ebanghelyo. Anong sabi doon ng mahal na birheng Maria? Gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At napakahalaga nito, Tita Debs at mga kasani sa edad. Hindi sinabi ni Maria ang makinig kayo sa akin. Hindi niya itinuro ang kanyang sarili. Ang itinuro niya ay si Jesus. At yan ang tunay na kabuluhan ng pagiging ina ng ating mahal na birheng Maria. Tita Debs.
2: Ang nanay ay nakakaalam kung ano ang meron at kung ano ang wala. Mm. Especially the kitchen department.
1: Ah, yes. Dahil ang ito, kitchen department, oo.
2: Dahil ito ay pinagmumulan ng ating pagkain para sa ating ikabubuhay. Ang nanay ay nalalaman, emotional kasi ang nanay.
1: Mm.
2: Kaya ang nanay ay talagang subok na isang counselor na bakit ang anak, ang unang sinasabihan ng kanyang mga pagsubok ay ang nanay instead of the father.
1: Yes.
2: Why? Because the mother has a big heart to listen to a child, to listen to a daughter or to a son. Diyan hinubog, diyan pinorma ang Panginoon ang isang nanay. A listener, a counselor, a source of wisdom, and a woman of faith. Kaya tayo ay malapit sa ating mga nanay. I have 4 children, and I know and I feel, even if they do not say anything, mababasa mo sa kanilang mga mukha na meron silang pinagdadaanan. Mm. Yan ang nanay.
1: Yes.
2: There is a heart connect.
1: Mm. From the, yung gut feeling ano ng yeah, isang nanay.
2: Mararamdaman.
1: Nanay ko malakas sa ganyan. Si Mami Nelia, ang lakas sa pakiramdam pag may problema or may pinagdadaanan ng anak.
2: Uh-huh. No? Even the silent language
1: yes,
2: has a meaning
1: yes,
2: to a mother.
1: Yes. Talaga hindi mo kailangan pang magsalita. No? Kaya nga ang isang imahe ng mga nanay na kapareho ng mahal na Birheng Maria, ang mga nanay lagi ang ina ng laging saklolo. No? Laging handang sumaklolo. No? Dito napakaganda pag nilaya natin, Tita Debs at mga kasani side up, itong pinakamamahal na imahe ng mga Pilipino kay Maria, ang ina ng laging saklolo or our mother or perpetual help. Napakaraming Pilipino ang lumaki sa debosyon ito. Marami ang pamilyar sa Wednesday Novena. May mga taong bago pumasok sa trabaho ay dumaraan muna sa simbahan dyan sa baklaran. May mga estudyante umiingi ng panalangin. May mga magulang na dala ang problema ng kanilang pamilya. Umiiyak, may nagpapasalamat, may humihiling, may bumabalik dahil natupad ang panalangin. Pero tignan natin ang mabuti ang ikon ng ina ng lagi saklolo. Nasa bisig ni Maria ang batang si Jesus, at ang kamay ni Maria ay hindi nakaturo sa kanya o nagsasabing, ako ang tingnan nyo. Mm. Ang kanyang kilos ay nakatuon kay Kristo. Pag tiningnan nyo po yung image o icon ng Our Lady of Perpetual Health, nakaturo ang kamay ng mahal na Birheng Maria.
2: She is pointing to the Lord.
1: To the Lord, no? At napakaganda po ng mensaheng ito. Parang sinasabi niya, anak, huwag kayong huminto sa akin o tumingin sa akin. Siya ang tingnan nyo. Dahil ang tunay na devotion kay Maria ay isang daliri o kamay na nakaturo papunta kay Kristo. Hindi inaagaw ni Maria ang spotlight mula kay Jesus. Hindi siya nakikipagkompetensya sa kanyang anak. Hindi niya sinasabing, ako ang bida. Sa halip, parang buong buhay niyang sinasabi, siya ang anak ko. Sundin niyo siya. At marahil iyan ang dahilan kung bakit napakadakila ni Maria. Dahil hindi niya kailangang maging sentro upang maging mahalaga. Tita Debs.
2: Gusto ko lang ituro itong si Maria ay nagtuturo sa atin na dalhin ang ating mga alalahanin kay Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Sa Cana, nakita natin ang malasakit ni Maria nang sabihin niya kay Jesus ang pangangailangan ng mga tao. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming deboto ang lumapit kay Mama Mary sa panalangin. Gusto kong banggitin sa iyo na nung nagte-text ka kahapon ay nagtatawag ka, hindi kita kaagad masagot dahil ako ay nagmamaneho sa South Luzon Expressway going to Divine Mercy Biluso, Silang Cavite. Dahil nandoroon ang Our Lady of Manawag.
1: Yung replica.
2: So makikita mo ang isang ina na kagaya ko ay lumapit, dumulog sa isang nanay,
1: kapwa ina rin,
2: Our Lady of Manawag, dahil doon ko dinala ang aking mga alalahanin, the struggles and the desires of my heart as a mother, not only as a mother but as a motivational speaker and influencer, one who would like to encourage everyone on their building up of faith, not on Mama Mary but on our Lord Jesus Christ. We point to Jesus. What we do, what we say, how we behave, how we treat other people, everything points to Jesus.
1: Beautiful, no? Napakaganda po na ang ating pakikitungo at ang ating magandang pagtingin at pagmamahal sa mahal na Birheng Maria ay inihahatid tayo sa mga tamang pag-unawa sa ating buhay-buhay. Magbabalik po ang Sunny Side Up sa pagpapatuloy na pag-uusap po natin tungkol sa napakahalagang parte ng mahal na Birheng Maria sa ating mga buhay. Huwag po kayong bibitaw.
0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
4: Ang galing! matagalan.
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Sa pagbabalik po ng Sunny Side Up, mga Sunny Side Up, bago natin pagpatuloy ang ating pong pinag-uusapan, isa pang bagay na gusto kong bigyan natin ng tamang perspektibo ay ang mabilis na pagsisi ng ilang mga tao ngayon kay Mr. Ramon Ang at sa itinatayong New Manila International Airport sa Bulacan. Una sa lahat, karapatan ng bawat Bulakenyo ang magtanong kung may pangamba na sa isang napakalaking infrastructure project na maaring makaapekto sa daloy ng tubig, sa kapaligiran, sa pagbaha. Dapat itong seryosohin, dapat pag-aralan, dapat sagutin ng datos. Pero sana ganun din tayo kabilis maging makatarungan. Hindi dahil may malaking airport na itinatayo sa Bulacan, maaari na nating sabing ayan ang dahilan ng baha. Ang nangyayaring ito ay hindi napapatunayan sa haka-haka o viral post o galit, no? Kasi napansin ko yung mga tao, maraming sumasakay na kung sino-sino na lang ay tinuturo natin dahil sa isyu at perwisyo ng baha. Pero ang mga bagay na ito ay dapat pinapatunayan ng science, siyensya, hydrological studies, engineering data, at independent expert analysis. At tandaan po natin, hindi naman basta nagtayo lamang ang San Miguel Aero City ng airport ng walang proseso. May environmental impact assessment ang proyekto. May mga environmental conditions na ipinataw ang pamahalaan. At may mga pag-aaral at flood mitigation measures na bahagi ng proyekto. Kung may duda, imbestigahan. Kung may kailangan baguhin, baguhin. Kung may pagkukulang, itama. At kung may napatunayan na independent scientific evidence na may bahagi ng proyekto na nagpalala sa pagbaka, dapat harapin iyon at panagutan. Pero kung wala pang ganoong konklusyon, huwag din nating gawing convenient na kontrabida si Mr. Ramon Ang dahil lamang siya ang pinakamalaking pangalan na madaling ituro ngayon. Dahil ang katarungan ay dapat pareho ang pamantayan, politiko man, contractor man, government agency man o negosyante. At wag din nating kalimutan kung bakit ginawa ang airport na ito. Hindi naman itinayo ang proyektong ito upang bahain ang Bulacan. Layunin ito na magkaroon ang Pilipinas ng isang modernong international gateway, makalikha ng trabaho, makapagdala ng negosyo at investment, at makatulong sa pangmatagalang pag-unlad, hindi lamang ng Bulacan, kundi ng buong bansa. Kaya ang panawagan ko po ay ito, hinay-hinay po tayo sa pagtuturo ng daliri. Magtanong tayo pero huwag agad humatol. Magalit tayo kung may mali, pero siguraduhin muna nating tama ang taong pinapanagot natin. At higit sa lahat, hayaan nating magsalita ang datos at siyensya. Dahil kung gusto nating malaman ang tunay na dahilan ng pagbaka sa Bulacan, kailangan nating tingnan ang kabuuan. Mga ilog at waterways, drainage, flood control projects, land use, environmental conditions, urban development, at lahat ng iba pang maaring contributing factors. Hindi natin malulutas ang problema sa pamamagitan ng paghahanap lamang ng taong pinakamadaling pwede nating sisihin. Ang kailangan natin ay katotohanan, hindi scapegoat. At kung talagang gusto nating mabigyan ng hustisya ang mga Bulakenyong taon-taon lumulusong sa baha, hanapin natin ang dahilan, batay sa ebidensya, at pagkatapos kung saan tayo dalhin ang katotohanan, doon tayo maningil ng pananagutan. Kaya mga kasani side up, maging mapanuri, maging matapang, pero higit sa lahat, maging makatarong. Kasi nakakalungkot, Tita Debs, mga kasani side up, itong San Miguel Corporation at itong si Mr. Ramon Ang, nakita ko naman na ang dami rin nilang nagawang social responsibility programs na nakatulong sa maraming Pilipino. At ang San Miguel Corporation ang isa sa pinakamatitibay na korporasyon sa Pilipinas, at ang kanilang pagninegosyo ay nagkaroon ng pamantayan ng tamang pagninegosyo at tamang pakikitungo sa ating mga kababayan. Kasi ang problema ngayon, kahit sino na lang sisihin, masisi lang dito sa baha na to.
2: We look at this tragedy, this dilemma, these typhoons from a larger picture, a bigger perspective. Dahil alam ko sa isang korporasyon, company, na kagaya niyang ganyang malaking kumpanya, may tinatawag na feasibility study.
1: Yes!
2: Hindi basta-basta i-implement ang isang programa.
1: At bilyong-bilyong dolyar ang naka-invest dyan. Mm-hmm. Kaya para sabihin lang na, ito ang San Miguel ang may kasalanan dyan, o si Ramon Ang, parang hindi naman atatama. Kasi feeling ko hindi naman isusugal din ni Mr. Ramon ang kanyang kredibilidad at kredibilidad ng San Miguel Corporation. Maipilit lang yung airport. So tama ka, tita, yan ay pinag-isipan, may feasibility studies. Kaya lang yung mga tao nga kasi ngayon, lalo pag nagamitan na ng politika, dako.
2: And one thing more, when we contend with nature, nature has its best and it has its worst.
1: Worst, that's true. Mm-mm. That's true, no? Kaya yan po, no? So mag-ingat po tayo sa ganyan, ano? Tita Debs, no? Maganda pinag-uusapan natin kanina yung koneksyon ng pagiging ina sa pagmamahal ng Pilipino sa mahal na Birheng Maria. Can you expand
2: wagas
1: more?
2: Wagas. Wagas, yes. Ang pagmamahal ng isang ina. Diba merong kasabihan? He has a face that only a mother could love.
1: Mm. Oo nga, no?
2: Diba? Merong ganon.
1: Tama, no? Ito lang ang muka na ang tanging ina lang ang makakapagmahal, ano? Ang saklap din naman
2: wagas
1: na pagkawagas,
2: na
1: no? Wagas na pagmamahal, no?
2: Beyond the physical, beyond the weakness, beyond the failure. Mm. Because the mother looks beyond the different struggles of life, because
1: yes,
2: what he sees is the spirit of the heart.
1: Yes.
2: Sabi nila, there are different, you know, I have 4 children at naoobserbahan ko, nasabi ko, ang bilis ng takbo ng panahon at nararamdaman ko na yung pagiging mother ko ay parang ano na lang, online mother na lang ako.
1: Mm.
2: Diba? Zoom,
1: yes,
2: mother na lang. Because, you know, I have 3 sons and they are very independent. Ang hirap na nilang kausapin.
1: Pagsama-samahin.
2: Ang hirap na. Of course, pag nag-imbita naman ako, talagang medyo madali namang pumupunta talaga sila sa bahay. Because there are really different stages in a mother and in a children's life with which you will see these stages. Sabi dito, at the age of 12, sasabihin ng isang anak, Mom doesn't know everything.
1: Mm.
2: At the age of 14, sasabihin nila, Mom doesn't know anything. And at the age of 18, sasabihin, Mom is so out of step with the time. Old fashion. Yan na ang sasabihin. But at the age of 25, sasabihin nila, Mom knows a few things.
1: Mm-hmm.
2: At 35, before we decide, let's get Mom's opinion.
1: Mm-hmm.
2: At the age of 45, I wonder what my mom would say about this.
1: Mm-hmm.
2: Pero pag tumuntong ka na ng 20% discount yung anak mo, ang sasabihin na niya ay ito. a statement of wisdom.
1: Mm-hmm.
2: I wish I could talk to my mom just one more time.
1: Mm-hmm. Totoo yun, ano?
2: Realizations
1: yung
2: mga, of life.
1: Oo, ito yung totoo pero nakakalungkot din na aspeto ng yugto ng buhay ng isang ina, no? At sa mga anak din, no? Yung realization na lalo yung mga anak na naging pabaya sa kanilang mga magulang. Kaya ako nalulungkot ako, may mga ganyang anak na paano yung kinakaya na ganyan ninyo yung magulang ninyo na pabayaan, di ba? Kahit sabihin mo pang nagkaroon ng pagkukulang, di po ba? May ibang mga magulang na parang inabandon na nalang ng kanilang mga anak na nagkaanak na, nagkaroon na rin ng sariling pamilya, di ba? Makikita mo yung isang nalungkot ako dyan sa social media, yung may isang tinulungan na matanda, nakita siya sa parang isang abandonandong bahay. Buti nakita ng isang kapitbahay o ng vlogger, tinutulungan yung matanda. Nasaan yung mga magulang? Tapos nung natulungan na ng vlogger at nalaman nila may pera na yung nanay, aba, biglang inalagaan. Di ba, nakakalungkot, no? Kaya sana tayo rin po mga anak, kung buhay pa po ang ating mga magulang, ay huwag tayo magkulang sa pagpapakita ng ating pagmamahal at pagbibigay ng oras sa kanila. Like ako, Tita Debs, hindi naman ako perfectong anak. Marami rin akong pagkukulang sa aking mami, si Mami Nelia. Ang isa na dyan, yung panahon. Dahil sa pagiging abala ko, minsan talagang wala akong oras na mapisita siya, matawagan. Salamat na nga lang at merong messenger. Nakakapag-video call kami ngayon. Salamat at meron tawag, no? Kaya ako hindi ko maintindihan yung iba na may mga ganito ng teknolohiya, hindi pa rin nila makamusta yung magulang nila.
2: I think all of these circumstances for disappointments, frustrations with our children, I think it will gear us towards another mindset. Ano nga ba ang quality ng isang nanay para magnetic siya, para attractive siya para sa isang tao? The godly qualities of a mother. Pag ako ay kinakabahan, because as a mother, multitasking ka dyan eh. Maraming areas sa buhay ng pamilya na kailangan mo talaga siyang intindihin. And I must say that sometimes there is a feeling of worry. There's a feeling of fear. But my inspiration and encouragement, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. So we pray every day. We read the Word of God every day, the instructions of the Lord. We trust the Lord for every need, for every emotional need. So parang ang sinasabi lagi talaga dito, para natin ma-realize yung kahalagahan at the purpose of our lives as a mother, para hindi tayo humantong doon sa puntong tayo ay totally napabayaan na ng ating mga anak. Ang tanong, ano nga ba kasi ang ginawa mo at hindi mo ginawa para sa iyong pamilya?
1: Tama.
2: And that will define the destiny with which you are going. So yun dapat yung ating tatanungin, na habang tayo ay nag-aaruga, kapiling pa natin ang ating mga anak, let it be an inspiration from the Lord that what are we supposed to do? What is our role as a mother? That should be the inspiration. Instead of looking at the negative narrative of life with which makikita mo ang mga nanay nilalagay na lang sa mga orphanages.
1: Yes.
2: Bakit? There must be a context. So now that I am still up and about, up and alive, lagi kong tinatanong ang sarili ko, Brother Michael, ano ang pwede kong ialay para sa aking pamilya? For them to see the value, the virtues of being a mother. I think that's an investment. We put our investment in the heart and in the life of our children. Kaya bongga ang aking pagkilos. May I speak in behalf of different mothers, of the mothers. Meron tayong obligasyon, responsibilidad na ginagampanan para sa ating pamilya. Ikaw, bilang isang Michael Angelo Lubrin, ano ang naging role ng iyong mother na naging ganyan ka? Legendary, motivational speaker, phenomenal.
1: Grabe naman yung phenomenal, tita, di ba? Pero tita, totoo yun ha. Napakalaki ng utang na loob ko sa aking nanay. Mm-hmm. Kung nasaan ako ngayon, no? Mm-hmm. And I want to say this sa milyong-milyong nanonood sa atin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig. I owe so much sa nanay ko. Dahil ang mam ko, ang tagal ho niya ng ibang bansa, itiniis niya yung lungkot, tinipid niya yung kanyang sarili. Mm-hmm. Makapag-ipon lang, nakapagpundar lang ng maayos na tahanan, mapag-aral kaming magkakapatid. Mm-hmm. Yan ang kabayaran na isinaalang-alang ng aking nanay upang kami ay mabigyan ng magandang buhay, no? Mm-hmm. At sabi ko nga sa nanay ko, proud akong isabihin sa buong mundo na dahil ito sa pagsisikap niya, mm-hmm, kundi naging masino pang nanay ko sa paghawak ng kanyang pera, mm-hmm, kundi siya naging

0: Papasalamat ako sa kanya na walang parte ng buhay ko na hindi siya ang may gawa. Ibig sabihin eh, lalo yung mga bagay na masasabi ko nagpatatag sa akin bilang isang tao.
1: So, yan ang ibig kong sabihin, na hindi natin pwedeng husgahan ang isang pagkakataon, isang episode ng buhay na bakit ganon? Pinabayaan na ang kanilang nanay. So, meron konteksto yon. When you are hotly connected by heart sa iyong nanay, ibig sabihin, kagaya ng nanay mo, nagsakripisyo siya, nag-invest siya para sa isang sa future mo. So, that means being a mother is relational.
0: Yes.
1: It is not a separate entity. Meron kang dapat magawa. Isa kang puno na namumunga ng maganda dahil meron kang itinanim na maganda sa puso ng
0: kaya lang may mga anak. Circumstances din kasi Tita Debs, na minsan kahit yung magulang, nanay o tatay, magulang nagtanim ng maay sa anak, eh lumaki yung bata na yung taong ito na sumama yung ugali, nakapangasawa pa ng impacto o impacta.
1: Napalimutan ng ibang elemento.
0: Yan ang elemento na nagturo na huwag mong alagaan ng magulang mo. May mga ganong kwento eh. At huwag niyong hinahayaan yung ganon, na pag ang inyong asawa, eh tinuturuan kayo ng ganyan, nako. Diba? Parang may mali. Kasi ako, like ako, kunyari ako'y may asawa, hindi ko hahayaan ng aking asawa ay bastusin ng aking magulang. Hindi ko hahayaan na lalo ang aking nanay na gaganunin niya. Diba?
1: There's just one Bible verse that comes with a reward. Yung honor your mother and your father. That's one promise in the Bible with which it comes with a reward.
0: Yes.
1: Makikita mo na ang mga batang gumagalang, tumatanaw ng, I don't like to use the word utang na loob, tumatanaw ng kagandahang loob ng kanilang mga magulang. Yan ang mga batang pinagpapala.
0: Tama.
1: And our blessed mother, nakita mo na nung ipinapako sa krus si Jesus, nasaan siya? Her presence. She was there. Yan ang nanay. The presence of a mother.
0: Napakahalaga nung ganun. No? Kaya sa mga anak na nanonood dyan at nakikinig sa atin, no? May mga batang nanonood sa atin at nakikinig, isa na dyan yung mga inaanak ko, si Aquiles, si Amora, at saka si Arius. So binabati natin si Aquiles, si Amora, at si Arius. No? I pray that you grow up very respectful and loving to your parents, to your mom and dad. No? Ito mga inaanak ko to, at lagi kong pinapaalala sa kanila na napakahalaga ng pagiging mabuting anak, no? So muli, binabati natin si Aquiles, si Amora, at si Arius, no? Binabati ko rin yung mga staff ko, no, Tita Debs, na nanonood sa ating ngayon, si Donnie, si Kian, at si Klang, ang kanyang girlfriend, si John Benedict, at si Aki, at si Sheila, ang kanyang asawa, si Lucas, at saka si Katrina, si Kat, no? At saka si Donnie, syempre, yung kanyang misis, no? At kanyang mga anak, binabati rin natin, no? So, sa lahat po ng mga magulang, maraming salamat, lalo po sa mga nanay, no? Sa inyong pagpupunyagi, no? At sa mga anak na nagbibigay ng pagrangal, no? Napakaganda niyan, Tita, yung binanggit mo na yan lang ang tanging utos sa 10 utos ng Diyos na merong reward at punishment clause. 'Di ba? Sabi niya, ang sino mang anak ang magpaiyak sa kanyang ama at ina ay susumpain ni Yahweh. Nakalagay 'yun, 'di ba? Pero ang sino mang anak ang magbigay ng pagpupugay, pagpapahalaga, at paggalang sa kanyang ama at ina ay bibigyan ni Yahweh ng napakahabang buhay. So kung minahal niyo at ginalang nyo, magulang nyo, 5,000 years ang buhay nyo. Di ba? Ganyan kahaba ang buhay nyo. Kasabay nyo na si Lord sa second coming. Di ba?
1: Alam ko, nakikinig ang mga anak ko. Nico, my eldest, Ronnie, with his wife, si Angelica, at ang aking mga apo, si Juan at saka si Boaz. And of course, si Fyodor, my dear son, who is on the technical department of all my works.
0: Ah, kaya wow.
1: Sa YouTube. Itong
0: galing, ha? O yan, tama.
1: Dahil sa anak ko na nag-graduate ng multimedia arts.
0: Wow. Beautiful.
1: He's making waves in his career. And of course, my daughter, Mary Fyoda at gusto ko rin batiin ang aking pamangkin, si Lord

0: Valen.
1: Yun, ay nanonood din po sa atin si Tita Lydia Pimentel at si Tita Evie Pimentel. God bless you and see you soon. At si Professor Gabby Lopez ay nakikinig din po sa atin. So sa pagbabalik po ng Sunny Side Up ay patuloy po ang ating pong napakasayang kwento. Ang kasama po si Swing It Right with Tita Debs. No, sa pagbabalik ng Sunny Side Up.
2: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Sa pagbabalik po ng Sunny Side Up, nais ko rin pong ikwento po sa ating po mga kasunny side at Tita Debs, yung isang napakagandang programa na isinulong po ng ating kasalukuyang House Speaker, Faustino Boji D. III. At gaya po na sinasabi ko sa inyo, personal na kilala ko po at kaibigan po natin itong si House Speaker Faustino Boji D. At nakita po natin ang kanyang pagsisikap sa tamang paglilingkuran at isang malaking karangalang mapaglingkuran ng bayan bilang isa sa kanyang mga consultants on some special matters. No po? At ang isang isinulong po ni House Speaker Boji D. ay ito pong bagong kongreso na kanya pong isinasabuhay bilang House Speaker ngayon. No? Ang bagong kongreso, kongresong nakikinig, naglilingkod at may pananagutan. Ang konsepto po ng bagong kongreso ni Speaker Boji D. III ay nakatuon sa pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa kongreso at sa pagtatag ng isang institusyong may mas bukas, responsable at tunay na nakatuon sa serbisyo bisyo publiko. Para kay Speaker Boji D., hindi sapat na maraming batas ang maipasa. Mas mahalaga na ang mga batas at desisyong ginagawa ng Kongreso ay may tunay na pakinabang sa buhay ng mga Pilipino. Isa sa mahalagang bahagi ng bagong Kongreso ang pakikinig sa boses ng mamamayan. Sa pamamagitan ng konsultasyon tulad ng Legis Hear, inilalapit ng kamara ang proseso ng paggawa ng batas sa iba't ibang sektor at rehiyon. Layunin nito hindi lamang manggaling sa mga mambabatas ang mga panukalang batas, kundi maisama rin ang karanasan, pangangailangan at mungkahi ng ordinaryong Pilipino. Mahalaga rin ang programa ng transparency at accountability. Ipinapakita nito ang isang institusyon na pinagkakatiwalaan ng publiko ay kailangang handang managot sa mga desisyon nito at malinaw na ipinakita kung paano nito ginagampanan ang tungkulin para sa bayan. Kasabay nito ang pagsusulong ng mas mahusay at mas epesyenteng proseso sa Kongreso upang ang trabaho ng mga mambabatas ay hindi maantala ng mga pagkakaiba sa politika. Binibigyan din po ni Speaker Boji D. ang moral recovery bilang pundasyon ng bagong Kongreso. Para sa kanya, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nasusukat sa dami ng batas at naipapasa, kundi sa pagkakaroon ng mga lingkod bayan na may integridad, konsyensya, malasakit at pananagutan. Kasama rito ang Spiritual and Moral Enhancement Program na sinimulan nitong January ngayong taon na kung saan ay bumibisita po sa House of Representatives ang maraming mga obispo't pari na nagbibigay ng mga panayam, ng misa at panalangin para sa Spiritual and Moral Enhancement Program na naglalayong magbigay ng moral at espiritual na suporta sa mga miyembro at empleyado ng kamara. Isang mahalagang aspeto ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba sa politika, ipinapakita ang sa pamumuno ni Speaker Boji D. na maaring magkakaiba ang pananaw at paninindigan ng mga mambabatas, ngunit dapat silang magkaisa kapag ang usapin ay kapakanan ng napakaraming Pilipino. Ang trabaho at serbisyo ng publiko na ang dapat mangibabaw kaysa personal at sariling interes. Sa kabuuan, ang bagong Kongreso ay isang pananaw para sa pagbabago ng kultura ng paglilingkod mula sa isang Kongresong makikita lamang bilang gumagawa ng batas tungo sa isang Kongresong nakikinig, kumikilos, nagpapaliwanag at nananagot sa taong bayan. Ang tunay na sukatan ng programang ito ay kung maramdaman ng ordinaryong Pilipino na ang kanilang boses ay pinakikinggan at ang kanilang kapakanan ay tunay na inuuna. Kung maisa sa katuparan ang layuning ito na tuloy-tuloy na may integridad, ang bagong Kongreso ay maaaring maging mahalagang hakbang tungo sa isang mas mapagkakatiwalaan, mas makatao, mas epesyenteng institusyon ng pamahalaan. Isang Kongresong hindi lamang para sa mga mambabatas, kundi para sa bawat Pilipino. So muli, congratulations House Speaker Boji D. sa isang napakagandang programang ito ng bagong Kongreso. At kasama niyo po kami sa pagsusulong at pananalangin para maisa katuparan ang magandang adikain niyo pong ito. At gusto ko rin pong magbigay po ng pagbati po sa kanyang sa ating pong kaibigan at isa po sa mga mabubuting lingkod bayan, ang gobernador ng Lalawigan ng Isabela na walang iba kundi si Governor Rodito Albano. Governor Rodito Albano, maraming salamat. Marami tayo natatanggap ng mga balita, no, at mga text. Minsan iaanyayahan natin siya, Tita Deb, si Governor Rodito Albano, sapagkat marami ako natatanggap na balita ng magagandang nagagawa niya
1: at naibahagi,
0: at naibahagi niya sa lalawigan ng Isabela. Kasama niya dito ang anak ni Speaker Boji D na si Vice Governor Kiko D. Ano po, no? So muli, congratulations sa lalawigan ng Isabela. At nais ko rin po magbigay ng komento po tungkol po sa nabalitaan po natin yung panawagan ngayon mula sa COMELEC na maibalik yung 9.12 bilyong na bawas sa hinihingi nitong pondo para sa paghahanda sa 2028 national and local elections. Malapit na rin kasi yan, eh. At para sa akin, ito po ay isang bagay na dapat seryosong pag-aralan at bigyan ng konsiderasyon ng ating Kongreso. Bakit? Dahil pagdating sa halalan, hindi lamang budget ng isang ahensya ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay kredibilidad ng ating demokrasya. At nais kong personal na sabihin na ito, malaki po ang respeto ko at suporta ko kay COMELEC Chairman George Garcia. Napakabuting tao po niyan, Tita Debs, no? At nakita ko yan, hindi pa siya COMELEC Chairman na talaga naman bilang isang election lawyer ay pinakita niya yung kanyang husay at kabutihan, no? Sa panahon ng kanyang pamumuno, nakita natin ang isang COMELEC na nagsisikap na ma-modernize, maging mas transparent, mas mabilis tumugon sa mga hamon, at mas magandang maghanda para sa ating mga halala. Hindi ibig sabihin nito na hindi na natin babantayan ang kanilang paggastos. Of course not. Every peso of public money must be justified, no? Every peso of public money must be justified. Pero magkaiba ang pagtitipid at ang pagkakait ng pondong kinakailangan upang magawa ng maayos ang isang constitutional commission ang trabaho nito, no? Ayon mismo sa COMELEC, maaring maapektuhan ng reduction ang bilang ng election machines, ballot printing, deployment at logistics, technical support at training, samantalang inaasahang aabot na humigit kumulang 74 million ang mga botante pagsapit ng 2028. Kaya sana ay pag-aralan po itong mabuti. Kung may pondong hindi kailangan, tanggalin. Kung may gastusing sobra, bawasan. Kung may kailangan ipaliwanag, hinga ng paliwanag. Pero wag nating tipirin ang integridad ng ating halala. Dahil ang isang maayos, credible at mapagkakatiwala ang eleksyon ay hindi gastos lamang, investment itong sa demokrasya. At kung mayroon tayong mga reformang nasimulan sa ilalim ng pamumuno ni Chairman George Garcia na nakatutulong upang mas maging maayos, moderno at transparent at mapagkakatiwala ng ating electoral system, sana ay bigyan natin ng COMELEC ng sapat na pagkakataon at resources upang ipagpatuloy ang mga ito. Ang suporta po natin kay Chairman George Garcia ay hindi nangangahulugang blank check. Ang ibig sabihin nito, kapag nakita natin may isang institusyon at leader na nagsisikap gumawa ng pagbabago, suportahan natin habang patuloy nating hinihingi ang transparency at accountability. Habang tinihingi natin ng transparency at accountability. Kaya ang panawagan ko sa ating mga mambabatas, pag-aralan niyo pong mabuti ang panawagan ng COMELEC. Huwag lamang tingnan kung magkano ang maaari nating matipid ngayon. Tingnan din natin ano ang maaaring maging kapalit ng pagtitipid na iyon sa 2028. Dahil sa araw ng halalan, walang Pilipinong dapat magtanong, sana ba mas naghanda tayo? Ang halalan ay pagkakataon ng ordinaryong Pilipino, mayaman man o mahirap na magkaroon ng pantay na tinig sa kinabukasan ng bayan. At ang tinig na iyon ay kailangang protektahan. Huwag natin pong tipirin ang demokrasya. Huwag natin tipirin ang malinis na halalan at huwag natin sayangin ang mga reformang nasimulan na. Bigyan po natin ng COMELEC ng pondong tunay nitong kailangan at kasabay nito hingin natin ang pinakamataas na antas ng transparency, accountability at serbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Iyan po ang suportang may pananagutan. Iyan ang demokrasyang karapat-dapat sa bawat Pilipino. No, ang bilis ng oras, Tita Debs, no? Mamaya susunod na po ang programang Anong Ganap kasama sina Christian Yusores at Jom Garner, no? Siguro, Tita Debs, some closing words, ha? At ituloy natin yung ating kwentuhan sa susunod na linggo, yes, tungkol sa ating mahal na Birheng Maria na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa September 8. Ano, Tita Debs?
1: Okay, ang pagiging nanay ay isang hindi siya isang obligasyon, kung hindi siya ay isang manifestation of our love for our family. At sinasabi lagi, we worry about what they see in us. what our children see in us, not so much by what they hear. Mm-hmm. So we do something and the language is love. Kaya ang lagi ko ay pula dahil ito ay simbolo ng kulay ng pusong nagmamahal.
0: Beautiful. Maraming salamat, Tita Des. Makita tayo ulit sa susunod nating episode sa pagpapatuloy po ng ating pong pinag-uusapan, ang ating mahal na Birheng Maria sa puso ng bawat Pilipino. Ako po muli si Michelangelo. Maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa episode na ito. Mag-iingat po kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. At dito po nagtatapos ang ating programa, ang Sunny Side Up. Isama niyo po si Michelangelo sa inyong panalangin at patuloy ko rin po kayong ipagdadasal. At huwag po natin kakalimutan na ang pagiging inspirational ay hindi pag-oo lamang sa mga nangyayari sa ating bayan. Ang pagiging inspirational ay paghingi natin ng pananagutan, lalo po sa ating mga lingkod bayan na maraming dapat ikwento sa atin at ipaliwanag. At naniniwala pa rin naman ako na marami pa rin lingkod bayan na talaga naman pong masasabi nating nagsisikap upang tayo ay samahan sa isang tamang paglilingkuran. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi at gaya po ng paalala ko sa inyo, kung di na tayo masyado maganda at pogi, bumawi sa ugali. Maraming pong salamat. God bless you. Remain happy and blessed.

Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrerin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap susunod na.

0: gising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
1: Anong ganap?
0: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
1: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
1: anong ganap?
0: Anong ganap?

0: pamilya! Good morning, gising bango na po. 110 days before Christmas. Ngayon po ay September 6, 2026. Araw po ng Linggo. Happy, happy Sunday ka pamilya. Gising bangon po sa mga may pasok, katulad po namin ngayong Sunday morning. At sa mga nasa bahay lamang po at nagsisiesta, nagpapahinga, ine-enjoy ang bed weather. Malamig po ang panahon dahil po maulan po simula po kahapon. Good morning ka pamilya. Ako po si Christian Yosores with a very special guest.
1: Grabe naman.
0: Galingan mo yan.
1: Good morning mga kapamilya. Maulang umaga po sa inyong lahat. Panakanakang nararanasan pa rin ang panakanakang pag-ulan. Stay safe po at stay dry mga kapamilya. Ako naman po si Jom Garner. Sa ngalan po ni Ate Victoria Tulad, kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado
1: at serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million po tayo kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at update.
0: Siyempre, mahalaga po ang boses ninyo mga kaserbisyo at kapamilya kaya sumali po sa ating talakayan. Mag-send po sa aming Viber number 0919-278-3000 dahil po maganda ang discussions natin this Sunday morning. Pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at promise po, promise, babasahin namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap? Happy Sunday, Jom.
1: Anong ganap?
0: Anong ganap? Ang dami rin ganap this week. Ano? Parang every week naman, gaya ng sinasabi namin ni Partner Beck, every week is another milestone para sa atin dahil na-accomplish nating makaligtas ng isang panibagong linggo. At the same time, kung babalikan natin, ang dami rin nangyari sa kada panibagong linggo. Linggo.
1: Ayun na nga, Porto. Ano nga mga nangyari?
0: Recap. Sa inyo pa lang, di ba? Sa Senado pa lang, di ba? Highlight yung pagharap ni Attorney Poa as hostile witness.
1: Tapat ang spokesperson versus spokesperson.
0: Correct. And parang for the first time, nakita natin na medyo mas nababad ng matagal si Attorney Poa doon sa ano sa witness stand na sumagot doon sa mga questions ng prosecution.
1: Ayun nga, partner. At nakita rin natin yung tagisan ng mga abogado kasi first time din mangyari. Hindi naman pala. Kasi may mga abogado na nasumalang. Pero this time, miyembro ng council ng respondent na si Vice President Sara Duterte yung sumalang sa witness stand.
0: Eh, on one side, entertainment siya dahil yung mga key players ng bawat panig yung nakita nating nagtagisan at nagsalita. On the other side naman, educational. Kasi kahit pa paano, may natututunan naman siguro tayo doon sa kung paano sila magsagutan, yung demeanor sa korte. Ganito pala ang nangyayari sa loob ng isang trial.
1: At sa words nga ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Escudero, tagisan ng talino ng mga abogado.
0: Correct. And speaking of VP Sara, before matapos po ang weekdays natin, ay naglabas ng arrest warrant ang QCRTC para sa kasong grave threats ng pangalawang Pangulo. At the same time also, binabantayan din natin the past week yung effects po nung pananalasa ng habagat. Actually, hanggang ngayon naman, ramdam natin si habagat Kaya, ulan po sa mga nagdaang araw ay dahil po sa habagat, hindi talaga doon sa mga bagyo.
1: Kaya abangan natin mamaya, baka meron tayong makausap from Pag-asa.
0: Yes.
1: Na magbibigay sa atin ng update kung ano ba ang aasahan natin ng weather for this week.
0: Yes, at para makapag-plan out po tayo sa mga may lakad ngayong araw, kung kayo man po ilalabas pa rin ng bahay, kahit po makulimlim, or bukas, syempre balik eskwela po ang karamihan sa atin, balik trabaho po, malalaman natin sa Pag-asa mamaya.
2: Anong ganap?
0: Pero sa oras sa 6:05, balikan po muna natin ang ilang mga malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una sa listahan, Vice President Sara Duterte nagpiyansa na sa kasong grave threats, nangangamba umano sa kanyang seguridad. Ayan, kahapon yung nabitin tayo ng Friday, may mga nag-abang doon sa QCRTC na kasamahan natin.
1: Kita natin yun, partner.
0: Oh, may mga tumambay doon hanggang gabi kung darating ba si VP Sara para magpiyansa. Pero kahapon ito nangyari.
1: Partner, una ko na ang daming comment sa appearance. No, sa personal appearance siya, the way she presented herself.
0: Nakaitim.
1: Nakaitim. At, pero ang sabi nga ng mga netizen ay pak na pak ang makeup.
0: Siyempre, kung ikaw ba naman ay may kinakaharap na ganung kaso at arrest warrant pa, diba? Siyempre, mas maganda na kung ikaw ay haharap sa korte ng well-fixed at lakado, diba? Oo, pero yun nga po, no, I think ang pinag-uusapan din namin kapon ni partner Beck, Jom, na I think utos talaga specifically ng korte na si VP Sara mismo personal ang maghahain ng kanyang piyansa, hindi yung mga abogado lang niya. Kaya required talagang humarap siya.
1: Pero partner, yung pinaka-highlight din yan, yung sinabi niya na hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: Paano kung mamatay ako ngayong gabi?
1: At wala siyang tiwala dun sa, kumbaga, sa justice system, sa korte. Pero partner, ang dami rin pumupuna nun kasi the same statement ay pwede din magamit against them dahil part of their part of the narratives of their camp ay may justice system tayo dito at dapat dito itinatrial ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap naman sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court.
0: Correct. Tsaka yung irony ba na to say something, to say a statement like that na hindi mo feel na ikaw ay safe, pero ikaw ay nahaharap sa isang kasong may kinalaman sa safety, sa security, grave threat. Although, syempre, hindi pa naman nahahatulan ang Vice Presidente. Hindi pa nang, wala pa namang desisyon ang korte. Pero yung kung pagtatagpiin mo lang, hindi ba? Siguro para sa iba, entertaining yung ganung mga statements, di ba? Puksaan, mga mabibigat na statements na ganun. Pero bottom line of this ay, may kapupuntahan ba yung kasong ito na grave threats laban sa Vice Presidente at yung due process na warranted or guaranteed para sa kanya kumpara doon sa ibang mga normal na kababayan natin na kapag nahaharap din sa mga kaso, nabibigyanin ba ng ganong kaluwag na treatment ng mga korte para let's say mag-file din ng piyansa on a weekend, ma-accommodate sa mga hindi mo naman direktang nire-request pero obviously dinedemand mo mula doon sa institution, hindi ba?
1: Isa din partner na pwedeng take away doon is yung kumbaga request niya na isama yung mga miyembro ng media dahil nga hindi niya nararamdaman na safe siya. Kumbaga para medyo ironic lang din yun kasi majority of their supporters ay sinasabi bias ang media but here you have the Vice President requesting the presence of media dahil hindi niya nararamdaman na safe siya.
0: I think kailangan ng group chat ba? Or yung mas malinaw na messaging din from their side sa pag-take sa iba't ibang mga issue. Siyempre tayo as media, responsibility naman talaga nating mag-cover all sides kung kaya nga na from point to point, sitwasyon sa kada sitwasyon, syempre. Pero syempre, at the same time, may mga limitations din kasi tayo na hindi naman natin gustong malimitahan.
1: Yeah.
0: Abangan po natin ang susunod na kabanata dito. I think nakapaghain naman ng piyansa si VP Sara. Ibig sabihin po ay tuloy pa rin yung kaso, didinggit pa rin yung kanyang kaso, pero hindi niya kailangang makulong dahil nakapag piyansa po siya. At again, ano ba ang epekto nito? Meron ba tong epekto doon sa kanyang impeachment case? Tingnan din po natin kung ito po ay merong magiging epekto kung meron man, although hiwalay naman po itong kaso mula sa kanyang kinakaharap sa impeachment court.
2: Anong ganap?
1: Ito pa partner, prosecution sunod na tatalakayin sa impeachment trial ang di maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Wala pang desisyon kung bibitawan na ang artikulo kaugnay ng panunuhol umano ng bise sa DepEd.
0: Ang tanong ko sa iyo dyan, bin ikaw ay nasa panig ng defense.
1: Grabe.
0: Inatsit. Ikaw ang mas, I think, mas well-versed na makapag-explain sa mga kapamilya natin. Sa panig ng defense, Jom, ano ba ang pulso nila dito sa possible movement ng prosecution na i-drop na lang natin itong isang article at mag-focus tayo dito sa ibang articles?
1: I think ito pa rin, kumbaga, ang defense kasi hindi masyado nag-comment talaga ito pagdating sa mga moves ng prosecution kasi with Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, ay very, ano talaga sila, makikita natin at mapapansin natin sa kanilang demeanor na very courteous sila. At binibigay nila sa prosecution kung ano man yung mga desisyon o moves na gusto nitong tahakin sa impeachment trial. Pero sinabi nga nila no na itong desisyon kung bibitawan o hindi ay sole prerogative naman din talaga ng prosecution dahil sila naman din talaga yung kumbaga naghahabla sa vice-presidente pwede in the sense nitong impeachment trial.
0: Pwede nang mag-spokesperson si Yan din kasi yung binanggit sa amin kahapon ni Attorney Justin Gular, si deputy spokesperson.
1: Na maraming nagsasabi na.
0: Oo nga, kamukha ko. It's a privilege. Good morning, Attorney Justin.
1: Morning, Attorney.
0: Na hindi niya direct ang masabi rin kung advantageous ba para sa panig nila kung idadrop yung article dun sa bribery. Kasi, again, at the end of the day, nasa decision pa rin naman niya ng impeachment court at ng prosecution mismo kung talagang hindi na nila itutuloy yun. Kumbaga, at the end of the day, napaghandaan naman nila yan yung lahat ng articles na yan. So whether isa lang siya o hindi, already ang parte nila sa depensa.
1: Pero partner, in the court of public opinion, parang medyo mapapansin natin na it says a lot more than the accused or the respondent. Kasi meron kang inilatag na mga articles of impeachment against the vice president and then bandang huli babawiin mo yung isa sa mga yun, diba?
0: At saka diba naging discussion nga yun una dun pa lamang sa trial days, diba, na baka abutin hanggang next year na sinasabi nila. Hindi naman kailangan abutin ng next year, pero dahil nailatag mo naman na lahat ng mga articles dyan, might as well tapusin mo na lang din lahat whether makoconvict mo man siya o hindi doon sa article na yun, pero at least nailatag mo lahat para ma-establish mo yung grounds din kung bakit mga ba inaakusahan yung pangalawang pangulo.
1: May kinalaman ba yan dahil pagod na ilan sa
0: ay wag naman sanang yun din ang basehan. I think naman lahat naman tayo, of course kayo din na nagko-cover doon, may ikakaibang pagod yung nararanasan po ninyo, pero this matter of public interest din naman 'tong pinag-uusapan natin.
1: Sana at usapang accountability.
0: Oo, sana sikapin at pinitin ng lalo ng mga key players ng mga official dyan, lalong-lalo na po ng mga senator judges. Dahil nasa bola po ninyo ang pagpapasya, nasa kamay po ninyo ang kahihinatnan ng resulta ng impeachment trial.
1: At nakatutok po ang publiko.
0: Yes, sa mga bawat galaw po ninyo, whether 3 hours, 7 hours, 12 hours pa yan ng impeachment trial. Dahil kayo po ang nandyan sa posisyon, magtrabaho po kayo. Sa iba pang balita, isa pang nawawalang pasahero ng nahulog na AUV sa Tarlac River, natagpuan na. So, kompleto na ba? Na nahanap, accounted na lahat nung sakay nung AUV? Dahil lima to, hindi ba, partner? Lima yung
1: sa pagkakaalam ko, apat yan, partner.
0: Apat. Oo. Tapos may isang unang nakita, and then the next yung dalawa. Tapos antagal na hinahanap yung remaining na kasamahan nila. Kalunos-lunos po yung trahedyang nangyari dyan sa Tarlac, yung kasagsagat po ng pananalasa ng habagat. At it's a good news kahit papaano para doon sa grieving family na naghahanap sa kanilang nawawalang kapamilya na nakita na yung kanilang kamag-anak.
1: Pero partner, parang kahit pumapasok pa rin dito yung usapang accountability dahil although this is an incident, a major disaster dahil may nararanasan tayong habagat na sinabayan pa ng mga kumbaga ng mga low pressure area, the way I see it, parang it could have been prevented kasi ano ba yung estado ng tulay bago ito bumagsak? Na-check ba ito?
0: At saka ikaw naman bilang motorista, dahil alam mo may infrastructure dyan, ikaw ay nasa isip mo ay ligtas akong nadaan dito, ligtas akong tatawid doon sa tulay. So ang responsibility para tiyakin talaga ang kaligtasan ng mga dadaan sa mga tulay na yun ay yung mga official na responsable dapat doon.
1: Sana na-check, no, kung ano ba ang estado ng tulay na yan. Safe pa ba yan? Kaya ba nito yung mga, katulad nito, may mga nararanasan tayong pag-uulan pa rin dahil pa rin sa epekto ng habagat. Sana na-check natin yung mga tulay natin kung safe pa ba ito. Kaya ba nito yung, kumbaga, i-endure yung mga malalakas na agos, kumbaga, ng ilog kung nakatayo man ito.
0: Correct.
1: Sa body of water, di ba?
0: At saka hindi naman po ito ang unang at huling kalamidad na tatama sa atin. Di ba? Dito pa yung tulay pa lang dyan sa Tarlac, di ba? Nalaman natin na more than 50-60 years na pala yung tulay sa mga nakaraang dekada. Nagkaroon ba ng mga retrofitting dyan, ng pagkukumpulay, pune ng pagsasaayos para masiguro na dumakas man ang ragasa ng tubig sa ilog ay ligtas yung mga dadaan doon sa ibabaw ng tulay.
3: Ayun ang apartment.
0: Hi.
1: At sa iba pong balita, third round match ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Amerikanang si Ina o Iva Jovic sa US Open kasado ngayong umaga.
0: Good luck, Alex!
1: Sabi natin ay isang malaking good luck.
0: Good luck, Alex. Nasa likod mo ang buong Pilipinas sa pagsuporta sa iyong mga laban dyan internationally. Congratulations in advance sa mga susunod mong laban. And again, go! Good luck!
1: Grabe din, no? Parang sa gitna ng mga malulungkot na balita,
0: yes,
1: kagaya nitong habagat and yung damage neto sa infrastructure and agriculture at sa buhay ng mga tao, di ba? Meron tayong isang Alex Ayala.
0: Correct.
1: Na nagbibigay ng karangalan sa bansa at sa ating mga Pilipino.
0: Something na nakakapagpa-proud sa atin, nakakapagdagdag ngiti po sa atin, kahit papaano nakakatuwang maganda at masayang balita po dahil meron tayong kababayan na ibinabandera po ang matawat natin sa ibang bansa. At yung Filipino community din sa ibang bansa, grabe din yung suporta. Makikita mo parang andun din talaga ang Pilipinas na nanonood eh. Barangay kung barangay eh, no?
1: Partner, at nag-banner photo siya sa ilang mga major
0: outlets. International.
1: Yes, sa US.
0: Kasama na New York Times, di ba? Ganun ang level po ng ating Alex Ayala. Good luck, Alex!
1: Good luck, Alex!
0: Best of luck, galingan mo! Ilan lamang po yan sa mga malalaking ganap na ating naantabayanan sa magdamag. Pero may mga balita pa po mamaya sa Radyo Patrol. Balita alas 7. Weekend, of course, ako po at si Jom ang inyong makakasama mamaya. Sa oras na 6:17, gaya po na pinag-uusapan namin ni partner Jom kanina, alamin na po natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo.
4: Panahon Patrol!
0: Kasama natin si Ma'am Grace Castaneda mula po sa Pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga po sa inyo.
5: Magandang umaga din, Sir Christian and Sir John. Sa ngayon po, habagat pa rin yung umiiral for most of Luzon at Visayas. Possible pa din po yung bugso ng mga malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. While dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Misip Region, Western Visayas, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, Rizal, Laguna at Antique, magiging maulap pa din po yung ating kalangitan. May mga scattered na pag-ulan po tayong mararanasan or mostly nandyan pa rin po yung mga biglaang buhos ng malakas na pag-ulan. Though a short period pa rin po itong mga ina-expect natin ng mga pag-ulan, possible pa rin po yung mga malalakas. Kaya pag-iingat pa din para sa ating mga kababayan. While for the rest of the country naman, possible pa din ma-isolated ng mga pag-ulan dala ng habagat at ng localized thunderstorms. And yung minomonitor naman po natin na bagyo sa labas ng PAR, si Tropical Storm Crovan, yung dating si Bagyong Pilandok, huling namataan po sila yung 875 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Ngayon po, east-southeastward yung movement niya sa bilis na 10 kilometers per hour. So, possible pong pumasok itong muli sa loob ng ating area of responsibility ngayong umaga or mamayang hapon. So, monitoring pa rin po tayo dito, but in-expect natin wala naman po itong direct effect, but still ito pa rin po yung nag-i-influence ng habagat natin. And habagat pa rin yung patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon hanggang sa mga susunod na araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
0: Tama ba, Ma'am Grace, yung isang LPA na posibleng maging si Bagyong Queenie ay nakapasok na rin ng PAR?
5: Sa ngayon po ay bukod po dito kay dating Bagyong Pilandok, wala na po tayong iba pang minomonitor na weather disturbance.
0: Okay po. Pero so, ibig sabihin ngayon, Ma'am Grace, yung ibang weather system na nakaka-apekto ngayon kay Habagat ay si dating Bagyong Pilandok na lang po. Yung
5: yes
0: hila
5: po,
0: pa.
5: Tama po. Si Pilandok na lang po.
0: Pero hanggang gaano katagal po possible na maka-apek itong si dating Bagyong Pilandok kay Habagat? Kasi nabanggit nga po ninyo, baka pumasok ulit ng PAR ngayong araw.
5: Nakikita po natin, possibly pwede pong hanggang Tuesday or Wednesday siya pa rin po yung nag-i-steer or nag-i-influence ng habagat po natin.
0: Ibig sabihin ba nun, Ma'am Grace, posibleng mas malakas ulit yung mga ulang idulot ni habagat dahil nakaka-apekto sa kanya si dating Bagyong Pilandok, or halos pareho lang din naman po kahit wala yung dating bagyo?
5: So ngayon po, no, nakikita natin halos pareho po. Prevailing pa din yung habagat, nandun pa din po yung pabugso-bugso na malalakas na pag-ulan. But ngayon po, wala naman tayong nakikitang yung halos tuloy-tuloy po na malalakas na pag-ulan for dito sa Metro Manila po. But for the western section po ng Luzon, lalo na dito sa may area ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, nandun po yung mga bugso po ng mga malalakas na pag-ulan natin or yung occasional rains natin.
1: So possible po this week, Ma'am Grace, mukhang hindi pa natin makikita si Haring Haraw dito sa Metro Manila.
5: Yes po, generally parang wala pa po tayong ina-expect na yung talagang fair weather, nandun pa din po yung mga biglaang buhos ng malakas po ng pag-ulan.
1: Alright po, Ma'am Grace, maraming salamat at ingat po dyan sa pag-asa.
5: Maraming salamat din po.
1: Si Ma'am Grace Castañeda ang ating pag-asa weather forecaster.
2: Anong ganap?
1: Sa oras na 6:21, kuha po tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol.
3: Go, Jom! Eto, Liberal Party binatikos ang paghambing ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sitwasyon kay Ninoy Aquino Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
6: Yes, Jom at Kristen, good morning. Malaking-malaki ang pagkakaiba-inday. Ito ang buwelta ni Liberal Party sa tila paghahambing ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sitwasyon sa pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayon sa Liberal Party, kasunod ito noong paglalagak ng ni Vice President Sara Duterte kahapon ng bail sa Quezon City Hall of Justice sa kasong grave threat. Habang nasa labas kahapon ng QCRTC, ginip ni Duterte na natatakot siya para sa kanyang kaligtasan at sinabing wala siyang tiwala sa mga nakatalagang security personnel. Kaya ayon niya umanong pumasok sa loob ay dahil baka matulad siya kay Ninoy na habang nasa hagdan ay tinaslang noong 1983 na bumalik ito sa Pilipinas. Ayon sa Liberal Party, si Ninoy ay bumalik sa bansa para ipaglaban ng demokrasya at papanagutin ng diktatura. Kaliwas sa kasalukuyang sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, hindi para takasan ang pananagutan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Bert, kamusta yung maulan ba dyan, yung panahon dyan?
6: Yes, Christian, kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard kung saan ay nagsisimula na magsidatingan yung mga bar examinees na kukuha ng kanilang bar exam dito sa University of Santo Tomas sa Espanya. Sa mga sandaling ito ay mayroong manakanak ang pag-ambon pero sa nawawala naman siya, pero yung lagay ng trapiko dito ay medyo maluwag pa naman yung both lanes, southbound at northbound. So sa mga motorista po, medyo mag-minor-minor lang po tayo sa tapat ng UST, sa gate ng UST, dahil mayroon pong mga bumababang mga bar examinees na mag-take ng kanilang exam dito nga sa UST ngayong umaga.
1: Pero wala namang isinarang kalsada dyan sa paligid ng UST ngayon, Bert?
6: So far, Christian, mayroong isinara dito yung paligid ng UST bago magpunta ng Espanya Boulevard.
1: Okay.
6: Yun ang sarado, yung inner roads. Pero itong kahabaan yung ng Espanya Boulevard, southbound at northbound, ay bukas pa naman sa mga motorista.
1: Alright, maraming salamat po si Radyo Patrol Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
1: At good luck sa ating mga...
3: Arthur, good luck sa ating mga bar examinees.
1: Yes, at good morning po sa ating lahat dyan sa UST, pati po sa ating mga bar examinees. Best of luck, good morning sa inyo. Good morning! Ang ating oras, Jom!
3: Oras natin, 6:25 ng umaga.
7: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
10: Ang husay!
11: So easy to use.
12: Everest Washing Machine.
11: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
10: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap.
17: Anong ganap?

0: morning, Pilipinas! Good morning po, mga kapamilya. Nagbabalik po ang Anong Ganap? Again, binabati po natin yung mga magbabar exam ngayon. Binabati ko lang po yung kaibigan ko na si Attorney Jasper Meneses na isa sa mga punong abala dyan ngayon sa bar exam. Good luck po.
1: Good luck po.
0: At good luck sa ating mga future lawyers sa mga papasa po sa bar exam. Congratulations po in advance sa inyo. Pero sa oras po na 6:28, mga kapamilya, makinig po kayo dahil napakaganda po ng paksang pag-uusapan natin. Matter po ito ng bawat isa sa atin na kailangan po ay bukas ang kaisipan at bukas po ang kaalaman sa usapin po ng HIV. Ito naman, hindi naman natatapos ang mga talakayan dito, partner, whether may HIV Awareness Day or a normal day, dahil I think dahil ito ay may kinilaman sa ating kalusugan din, ay kailangan araw-araw natin na pag-uusapan. Dahil po ang pinanggagalingan ng aming discussion ni partner ngayong araw ay may lumabas po kasi doon sa isang data, 2025 data po ito ng UNICEF, na Pilipinas po ang may pinakamataas na tinatayang adolescent HIV incidence sa buong ASEAN, sa rehiyon po natin. Para maintindihan po natin ng mabuti itong datos na ito at kung ano po ang mga maaaring gawin natin ng publiko at pati po ng mga opisyal natin para matugunan po ang issue na ito, kasama po natin ang National Program Manager ng HIV AIDS and STI Prevention and Control ng Department of Health, si Dr. John Derek Junio. Dr. John, good morning po sa inyo, Christian at John po sa DZMM.
2: Magandang umaga po, Christian and John, sa lahat ng nakikinig po ngayong umaga.
0: Maraming salamat po, Dr. John. Pag-usapan po natin itong data nga po, no, 2025 data ito ng UNICEF. Last year lang ito. Relatively medyo bago po ito, no. Sa panig po ng DOH, ano po yung itinatranslate nito sa atin na ang Pilipinas pa rin daw po ang may pinakamataas na estimated adolescent HIV incidence sa ASEAN?
2: Sige po. So, i-update ko rin po, no? So, tama po, nung nakaraang taon, mataas. Pero sa latest data po natin ngayon, mula Abril hanggang Hunyo ng ngayong taon na to ng 2026, 31% po ng newly reported po ng mga HIV diagnosis ay nasa edad na 15 to 24 years old. So, kaya talagang priority population po natin ngayon ang kabataan. Lalo na sa pagbibigay ng tamang impormasyon patungkol sa HIV at kung paano ito maiiwasan po.
0: Opo, para po siguro i-refresh lang natin, Doc John, yung mga naikinig sa atin, baka nakalimutan na kung ano nga ba ang HIV, AIDS and STI. Briefly lang po, no, paki-explain at paliwanag po sa atin. Ano nga ba ang HIV, AIDS and STI, and ano po ang risk nito sa publiko?
2: So, bali ang HIV o Human Immunodeficiency Virus, yun po yung ibig sabihin nun, ay isang virus po na umaatake sa immune system ng katawan ng isang tao, lalo na sa mga tinatawag nating cells na tumutulong para lumaban sa infeksyon. Kapag hindi ito nagamot, maaring humina husto yung immune system at mauwi sa AIDS, no? Yun po yung end stage na po kung saan advanced stage na ng infection. So ngayon, ang epektibong treatment natin at ang tinatawag po natin ay antiretroviral therapy or ART, na kapag regular at tama naman na naiinom yung gamot, maaaring manatiling malusog ang isang taong may HIV at bumaba yung virus sa dugo hanggang maging undetectable na yung tao. At malalaman lang ang status ng isang tao kung magpapatest po sila.
0: Opo. Lumalabas po doon sa data na dati po ang Pilipinas ay isa sa mga may pinaka-lowest, may pinakamababa pong incidence po sa rehiyon natin. And then as the years go by, tumataas po yung ating ranking. Kumbaga at ngayon po isa na sa pinakamataas or yung pinakamataas po. Sa mga research po ninyo, sa mga pag-aaral po natin, ano po yung siguro nakikita nating factor? Kung meron man pong mga factors, yung pagtaas po ng mga kaso sa atin sa bansa?
2: So, una, siguro hindi rin natin masasabi na biglang yung pagtaas ay dahil sa marami ang nakikipagtalik o nagkakaroon bigla ng HIV, no? Mabilis itong tumaas dahil rin sa kombinasyon ng siguro ngayon mas mataas na yung exposure sa sexual risk ng mga tao, pati na sa mga kabataan. Pero isa rin ay pumaas din yung testing, yung libreng testing na ginagawa natin at yung pag-expand natin ng testing services sa iba't ibang rehiyon, no, dito sa ating bansa. No? So, pero important pa rin po do na sabihin na although marami po tayong prevention options na binibigay mula sa gobyerno at sinusulong sa iba't ibang facilities po natin, hindi kasi agad-agad na abot ito ng mga tao, no, ng mga, lalo na ng mga kabataan. So ang challenge ay maging accessible ang mga ito at make sure na alam nila kung paano gamitin yung mga servisyong para sa prevention at para sa HIV.
1: Dr. John, si Jom Garner po ito. Nabanggitin niyo yung mga challenges ay hindi accessible o hindi gaano na-access ng mga kabataan itong mga programa ng DOH against HIV and AIDS. Pero ano yung mga ginagawang hakbang ngayon ng DOH para kumbaga ma-overcome itong mga challenges na ito, at ano pa yung pwedeng gawin naman ng publiko para mapababa itong bilang nga ng mga kaso ng HIV at AIDS sa bansa?
2: Ito, no. Ang approach po kasi natin ngayon ay, ang tawag po namin ay combination HIV prevention. So kasi hindi sapat na isang intervention lang yung binibigay natin sa mga tao, tsaka lalo na sa kabataan. So hindi sapat ang condom lang, hindi sapat ang testing lang. So ang ginagawa po namin dito, pinapalawak po namin yung HIV testing natin, yung community-based screening po natin, pati ang self-testing na pwedeng makuha sa ilang LGU, community facilities, at maging commercially available na rin po, no, nabibili po yung self-testing natin. Nag-distribute din po tayo ng mga condoms, ng mga lubricants, nagpapalawak din po tayo ng pinatawag nating pre-exposure prophylaxis. So sa kaalaman, sa mga hindi po nakakalam, ang pre-exposure prophylaxis po ay parang gamot po sa mga non-reactive o mga walang HIV. Pwede nila itong inumin para mapanatiling HIV negative sila, lalo na kung meron silang substantial risk na magkaroon ng HIV. Meron din tayong post-exposure prophylaxis na tinatawag. Ito naman po yung pagkatapos ng posibleng exposure, unprotected yung tao, pwede nilang inumin within dapat 72 hours para maprotektahan sila or hindi nila makuha yung virus. So malaki yung role po, no, ng community organizations natin, ng mga peers po nila, kasi alam naman natin yung kabataan, minsan mas komportable silang lumapit muna sa mga kapwa nila kabataan or sa community, mm-hmm, na kumpara sa traditional natin na hospital setting. So pinapalakas din po natin yung adolescent friendly facilities natin, tamang edukasyon, tsaka coordination din sa mga schools, sa LGUs at other government agencies po.
1: Doc John, pinag-uusapan natin itong data and prevention at mga hakbang ng DOH. Pero para sa simpleng kumbaga bata o kabataan na nanonood sa atin na hindi gaano ka well versed dito sa sakit na ito, no? Paano ba ito nakukuha? At ano-ano yung mga hakbang, kung pwede in layman's term natin, para mas maintindihan ng publiko, para maiwasan ito?
2: Sige po. So bali po, no, ang HIV ay nakukuha ito or ang pwedeng maapektuhan ito, hindi lang iba't iba, lahat tayo, no, pwedeng makakuha ng HIV. So ang pangunahing main transmission po kasi ito ay nakukuha sa tinatawag natin mga body fluids ng taong merong HIV ay kung makapasok ito sa katawan ng ibang tao. So kadalasan na ipapasa ito sa pamamagitan ng kunwari hindi protected yung pakikipagtalik, hindi nakapagsuot ng condom, maari rin kasi ang na sa true blood, pwede rin po 'yon sa kontaminadong dugo pag naipasa po, pwede rin po yung makuha. Isa rin po is kapag yung nanay may HIV, pwede kasi mapasa rin ito sa sanggol nila kapag during pregnancy. So mahalagang malaman na hindi nakuha ang HIV sa yakap, sa halik, sa pakipagkamay, sa yung pag nag-share tayo ng utensils, hindi po ganun nakukuha. Nakukuha po ito pag yung body fluids po natin ay napapasa po natin sa katawan ng ibang tao. So, wag ang... Siguro ang magandang mensahe para sa kanila is huwag silang

0: pa sa sayo. Pero Dr. John, binabanggit ninyo kanina na ang DOH naman, ang gobyerno naman ay meron namang mga programa, may mga hakbang naman, may effort naman to reach the public. Pero sa tingin po ba ninyo malaking factor din po yung society natin na medyo tabu pa din siyang pag-usapan, kaya po yung ilang mga kabataan kahit alam naman pong may access, may mga programa, ay may apprehension pong lumapit o buksan po yung ganong discussion dahil nga po yung society natin ay medyo hindi ready pag-usapan yung topic na ito.
1: So tama po, no, malaking factor din po ang society, lalo na medyo conservative po tayo dito sa Pilipinas, na kahit mayroon tayong mga gamot, libreng testing, mga prevention services, kung nahihiya yung kabataan o yung tao na magtanong or pumunta at magpa-test, kasi baka ma-judge sila or hindi sila komportable na kumuha ng available na condom or PrEP, hindi natin sila maabot, no? Hindi natin sila mapoprotektahan. Kaya yung laban nga po ng HIV, tulad ng sinasabi po namin, hindi lamang po medical to eh.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan din natin labanan yung stigma, mm-hmm, yung misinformation, tsaka yung magiging tabu patungkol lalo na sa sexual health na tinatawag po natin.
0: Mm-hmm. Kasi I think we can safely say na talagang ang mga kabataan, yung mga nasa ganung edad ay curious at curious talaga. Pero kung siya ay well-guided ng siguro immediate community or ng family niya na pag-uusapan siya sa bahay, yung curiosity niya madaling mapapatay dahil
1: tama,
0: alam niya na agad kung ano ang hindi niya dapat gawin.
1: Tama po.
0: Mm-hmm. So,
1: tama po yan. Tama po yan.
0: Yes sir. Sa datos po natin, ano, siguro kung pwede lang din natin i-highlight sir, or kung meron po kayong data mula po doon sa nabanggit ninyo kanina na latest data natin, meron po ba tayong available na numero sa case fatality rate kung may yung mga nag-progress po into AIDS?
1: Sige, i-check ko lang po, no, pero in terms sa case fatality rate or mortality rate, i-explain lang natin kung ano yung ibig sabihin po.
0: Apo.
1: So, ito po yung proportion ng mga taong parang may sakit na namamatay dahil sa isang sakit, no? Sa isang, sa loob ng isang period of time or kung minsan sa loob ng isang taon. So, halimbawa, mayroong 1,000 diagnosed ng HIV, ilan kaya yung pari ka namatay dahil, kung 20 ang namatay, ibig sabihin 2% po, no?
0: Mm-hmm.
1: So sa datos po natin ngayon pagdating po sa case fatality rate, ang siguro disclaimer ko lang po kasi sa dito po sa Pilipinas ngayon, dahil nga po sa stigma and discrimination, hindi natin accurate minsan nakukuha kung yung isang tao ay namatay dahil sa HIV or nawala, kasi marami kaming kliyente na hindi na bumabalik sa treatment. Hindi namin alam kung dahil na-report, minsan kasi hindi nare-report eh, kasi nahihiya o hindi nilalagay kasi nadi-discriminate na po. So, pero base po sa EB po natin, sa Epidemiology Bureau po natin, kung titignan natin yung date, hindi ko posibleng masabi, pero makikita ko yung, masasabi ko yung data kung ilan yung kabataan na apektado. So, nasa 918 out of 2,994 newly reported HIV diagnosis ay nasa edad na 15 to 24. So, ibig sabihin, halos isa sa bawat tatlong bagong diagnose natin ay kabataan.
0: Mm-mm.
1: So, pareho din yung proportion nito nung first quarter po natin. Ganun din po, karami yung proportion ng cases po natin sa kabataan po.
0: And I think it's very important to note yung binanggit nga ni Dr. John na yung numero ay very fluid kasi maaaring mas marami yung bilang pero hindi na i-re-report kasi nga may mga hindi agad nagka-come forward to report or may yun nga, may takot magpa-test or mag-seek ng help kung kailangan man nila.
2: At kumbaga double-edged sword din yan dahil nabanggit na din ni Doc John, no, na tumataas yung bilang dahil mas nagiging accessible yung testing sa mga tao, kumbaga mas maagang nalalaman na positive sila at hopefully ay nabibigyan ng ART. Pero Doc John, susugan

0: ko na rin dyan, kami ni Christian ay naging Healthbeat reporter for quite some time. At itong problema sa ART recently nung itong mga nakaraang buwan ay hindi na bago dahil itong mga nakaraang taon ay kumbaga taon-taon nagkakaroon din ng problema sa procurement. Kung pwede lang natin enlighten ng public dahil I believe nagkaroon ng statement ang ilang grupo na people with people living with HIV na nagkaroon daw ng problem sa procurement ng ART. Pero kamusta po ba ito?
1: And ano po ba ang ART muna, Sir Dr. John?
2: So, ang ART po yung gamot na iniinom po ng ating mga people living with HIV para makakumpara po natin sila as parang maintenance drugs po, no? So, parang kailangan po nila yung inumin araw-araw para mapanatiling mababa yung virus sa katawan at hindi po nila maipasa. Kasi meron tayong konsepto na kapag undetectable ka, untransmissible po yung transmittable po yung virus sa ibang tao. So tama po kayo na isa sa challenge po talaga sa HIV program at sa ibang programa din po ay yung procurement at supply continuity ng ating mga gamot. Dahil national po kasi yung scale ng programa po natin, kailangan tama yung forecasting namin, yung timely or parang timely yung pag-procure at tuloy-tuloy yung delivery sa facilities. So yung delay po ngayon is nag-alat po kami ng budget naman po dito, pero dahil nga po sa problema sa Middle East po noong first quarter to second quarter, nagkaroon ng delay ng shipment at distribution mula sa, kasi ayun na po, binibili po natin yun sa manufacturer sa ibang bansa tapos nadaling pa po sa Pilipinas. Nagkaroon po ng delay. So, pwedeng magkaroon ng mga ganong pressure, no, sa stocks, sa facilities natin kung ma-delay. Kaya po, ang ginawa, ang maganda naman po is, meron po kasing tinatawag tayong OHAT na package mula sa PhilHealth. So, yung mga facilities po namin, actually, sinabihan din naman po namin sila agad-agad nung first quarter this year na may potential delay yung procurement namin sa central office at maaari po nilang gamitin yung OHAT, no, kasi government reimbursement din yun para makabili ng gamot. At may mga ibang facilities naman po na nakabili. Ngayon po, dumating na po yung mga pre-procure po namin, no, noong June at ngayon may paparating pa po ngayong September at inaasahan po namin na magiging sapat po ito hanggang 4 hanggang 5 buwan. Tapos ongoing din po yung 2026 po namin na procurement na hopefully dumating naman po ng first quarter ng sa susunod na taon.
0: Doc John, last na lang from my end, itong problema sa ART, baka meron, ma-assure naman po ba natin na yung ating mga kababayan na people living with HIV ay makakatanggap ng tuloy-tuloy na ART na sobrang importante para sa kanila. At para sa susunod na taon, may budget din ba tayo dyan? Dahil yaman din lamang at pinag-uusapan na sa Kongreso ang panukalang national budget para sa susunod na taon.
2: Yes po, makakaasa po yung ating mga kababayan na patuloy na tinututukan po ng DOH ang supply ng antiretroviral medicines po natin o ART. Meron pong yung 2025 procurement natin na ibaba na po natin. 2026, meron din po kaming ipoprocure. At sa 2027, siyempre po, nag-alat din po tayo ng budget po dito para hindi maputulan ng treatment at dahil lang sa supply issue yung mga facilities natin at yung mga PLHIVs po natin. Regular po namin itong minomonitor lagi yung stocks, saka kino-coordinate po namin sa lahat ng facilities sa buong bansa na nagbibigay ng serbisyo para sa kanila at kinakailangan para mapabilis yung procurement at delivery ng mga paparating nating supplies po.
1: And last na lang din sa akin, Doc John, para po sa mga kababayan natin na bibigyan po ng kalinawagan dito po sa discussion natin, if ever po nakailangan nila ng tulong or ng assistance po kung sila ay magpapatest or kung kailangan na po nila ng ARDs, ay saan po sila dapat mag-communicate or saan po sila pwedeng pumunta?
2: Sige po. Meron po kami sa bisitahin niyo lang po yung aming sa DOH website. Meron po kaming listahan po doon ng lahat ng treatment hubs at mga HIV primary care facilities na pwede nilang puntahan, i-contact at para malaman no kung meron silang tanong or meron silang gustong tanongin o may problema sila no kung sakaling nakakatanggap na sila sa serbisyo pero meron silang problema tungkol sa mga gamot nila o sa mga serbisyo na tatanggap nila. Meron din pong contact details doon, pwede nilang pwede silang mag-contact po no sa programa mismo direct sa central office o doon sa mga treatment hubs at lalo na sa mga regional CHDs po natin, regional counterpart or regional offices po natin sa kanya sa bawat rehiyon sa iba't ibang lugar sa bansa po.
1: Alright po. Dr. John, maraming salamat po at happy Sunday po sa inyo.
2: Maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga.
3: Anong ganap?
1: Si Dr. John Derek Junio, ang National Program Manager ng HIV AIDS and STI Prevention and Control ng Department of Health.
3: Anong ganap?
1: Sa oras na 6:49, mula po sa usapin ng kalusugan, punta naman po tayo sa usapin ng agrikultura. Dahil maya-maya po yung makakausap natin ang Department of Agriculture. Mga musta lang tayo partner doon sa pinsala nitong habagat at na mga nagdaang bagyo. Kasi of course, bukod po doon sa mga communities, sa mga infrastructures na damage, meron din pong epekto sa agrikultura natin eh. Diba? At maaaring maka-apekto yan sa presyo ng ating mga binibiling pagkain.
0: Yan nga partner, based sa kanilang pinakahuling tala, no, lumabo na sa 3.62 billion pesos yung pinsala na o epekto ng magkakasunod na bagyo, Luis, Maymay at Neneng at ng habagat sa ating sa sektor ng agrikultura. Pero baka makahingi tayo ng latest update kung nadagdagan pa ba yan kay ASIC Arnel maya-maya lamang.
1: Opo, pero mula sa Arnel ng Department of Agriculture, punta muna tayo sa isa pang Arnel. Sa MD, sa Manila DRRMO naman kay Sir Arnel Angeles. Mga musta lang tayo doon sa sitwasyon dyan sa bar exam bilang nireport ni Bert kanina, yung bar exam na idinadaos dyan sa UST. Kasama na natin si Sir Arnel Angeles mula sa Manila DRRMO. Good morning po Sir Arnel, Christian at John po sa DZM.
4: Good morning!
5: Magandang umaga rin po, Sir Tom at Sir Christian at sa inyong mga tagapakinig at mananood.
1: Opo, ngayong araw pala ay may bar exam dyan sa Maynila. Pero tama ba, Sir Arnel, sa UST yung testing center or may iba rin pong university sa Maynila kung saan idadaos yung bar exam?
5: Sa dalawa po ang pinagaganapan. Ito po nga San Beda, sa may Menjola, Malacanang at saka po itong UST.
1: Opo, at in relation to that, Sir Arnel, may mga pinatupad po bang traffic scheme or mga special orders po ang Manila LGU ngayong araw po na meron pong idinadaos na bar exam sa Maynila?
5: Opo, nag-utos po ang ating Alcalde Isko Moreno na yung mga road closure po, inutos niya po sa MTPB at saka sa Traffic Bureau po para po mas mabilis yung daloy ng pagdating ng mga mag-e-exam po.
1: Po, pero ngayong araw lang ba, Sir Arnel, ang schedule ng bar exam sa Maynila or may ibang petsa pa po?
5: Sunday, tapos Wednesday po, tapos Sunday po ulit.
1: Ah, okay, within this week lang po ito, Sir Arnel?
5: Apo, itong linggo lang po ito. Hindi na po kamukha nung dati na linggo-linggo nangyayari. Ngayon po ay isang loob lang po na isang linggo, tatlong araw po.
0: Sir Arnel, kamusta po yung lagay ng trapiko dyan? Dahil as you mentioned, may mga ilang kalsada na sinarado para nga sa mag-e-exam ngayong araw. Pero ngayon ay Sunday, pero konti ang sasakyan for sure. Pero basically, kamusta yung lagay ng trapiko dyan?
5: Hindi naman po nagsisikip. Gawa po ng aking sinara naman po ay ang Pinobal at ang Dapitan. Ang Espanya po ay nanatiling bukas para po sa mga nagdadaan sasakyan papunta at palabas po ng Maynila. Kaya po magaan po ang trapiko pa rin po hanggang sa ngayon.
0: Pero yung sa mga sinaradong kalsada po, kung may mga importanteng dadaa, kailangan puntahan yung ating mga kapamilyang motorista, ano po yung alternative route na pwede nilang daanan?
5: Marami po naman. Pwede po na paggaling po kayo dito sa Dapitan, maaari po tumawid po ng Maria Clara para po tapos po papunta na po ng ano po ulit ng Forbes tapos po kaliwa po ng Andalusia para po makapunta ng Quiapo.
1: Opo, and sa security naman, Sir Arnel, meron bang i-deploy din ang Manila LGU katuwang po ng mga polis nating nagbabantay dyan?
5: Opo, talaga po ang 400 tauhan po ng Manila Police Department. At saka po ang MTPB po ay inatasan niya po na talagang magbantay po sa paligid po ng lugar po ng pinagaganapan ng exam.
1: Opo, at same traffic scheme din po yung ipatutupad doon sa dalawa pang schedule ng bar exam?
5: Opo, yung pa rin po yung mga sarado pong daan at yung po pa rin ang madadaanan hanggang matapos po yung bar exam.
1: Okay po. Sir Arnel, maraming salamat po sa inyo at ingat po dyan sa Maynila.
5: Yes, sir. Opo, maraming salamat din po at sa inyong mga tagapakinig. Ingat po.
1: Sir Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO.
3: Anong ganap?
1: Sama naman natin ngayon si Assistant Secretary Arnel De Mesa naman po, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. ASEC, welcome back. Good morning po sa DZMM Christian at John po.
4: Hi, Christian and John. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
1: Opo, mga kikibalita lang po kami dito po sa report ng DA sa damages po nitong nagdaang mga bagyo at ng habagat po sa mga lugar dito sa ating bansa. Kamusta po?
4: Yes, Christian and John. Yung tatlong bagyo, si Luis, si Maymay at saka si Neneng at itong patuloy na pag-ulan, sa ngayon ay meron ng 3.6 billion pesos yung damage sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki rito sa ating palayan at 1.9 billion. Sumunod dito sa mga gulayan natin at iba pang high value crops, mahigit 1 billion. Tapos ating pangisdaan, 408 million. At dito naman sa corn subsector, almost 120 million. Apektado, pinakamalaki dito sa Central Luzon. Pero kasama rin dito ang Cordillera, Ilocos, Cagayan, ang Calabarzon, Bicol hanggang sa Western Visayas.
0: Sa Carnel, si John po ito. Susugan ko na rin yung question ni Christian. No? Ano po ang epekto nito sa ating mga presyo ng basic commodities dahil nabanggit ninyo ang laki na ng danyos umabot na sa 3.6 billion pesos?
4: Yes, John. Bagamat malaki yung value, halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura, in terms of volume, halimbawa dito sa palay, 59,000 metric tons. Normally, in a given year, we are losing about 500 to 600,000 metric tons ng palay dahil sa mga bagyo. Mas malaki ang danyos kapag may El Nino ng 2024 experience natin, umabot yan ng 1 million metric tons. Itong volume na nabanggit ko kanina, 59,010, again, within our expected losses in a given year. At maliit ito kumpara doon sa na-harvest natin na 20 million metric tons kada taon. So we're not expecting any movement sa presyo ng bigas dahil karamihan din ng nasira ay partially damaged with chance of recovery. Pero sa gulay, dahil malaki ang naging pinsala, more than 1 billion at ang naapektuhan yung Central Luzon at Southern Tagalog na nagdadala ng lalo ng ating lowland vegetables, so pinakbet na gulay dito sa Metro Manila. So makakaramdam tayo ng paggalaw ng presyo sa gulay. Ganun din yung Cordillera Administrative Region kung saan yung ating highland naman o yung ating chop suey ng mga gulay ay nanggagaling ay naapektuhan din. So yun yung makita natin na may paggalaw. Sa bigas, wala tayong na-expect na movement.
0: Asek Arnel, dito sa latest bulletin ninyo, meron kayong estimated 86,000 o more than 86,000 na fishermen and farmers na apektado nitong nagdaang mga bagyong Luis, Neneng at Maymay at ng Habagat. Ano-ano yung mga hakbang at programa ng DA para matulungan sila dahil alam din naman natin na bukod dito sa epekto ng habagat at ng mga nagdaang bagyo, kasalukuyan din nilang iniinda yung mataas naman na presyo ng gasolina.
4: At tama yan. Ongoing yung patuloy na pag-assess natin at yung mga magsasaka. And while doing that, nakahanda na yung actually namimigay ng indemnification yung ating Philippine Crop Insurance Corporation para rito sa mga naapektuhang mga magsasaka. Ganun din yung ating mga preposition ng mga binhi, pataba, kasi gusto natin baka balik uli sila agad doon sa kanilang productive level. So, yung mga libreng binhi at pataba ay naka-preposition yan. Anytime na ready uli magtanim, itong ating mga apektadong magsasaka. Para naman doon sa rehabilitation and recovery ng mga affected areas, meron tayong nakalaan palagi na 1 billion pesos para under sa ating quick response fund. And of course, kung gusto nila ng additional na puhunan para makabangon muli, yung ating survival and recovery loan package para sa kanila na walang collateral at walang interest ay available din para sa mga apektado magsasaka at mangisda.
1: Apo, last na lang sa akin, Asik, on the supply side naman kasi medyo nagkasunod-sunod nga po yung pananalasa at baka po hindi pa agad matapos itong mga masamang panahon sa atin. Kamusta po or ano po ang assurance na merong mabibili po ang publiko ng mga produkto on in the next coming weeks and months kung magpapatuloy po ang masamang panahon?
4: Yes. Again, sa palay, wala tayong palay bigas, wala tayong problema dahil kahit merong ganito tayong mga losses, again, malaki yung ating inventaryo ng bigas sa ating bansa, both local production na nagdaang season plus yung imports na dumating sa ating bansa as of August. Sa paggulay naman, again, we're expecting some movement sa presyo, but pag yung mga areas na naapektuhan ngayon naman ay unti-unti nang nakaka-recover. So ina-expect natin na siguro 3 weeks up to 1 month na merong elevated na presyo sa mga gulay, but makarecover din agad. Yung isda ang nawala is about 400 million, so ano naman din yan, makarecover din agad. So yun lang yung mga movement na nakikita natin, Christian and
1: Okay po. Asik, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at ingat po ngayong linggo dyan po sa DA. Salamat po.
4: Maraming salamat din po. Mabuhay kayong ngayon.
3: Anong ganap?
1: Si Assistant Secretary Arnel De Mesa ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Alas 7 na kapamilya, susunod na Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Magbabalik po kami.
6: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Susunod na!

kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7, weekend. Hanggang 6 na pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Asahan sa susunod na linggo.
1: Prosecution, wala pa umanong pinal na desisyon kung bibitawan ng Article 3 sa impeachment kaugnay ng umano'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng DepEd.
0: Kaso ng leptospirosis sa bansa, lagpas na sa 6,000.
1: Labi ng isa sa mga nawawalang pasahero ng nahulog na SUV sa Tulay sa Tarlac, natagpuan na.
0: Visayas at Mindanao nakararanas ng matinding tagtuyot dahil sa madalang na pag-ulan.
1: At Miss Leia Salonga, binigyang pugay ang mga taong tumulong sa kanyang matagumpay na karera.
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Christian Yusores.
1: At sa pangalan po ni Radyo, no, ni Victoria Tulad, ako naman po si Radyo Patrol Jom Garner.
0: At sa detalye ng ating mga balita. Attention po mga motorista, makinig po kayo, magpakarga na dahil asahan po ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa Martes, Setyembre a 8. Maglalaro sa 5 hanggang 6 na piso kada litro ang sirit sa diesel at kerosene, habang 4 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng lalong pagtindi ng sigalot sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan.
1: Tiniyak ng pamunuan ng North Luzon Expressway na tuloy pa rin ang libreng toll sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga. Sa kabila ng pagbilis ng mga daloy ng mga sasakyan sa bahagi ng San Simon Interchange. Sinabi sa DZMM ni NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na magpapatuloy ang toll holiday sa naturang bahagi ng expressway hanggang maging normal na ulit ang sitwasyon sa lugar. Ayon kay Ignacio, hindi pa inaalis ang mga flood barrier sa interchange dahil sa inaasahang pag-ulan na posible pa rin magdulot ng pagbaha. Kabilang sa mga pangmatagalang solusyong iminumungkahi ng NLEX Management, ang pagtatayo ng flood wall at water impounding area para mapigilan ang pagtaas ng tubig.
2: Tuloy pa rin po, kailangan manormalize at kailangan na-clear na po. Isa ngayon po kasi hindi pa rin po namin tinatanggal yung mga yung temporary flood barrier na na-installment namin doon. Meron pa pong pangamba na bumungos po ng mapagulan. At yun po, may maaaring pagtaas po ulit ng tubig doon. Kaya kami ay kailangan ay ready pa rin po.
0: Abiso po sa mga motoristang dadaan sa lungsod ng Maynila, sarado ang ilang kalsada sa lungsod ngayong araw at maging sa September 9 at 13, kaugnay ng 2026 bar examinations sa San Beda University at University of Santo Tomas. Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan, sarado mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi ang Mindolo Street mula Peace Arc hanggang Concepcion Aguila Street. Concepcion Aguila Street mula Mindolo hanggang Jose P. Laurel Street, Ligarda Street mula San Rafael Street hanggang Mindolo Eastbound at Dapitan Street mula Lacson Avenue hanggang Pinoval Street. Pinapayuhan ang mga motoristang planuhin ang biyahe at humanap ng mga alternatibong ruta. Kaugnay niyan, magsisimula na ang 2026 bar examination sa University of Santo Tomas. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Kristan, umarangkada na ang unang araw ng 2026 bar examination dito sa University of Santo Tomas sa Espanya, Maynila. Maagang nagsidatingan ang mga bar examinees kasama ang kanilang mga pamilya, kaibigan at mga schoolmates. Hindi nila alintana ang manakanakang pag-ulan sa mainit na cheer at nag-uumapaw na encouragement mula sa kanilang mga paaralan. Ang grupo ng mga law student mula sa Arellano University, alas 3 pa lamang ng madiling araw ay narito na.
4: We're here to support the barristers, most especially the chiefs. So, proud kami sa kanila kasi after all the hard works and then pagpupuyat, lahat ng stress, alam namin lahat ng pinagdaanan nila, nandito na sila para patunayan sa sarili na. Kaya, go chiefs!
3: Todo suporta naman si Grace Karangan sa kanyang anak na si Brixter na nagdiriwang ngayon ng kaarawan at sa kanyang manugang na si Angela.
4: Excited kami and at the same time we're very confident that they can make it. Arellano, do their best and ipaubaya sa Diyos lahat kasi nagawa na nila yung kanilang tungkulin bilang mag-aaral.
3: Christian at John, dito sa UST, alas 8 ang simula ng unang bahagi ng pagsusulit hanggang alas 12 ng tanghali, habang alas 2 naman hanggang alas 6 ng gabi ang ikalawang bahagi. Sa mga sandaling ito ay mahigpit ang ipinatutupad ng seguridad sa paligid ng universidad. Isa-isang sinicheck ang transparent bag ng mga examinees. May mahigit 100 polisting nakabantay rito mula sa Manila Police District. Sa datos ng Supreme Court, nasa mahigit 14,000 registered applicants ngayong taon, habang 13,000 sa bilang ang cleared at admitted examinees. Nagtalaga naman ang SC ng 15 local testing centers sa buong bansa para sa 2026 bar examination. Christian at Jom, sa mga sandaling ito ay nakakaranas ng malakas na buhos ng ulan itong bahagi ng Espanya Boulevard, kung saan nga ay magiging testing center itong University of Santo Tomas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
5: Panahon, Panahon Patrol!
1: Sa lagay muna po tayo ng panahon, patuloy na makakaapekto sa Luzon at Visayas ang habagat. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas ng panakanakang ulan, bunsod ng southwest monsoon ang lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap at kalat-kalat na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Car at iba pa. Inaasahan naman magiging maaliwalas ang panahon sa Mindanao. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataan ang bagyong Pilandok na may international name na Crovan. Sa layong 875 kilometers hilaga ng extreme northern Luzon at kumikilos pa silangan tibog silangan sa bilis na 10 kilometers per hour, posible muling pumasok at lumabas ng par ang bagyong Pilandok ngayong araw.
0: Nakararanas ng matinding tagtuyot ang Visayas at Mindanao matapos pumalo sa below to way below normal ang ulang natatanggap ng lugar. Sinabi sa DZMM ni PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, bagamat mas mataas sa 200% ng ulan ang natanggap ng Luzon, napakababa naman ang nararanasang pag-ulan sa Visayas at Mindanao, kaya itinuturing na ang mga lugar dito na extremely dry. Pero ayon kay Solis, posible pang lumawak sa bansa ang epekto ng sobrang init na panahon bunsod ng El Nino.
6: Nakikita natin, may mga areas po pagdating ng September na normalize or kumbaga generally near normal rainfall. So, ibig sabihin, unti-unti na po na magkakaroon ng kabawasan sa tubig ulan.
0: Samantala, iginiit din ni Solis na aabot sa 5 hanggang 8 bagyo pa ang inaasahang dadaan o darating sa bansa ngayong taon.
1: Samantala, umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC na itala ang mga nasawi sa Ilocos at Caldera Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mimaropa at Negros Island Region. 5 naman ang nawawala habang 18 ang sugatan. Nasa 446 na lugar pa rin ang nakakaranas ng pagbaha. Mahigit 300 dyan ay sa gitnang Luzon.
0: Umabot na sa mahigit 6,000 ang naitatalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling datos, nakapagtala ng 6,253 na kaso ng leptospirosis ngayong taon. Bagamat mas mababa ito kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, nakita naman ng DOH ang malaking pagtaas ng mga kaso sa loob lamang ng 2 linggo noong Agosto. Mahigpit na binabantayan ng ahensya ang 7 rehiyon na nakaranas ng pagtaas ng mga kaso, kabilang ang Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas at Cagayan Valley. Sa Metro Manila, halos puno na rin ang mga itinalagang hospital bed para sa mga pasyenteng may leptospirosis, kung saan mahigit 500 kama na ang kasalukuyang okupado. Patuloy naman ang pamamahagi ng doxycycline ng Department of Health sa mga lugar na apektado para makatulong sa pag-iwas sa sakit, lalo na sa mga nalubog sa baha.
1: Tugnay niyan, lubog pa rin sa baha ang 25 barangay sa San Fernando, Pampanga dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni San Fernando Mayor Vilma Calawag na mataas pa rin ang tubig sa 5 sa mga binahang barangay. Sinisilip na dahilan ng lokal na pamahalaan at City Engineering Office ang maling pagtatapo ng basura kaya hindi humuhupa ang baha. Sa ngayon, nasa 5,000 apektadong residente ang nakisilong pa sa 41 evacuation centers. Ayon kay Calawag o Caluwag, bahagyaring naapektuhan ng masamang panahon ang bentahan ng Christmas decoration sa lungsod gaya ng mga parol.
7: First time po namin naranasan ito. Nakakapagtaka. Dati po, titigil lang ng konti ang ulan.
8: Opo.
7: Wala na kaming tubig. Pero this time, nagtagal po ang tubig sa ilang barangay. Isa po sa mga sanhi nito ay yung pagtatapon ng mga basura nang wala sa lugar. Kaya nga po, hinigpitan po natin ngayon at marami na po tayong nahuhuli.
0: 7:13, lubog pa rin sa baha ang halos 25 barangay sa Makabebe, Pampanga dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi sa DZMM ni Makabebe, Pampanga, PDRRMO Jomel Cruz, mahigit 3 linggo nang nararanasan ng mga residente ang baha na aabot hanggang sa 2 palapag ng ilang bahay.
9: Gaya ng 2 araw na medyo pumupa yung pangulan, ang binabalang po ng ating tubig ay nasa 3 inches.
0: Nako.
9: Ngayon, bumabalik na naman po yung ulan. Mm-hmm. So, malamang babawiin pa nun yung 3 inches na binaba po, no? At saka kasi sumasabay po ngayong week na to yung mataas na level ng high tide.
0: Nasa 20 evacuation sites nang nakabukas ngayon para magsilbing pansamantalang tuluyan ng mahigit 400 pamilya at mahigit 1,000 individual.
9: Isa lang po ang gusto naming mangyari. Isang talagang master plan para sa buong Pampanga or might as well sa buong Central Luzon kasi isang watershed po kami.
1: Samantala, natagpuan na po ang bangkay ng 3 pasahero ng nahulog na SUV sa bumigay na bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Sinabi sa DZMM ni Tarlac Provincial Information Officer Arvin Cabalo na may na-recover na bangkay sa Bayambang, Pangasinan kahapon ng umaga kaya agad itong sinuri at kinumpirma ng pamilya ng mga nawawala. Sa kasalukuyan, patuloy ang paghahanap sa driver ng sasakyan. Samantala, patuloy ang pagkukumpuni sa nasirang tulay sa lalawigan.
10: Yung Agana Bridge, nasa 40% na po ang pagkakagawa niya. Nahinto-hinto po kasi hindi naman po siya pwede gawin kung umuulan at malakas yung agos ng tubig.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa oras na 7:15, iginiit ng House Prosecution Panel na hindi makaapekto sa paglilites ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte ang hiwalay na kasong grave threats na kinakaharap nito kasunod ng pagpapiansa sa Quezon City Regional Trial Court kahapon. Paliwanag ni Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., gugulong pa rin ang paglalatag ng mga ebidensya sa paglilites dahil magkakaiba ang parusa sa 2 kaso. Anya, pagkakakulong ang parusa sa kasong grave threats habang pagkakatanggal sa pwesto at perpetual disqualification naman sa impeachment.
11: Magkaiba naman ho yung nature ng proceedings ng dito sa criminal case at pati dito sa impeachment proceedings. Mag-iiba din ho yung penalty, iba din ho yung purpose.
0: Pero para kay Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular, hindi nangangahulugang ang warrant ay ang arrest warrant na guilty na ang Vice Presidente.
12: Yung pag-issue ng warrant of arrest, hindi naman po yan finding of guilt ng Vice President.
0: Mm-mm.
12: Ibig sabihin po, dahil na-issue po yung warrant of arrest, wala naman pong ibig sabihin na guilty siya. Let's see what will happen. The public is entitled to make up their opinion kung how on how will this affect the impeachment proceedings. And we're open to this.
1: Kaugnay pa rin niya, naghain ng piyansa sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 si Vice President Sara Duterte kahapon para sa tatlong counts ng kasong grave threat. Personal na nagtungo si VP Sara matapos maglabas ang QZRTC ng warrant of arrest laban sa kanya, pero bago pa man makapasok sa Quezon City Hall of Justice, iginit ni Duterte ang pangamba sa kanyang kaligtasan at pamilya.
8: Wala na akong tiwala sa polis. Wala na akong tiwala sa mga korte. I do not feel safe at all. Kapag namatay ako mamayang gabi, sinong mananagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung polis. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge.
1: Paglabas ng korte, ipinakita ng Vice Presidente ang dokumentong nakapaghain na siya ng cash bond sa bawat kaso ng grave threat na nagkakahalaga ng kabuuang 360,000 pesos. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng pangalawang pangulo, walang special treatment na naganap, pero hindi kinuwanan ng mugshot si VP Sara at pinayagan siyang magsumiti lang ng sariling litrato.
13: Kasi yung mugshot, yung kinukunan kunyari ng polis, yun lang ay pag-inaresto. Again, the Vice President voluntarily appeared before the court that issued the warrant. So there was no need for her to be arrested.
1: Matatanda ang nag-ugat ang nasabing kaso sa naging pahayag ni VP Sara noong November 23, 2024 kung saan sinabi niyang oras na ipapatay siya. May kinausap na siyang hitman para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Sa iba pang balita, sa oras na 7:18, arestado ang 19 anyos at second year college student sa Lipa City, Batangas matapos magpanggap na dinukot para makahingi ng 300,000 piso na umano'y ransom money. Sinasabing natanggap ng pamilya at mga kaibigan ng suspect ang mensahe ng umano'y kidnapping kaya humingi ng tulong sa polisya. Natunton ang suspect sa isang hotel at umaming nalulong sa sugal at nabaon sa utang. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Samantala, good news naman po tayo. Kahanga-hanga ang ipinamalas ng 4 na kabataan matapos isauli ang bag na may lamang 1 bungkos ng pera sa may-ari nito. Balita mula sa Tarlac, hatid ni Cesar Galassi.
14: Bandang 10:00 ng umaga nitong Biyernes nang makita ng mga kabataan ang itim na bag sa kahabaan ng Bagong Daan malapit sa Ungot Food Bazaar sa Barangay Ungot, Tarlac City habang patungo sa kanilang small group fellowship. Sa halip na kunin ang laman nito, agad nilang hinanap ang contact number ng may-ari gamit ang mga identification card na nasa loob ng bag. Nang matunto ng may-ari na mag-asawa, agad nilang naibalik ang bag at lahat ng laman nito. Nagbigay naman ng reward ang mag-asawa bilang pasasalamat sa katapatan ng mga kabataan. Ayon sa kanilang simbahan, may ilan sa mga kabataan na nangangailangan din ng pera ng mga oras na iyon pero pinili pa rin nilang gawin ang tama at isauli ang bagay na hindi sa kanila. Pinuri naman ng mga netizen ang 4 na kabataan at sinabing ipinakita nila na ang katapatan at integridad ay hindi lamang itinuturo kundi isinasabuhay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Abangan, 3 Iranian oil tankers pinasabugan ng pwersa ng Amerika sa Strait of Hormuz.
1: At magkaibigang sina Pinay tennis star Alex Ayala at Iva Jovic magsasagupa sa US Open ngayong umaga. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities on the go.
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Minuminutong makatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
20: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Isprenda.
19: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
21: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
1: ng umaga, mga kapamilya. Balita po sa labas ng bansa, 10 araw matapos manalasa ang nakamamatay na flash flood na sagip ng buhay ang isang Chinese na manggagawa makalipas ang 10 araw. Ayon sa Nepali Army, stable ang kalagayan ng nakaligtas bagaman nakaranas ito ng hypothermia. Sa huling dala, ang Chinese ang ikatlong na sagip ng buhay mula sa mga tunnel na tinatayang kinaroroon pa ng daang-daang nawawalang individual. Lalong tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos atakihin ng puwersa ng US ang 3 Iranian oil tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa Central Command ng Amerika, isinagawa ang pag-atake matapos umanong magpakawala ng ballistic missiles ang Islamic Revolutionary Guard Corps o ang IRGC ng Iran laban sa 2 barko ng US Navy. Kabilang sa mga tinamaan ang isang tanker malapit sa Karg Island na itinuturing na mahalagang sentro ng kalakalan sa langis ng Iran. Sinabi ng pwersa ng Amerika na walang nasugatan sa kanilang panig, habang iniulat naman ng mga media sa Iran na pinalikas ang mga crew at mga tanker at walang nasawi. Nagbabalaan naman ng Iran ng mas maiigting nito ang mga pag-atake laban sa mga sasakyang pangdagat ng Estados Unidos kung magpapatuloy ang anilay panggigipit sa kanilang mga barko. Wala pang pinal na desisyon ang prosecution kung bibitawan na ang Article 3 kaugnay sa umano'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education para mapabilis ang impeachment trial. Sinabi ni Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na dahil nasa kanila ang diskresyon sa pagkakasunod-sunod ng presentasyon, maaari nilang unahin ang pagtalakay sa Article 2 o ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng bise bago dumako sa artikulo tungkol sa bribery. Paliwanag dito, Losa, ikinukonsidera ng laktawan ang Article 3 dahil nakuha na nila ang mga dokumentong susuporta sa alegasyon sa unexplained wealth.
2: we ask the court to issue subpoena to so many banking institutions, no? Tapos kumuha din tayong records from DIR, AMLAC. Meron tayong nakuhang mga madaming dokumento na sa tingin namin, no, talagang importante nga maipakita to sa proceedings na ito. So, it will go to waste kung yun naman yung hindi na natin ipapursue.
1: Sa ngayon naman, si Defense Spokesperson o Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular na mapabibilis ang paglilitis kung hindi o kung bibitawan ang isang artikulo pero rerespetuhin nila magiging desisyon ng kabilang panig.
12: The decision po to pursue an article or to drop the article is really with the prosecution. Mm-hmm. On the defense part naman, aantayin namin. Okay. Kung ano yung steps ng prosecution when they make it formal in the practical answer without going into the merits is mapapabilis po talaga ang proseso.
1: Samantala, sinabi ni Gular na 90 araw ang kakailanganin ng depensa para maipresenta ang kanilang testigo. Option pa rin aniya ng kanilang panig na isa lang bilang testigo ang Vice Presidente pero wala pang pinal na desisyon tungkol dito.
0: Umalo na sa mahigit 300 milyong piso at 300 milyon ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang high-end marijuana o kush sa isang yate sa Subic Bay Freeport Zone. Mula sa naunang 162.2 milyong halaga ng high-end kush, nadagdagan pa ito ng 123.91 kilograms na may tinatayang halaga na 204.44 million pesos. Matapos ang patuloy na paghalughog at pag-inspeksyon sa nasabing foreign vessel. Bunsod yan ang patuloy na operasyon ng Bureau of Customs at iba pang ahensya ng gobyerno sa isang dayuhang yate. Ayon sa Customs, bahagi ito ng kanilang kampanya laban sa pagpasok ng illegal na kontrabando sa bansa. Patuloy naman ang investigasyon sa nasabing operasyon.
1: Nagbabala ang malaking convenience store chain laban sa sinumang gagalaw at sasalaula sa tinitindang pagkain. Kasunod ito ng video ng isang branch ito na nag-viral sa social media kung saan dinilaan ng babaeng customer ang ibinebentang hotdog.
0: Ano ba yan?
1: At ibanalik sa lalagyan nito at kumuha pa ng isa pang hotdog gamit lang ang kamay. Ay. Ayon sa establishmento, agad itinatapon ang anumang pagkain o inuming hindi naligtas ibenta bilang pagpaprioridad sa kalinisan at food safety. Tiniyak ng kumpanya na mananagot sa batas ang sinumang lalabag dito.
0: Oras na 7:29 sa Balitang Sports, kasado na ngayong umaga ang tapatan ng magkaibigang sina Pinay tennis star Alex Ayala at Amerikanang si Iva Jovic sa third round ng US Open. Biyernes nang magkasunod na nag-ensayo ang dalawa para sa inaabangang match. Unang nagharap sina Ayala at world number 14 na si Jovic sa exhibition match noong Huwebes kung saan nanalo ang Amerikana sa score na 6-3.

0: Balita, nagbigay pugay si Broadway star Lea Salonga sa mga taong tumulong sa kanya para magtagumpay sa kanyang karera matapos tanggapin ang star sa Hollywood Walk of Fame sa California.
1: Wow.
0: Sa kanyang talumpati, kinilala ni Lea ang kanyang ina na si Ligaya Salonga, gayon din ang kanyang nakababatang kapatid na si Gerard na pawang mga unang sumuporta sa kanyang karera. Bahagi rin ng kanyang speech ang kanyang anak na si Nick Chen na nagsimula na rin sa entertainment industry. Hindi rin pinalagpas ng Tony Awardee ang pagkakataon para kilalanin ang mga naging collaborators, teachers, directors at composers at iba pang naging daan para maging mahusay sa kanyang trabaho. Si Lea ang kauna-unahang Pilipina na nakatanggap ng Hollywood star sa Hollywood Walk of Fame.
1: Congratulations!
0: Congratulations!
1: Miss Lea, another milestone and achievement ulit sa kababayan natin, di ba? Mm-hmm. Nasa gitna ng mga ganap ay may ganong achievement.
0: Good news.
1: Good news and deserve. Samantala, tampok sa pinakabagong hip-hop single ng Blackpink member na si Lisa na Sawari Ka, ang kanyang thigh roots. Sa music video ng kanta na kinunan sa Bangkok, Thailand, kita ang ilang visual elements na kumakatawan sa mga pinanggalingan ng K-pop idol. Ang Sawari Ka ay single mula sa paparating na EP press play ni Lisa na nakatakdang ilabas sa October 23. Sa ngayon, nasa mahigit 90 million views na ang nasabing music video. Sawari Ka! Diyan sa Thailand. Diba? At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Christian Yosores.
0: At sa pangalan po ni Victoria Tulad, ako naman po si Jom Garner. Sawadi ka, magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag nasi man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Isprenda. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Isprenda. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap?

0: Good morning, kapamilya! Happy, happy Sunday! Nagbabalik po ang Anong Ganap! At sa oras na 7:35, as promised po, mabilis na pagbati po sa mga maagang gumising para tumutok po sa atin sa DZMM. Maraming maraming salamat kay Jill Borjal. Jill, good morning! Si Popoy Vladimir, si Louis Basco, si Hot All, si Roland Bartolata. Maganda umaga rin po, Sir. Sino pa bang nandito? Si Warbis Duck, good morning din. At si Sir Leonardo Bernante. Good morning po.
1: Ito pa partner, si Sir Popoy Vladimir na bumati ng Sawadika. At binabati rin natin ang ating kapwa journo na si Red Mendoza na nanonood from Beijing.
0: Hi Red, good morning. Si Sir Eliezer Isidro, bumabati rin sa atin. Si Necro, si Luke Master Chief, Sir Ma'am Remy Curias. Good morning din po sa inyo. At si Sir Ryan na sabi nga niya, wala rin daw kasi nag-iikot sa crew noong convenience store. Kaya baka may mga nakakagawa noon mga kalokohan. Uy, wag nating gawin talaga yung ganun. Mm-hmm. Kahit po sabihin nating for the content, wag ganun. Wag, hindi magandang content yun, tsaka hindi magandang pang-influence yung ganung mga trip ninyo sa buhay. Ano? Anong goal ninyo doon? Diba?
1: At ang safety ng publiko na,
0: yes.
1: Pero yun mo, kakain ka lang, pero hindi mo alam na dilaan pala.
0: Oo,
1: yung kakainin
0: mo. Nagkakaroon tuloy ng ganung takot tuloy sa publiko para sa mga bibili sa fast food or convenience store na baka yung bibili mong pagkain, baka naman binaboy na yan ang kung sinong naunang dumating dito dahil napagtripan lang, hindi ba?
1: Unhygienic po yun.
0: Unhygienic yun. Opo. Professor Gabby Lopez, good morning din po. At si Dr. Alex Tinsuan, maraming maraming salamat. Happy Sunday po.
1: Ito po partner, si James O, si James Ong, si Chloe X Mario, si Luke Master Chef, at si Sir Zosimo Gasmina na nanonood.
0: Yes, Sir Josimo, good morning po sa inyo. Maraming maraming salamat. Maganda umaga rin po sa mga taga-Lipa, Batangas. Good morning. Melissa Malabanan and family. Alex, good morning. At si Attorney James Brian Rupak nakasama ko kahapon. Attorney James, good morning.
2: Good morning.
0: Sa oras na 7:37, partner. Asa na yung, ay wala pala tayong stinger na pipindutin. Ibang topic pala ito. Nasanay kasi ako na yung next guest natin. Nakakausap natin about the impeachment trial. Pero ibang kaso naman po ang pag-uusapan natin. Kasama po natin si Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer. At dati po kasing tagapagsalita ng House Prosecution Panel. At siya po ay managing partner ng Bukoy, Poblador and Associates. Attorney Bukoy, good morning po. Welcome back po sa DZMM. Christian at John po.
3: Maganda umaga sa'yo, Christian at John. Salamat po sa inyong panyaya.
0: Maraming maraming salamat po. Ang nabanggit ko nga, Atty. Nasanay kasi ako na impeachment ang pinag-uusapan natin pag si Atty. Bukoy ang guest natin. Pero this time, may development kasi Atty. Doon sa kaso po sa flood control scandal. Ang latest update sa atin ay napayagan ng ma-drop yung cases laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Siguro yung fact pa lamang na yun, Atty. Bukoy. Ano po ang posibleng maging implication nun dito sa malaking iskandalong iniimbestigahan natin, considering na flood control projects yung subject at yung dating DPWH secretary na involved doon sa projects na yon, siya yung may authority that time sa DPWH ay kumbaga wala, hindi na siya, kumbarang absuelto na siya doon sa kaso.
3: Malaki ho ang bunga nito, no?

0: amyendahan yung impormasyon at tanggalin siya bilang akusado. Sa panig naman, nung dissenting opinion ni Justice Gito, eh, napakatibay ho at makatuwiran. Unang-una ho, parang isinusuko ng hukom, ng mga hukom, yung kapangyarihan nila na litisin ito nakasama lahat ng akusado. Dahil ho, ang pinagtibay dito nung mayorya na desisyon ay yung sinasabi ng prosecutorial discretion o kapangyarihan o diskresyon ng ombudsman na piliin kung sino ang dapat isakdal at sino ang hindi dapat isakdal. Bakit ito malakas yung dissenting opinion? Unang-una ho, sinabi ho ni Justice Gito na kinwestiyon niya na nung una, nung isinakdal ito si Kalihim Bunoan, dating Kalihim Bunoan, eh ang kanilang teorya ay may prima facie case with reasonable certainty of conviction laban kay Secretary Bunoan. So, wala hong pinaliwanag na dahilan kung bakit bakit pinagtibay, natanggalin siya. So, hindi ho malinaw yon. Pangalawa, inamin ho, sinabi ho ni Justice Gito na niwala pa ngang linaw kung ano yung naging, ano yung mahalagang dahilan kung bakit siya gustong tanggalin o bakit siya gustong tanggalin ng prosecution bilang akusado. Sapagkat inamin na mismo nung ombudsman na wala pang kasunduan patungkol doon sa kanyang immunity. At ito ay hindi malinaw. Ano yung mga mahalagang dahilan para tanggalin siya? Pangatlo, sinisira ho nito yung kanilang teoryang orihinal nung isinakdan nila ang mga akusado kasama si Kalihim Bunoan. Dahil dati ang teorya nila ay may sabuatan si Bunoan, si Estrada at saka yung iba pang akusado. Ngayon, binago nila yung teorya. Sinabi nila na hindi nakasabuat si Secretary Bunoan.
1: Opo.
0: So, ang depensa ngayon ay agrabyado dahil naghanda sila sa paglilitis ayon dun sa unang sakdal na may sabuatan. Ngayon ho, kung substantial yung asunto no, yung pag-amyenda, eh dapat ho dapat nitong protektahan yung karapatan ng mga nasasakdal. Kasi ho, pag-amyenda, ito ho ay patungkol lang sa formal na pagbabago ng kanilang reklamo.
1: Opo.
0: Gaya nung itinatama nila, winawasto nila yung kanilang unang sakdal sapagkat nung revisahin nila ito, eh mukha namang walang sapat na ebidensya laban doon sa akusado na tinatanggal nila doon sa impormasyon. Ang malinaw po dito ay pinipilit ng ombudsman na itanggalin si Secretary Bunoan. Hindi lang para gamitin sa kasong to, kundi sa mas malawakan at mas malawig na reklamo, hindi lang kay Estrada, kundi yung iba pa na hindi pa na aakusahan sa Sandigan Bayan. Particularly, ang nakikita ko po dito ay yung hindi nalingid sa ating kaalaman na pagtampok, pagtatangi kay dating Speaker Romualdez. Yan hindi natin maunawaan kung bakit lahat ay ginagawa ng ombudsman na idiin si dating Speaker Romualdez na sa ngayon ay hanggang ngayon ay wala pa ring lumalabas na matibay at kapanipaniwalang ebidensya. Kung inyong maaalala, yun ang second division ng Sandigan kung saan ho ginawa din nila ito na tinangka nila na alisin si Secretary Bunoan bilang akusado ay tinanggihan ng second division ng Sandigan. So ngayon, dalawa na ho ngayon. Merong isa na sinasabing hindi siya karapat dapat natanggalin at ito naman panibago ay dapat tanggalin siya. Ngayon, nabago yung teorya eh. At nakikita natin na nagkakaroon ng padron o pattern ang pagkilos ng ombudsman upang magdiin pa, lalong idiin si dating Speaker Romualdez sa mga asunto patungkol sa plot control.
2: So, kung ganun ang nangyayari ngayon, Attorney Bukoy, na parang mawawala yung mahalagang papel sana ni dating DPWH Secretary Bunoan doon sa investigation, ano ho yung magiging implication nito sa

0: investigation moving forward, makukompromiso ba yung case build up na ginagawa, pati po yung paghahanap pa ng mga ebidensya? Kasi yung important person sa katauhan po ni Secretary Bonoan na dating ang DPWH Secretary ay mapupunta sa kabilang panig. Ngayon siya yung magiging state witness na kumbaga mas hindi natutok sa kanya yung investigation dahil siya yung inaasahan ng magbibigay ng karagdagang mga impormasyon doon sa investigasyon.
1: Hindi ho sa makukompromiso. Mm. Dahil lo, mulat sa poll, kinompromiso na ng ombudsman yung kanyang pagdiin kay dating Speaker Romualdez. Dahil lo, nang nabanggit nyo, yung hindi na ho case build up ngayon eh.
0: Oo.
1: Ito ho ngayon ay preliminary investigation eh. Ngayon, kung inyong aalalahanin, nung case build up pa lang, wala pang formal na reklamo under preliminary investigation, ay hinusgahan na ni ombudsman na ang may kinalaman dito ay si Speaker Romualdez. In fact, binanggit din niya si dating Senate President si Escudero. Eh ngayon, wala na si Escudero eh. So, ano ba yung batayan nito? Politika ba? Bakit ngayon ang tanging idinidiin ay si Speaker Romualdez? Kung inyong maalala, dapat ito ay iugnay din natin doon sa mga ibang naging ebidensya daw, anilay ebidensya. Gaya ho nung 18 Maleta Boy na nagdiin, hindi lang, o tumukoy, hindi lang kay Speaker Romualdez, kundi kay Pangulong Marcos. So magtataka ka ngayon, bakit pag ang testigo ay kontra kay dating Speaker Romualdez, sinasabi nila, may kredibilidad at dapat paniwalaan. Pero, ayaw nilang paniwalaan, hindi nila pinapatulan yung patungkol sa Pangulo. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba? Pareho lang binanggit yan nung 18 Maleta Boys eh. So, marami hong dapat na punahin dito. Nagpapakita ito ng pattern sa pagkilos ng ombudsman. May tatlo hong nilalabag ito eh. Pamantayan, no? Gayo yung kanyang pamamahayag na sinabi niya, siguradong magkakakaso na si ombudsman. Yung magandang pamamahayag, pati ho yung pagtanggal kay dating Kalihim Bunoan, may tatlong nilalabag na karapatang pangtao na ginagarantya ng konstitusyon. Una po, yung karapatan sa due process at dapat walang prejudgment.
0: Mm.
1: Ngayon no, sapagkat ang layunin ho ng preliminary investigation ay para alamin kung may probable cause. Ngayon hindi pa tapos yung investigasyon, nasa alagitnaan pa lang, may pamamahayag na siguraduhin, sinisiguro na magkakakaso si Speaker Romualdez. Ano yung pangalawang karapatan, pangtao na nilabag? Yun ang presumption of innocence. Kasi ho, sa saligang batas natin, ang lahat ng inuusig ay may karapatan to be presumed innocent. Maliban na lang kung ito ay matuligsa sa pamamagitan ng mga kontrang ebidensya na magpapakita na mayroon siyang pagkakasala. Pangatlo, dapat ho ang investigasyon ay walang kinikilingan. Ngayon ho nagkakaroon ng institutional question ng kredibilidad. Sapagkat kung ang ombudsman na nag-iimbestiga ay meron na kaagad na konklusyon, wala. Moro-moro lang yung nagiging preliminary investigation. Pinupunan na lang nila ng ebidensya at pinaninindigan nila yung naunang akusasyon kahit wala pang katibayan. And isa pa ho, nais ko idagdag, nangyayari ho dito, trial by publicity eh. Minamind conditioning na ang publiko para tanggapin yung magiging desisyon sa preliminary investigation. So nauna ho yung karte kaysa doon sa kabayo. So yan ho yung mga constitutional, ethical at legal na usapin na nilalabag ng ombudsman.
2: Attorney Bukoy, si John po ito, no? Ayaman din lamang nabanggit yung 18 Maleta Boys noong nakaraang linggo kasi, partner at attorney. Yes. Meron akong report dun sa pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, dun sa pahayag naman ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na nagsasabing hindi otomatikong nabubura ng recantation yung mga paratang na ibinato laban kay Speaker, no? At ang pahayag nga, tugon nga yan dun sa basically dun sa pahayag ng kampo ni dating Speaker na wala nang credible witness na kumbaga nagdidiin sa dating Speaker dito sa maanumalyang flood control project. Ang tanong ni Marlene, partner, dahil nireport ko to sa spot report, ay ano-ano na ba yung kakaharaping kaso ng 18 Maleta Boys dahil nga na may nagparatang sila and then
0: pinawi. Hindi consistent eh.
2: Hindi consistent kumbaga. At madagdag ko na lang din, no, attorney, nabanggit din dati to ni NBI Director Melvin Matibag na nagpapalakas umano ito dun sa mga sa kredibilidad ng isinampang mga libel cases laban naman dito sa 18 Maleta Boys nga. Your take, attorney?
1: Okay, unang punto. Ako ho ay sang-ayon dun sa sinabi ni Assistant Ombudsman Clavano na hindi ito otomatiko na binubura yung pananagutan. Subalit, sa bigat ho ng testimonya na pagbawi, hindi lang ho nung apat na Maleta Boys, no? Kasama na dito, iugnay natin to dun sa pagbawi rin ni Orly Gutesa. Pati na ho yung 25 na hindi kasama dun sa 18, ngunit tinukoy na may kaalaman. Itong lahat ay tinanggi na nagkaroon ng paghahatid ng bulto-bultong salapi kay Speaker Romualdez. Pangalawa, kinukumpirma nito yung sinabi ni Director Matibag na pinapalakas nito yung libel case o yung perjury. Yung perjury sa laban dun sa Maleta Boys na pinapahina nitong mga pagbawi, yung pagbawi ng salaysay nung apat na Maleta Boys, no? Na sinabi nila wala silang kinalaman, pinilit sila, tinakot sila and all that. Kabilang na dito, yung sinabi din ng apat na nung sila ay humarap sa ombudsman, yung abogado ng ombudsman, eh may nakatakda na salaysay na ang napinilit silang pirmahan at tinakot sila na kung hindi nila pipirmahan ay dadagsain sila ng kaso. So, talagang nabuwag po, buwag ang kredibilidad. Hanggat hindi ho ito tinutuunang pansin ng ombudsman at hindi ito patas na titimbangin upang maging katanggap-tanggap ang kanilang panindigan na isali si dating speaker sa asunto sa flood control scandal, ay hindi ho ito magkakaroon ng liwanag. Hindi ho maging katanggap-tanggap. Magkakaroon pa rin ng naiiwan at hindi nasasagot na katanungan na may kredibilidad ba yung ginagawang investigasyon ng ombudsman, preliminary investigation, na kung saan, nasa gitna ng preliminary investigation pa, tinitimbang pa nila, ay meron agad silang husga. So, paano maging katanggap-tanggap yan? Kaya ho, magkakaroon ng institutional question ng kredibilidad.
0: May pwede po bang kumilos or mag-file or komestyon po sa ginawa ng ombudsman na pagbawi po doon nga sa kaso kay dating Secretary Bonoan para, let's say, maibalik ulit siya bilang personality na iniimbisigan at hindi isang state witness, or final na po yun, yung pag-endorse ng ombudsman?
1: Hindi ho final yan, sapagkat ang pwede hong tumuligsa dyan at kumestyon dyan ay yung mga akusado na agrabyado dito sa kaso sa 5th Division. Kabilang na dyan si Senator Estrada at pati yung iba pang akusado. Mm-hmm. Hindi pa opinal yan. Hindi ho yan pwedeng i-appeal sapagkat interlocutory, pero pwede ho yan questionin sa Supreme Court. Yung tinatawag na grave abuse of discretion. Meron ho kasi Rule 65 sa ating Rules of Court na kapag nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon, pag ito ay walang batayan, pwede yung ipa-revisa sa Supreme Court.
0: Opo. Pero mahabang mahabang track 'yon, Attorney Bukoy, kung isasangguni sa Korte Suprema. Yun ba ang yun lang po ba ang pwedeng maging remedy doon, or sabi nga po pwede namang i-kontrahin ng mga ibang mga akusado. So may possibility po na kahit na absuelto na si Secretary Bonoan, dating Secretary Bonoan doon sa mga kaso, ay maaari bang maibalik sa kanya yung mga reklamong 'yon?
1: Opo. Dalawang punto. Una, hindi pa ho, pag yung pag-amyenda ho kasi, hindi ho yan ibig sabihin na absuelto siya. Ang ibig sabihin ho yan, tinatanggal lang siya doon sa reklamo. Pangalawa, ito po, ang tanging paraan na para ibalik siya ay una, dapat ho mag-motion for reconsideration muna doon sa resolution na ito. At ito ay ilalatag nila doon sa parehong division ng Sandigang Bayan na nagkaroon ng resolusyon patungkol sa pag-amyenda ng reklamo. Pagkatapos ito, kung hindi ito pagbibigyan, pwede sila umakyat ng Supreme Court. Subalit, mahalaga kong ipunto ko na itong ginawa ng ombudsman na pag-amyenda, ito yung madaling pamamaraan kahit na mali. Gaya ng nabanggit ko, dapat una, hindi dapat apektado yung sustansya. Dapat ay formal na pagwasto nung impormasyon. Pangalawa, dapat ho ay hindi maagrabyado nga yung mga naiiwan na akusado. Ngayon, sa mga batayang ito, pati yung pagbabago ng teorya na dati may sabuatan, ngayon wala na. So, ba't nagkaganon? Okay? Yun ang dalawa ang yun ang pamamaraan na kung paano dapat ito iwasto ng Supreme Court.
0: Opo. And yun ang tinignan natin, kung yun ang magiging track na pupuntahan ng mga akusado to question nga yung naging hakbang, yes, ng ombudsman at yung naging desisyon din ng Sandigan Bayan.
2: At mahaba-haba.
1: Ganito po, ano, gusto ko ring tukuyin na bakit ito yung madaling paraan. Dapat po ito kasi ang ginamit nilang pamamaraan ay yung discharge of an accused to be a state witness under Rule 119. Ginamit nila yung Rule 110 na ang pag-amyenda lang, no? Bakit itong nakikita kong ginamit nila? Sapagkat kung discharge of an accused, a state witness, eh, mahigpit po yung batayan dyan eh. Unang-una dapat, hindi siya ang lumalabas na pinakamaysala. Eh, dito ho kay Secretary Bonoan, siya yung nasa gitna nito eh. Siya yung pinakamaysala eh. Siya yung tumanggap ng salapi bilang kickback. At siya yung arkitekto ng flood control budget. So, hindi talaga siya uubra doon sa discharge of an accused, a state witness. Kaya pinadaan nila yung sa Rule 110 na lang para pag-amyenda. Pero mali pa rin. Mali pa rin. Gaya sa dahilang mga nabanggit ko na.
2: Attorney, isang mabilis na lang, no, sa akin, para sa mga katulad ko na medyo busy sa ibang bagay at hindi na masyadong nasundan itong, yes, flood control scandal na to. Itong recantation, going back lang sa 18 Maleta Boys, naging official ba to? Because I believe marami sa atin ay napanood lang to sa isang news, no, pero naging official record ba to ng court? At totoo bang Maleta Boys ba talaga itong apat na nagrekanta, attorney?
1: Well, ayon doon sa original na salaysay nung apat, eh kabilang sila doon sa 18 Maleta Boys. Pangalawa, wala pa ho ito sa official record ng husgado sapagkat ito po ay dinidinig pa rin sa ombudsman under preliminary investigation. So, official ito in the sense that nasa record na ng ombudsman sa kanilang ginagawang preliminary investigation, pero wala pa ho ito sa husgado.
0: Po, yan po ang tingnan natin kung meron pa bang magre-recant mayroon bang panibagong pagbawing mangyayari? Kasi gaya nga po nang nabanggit din ni Jom Attorney, hindi lang naman din kasi ito yung tinututukan natin, ang dami nating binabantay ang mga balita, and magandang napag-uusapan lang natin siya from time to time dahil ang laki nung promise nung investigation dito from last year, and nakaisang taon na tayo. So saan ba ang direction talaga natin dito sa kaso ng flood control scandal? Attorney, maraming salamat po sa panahon at oras. Happy Sunday po.
1: Maraming salamat din sa inyong panyayang. Magandang umaga sa inyo.
0: Si Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel at managing partner ng Bukoy Poblador and Associates. Maganda yung pinunto mo, partner. Actually, naisip ko nga rin, no, sa dami nga po nang nangyayari, hindi naman kasi lahat sa atin ay nakakatutok na doon sa balita. Pero itong usapin po ng flood control ay hindi isang simpleng balita. Malaki po ito dahil last year napangakuan tayo ng administrasyon na iimbestigahan, may panatagutin. A year after, nasa na nga ba tayo sa direksyon ito? At yung mga developments recently, it makes us question kung talaga nga bang tapat pa yung mga opisyal natin doon sa ginagawang investigasyon.
2: Saka partner, kahit nabisi tayo sa iba't ibang mga bagay, yung kalikasan mismo yung nagpapaalala sa atin ng kalunos-lunos na resulta ng maanumalyang flood control project. Nakita naman natin kahit konting bahala o konting ulan lang, may baha tayong nararanasan, no? At ngayon, very evident yan dahil patuloy ang epekto ng habagat sa bansa natin at kitang-kita natin kung ano yung naging epekto nitong flood control na to.
0: At hindi lang to ngayon, taon-taon po tayong paaalalahanan ng panahon dito po sa issue sa flood control projects. Total, binuksan naman na po ninyo yung discussion last year, di ba, nakaisang taon na tayo. Sana po talaga ay merong maging direksyon at hindi lang to maging isang kwento lang ng nakaraan na babalikan natin at pagtatawanan natin na nakapag-usapan to noon pero wala namang nangyari.
2: Yun ang nga part.
0: Maraming salamat po sa pagsama sa amin ni Jom this Sunday morning. Pero next week po ulit, ha, Saturday and Sunday, 6 a.m. to 8 a.m. dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Muli, ako po si Christian Yosores.
2: At sa ngalan po ni Victoria Tulad, ako po si Jom Garner.
0: Sa programang Anong Ganap? Susunod na si Bert Dizon sa Dekalibreng Balita. Ingat ka, pamilya. Ingat. Stay dry. Good morning, Lipa.
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap? Anong ganap? Mga balita, talakayan, at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa Dekalibreng Balita. Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darantipang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... Alas 8:02 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
2: Gawing espesyal ang inyong Sunday morning sa mga siksik, liglig at eksklusibong balita at impormasyon. Dekalibreng Balita.
3: Dekalibreng Balita.
2: Kasama ang programang hihimay, bubusisi at tatalakay sa mga isyu panlipunan at magbibigay linaw sa mga tanong ng bayan. Dekalibreng Balita. Kumpletos rekado sa mga good news. Bawal ang fake news. Ito ang Dekalibreng Balita sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sabay ang napapanood sa mga DZMM Teleradio Digital Platform. Ihahatid ng inyong lingkod sa pagbabalita, Danny Buenafe. Dekalibreng Balita.

Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Isang mapagpalang linggo po ng umaga mga kapamilya. Sa ngalan po ni Danny Buenafe, ako po si Radyo Patrol Bert Dison. At samahan niyo po kami sa programang Hihimay sa mga balita at tatalakay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news at mga success story ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Dito lang yan syempre sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan niyo po sa 630 kHz sa AM band at sa bayan pong napapanood sa DZMM Teleradyo at sa mga DZMM Teleradyo digital platforms. Ito ang Dekalibreng Balita! Para po sa ating mga Dekalibreng Balita at issue ngayong linggo, ito po mga